Magandang umaga po mga kapamilya. Kamusta po ang umaga ng inyong Sabado ngayon, araw? Ngayon po ay August 22 na. Ilang araw na lang malapit na mag-September. Ready na ba kayo sa Burr Months?

Days pa naman tayo, no? 22 pa lang ngayon, so meron pa tayong almost 9 days bago ang Burr Months. Ako po si Nico Bagsik, pansamantalang humahalili kay Kuya Robert Mano dito sa kanyang programang Balita Antemano ngayong Sabado ng umaga. Siyempre po mga kapamilya, dito lang yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Napapakinggan din po tayo sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel. Siyempre alam nyo na ito mga kapamilya, basta balitang kumpirmado, serbisyong sigurado. Dito lang po yan sa Balita Antemano ng DZMM. Inaanyayahan din po namin kayo mga kapamilya na sundan kami sa YouTube. Mag-subscribe at panoorin po kami sa DZMM Teleradio YouTube channel. Dahil 1.5 million na po tayo mga kapamilya. Akalain nyo, nagsimula tayo sa zero. Ngayon, 1.5 million subscribers na tayo sa ating YouTube channel, DZMM Teleradio. Congratulations sa buong DZMM Teleradio team! At hindi lang po yan, syempre, banggitin ko na rin, ano, dumadami na rin po ang ating mga followers sa ating DZMM Teleradio Facebook page. Kaya kung hindi nyo pa kami fina-follow dyan sa aming Facebook page, dyan po kayo. I-follow nyo na kami dyan. At para naman po syempre sa inyong mga mensahe o reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay, pwede kayong mag-send sa Viber number po natin. Ito po ay 0919-278-3000. Ulitin ko lang po, 0919-278-3000. Kung meron po kayong reaksyon sa mga issue at mga topics na pag-uusapan po namin ngayong umagang ito dito sa aming programa. At pwede rin basahin sa mga social media account ng DZMM Teleradio. At babasahin, pwede rin kayong mag-message doon sa mga social media accounts namin. Siyempre sa Facebook yan, sa YouTube Live at dyan din po sa Viber namin. At babasahin namin maya-maya lamang ang inyong mga mensahe. Promise po, mag-aalalaan kami ng oras para basahin.

inyo, mga kapamilya, ay marahil mamamalengke na o nakapamalengke na. Yung iba naman siguro nagluluto ng agahan, ng almusal. Sana po ay masarap pang inyong almusal ngayong Sabado ng umaga.

0: ating news recap. Balikan natin ang mga balitang dapat alam mo antemano sa linggong nagdaan. Unang balita po na ating babalikan, paglabas ng master plan sa flood control project, hiniling.
1: Pang-headline yan!
2: Kung wala tayong na parang tiyak na direksyon, eh nagsasayang na naman tayo ng pera. Ganyan na nga yung nangyari. I think sa Blue Ribbon Committee hearing pa lamang, nilabas ko na for the past 15 years, 1.939 trillion yung ating ginugol para lamang sa flood management program ng DPWS. Anong kinalabasan natin?
3: Yeah.
2: Eto, katakot-takot ang baha. Kaya nga yung flood control naging uncontrolled flood.
0: Mga kapamilya, ayan nga po ang pahayag ni Senator Ping Lacson kaugnay nga po dito sa paglalabas ng Master Plan of Flood Control Projects, dahil syempre alam naman natin na itong mga nagdaang linggo ay tayo ay hinagupit ng bagyo, at hindi lang bagyo, no, kahit habagat na lubhang nakaapekto hindi lamang dito sa mga kababayan natin sa Metro Manila, kung hindi pati na rin sa iba't ibang panig ng ating bansa. Na tanong natin si DPWH Secretary Vince Dizon na kung ano nga ba ang plano, no, regarding dito sa flood control master plan na ito. Hiniling na ilang senador na ilabas ang master plan sa flood control projects matapos ang malawakang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila. Nababahala si Senador Panfilo Lacson na walang patutunguhan ang mga proyekto kontra baha kung hindi ilalabas ang master plan. Tiniyak naman ni Lacson na hihimaying mabuti ang 107.4 billion pesos na alokasyon para sa flood control projects na panukalang 2027 national budget, na una nang iginiit ng Department of Budget and Management na ibinatay ang pondo sa flood control sa mga panukalang ipinadala ng DPWH.
1: Pang-headline yan!
0: Yan nga po mga kapamilya, no? Natanong natin nung na-cover natin si Secretary Vince Dizon kamakailan lamang. Actually, last week lang yun, noong siya ay nagpunta, no? Nag-check siya ng ginagawang dike dyan sa Navotas, at nagpunta rin siya, no? Binisita niya yung San Juan River dyan naman sa may Rodriguez Avenue, Quezon City. Natanong natin siya kung meron ba talagang budget for the master plan ng flood control. Sabi niya, so far hindi pa niya nabubusisi ang master plan na ito, pero ang iba't ibang mga lungsod naman, particular na dito sa Metro Manila, ay may kanya-kanyang drainage master plan, at sa ngayon, ayun muna yung nais niyang tutukan para kahit papaano makatulong nga na maibsan ang malawakang pagbaha dito sa iba't ibang lungsod sa NCR. Dumako po tayo mga kapamilya sa ating susunod na balitang babalikan sa nakaraang linggo.
1: Pang-headline yan!
0: Higit 3,000 kaso ng leptospirosis na itala ngayong taon, ayon yan sa Department of Health.
1: Pang-headline yan!
4: Kapag wala po silang sintomas o wala naman po silang sugat, pwede din po itong pumasok sa katawan, sa ating mga mucous membrane tulad ng bibig, sa ating mata kapag tayo ay natalsikan. Hindi lamang po ito pumapasok sa sugat lang. Kaya mahalaga po ang pag-inom ng prophylaxis.
0: Sa tala ng Department of Health, mahigit 3,000 ang tinamaan ng leptospirosis ngayong taon, kung saan 200 ang namatay. Sa Navotas City, namatay ang 17-anyos na binatilyo dahil sa leptospirosis. Sinasabing nakagat ng daga si Justine Espinosa, pero hindi ipinagamot at naligo pa sa ulan makalipas ang 2 linggo. August 14, nakaranas ng sintomas ang binatilyo hanggang namatay noong Sabado. Sa Maynila naman, 8 kaso na ang naitala matapos ang malawakang pagbaha dulot ng habagat. Dahil dito, muling nagpaalala ang DOH na kumonsulta sa doktor kapag lumusong sa baha para mabigyan ng prophylaxis.
4: Kapag wala po silang sintomas o wala naman po silang sugat, pwede din po itong pumasok sa katawan, sa ating mga mucous membrane tulad ng bibig, sa ating mata kapag tayo ay natalsikan. Hindi lamang po ito pumapasok sa sugat lang. Kaya mahalaga po ang pag-inom ng prophylaxis.
0: Mga kapamilya, ayan nga po ang pahayag ng DOH Disease Prevention and Control Head na si Dr. Ann Dominic Matuba tungkol dito. Isa rin po ito talaga sa taon-taon na lang na pinapaalalahanan ng mga eksperto na iwasan natin, mga kapamilya, ang paglusong sa baha at ang paliligo sa baha tuwing ganitong umuulan at bumabaha, particular na dito sa Metro Manila, dahil po talaga hindi na maiiwasan. Kung hindi maiiwasan ang na sumuong dito sa mga baha, ay mas mainam na kumonsulta sa pinakamalapit na health center para makakuha ng libreng prophylaxis. Yun talaga yung siguro ang makukuha natin dito. No? Libre po ang prophylaxis sa iba't ibang health centers, kaya huwag po kayong mag-atubili na pumunta dyan at manghingi po ng gamot. Ngayon naman po ang ating ikatlong balita, Dole naghain ng apela laban sa Pasig RTC wage order.
3: Pang-headline yan!
5: Ito ay dagok sa ating labor code, dagok sa karapatan ng mga manggagawa, at siguro hinihiling natin, ulit-ulit ko sabihin, na aminin ang husgado na mali sila. Kailangan muna nilang mag-file doon sa NWPC. Meron silang 10 days. So, hindi in-exhaust. So, wala talagang primary jurisdiction ang regional trial court.
0: Mga kapamilya, ayan ang pahayag ni Labor Secretary Francis Valentino regarding nga po dito sa isyong ito. Inapela ng Dole ang desisyon laban sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage dito sa Metro Manila. August 13, nagpalabas ang Pasig Regional Trial Court ng preliminary injunction sa 60 pesos na unang bugso ng wage hike matapos mapasok ang temporary restraining order sa petisyon ng Redicon Trading at R2 Builders. Sa motion for reconsideration, hiniling ng Dole na bawiin ang kautusan dahil walang jurisdiction ang Pasig RTC sa usapin ng sahod ng nasa ilalim ng administrative body tulad ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Nanindigan naman si Labor Secretary Francis Valentino na sumunod ang wage hike sa legal na proseso at patakaran ng labor code na katakdaring iapela ng Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ang desisyon, kabilang na ang posibleng pagdulog sa Korte Suprema para maiwasan ang iba pang petisyon layong mapigilan ang susunod na dagdag sahod sa hinaharap.
3: Pang-headline yan!
0: Ayan po, isa rin yan sa pinakamalaking balita nga itong nagdaang linggo, dahil usapin po ito ng pasahod sa ating mga kababayan. Siyempre, siguro 85 pesos lang din naman kasi itong hinihiling, itong ilalagdag sahod. So siguro sana man lang ay napagbigyan, hindi na siguro inutay-utay, para naman din sa ating mga manggagawa, dahil alam naman po natin, mga kapamilya, tumataas na ang presyo ng mga bilihin, halos hindi na po bumaba ang presyo ng produktong petrolyo, at lahat po tayo ay apektado dito. So kung maibibigay naman itong kakarampot na 85 pesos, bakit naman po hindi? Wag na sanang ipagkait ito sa mga manggagawa.
3: Pang-headline yan!
0: Ayan po mga kapamilya, ang ilan lamang sa malalaking balita ng nagdaang Linggo.

0: Ang report po ay manggagaling kay Radyo Patrol Kelly Cordero, kargang basura ng mga truck na papuntang Payatas. Natapon sa may EDSA Guadalupe. Ano ba naman yan? Bakit naman natapon? Kelly, ano? Bakit natapon yan? Ano nangyari?
1: Dito. Nico, ayon sa mga driver ng truck, galing silang Coronado at papuntang Payatas para ibagsak ang mga nakolektang basura. Nalinis na ang pinagbagsakan ng mga basura pero nagdulot ito ng pagbagal ng traffic sa northbound hanggang pa-EDSA Guadalupe Bridge. Paglagpas ng Guadalupe Bridge, light traffic naman sa Shaw Boulevard Underpass hanggang Ortiga. Banaya din ang takbo ng mga sakyan simula pagbaba ng Ortiga flyover hanggang sa may People Power Monument. Samantala, Nico, abiso pa rin sa mga motorista, moderate traffic pa rin po sa may Magallanes flyover southbound papuntang Pasay Rotonda. Ayon sa MMDA, patuloy ang pagpukumpuni ng DPWH sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BVNA.
0: Kelly, magandang umaga.
1: Kelly? Yes, Nico.
0: Oo. Bakit daw itong mga basura na ito ay natapon dito sa may EDSA? Masyado bang marami itong mga basura? Masyado ba siyang malalaki? Hindi ba siya maayos na naikarga dito sa truck?
1: Masyadong marami, Nico, no? Kasi yung mga basura, yung sako-sakong basura kasi, parang ang nakatakip lang sa kanila isang malaking tarpaulin na malaki. So parang may ilang sako na nakalusot, Nico, dun sa gilid lang ng tarp na nakatakip. Kaya yun, natapon. Siguro ko konti lang naman, Nico, kasi kanina, kung sa katunayan, pagdating natin, may mga kukonti na lang yung nakakalat sa kalsada at yung iba ay naibalik na nung mga collector doon sa truck.
0: Mm-mm. At yung ano na to, yung mga basura na ito, ano ba mga klaseng basura to?
1: Halo-halo na yan, Nico, eh. Yan yung mga nakolekta nila ngayong araw dito sa may Coronado sa may Guadalupe.
0: Mm-mm. Na-mention mo, Kelly, naka-apekto to dito sa daloy ng trapiko dyan sa bahaging yan ng EDSA Guadalupe. Pero dahil nga ito ay natapon ano, mula doon sa truck, meron bang nabagsakan na ilang mga sasakyan?
1: Wala, Nico. Wala naman. May mga tauhan naman doon ng MMDA na nag-monitor. Yun nga lang, kaya medyo nagkaroon ng traffic dahil inantay rin siya ng mga kasamahan niyang truck din na siguro mga tatlo pa apat yung truck ng basura na andoon na nag-antay din dahil sabay-sabay din silang pupuntang Payatas. Pero yung mga natapon, yung may mga natapon na basura, nasa isang truck lang yung nakita natin, Nico.
0: Mm-mm. At kung dadaan dyan ang mga kapamilya natin dyan sa bahaging ng EDSA Guadalupe, okay na naman yung lugar?
1: Yes, okay na ang traffic dito sa northbound, Nico, lalo na hanggang papunta dyan sa may main avenue. Ang tanging problema na lang sa mga babiyahe, yung southbound, Nico, kasi may pagkukumpuni pa rin dyan ang MMDA. So simula kanina pag-roving natin, mga alas 6 ay meron pa rin pong mabigat yung traffic dyan sa may Magallanes flyover papuntang Pasay Rotonda. Pero yung mga papunta namang Alabang, light traffic naman sa kabilang linya, Nico.
0: Kamusta naman ang lagay ng panahon, Kelly?
1: Sa lagay naman ng panahon ngayon, Nico, maayos naman. Kaninang bandang alas 6, no, may pag-ambon na naranasan tayo pero ngayon wala naman ng ulan. Pero abiso pa rin po sa mga babiyahe, makulimlim pa rin, maulap ang kalangitan at may nagbabadyang pag-ulan. Kaya mas mabuti na po yung handa tayo, magdala pa rin po kayo ng pananggas sa ulan in case bumagsak ang ulan maya-maya, Nico.
0: Okay, Kelly, sige, dahil mukhang uulan ay magkape ka, magpandesal at kumain ka ng tapsilog ngayong umaga, ha?
1: Yes, Nico, balik sa'yo, Nico.
0: Maraming salamat, ayan po si Radyo Patrol Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
0: Okay, mga kapamilya, tayo po ay dadako na sa ating discussion ano, dahil marami-rami po tayong guests ngayong Sabado ng umagang ito. Magbabalik po kami dito sa programang Balita Antemano sa DZMM.
2: Bawat issue, mano-manong bubusisiin sa Balita Antemano. Ito po ang DZMM.
3: DZMM.
2: AM DZMM.
0: Tre.
3: Kuya Jing sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
2: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Ano mga concerns? Ano mga issues?
2: Pagkakampi ng masang Pilipino.
7: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
2: Si Doris Bicornia ang nag-iisang mutya ng masa.
7: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
2: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM. Bawat balita, balita, manong-manong susuriin sa Bababalita Antemano.
0: Nagbabalik po kami mga kapamilya dito sa Balita Antemano. Ako po si Nico Bagsik, pansamantalang humahalili kay Kuya Robert Mano ngayong Sabado ng umaga. At dumako na po tayo sa ating talakayan ngayong umagang ito. Makakasama po natin unang-una si Miss Christine Joy Soriano. Siya po ang spokesperson ng MDRRMO ng Calasiao, Pangasinan. Magandang umaga po, Ma'am Christine. Nico Bagsik po ng DZMM.
8: Yes po, magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga listeners at viewers.
0: Kamusta po kayo dyan sa Calasiao, Pangasinan, Ma'am? Balita namin ay medyo mataas pa rin ang baha. Kamusta po yung mga kababayan din natin?
8: Yes po, sa ngayon po yung ating floodwater monitoring system sa ating Marusay, Sinukalan River ay nananatiling nasa above 10 feet po or sa spilling level po ng ating monitoring system. Ngunit thankfully po ay gradually receding na ito, unti-unti, maski pa paano po ay medyo humuhupa na po yung tubig doon sa ating ilog.
0: Nung sinabi niyo po na gradually na humuhupa ito, gaano na po kalaki yung hinupa or kadami yung hinupa nitong baha po?
8: Ayan, so nag-start po kasi over the past few days, nalubog po kasi yung ating monitoring system and thankfully nag-start po kahapon ng umaga ng unti-unting humuhupa yung tubig at lumalabas na po yung ating monitoring system sa ating river.
0: Mm-hmm. Ma'am, kasi ang para sa impormasyon na rin ano, ng mga kababayan natin, ang alam po namin sa Pangasinan, ito ay tabing dagat. Bakit po may ganyan kataas na pagbaha dyan sa inyong lugar? Meron po bang mga matataas na areas dyan sa Pangasinan kung saan yung tubig po mula dyan sa mga matataas na lugar na yan ay pumupunta dito sa mga mabababang lugar? Ganun po ba yung nangyayari?
8: Tama po sir, ang Kalasyo po kasi ay talagang low-lying area, so catch basin po kami. So bukod po doon sa tuloy-tuloy na pag-ulan na naranasan dito sa aming bayan, kasama na din po kasi yung inflow ng water from upstream na siyang bumaba dito sa aming ilog. At the same time ay yung mga katabi din naming mga municipalities ay nabaha din sila, kung kaya talagang yung aming tubig ay walang madaluyan gaano.
0: Malapit mo kayo, ma'am, ito bang Kalasyo ay malapit sa ano, para lang sa vicinity nitong inyong municipalidad po, itong bayan nyo, malapit po ba kayo sa dagat?
8: Hindi naman po, meron pang isang city na mas malapit compared po sa amin.
0: Pero posible ba, ma'am, na nag-overflow or tumaas din yung tubig dito sa mga dagat due to high tide, o tumaas yung level din ng tubig sa mga ilog at ilan pang mga parang waterways dyan sa inyong lugar, kaya naman po nang nag-overflow ito ay nakadagdag din sa pagtaas po ng baha?
8: Yes po, tama po. Isa din pong factor na kung kaya't mabagal ang pag-hupa ng baha dito sa amin ay sumasabay din po sa high tide ng Dagupan City.
0: Mm-mm. Kamusta naman po, ma'am, yung mga kababayan nating nag-evacuate? I believe yung mga bahay po nila ay siyempre magpahanggang ngayon ay lubog sa baha. Saan po sila nananatili at gano'ng karami po yung mga lumikas po sa kanilang mga tahanan?
8: Ayan, sa ngayon po meron po tayong 118 families, equivalent po yan to 410 individuals na lumikas po dito sa ating sports complex.
0: Pero yan naman pong pamilya na yan, ma'am, nabawasan na ba yan o nadagdagan pa?
8: Nabawasan po ng onte. May umuwi po kahapon dahil bahagyang humupa nga po yung baha, at the same time ay medyo gumanda po yung panahon dito sa aming bayan kahapon.
0: Pero yung pinakamataas po na bilang ng mga lumikas po nitong mga nagdaang araw dahil po sa habagat, ilan po?
8: Umabot po tayo ng 265 families, equivalent po yan to 940 individual.
0: Pero yung bilang po na yan, ma'am, mataas na po ba yan compared dun sa mga nagdaang bagyo po na tumaas yung baha dyan sa inyong bayan ng Kalisyaw?
8: Based po sa monitoring, ito ay nabawasan na po dahil from last year up to 2018, umabot na po kasi tayo dyan ng 1,500 individual.
0: Okay.
8: So kahit pa paano po, nabawasan na po yung mga kababayan natin lumilikas.
0: Okay. Tapos po, ma'am, sabi niyo po kanina meron ng ibang mga bumalik po sa kanilang mga tahanan. Paano niyo po sinisiguro na ligtas na yung pagbalik nila dun sa kanilang mga tahanan? Gayon pong hindi pa talaga totally nagsasubside yung baha dyan sa inyong municipalidad?
8: Ayun, tuloy-tuloy pa rin po ang ating monitoring. May mga team po tayo na nag-iikot po sa ating mga flood prone and low-lying barangays. Ganun din po ay katulungan din po natin ang kani-kanilang mga barangay officials para masigurado po natin na ligtas po ang kanilang uuwian. At the same time kasi, yung mga binabantayan po natin na mga flooded barangays, yung iba po hindi naman ganun kataasan yung baha. Ngunit malakas po yung agos, kung kaya't sila po ay sinundo ng ating team at nag-conduct po ng forced evacuation para po masigurado yung kanilang kaligtasan.
0: Kailan...
8: And so far, since medyo bahagyang humupa po, nawala din po yung agos, kung kaya yung ibang mga kababayan po natin, minabuti nilang umuwi na dahil nakita naman po nila na safe na po doon sa kanilang area.
0: Ma'am, ito pong sinabi nyo na mababa naman yung pagbaha pero malakas yung agos. Kailan po ito naranasan ng mga kababayan natin dyan?
8: Nag-start po ito noong Monday and Tuesday, kung kaya't noong Tuesday until Wednesday nag-conduct po yung ating tanggapan ng forced evacuation doon sa ating mga kababayan na naninirahan po doon sa mga area yun.
0: Pero ma'am, tuwing tumataas po ba ang pagbaha, tuwing may nararanasang malakas na pag-ulan, ganyan po yung nararanasan ng mga kababayan po natin, yung talagang malakas na agos ng baha? Kasi ini-imagine ko talagang nakakatakot po talaga yung ganoon kahit mababa lang yung baha.
8: Ay, tama po yan, sir. Bali, meron po talagang mga areas dito sa aming bayan na malakas po yung agos tuwing tumataas po yung tubig baha.
0: Okay, sige po. Ma'am, kamusta naman po ang flood control dyan sa inyong lugar? May mga pumping stations ba kayo? May mga dike ba kayo to help kahit papaano makatulong na maibsan po yung mataas na pagbaha dyan sa inyong lugar?
8: Meron naman po tayong mga boulder bank protection na nagawa po dito, kung kaya't nabanggit ko nga po kanina na kahit papaano nabawasan yung ating mga displaced individual tuwing may mga ganitong pagbaha, at the same time meron din mga nilagay na mga flood gates po.
0: At gumagana naman po lahat ng mga flood control projects po dyan sa inyong lugar?
8: So far, base doon sa assessment ng ating engineering team at saka po doon sa pag-iikot noong Flood Resilience Mitigation and Management Council ng aming bayan, may mga na-pinpoint po sila na mga kailangan na pong i-repair, kung kaya't yan din po ang tinututukan ng lokal na pamahalaan.
0: And gaano po kabilis ito may re-repair? Ilang araw, ilang linggo, or ilang buwan ito matatapos po yung pagsasaayos po nitong mga flood control projects?
8: Ayan, yan po ang hindi po natin masasagot dahil hindi po yung proyekto ng lokal na pamahalaan, kung kaya't i-coordinate din po natin yan sa mga proper authorities, ganun din i-coordinate po natin yan sa DPWH.
0: Pero ang mahalaga po, ma'am, nakakatulong naman ito para talaga mapabilis din, ano, hindi lang maibsan, pero mapabilis din yung paghupa ng baha dyan sa inyong bayan.
8: Yes po, yes sir. Kahit papano po, meron pong naitulong itong mga projects na nailagay po dito sa aming bayan para masolusyonan po ang pagbaha dito sa aming bayan.
0: Siguro isang issue na lang din po, ma'am, syempre yung mga kababayan po natin, kailangan talaga nila lumikas, ano, para sa kanilang kaligtasan. Pumunta po sila doon sa mga evacuation centers. Pero kamusta naman po ang seguridad dyan sa mga bahay nila, ano, na iniiwan? Kasi may nakuha kaming report na may isang house flood evacuee dyan sa inyong lugar na nanakawan po yung bahay habang sila ay nasa evacuation center.
8: Ayan po, tama po sir, natanggap din po namin ang report na po iyan. Kung kaya't mas piniigting po ang pagpapatrolya ng aming mga kapulisan dito sa aming bayan, especially po at doon sa mga ibang displaced individuals, ay talagang forced evacuation po ang ginawa ng aming tanggapan.
0: Ma'am, ito po, dito po sa kasong ito, na ibalik ba yung mga nanakaw sa kanilang bahay po?
8: Yan po ay wala na po tayong information, hindi na po tayo nakakuha ng update. Bagamat na-inform na din po natin ang ating mga partners sa ating kapulisan, at yan nga po, pinaiting po ang seguridad, lalong-lalo na po doon sa mga flood-prone barangay.
0: Sige po, panghuli na lang po siguro, ma'am, ano po siguro yung maipapayo natin, ano, dyan sa mga kababayan nyo po sa Kalisyaw na syempre, ano, kinoconsider nga na lisanin yung kanilang mga tahanan para pumunta sa evacuation center. Kailangan ba nilang isecure yung kanilang mga gamit? Paano nila isesecure kaya ito para kahit papaano panatag po sila na kahit wala sila dyan sa kanilang tirahan ay safe po yung kanilang mga kabuhayan?
8: Ayan, sa mga kababayan po namin dito sa Kalasyaw, lalong-lalo na po doon sa mga naninirahan sa mga bahaing lugar, mangyari po sana na pagka may mga advisories po na parating na sama ng panahon o kaya tuloy-tuloy na pag-ulan, ugaliin po natin na i-secure yung ating mga kagamitan, yung mga importanteng bagay at mga mahahalagang dokumento at kagamitan. Ilagay na po natin ito sa isang area, at nang sa ganun, kung sakasakaling kailangan nating lumikas, ay meron na pong nakahanda na mga bibit-bitin nating mga gamit na kasama po yung mga mahahalagang bagay o mga dokumento na kakailanganin po natin. Ganun din po, ito po ay isang aral na din po sa atin na maging joint effort at ano po kasi ito, responsibility po ng bawat isa, na sana po wag nating kunin yung oportunidad para manlamang sa ating mga kapwa, lalong-lalo na po at binahan na nga po yung mga kababayan natin. Sana po ay makipagtulungan na lamang po tayo instead na gumawa tayo ng mga bagay na makakasama pa or makakapan lamang pa sa ating mga kababayan.
0: Yun nga po, nasabi niyo na rin ma'am, ano, binahana nga na nakawan pa. So I think dapat po talaga ano, makipagtulungan din ang siguro doon sa mga otoridad para kahit papaano ma-secure yung kanilang mga bahay. Dahil syempre, kung ganyan po na nagkakaroon ng insidente ng nakawan, ay baka syempre mas mahirapan po kayo na kumbinsihin itong mga kababayan nyo na lumikas kapag kailangan na po nilang lumikas. Maraming salamat po, yes, Ma'am Christine, sa inyong oras. Mag-iingat po kayo, ma'am. At alam namin na may baha pa rin dyan sa inyo at mag-iingat po kayo.
8: Yes po, sir. Maraming salamat po at maraming salamat sa pagkumusta po dito sa aming bayan. Bagamat napakalayo po namin sa inyo, ay naisipan nyo pa rin na kumustahin kami. At nang sa ganun ay ma-inform din ang aming mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga may kaanak na nasa malayong lugar.
0: Alright po. Salamat po. Ayan po si Christine Joy Soriano, ang tagapagsalita po ng Municipality Disaster Risk Reduction Management Office ng Bayan ng Kalisyaw sa Pangasinan. Ngayon naman po mga kapamilya, dumako na po tayo, no? Mga kapamilya, ngayon naman po, dumako naman tayo sa ating pangalawang panauhin. Ngayong umaga, makakasama po natin si Arthur Binuya. Siya po ang barangay captain ng San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Magandang umaga po, Cap. Nico Bagsik po ito para sa Balita Antemano sa DZMM.
9: Sir, magandang umaga po. Sir, Nico Bagsik at sa lahat po ng nakikinig ngayon dito sa DZMM. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Opo. Cap, karatig ano nyo lang po kami, karatig bayan nyo lang po ako dahil ako ay taga Malolos. So kami rin po ay binaha nito mga nagdaang araw.
9: Opo.
0: At ilang beses...
9: Opo.
0: Ilang beses na rin po ako nakabalik dyan sa San Miguel, Barangay San Miguel, sa Kalumpit, Bulacan, dahil nagko-cover nga po ako ng baha. Kamusta po ang sitwasyon? Kamusta ang sitwasyon ng inyong barangay at ng mga kababayan po natin ngayon?
9: Ito po, Sir Nico, habang tumatagal po, lalong nahihirapan ang kabarangay ko. Ngayon po, pinakamataas po yata ngayon, almost 6 feet na po sa ilang mababang lugar, 6 feet or more, dahil nga po sa patuloy na pagtaas ng tubig na nanggagaling sa Bebesia at at the same time yung pagsalubong po ng high tide. Kaya po ito, lalong nahihirapan ang kabarangay ko dahil nga po sa sitwasyon ng mga bahay po kasi karamihan dito, wala pong mga second floor. Kaya po yung iba, nakita na rahan po sa Kamag-anak. Yung iba naman po sa evacuation center natin.
0: Cap, kasi kung ikukumpara ko no, doon sa sitwasyon sa amin sa Malolos, dahil nga umaraw na nitong mga nagdaang araw, ay wala nang baha sa amin. Dahil naman naiintindihan ko no, sa amin kasi medyo tinaas na yung mga kalsada. Pero bakit po dyan sa inyo na banggit nyo na mas tumaas pa yung baha dyan sa inyong barangay? Bakit po kaya ganun?
9: Opo, Sir Nico. Kasi nga po yung ganito po kasi usually po talaga, pagka po nagtigil na ulan, yung mga ulan po na tubig baha na nagagaling sa Novicia, kasalukuyang pong pababayan yung lugar po kasi namin catch basin. Tapos nga po, yung high tide po, sumasabay po, kaya mas lalo pa pong tumataas.
0: Kamusta po yung mga kababayan po natin, Cap? Ilan po ang mga lumikas or evacuees po na nanatili sa mga evacuation center dyan sa inyong lugar?
9: Sir, dito po sa evacuation center natin, 28 families po, 73 individuals. Kaya lang po karamihan, yung iba po kasi, halos karamihan po talaga, nakipanirahan sa kanilang kamag-anak dahil nga po sa sitwasyon. Unang-una po, may second floor naman po, bababa ka po, ano mong pangangailangan mo, lulusok ka po or magbabang ka sa napakalalim na ba, halos lubog po ang tao eh. Medyo mas humihirap pa po habang tumatagal, humihirap pa dahil tulad po ngayon, marami pong problema. Halos yung mga palikuran po natin, halos lubog na po lahat. Isang malaking problema po yung sa kabarangay ko yun. At ang iba po kasi hindi na rin makapagtrabaho dahil nga po yung karamihan sa mga kabarangay ko, mga construction worker po, or yung mga nagtatrabaho sa mall. Mm-hmm. Kaya po malaking problema pa sa kanila dahil nga po kung halimbawa po pagtatrabaho ka, magbabayad ka pa po sa bangka.
0: Totoo po yan.
9: Paligan po yun. Mm-hmm. Kaya po, kung minimum wage earner ka lang po, malaking kabawasan po yun, di po ba?
0: Mm-hmm. Kap, at ang Barangay San Miguel po, ito po yung katabi ng Maysulaw po, no? Tama ba?
9: Tama po kayo, Sir Nico.
0: Oo, kasi nagbangka rin ako dyan. Nagbangka rin ako dyan, Cap. Yung kaliwa ko ay Maysulaw. Yung kanan ko naman ay Barangay San Miguel. Kaya medyo familiar nga po ako dyan sa lugar na yan. Pero, Cap, ano naman po yung binibigay nyo na ayuda dito sa mga kababayan po natin na naapektuhan nga na nasa evacuation center dahil kayo na po ang nagsabi, hindi po sila makapagtrabaho. Paano kaya yung ayuda nila? Paano po yung binibigay nyo na pagkain, mga gamot syempre dahil nga po sa taas ng baha dyan at tumatagal talaga ng ilang buwan.
9: Opo, Sir Nico. Ang kuha po natin na sa barangay naman po, nagpalabas po tayo ng calamity fund. Yun po, nagbigay po tayo ng manok na sa mga lahat ng families po dito sa San Miguel. Ang nakaplano po ngayon ng nakupangguhan ngayon, yung bumili po ng itlog kahit na po ilang piraso lang at bigas para sa ilang hindi pa nabibigyan. Meron po kasi tayong dumating din na tungkol kulang mula po sa ating provincial government at saka po sa ating mahal na congressman. Yun po, pinag-ahati-hati ko po yan para po mabigyan lahat. Yung iba po siguro, mayroon po mga NGO na tumutulong din po sa na nagbibigay po sa mga apektado rin na may mga nagpapakain po ng hot meal tulad po kapon, nagpakain po ng hot meal ang sanggunyang barangay po para kahit pa paano po makatulong sa ilang mga kababayan natin o sa barangay natin talagang medyo kapos din po.
0: Mm. Kap, sapat po ba itong mga ano po mga tulong na pinapaabot po sa inyo ng provincial government, ng local government ng Kalumpit, pati na rin po yung mga pribadong sektor?
9: Malaking kakulangan po, Sir Nico. Kaya na nga po, pinagtitiisan na lang po. Ganun po talaga kung ano lang po yung dumating. Pagtitiisan po natin, yung iba po, nangihingi sa ilang may kakayanan. Yung mga kamag-anak po na medyo maluwag, nagbibigay din po sila. Kaya na po, talagang malaking kakulangan pa rin, Sir Nico. Hindi po sapat ang dumarating dahil nga po sa dami ng presidente, yung dumarating tong kulang, talagang kulang pa rin po talaga.
0: Mm.
9: Wala po tayong magagawa kundi manalangin. Kaya nga po, na baka sakaling may dumating pa na tulong mula sa ibang mga NGO at sa ating pong local government or national government.
0: Okay, Cap, kasi di ba parang taon-taon na lang naman pag malakas yung ulan, kahit walang bagyo, no, mataas talaga yung bahadyaan sa inyong lugar. Ano yung, kumbaga, parang long term siguro na pagtugon na kailangan ng inyong barangay na sana ay maibigay po sa inyo, no, maihatid sa inyo ng provincial government or kahit ng local government ng Kalumpit? Long term po.
9: Sir Nico, palagay ko po, hindi kakayanin ng local government or provincial government. National government na po talagang makakatugon dito sa problema namin ito. Unang-una po kasi, yung ating pong kailugan mula po nang pumutok yung Bulkan Pinutubo, halos nabahaw na po, pati po mga sapa na yan, daluyan ng tubig. Halos yung dati pong ilog namin na Pantay Gawayan, kumbang ngayon po, halos ilang tiyan na lang po yung lalim. Dating yung kabarangay Maysulaw nga po, nabanggit ko po kanina, yung bahagi po ng Kailugan doon, halos nakikita na po ang lupa. Pinakamaganda po siguro, dredging, at taasan po yung revetment o riprap para ika nga po, laparan ng konti ilog, laliman, taasan po yung revetment o riprap para po hindi na umapaw yung tubig sa mula po sa Pampanga River.
0: Sige po, isa po yan, Cap, sa babalikan ko, no? Pero nais ko lang pong humingi sa inyo ng update dito sa isang 17 anyos na dalaga na nasawi po dyan sa inyong barangay matapos makuryente sa baha. Cap, ano na po ang balita dito sa ito pong dito sa biktima at sa kanya pong pamilya?
9: Sir Nico, nalulungkot po siyempre yung kanyang pamilya. Nung time na po na yun, tumawag po rin sa akin at dali-dali po kaming responded. Tumawag na rin po sana ako sa Meralco, kumpare ko na Meralco employee para po maputulan bigla yung kuryente sa atin. Kaya lang po pagdating ko po sa team, naiakita po nila yung dalagita. Yung dalagita po tumatawid po sa tulay, parang may nahawakan pong nakalaylay na kuryente. gumawa po kasi sila ng tulay doon para makakarating sa kanilang bahay. Ang baka po doon halos dibdib eh, hanggang dibdib po ng isang ordinaryong laki ng tao, mga 5'5 po hanggang dibdib po yun. So yung tulay po, lagpas po ng tubig, syempre eh, mataas po, kaya umabot po sa kuryente.
0: Okay.
9: Parang nahawakan po yata at naging daan po yun para ma-oriente ang bata, tapos nalubog po sa tubig. Sir Nico, kaya nga po hindi natin masisisi din ng Meralco dahil nga po hindi ko masabi kung may konting kapabayan. Hindi po sigurado to, Sir Nico, dahil nga po mahirap pag-assume ng mga ganitong pangyayari, di po ba? Baka po makasama or baka hindi maganda sa pandinig ng mga tao. Yun nga po yung tumulay po siya, nahawakan po or nakuryente po doon siya, nakalaylay na kawad ng kuryente.
0: Okay, so ngayon, opo, ngayon po Kap, nakaburol na po itong biktima at may naipabot na rin po kayong tulong sa kanyang pamilya.
9: Opo, ano sa kamag-anak ko rin po kasi yun eh, sa sobrang dami po na nang kuha po, nakarating po ako, sa sobrang dami po natin na gawain na kasi po kahapon na problema ko rin po yung kuryente. Halos maghapon po kaming nagputol ng mga kawad ng kuryente na maaaring lububog para hindi na po mawala ng power supply sa amin dahil mas malaking pahirap po pag mawalan po kami ng kuryente. Kaya tinatsaga po namin yung pinagpuputol po namin yung ilang malapit na lububog o lumubog na. Siguro meron po kaming paparating na tulong din po tungkol sa mga pamilya ng namatayan, Sir Nico.
0: Kap, balikan ko po yung sinabi nyo kanina, kailangan ng consistent ano, patuloy na dredging dyan sa bahagi ng Pampanga River at iba't pang mga ilog siguro dyan sa inyong lugar po, yung pagsasaayos ng riprap nitong mga ilog. Syempre, alam naman natin ang ating lalawigan ay ang hotspot ng flood control scandal. So sana nananawagan tayo, Kap, no, na kapag inayos yung mga yan, ay sana naman ayusin talaga ng mabuti at wag nang lagyan pa ng iba pang mga bagay para naman tipirin. Kasi di ba may mga napunta rin ako doon sa ibang mga barangay dyan, ano, yung naging ginagawang dike na hindi pala, na substandard pala yung mga material.
9: Sir Nico, actually, hindi ko po alam kung dito po sa Kalupitsis yung ginagawang dike. Ang ginawa po rito, yung parang riprap po, rebetment. Kaya oh, yun, nga po, yun, yung nga po, sabi po ng ilan.
0: Sa Barangay Francis sabi, po, sabi Barangay...
9: Nga po. Hello, Sir Nico. Yes. Nga po, sa amin po kasi, isa pong dahilan kaya nag-overflow yung tubig sa lugar namin. Noong una po, mababa po yung unang ginawa. High tide lang po, nalulubog eh. Yung pong isang malaking kahirap sa amin dahil high tide lang po, pag umabot po sa 5.2, halos gabewang na po sa kalsada. Ganun po kalalim yung high tide din, ganun po ka-apektado yung barangay ko, no? Kahit high tide lang po. Yun nga po, pagka po ganun, yung tinatawag po na riprap, eh, nag-umaapaw po, mababa po. Dahil nga po sa pagtaas ng patuloy na pagtaas ng level sa kailugan or karagatan, ganun po ang nangyayari sa amin. Kung halimbawa po kasi matataasan po yan, and yung kabilang barangay po, tulad po ng nabanggit nyo kanina, yung Misulaw, eh hindi po tapos yung riprap po doon, hindi po na kompleto. Kaya po doon po dumadaan yung tubig kung sakali man po high tide lang.
0: Oo nga po.
9: Pero Nico, kung sakali man po magagawa yun, baka po sakali mawala na po kami ng baha.
0: So malaking bagay po Kap, ano, kapag maayos itong riprap na iyan, maitataas, malaking bagay para po sa barangay nyo at sa mga residente na hindi na ganun kataas yung magiging pagbaha.
9: Opo, Sir Nico, totoo po yun. Halos malaking porsyento po talaga na hindi na kami maapektuhan or mapekarwisyo ng matagal ng baha na to. Lalong-lalo na po sa ibang bahagi ng aking kabarangay, yung tatabi po ng Makabebe, Pampanga, yung kung halos taon na po na hindi natutuyo yon. Yung gawi po kasi ng Pampanga River, high tide naman po ang nagpapahirap sa amin sa kahit bahang ganito na malaki. Sa kabila po, halos taon na po yung iba nga pong kabayan doon na tulad ng yung nabanggit po kanina yung namutol kami ng kuryente, halos lubog po ang tao. Halos mahigit 2 taon na silang lubog doon at ang ilang bahagi naman ng aking kabarangay yung Purok 5, eh, halos dekada naman po ang ilang kabayan doon na hindi na lumilitawan lupa.
0: Sige po. Kap, ang ano na lang din po namin, hiling na lang din namin kasi may mga nakausap po ako dyan noong nakaraan ako nag-cover, ay yun nga pong mga nanatili doon sa second floor na kanilang bahay, eh, parang nahihirapan ata na makakuha ng mga relief goods. So sana mabigyan din po sila kapag kahit papaano naging sapat na yung mga pinapamahagi nyo pong relief goods. Ingat po kayo, Kap. Maraming salamat po sa oras nyo.
9: Opo, maraming salamat po, Sir Nico, at nabigyan po ng pansin ng aming barangay. At kahit paano po makarating sa ibang nakikinig ang

0: Yakop, magandang umaga po, Sir Ryan. Welcome po sa Balita Antemano programa dito sa DZMM.
1: Hello, Sir, Sir Nico. Good morning po.
0: Tama ba ako?
1: At mga nakikinig po.
0: Yes po, tama ba ako, Sir Ryan? Lubog din ang bahay niyo sa baha hanggang ngayon.
1: Opo, yes sir, opo. Almost kabahayan po sa Barangay Maysulaw is nasa second floor na po yung baha.
0: Nasa second floor na?
1: Yung iba po ay nakalubog na po yung bubong, lahat po ng kontador, halos lahat ng kontador po nakalubog na po.
0: So ngayon po, kung nakalubog yung mga kontador, panigurado wala rin kayong kuryente?
1: Yung iba po sir, nagpasaklolo na rin po sa kapitan, pinapaputol na rin po yung mga kontador po nila para hindi napakaiwas na rin po sa disgrasya.
0: Kayo po, Sir Ryan, nasaan po kayo ngayon? Nasa evacuation center ba kayo o nasa second floor pa rin kayo?
1: Nanatili po ako sa aming tahanan kasi medyo mataas po yung bahay ko, pero yung mga kalapit bahay ko po is nasa alos bubong na lang din po yung nakalitaw. And then yung iba po nanatili sa bahay nila kahit sobrang lubog na dahil nagtataas na lang po sila ng papag para may maangatan kasi hindi naman po lahat magkakasya po sa evacuation center, sir.
0: Sir, kayo ba ito nga nasa video na ito, yung namimigay ng parang pagkain dito sa isang babae?
1: Apo. Ikaw mayroon po yan. Mayroon po kaming goto na pinamahagi po kahapon.
0: Okay. Sir, nabanggit nyo hindi kakasya sa evacuation center, kaya kahit papano nag-TTS sa kanilang mga bahay. Ilan po ba ang evacuation center ngayon dyan sa Maysulaw? Kasi alam ko...
1: Mayroon po kaming evacuation center na isa. And then yung elementary school po, ginagamit na din pong evacuation center, which is isang building lang din po.
0: Oh, kasi yung napunta ko dyan sa Maysulaw Elementary School, binabahari niyan, Dok, yung ano nga niyan, yung isang nga dyan building, parang i-demolish na dapat nung nagpunta ako . So, isang building lang talaga yung nagagamit, tsaka two floors na building na yun, di ba?
1: Apo, isa lang po na yun, sir.
0: Oo. Doon sa, alam ko may napuntahan pa akong isang school dyan along dyan sa daanan. Hindi na yan sa Maysulaw, no? San Miguel na yon, San Miguel na ba yun?
1: San Miguel po yan, yung malapit po sa highway.
0: Oo, yung malapit sa highway. So yung mga residente nyo, hindi pwedeng doon pumunta, hindi pwede sila doon dahil hindi nila barangay yun, ganun ba?
1: Yes, opo. Kasi mas priority po ng bawat barangay yung mga residente po nila.
0: Okay, so ngayon, ang evacuation center, yung Maysulaw Elementary School, ano pa po bukod doon?
1: Doon po, so yung malapit po sa basketball court, yung po yung talagang evacuation center namin na dalawang floor po yun. I think nasa 15 families po yung nandun, sir. Yun nga lang po, baha din po yung baba ng evacuation center dahil andun po yung current din po ng malakas na tubig sa lugar na po na yun.
0: Pero Sir Ryan, hindi ba delikado yan para sa mga kapitbahay nyo po na nananatili dyan sa bahay nila dahil hindi sila makalikas sa evacuation center?
1: Gumagawa na lang po ng diskarte kasi lalo na po sir dun po sa pinuntahan kong Sitio Nabong. Yan po talaga sir, yung dekada na po na baha na hindi naman po na nagkaroon ng solusyon sa baha nila.
0: Dahil kayo din po ay sir, kayo din po yung katabi ng Pampanga River, tama ba?
1: Yes, opo. Talagang saturated po yung tubig dito dahil nga po, yun nga po, nakikinig ako kanina kay Captor. Yung may ginawa po nga po ditong flood control na hindi po tapos. Kaya napakahaba po ng baha sa Barangay Maysulaw. Almost 8 months po. High tide pa lang kasi. Papasukin na kami dahil nga doon po sa unfinished na flood control project po.
0: Dahil nga po sinabi nyo, marami din sa mga kapitbahay ninyo ay nananatili dyan sa inyong mga second floor. Nung pumunta ako dyan, ang isa sa mga reklamo, pangunahing reklamo ng mga kababayan po natin dyan ay hindi sila naaabot ng mga relief goods dahil nga po pahirapan ang pag-distribute sa kanila dahil nga sa taas ng baha. Ganyan pa rin
1: opo,
0: po sitwasyon ngayon?
1: Opo sir, ganun po yung sana nga po ang gawin din ng gobyerno kung mga hindi po maabot, kahit po yung mga rescue na lang po yung magbigay ng mga relief goods lalo na po sa mga tabing ilog po dahil malakas po yung karet ng tubig. Hindi po makaalis po yung mga ibang residente na malapit po sa Pampanga River.
0: Mm-hmm. So, ano po yung tugon kaya dyan ng barangay ninyo para kahit papaano

0: abot po kayo ng mga relief goods?
1: Yun po, naririnig naman po nila yung mga komento ng mga citizen po namin. Sana po, ganun po yung mangyari. Na every may mayroon pong relief goods na matatanggap mula sa gobyerno, is ibahay-bahay na lang din po. Kasi nga, lagi po sinasabi ng mga tao, kapag election po, nababahay-bahay sila. Pero kapag dating sa mga ayudang ganyan, is kailangan pa nilang mamasahe po ng bangka para makarating po kung saan po yung lugar ng pagbabagsakan po ng relief goods.
0: Oo nga po. Nako, sanay po tayo sa mga ganyan. Ano, kaya nga marami nagsasabi, dapat daw ang eleksyon ay gawin ng August o kaya July para kahit papaano naaalala ng mga kababayan natin itong baha pag sila ay napeperwisyo. Sir Ryan, sige, panawagan na lang po natin siguro, no? Sana man lang mag-invest ng mga siguro mga bangka na maayos para naman kahit papaano maabot po kayong mga nasa second floor dyan sa inyong lugar.
1: Apo, ayun po, nananawagan po kami sa national government na sana bigyan po ng ano ng magandang bangka po yung barangay namin na dimotor po para hindi po, kasi po delikado rin po kasi termiko kung puro disagwan lang po kasi yung mga bangka dito, hindi rin maaabot po ng barangay namin ng mga barangay official dahil nga po sa security din po nila, iniipilit na rin po namin iniintindi dahil nga po sa lakas po ng agos po ng tubig sa barangay ng May Sulaw. Dahil almost po lahat ng riprap po na flood control is nakaapaw na po yung ilog. Kaya delikado pa rin po talaga kapag hindi po dimotor yung bangka po na gagamitin ng mga barangay official.
0: Okay, maraming salamat po Sir Ryan Maniaco, presidente po ng Barangay May Sulaw, Kalumpit, Bulacan. Ingat po kayo dyan, sir, sa inyong lugar. At sana po ay mas mabilis nang humupa ang baha dyan.
1: Papa.
0: Salamat po. At mga kapamilya, ayan po ang naging ating balitaan at talakayan sa nagdaang isang oras dito po sa programa ni Robert Mano na Balita Antemano. Ako po si Nico Bagsik. Susunod na po ang Mutya ng Masa with Doris Bigornia and Paul Bea. Wow! Paul Bea. Maraming salamat po. Ingat po kayo mga kapamilya.

0: DZMM, número uno sa aksyon. DZMM, balita ngayon.
1: Nag-iingat ang publiko laban sa mga scammer at text message na target magnakaw ng personal at sensitibong financial information gamit ang pangalan ng Philippine Postal Corporation. Ayon sa PhilPost, modus sa mga scammer na magpadala ng text message na may kahinahinalang link at sasabihing may aberya sa delivery ng parcel dahil sa hindi kompletong address o kailangan bayaran ang re-delivery fee sa pamamagitan ng credit o debit card. Giit ng PhilPost, hindi hihingi ng sensitibong informasyon ng Postal Service. Paalala ng PhilPost sa publiko, huwag i-click ang mga kahinahinalang link at maging alerto laban sa mga social media post, email at iba pang online communications. Sa ibang balita, iginiit sa Kamara na dapat nang magkaroon ng science-based urban planning ang mga lokal na pamahalaan kontra baha. Sinabi sa DZMM ni Parañaque 2nd District Representative Brian Yamsuan na bukod sa pagtapon ng basura, dapat ding pag-aralan ang epekto ng paglaki ng populasyon at climate change. Lumabas niya sa investigasyon na 2013 pa ginawa ang umiiral na Metro Manila Disaster Plan, kaya dapat nang mailatag ang mas maliwanag na programa sa susunod na taon. Una nang sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na ipatutupad ang localized drainage master plan sa pamamagitan ng ugnayan sa mga lokal na pamahalaan sa halip na maghintay ng komprehensibo at pambansang flood control master plan.
2: Yung mga local government, dahil may mga sarili ring budget sa mga yan, dapat may science-based urban planning na rin sila na nakadikit din dun sa ating master plan para nang sa ganun ang nasosolve natin overall. Kailangan to immediate eh. Nagbabalangkas na yung mga local governments na mga annual investment plans nila for next year.
3: Ang bitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
1: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
0: DZMM Balita ngayon. Mutya ng masa.

0: hawakan natin. Sabado ng Sabado ay sumasabay sa magandang panahon na ngayon. Matapos ang mahigit dalawang linggo na binayo tayo ng malakas na ulan at habagat, eto na ang haring araw. Uy, ang mga sampay, labas nyo na, lalo na yung mga basahan ninyo dyan, ha? Dahil tayo ay naglimas, ay kailangan po linisin natin lahat yan. At habang andyan dyan ang haring araw, kayo po ay gamitin ang oportunidad na ito. Mamaya-maya, baka magtampo na naman ang araw at hindi tayo pansinin. Ay, bakit pa ako yakyak ng yakyak agad? Hindi pa ako nag-good morning sa ating lahat. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kumare ko at kumpare at mga ka-chill tuwing Saturday morning. Ako ang inyong kaserbisyo, ang inyong kapamilya, Doris Bigornia. Ito at po, ano, bakit ka ba? At ito po ang mutya ng masa. Pero yung
1: pinaka ganda.
0: Pinaka kape-kape diyan. Oo, yung mga nagkakape-kape diyan, ha. Handa niyo na isawsaw niyo yung pinakamasarap talaga pagka-Sabado, chillax ka lang tapos isi yung pandesal mo na mainit-init, sasawsaw mo sa kape. Kahit walang palaman yan, panalo. Oo, sarap. Oo. Dito po sa Mutya ng Masa, gusto namin kayo sabayan sa inyong pag-aalusan dahil mission po namin ang magsilbing tulay para maghatid ng mga kwento kaugnay ng mga pang-araw-araw na hamon sa buhay ng masang Pilipino. Hamon at inspirasyon. Kaya maraming salamat at andyan po kayo. Siyempre pa every Sabardi talaga. Ramdam namin ang inyong pagmamahal at inyong pagkalinga sa ating kapwa. Yan ang dapat. Okay, kami po ay mapapakinggan. Kami po, nakakalimutan ko ito lagi. Kami po ay mapapakinggan kasi marami po, ano, katawa ng tao dyan. Saan ba yan mapapanood? Saan ba yan mapapakinggan? Mutya ka ng mutya, hindi naman namin alam kung saan namin hahanapin. Pwes, makinig po kayo. Napapakinggan po ang sa DZMM Radio Patrol sa East 30 sa Metro Manila at Mega Manila. Sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want. Live na live din po ang aming streaming. I-follow nyo po kami at i-like nyo na po ang official DZMM Teleradio Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel. Ano yun? Parang meron yata mag-deliver ng parcel? Oo, eh, papasukin nyo nga yan. Siguraduhin lang na parcel yan at hindi mambubudol, ha? Welcome po dito ang inyong mga mensahe. Hindi pambubudol, ha? Kung meron kayong gustong i-share na kwento, ipadala lang yan sa Mutya ng Masa sa DZMM Viber number. Ito po yun. Makinig mabuti. 0919-278-3000. Ulit! Oh, napakaluma kasi luma ni Paul B. 0919, pakiulit. Baba. 0919-278-3000. Madali lang tandaan. Oo, so kung hindi man sa inyong pamilya yung gusto nyong matulungan, baka meron kayo mga kaibigan o kakilala na sa palagay ninyo ay nangangailangan ng tulong. At hindi lang nangangailangan ng tulong, sa palagay ninyo ay nagbibigay inspirasyon sa ating lahat na kahit yun na nga tayong lahat, no, nabagyo tayo, nabaha tayo, ang hirap-hirap na ng buhay, pero gumagawa pa rin ng kabutihan para sa kapwa. Yan ang gusto natin dito sa Mutya ng Masa para tayo ay magkaroon ng mindset ba na pagka ganito na kahit binabayaw tayo kaliwat kanan na sakit ng ulo, kaliwat kanan na problema, meron at merong tutulong at meron tayong makakaagapay sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Kaya ngayong Sabado, marami tayong handog na serbisyo publiko. Makikibalita tayo sa anak ni Eda Notarte. Naalala nyo siya? Last week lang yan. Huwag naman kayo baka... Oo, tama. Last week, no? Eda Notarte na may hydrocephalus yung anak niya na si Aaron. At nag-guess natin yan nung Sabado at nag-check up na po ang kanyang anak sa ospital ng Paranaque o OSPAR. Tawag namin dyan OSPAR. Kaming mga Paranaqueans. At mamaya, makakausap din natin ang doktor na sumuri sa kanya. O, parang kakilala ko yung doktor. Kaugnay sa kanyang kalagayan, malaman natin talaga kung ano ba ang estado na ng kanyang karamdaman. At sana nga ay may good news itong doktor, direktor na makakausap natin. At ang ating mission ngayon, Sabado, kilalanin natin si Anne Bacolod. Sa edad na 49 ay maagang nabiyuda. 49, okay. At ngayon ay mag-isang humaharap sa hamon ng buhay. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
1: Mutya ng Masa sa DZMM.
0: Dito sa San Juan City Hall, nakilala ng mutya ng masa ang janitress na si Anne Bacolod. Sa edad na 49, biyuda na si Anne. Inatake kasi sa puso ang asawa noong 2023. Lima ang anak ni Anne, dalawa dito ang nag-aaral pa. Kaya ngayon, hawak ni Anne ang bitbitin at tasanin sa buhay. Kaya naman, bukod sa maghapong trabaho, sumasideline pa siya bilang planchadora, taga-repack ng parcel, nagbebenta ng peanut butter. At kapag kapo sa pamasahe, sa barracks na lang natutulog. Ilan lamang yan sa mga sakripisyo niya sa buhay. At sa kanyang edad, marami na rin siyang iniindang karamdaman, gaya ng high blood, asthma, at ang nagpapahirap sa kanya, ang kanyang scoliosis. Ang kanyang buong kwento sa pagbabalik ng Mutya ng Masa.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang Mutya ng Masa. Mutya ng Masa. Ito po ang DZMM. Basta PM DZMM.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid ka band!
1: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid ka band.
1: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid ka bun.
1: Basta AM, DZMM. Masang Pilipino ang bida. Kakampi ang mutya ng masa.
6: Ganda!
0: Lahat tayo ay maganda tuwing Sabado. Ha? Hindi lang ako. Gumanyan pa. Magandang-magandang umaga ulit po sa ating lahat, yung mga kagigising lang, aba. Eh, magtimpla na kayo ng inyong kape. Chillax-chillax tayong lahat ngayon dahil sa galing nga tayo sa mahigit 2 linggo na talaga namang kapahirapan na sitwasyon dahil sa bagyo at sa habagat. Pero ngayon ay gumaganda na ang panahon, kaya balik tayo, balik normal at ayusin natin yung mga nasira. Oo, at dahil dyan, ibig sabihin yan, pag sinabi natin dito sa DZMM Teleradio na balik normal, o di balik report tayo. O, dahil hindi po natutulog ang balita. Ay, mali! Hindi pala atin yon. Hindi po tumitigil ang mga pagpasok ng mga balita. Kaya kahit na tayo po ay nagpo-programa na ganito, kailangan natin ipasok na sa ganon ay tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng tamang impormasyon. Paul Bea, kasama po natin ang head po ng ating public service unit. Paul, banatan mo to.
6: Magandang umaga, Mutia. Magandang umaga, mga kapamilya, kaservisyo. Bago tayo dumiretso sa ating public service, isang balita muna.
0: Oo.
6: Land Transportation Office, sinuspende ng 10 araw ang lisensya ng motorcycle rider na sangkot sa road rage incident laban sa driver ng GSM taxi. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero.
7: Doris, sinuspende ng Land Transportation Office sa loob ng 10 araw ang driver's license ng isang motorcycle rider na sangkot sa road rage incident laban sa driver ng GSM taxi. Batay sa video na nakarating sa ahensya, makikita ang inilabas ng driver ng GSM taxi ang kanyang cellphone upang kunan ng larawan ng motorsiklong sangkot sa insidente. Makikita rin sa video na iwinasiwas ng rider ang kanyang kamay upang tigilan ang pagkuha ng larawan na naging dahilan upang mahulog sa kalsada ang cellphone ng driver. Dahil dito ay natasan ng LTO ang rider na isuko ang kanyang lisensya at inilagay rin sa alarm status ang motorsiklong sangkot habang nagpapatuloy ang investigasyon. Pinahaharap ng ahensya ang rider, registered owner ng motorsiklo at driver ng GSM taxi sa pagdinig sa August 28 para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat patawan ng paglabag sa obstruction of traffic at pagiging improper person to operate a motor vehicle. Muling nagpaalala ang ahensya na hindi dahilan ang galit o init ng ulo para mawala ng disiplina sa kalsada. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado.
0: Kelly.
7: Ito ang Radyo Patrol. Yes, Dory.
0: Kelly, di na natapos yung road rage na yan. Umulan, umaraw, bumagyo, habagat, may road rage. Paano ba ang ginagawa ng LTO? Deterrent pa ba yung pagkukumpiska ng lisensya nila? O parang wala lang?
7: Yes, Dory. Sa katunayan, sunod-sunod nga ang pagpapatawag ng LTO. Halos parang araw-araw merong ipinapatawag ang LTO na mga driver na lumalabag nga sa batas trapiko, at karamihan sa mga driver na to, Doris, ay pag pinapatawag na pumunta dito sa tanggapan ng LTO sa Central Office of Quezon City para sa hearing, hindi sumisipot. So ang nangyayari ngayon, pag hindi sila sumisipot, bumubuo na ng resolusyon ang LTO at ibinabawi na lang ang lisensya nila.
0: Pero yan, tutubusin na lang yung lisensya, gano'n na lang?
7: Malaki yung paglabag, Doris, halimbawa napatunayan na improper person to operate a motor vehicle talaga, yung mga nananakit sa kalsada, karamihan sa mga ganyan, Doris, ay binabawi na ng tuluyan lisensya nila, kaya hindi na sila po pwedeng magmaneho sa kalsada, Doris.
0: Tama lang. Sige, maraming salamat sa iyo, Kelly Cordero, at mag-ingat ka. Mamaya, meron nakakita sa iyo dyan. Sabi nung motorista, uy, maganda yung Kelly Cordero. Oo, sabi niya, teka nga, magpapakilala ako. Ayaw ni Kelly dahil nagre-report. O ba, nagalit? Yeah. Nag-road rage? Kaya dapat ngayon ay mag-extro ka na, Kelly.
7: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito, ang Radyo Patrol, Kelly Cordero,
1: Diviana. Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa X30.
0: At nagbabalik po ang Mutya ng Masa. Kasama niyo pa rin po si Doris Bigonya at ang head ng ating public service unit na si Paul Bea, para po naman ay mabigyan po tayo ngayon ng pasilip doon sa mga ginagawa nating pagtulong. Ilang buwan na ba natin ginagawa ito, Paul, mula nung nakabalik tayo?
6: Mukhang, kung di ako nagkakamali,
0: tatlo. Tatlong buwan na. Oo. So, tatlo and 3 months and more yan dapat. Yes. At yan, kaya sinasabi natin lahat po kayo ay kasama dito. Lahat kayo ay po pwedeng magbigay ng inyong kwento. Hindi lang po yung mga kwentong may bubog, kundi baski yung lalo na yung mga may pagbibigay ng inspirasyon. Hindi yung pagbibigay ng inspirasyon. Dahil lahat naman tayo naghihirap sa buhay, gusto nating malaman ano ba ang ginagawa nito para siya ay makaagapay sa napakahirap na sitwasyon sa buhay. At isa dyan, yung makakasama natin ngayong umaga. Paul, banatan mo.
6: Si Nanay Ann Bacolod.
0: Bacolod. Taka-Bacolod ka? Ay, hindi.
6: Janet
0: Pinapatawa ko lang siya. Oo, medyo serious si Nanay. Hindi, smiling at siya maganda ng smile
6: pag
0: niya.
6: Pag kinakausap mo siya, smiling face ni Nanay Ann.
0: Oo. Sa mo naman nakilala itong si Nanay Ann?
6: Sa San Juan, no? Nakilala natin si Nanay sa San Juan. Janitress siya. At the same time, nagre-repack siya ng parcel. At saka namamalansya.
0: Lahat na.
6: At nagtitinda pa ng peanut butter.
0: Aba.
6: Para lang talagang kumita para sa mga anak
0: mo. Ayun.
8: Good
0: morning, Nay.
8: Good morning po. Magandang umaga po, Ma'am Doris, Sir Paul.
6: Hi, good morning po. Kumusta po kayo?
8: Mabuti naman po.
6: Wala pong pasok today?
8: Wala po.
6: Simulan na natin ang kwentuhan.
0: Oo. Sabi, ikaw ay maagang na byuda.
8: Oo. Opo.
0: Bigyan mo kami ng konting kwento tungkol sa buhay mo, sa nakaraan mo. Hindi naman yung nakaraan, ha? At saka hindi masyado yung secret, ha? Hindi, okay. Yung okay lang na ibigay mo sa amin. At sa palagay mo ay naging, ang tawag mo dun,
6: nakagapay at naging inspirasyon para sa kanya na harapin ang buhay.
0: Kumbaga, pinanghawakan mo nang sa ganun ay magpatuloy ang buhay mo, hindi lamang ng buhay mo kundi pati yung mga anak mo.
8: Ako po kasi
0: sige lang.
8: Lumaki po ako sa mga magulang ko pero hindi po sila naging tunay kong loyal na magulang. Tapos tinalaki po nila ako nang maayos. Nalaman ko lang po na adapt po ako. Nagkaroon ng sumamay love ko. Nakapag-asawa po ako ng maaga.
0: Mm-mm.
8: Sa edad na 18.
0: Nako.
8: Pero okay naman po. Nakapagtaguyod naman po kami. Nagkaroon kami ng 5 anak. Tapos yung asawa ko po ay dating construction po, carpenter.
0: So yun ang ano mo. Yung nalaman mo na adopted ka.
8: Opo.
0: Ay, medyo
8: parang gumulo po yung isip ko. Sa iba ko po nalaman.
6: Kaya pala, makita natin sa background niya, 31 years old na yung kanyang panganay.
0: Kaya
6: maaga siya.
0: Maaga.
6: Ng anak, ano?
0: Kaya nga, maaga yung naging exposure mo sa mga realidad ng buhay. Ay, ano ba yung pinagsasabi ni Doray? Pero yun, yung nangyari sa'yo na yan, naging maaga kang ina, naging maaga ang mga responsibilidad na yan. Hindi ba mahirap yun?
8: Hindi naman po. Kasi kahit time na minsan nawawala ng trabaho yung asawa ko.
0: Oh, yung pa.
8: Natutulungan ko po siya. Hindi pa po ako nagta-work noon. Simula nagsama kami. Nagtitinda-tinda ako sa labas kung ano-ano po ng mais, nag-iihaw ako. Kasi di pa po ako nagwo-work ng time na maliliit pa yung mga anak ko.
0: So ngayon nila na yung anak mo, 5?
8: Opo.
0: Ano mga edad?
8: 31, 28 po, tapos 26 and 13 tsaka 9 years old.
0: Yung 13 at saka 9 na lang ang medyo opo alagain, no?
8: Opo.
0: Nasa iyo. Yung mga iba, may pamilya na?
8: Opo. Yung 3 po, may mga pamilya na po.
0: Oo.
8: Pero yung isa lang po yung bumukod sa akin. Kasama ko pa po yung 4.
0: Ayun.
6: Tataka lang ako mo dyan, no? Bakit dalawa na lang yung kanyang pinaaral? Pero yung ito may trabaho niya, ang dami.
0: Oo nga.
6: Pagkatapos ng pagtrabaho sa City Hall, nagpa-parcel,
0: nagre-repack,
6: nagtitinda.
0: Bakit kailangan?
8: Kinakapos na po sa budget, sa pangangailangan po, tsaka sa pang-araw-araw. Gaya po ng mga bayaran po sa kuryente, tsaka sa ilaw. Kinakapos po.
0: Kinakapos pa, kahit, paano mo pinagkakasya?
8: Minsan nangungutang po, Tapos pagdating na sahod, yun po. Kaya minsan, yung kinikita ko na pang extra, doon ako kumukuha ng panggastos namin.
0: Pagka, yan, pag nakita mo yung mga anak mo, yun, lalo na yung may mga sarili ng pamilya ngayon, naiisip mo ba o nabibigyan mo ba sila ng advice kung paano ang tulak ng kanilang buhay? Yaman din lamang na ikaw ay maagang nag-asawa at nagkaroon ng anak. So, syempre, kumbaga, ikaw yung example nila eh. So, ano ang sinasabi mo sa kanila na mga, kumbaga, do's and don'ts sa ganyang klaseng maagang pag-aasawa?
8: Sinasabi ko po sa kanila na magtiyaga sila sa trabaho nila, pagbutihin nila yung mga lalaki po kasi yung anak ko na may anak, asawa. Na maging responsable silang tatay, huwag silang mapapagod sa trabaho, sa obligasyon nila bilang ama, ama ng tahanan. At wala naman po mga bisyo yung mga anak ko kahit pa paano.
0: Ay, mabuti. Yung
8: pinagpapasalamat ko.
0: Mabuti naman. Congrats kung ganun.
8: Sila po yung isa po kasi nagmo-move it, tapos nag-grab po yung isa.
0: Ah, talaga? Oo. Pero sa naging takbo ng buhay mo, ano ang masasabi mo na pinakamalaking hamon o pinakamasaklap na nangyari sa'yo na sa palagay mo ay hindi mo akalain na malalagpasan mo?
8: Yung pinakamasaklap po nangyari sa buhay ko is yung nawala po yung asawa ko. Nawalan po ako ng katuwang, ng matatakbuhan, masasabihan ng problema. Pero po, hindi ko po inisip na maging mahina. Ang inisip ko lang po is yung mga anak ko. Kailangan nila ako. Kailangan ko pakita sa kanila na malakas ako.
0: Kailan na sawi yung asawa mo at bakit? Anong naging dahilan?
8: Noong November 16 po, 2023 po siya namatay. Ano po yun eh, magtatanghali po. Inayatid pa niya ako nung umaga sa trabaho.
0: Oo.
8: Inatake po siya bigla sa bahay.
0: Kumakain
8: po siya noon.
0: Oo.
8: Tapos time po yun, wala po yung mga anak ko, nasa trabaho na yun. Ano? Tapos yung estudyante ko naman papasok na noon. Siya lang nandoon, tsaka yung manugang ko. Tapos naitakbo nila sa ospital eh, hindi na po siya umabot sa ospital.
0: Bata pa, nung nangyari ito?
8: Ano po?
0: Anong edad?
8: 59 po siya.
0: Uy, May 59 lang.
8: Oh. Malaki po yung gap namin, sir.
0: Oo nga, oo.
6: Medyo mahirap dun sa anak, dahil nakita niya yung nangyari sa kanyang tatay.
0: So sa ngayon, pagkaganyan na may mga ibang mga problema kayo, hindi naman tayo nawawala ng problema, hindi ba? Wala naman tao na walang problema. Laging meron yan kahit na chismis lang dyan, pinoproblema natin, di ba? Ngayon, ano ang, kumbaga, ay takbo ng buhay mo ngayon? Maayos na ba o hirap pa din?
8: Minsan maayos po, minsan mahirap. Pero ayoko na yun po isipin na mahirap dahil para hindi ako panghinaan ng loob. Iisip ko na lang kahit may mga bayaran po ako, may problema nga, no? Isip ko na darat, hindi ako nakakalimot sa Panginoon natin na lagi niya akong tutulungan, gagabayan. Yun lang po ang ano ko.
0: Tama, tama. Gaano ba kahirap ang maging isang janitress? Sa City Hall ito, tama?
6: Tama po.
0: Oo.
8: Opo.
0: Paano yung araw-araw mo?
8: Ang araw-araw po. Okay lang naman po dahil sanayan na po dahil ang tagal na rin po ako nagtatrabaho. Madali lang po basta nakasanayan niyo na po yung trabaho sa trabaho.
0: Particular na ginagawa mo
8: Opo.
0: Sa mayor's office ka ba o ano pa paano?
8: Sa mayor's office po.
0: Ah, talaga ba? Oh,
6: ayun ang nililinis po yung opisina ni mayor.
8: Opo. Pero nung sa umpisa may CR ako nililinis sa baba. Tapos mayor's office po.
6: Punta lang ako dun sa nabanggit niya kaninang simula. Na nalaman niyo po na hindi po kayo tunay na anak nung kumukup po sa inyo.
8: Apa, sir.
6: Sinubukan niyo po bang hanapin yung tunay ninyong magulang?
8: Nagtanong po ako doon sa nagdala sa akin doon sa nanay ko. Kaya lang, nung time na yon is ulyanin na po yung nagdala sa akin. Hindi na po niya naalala yung pangalan ng nanay ko. Gusto rin ko man pong hanapin, kaya lang wala na po. Wala po akong ano na mahanap ko pa yung magulang.
6: Eh kung sakali pong nakikinig po sila at alam nila si Ann Bacolod, ano po ang gusto niyong sabihin?
8: Kung sakali po na makilala pa, kasi hindi rin nila alam yung pangalan ko eh.
6: Ano po ibig niyo sabihin? Ano po ibig niyo sabihin?
8: Ang nagdala lang po kasi sa akin yung pinag-iwanan ng nanay ko yung matanda.
0: Ah, so apo. Binigay yung pangalan nila sa'yo?
8: Apo. Oh. Yung magulang ko na po na... Yung nag-alaga lang po sa akin yung nagbigay ng pangalan sa akin.
0: Yung nanay mo, mga ilang taon na ngayon?
8: Wala rin po akong...
0: Wala ka idea?
8: Idea kung ilang
0: taon. Hindi, kasi naisip ko lang po, no? Di ba yung ganyang mga sitwasyon, mayroon yung tinatawag na lukso ng...
8: Tama. Dugo po.
0: Ano nga yun?
6: Lukso ng dugo.
0: Lukso. Sabi ko, luksong tinik. Ano ba
6: yun? Laro yun.
0: Laro yun. Lukso ng dugo na pagka nakita. Parang iba ang pakiramdam ko dito sa babae na to. Parang matagal ko na siyang kakilala. Baka mayroong ganyan po, ay i-contact nyo lang kami dito sa DZMM para magkakita, magkakilala. Eh, una-una, gusto mo bang makilala?
8: Pinagpasadyos ko na lang po. Gusto yung kumam po. Pero, ako sakali po.
0: Wala ka rin alam kung meron ka ibang kapatid.
8: Nakakwento rin po nung matanda na yun na pangwalo daw po ako.
0: Ay, konti! Walo! Walang kagana-gana.
8: Kaya po siguro, inano ko, dahil hindi daw po ako ay mabuhay noon, dahil may sakit daw po ako nung baby ako.
0: Ayun, okay. Okay, pero naging maayos na, hindi naman natin masasabi na napariwara ang buhay mo.
8: Nagpasalamat po ako na.
0: Oo.
6: Hindi ka naman pinabayaan nung kumukup sa'yo?
8: Ay, hindi naman po. Ako lang, lahat nga po nasusunod yung gusto ko nung halaga nila po.
0: Uy, taray. Oo, spoiled. Hindi naman. Pero yun na nga, at least napunta ka sa mabait na pamilya.
8: Opo.
0: Oo. At nagsikap ka rin na maging maayos ang buhay mo. Yun ang, sa palagay mo, ang pinakasukli mo sa kanila?
8: Opo, ma'am. Nung nag-aral naman po ako ng mabuti, ito lang po ang pinagsisisiyan ko nung nagkaroon ako ng problema na kapag asawa ko. Humingi ako ng tawad sa kanila.
0: Oo.
8: Bago nang nangyari na nagkaroon ako ng asawa po.
0: Ah, okay. Parang ano, parang pelikula pa lang buhay mo, ha? Meron ka pa mga paghihingi ng tawad.
6: Oo, okay.
0: Oo, di ba? Ano sabi mo? I am sorry, gumanyan ka.
6: parang pamilyar.
0: Oh, pero at least pag kasi ganyan kapag kapamilya talaga eh, kahit ano pang mangyari, pamilya talaga, hindi ba? Oh, so ngayon ano pa ang ate? Ay, teka lang, paano yun, nag-deliver ka rin ng parcel?
8: Hindi po, nagbabalot lang po.
0: Ah, ano, nagbabalot.
6: Paano pagbabalot ang ginagawa?
8: Binabalot po ng bubble wrap or cologne.
0: Ah, kayo yun.
8: Ang cosmetics.
6: Yung grupo na nagbabalot sa bubble wrap.
0: Kayo pala yun. Minsan, ang hirap buksan.
6: Tapos basag na. Ay, hindi.
0: Ako, hindi pa naman. Wala pa akong experience na basag or merong tama. Pero mahirap buksan.
6: Ilang oras yung ginagawa?
0: Oo nga.
8: Kasi po, kailangan mga 250 something ang isang kota
6: na parcel.
8: Apo.
6: Madami din isang. Yun, ha?
0: 250, magkano ang kita?
8: Minimum naman po.
0: Minimum. At least minimum. hindi ako maka-move on doon. Ang daming, scotch tape?
8: Eh, kasi po, ano, baka may mga, hindi mababasa.
6: Kailangan na secure kasi nila. Po. Kaya medyo mahigpit ng pagkaka, kumbaga silyado talaga.
0: Silyado talaga. At, pagka ganyan, nakamasag ka, ikaw magbabayad? Ganun ba?
8: Opo.
0: Oo, mahirap na. So, sa pagkaganyan, minimum naman, tatrabaho ka din sa City Hall, minimum din, gagawa ka pa ng peanut butter. Magkano kinikita mo doon sa peanut butter?
8: Sa naluluto ko sa isang ano po, kulang-kulang kalahati po ng ano po, nakasa 1 plus po, ganun.
0: Ano yun?
8: Kalahati po ng...
0: Ano yun?
8: Puhunan po.
0: Okay.
6: Kung ang puhunan niya 1,000, eh, 500 ang take home.
0: Ayan, no? Pinapakita natin sa TV yung produkto. Ikaw ang gumawa niyan.
8: Ako po, nagluluto.
6: May dala yata para sa iyo, eh.
8: May dala po ako dito.
0: Ah, ganyan ba? Pero ano, ikaw mismo nagtitimpla ng peanut butter?
8: Opo, ma'am. Ako po.
0: Ang galing, ha? Ang galing.
8: Natutunan ko po sa livelihood, sa mother's, ano po.
6: Ayun.
0: Mabuti. Mabuti naman na ganyan ka. Oo.
6: At least yung natutunan niya, ginagamit niya.
0: Oo. Kaya nga sinasabi ko, yung mga ganyan na nakaka-inspire. Kasi marami tayong mga kapamilya na minsan talagang kumbaga lugmok na sa buhay, financially, emotionally, mentally, yung pati, tapos hindi na maging hindi nagiging maayos yung samahan ng pamilya. Pero pagka kayo ay magsisikap at talaga namang pagpupursige, determinado kagaya ni Anne, makakalagpas at makakalagpas.
6: May gusto lang ako itanong, Mutya, ikaw ba yung nagpaalam sa boss mo? Apo. Kay Mayor?
0: Bakit? Ah, okay. Nakikinig ba ang boss? Ay, nandyan na.
6: Nandyan na.
0: Ah, nandyan na.
6: Ito na yung pagkakataon mo para magpaalam sa boss mo na nandito ka sa Mutya ng Masa.
0: Inabukayo ka? Nagpaalam ka ba? hindi. Alam naman yan ng ating buting mayor na siya. The one, the only. Mayor Z. Mayor Z. Francis Zamora ng San Juan City. Good morning, Mayor.
6: Good morning, Mayor.
9: Yes, good morning, Doris. Good morning, Paul. At good morning, Annie. At maraming salamat po sa inyo sa pag-feature kay Annie. Alam nyo, nakakatuwa po na pakinggan ko yung bahagi ng inyong panayam sa kanya. At alam nyo, yung mga pagsubok na sa buhay, hindi ko naman alam yan, ano? So, Annie, sana nabanggit mo sa akin at any point, nandito naman ako, handang tumulong sa'yo.
0: Ayun, oo. Hindi, ako makakapagpatutuo dyan, Ann. Si Mayor, pagka nagsabi ka na ito ay may kailangan tulungan, tumatulong naman talaga. Oo. So, Mayor, sa mga ganitong klaseng kaso, mayroon po ba kayong particular na programa ang inyong syudad para matulungan ang mga kagaya ni Ann?
9: Yes, Doris, pakinggan ko lang yung latter part ng interview, but in general, sino mang mga San Juanenyo, ganun din siyempre ang ating mga kawani ng ating pamalalusod, lahat naman po yan, may mga programs po tayo handang sumuporta sa kanila, financial assistance, education assistance, medical assistance, base din sa aking narinig, of course, meron siyang pamilyang binubuhay, pumanaw ng kanyang asawa at mag-isa na siya ngayon sa buhay. So, Ani, araw-araw naman tayo magkasama. Banggitin mo lang sa akin ano bang paraan pwede kami makatulong. At yan ay gagawin natin. If I may share, Doris and Paul, si Ani is one of our very trusted personnel. She works in the mayor's office at alam niyo naman po, no? Para manatili ka sa isang tanggapan gaya ng mayor's office, number one talaga yung tiwala. Na dahil, siyempre, yan ay isang opisina na, kumbaga, ako mismo ang nandyan at yung mismong pamamalakad ng pamalang lusod ay dyan ho nagmumula, no? So it's really a aspect of trust, no? The fact that she's able to be in our office, naglilinis and nagme-maintain ng aming mga tanggapan, no? Ibig sabihin nagbibigay kami ng tiwala sa kanya. Kaya gusto ko lang paalam sa'yo na malaking tiwala namin sa'yo, lahat ng mayor's office staff, mataas ang pagtingin sa'yo. Salamat. At yung mga problema inaharap mo, Ani, masusulusok natin yan. Magsabi ka lang, sa Lunes, mag-usap tayo. Sabihin mo lang kung anong paraan ako makatulong sa'yo.
0: Ayun, merong imbitasyon. Akalain mo yun, ikaw pa inimbita ng mayor. Sana all.
6: ang ganda ng mga binanggit ni mayor.
8: May hindi pa po ako nasabi kay mayor eh.
0: Ay, sige.
9: Yes, Ani, sabihin mo na.
8: May nagpapasalamat po ako kasi ang laki po na naitulong niya nung namatay po yung asawa ko. Hindi naman po ako makapagpasalamat sa kanya nung personally. Sa mga financial tsaka sa burial, ang laki po na naitulong niya sa amin. Kahit na doon lang po ako sa
0: Sa Monday, agency. Personal mo siyang pasalamatan.
9: Doris and Paul, if I may share also, no? Ako po kasi, ang aking management style is very personal, no? Alam po yan ng mga kawani ng pamalang usod. Walang pader ang nagsiseparate sa amin. No wall separate the mayor all our employees from City Hall. Alam mo nila yan, no? Magkasabay kami sa elevator. Pinapasama ko sila pag ako'y paketo pababa, no? So, ang aking tanggapan ay bukas sa lahat ng ating kawani. Marami nga sa mga empleyado ngayon ng City Hall, long term na natin since 2019 up to present, no? Marami sa kanila, prior to 2019, never nakapasok ng mayor's office, no? So, iba po ang paraan kung paano natin bigyan ng kahalagahan ang ating kawani sapagkat tayo po ay magkakasama sa pamahalaan ng lusod. And I always tell them, kung ano mang success ang nakakamit ng ating pamalungusod, yan ay dahil sa mga kawani po natin, ang city government of San Juan. So everyone okay. is a part of whatever we are experiencing na maayos na pamamalakad ng ating lungsod. Kasama dyan siyempre si Annie.
0: Tama. So yan ang perfect na, kumbaga, ay combination. Huwaran ang mga empleyado, huwaran din ang mga, ang liderato. Okay. Kaya how can you go wrong kapag ka ganun? Hindi po ba, Mayor?
9: Well, ako po, no, I try my best to be a good example to all of them kasi pag sabihin kong magsipag kayo, kailangan nakita nila masipag din ako, di po ba?
0: Ay, tama.
9: Eh, hindi naman sila makikinig sa akin pag nakita nila lang tamad mayor nila, di po ba? So, you always have to be the best example to all of them because it's a matter of inspiring them. Eh. Pag nakikita nila na si mayor masipag, mabait, maayos, tapat, then yung ganitong klaseng pamalakad, nag-rub off po yan, no, sa ating mga kawanita, inspired sila magtrabaho. And of course, you always have to keep them with a positive mindset na every day gusto kong pumasok ng City Hall kasi gusto kong magtrabaho kasi makakatulong ako sa mga mamamayan. So that's the mindset I instill with all of them po. No? So it's really a culture change since 2019 up to present that pag city government employee ka ng San Juan, dapat lahat ng bagay na dapat mong gawin para sa inyong mga mamamayan ay ginagawa. Always service with a smile. Sabi ko sa kilala, kahit kayo naman pumasok sa isang tanggapan, kung humarap sa inyo nakangiti, antimano, mag-aagad doob ninyo kasi nakangiti yung mga nakakaharap
0: nyo. Tama. It just so happens, Mayor, na si Anne ay lagi nakangiti. Totoo. Smiling face. Sa totoo lang, pagpasok pa lang niya ng studio, nakangiti na po siya. So, Anne, ikaw yung nag-level up. Mayor mismo ang nagsasabi sa'yo, ang anong pumupuri sa'yo. Anong masasabi mo?
8: Ma'am, maraming salamat po, Mayor. Napakabuti po niyang Mayor. Hindi, wala po kami masabi sa kanya dahil lahat po natutulungan niya doon.
0: Oo.
8: At open sa kanya po.
0: Oo.
6: Actually, parang po siya. Pinadala natin si Mayor ng sulat, ano? Nag-reply siya agad na ano, kailangan, kailan nyo kailangan, papadala ko.
0: Yan ang action. Oo, pero meron lang akong paalalaan, Mayor, pakinggan lang ha. Pag si Ann ay pumunta sa inyo sa Lunes, magdadala po siya ng hagdan. Si Mayor, pag ay ni-interview ko, Diyos ko, nakapahirapan kasi yung tangkad-tangkad, di ba? Oo, pero talagang pagka nakita mo naman siya, hindi ka at sa totoo lang, hindi ako sumisip-sip, napaka-approachable kasi.
8: Totoo naman.
0: Oo, di ba? Kaya, huwag mong sayangin ang pagkakataon na ito.
6: Antiwala, no?
0: Antiwala. Oo, akalain mo yun, Mayor mismo nagsasabi na buo ang tiwala sa'yo. Hindi lahat ng mayor o hindi lahat ng mga employer ay ganyan.
8: Uh-oh.
0: Kaya wag umayos ka, Ann, ha? Sige, Mayor.
6: Mayor, maraming salamat po sa inyong time at sa regalo na ibinigay niyo po kay Mami Ann.
8: Thank you.
6: Maraming salamat,
9: yes, Annie,
6: Mayor Francis Amor.
9: Annie, anak, konting tulong at hindi dyan nagtatapos yan, Annie. Ha? Basta sabi ko sa'yo, sa Lunes mag-usap tayo, ano mang matutulong ko sa'yo sa iyong pamilya. Ako, meron ka mga pinapaaral pa, paaralin natin at ano mang problema, nandito lang ako. You are someone that we trust, someone we are very thankful to have in our office. At sa lahat ng kabuni ng pamahalang lusod, kung kayo'y nanonood na kikinig, maging magandang halimbawa sana si Annie sa inyong lahat na ang pagsusumikap, ang pagiging masigasig, yan ay mga values and virtues na gusto natin sa bawat kawinin ng pamahalang lusod ng San Juan.
0: Tama. Sa harap po ng mga challenges, mga hamon, ano po, Mayor?
9: Tama po yan. Lahat naman tayo may kanya-kanyang cross na dinadala. Hindi lang natin alam. But everyone has its own cross to carry. Di ba? Lahat tayo may mga pasani na problema. At magtupok po nito ang importante, manatili lang buong ating loob, magtiwala tayo sa Diyos, at magsumikap. At the end of the day, hard work always pays off.
0: Yan. Well said. Mayor, maraming salamat at thank you for your time. Kahit Sabado ay pinaunlakan mo kami. Maraming salamat.
9: Walang anuman po.
8: Salamat.
0: Thank you.
9: I'm thankful. Thank you for the opportunity. Thank you po sa inyo.
0: Thank you po, Mayor.
8: Thank you po, Mayor.
0: Taray mo, Al.
6: Galing, no?
0: Taray.
6: Ano, no?
0: Oo.
6: Hindi natin alam yun, no, na ang buo ang tiwala sa kanya, ng kanyang
0: mayor. Tsaka kilala siya talaga ni mayor. Hindi, alam mo na, nagkikita kayo talaga doon.
8: Opo, kasi pag nagsiserve minsan, nagsiserve kami ng pagkain doon.
0: Oo, mabait talaga siya.
8: Mabait po siya.
0: Ikwento mo nga sa amin, ano ba ang gumanon eh, no? Pero mukhang mabait naman si mayor.
8: Mabait po, loyal pa sa kanyang family. Kutiya,
6: pero bago kayo magkwentuhan, hindi lang natatapos ang ating ibibigay para kay Ann.
0: Ah, oh.
6: Meron pa tayong isa.
0: Meron pa?
6: Ano pa? Ikaw, alam mo naman, pag ikaw ang magbibigay, eh, marami.
0: Oh,
6: makakasama natin naman ngayon sa Zoom, si Sir Brigido.
0: Brigido.
6: Ponsalan, ang High Impact President ng Rotary Club of San Juan West.
0: Ayan.
6: Hi, Sir Briggs. Magandang umaga po.
0: Good morning, sir.
10: Good morning po, Sir Paul. Sir Paul, ma'am...
6: From
10: Doris
6: po.
10: And Ma'am Annie.
0: Opo.
6: Ngayon na po ang magbigay ng magandang balita para kay...
0: Yan.
6: Ma'am Annie.
10: Alam mo, very inspiring yung kwento mo, Ma'am Annie, no? And in behalf of the Rotary Club of San Juan West, meron kaming munting handog sa iyo sa araw na ito. At sana ay mapagpatuloy mo ang araw-araw na paniniwala sa Panginoon na siya ay laging nasa likod nating lahat.
8: Salamat po.
10: Magandang araw sa iyo at nakatutuwa naman at napakaganda ng iyong istorya.
0: Yes. Kayo po ba ang Rotary? Alam ko laging tumutulong naman yan kahit anumang problema, anumang sitwasyon ay andyan ang Rotary para tumulong. So meron kayong ito pinapakita namin Sir Briggs yung mga handog ninyo kay Ann. May particular na mga programa, proyekto kayo ano dito sa inyong mga kasamahan sa San Juan?
10: Opo, marami po tayong mga proyekto ngayon na gagawin sa taon na to. Sa kasalukuyan po, no, meron tayong tinatawag na RCC sa San Juan po, puro mga PWD po sila. Sa pangunguna ng aming presidente sa PWD na si Denise Michelle Mabini.
0: Ano particular na tulong po ibibigay sa mga PWD? Kasi ako PWD ako, pero hindi ako taga San Juan. Pero interesado ako.
10: nung makaraan po, kami po ay nagbigay ng 10 makina sa iba't ibang barangay po sa San Juan upang makagawa sila ng mga basahan at kung ano pa mga maisip nilang produkto na maaaring pangkabuhayan ng kanilang asosasyon.
6: Sewing machine po ba ito, tama?
10: Opo.
6: Sewing machine po, ano? Yung makina na
10: binigay. Sewing machine po yan, electric sewing machine. Nakaraan pa po yun na taon. Sa ngayon po, nakakagawa na sila ng mga ilang produkto na ipinamamahagi rin at nagkakaroon ng konting tulong sa kanilang kabuhayan.
0: So sila rin ang nakikinabang.
6: Livelihood.
10: Yes, oo, po, sila po nakikinabang.
0: Tama. So, mabuhay po ang Rotary at naway dumami pa ang lahi ninyo dahil kayo po ay nakakatulong
6: Sir
0: ng
6: Sir Briggs, maraming salamat po sa inyo.
0: Maraming salamat.
8: Salamat po.
0: Thank you. Ani, magpasalamat ka kay Sir Briggs. Ang daming binigay, oh.
8: Maraming salamat po, Sir Briggs. Sana po, pagpalain po kayo ng Panginoon. Pagpatuloy niyo po yung ginagawa niyo sa katulad namin mahirap.
10: Mag-ingat palagi at pagpalain tayo lahat.
8: Salamat po.
0: Okay. Maraming salamat po. O, ayan ha, natapos na tayo kay Ann.
6: Yeah. Pero hindi pa rin.
0: Oh,
6: hindi
0: kasi
6: pa rin. Oh.
0: Monday, meron kang meeting kay Mayor, alalahanin mo. Baka ganyan naman kahit anong oras kasi naka-duty ka sa Monday, tama?
8: Opo.
0: O, Mayor, sabi mo, ako yung si Annie, di ba?
8: Si Mayor nga po nung bumabagyo. Nandun pa rin po nung walang paso.
0: O, kita mo na.
8: Nandun pa rin siya sa City Hall.
0: O, kita mo na. Kaya nga, lapitan mo siya, total alam niya na pupunta ka doon. Ano pa meron
6: siyempre,
0: tayo?
6: Siyempre, ating pinaka-importante sa lahat.
0: Sige.
6: Ang pagiging mutya ng masahan ni Ann Bacolod.
8: Salamat po, apo.
6: Meron ka bang gustong sabihin sa mga nakikinig para ma-inspire sa'yo at sa mga pangyayari sa buhay mo na hinarap mo?
8: Bilang isang ina po at magulang ng solo na, ang maisasabi ko lang po sa mga katulad ko na nagmaharap sa mga problema sa amin sa buhay, na wag mawawala ng pag-asa habang may buhay. Kahit sabihin mo may kapansanan ka pa o sa may mga problema na kahit na hindi ka nakatapos, pagpatuloy pa rin niya kung ano man ang skills niya, kahit na mababang uri lang. Walang mahirap kung magsisikap at magtataguyod niya yung pamilya niya sa mabuting paraan po.
0: Okay, sige. Maraming salamat sa iyo, Anne. At deserve mo ang corona ng mutiyan ng masa.
6: Oo naman.
0: Ikaw ang mutiyan ng masa natin ngayon linggo na ito. Maraming salamat sa iyo,
6: Anne.
0: At ikaw ay laging mag-ingat, ha?
8: Salamat po sa mutiyan ng masa sa programa niyo. At maraming salamat po, Ma'am Doris
0: Ligonia.
8: Salamat po, at Sir Paul. Salamat po sa DCMM Teleradio. Ipagpatuloy niyo po yung programa niyo na parami niyo pong natutulungan na mahihirap. At lalo na po kay Mayor Francis Zamora na walang sawang tumutulong sa mga San Marino. At kahit na hindi taga San Juan, ay natutulungan niyo po. At sa walang sawang paggabay. At salamat po, Sir Briggs Brigida Ponsalan, sa inyong mga naitutulungan. Napakarami po. Pagpatuloy niyo po yung programa.
0: Yeah. Okay. Maraming salamat. Ha? Okay. So, sige. Maraming salamat. Ano ba? Ihatid na ba natin itong si Anne?
6: Ihatid natin.
0: Oh, pero iwan mo yung corona ko, ha? Akin yan. joke lang. Ano pa? Meron pa tayong isa.
6: Meron pa po. Meron.

0: Uy, natakot ako eh. Kaya ayaw kitang makita eh. Hindi. Mag-uusap ulit po tayo, Doc. O, kamusta naman po ang naging meeting ninyo, ang inyong naging konsultasyon? Parang agad-agarang konsultasyon na po ang ginawa po ninyo doon sa aming case study. Kaya po kami ay malaki ang pasasalamat sa OSPAR, Hospital ng Parañaque. Na kayo na pala, opo, kayo na pala po ang namumuno.
1: Yes.
0: Opo. Bigyan nyo lang kami ng update.
2: Binigyan lang po ako ng pagkakataon ni Mayor no, na mamuno po sa Hospital ng Parañaque. So nagpapasalamat po kay Mayor Edwin Olivares.
0: Opo.
2: Dahil po sa pagkakataon na naibigay po niya sa akin para pamunuan po ang Hospital ng Parañaque 1. So, si time po kasi na to, tumawag po sa akin ang Mayor's Office para po magbigay kung ano pong tulong na may bibigay po natin kay ano, no, kay Aaron.
0: Opo.
2: So, agad-agad naman po, napumunta po naman po si sila Aaron po sa Hospital ng Parañaque at ang nakakita po talaga sa kanya is si Dr. Cherry Cruz. Siya po ang hospital administrator po ng Hospital ng Parañaque. So lahat naman po ng mga pangangailangan ng bata na ibigay po natin, nabigay po natin ang CT scan. Nagpagawa na rin po tayo ng mga ECG, mga blood chemistry na sa tingin po namin na kailangan po niya pag nag-follow up po siya sa PGH. Pati po doon sa yung EEG, na medyo mapadad lang po tayo kasi meron po tayong malasakit center sa Hospital ng Parañaque 1 at sa tulong po ng City Mayor's Office is maganda naman po ang daloy po ng pondo na para po sa malasakit center at nabigyan din po natin ng pondo yung si Mami na pang EEG, pang electroencephalogram. Ginawa po ito sa Olivares General Hospital, nagbigay po kami ng pondo para po sa kanila para mapagawa po natin yung mga laboratory. Forward naman po siya ng malasakit center po natin.
0: Hindi mabuti. Ang laking bagay po niyan, Doc. Marami hindi nakakalam yung ganyan kasi pagka kumbaga ay nai-intimidate kapag hospital, lalo na kung kunyari kung government hospital nai-intimidate sila, hindi nila alam na napakaraming benepisyo na binibigay.
1: At hindi, libre ito.
0: Oo, hindi po ba, Doc?
2: Opo, actually, zero billing din po kami sa Hospital ng Parañaque, no? Lahat po ng admitted na patients po namin, halos na po kami pinapabayaran po sa kanila. Kasi yun din po kasi ang minamandate po sa amin, ni Mayor Edwin Olivares na kung maaari lahat po i-cover po namin para po sa mga taga Parañaque. Kahit po naman hindi taga Parañaque, taga Las Piñas, Montelupa, taga Cavite, marami po mga pasyente po na galing po sa mga karating na lungsod po dito sa Parañaque.
1: Opo.
0: Pwede. Kung kunyari, kagaya ko, meron ako mga kasambahay na taga Las Piñas. Mm-hmm. Pwede silang mag-avail? Okay.
2: Pwede po.
0: Okay.
2: Basta ang importante lang po, lalo po sa malasakit, siyempre, kailangan po namin ng mga identification cards, yung mga, kasi kailangan po kasi namin para po sa liquidation po ng pondo.
0: May
2: mga pasyente pa rin po kasi na hindi po naiintindihan na kailangan pa rin po namin ng proper na documentation para po ma-liquidate po namin yung mga pondo binibigay po sa amin ng City Hall at ng DOH.
0: Alright. So, mag-aasa po kami, Director, na ito po mga ganitong klaseng tulong ay hindi po natatapos kay Aaron.
2: Hindi po. Actually, marami na rin po tayo natutulungan sa Hospital ng Parañaque, yung mga nangailangan ng tulong. Kahit kung minsan po kasi nagbibigay din po kasi ang DSWD tsaka PCSO ng monetary assistant.
0: Uh-oh.
2: Para po kapag kunyari wala po kami sa Hospital ng Parañaque na ganung serbisyo, pwede po namin magbigay po ng mga guarantee letter para po sa iba pang hospital na malapit po dito sa Hospital ng Parañaque.
0: Ayun naman pala eh. Kumbaga ay all in one solution. Parang lahat
1: po.
0: Inclusive. Oo. Kung ganyan pala zero billing, Doc, pupunta na ako sa iyo.
1: Zero balance.
2: sabi ko nga po, pag-ala din po kasi, ang kabutihan lang po kasi ni Mayor Edwin, no?
0: Uh-oh.
2: Kahit po minsan hindi po taga Parañaque, nabibigyan po natin ng tulong po
0: yung
2: mga nasa

0: ibang ano.
1: Oo.
0: Kasi wala naman po kami, hindi naman po talaga exclusive talaga, pero yun po kasi ang mandate po ni Mayor, makatulong po lalo-lalo sa mga taga Paranaque. Actually, ang kinama din po sa ospital ng Paranaque 1, ongoing po kami ng expansion.
1: Mm.
0: May building po kami ginagawa po sa kabilang side po ng ospital. Expansion po para po mas gumanda pa po ang medical services po ng ospital.
2: Ay, mabuti naman. That's good to know.
3: Yes.
2: Ano to? So ngayon ay nakakasa na ang mga pagtulong ng OSPAR sa mga nangangailangan. Kaya kami po dito sa Mutianang Masa ay nagpapasalamat ng todo-todo sa inyo. Mayor Olivares, thank you, ha?
3: Tsaka kay Attorney Ding Soriano.
2: Ah, si Ding!
3: Maraming salamat po.
0: Si admin po, si CA Ding Soriano po, siya rin po nakipag-coordinate po sa akin.
2: Ayaw.
0: Para po mamimit po namin itong si Aaron, no?
2: Oo.
0: Para mabigyan po no, kung anong kailangan po nating tulong sa kanya. Mm-hmm. Sa tingin ko naman po, naibigay po naman namin lahat ng mga pangangailangan po ng bata.
2: Oo, yeah. Mabuhay yan si Sir Ding, Ding Soriano. Isang tawag mo lang, tutulungan kanya. Hindi ka nga tumatawag, tutulungan kanya eh.
0: Totoo po yan, sila po ni ano, maganda po ang tandem nila ni Mayor at saka si Aiding.
2: Oo.
0: Ang ulang ginawa ko, napakasipag po, wala pong ginawa ko, di magtrabaho.
2: Tama, oo. Ano pa patutuhanan naman namin yung mga taga Paranaque. Ay, say, mabuhay po kayo at sana po ay dumami pa ang inyong lahi nang sa ganun ay makatulong pa kayo sa mas maraming nangangailangan. Ay, Doc, kumusta pala sa nanay nyo? Di ba sabi? Oh, sabi niya kasi nakikinig sa DZMM yung nanay niya. Ah, oo.
0: Opo, lagi po si Mami.
2: Oo.
0: Walang...
2: Ano pangalan po ni Mami?
0: Fe.
2: Tess.
0: Fe.
2: Mami. Mami Fe, maraming salamat ta sa lagi mong pakikinig at napaka swerte mo at mayroon kang isang anak na ang ako si Doc, napakabait talaga niyan. Yeah. Oo, salamat.
3: Si Dr. Redentor Alquiros, ang medical director ng ospital ng Paranaque.
2: Okay, Doc, maraming salamat at mag-ingat po kayo lagi.
0: Sige po, salamat din po.
2: Okay, tayo ay nagkonsulta ako diyan dati.
3: Opo, sabi nga niya kilala ka.
2: Oo, marami kaming napag-usapan. Unang-una na yung kanyang mami na nakikinig lagi daw sa DZMM. Loyalista natin yan. At dahil 10:01 na po ng umaga, maraming salamat po sa isang oras ng pagsiservisyo. At lagi ninyong tandaan, sa bawat hamon, lagi tayong may misyon. Ako po si Doris Bigoña, ang inyong Mutianang Masa. Kasama po si Paul Bea. Thank you, Paul.
3: Maraming salamat po, mga kapamilya.
2: Susunod na, mga panalong kwento ng inspirasyon. Tuloy-tuloy po ang mga kwento natin ganyan, no? Hatid naman po ni Tita Winnie Cordero sa Win Today, Always a Winner. Bye-bye!

0: DCMM número 1 sa aksyon. DCMM balita ngayon.
1: Consistency o tuloy-tuloy na pagtutok. Ito ang binigyan diin ng eksperto para sa maayos na behavior ng mga bata sa bahay man o sa paaralan. Sinabi sa DZMM ng licensed clinical psychologist na si Tricia Zafra, posibleng naguugat ang agresyon o asal na nakasasakit na, o ng tao sa relasyon ng bata sa kanyang pamilya, kalidad ng relasyon sa guro, kaibigan o kaklase at impluensya ng digital spaces. Iginit din ni Zafra ang pagkakaroon ng physical safety ng mga matatanda kapag may kasamang bata sa bahay, gaya na lang ng pag-iingat ng mga bagay na maaaring makapanakit ng iba.
2: Relationships can be repaired, no, especially between parent and child, no. Hindi pa huling lahat, lalo na at bata yan. Pero hindi siya magiging madali. Gaya nga nung sabi ko kanina, hindi porke nagkaroon kayo ng maayos na usap ngayon, bukas ay okay na yan. So kung ganun na yung, kumbaga, meron ng gap doon sa relationship, kailangan ng consistency, no, na pangumusta.
1: Sa ibang balita, abiso po sa mga motorista. Dinagdagan ng MMDA ang paraan ng pag-check sa mga paglabag sa no contact apprehension policy. Simula Lunes, pwede nang makita ang lahat ng traffic violation sa ilalim ng NCAP sa May Hulika portal gamit ang plaka ng sasakyan at ticket number na natanggap na notice of violation. Ayon sa MMDA, layo ng bagong feature na mas mapadali ang pag-verify sa mga paglabag sa batas trapiko. Muli namang nagpaalala ang ahensya sa mga motoristang mag-ingat sa mga kumakalat na peking NCAP text messages. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.

0: po ang programang lagi nagpapaalala. Tamang diskarte lang ang kailangan para win today! Kasama po ninyo nag-iisang dalagindig ng teleradyo. Thank you po kay Mr. Ryan. Nampas sa paghalili po sa atin noong nakaraang Sabado. Thank you, Mr. Ryan. Pero ngayong araw na naman na ito ay isang brand new day! Extra sunshine! Naku! Tayo'y magmadali. Laba-laba mga ating mga kuya. Maglinis-linis. Naku, ibalid na ang dapat na ibilad. Dahil si Haring Araw nagsa-sunshine. Pero medyo kumukulimlim-kulimlim paminsan-minsan. At naku, ang tabayanan nga po natin. Meron pa daw bagyo dadating Lunes. Hello, good luck na naman sa mga eskwela. Pero dito po, tayo ay magbibigay ng mga inspirasyon, kaalaman tungkol sa ating mga produktong sariling atin, Pinoy Made. Mamaya po yan, ha? Tapos, magluluto muna tayo. Pang sa mga panahong ito, medyo malamig-lamig, lalo na sa bandang hapon at gabi. Tayo'y magsabaw! Hindi tayo magiging sabaw. Magsasabaw! Chicken miswa soup ang iluluto ng ating guest ko si Lera today para sa ate!
1: Menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen.
0: Sa ating Winnie's Kitchen, nagbabalik ang ating food content creator na si Rish Mars. Hi, Rish!
2: Hi, Darwin!
0: Hi, thank you! Thank you! Welcome back! Ako, ang ganda naman ng parang ang ganda ng panahon dyan sa background mo. Saan ka ba naroon, Rish?
2: Okay naman po yung panahon dito. Medyo makulimlim lang po. Medyo lang po.
0: Saan ka nga ba?
2: Nasa bahay lang po.
0: Saan bahay?
2: Kidapawan City po. Kidawin.
0: Saan?
2: Kidapawan City, North Cotabato.
0: Kidapawan, North Cotabato. Ako, mainit dyan. Mainit sa Mindanao.
2: Oo po, parang kahapon lang po umulan eh.
0: Ay, kahapon umulan. Pero ganun din ba kalakas ang ulan dyan, katulad dito sa Luzon?
2: Di naman po gaano, Tita Win.
0: Oo, last week, nandyan lang ako sa Davao, nakunukunukunuka ng init. Wala akong, walang bahid ng ulan ako na experience, di ba? Pero anyway, sige, thank you. Kahit nandyan ka sa medyo malayo-layong lugar, ipagluluto mo kami ng chicken miswa soup.
2: Ano ba nga? Ito yung mga ingredients natin. Sige. So, may mantika, eto na may manok tayo, and then may miswa, patola, and dahon ng sili. So, eto sisimulan na po natin sa mantika.
0: Okay, lalagay na mantika kasi magigisa itong si Rish.
2: Apo. Dalagaw may, ginger.
0: Mm-mm.
2: Ayan, pahintayin muna natin na uminit po yung...
0: Sige, painitin lalagay natin.
2: Okay, mainit na siya, yung ginger.
0: Okay.
2: Yan. Sagisa lang po natin, and then... And... Pwede na rin na natin isinod yung ahos.
0: Ano? Carrots? Carrots?
2: Ahos po. Garlic.
0: Garlic. Okay. So, bawang, garlic, sibuyas, kamay.
2: And then?
0: Ano yan?
2: Ito na. Onion.
0: Onion. So, bawang, sibuyas, luya, no?
2: Oo. Luya. Yan. So, ito po, naamoy ito na po yung niya, aroma niya. Lalagay na po natin yung chicken. Isa lang din natin yung chicken dito, Tita Win. Hintayin natin na ma-brown-brown sa konti.
0: Yung manok mo, be, buo-buo. Manok talaga.
2: Ako, buo. Buo-buo po yung hinahawa natin. Kasi mahilig po talaga kasi buo. Hindi ko kasi talaga may mahinig yung medyo maliit na manok. Ito buo po talaga.
0: Talaga buong manok, ano? So parang arroz caldo ang pag-umpisa.
2: Hindi po. Parang siya may pagka-tinola, no?
0: Oo oh, nga tama, no? Tinola. Pero nilagyan mo ng miswa.
2: Oo po, at saka patola. Kasi, Tita Win, simpleng luto lang po kasi ito, itong bahay lang. Okay, tapos, nagagawa mo kahit ito lang po, kasyon.
0: Oh, oh.
2: Bakit

0: hanggang sa
1: halo-halo hanggang sa
0: hanggang sa medyo mag-brown-brown. Actually, parang nag-brown-brown na nga siya konti.
1: Actually, kakaiba rin, well, para sa akin, ano, kakaibang way na pagluto ng miswa. Kasi sa bahay ko, usually, ang sahog ng miswa, giniling na baboy. Ay, oo, di ba? Pero meron pa rin, ano, dahon at saka ng patola. Gusto namin maraming patola kasi masarap yan.
0: Masarap po. Oo, totoo. Yan. So, hintayin lang po natin na ano.
1: Maluto. Tapos, ang miswa sa akin, ang version ng miswa ko, merong ano, may kamatis.
0: Ah, opo.
1: May kamatis.
0: Ah, dito po, hindi po lang tayo gumamit na kamatis na po. Ito ang food

0: Tapos yung iba, yung iba na alam ko na naglalagay ng manok sa miso, nilalagyan pa nila ng ano, atay.
1: Opo, pwede din naman po siguro lagyan, depende po.
0: Depende, no, pampalasa lalo, pampalinamnam.
1: Opo. So, ito, Tita Win, medyo nag-brown kasi siya kasi mainit pa talaga yung ano natin. Kanina pa mainit. Lalagyan din ng tubig. Actually, dalamit na ako ng mainit na tubig. Kasi, totoong gamit niya talaga. Yung malamig, okay na yung malamig. Pero, dahil para mas madali,
0: para madali kumulo.
1: Mainit, opo. Madaling,

0: Yan, oh, kukulo na siya. Pakuluan na natin.
1: Hintayin lang natin kumulo ang tubig. Pagka, pagka kumulo yung tubig, palulutuin natin yung manok. Ganon, Rich.
0: Opo, lulutuin mo natin siya hanggang maano po siya titawin. Hanggang lumambot.
1: Tapos, kailan ilalagay, anong susunod? Halimbawa, luto na yung manok. Anong susunod
0: dyan? Opo, isusunod na po natin yung miswa. And then, sunod-sunod na po titawin miswa. And then, yung itlog. Then, lalagay ko rin siya na chicken cubes and then patola. And then, daw kasi sunod-sunod na po talaga yung titawin kasi ang patola kasi madaling lumambot.
1: Oo nga,
0: pangsin lang din sila na, na miswa.
1: Yun. Meron ka na ba naluto kanina?
0: Meron naman po titawin. Ayan,
1: patingin na, patingin nga tsura. May itlog pa.
0: Patingin ah, let na.
1: Yun na, oh. Yun! Ang chicken miswa soup nitong si Rich Mars. Ayan, oh, ang sarap. Very good.
0: Masarap ko lang titawin.
1: Oh, kasi, naman.
0: Ano ba, lalo na ngayon na maulan. Ewan ko po dyan sa Luzon mo. Parang maulan po masyado dyan.
1: Oo, totoo kasi, ka. At buti nga ngayon may konting araw-araw na, na para break time naman muna sa pagpatak ng ulan. Pero sige Rich, maraming salamat. Meron ka bang gustong batiin? Meron ka bang gustong i-invite sa iyong social media sites?
0: Okay, first of all, Tita Win, maraming salamat po sa pag-invite muli sa akin dito sa Winnie's Kitchen po. And sa mga lahat ng nanonood sa Winnie's Kitchen, maraming salamat po. Binabati ko po kayo lahat, especially sa mga taga-Kinapawan, North Cotabato. Yes. And then pwede nyo po akong i-follow sa aking Facebook page na Rich Mars at sa TikTok account ko rin na Rich Mars. So thank you po!
1: Thank you, Rich Mars! Maraming salamat. Yan ang ating guest cocinero for today. Nagluto po sa atin ng chicken miswa soup. Para ang sarap! Kumbaga, a different take on a soup na miswa, ginamita ng miswa. Usually kasi yung chicken na ganyan, nilalagay sa sotanghon. O eto naman, miswa. O diba? Mas mura yun. At kakaiba. At meron pang patola at dahon ng sile. Maraming salamat, Rich Mars! Tayo magbe-break lamang ng ilang sandali at pag-uusapan na po natin ang Truly Pinoy Products. Dahil merong Made in the Philippines Product Week, gaganapin Agosto 17 hanggang 23. Sariling atin! Usapang sariling atin dito lamang po sa ating programa.
2: Win today na tayo. Basta AM DZMM.
3: Ring ring go away.
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
3: Yay!
4: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: At tatamaan po tayo ng presyo.
7: Hirap pagkasyahin ang kinikita? Maging wais na mamamayang alam ang diskarte at ang mga karapatan sa pamimili at paggastos.
6: Ano-ano mga benepisyo ibibigay ng gobyerno?
7: Kasama ang kampyon ng consumer protection.
6: Hindi natin napapansin, patuloy pong pagtaas ng presyo.
7: Alvin L. Chico sa Wise Consumer. Tuwing Sabado, alas 11 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM.
9: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
10: Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
12: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
8: Basta AM, DZMM.
13: Winner sa kwentuhan, makabuluhang talakayan, napapanahong issue na pinag-uusapan ng bawat tahanan. Always go for the win!

0: 10:21 na po ng umaga. Eto, merong magaganap na sariling atin, Made in the Philippines Product Week, August 17 to 23 po yan. Malaman natin kung saan ito ginaganap at nakapag-imbita po tayo ng ilan sa mga tawag dito, participants sa trade fair na ito. Unang-una na sa lahat, kasama natin ang ang tawag po sa kanila, Jacinto and Lirio. May kwento dito. Kasama natin ang co-founder and CEO ng Jacinto and Lirio, si Ann Christel Yee. Hi, Ann! Please press the red button. Ay, hello, baby boy. Yan.
1: Hello. Ayun. Magandang umaga.
0: Hi, hi. Ay, ano ba itatawag ko sa'yo? Ann o Christel?
1: Ah, kahit ano po.
0: Okay.
1: Iba Ann tawag sa akin.
0: O, Ann na lang para mas madali. Ann, may kwento, no, tungkol sa pangalan ninyo na Jacinto and Lirio. Ano ba ang ibig sabihin nitong mga pangalan ninyo?
1: Ah, yung Jacinto, ang ibig sabihin niya ay hyacinth at ang Lirio naman ay lily. So, Spanish translation po siya.
0: Na water lily.
1: Opo. So, sa Pilipinas kasi tawag nila water lily.
0: Water lily.
1: Pero water hyacinth po na talaga yung tawag sa plant na ito. Kaya kinumbay namin siya, Jacinto and Lirio.
0: Nice naman, very creative. At mula sa water lily, you came up with all these products,
1: yes,
0: diba? Usog lang tayo be para makita ka ng maganda. Ano ba itong mga dala-dala mo?
1: Mga dala ko dito ay mga laptop bag. So, ito ay portable workstation laptop bag.
0: Wow.
1: So, pwedeng gamitin kahit nasan ka at meron siyang workstation na.
0: Ah, okay.
1: May ergonomic lifter para pag nag-laptop, hindi nakangalay sa kamay.
0: May ganun. Ano? Asan ang hyacinth dyan?
1: Ang hyacinth po dyan ay nandito sa labas.
0: Harap.
1: Sa harap.
0: Yung kanyang pinaka-dekorasyon.
1: Yung dekorasyon niya.
0: Ah, okay. Opo. Direk, ipakita naman natin yung mga baon nito si Ann. Ito, sayang naman ang pagbitbit. Okay. Bukod dyan, yung mga parang diary folders or holders.
1: Opo, meron kaming mga family passport holder. Like ito. May apat na lalagyan ng pang-passport sa buong pamilya. At may daily planner pa siya dito.
0: Yun.
1: Tapos may boarding pass holder, pen, tsaka wallet.
0: At yung water lily dyan, doon
1: ang
0: sa harap.
1: Ang water lily ay dito sa harap.
0: At nilagyan nyo rin ng iba-ibang mga design.
1: Yes. Sa collection na ito, nag-feature kami ng iba-ibang mga tourism places sa Philippines.
0: Really? Like Chocolate Hills!
1: Yes! Correct!
0: Ayun! At meron din siyang wallets, purses, and trinkets. Ano bang tawag mo dyan? Saan na nakalagay sa bag mo?
1: Ito po, luggage tag.
0: Luggage tag.
1: So, one of our new designs.
0: Naku, takaw tingin niya. Naglagay ako ng luggage tag noong araw. Pagbalik sa akin, wala na. Hindi mo naman makita na. No? Okay, ang problema ko, hindi ba binubukbuk, hindi ba inaanay, hindi ba inaamag ang water lily na ginamit niyo?
1: Hindi po, treated na po ito para laban sa mga amag.
0: Usually pag when you store these kinds of materials, nag-aamag siya, especially pag humid.
1: Bagyo, humid, kaya ibang ng weather.
0: So, walang amag?
1: Yes.
0: Very good.
1: No amag.
0: Yung amoy? Baka amoy kanal.
1: hindi po. Wala na siyang amoy. Nililinis po namin siya ng community namin. So, pagka-harvest, hinuhugasan, sinasabunan, pinapaarawan,
0: nice,
1: at nilalagyan ng anti-mold.
0: Ah, okay.
1: So,
0: nice. So, Ann, wait lang. Nabanggit mo, community. Before that, saan ba nanggagaling ang mga water lily na ginagamit nyo?
1: Ngayon po sa Laguna de Bay.
0: Pero ano ba yun? Sinadyan yung plantasyon ng mga water lily?
1: Hindi po. Bali, nung nag-umpisa kami, pumunta kami sa mga lugar na maraming water hyacinth na talaga.
0: Okay.
1: So, karaniwan mga ilog. So,
0: okay.
1: Nung nagsimula kami, nasa Pampanga kami, yan, Laguna, Las Piñas.
0: Nag-source out kayo.
1: Oo, bali nag-explore kami sa mga iba-ibang marami ng water hyacinth. Usually sa mga ilog, basta may ilog, may water hyacinth yun.
0: Correct.
1: So, from there, nakita namin na ang daming problema na dulot nito mga water hyacinth sa ating kalikasan.
0: Yes.
1: At lalo na sa mga kamamayan natin na nakatira banda sa ilog.
0: Oo. Anong klaseng hazard ang kanyang pinupo?
1: So, ano kasi, ang bilis-bilis niyang kumalat.
0: Bilis siya dumami.
1: Bilis dumami. Kaya kinaklog niya yung mga waterways. So, dahil nagkaklog siya ng waterways, pag umuulan ngayon, di ba, panay ulan.
0: Right.
1: So, ito na ang corporate gives na flood control natin.
0: Okay, I like that.
1: So, kasama na doon ang mga lamok.
0: Okay,
1: yung mga waterborne diseases.
0: Yes.
1: So, mga nakatira banda sa ilog na pinaparami yun ng water hyacinth. Bukod doon, syempre yung mga fishing.
0: Yeah.
1: Yung mga mangingisda natin, hindi na maka-fishing na mabuti. Yung tubig, mas lalong
0: dumudumi.
1: Dumudumi at nababawasan kasi ini-increase niya yung evaporation ng water lalo. So, mas kumukonti.
0: At saka ano ang tawag mo doon, sinisip-sip niya yung tubig.
1: Yes.
0: Diba?
1: Yes.
0: Kasi yun yung source of life niya Is this the, ito ba ang dahilan kung bakit pinili nyo na material ang water hyacinth?
1: Yes, exactly po. So, yung nagsimula kami.
0: So, hindi lang ito negosyo na para kumita.
1: Yes.
0: May advokasya rin kayo.
1: Yes, yes. Yan po yung rason bakit ginawa rin ang Jacinto and Lirio.
0: Nice.
1: Para tumulong sa kalikasan at sa mga kababayan
0: natin. Saan nyo naman natutunan ang pag-manufacture?
1: Pag-treat? More of experiment, pero malaking tulong rin ang DTI.
0: Hmm?
1: So, nung nagsimula kami, pumunta kami sa DTI, mga DSWD, ganyan, PTRI. So, malaking
0: research
1: tulong
0: talaga
1: ang gobyerno natin sa research po dito.
0: So, kasama yung mga buong proseso na binanggit mo, gaano katagal bago kayo nakapag-umpisa ng paggawa ng mga produktong ito?
1: Mm-mm. Well, may timeline talaga kami nung time na yun kasi nagsimula ito as thesis sa school. So, kailangan namin makaproduce ng produkto by a certain time.
0: Okay.
1: Tapos kailangan magbenta na by a certain time. I-register ang negosyo by a certain time. So, talagang ano po yun.
0: Tapos pinagpatuloy nyo na lang.
1: Quarter per sem. Yes. At pinagpatuloy namin after graduation. Kasi sayang naman.
0: Clap ka dyan. Very good. Ano ba yung unang-unang item na na-produce ninyo at yung unang-unang item na pumatok talaga sa inyo?
1: Noong nagsimula kami, nakipag-partner kami sa mga designers na gumawa ng mga ladies fashion bags. So, nung time na yon, nagbebenta kami sa mga bazaars. Tapos, sa school, kami nanalo yung business na most likely to succeed kasi kami may pinakamaraming sales. And then eventually po, nag-spin off kami sa smaller items na unisex. So, dun kami nagsimula magbenta na sa corporate giveaways. So, yun na po ngayon ang pivot namin, ang main market namin ngayon ay corporate gifting.
0: Nice! So, wala na kayong physical store?
1: May
0: online lang?
1: Stockist. And yes po, online. Lazada, Shopee, tsaka website namin. But more of corporate gifting na po yung focus namin. So, pwede pa rin naman may retail for selected designs. Like itong mga dala ko ngayon na binibenta ito sa Shopee, Lazada, tsaka meron rin kami sa Roots Collective.
0: Wow, nice! Very good! At yan ang kagandahan po sa mga nakakausap natin. Hindi lang yung pagkita ng pera, nakakatulong din sa komunidad. Thank you, Anne! We'll get
1: back to
0: Anne later on. Tapos, andito rin, meron din tayong bago. Ito naman, ang tawag naman sa kanila. May kwento rin to Bahala na! Diba? Bahala na. Very timely sa sitwasyon ng maraming lugar, hindi lang dito sa Metro Manila, maging sa Karatig probinsya. Kasama natin sina April Kapalungan at saka si Sebastian Cacho. Sebastian ba o Sebastian? Sebastian. Ayan. Sebastian, tama?
2: Pwedeng basti na lang.
0: Basti na lang. Okay. Sino magkukwento dun sa pangalan nyo na baha, tawag dito, Bahala na. Sige, si best, si ano, si April.
2: Okay.
0: Sige,
2: hi. April. Hi, good morning. Hi, so hi, yung hi. Bahala na is coming from the Pinoy moniker na sinasabi natin. Like all the time is bahala na.
0: Yeah.
2: And
0: bahala na si Batman.
2: Bahala na ganito. But also yung letting go and pag-push through natin, okay, yung two things of that. So
0: motivation.
2: Yeah.
0: Ah, okay.
2: And
0: okay.
2: Then
0: bakit merong kuwit doon sa baha?
2: Baha.
0: Tapos merong hyphen, tapos la, tapos na.
2: Baha, wala na.
0: So, yeah. Bahala na. Uh-huh. Okay. Referring to baha. Tama.
2: Mm-hmm. So flooding.
0: Bakit? Ba't ganito yung pangalan nyo?
2: Do you want to?
0: Yes, baste.
3: So yung nag-start po siya.
0: Lapit ka lang, bes.
3: Nag-start po siya nung mga nasa ilang months din yung preparation niya.
0: Oh,
3: so, na sinakto talaga namin sa bahala na. Kasi yung concept is from our professor, Doc D. Iraola.
0: Okay.
3: So, siya yung curator ng exhibit. And yung entire exhibit namin is focus around bahala na. So, parang gusto naming ipakita na paano nagsusurvive yung mga people kapag sa flooded lands. So, doon nag-create yung pinaka concept. So,
2: mga exhibit.
0: Mga kwento ito. At saka
2: yes.
0: Kasi tawag dito mga likha ang kanilang mga ginagawa.
2: Mm-hmm.
0: Tell us something about what you have right now. Parang mga ano action mga figures yan, Bea.
2: Yeah.
0: Sige.
3: So, yung dito po, yung mga character namin is made from cardboard. Galing po siya sa made from recycled materials.
0: Really?
3: Like mga patapong na karton, mga pizza boxes, appliances box. And yung sa kay Miss April po is made of paper.
2: Yeah, so dito actually dinala ko yung parts of bahala na. Ang kasama dito sa title na to is Eternal Ayuda. So yung ghost-like features ng paper, which is very lightweight actually. So I tried to capture yung relief goods na binibigay sa whenever bumabaha.
0: Pag may ayuda. Ito yung mga canned goods na pinamimigay, pinamumudmud namin din.
2: Yeah.
0: Okay, anong statement ninyo dito?
2: Sige, start ko na lang dito, Tita Winnie, sa part ng Eternal Ayuda. So, ito yung nire-represent niya yung fragility of our natural resources and yung nabibigay na to quote-unquote to survive dun sa current flooding natin. So, dito, ang mangyayari sa part ng Eternal Ayuda, yung Mangrove City,
0: okay,
2: na imaginary part na ng between fiction and reality dun sa bahala na. Kasi na-design namin yung exhibit sa given the space, so tinry naming i-experience ng audience na para silang lumulusong actually sa baha.
0: Sa baha?
2: Uh-huh.
0: Ah, okay.
2: Pero hindi naman kami naglagay ng water.
0: Yeah, experiential lang. And since artist kayo, gusto nyo mag i-activate ang imagination.
2: Mm-hmm.
0: So imagery ang inyong design, binibigay na design. Alam mo, napaka parang yung ato konsepto mo, April, nalulungkot ako.
2: Yeah.
0: Kasi hollow eh.
2: Mm-hmm.
0: Parang ayuda nga siya, tulong siya, pero bakit light and hollow mo ginawa?
2: Yeah. So actually ghost molding
0: ghost
2: siya na kasi yung fragility nga of things na yung itong ibibigay sa atin na ayuda. Tapos very lightweight siya. So actually if you pinch, so,
0: I know yun nga. Is there a meaning? Meron bang kahulugan yung pagiging light niya, pagiging hollow niya?
2: Mm-hmm.
0: Na kasi parang ang dating sa akin, panandalian lamang.
2: Yeah, actually. Uh-oh. So, I think hindi siya realistic for me na ito lang yung ibibigay to survive. Especially
0: yun yung mensahe.
2: Yeah.
0: Nice. At yan naman sa mga characters mo, baste, meron din bang mensahe na ibinibigay? Parang kakaiba itsura.
3: Medyo ano. So yung dito po sa mga cardboard na characters, ang gusto ko lang po i-mirror na para silang mga citizen dun sa world. So parang sila yung mga tao na nabubuhay dun sa ginawa at kinreate namin na mundo. So sila yung mga no tracks or mga karton na tao. So, sila yung mga nagdaduel dun sa inside nung concept namin na bahala na. So, kaya medyo iba rin yung mga itsura nila is kadalasan kasi, yung, since iba yung world nila, parang dun sila kumukuha ng mga way of nung paano nila i-dress up yung sarili nila, paano nila isusuot.
0: To adapt.
3: To adapt to the environment.
0: To the environment and the situation, yes, I guess.
2: Yeah.
0: So, itong si Bahala na is an imaginary world or based on, which is based on reality?
2: Yeah.
0: Yes, may ganun? Mm-hmm. Bakit yun naman naisip itong approach na ito? Sino makakasagot?
2: I think mahalaga na ipakita mo yung narrative na hindi naman siya, hindi siya romanticizing yung resilience na sinasabi palagi, but more of yung ipapresent mo kung ano yung option na alternate universe wherein
0: wow, parang spider, parang Marvel ito, alternate universe.
2: Yeah, alternate universe okay. Wherein kayang mag-survive ng mga tao sa catastrophe na occurring dito sa Pilipinas, which is baha.
0: Eh, hindi ba naman napapakita natin yun sa mga pangyayari tuwing umuulan, tuwing mga baha? Oo nga.
2: Yeah.
0: Oo.
3: Pero
0: parang malungkot kayo.
2: Yeah.
0: Yes, basta.
3: Pero yun nga po, parang nag-create kami ng mundo na medyo futuristic na pag bumaha na. Pero ang gusto lang po sana namin is sana hanggang concept na lang to, hindi to gawing normal na lang sa atin na palaging binabaha.
0: Ah, parang yung pelikula ni ano, Kevin Reynolds, tama ba 'yun? na magpapasama-sama na Waterworld.
3: Waterworld.
2: 'Yun.
0: Diba? Sino nga yung bida doon? Si Kevin Costner. Di ba? Hindi mo kilala si Kevin Costner.
2: Pero napanood naman
0: si Bodyguard. Hindi nyo kayo, hindi nyo alam yan. I feel so old and lost. Si Kevin Costa, Waterworld, panoorin niyo yung movie na yun, na sobrang dahil sa, actually, matagal na pelikula yun, back in the 90s, Waterworld, na dahil sa init ng panahon na tunaw ang mga glaciers at naging puro tubig na. Wala nang land. Puro naging tubig na. At dahil doon nakapag-adapt ang mga tao, na katulad ng iniisip ninyo sa inyong exhibit na ito na bahala na. Okay, very good. Saan, sino ang kinakausap ninyo sa exhibit na ito? Pamahalaan ba? Ang taong bayan ba? Sino? Para kanino ito?
3: Yung exhibit po is open siya for the public.
0: Of course.
3: And, as much as possible, sinishare namin siya sa kung sino po yung makita kahit pamahalaan or mga tao. Kasi gusto namin bigyan sila ng peak. Parang nag-create kami ng world na parang window. Na parang pag nakita ng tao, may isip nila na gusto namin mag-generate ng thoughts na kung ano yung maiisip nila. Parang open kami sa mga bagay kung ano yung pag tinignan nila yung exhibit namin is kung ano yung maiisip nila or ano yung
0: ano yung gusto niyong maisip nila?
3: It's parang yung world natin, ano, parang ano siya, bukod sa pinapakita yung realities, parang gusto namin i-show na parang ito yung life natin, medyo
2: to reflect on. Especially actually to shorten yung answer, which is para ito sa mga taong lumusong na sa baha at nakaka-experience nito at yung mga ibang nakakatingin lang ng mga lumulusong sa baha.
0: Yun, oo. And probably ma-move sila na gumawa ng tama. Anything about sa pagtatapo ng basura, anything about maling pamamalakad o pamamaraan, parang political na, in short.
2: Yeah.
0: Meron din ba kayong gano'n na approach?
2: Yes, of course. Kasama
0: yun.
2: I think yun yung mismong root, yung concept nung bahala na.
0: Correct.
2: Yeah.
0: And you have, what do you have there, a catalog?
2: Ano yung actual na nag-start off ako sa thesis ko na pop-up books muna.
0: So, thesis pa rin!
2: So,
0: katulad lang din ni Anna, no?
2: Yeah.
0: Na nag-umpisa ang konsepto sa thesis.
2: Yeah.
0: Bakit nyo naman napili? Okay. Ano ba ang objective ng thesis?
2: yung culmination of what I learned sa university.
0: Ah,
2: I think yun yung for me. And then dun nga sa thesis ko, which is a pop-up book, dun ako natutong mag-manipulate ng paper.
0: Wow.
2: So hindi ako na nag-stop from illustration.
0: Can we see?
2: Ay, okay. So I think I'll choose a page. So ito tungkol siya sa isang dog.
0: Oh,
2: and then
0: cute! Oo, oh, yan yung pop-up book. Yung
2: yan,
0: ano,
2: yung pop-up book ko nung
0: nag-umpisa yan sa ano eh. Wala pa yan book nung araw sa greeting card. Diba? Yeah. Pagka may greeting cards, well, kung bumibili pa ng greeting cards, pagka binuksan mo, merong 3D.
2: Yeah, may nag-move.
0: Saan mo natutunan yan, yeah, April?
2: Sa elective namin nung second
0: may
2: year.
0: May elective kayo?
2: Although part siya ng publication materials na class namin under Sir Romel.
0: Ah, okay.
2: And then, fun fact na additional lang. Actually, sige. Tita Winnie, nag-start yung paper mechanisms like way, way back even before greeting cards.
0: Oh, oh.
2: So, nag-start siya actually yung sa astronomical na mga historical books. So, yung mga volvels na umiikot.
0: Yes,
2: so, yun
0: yes,
2: yung
0: yes,
2: reading na parang considered as computers. Very long talk, pero for me, paper mechanism siya. So, something that moves.
0: Paper mechanism, something that moves.
2: Yeah.
0: And 3D siya eh.
2: Yeah.
0: Diba? Na, yeah. Wala pang computer nung, wala pang 3D yung sa screen na nangyayari. Eh, ikaw naman, Baste, saan mo naman natutunan yung talent mo?
3: Yung
0: thesis din!
3: Actually, nag-start siya mga 10 years ago na.
0: 10 years ago?
3: Matagal ko na po siya ginagawa nung 13 years old pa ako.
0: Wow.
3: So,
0: ako, di ba nagalit ang mga magulang mo? Puro kabasura sa kwarto mo.
3: Since yung, kasi po 13 years old, bata pa, so mahilig din sa laruan.
0: Uh-oh.
3: So, ayun po yung naging laruan ko. Kumbaga,
0: really?
3: Kadalasan po kasi ibang mga laruan medyo pricey or hindi siya medyo...
0: Oo nga, mahal nga, yun na yung mga dinuduktong-duktong.
3: So, inspired na rin po sa pagbabasa ko ng comics and pag panonood ng movies. Doon ko po nag-start na gawin na mag-create ng mga cardboard art.
0: Okay.
3: Mga cardboard characters. So, ayun po yung pinaka-
0: ginawa mong career from 13 years old hanggang ngayon. Patingin nga, Ben, could you give me, let me have one. Excuse me lang, Anha. Ayan. Gusto ko lang makita yung... Ay, oo nga. Paano mo pinatigas ang mga cardboard na ito?
3: Yung ginagamit ko pong adhesive is super glue. And
0: okay.
3: Ilalagyan ko po siya ng coating na...
0: Na?
3: Parang
0: barnis,
3: white
0: parang
3: glue, parang ganun. Parang white glue po, tapos nakakailang layer din.
0: Wow, ilang, halimbawa itong character na ito, gano'ng katagal bago mo mabuo?
3: Yung ganyan po, before nung 13 ako, siguro mga 2 to 3 days, pero ngayon nasa 3 to 4 hours na lang.
0: Grabe, kasi na, meron ka bang mas maliit pa na mga ginagamit na, yung materials nito?
3: Yung ginagamit ko pong materials is mga pizza boxes. So, nakadepende rin
0: ako. So, gugupit-gupitin mo ng maliliit?
3: Mas maliliit pa.
0: Toy! So, yeah. Engineering graduate ka ba ko?
3: Industrial design po.
0: Industrial design? Kaya naman pala. Saan nagagaling ang mga design? Ang weird ah, merong taong ibon na wala namang pakpak. May beak. Parang penguin. Tapos ito, okay. Saan nagagaling ang tsura?
3: Yung mga design po is inspired from mga napapanood ko or yung iba sa mga
0: really?
3: Comics. Pero mostly pag nilabas ko na yung output, original ano na po siya. Original design.
0: Oo naman, pinapatent mo ba itong mga creations mo?
3: Po, hindi pa.
0: Huh?
3: So dapat.
0: Dapat baka mamay may gumamit niyan. Yes, makaisip gumawa ng animation.
3: Yes,
0: gamit ang mga figures mo. Okay, itong ating trade fair ay sa pangunguna din naman ng Department of Trade and Industry, no, o DTI. Paano ito nakatulong sa inyo, April and Baste? Kasi ito arts, first time ko na nakarinig na may tulong ang DTI sa inyo.
3: Hindi pa po kami ng DTI.
2: Hindi kami associated.
0: With. Okay. So, bakit? Ano ba itong ating trade fair?
3: So, sa amin pa siguro yung paggawa namin ng art, ina-explore pa namin bago kami pumasok sa ganyang topic. So, katulad sa art, medyo kapag nag-exhibit kami, medyo gumagawa kami ng installation na malalaki. And kung ipapasok namin sa DTI, which is parang pwedeng pagkakitaan or pwedeng i-mass produce siguro, okay, i-explore pa namin yung ganong side. So, pwede pang ma-explore. Katulad okay nung sa akin, actually, yung paggawa ko ng toy, hindi lang siya focus for exhibit. Pinapag-bridge ko rin yung dalawang world ng art toys and yung scene ng mga art, in, mga art sculpture. So,
0: exhibit ang yes sa inyo.
2: Yes.
0: Ayun. Pasensya na kayo, yes, ha. Naiduktok ko kayo kay Ana. Pasensya na. Akala ko one and the same tawag dito, event. Mm. So, saan makikita ang inyong exhibit?
2: So, actually, it's open for remounting. Pero, nung June and July, nasa VMIM Gallery sa UP Shopping Center.
0: Okay.
2: Pero, actually, if ever, if there's someone na who would
0: saan,
2: support
0: saan,
2: them.
0: Sa baba?
2: Sa third floor.
0: Sa third siya floor?
2: Uh-huh.
0: VMIM?
2: Yeah, VMIM.
0: VMIM?
2: VMIM Gallery.
0: VMIM Gallery.
2: Yeah.
0: Pero ngayon, wala na yun noon. Ngayon.
2: Yeah.
0: Okay.
2: Tapos na yung exhibit. But we're planning to remount
0: okay
2: yung work and maybe open to collaborations din to expand yung bahala na exhibit. Like yung support sa materials, yung platform for it. Especially mahalagang pag-usapan din talaga yung baha. Even kahit hindi na bumabaha.
0: But you need to create more of yes your artworks.
2: Yes, ma'am. Uh-huh.
3: Ayun po yung balak namin. So, nung kinreate po namin yung exhibit, balak pa namin talagang dagdagan pa.
2: Yeah.
3: Para gusto namin i-show yung mga iba pang life nung mga
0: of course
3: tao sa...
0: Last na lang.
2: Yes.
0: Nung nag-exhibit kayo ng June and July, anong nakuha niyong reaction from spectators?
2: I think napaisip talaga sila dun sa baha. Tapos nakita nila yung familiarity sa totoong nangyayari.
0: Really?
2: Yes. May nga nakausap din kami
0: really
2: na...
0: Anong comments ang narinig niyo?
2: Yes,
3: basta. So, meron pa dun kaming nasabi sa amin na pwede daw gawing parang comics or pwedeng lagyan ng story.
0: Yun nga yung sinasabi ko sa iyo, yung animation di ba?
2: Yeah, na i-adapt yung story
0: right,
2: ng space.
0: Right, right.
3: Yes,
0: baka manalo ka pa ng Oscar, basta. Kaya lang medyo malaking yeah production yun,
2: yeah,
0: di ba?
3: Open naman po kami sa ganun if ever.
0: I'd like yeah that.
2: I-adapt.
0: O tsaka na kung namamayagpag ang mga Pilipino ngayon yes sa artistry.
2: Yes.
0: Sa iba't ibang larangan, di ba? Si Lea Salonga magkakaroon mm-hmm ng Walk of Fame sa California,
2: oh,
0: sa Hollywood. Oh, eh, why not, Coconut?
2: Yeah.
0: I would love to see that.
2: Okay.
0: Sa pagka nakita ko tong mga ganitong klase ng characters, ay kilala ko may gawa niyan. Si Baste. At kapag nakakita ako ng mga paper mache na ganyan,
2: yeah,
0: at saka mga pop-up water...
2: Yeah.
0: Paper mechanics,
2: yeah,
0: tama ba?
2: Yes, ma'am.
0: Si April yan.
2: Yeah.
0: Thank you, guys.
2: Oh,
0: maraming salamat. So, looking forward, wala pa ba kayong dates when the remounting will start?
2: Discussing pa kami, ma'am.
0: Discussing
2: yeah
0: pa. Sige, patawag nyo lang kay Fred para i-announce
2: yes,
0: natin
2: of course
0: kung kailan ng remounting and maybe you can bring more of your
2: yes
0: creations, bigger
2: okay
0: ones. Thank you so much.
2: Thank you, ma'am.
0: Ayan, sila April Kapalungan at saka si Sebastian Cacho. Sila po ang isa nagbuklod-buklod para makagawa ng ganitong klase ng art exhibit na may kurot sa ating puso dahil sa nararanasan natin siya baha. May ganun.
2: Yeah.
0: May galit. Thank
2: yeah
0: you, thank you, guys. At, naku, nagkamali naman ako dito kay Ann. Si Ann ang may exhibit kasama sa exhibit na sariling atin. Tama? Hindi
1: actually,
0: rin?
1: Wala rin po kami hindi this year. Before pa
0: nilaloko
1: po.
0: Nilaloko niyo ako. Oh, okay. Sige. So, saan tawag dito? This is just a awareness na merong ganitong klase ng mm-hmm produkto na mm-hmm katulad na binanggit natin kanina
2: mm-hmm
0: na hindi lang negosyo kundi mm-hmm advokasiya. Tama?
1: Yes. And more than yun nga cleaning the environment and providing livelihood, gaya nila, kami rin ni advocacy na one is yung colonial mentality natin sa Philippines. So, gusto namin na mas maraming mag-suporta sa gawang Pinoy.
0: Mm.
1: Oo. Tapos, bukod doon, kaya yung mga iba may mga prints ng mga
0: Philippine... mga tourist attraction.
1: Yes. and mga iba-iba pa, like ito mga endangered Philippine animals naman finiture namin. So
0: awareness,
1: awareness rin kami sa kultura ng Pilipino.
0: Ang gagaling naman itong mga so millennials na ito. Ay awareness sa same batches naman kayo. Okay. Very good. Hindi ito naman ay sa environment. Actually pare-parehas naman kayong environment, eh, 'di ba?
1: Yes, yes.
0: Kaya lang ikaw ang nag-focus ka sa mga tourist attraction and
1: mga iba-ibang Filipino culture.
0: Yun,
1: so,
0: pinifeature
1: namin sa as design. So, very minsan good. About Ibong Alcadarna, Maria Makiling.
0: Mm-mm.
1: So, may mga collections kami.
0: Yung mga communities, katulad ng ng question ko kanina kay April, na pinupuntahan ninyo, na kinukuhanan ninyo ng mga water lily, anong reaction nila sa ginagawa niya?
1: Actually, mas mahirap po para sa kanila kasi medyo mabusisi gawin siya. Pero, natutuwa naman sila na nagiging ganito po yung produkto. Kasi
0: hindi ba kayo nahihirapan
1: sa mga baskets?
0: Diba, you know? Oo. Pero hindi kayo nahihirapan mag-reach out sa kanila na ito ang nilatag nyo yung mga plano nyo.
1: Kailangan namin ng partnership usually ng DTI para sa livelihood training kasi hindi pa po sila sanay. So, pati sa funding po.
0: So, tinulungan kayo ng DTI on
1: opo,
0: this?
1: Opo. Tinutulungan kami sa livelihood training po ng DTI rin, lalo na nung nagsimula kami. Tapos ngayon, ito po yung anak ko, tinuturuan ko na rin siya paano mag-alaga ng environment natin na huwag basta-basta saan-saan nagkakalat.
0: Practice what you preach.
1: Anong masasabi mo, David?
0: Hi, David. How
1: tungkol sa pag-aalaga
0: ng kalikasan.
4: Dapat hindi mag-throw ng trash everywhere.
0: Oh, saan nagto-throw ng trash?
4: Sa road, dapat hindi.
0: Dapat hindi sa road. So kung hindi sa road, saan nagto-throw?
4: Sa trash bin.
0: Sa trash bin. Paano kung walang trash bin? Anong gagawin mo pag meron kang basura?
4: Hindi. Hanap ka na lang ng garbage. Sa garbage truck mo na lang.
0: Oh, sa garbage truck. Ikaw walang garbage truck.
4: Ay, meron talaga.
0: Meron tayo nun lang. Okay. O kung wala rin, minsan, hindi natin mahanap yung garbage truck at saka garbage bin, ibubulsa mo na lang muna. Tapos pag nakahanap ka, ikikip mo muna, be. Tapos pag nakahanap ka na ng garbage bin, tsaka mo tatapon. Ganon na. Parang hindi niya ka naintindihan. Okay, thank you so much, guys. Thank you, Anne. Maraming salamat. Maganda ho na nalalaman natin na may mga ganitong tao, ganitong samahan, kumpanya, ano man ang tawag sa kanila, na may anong tawag?

0: ang presyo, laging pamurahan ng presyo. So, laging China made ang nananalong corporate giveaways most of the time. So, isa sa advocacy namin is, kumbaga, to do away with this bureaucracy and yeah. add Filipino-made, eco-friendly, yeah. and socially mindful gifts sa criteria ng ating corporate gifting. At ito po, ito na po yung mga solusyon dito. Yung hinahandle namin end-to-end when it comes to corporate gifting, from product, manufacturing, personalization, packaging, at even last mile delivery.
1: Very good.
0: So, sa ating mga produkto, gumagawa kami ng iba-iba, from bags, wallets, office accessories, and even home and living
1: okay.
0: for display. Tapos sa personalization natin, pwede yung logo, pangalan, and even artwork.
1: So, the whole, package.
0: Yes.
1: Yeah.
0: And then, packaging. And then, yung last mile delivery namin, we do last mile delivery nationwide and worldwide. So, hindi na kailangan worldwide? Yung kumpanya ang mag-distribute sa lahat ng pagbibigyan nila. Pwedeng kami na rin bahala.
1: Ay, ba no? talaga ba? Ah? May after sales service yes. ba? Thank you so
0: thank
1: much,
0: you
1: Anne. Siya po ang co-founder and CEO ng Jacinto and Lirio. And David, thank you so much for coming with your mommy. Thank you.
2: So, those are our project.
1: That's right. Galing naman. And April, baste, maraming salamat. Anything you want to, plug?
3: Ngayon po, meron kaming incoming sana na mga projects. Ang gusto namin, i-showcase din na magkakaroon kami sa mga workshops. And ayun yung kadalasan namin na ginagawa is yung nagtuturo kami sa mga public na
1: may workshops.
4: Yeah, may workshops kami
1: saan
4: na collaborations.
1: Saan makikita yung detalye ng mga workshops?
4: Sa Instagram ni Baste.
1: Sa Instagram ni Baste.
4: Which is?
1: Baste, at anong Instagram?
3: Baste Cacho.
1: Baste Cacho na lang. Yeah. Thank you. April.
4: And then yung sa akin, ma'am, is at aprl.see, so april.se.
1: Ayan. Thank you so much. Look them up in Instagram para naman magkaroon tayo ng ibang klase ng talent if you are interested. Thank you, guys. Samantala, at this point, iyan muna natin ang balita. MMDA General Manager Nicolas Torre III naniniwalang kailangan ng pag-aralan muli ang Clean Air Act kasunod ng problema sa basura sa bansa. Balitang kumpirmado, sigurado ihatid po sa atin ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Yes, Kelly.
5: Tita Winnie, naniniwala si MMDA General Manager Nicolas Torre III na kinakailangan ng i-revisit ang Clean Air Act kung saan ipinagbabawal ang malakihang pagsusunog ng mga basura na posibleng makalason at nagdudulot din ng maduming uso. Ayon kay Torre, pag-usbong ng makabagong teknolohiya, oras na para pag-aralan muli ang batas para masigurong angkop ito sa pangangailangan ng mamamayan. Hinimok din ni Torre ang mamamayan na suportahan ang gobyerno, huwag nang dumagdag sa problema at sumunod sa batas at regulasyon, gaya na lang sa usapin sa segregation ng basura.
6: Ayun, no? 25 years ago, tama yan. May reason kung ba't ayaw natin nasunog dahil pinapatay, kaya nga pangalan, clean air. Air is a very important part ng ating environment, so pinoteksyon na natin. Pero with the advent of new technology, it's time now to revisit the law. Ano naman ang parte ng tao? Eh, unang-una, ang manufacturer ng basura ay ang tao. So, sana naman, ang obligasyon naman ng tao, eh, huwag namang dagdagan pa ang stress. Ang design capacity, kasi lahat naman ng sistema may design capacity.
5: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZNN.
1: Salamat sa iyo, Kelly Cordero!
7: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZNN, Radyo Patrol sa Estrella!
8: Inspirasyong pabao ni Tita Winnie! Winspiration.
1: Para sa ating Winspiration sa araw na ito, ihatid po sa atin ni Father Aris Raimundo Olan mula po sa Roman Catholic Diocese of Calapan, Priest Administrator of Holy Rosary Mission Area. Father Aris!
9: Magandang umaga po mga kapamilya at kaserbisyo. Ako po si Reverend Father Aris Raimundo G. Olan mula sa Dioceses ng Calapan at kasalukuyang Priest Administrator ng Holy Rosary Mission Area at Content Creator ng Facebook page Palamanang Buhay by Father Aris Olan. At ito na po ang ating Winspiration. Lagi po natin pakatatandaan na ang ating magaganda at

0: mabubuting sinasabi ay nababaliwala kung hindi natin ito nagagawa. Kaya nga, napaganda po ng paalala sa atin ngayon ng ating Panginoong Jesucristo na mababasa natin sa ating Ebanghelyo mula kay San Mateo chapter 23 verses 1 to 3. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Mahilig ka lamang bang mangako pero lagi namang napapako? O di kaya naman magpaasa ng ating kapwa? Kaya naman, kung tayo ay mahilig mangaral, mahilig magsabi ng mabubuting bagay, tayo sana ang number one na nagsasabuhay nito. Kaya nga upang tayo ay maging tagapagsabuhay ng mabubuti at magagandang bagay na itinuturo sa atin ng Diyos, hayaan po ninyo na iwanan ko kayo ng tatlong mahalagang bagay. Una, tayo pong lahat ay inaanyayahan na magpakatotoo. Hindi lang sana ang ating kalakasan ang niyayakap at tinatanggap natin, kundi iyakapin at tanggapin din natin ang ating kahinaan, karupukan at kahit ang mga nagawa nating kasalanan. Dahil dito, dadalhin tayo sa tunay na pagbabago at pagpapanibago. At kapag tayo nagpapakatotoo, dadalhin tayo nito sa ikalawang puntos ko. At yun ay maging bukas upang matuto. Hayaan natin na araw-araw, turuan tayo ni Kristo kung paano magmahal ng tunay, kung paano magpakababa, umunawa sa kapwa, at higit sa lahat, kung paano ang magpatawad at magmalasakit. Maraming itinuturo sa atin si Jesus na magagandang bagay, kaya hindi natin ito mauunawaan kung saradong ating puso upang tayo ay matuto sa Kanya. At ang ikatlo, inaanyayahan tayong magpatotoo sa kabutihan, kabanalan at pag-ibig ni Kristo. At kapag nangyari ito, tiyak, mamumuhay tayo ng mapayapa, maginhawa at tunay na masaya. Kaya naman, wag lang sana tayong pakitang tao. Maging mabuting halimbawa sana tayo sa bawat isa. Muli, ako po si Reverend Father Aris Raimundo G. Olan at ito ang Winspiration. God bless you po and keep safe.
1: Thank you, Father Aris Raimundo Olan, para sa ating Winspiration. Thank you! Pansit for me. Sana po'y naging kalugod-lugod ang pagsama ninyo sa amin ngayong Saturday morning. Standby lamang po dahil na susunod na si Alvin El Chico para sa kanyang Wise Consumer. Ako naman po ang inyong Tita Winnie Cordero. Lagi nagpapaalalang tamang diskarte lang ang kailangan para win today and every day. Smile! God loves you!

0: DMM número 1 sa aksyon. DCMM balita ngayon.
1: Pinigpita ng seguridad sa Calasau, Pangasinan matapos nakawan ng bahay ng residenteng lumikas dahil sa habagat. Sinabi sa DZMM ni Christine Soriano, spokesperson ng MDRRMO Calasau, nang ikot na ang mga pulis para matiyak na walang makakasalising magnanakaw. Higit 100 pamilya pa ang nananatili sa sports complex sa Calasau matapos bahain dahil sa ulang dala ng habagat.
2: Po tayo nakakuha ng update. Bagamat na-inform na din po natin ang ating mga partners sa ating kapulisan at yan nga po, pinaiting po ang seguridad, lalong-lalo na po doon sa mga flood-prone barangays.
1: Iginiit ng pamahalaang barangay ng San Miguel sa Kalumpit, Bulacan na hindi na sapat ang tulong ng lokal na pamahalaan at non-government organization sa mga residente sa harap ng nagpapatuloy na pagbaha sa lugar. Sinabi sa DZMM ng punong barangay na si Arthur Binuya na patuloy na tumataas ang baha na galing pang Nueva Ecija at sumaway pa ang high tide. Sa ngayon, 23 pamilya o 73 individual ang hindi pa nakakauwi mula sa evacuation center. Giit ni Binuya, mas maiging isagawa ang dredging sa Pampanga River at iba pang ilog para hindi na umapaw at dumaloy ang tubig sa mabababang lugar.
3: Malaking kakulangan po. Ano po talaga kung ano lang po yung dumating. Pagpipisan po natin, yung iba po nangihingi sa ilang may kakayanan. Hindi po sapat ang dumarating dahil nga po sa dami ng presidente, national government na po talaga makakatugon dito sa problema namin ito.
1: At yan ang mga balita. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
0: DZMM Balita Ngayon. Sa hirap ng panahon ngayon, kailangan wise tayo lagi. Sa Palengke Mano Supermarket, sa Talipapaman o Department Store, online o produkto man o serbisyo. Alamin ang karapatan mo kasama ang kampyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Sabay-sabay tayong maging Wise Consumer! Wise Consumer!

0: So magandang mapagbalay Sabado, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa Wise Consumer. Ang inyong Wise Consumer, si Alvin Olchico po. Lahat tayo dapat maging Wise Consumer. And today, pag-usapan po natin pang ilang part na ba natin ng electric vehicle. Parang pangatlo na po, no? Every opportunity I get, pag meron pong pagkakataon, singit natin. Kasi ini-encourage po natin ang lahat na mga kababayan po natin. Kung may means, kung kaya po ng budget, pag-aralan po ninyo. Baka pwede nang lumipat sa electric vehicle. Yan man ay motor o apat ang gulong, ha? In the meantime, ito muna.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Ito po hindi na pinuproblema ng lahat ng mga nagda-drive ng electric vehicle. Kami po ang namumroblema nito. Oil price hike na naman sa ikalawang sunod na linggo. Diesel po ang estimate natin na oil price hike ay 2 hanggang 3 piso kada litro. Ang gasolina po, piso hanggang 2 piso. At ang kerosene ganun din, 1 to 2 pesos kada litro. Oy Fred, nasaan yung ano mo? Nasaan yung graphics mo? Nawala? Wala tayong pag-graphics. Oh, finoward ko pa ng maaga sa inyo. Ulitin natin ha. Yung diesel po, 2 piso. Hanggang 3 piso kada litro ang magiging increase. Ang gasolina naman at kerosene, 1 to 2 pesos kada litro. Ang dahilan po, syempre intention pa rin sa Middle East. Lalo pangapot ang US, si US President Donald Trump ay nagbanta ng pinakamatinding economic sanction sa Iran at yung mga kaaliadong bansa niya dahil ayaw pong mag-commit ng Iran kaugnay naman sa gustong nuclear program ng Estados Unidos. Kaya wala pong ano eh, walang resolution. Sa totoo lang, yung sitwasyon sa Middle East at habang wala pong resolusyon, ay naku po, talagang tataas ang presyo ng produktong petrolyo at in effect, kaming mga motorista, tayo mga motorista, ay linggo-linggo pong mamumroblem. Ayun, lumabas din. Diesel po, 2 to 3 pesos kada litro. Gasolina, piso hanggang 2 piso at kerosene, 1 to 2 pesos kada litro. Kaya magkarga na kayo habang may time. Huwag nyo antayin yung Lunes. Kasi magdadahilan na naman po yung mga kumpanya ng langis na wala silang supply. O naubusan po sila. Mas maigi, mas siguro Monday morning at the latest, ha?
1: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Tuloy na po natin yung ating discussion. If you have questions, naku, curious kayo. Paano bang magmay-ari ng electric vehicle sa Pilipinas? Mahal ba yan? Anything that you want to ask our guests, itanong nyo na po as early as now. Kasama po natin ang pinaka-point person po ng Department of Energy when it comes to electric vehicle. Nuclear energy, pagtitipid, lahat po nasa kanya na ata. Si Director Patrick Aquino, Director for Energy Utilization Management Bureau ng Department of Energy. Patrick, magandang umaga sa iyo.
2: Magandang umaga, Alvin, sa mga nanonood at nakikinig ng Wise Consumer.
0: Kung may tanong po kayo about nuclear, about energy efficiency, siya din po yun. Ano po? Pero for today's episode, focus po tayo sa electric vehicle. Pero kung meron kayo isisingit na tanong, you'd be happy to answer it, okay? Kasama din po natin ang isang e-vehicle owner, full electric vehicle po, ang pagmamayari ni Sir Jimbo Roque. Nag-guess ko na po ito, na-interview ko na rin for my story sa TV Patrol. Hi Jimbo, magandang umaga sa iyo and welcome sa show namin.
3: Magandang umaga sa iyo, Alvin, at sa mga tagapakinig mo.
0: At tagapanood. Kasi naka-live ka rin sa teleradyo, may TV din.
3: Oh. Yes. Thank you for inviting me.
0: Okay, journalist din po siya kasi meron palang, ano yung kinikwento mo sa akin? May publication din kayo or may, is that an online thing?
3: It's an online thing, okay. Alvin. We share, you know, what's happening in the EV, EV scape, no?
0: Ano pangalan ng ano ninyo? Site?
3: Philippine EV Community.
0: Ayun. The Philippine EV Community. Mabuhay po kayo, ha. Kung nakamonitor man po kayo. If you have some concerns or questions, ipadaan nyo lang po sa ating 2366. Babasahin po natin later. Ngayon, kung si Jimbo po ay 4 na gulong ang sasakyan, how many electric vehicles do you have now?
3: I have 2 po.
0: 2 na?
3: Yes. Ah,
0: okay, parang brand.
3: Different po.
0: Ano yung latest mo yung na-feature sa atin, ano?
3: Yes. Is it Jayco?
0: And then the other one?
3: It's Wuling.
0: Wuling.
3: Yeah, Bingo. Oh. Yeah.
0: Chinese brand.
3: They're both.
0: They're both Chinese brands. Okay. Yung si Jimbo po ay 4 na gulong. Ito namang si Eric naman, motorsiklo. Electric motorcycle. Magandang umaga sa iyo, Eric Gabon.
4: Yes, Sir Alvin. Good morning po.
0: Ilang buwan ka nang o ilang taong ka nang gumagamit ng electric motorcycle?
4: 3 years na, sir.
0: Mamababa na.
4: Yung electric motorcycle ko. Oh. Yung isa is non-registrable kasi.
0: Oo. Oh.
4: That's why nag-switch ako doon sa electric na nare-rehistro. So, yung nare-rehistro ko pong electric motorcycle is more than a year na rin.
0: Okay. Yun yung nagagamit sa expressway?
4: Ah, hindi pa.
0: Ah, hindi pa rin. Oh, hindi
4: pero
0: pa rin.
4: Pwede siya sa National Roads.
0: Sa National Roads. Yes. Pero eh, kasi taga Bulacan kay Kamo, naisip ko lang. So, kung dadaan ka ng NLEX, hindi pwede doon.
4: Hindi pa, sir.
0: So, saka dumana sa MacArthur na?
4: Hindi to, dito, sir, sa may Commonwealth.
0: Ah, okay. Sige po. Ah, so, mamaya tatanungin natin sila sa experience po nila sa pagmamayari ng electric vehicle. But let's do the, let's see the latest figures first. Ano po? Kasi pataas ng pataas po at ang tindi po ng spike ng bentahan ng pagmamayari po ng electric vehicle. And Patrick is going to tell us something about it. Go ahead, Director.
2: Yeah. Thank you, Alvin. Actually, dun sa bentahan natin ng electric vehicles, parati nating sinasabi, mahigit 60,906 na yung nakarehistro sa LTO, yung kagaya ng mga motorsiklo na sinasabi nating electric. Ngayon naman, pag pinag-uusapan natin yung benta, eh natapos tayo nung end of July, lagpas 31,381 na yung nabebenta.
0: Good.
2: So yung mga nag-aagam-agam pa nating mga kababayan, wala silang mapili halimbawa na electric vehicle, nung 2023, 285 lang ang choices natin eh. Ngayon natapos nung end of July, 681 na.
0: Ang dami pa lang choice.
2: Madami na talagang choice. Oh. At para lang maliwanag sa ating mga kababayan, 565 doon battery electric vehicles.
0: Yung kagaya nung yung full kagaya nung Jayco. Okay.
2: Tapos madami na rin tayong options yung mga plug-in hybrids. 158 na yon ngayon.
0: Dami.
2: So pag tumingin ka, makakakuha ka na rin noon kung best of both worlds sabi nung iba.
0: Yeah.
2: And then kahit yung ating mga hybrids, 155 na.
0: Oh.
2: Tapos pagdating naman doon sa mga lokasyon ng mga charging points natin, 300 lang siya, 360 siya nung 2023.
0: Okay.
2: Ngayon, 1,844 na.
0: Ayun.
2: So, yung mga merong range anxiety, ngayon, pagka pumunta ka ngayon sa mga establishmento natin, meron ka ng macha-charge yan. At kagaya nga nung nabanggit ni Secretary Sharon, nung naipagpulong siya sa mga sektor nitong Biyernes, kahit holiday, nag-meeting si Secretary dahil nga gusto niyang padamihin itong mga electric vehicles, ilalabas na rin namin yung mandato. Nag-public consultation kami dun sa ating electric vehicle charging station mandated installation. Asahan ng ating mga kababayan na ilalabas namin yun bago matapos itong buwan at imamandato na. So anong aasahan natin? Dadami na yung mga charging points sa iba't ibang lugar, mapapubliko o mapapribadong mga establishmento. So yun yung aasahan natin sa mga susunod na araw.
0: Imamandato kanino? Sino yung inutusan nung ilalabas din yung kalatas?
2: Yung sa ilalabas natin, kung titignan natin yung EVDA, yung Electric Vehicle Industry Development Act, nakalagay kasi doon, public and private buildings. Okay. So ang nangangahulugan nun, kapag pumupunta tayo sa malls, ngayon yung ibang mga malls, wala pang mandato, nagkusa na sila. Yung isa nating largest retailer, 2 to 4 charging points na. Pero pag tinignan natin yung EVDA, ang kailangan nila talagang gawin, i-specific percentage eh. 5-10% dapat ng mga parking slots nila
0: may charging
2: supposed to be.
0: Oh, under the law yan, ha?
2: Under the law yan. Hindi lang natin nilalabas nga dahil madami tayong mga technical na consideration, Alvin. Halimbawa nga, yung mga sa condominium, kagaya nung binabanggit ni Secretary Sharon, di ba, na parating nahihirapan siya dahil pag luma, halimbawa yung building, may consideration tayo. So, laman nung aming ilalabas na circular, paano yung mga ganong pagkakataon na luma yung building? Paano magkakaroon ng access sa charging yung ating mga kababayan kasama yun doon sa ilalabas namin ngayong buwan.
0: Yung condo namin, walang charging station. Di ba sinabi ko sa iyo yun?
2: So, eventually
0: mapipuwersa po sila.
2: Required talaga kasi, Alvin. So, ang minamanage lang natin, sinasabi natin sa ating mga kababayan, dapat pagpasok ng mga electric vehicle, pag gusto ng ating mga kababayan, sa ilalim ng batas, dapat may opportunities lang makapaglagay ng charging.
0: Sa buong bansa po itong pinag-usapan natin, hindi lang sa Metro Manila, kasi may mga condos na rin sa key cities, urban cities, di ba?
2: Tama yun. Kaya nga kami, tinitigran na rin namin pag naglalabas kami ng mga direktiba, kung nasaan yung mga sasakyan or saan pumupunta yung mga sasakyan, dapat magkaroon ng charging station. So ang implementasyon natin, halimbawa dito sa Metro Manila or sa NCR, Mega Manila, syempre mas madami dapat ang charging station na ilalagay natin. Pero hindi rin natin kakalimutan yung mga destination points, yung mga nagsasabi, ay hindi ako makakarating ng Baguio.
0: Hindi ako aabot.
2: Ngayon madami na, may balita tayo doon, madami ng mga charging stations papunta ng Baguio along NLEX, SCTEX, at maging sa Baguio City itself.
0: In between ano po, what do you say to that, Jim? Okay ba yung ginagawa ng gobyerno, ng Department of Energy to resolve yung anxiety issues ng mga EV owners?
3: Alvin, actually, you know, share ko lang. Sa EV community, kung sino pa yung mga malilitang battery, sila pa yung matatapang eh. So, I don't think there's a range of anxiety, no? Walang ganun eh, sa community namin, no? Kasi if you look, no, like VF3s, they can reach Baguio.
0: What is a VF3?
3: This is the VinFast, yung popular na...
0: Ah, VinFast! Yeah. Ooh! Ay, yung mga taxi? Yung ba yun? May mga taxi yung VinFast ako nakikita eh. Iba yun. Pero VinFast din yun, yung taxi na yun.
3: Yeah, the green GSM. Yeah.
0: Okay, okay.
3: So, hindi siya excuse eh, yung range anxiety, no? Kaya. Oh. Ipaplano mo, syempre. Right now, marami ng ano, Evro nagbukas sa New Mexico, Pampanga. So, nasa gitna na siya eh, no? So, tapos sa Baguio, ang dami. Meron sa Camp Johnny, sa Manor. So, wala excuse na...
0: Wala ka ng dahilan para matakot o mga mano po. But how is your experience with your new electric vehicle? Sulit ba sa ginastos mo? How much did you buy it for?
3: About 1.8 eh.
0: 1.8 million. Pero sa totoo lang, mamaya tanongin natin si Patrick, merong mas mababa doon. You don't need to spend 1.8 million kung hindi kaya ng budget mo.
3: Yeah.
0: May options ka na lower na electric vehicle, right?
3: Exactly. Kaya nga, when I started to purchase an EV, no, I had to convince my wife. Sabi ko, kuha tayo ng EV kasi mahal na yung diesel, ganyan. So, it took time, no, to convince her. So, I started with a small one, a hatchback.
0: Ayun yung huling?
3: Yes. Back in 2023, wala pa masyadong choices eh. Mahal pa talaga. So, I paid for, siguro, if I consider the tech and the battery size, no, siguro, mas napamahal ako siguro ng mga 100 to 200K. Yeah. Pero, in that period na nagamit ko siya, I experienced a lot of savings then. And I tested the range. Pag highway, I can reach the range that it you know, stated, no, mga 300 plus.
0: So 300 plus on a full charge.
3: Yes. Okay. So, pag highway.
0: Okay.
3: Iba kong usapan pag nasa traffic tayo, syempre.
0: Kasi kumakain
3: sa
0: aircon. Yeah.
3: Tapos stop and go. So,
0: pag sinuman total, satisfied ka?
3: Very.
0: No, wala kang panghihinayang na lumipat ka sa electric vehicle.
3: Yes, walang panghinayang. Kasi, isipin mo ah, magbabayad ka ng diesel, tapos matatraffic ka naman sa city. So, parang nagbaburn ka lang ng money, di ba?
0: Parang nagpaparinig ka. Eric, what about you? Ito, motorsiklo po ito. Ano po, ang dami sa ating mga kababayan ang nakakayanan. Motorsiklo.
4: Yes, sir.
0: Kasi medyo mahal pa yung apat na gulong, ano? Okay naman? Sulit naman?
4: Super sulit, sir. Lalo na nung binili ko yung akin. Around 87,000 lang siya. Pero, since nagtaas yung gas, medyo naapektuhan din yung presyo ng EVs. Pero so far agree ako sa sinabi ni Sir kanina na yung range anxiety nandyan yan kapag galing ka sa Degas eh. So far, katulad ng sinabi ni Sir, meron po kami applications na ginagamit for charging station. So, before kami umalis, so naka-full charge na, then nagpa-plano na po ako kung saan ako magsa-charge. At the same time po, yung brand na ginagamit ko, basta open sila, free charging po sa kanila.
0: Anong brand naman na ginagamit mo?
4: NXT electric motorcycle po.
0: NXT?
4: Yes.
0: Okay din yan, Patrick.
2: Okay naman lahat naman ng electric vehicles eh. Kagaya nga ng sinasabi natin, nag-work rin tayo kasama natin yung DTI na yung consumer, yung after sales. Isa yun sa mga I think nagiging concern rin na later on eh, yung residual value, ano bang mangyayari dito. Ang binanggit lang na naririnig natin eh, paano yung baterya pag na-degrade na. Ang sinasabi natin sa ating mga kababayan, yung konsepto nung degrading, yun yung hindi na siya 100%. In the case of electric batteries, eh pag yun ay umabot na ng mga 80% nilang ang kayang i-charge. Pero lilinawin natin, kailangan maintindihan na ating mga kababayan, hindi nangangahulugan na degraded na yung baterya nyo eh hindi nyo na magagamit yung sasakyan nyo, wala na siya, basura na siya. Ang ibig lang sabihin nun, kung dati ang range niya 150, 160 kilometers at 80, nasa 110, 100 na lang siya. So, diliwanagin natin sa
0: mga kababayan. Hindi siya magsi-zero.
2: Hindi siya magsi-zero, Alvin. Kasi pag sinasabi ng mga kababayan natin, dapat isipin na rin natin yung basura na yan pagka na-degrade yung baterya. Sinasabi natin, hindi. In fact, yung mga lumabas ngayong mga baterya, hindi nga ganun kalaki yung degradation na eh. Yung real world experience lumalabas, hindi na siya 8 years na de-degrade. Sa totoo lang, nasa umaabot na siya ng halos 10 years or more. So, ang sabi natin sa ating mga kababayan, give it a chance. Okay. And then, ang options rin naman nila, pagbili rin, pag car loan, ganun rin naman siya eh. Pero mas mura mo talaga siyang i-operate. And kagaya nga ng sinabi ng ating mga kasama dito, talagang
0: sulit siya.
2: Sulit na sulit siya. Ako, yung sa family ko, yung mga kamag-ano ko, bumili na kami. Dalawa na yung electric vehicle namin. Yung isa kong tsuhin, tatlo na. Yung isa kong pinsan, dalawa na. Talagang totoo yung savings. At kung bibili ka rin lang naman talaga ng sasakyan, i-consider mo na siya. Kasi mas mura talaga siyang patakbo.
0: Eric, nakailang taon na yung motorsiklo mo, ikamo? Yung luma?
4: Yung luma po, tatlo na.
0: Tatlo na. Oo. So, nag-worry ka na ba sa performance ng battery? O ano pa siya? 100% ang performance?
4: Okay na kasi yung technology ngayon unlike before eh. So dati yung mga old EVs like electric motorcycles, ang ginagamit pa is lead acid battery. So
0: ngayon
4: po, we are using lithium ion battery, meron ding lithium iron phosphate. So mas magaan po siya, so less hassle sa motor, at saka long range na rin po siya. Mas mabilis din siyang i-charge compared to old batteries.
0: Jimbo, ikaw, ilang yung huling mo, ilang taon na?
3: 2 years and 6 months.
0: 2 years pa lang. Yeah. Okay. So hindi ka nag-worry pa about the battery efficiency?
3: Well, I checked it naman sa OBD scanner ko. Ano. So may degradation na siya.
0: Siguro, meron na?
3: Meron na. Yeah. 94% na siya.
0: Not that bad. No? 94. So after nun, kailangan mo, kailan at what point na kailangan mong palitan ng battery nun?
3: Well,
0: 60%? 80%?
3: 70% ang sabi nila. 70, sa ano. Pero, yung battery kasi, like LFP kasi yun, no? So magde-degrade yun, calendar, no? May calendar days, meron ding use, no, per cycle. So kung malakas ka gumamit, magde-degrade agad yun. Tapos kung di mo naman siya ginagamit, may calendar aging naman yun. So pero ano yun, magpa-plateau yun ng siguro mga 90s ganyan, then it will start
0: going down.
3: Okay. So parang hindi naman siya gradual na mabilisan.
0: Hindi siya drastic, you mean?
3: Yes, yes.
0: Hindi siya drastic. It's gradual.
3: Yeah, gradual.
0: Okay. Patrick, dinidiscuss ba yan sa pagbili mo? Limbawa, bumili ako, desado ako. Hindi ba dapat dinidiscuss yan na, yung battery, ganito yan, ha, ganito. Masali ba yun dapat sa ano? Or ikaw dapat nag-research yun as owner?
2: Well, yun yung kaya nga kami, di ba, naalala mo, Alvin, nung inibita mo ako nung isang beses, sinasabi natin, yung mga sasakyan, nilalagyan na natin ng fuel economy label or nung sticker, eh.
0: Yeah.
2: Yun yung function nun, eh. Hmm. Yung total cost to own, ilan yung natatakbo niya, kilometer per liter gasoline equivalent. So nakikita ng mga kababayan natin kung di gasolina, di diesel siya, or di kuryente siya.
0: Kasi sabihin mo nga kung anong yung real numbers.
2: Ang real numbers talaga natin ngayon, sige, nag-adjust na ako. Ang sinasabi namin kasi noon, nung ang presyo natin ng kuryente nasa malapit lang sa mga 12 pesos,
0: ngayon, mga
2: under 2 pesos per kilometer ang takbo ng electric vehicles, okay. EV, battery electric vehicles. Pagka naka-hybrid ka or plug-in hybrid, closer to mga around 3 pesos 50 centavos per kilometer. Pag ikinumpara mo yun doon sa 5 piso kapag gumamit ka ng internal combustion engine. Ngayon, may maintain ko pa rin sasabihin yun. I think that I saw a story sa ABS kahapon on a particular brand.
0: Okay.
2: Pag in-adjust kasi natin ngayon, ang presyo natin ng crudo, nakita naman natin nung pinost mo, nasa mga lagpas 60 na, 80 na, and then ang kuryente natin, nasa 15, 16, may konting adjustment siya, pero ang bottom line, Alvin,
0: panalo ka pa rin.
2: More than 50%, 60% pagka battery electric ka ang ginamit mo compared to the internal combustion engine. Kaya yun ang sinasabi natin sa mga kababayan natin. At ang bonus, para makapag-promote rin kami ng renewable energy, kapag ka may solar ka sa bahay, at wala ka pang battery storage, mabuti pa, pag may araw at nasa bahay ka, i-charge mo yung electric vehicle mo. Kasi nangangahulugan nun, halos libre na sa'yo yun. Kasi yung araw, yun na yung nagpa-power dun sa mo.
0: You do that, Eric? Kaya mo bang gawin sa bahay mo yun? Na solar ang charging mo?
4: So far, wala pa akong solar sa bahay, sir.
0: Pero does it make sense yung sinasabi ni Patrick?
4: Totoo po yun, totoo po yun.
0: Diba? No? Kaya lang, mag-invest naman siya ngayon sa solar panel naman.
2: Yun nga yun, di ba, Alvin? Ang sinasabi natin sa ating mga kababayan, holistic ang ating pamahalaan eh. Na ang renewable energy at yung electric vehicle, magkasama yan.
0: Mm-hmm.
2: Pinadali na nga natin yung proseso natin, halimbawa sa net metering.
0: Mm-hmm.
2: Ngayon, yung mga hindi pa afford halimbawa maglagay ng baterya,
0: mm-hmm,
2: maglagay ka muna ng inverter, maglagay ka ng panel, i-net metering mo siya, pag nasa bahay ka, at hindi ka mag-charge ka.
0: Oh.
2: Kasi yung mga portable charger, pasok na pasok yun dun sa mga inverter na maliliit, dun sa typical size ng mga kabahayan.
0: Jimbo, mukhang doable yun, ano? You do that also? Yun, yung bahay mo, malaki.
3: Wala pang solar yan eh.
0: Wala pa? Yeah. Or do you intend to, yung sinasabi niya?
3: In the future, yes.
0: Oh, it makes sense, right?
3: It makes sense. Actually, yung kotse, may V2L function yan. So, halimbawa, namatayan ka ng kuryente sa bahay, pwede mo siyang i-power yung mga appliances.
0: Ah, para siyang generator. In a sense, no? Parang anong ginagawa namin sa probinsya dati yan?
3: Yes.
0: Yung parang yung motor ng truck, yung battery ng truck, ginagawa namin
3: so, kuryente. So, parang dual purpose ang EV eh. Hindi lang siya mobility, pwede rin siyang power storage in case of emergency.
0: Okay. Na-curious ako, how often do you charge in a week? Every day ba kailang mag-charge for you sa four-wheel?
3: Ako kasi twice a week siguro.
0: Twice a week?
3: Yeah.
0: Kasi
3: top-up lang ako eh. I don't charge it to 100%.
0: Okay. Sa motor?
4: For a daily user na hindi naman ako maglo-long ride, mga once a week lang po.
0: Once a week? Oh, pwede na. Once a week lang? Akala ko talaga daily. Pag halimbawa ginamit mo, halimbawa lang ha, 89%. Okay lang ba i-charge yun para mag 100? O antayin mo siya mag-zero bago mo i-recharge yung motor?
4: Kung hindi naman ako maglo-long ride, sir, wala akong plano, okay lang na hindi ko siya i-charge muna.
0: Ah, okay. Okay. Hindi naman siya masisira, Patrick. Na halimbawa 89, masisira. Charge mo ulit to 100.
2: Actually, depende rin yun sa behavior ng mga kababayan natin eh. Yung ibang mga nagbebenta, ang sinasabi nila, keep it at around 80% or 90%, wag mong isasagad na 100. Yung 100% na charge, gagawin mo lang yung pag talagang babiyahe ka ng malayo. Kami, yung mga sasakyan namin, yung dalawa, ang ginagawa namin, we keep it at around 80 or 90.
0: Mm-hmm.
2: Pag naglo-long drive, halimbawa magpupunta ng Tagaytay, dun lang namin wina 100. And then, once a week lang kami nag-charge.
0: Pero assuming na hindi mo siya na-charge, hindi ka rin dapat kabahan kasi between your house and Tagaytay, meron in between dun na pwedeng i-charge, tama?
2: Tama yun, Aldin. Yung mga destination points natin, lahat ng malls sa Tagaytay, mayroon ng charging station.
0: Okay, sige po. Bibitinin natin ha. Tingnan natin kung sasagot si Patrick. Ano ang option, best option ng mga motorista? Ano bang pinakamagandang electric vehicle sa market ngayon? Tingnan natin kung sasagot po si Patrick at yung mga bisita natin ha. Kasi syempre may tatawag yun, may masa. Bakit yung sinasabi mo yan ang pinakamagaling ha? Tingnan natin kung ano sagot ni Director Patrick Aquino sa tanong na yan, kung ano ang pinakamagandang electric vehicle brand ngayon sa Pilipinas. Sa oras na 11:29,
5: ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Magbabalik pa po ang Wise Consumer with your questions. Wait lang po, konti lang to.
1: Kampiyon ng Consumer Protection, Alvin L. Chico. Basta AM, DZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
7: Pag-ibig Fund Solid Kaban!
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Ate, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!
13: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
14: Tuloy lang sa activities on the go.
13: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
15: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
13: Let's go!
14: Make your move, baby.
15: Arthrosin, get going!
16: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban.
1: DZMM Numero uno sa aksyon.
12: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.

0: Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
1: Ate, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
2: Pag-ibig fund, solid kaban!
0: Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM.
3: Ang programang bawal ang scam. Dapat patas lang. Wise Consumer.
4: Oh my goodness, ang dami pong tanong ha. Pati sibatin muna natin si former DOH Undersecretary Albert Domingo na ngayon ay nasa... Friend, anong ahensya si USEC, Albert? National Nutrition Council. Ayan ha, nagka-canvas daw si, ano, si USEC, Albert. USEC, tatanong ko mamaya yung tanong mo ha. Pero inabitin yung tanong natin. What is the best electric vehicle now in the market? Director Patrick Aquino.
5: The best electric vehicle, yung pinaka-afford ng mga kababayan natin. Uh-oh. Yan ang gusto kong sabihin.
4: Walang brand.
5: Wala tayong brand, Alvin. Okay. Ang parati nating sinasabi, di ba? Sabi ko sa'yo, mahigit 500 na yung options eh. Ang totoo dyan, ang price point, ikaw na. Preference mo na yan. Anong kulay ang gusto mo? Yeah. Anong laki ang ano? Saan mo siya gagamitin? Yeah. Ang masasabi lang natin sa ating mga kababayan, may electric vehicle, battery electric vehicle na match sa'yo.
4: Correct.
5: Meron tayong under 1 million. Meron tayong closer to 600, 700,000. So, choice talaga ng mga kababayan natin. Ang pinopromote lang ng pamahalaan natin, tsaka yung mga kasamahan natin dito, maging bukas tayo.
4: Yeah.
5: Tumingin tayo. Ngayon, ang dami ng mall. Kagaya ng binigit nga ni Secretary Green, ang DOE makikipagtulungan sa mga sektor, magkakaravan na kami. Dadali na namin sa mga lugar, sa mga malls, sa mga probinsya para makita ng mga kababayan natin. Hindi na ito bagong teknolohiya. Nandito na to. Pwede nang gamitin. Yun yung gagawin natin sa mga susunod.
4: This is the future. Yes. Ito na po yung future natin.
5: Now na, hindi now na siya na. Future actually.
4: Opo, opo. So, para lang malinaw, tama sinabi ni Patrick, hindi po kami nagpo-promote ng brand. Bahala na po kayo sa buhay niyo kung anong pipiliin yung brand. Depende sa budget po ninyo. Ano po? So, USEC, nagka-canvas na raw si USEC. Kung magkanong budget mo, USEC, merong brand na akma para dyan. Ano po? Para tanungin natin yung mga bisita natin, Jimbo, bakit Jayco na pili mo? Siyempre, expose ka rin sa maraming brands. Diba? May BYD, may Tesla, may... Ano sinabi ko kanina isang brand yun? Sabi ko Japanese, Chinese. Aito. Asang kater by Wuling. Bakit Jayco na pili mo?
6: We had an event sa Mi Auto Complex. So, we invited different brands to showcase their products. Mm-hmm. And then we invited the community to go there para ma-test drive nila.
4: Okay.
6: Diba? One-stop shop. Mm-hmm. So, that's our way of promoting EVs eh. Mm-hmm. We also do EV runs, coffee and EV, mga ganyan, to promote, no, makikita kami sa SLEX, iba.
4: Patrick, pinapatest drive niya sa iyo. Takot ako. Kasi baka masira ko yun. Kasi iba yung itsura niya. Kailangan kong pag-aralan. Takot ako mag-test drive.
5: Ako, nagda-drive ako. Sila nagda-drive. Walang pinagkaiba siya.
4: Hindi, meron. May mga pinindot siya doon na hindi ko maintindihan.
5: Hindi yun pinipinot, Alvin. Oh. Kung marunong kang mag-drive ng conventional car, kaya mong mag-drive ng EV. At ito lang ang payo natin sa mga babae natin. Maliwanag yan, ha? Smart yung mga EV.
4: Smart.
5: Smart vehicle sila. Nakakagamit tayo ng cellphone, Alvin. Parang cellphone lang yan. So, huwag kang matakot.
4: Makamasira ko yung sasakyan.
5: Hindi mo, grabe ka na, hindi mo
4: sasira. Diba? You ask me to test drive it, no?
6: I told you, try it eh.
4: Takot ako. Pero maninibago ka. Kasi may pagkakaiba siya, Patrick, I'm driving a ice ako, diba? Pero nataiba eh. Parang dami pinipindot, Jimbo.
6: Well, depends. Tesla.
4: Lalo na siguro yung Tesla. Ang ganda na itsura ng Tesla. Yeah. Mahal
6: sa,
4: lang.
6: Sa Tesla, medyo learning curve mo pag galing ka sa ISIS. Siya-shock ka talaga. Kasi,
4: see?
6: Oh, everything is on the infotainment kasi. Oh, oh. That is dati kasi stock based siya.
4: Have you driven a Tesla?
6: Yes. Yeah.
4: Oh, how did it feel?
6: It's okay for a vehicle, yeah.
4: Oh, smooth.
6: Fast.
4: Yeah. Wow, fast. Oh, okay.
6: Yun ang advantage ng Tesla.
4: Fast and walang noise masyado. Quiet.
6: Well, meron din naman.
4: Ah, meron din?
6: Meron din.
4: Oh, okay. Sige.
6: Some vehicles kasi no, may AVAS. Oh. So, at low speeds, they emit a sound, no, para alam nung pedestrians that there's a car.
4: Oh, there's a car. Yeah. Eh, ba't hindi Tesla ginawa mo? Ba't ka nag-Jayco?
6: Mahal. Hindi naman. Okay. Tesla kasi is minimalistic.
4: Ganun lang design.
6: Ang tech kasi ng Chinese vehicles is far beyond eh. But other countries are producing, no? Yung hardware nila, technology is, sabihin na natin, so advanced.
4: Yeah.
6: That even lower entry levels are basically, ano eh, techy na eh.
4: Yeah.
6: So
4: mas okay yung China brand kaysa sa US brand? Is that what you're saying?
6: Well, preference.
4: Okay.
6: So, budget yan. And also total cost of ownership. Yeah, ano yan, may insurance, 'di ba? Yeah. May PMS. Yeah. So after sales, you have to consider that.
4: Yeah.
6: Tesla is good at after sales naman.
4: What about Jayco? Okay naman.
6: They're also good.
4: Okay.
6: Also good.
4: Sige, ikaw naman Eric, ba't mo pinili yung brand na yan? Kasi maraming tinatanong ko si Patrick kung may Honda ba, may Suzuki ba, ano pa ba mga kilalang motor na ba, Yamaha ba, mga ganun.
7: Oh. Yung first brand ko kasi sir, hindi siya registrable.
4: Anong brand yun?
7: NWO sir. So, for ano lang siya, for talagang malapitang range.
4: Parang pang subdivision?
7: Yes sir, okay. Pero two wheels yun.
4: Okay.
7: So, ang category nila dun is L1 lang, not L3 category.
4: Okay.
7: The one na na-re-register sa LTO.
4: Okay.
7: So, yun po, nung wala pa tong brand na to, si NXT, nag-upgrade po ako ng motor hub, ng battery, ng controller, na umabot ako ng 150,000.
4: Oh, lucky.
7: Ganun siya kamahal.
4: Oh.
7: That time po kasi talagang mahal pa siya, yung mga parts. Hindi po katulad ngayon, nung lumabas si NXT, yung gusto kong parts, specifically yung gusto kong bilis, yung gusto kong battery, nandun na. And as a rider na gusto ko yung long rides talaga.
4: Ayan ba yun sa'yo? Yung pinapalabas ngayon?
7: Yan yung bago ko ngayon, sir.
4: Okay, sige.
7: So, yung gamit ko ngayon, umaabot na siya ng Batangas, Tagaytay, nakaabot na ng La Union.
4: Mm-mm.
7: And then, na ko ni brand, ni NXT na gumamit, na itry yung bagong unit nila, nag-North Loop po kami. So, doon ko napatunay na walang range anxiety kasi meron pong mga charging station.
4: North Loop, ha?
7: Yes, sir.
4: From where to where yun?
7: From Bulacan, dumaan kami Nueva Ecija, Isabela, Tuguegarao, Apare, Ilocos po.
4: Wow, ang layo nun, Patrick.
7: Tapos kung hindi nga lang maulan na sir na itong mga panahong to, papunta kaming Cebu. Kaya lang ang ginawa na po namin, pinaship na po namin yung motor doon. Gumamit po ako ng e-motorcycle to go around Cebu.
4: Ayun. Ay, buti na banggit niya yung ulan. And si Patrick, may mga tanong din kasi about paglusong sa baha.
7: Mm-hmm.
4: Ay, siyempre na ulan po ngayon, hindi ho ba? Pag electric vehicle ka ba, Patrick, kakabaka ba kapag may baha na, hala, electric ako, baka makuryente ako pag lumusong ako. Sabi, hindi, walang ganun.
5: Wala. Para paalalahanan natin yung ating mga kababayan, yung sasakyan nyo po, mapa-electric or mapa-conventional, kapag po mataas na yung tubig, hindi nyo talaga dapat ilusong nun. Okay. Hindi ho namang mga pangdagat yung mga sasakyan natin. Pero kung ang kagba ng ating mga kababayan, makukuryente sila dahil electric to, malayo po yun. Yung mga baterya po natin sa mga battery electric vehicles in particular, sealed po siya. So, wala po kayong risk na makuryente dahil inilusong nyo. Meron rin ako nakita, sabi ko sa'yo off-air, dun sa social media, dito sa atin, hindi siya AI, yung isang brand, inilusong.
4: Yeah, sabi mo na yung VinFast ka mo, yung taxi ito.
5: Yung taxi, inilusong siya. Okay siya.
4: Nakaya naman.
5: Pero ang punto nga natin, para sa safety ng mga kababayan natin, hindi po dinisenyo yung mga sasakyan na yon, at least yung mga available sa atin, para ilusong mo at iano sa tubig.
4: Yeah.
5: Walang rotor yun eh.
4: Tama.
5: Pag hindi na ho kayang umabot, apakan nung sasakyan yung daan, hindi nyo dapat ilusong yun.
4: Pero masisira yun. Pag umaba ang tubig, inabot niya na yung ano mo, yung loob na sasakyan, ay masisira na yun. Wala na.
5: Yung Alvin ganito ah, pag battery electric vehicle siya, basta hindi naaabot yung intake halimbawa ng aircon, okay pa siya.
4: Oh.
5: Yun yung mga dapat alalahanin. Kaya nga ang general na payo, para hindi nilang iniisip ng mga kababayan natin, pag mataas na ang tubig, kagaya ng conventional, huwag nyo na hong iluso.
4: Tama yun, tama yun.
5: Pero kung safety lang ang usapan, hindi ho kayo makukuryente kapag ka nataon yung naidaan siya.
4: Yung sasakyan mo, di ba nakita ko, medyo mataas yun, ano? Yung Jayco mo. Yes. So, nilulusom mo ba sa baha yun? Hindi naman sobrang lalim ng baha.
6: Hindi po.
4: Naalagaan mo?
6: Hindi naman po, pero alam ko naman po, hindi wise.
4: Tama. I mean, being smart, ganun na lang siguro. We have to be smart. Be it a conventional or an electric vehicle, wag na. Pahupahin mo na.
6: Yes, kasi may may connectors din yan eh.
4: Yeah.
6: That could get wet.
4: Wet,
6: yes. Oh.
4: Pero sa after sales, ba sinasabi yun na, oys, mawawala yung warranty mo pag nilusong mo yan?
6: I think sa insurance, acts of God naman yan eh. Sa insurance yan pa, ano, papasok.
4: Oh, okay.
6: Not the service center.
4: Okay, sige. May mga questions tayo. I-alat natin yung last 15 minutes natin sa mga questions. Pero babating ko muna yung pinsan ko dyan sa North Carolina. Kathleen! Uy, si Kathleen Brito nanunod sa atin. Pinapabati niya si Marius Martinez from Pitogo, Quezon Province, representing North Carolina. Registered nurse po sa Baptist Hospital. Rosalind Angie and Kathleen of 8 North Tower, Wake Forest Baptist Hospital, Winston-Salem, North Carolina. Layo nyo, ha? Maganda-maganda umaga po at maraming salamat. Mag-ingat kayo dyan. Itaguyod yung talent ng mga Pilipino sa nursing community sa North Carolina. Go, go, go lang. Okay. Sabi ni Alex, Sir Alvin, sa maintenance ng electric motorcycle, sa'yo to, Eric, minimal lang compared sa gasoline, range lang talaga. Oh, may ano siya, range lang daw talaga at tagal ng pag-charge ang problema sa electric. Tama ba siya or mali? Eric.
7: Actually, sir, depende yun sa specs ng electric motorcycles. Katulad nga ng sabi ni sir, meron pong iba't ibang brands na ngayon na may iba't ibang specs. So, pipili ka na lang kung ano yung suitable sa pangangailangan mo. Meron pong for city ride lang, meron pang long rides na at the same time, yung charging na rin, nakadepende na po sa battery. Pag lead acid batteries, it will take you 6 to 8 hours. Pag LFP or lithium iron phosphate, depende na po yung sa bilis ng charger. Meron po kaming ginagamit na around 2 to 3 hours lang, full charge na, and it will take you to 250 kilometers.
4: Okay. Yung mga rider natin, Patrick, yung mga delivery rider, yung mga angkas, advisable ba sa kanila to get an electric vehicle? Kasi nasa Metro Manila sila, di ba? Kaya lang, mabilis sila, tuloy-tuloy lang yung biyahe? Or hindi advisable sa kanila yung electric vehicle,
5: actually,
4: electric motorcycle?
5: Alvin, yun yung inaasahan nga natin eh. Dahil meron nga mga pumasok na bagong brand,
4: mm-hmm.
5: Ang solusyon dyan, hindi na lang yung plug, battery swapping. So, merong brand, di ko pwedeng hindi naman tayo nagpo-promote, merong brand na pumasok, battery swapping yung model niya. So, ang mangyayari...
4: Anong brand yun? Hindi tayo nagpo-promote. Okay. That is a fact.
5: Yung VinFast, battery swapping yung kanyang model. Okay. Similar dun sa sasakyan niya, may subscription. So, meron siyang yung mga nakikita niyong mga kubol-kubol, doon yung i-exchange yun na lang yung battery niyo, may subscription siya, multiple times pwede kang magpalit. Pag ganun yung modelo mo, especially for yung mga nag-TTNVS at saka yung mga nag-food service, delivery, pasok na siya eh. Kasi yung cost to operate, mura. And then, ang kinaganda nga nito, yung price point nito yung mga model na binanggit ko, nasa below 100,000 na.
4: Okay. So, mas makakatipid sila?
5: So, talagang makakatipid sila kasi nga per kilometer, mas mura siyang patakbuhin, Alvin eh.
4: Okay.
5: Ang concern nilang na naiiwan nga, yung pag-charge. And then, ulitin ko lang ha, pagdating naman doon sa charging, gagawan rin namin ng mas simpleng paliwanag to, hindi porke fast charging, lahat fast charging. Naaapektuhan po ang pag-charge ng ating mga electric vehicle nung init, yung kapabilidad po nung baterya itself, yung battery management system po niya. So, pag sinagsama-sama po nun, pag sinabi nating up to 80%, yun po yung ideal situation. Kung ang ating pong baterya ay nasa 20% lang to 80, under normal, ideal situations, kaya niyang mag-top up hanggang 15, 15 hanggang 20 minutes. Pero pag talagang, halimbawa, mainit ang panahon, aabutin siya closer to an hour siya, okay. Alvin.
4: Sige, actually related yung tanong ni Rico, no, kaibigan ko. Sabi niya, sa Pilipinas kasi iba yung kondisyon. Ano ang experience na mga EV owner sa deterioration ng kanilang battery? I think briefly na-touch mo yun kanina, no po. Pero na-observe niyo ba, mas susceptible sa tawag mo doon? Parang pagkasira ang battery kapag sa Pilipinas kasi sa tropical country or versus America for instance, o hindi rin, pareho lang?
6: Depende kasi yan sa cooling system ng battery. My Wuling Bingo is passive. So meaning wala siyang direct cooling, no? So air lang yung umapasok lang na air sa may intake sa ilalim. My Jayco naman is liquid cooled, no? Okay. Using a coolant.
4: Okay.
6: So this one has better heat dissipation, so it should outlast the vehicle, ano, the 8 years. Yeah.
4: But it's newer technology, yung Jayco mo, compared to your Wuling, right?
6: Well, technology depends, eh. No? Uh-huh. Electric vehicles kasi, ang nadadagdag lang naman dyan is comfort, you know, creature comforts. Eh.
4: Okay.
6: So, motor din, no? Yung Jayco lang kasi is all-wheel drive.
4: Okay. Sige, so, sa inyo, sa motor?
7: Sa motor, sir, wala kaming cooling pero meron kaming BMS na tinatawag, which is Battery Monitoring or Management System. So, nakikita mo namin dun yung temperature ng battery namin. So, nababantayan namin kung mainit yung battery, hindi muna kami mag-charge or hihinto muna kami sa biyahe.
4: Okay. Sabi ni Celeste Borjal, for you, Patrick, long-term effect ng e-vehicle sa ating electricity supply. Kasi ang sinasabi, ang logic niya, magkikiagaw kayo dun sa demand.
5: Hindi. Yung liwanagin ulit natin na Alvin, pagdating naman dun sa pagkonsumo niya, yung mga na available ngayon na sa market, ang equivalent niyan, Alvin, 1.5 to 2 horsepower na aircon eh.
4: Okay. Sige lang.
5: Yun yung pinaka sinasabi natin sa mga kababayan natin. At kapag ka nag-charge ka naman yan, pag uwi mo sa bahay, gabi na. So, off-peak yung nakikita natin. And then, kung ang destination mo nga, halimbawa mga parking lots, sa mga business, sa mga opisina, lalagyan natin ng charging, pwedeng i-manage.
4: Yeah.
5: Pero ang sinasabi natin sa mga kababayan natin, ang plano ng pamahalaan sa ilalim ng EBIDA at ng roadmap, ang RE po ang magpa-power ng electric vehicles natin. At ang target ng ating pamahalaan, more than 50% ng pinagkukuhanan natin ng kuryente, sariling atin renewable energy. So, yun yung direksyon natin, nasa roadmap yon, nasa plano yon. At sinabi ko nga sa inyo, kaya kami rin nagpo-promote dun sa mga may kakayahan, nag-EV ka na, lagyan mo pa ng solar para talagang independent tayo.
4: So, kumbaga, hindi issue. Hindi siya issue na makikiagaw siya sa demand ng, madadagdag siya sa demand ng consumer. Madadagdag, pero hindi siya manageable.
5: Manageable siya, Alvin, kasi nga ang sinasabi nga natin, ang pinagkaiba nung ating electric vehicle, halimbawa, kung generation sa renewable energy. Pag na-produce mo kasi yung solar umaga, kailangan ipasok mo yun, di ba? Yun ang nakalagay sa batas eh. Kailangan gamitin mo. Kapag hindi mo siya, ano, kaya siya nakakapag-display sa limbawa ng conventional. Pero kapag ka-battery ka nga, itong mga EV, pwede nating sabihin, wag munang mag-charge. Or i-manage natin kailan i-charge. At yung mga sasakyan rin naman, Alvin, kahit gusto mong mag-charge kung yung battery management system, sabi, hindi pa pwede or mainit ang panahon, hindi mo rin talaga dapat i-charge.
4: Okay, sabi ng isa pang guesta, ay sabi ng isa pang viewer, sabi niya, your guest kept on saying the comfort of EV. Can he please tell us ano yung comfort versus ICE? Oh, ICE vehicle. Oh, kasi binanggit mo na ang comfort, di ba? Ano bang difference?
6: Well, sa ICE, may engine noise, no? May pollution. Sa EVs, wala eh. Depende ah. Pag hybrid, it's still ICE. So may emission, less lang. So kaya nga yung advocacy ko is zero emission in vehicles.
4: You told me that. Ano? Kaya ayaw mo ng hybrid.
6: Well, hindi ko naman sinasabi. Hybrid is still essential. Kasi transitional yan eh. Yung sa EVDA law natin, they considered hybrids as transitional technology.
4: Yeah. Yeah.
6: Kasi hindi pa sapat yung infrastructure natin to accommodate all the electric vehicles.
4: Yeah.
6: So, dapat merong in-between eh.
4: Uh-huh. And Patrick, you don't mind, ano? If people patronize hybrid, okay lang yun. Hindi kumaga ang tutok, hindi lang naman sa full E, kasi siya, convinced na siya eh. Ayaw niya ng, ano, ng hybrid. Gusto niya full EV ka agad kasi may impact pa rin sa environment yung hybrid. But the government, okay lang sa inyo, kahit hybrid muna.
5: Welcome.

0: ibang gawa sa ibang bansa, wala eh. Pero basic na siya, built-in na siya dito sa mga galing sa China. Kaya nga sinasabi kanina na yung iba, pag nakaranas ka na nun, hindi mo nagugustuhin eh.
1: Kasi sa,
0: nakikita mo lang yun sa mga top-end na mga produkto ng galing halimbawa ng Japan or ng Europe.
1: US,
0: Pero ngayon dito, pagka tumingin ka nga, kaya nga sabi natin sa mga kababayan natin, silipin nyo. Dahil hindi lang siya murang patakbuhin, ang dami niya pang features.
1: Yeah. Anong cheapest electric vehicle in the market now?
0: Before,
1: yung ice cream, di ba naalala ko yung Jetour?
0: Ice cream, yung Jetour.
1: Buhay pa ba yun? Yung ice cream
0: na Jetour? Buhay pa yung Jetour. Okay. Yung,
1: pero hindi na siya yung cheapest.
2: Pony yata eh.
0: Pony na ata.
1: Anong brand yun?
2: BAW.
0: BAW.
1: BAW. BAW. Oh, China din.
0: Yes.
1: And how much is it?
2: 400 something.
1: Pa, 4-seater yun o 2 lang?
2: 4-seater.
1: Pero maliit.
0: Pero maliit yun, Alvin.
1: Kaya lang pag pumunta ka sa expressway, baka ano ka naman nun? Magwabol-wabol ka naman kung ganun ka rin.
2: Ano siya? Legal naman siya.
1: Ah, pwede siya?
2: Yes.
1: Huwag ka lang, Mike, huwag ka lang tumabi sa ano, sa truck o sa bus.
0: Yung mga paalala natin sa mga kababayan natin, pag registrable yung sasakyan, pwede mo siyang gawin sa national roads.
1: Okay.
0: Yung mga binabanggit kanina, yung particular brand na yon, yung pag LL kasi siya, hindi siya pwede talagang gamitin. I think sinabi na sa'yo ng DOTR.
1: Sige, well, 3 more questions before we let you go. Sabi ni Emil, ask ko lang po if lahat ba ng charging port sa ito, Patrick, ng lahat ng brand ng EV standard in terms of hardware at ampere, etc. Like lahat ng brand ng EV pwede mag-charge o may specific brand lang? Comparing sa cellphone charger, hindi ba like iPhone, iba yung hardware sa Android or iba-iba din yung ampere ng charges?
0: Opo, nakita na ng ating pamahalaan yan, kaya nga nung una nating nilabas yan at paulit-ulit ng sinasabi ng ating pamahalaan, ang standard po natin pagdating sa 4 wheels, 4 gulong, CCS2. Pero meron pa rin po kasing mga sasakyan na GBT, hindi po natin pinagbabawalan to, pero ang pagpunta kayo sa mga charging stations, ang default po, ang required ng ating pamahalaan, CCS2. Kung payagan po kayong gumamit ng adapter, pwede. Yung iba rin naman po, dual adapter yung kanilang ini-implement. Pero CCS2 po ang 90% ng ating mga charging points.
1: So it's not a major issue? No, hindi siya. Kumbaga may remedyo.
0: Meron siyang remedyo. Pero nga, yung majority na rin ang binibentang sasakyan sa atin at yung charging points nga, CCS2 na.
1: Ah, okay. At kung hindi man, may adapter ka mo.
0: At may adapter rin naman.
1: Okay. Sige. You wanna say something?
2: Well, yun nga eh. Sana i-expand yun, no? Kasi most commercial vehicles are GBT, no? China standard. So, yun ang problem kasi. Sana yung mga transport sector, yun, mapagbigyan sila ng mas maraming charging stations. Parang maging dual na lang.
1: Are we gonna do that?
0: Pinag-uusapan yan, Alvin. Meron cost kasi siya eh. Sino yung sasalo natin? Pero nakikita rin talaga natin na for logistics, kung talagang may critical mass siya, ang pamahalaan naman, susunod tayo sa makakabuti sa ating mga kababayan.
1: Okay, Carlos Ganicosa, ang problema dyan pag brown out, yari na. Huwag naman ganun, brown out. Siyempre, pag brown, hindi ka makakacharge. Pero hindi naman forever may brown out, hindi ho ba?
0: Hindi, Alvin, yung dun sa brown out, binanggit na nga ni Sir kanina, yung ating V2L. In fact, yung mga merong EV dun sa mga lugar na naapektuhan nitong habagat or ng mga bagyo, nakakatulong sila sa mga communities. Correct. Nila kasi nakakapag-charge eh, dahil ginagamit nila yung vehicle to load function. So, sige, advantage pa nga ang EV dito.
1: Sabi ni Sui Suarez, consider also battery swapping model for electric motorcycles like Voltai. Voltai ba is a brand?
0: Voltai is a service provider.
1: Service provider. Ano? Another interesting episode. Voltai is a startup company of Aboitiz Power, which offer B2B solutions. Works well for fleet owners and operators. Sige, one of these days, itopic naman natin yung ang focus dun sa, ano, sa, ang tawag mo sa mga yan? How do you call
0: battery
1: that?
0: Swapping?
1: Battery swapping. Ayan. Sige po, naayos na. Si Doc Mario Fistin, how much ang battery ng EV kung kailangan ng palitan? Range ng price? Who can answer that?
3: Battery. I think, sir, depende sa specification. For example,
1: sa naglalaro?
3: I'm using a battery na LFP na 72 volts, 67 AH. Nasa around 50 to 70,000, pero I think magmumura naman po siya. And sa brand namin, may option po kami na pwedeng kaming bumili sa branded.

0: the same time, meron na rin pong mga battery builders.
1: Okay.
0: Na usually mas mura sila and quality rin naman yung ginagawa nilang battery.
1: That's for motorcycle.
2: For wheels, no? Okay. Sorry.
1: It's alright.
2: Ang bawa sa wooling ko, ano? It's about 100,000.
1: Wow.
2: Yeah. Oh. For a battery, no? Tapos, syempre, ship mo pa yon. So, medyo mas mahal kasi it's lithium.
1: Mm-hmm. Yeah. Okay. Eh, ganun ang presyo. Pero siguro, in the next few years, bababa ba yun, Patrick? Or dyan maglalaro?
3: Yung function ng presyo ng pag-replace ng battery, ulitin ko nga, hindi nangangahulugan na na-degrade yung baterya
1: mo.
3: Hindi mo na siya pwedeng gamitin.
1: Yeah, yeah.
3: At yung nakikita natin sa ibang bansa, part ng recycling niya, ginagamit siya para sa mga solar eh. Nagiging battery energy storage na siya eh. So hindi pa natin nakikita sa Pilipinas 'yon. Kaya kung tatanungin niyo ako magkano yung magiging out of pocket ng mga kababayan natin, hindi ko pa talaga masabi dahil bago pa lang tayo dito, Alvin eh.
1: Tama. LC Balion Florentine, good morning. Sara Concepcion, good morning. Josh Kyle Edip, good morning. Louis Basco, good morning. At si last na, Roger Garzon, in your research, Patrick, ito para sa ito. How many electrical engineers have bought EVs? Kailangan ba specific sa trabaho? We have a problem with electrical demand. Always yellow alert. Nesa Visayas po 'yon. Also shortage of infrastructure plus range anxiety. Na-discuss na rin naman natin ano. But you wanna answer that?
3: Hindi siguro yung ilan yung mga ano sa DOE, madami po kaming mga electrical engineer, kaya nga ang prati nating sinasabi doon sa mga kababayan natin, nagwo-work kami with DTI.
1: Yeah.
3: Kasi yung safe train with Bureau of Fire Protection, kasi ang dami rin namin nakikitang dapat ayusin eh. Mm. So ang payo lang natin sa mga kababayan natin, meron tayong AV accreditation system. Pag nagpapa-install, mag-coordinate tayo, dapat may disensyadong electrical engineer nga na nag-aano, dahil isipin nyo nga po yung ating mga sasakyan, kung kayang mag-power ng ating bahay, eh parang power plant yan. Hindi nyo naman ipapasadyos na lang yung mga ganyan. Kailangan na rin talaga ng eksperto dyan.
1: And at the same time, ulitin po natin, we do not promote any brand. Kayo po mag-decide, if you don't want to go EV, fine, so be it. Pero, baka mahuli na po kayo pag nag-decide kayo. Ala na, kumbaga nandyan na yung boom, baka mahal na yung presyo din. We'll give you 30 seconds each. Ano ang takeaway natin sa discussion na ito? At anong gusto ninyong i-promote? We'll start with you, Jimbo. Anong gusto mong sabihin sa mga nag-aalangan pa hanggang ngayon?
2: Well, ano, don't procrastinate, no? Bumili ka na. It will save you in the future, no? Also, sana the government will focus on the transport sector naman. Kasi,
1: you mean the public transport?
2: Yes. Yeah. Kasi alam mo, ang ownership lang ng vehicle sa atin, household, is 6%.
1: Yeah.
2: So, how about the 94% of Filipinos?
1: No? Okay.
2: So, doon yung benefit eh.
1: Thank you. Maraming salamat. Yan po si Jimbo Roque. Go ahead.
0: Ako
1: Eric.
0: Naman po, hindi ko sinasabing totally mag-switch na sila into electric.
1: Mm-hmm.
0: Pero pwede nilang gawing alternative.
1: Yeah.
0: For example, nitong nakaraang oil price hike, sobrang maraming nalungkot at naapektuhan kasi wala silang
1: alternative.
0: EV. Walang alternative. Unlike nung mga tao po na may degas at merong electric, may option sila to travel pa rin. Hindi nila gaanong ramdam.
1: Kasi marami kang pera do, Eric. Wala silang pang-alternative.
0: Hindi naman sa ganun, sir. Actually, ang EV, kung titignan sa umpisa, mukha lang po siyang mahal.
1: Okay.
0: Pero on the longer run, mamura po siya. At saka yung kanya pong maintenance, hindi naman din siya kasing mahal ng degas.
1: Okay. Thank you, Eric. Maraming salamat si Eric Gabon po yan. Isang e-motorcycle owner. Patrick, you have the last word. Go, 30
3: na,
1: seconds.
3: Itinig po ang ating pamahalaan. Asahan nyo nga po, nilabas na ng ating mahal na Pangulo ang ating electric vehicle incentive strategy. Bitulad po ng binanggit na aming kalihim, si kalihim na Sharon Garin, ilalabas rin namin yung mga establishmento magkakaroon ng charging station at patuloy ang commitment ng ating pamahalaan na pag tayo ay nag-transition sa mga electric vehicles, renewable energy po ang magpapower nito. Kaya mag-EV na.
1: Thank you. Maraming salamat, Director Patrick Aquino. Yung dream ko, magkaroon din tayo na sariling brand. O parang, di ba? Kung merong Tesla, merong BYD, dapat may Filipino brand din. Okay? Again, ulitin po natin, the choice is yours. Kayo po ang magde-decide. Based on our discussion, pag naikayat po kayo, di well and good. Pag hindi naman, di ganun talaga ang buhay. Okay? Maging wise consumer. Bye! See you next week. Susunod na po si Ariel Rojas in just a few seconds. Bye!

0: ang may tamang kaalaman sa disasters at emergencies kasama si Ariel Rojas para laging ligtas dapat. Ligtas dapat. Susunod na
1: Basta AM DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan na ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 12:06 ng tanghali.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Nabawasan na ang bilang ng mga lumikas sa residente sa Calasau, Pangasinan. Sinabi sa DZMM ni Christine Soriano, spokesperson ng MDRRMO Calasau, mula sa 265 pamilyang lumikas sa sports complex dahil sa bahang dala ng habagat, bumaba na ito sa higit 100 dahil may mga nag-uwian na matapos gumanda ang panahon. Gate ni Soriano, mababang lugar ang Calasau na nagsisilbing catch basin ng mga katabing munisipalidad kaya madaling bahain. Katunayan, naging o maging ang kanilang flood water monitoring system ay nalubog din sa baha.
4: Nabawasan po ng onte. May umuwi po kahapon dahil bahagyang humupa nga po yung baha. At the same time ay medyo gumanda po yung panahon. Sa monitoring, ito ay nabawasan na po dahil from last year up to 2018, umabot na po kasi tayo dyan ng 1,500 individual.
0: Okay.
4: So, kahit pa paano po, nabawasan na po yung mga kababayan natin lumilipas.
3: Sa ibang balita, wala pang pinal na desisyon ang House Prosecution Team kung ibabasura na ang Article 3 o bribery sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ni House Prosecutor Terry Ridon, matapos ang pagtalakay sa confidential funds ay susunod na ang bribery, habang pinag-uusapan din kung babawasan pa ang testigo.
5: Wala pa naman ang pinal na pagpapasya dyan po sa bagay na yan. So, as we speak, bribery pa rin huwa ang kasunod. Tapos, unexplained pa po yung pinakadulo. Pinagpapasyahan din po namin kung ilan pa po yung mga ikakasa at ilan na po yung hindi itutuloy na mga testigo po for confidential funds misuse.
3: Naman ang prosekusyon na tapusin ang pagpipresenta ng mga ebidensya sa paglilitis sa katapusan ng Setyembre. Ayon kay Ridon, pabor din silang habaan ng oras at dagdagan pa ng isang araw ang paglilitis.
6: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Everbest from Everest.
3: At yan ang mga balita, basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin ang katutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
2: DZMM Balita Ngayon!
7: Handa ka na ba sa pagtama ng anumang trahedya at sakuna? Alam mo ba ang mga dapat gawin sa pagtama ng kalamidad at disgrasya? Bagyo at iba pang banta, ligtas na sa ang sarili at pamilya. Ang magbibigay ng makamuluhang kaalaman para ang lahat ay ligtas. Dapat handa, dapat ligtas. Ligtas dapat sa DZMM.

0: Magandang tanghali po Luzon, Visayas at Mindanao. It's Saturday, August 22, 2026. Ayan po, umaaraw na po, mainit na ang panahon. Pero hindi po yan magtatagal dahil babalik po ang mga pag-ulan. Welcome po sa programang Ligtas Dapat. Kasama niyo po ang inyong tito, meteorologist Ariel Rojas, na medyo ngongo for today's video dahil may allergic rhinitis. Ayan po, kumusta po? Sana nakapagpananghalian na kayo. Salamat sa inyong pagtutok habang kayo po ay nananghalian o bumabiyahe. Para po sa ating episode ngayong Sabado, pag-usapan po natin ang naging nakalipas to na malalakas na paulan at yung mga grabing pagbaha at matinding paguhon ng lupa dahil po sa habagat. So, makakausap po natin ang information officer ng Office of Civil Defense ng Calabarzon para bigyan tayo ng update sa naging epekto ng habagat sa Calabarzon. At marami nagtatanong sa akin, no, weird ba itong, may piyok talaga, no, weird ba itong habagat season ngayong 2026? Ayun, tanungin natin ng isang eksperto, aking pong profesor at thesis advisor sa meteorology, kung totoo bang weird o may kakaiba ba sa habagat season ngayong 2026. Kasi diba, may El Nino. Noong July, halos walang ulan. Tapos ngayong Agosto, grabe naman ang paulan ng habagat. So kakaiba ba ito? May something ba sa habagat season na to? At eto na ba? Ganito na ba ang ating aasahang habagat season sa mga susunod na taon? And meron din pong naka-imbento, no, ng isang nature-based flood control project gamit po ang talaba at coconut. Ayan po ha. Ito po yung pangharang siguro sa tubig baha. Madalaman natin kung paano ito na-develop ng City of Malolos dyan sa Bulacan. At para po sa ating safety first, nako, alam nyo po, dahil sa epekto ng baha. So ano pa rin to? Related pa rin po sa baha dahil sa habagat. May isa pong outlet na nagliyab kasi po ay nabasa siya, no, after bumaba nung tubig baha. May nagsaksak, bumalik yung kuryente, ayun po, nagliyab. So ano ba ang dapat nating gawin, no? Reminders kung baga. Kasi halimbawa noong bagyong Karina noong 2024, sa Tondo, Maynila po, meron pong kabataan na namatay kasi may live wire na bumagsak doon sa tubig baha. So medyo malapit po yung bata. Well, actually, ano na siya, no? Parang ano, teenager doon sa kung saan bumagsak yung live wire. Kaya ayun po, nasawi. So importante po, no, yung pag-ensure na patay po ang ating kuryente. Naka-switch off, nakababa ang fuse. Kung minsan may mga barangay, no, na pinapatay talaga yung ano, yung kanilang main fuse para walang kuryente kasi nga may baha sa kanilang lugar. Ayan po, kaya po kung kayo ay meron pong gustong isama sa ating usapan sa talakayan po ngayong hapon, huwag na huwag pong mahiyang mag-send ng mensahe sa ating Viber number 0919-278-3000. Of course, pwede rin po kayong mag-comment sa ating live stream sa YouTube at sa Facebook. Hanapin lamang po ang @DZMM Teleradyo. Ayan po, syempre bago tayo tumuloy-tuloy sa ating pagbabalita, dahil syempre may news items na tayo, no? Weather update po muna. So sa ngayon po ay may habagat pa rin, no? Nakaka-apekto po yan sa Northern at Central Luzon. Pero sa malaking bahagi po ng ating bansa, kasama na ang Metro Manila, ay maaraw, mainit, maalinsangan. Of course, meron pa rin po mga pag-uulap at may chance po ng thunderstorm mamaya pong hapon. Pero mamaya ngayong hapon at mamayang gabi at bukas din ng hapon at gabi, naku, maulan-ulan po ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley at Central Luzon. May okasyon po na malalakas ang buhos ng ulan, kaya ingat-ingat po dahil pwede pa rin yung mga biglaang pagbaha at pagguho ng lupa. Samantala, meron pong dalawang bagyo at isang LPA na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang una po ay ang LPA na dating bagyong Neneng na mahigit 600 kilometers hilaga-hilagang silangan ng Batanes. Yan po ay may medium chance na muling maging bagyo, but in the event na yan po ay muling maging bagyong Neneng or pumasok ng PER, dun lang siya sa may dagat sa silangan ng Taiwan. So wala rin po magiging epekto sa atin. Ngayon po may bagong bagyong nabuo sa may silangan ng Visayas. Wala pa siyang pangalan, Tropical Depression. Mahigit 1,200 kilometers silangan po yan ng Visayas. Ito naman po ay malapit sa eastern boundary ng PAR pero wala po itong magiging direktang epekto sa atin at hindi rin po yan papasok ng PAR at yan po ay malulusaw lang din dahil yan po ay sasama sa mas malaking sirkulasyon ng Typhoon Saudel. Yan po ngayon ay patungo na dyan sa northern part ng Mariana Islands. Ito pong Typhoon Saudel ay sisilip sa Philippine Area of Responsibility. Sisilip lang po, hindi po siya magtatagal. Ayan po ay bibigyan ng local name na Obet. Sa Lunes po, sisilip lang yan. Wala po siyang magiging direktang epekto sa Pilipinas. Walang pagtataas ng wind signal. Malayo sa lupa. Pero yan po ay hihila ng habagat. So expect po natin na Monday, Tuesday, Wednesday may kalat-kalat na ulan dito sa western part ng Luzon kasama ang Metro Manila. Pero sa nakikita po kasi ay ito ay pwedeng tumawid dyan sa may bahagi ng Ryukyu Islands at sa may Taiwan. So sa pag nandyan na sa lugar na yan ay pwede pong lumakas ang kanyang hatak sa habagat. So again, Monday to Wednesday pwedeng kalat-kalat lang na ulan. But Thursday hanggang sa next weekend, naku, lalakas muli ang mga paulan ng habagat, monsoon rains ulit, at nandyan ulit ang banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya samantalahin na po ang pag-araw ngayong weekend, no? Sa mga, marami nagpo-post lagi sa mga Facebook live ko eh, pag nag-weather update ako. Wala na raw silang pangbaba. Ayan po. So pwedeng-pwede na pong, ayan, patuyuin nyo na po. Damihan na po yung labada kasi nga po hanggang next weekend po ay pwedeng maulan ulit. Ayan po, ingat-ingat sa mga pwedeng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Ayan po ang ating weather update. Samantala, narito po ang mga balitang nakalap ng DZMM. Napagtala po ang National Kidney and Transplant Institute ng 5 kaso ng pagkamatay dahil sa leptospirosis matapos ang ilang linggong pag-ulan at pagbaha bunsod ng habagat. Ayon sa NKTI, aabot na sa 19 na kaso ng leptospirosis ang naitala na karaniwang hindi agad nalunasan kaya lumala. Sa San Lazaro Hospital, pumalo na sa 50 ang naka-admit habang 2 ang nasawi dahil din sa leptospirosis. Ang leptospirosis kay karaniwan po nahukuha sa paglusong sa baha dahil po sa ihi ng daga. Ito po ay may usual incubation period na hanggang 1 buwan. Nanawagan ng mga opisyal ng Bataan sa gobyerno na ayusin ang mga flood control projects sa lalawigan na nasira ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Bataan Acting PDRRM Officer Rowena Santos na aabot sa kalahating bilyong piso ang paunang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Nakaramihan niya ay napinsala ang mga proyekto kontra baha na nasa 56 million pesos ang halaga naman ng pinsala sa agrikultura kung saan mahigit 1,700 ektaryang pananim ang apektado. Ayon kay Santos, nakauwi na sa kanilang bahay ang mga residenteng lumikas sa baha, partikular sa Dinalupihan, Hermosa at Mariveles. Webes nang isinailalim sa State of Calamity ang probinsya ng Bataan.
1: Yung pag-rehabilitate po ng mga flood control projects kasi napaka-importante po ito sa amin, lalo na po ay paparating po ulit na bagyo. So napaka-importante po kung agad po na maayos po yung mga nasira pong mga flood control sa amin.
0: Nag-uwian na ang mga residente mula sa evacuation centers sa Occidental Mindoro. Sinabi sa DZMM ni Oriental Mindoro Governor Eduardo Gadiano, bahagyang umaliwalas na ang panahon kaya minabuti na ng mga residente na umuwi. Saan po ba talaga itong probinsya? Oriental o Occidental Mindoro? Ayan, aabot naman sa mahigit 100 milyong piso ang pinsala sa agrikultura sa lalawigan dahil sa ilang araw na pag-ulan at pagbaha. Samantala, dismayado naman si Gadiano sa halos 30 flood control projects sa lalawigan na anyay hindi epektibo at nasira na.
2: Lugar yan at naipagawa ng maayos.
3: Oo.
2: At siguro yung tamang specification na nakalagay doon sa program of work, tingin ko papakinabangan ng mamamayan at makakaprotekta ng mga bahayan at
0: ayan po si Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano. Samantala, hindi pa nakauwi ang mahigit 200 pamilyang lumika sa malakas na pag-ulang dulot ng habagat sa Calabarzon. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Calabarzon Information Officer Raf Sasutona, nabaha pa rin sa mga lugar na tinitirahan ng mahigit 8,000 individual na nanatili pa sa mahigit 100 evacuation center sa rehiyon. Sa tala, umabot na sa 224 million pesos ang pinsala ng habagat sa agrikultura at mahigit kalahating bilyong piso naman sa infrastruktura, partikular na sa Batangas at Cavite.
3: Created na po yung ating mga soil, yung mga infrastructure na apektahan na rin po dahil po sa patuloy na pagkulan ng mga nakaraang linggo. And then meron din po tayong reported coming from the health facilities from the DOH CHD po amounting to 14 million.
0: At yan po ang mga balitang nakalap ng DZMM. Wanted Marantao Donao del Sur Vice Mayor arestado sa Iligan City. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
4: Ariel, arestado na ng Philippine National Police si Marantao Donao del Sur Vice Mayor Ali Iskandar Unte Alonto III alias Bindi Alonto sa kasong murder at frustrated murder. Nasa kote si Alonto sa isang operasyon sa Crystal Inn sa Barangay San Miguel, Iligan City kahapon, August 21. May arrest warrant laban kay Alonto para sa kasong murder na walang inirekomendang piyansa at frustrated murder na may 200,000 pesos na piyansa. Ang parehong warrant ay inilabas ng Regional Trial Court Branch 44 sa Initao, Misamis Oriental noong July 15. Nasa kustodiya na ng Police Station 1 ng Iligan City Police Office si Vice Mayor para sa kaukulang proseso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BZNN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
5: Basta may nangyari, nakareporta ka sa Daily ZNN, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ang oras po natin, 12:22 ng tanghali.
6: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: Diyan lamang po kayo magbabalik po ang Ligtas Dapat.
5: Si Ariel Rojas. Ang titiyak na tayong lahat ay Ligtas Dapat! Ligtas Dapat! Basta AM DZMM!
7: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids! Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Rain, rain, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids! Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Pambatang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
11: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
12: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Yan ang ating tatalakayin!
13: Pag-aanin at pasayahin ang
14: buhay at kalusugan!
13: Kasama si Kuya R. at Marshy Sara! Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio!
15: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: TTTZMM. Numero uno sa aksyon.
2: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
3: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
4: kailangan ng gabay na maasahan.
3: Ako po si Master James Alejandro.
4: At ako naman po si Ate Nems Turla.
2: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
3: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
4: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
2: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Basta AM DZMM.
2: Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat sa DZMM.

0: Nagbabalik po ang programang Ligtas. Dapat kasama nyo pa rin ang yung Tito Meteorologist Ariel Rojas. Ayun po, bitin ko lang po actually yung ating mga nakasubaybay ngayon, no, sa atin sa live stream ng DZMM. Dito po sa YouTube, hello po kina Sarah Los Angeles CA, watching daw from Los Angeles, California. Kay Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan, hello po. Umaambon, umaaraw daw sa kanila sa Plaridel. Sino pa? Si Pascal Gala. Sabi niya, Ariel, please update naman sa Cebu. May sinkhole, lumalaki daw. Sige, papacheck po natin yung sinkhole dyan sa bahagi ng Cebu. Ayan po. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito po sa Ligtas Dapat. Ngayon naman po, ang una nating mga kapanayam ay ang Information Officer ng Office of Civil Defense ng Calabarzon para bigyan tayo ng update sa mga naapektuhan ng habagat sa rehiyon, sa Region 4A. Magandang tanghali po. Welcome sa Ligtas Dapat ulit kay Sir Mark Rafael Sasutona. Sir, magandang hapon po.
1: Tanghali po, Sir Ariel, at sa lahat po ng ating tagapakinig ngayong araw na ito.
0: Yes po. Sir, unang-una po, kumusta po yung naging epekto ng habagat nung nakaraang linggo? Gaano po ba karami yung mga naapektuhan sa iba't ibang probinsya, sir, sa Calabarzon?
1: Opo, for the effects po ng habagat nitong nakaraan, kasi continuous po yung pag-ulan, medyo marami na po sa Calabarzon yung affected po natin. But definitely po, medyo umayos naman yung panahon ngayon, kaya medyo nag-subside. Pero other than that, we monitored po based po dun sa latest dynamic report ng DSWD. So meron po tayong total ng 272,959 families composed of 1,021,526 yung pong affected po dito. Of this po, 2,595 families na may 8,772 na lang po ang nasa evacuation centers pa. Kasi meron po mga areas tayo na bagamat binaha po, hindi pa po gaano nagsusubside. Medyo mahirap po magsubside, lalo na yung mga LGUs po natin sa paligid po ng Laguna Lake.
0: Opo. Sir, would you be able to tell us kung anong mga probinsya yung heavily affected out of Calabarzon?
1: Actually po, may mga na po tayo, may mga declaration na rin kasi tayo ng state of calamity. But definitely on the last week, a week before this, Cavite po yung heavily affected. And this week po, Batangas area and also yung Rizal affected din po. And in recent po, yung sa Laguna naman, since yung mga area na po na continuous yung rain, ay sila po yung medyo mahirap bumaba yung tubig, lalo na po sa part ng malalapit po, LGUs na malalapit sa Laguna.
0: Opo. Ito pong nasa Laguna, sir, ito ba yung mga parte ng San Pedro, Binyan, Santa Rosa?
1: Yes po.
0: Opo. Okay po, sa mga Northwest.
1: Yung 19 LGUs po na nakapaligid sa part ng Laguna. Opo. You also have 10 LGUs na nakapaligid sa part naman ng Rizal po.
0: Opo. Sila po yung medyo may baha pa po, no? Kumusta naman po, opo, sir, yung relief operations at pagtulong po ng OCD?
1: With regards po dun sa relief operations, actually ang katulong naman po natin dyan yung ating DSWD Calabarzon. So almost 2 weeks or 2 weeks ng ating operation, nakasupport po ang Office of Civil Defense and also the DSWD as the lead cluster po natin ng response. Para po dun sa mga relief operations, yung mga continuous po na medyo nagkulang na yung mga nila po, yung mga pangbigay po doon sa mga assistance doon sa ating mga affected po, heavily doon sa areas na nabanggit po kanina, naka-support naman in standby po, nakakapag-augment naman po ang ating DSWD. Ganyan din si Office of Civil Defense, nakapamahagi na rin po tayo through their respective district, yung ating mga congressman sa 8th district po ng Cavite, last week lang din po ng hygiene kits, ganyan din po sa 2nd district naman po ng Rizal. Nakapamahagi na rin po tayo ng hygiene kits as requested po ng ating mga congressman po.
0: That's good to hear, sir. But sa Region 4A po ba, ay meron po bang nasawi o nasaktan dahil sa pananalasa po ng habagat?
1: Opo. Base po sa latest namin situation report dun sa nag-gather po namin, kasi kami rin po na duty rin ako personally po as report developer, monitored ko po yung naging casualty po natin. So for the Calabarzon, hindi ko lang po pwedeng banggitin yung pangalan kasi ano po tayo yung data. But definitely, we have our monitoring po sa ating situation report na 9. From this 9 po na dead casualty, 6 na po yung validated ng ating management of the dead and missing cluster.
0: Opo. And ito po yung, itong 9 po, ito ay yung continuous monitoring nyo po, no? From 2 weeks, yes, from last week pa, the other week pa.
1: Opo.
0: Opo. Yes, po. And would we know the provinces, sir?
1: Meron po tayong validated na from the Batangas and also in Rizal.
0: Mm-mm.
1: Yung po yung mga validated na po natin. 6 na po kasi yung validated natin.
0: Opo.
1: So we have from Rizal po, 1, 2, tatlo po, and tatlo rin po sa Batangas yung validated.
0: Opo. And sir, isa pa po sigurong tanong, no? May estimate po ba yung mga LGUs kung kailan posibleng humupa na yung baha dyan sa mga coastal areas ng Laguna, di ba eh?
1: Opo. Ngayon po kasi, actually, naglabas na rin po ang ating RDRMC, Regional Disaster Risk Reduction Management, through the guidance po ng aming Regional Director, Director Alvarez, ng implementation ng preemptive or force evacuation in connection po dun sa increasing water level ng Laguna de Bay relative po dun sa effects po ng ating habagat. Actually, last August 19, halos na po siya dun sa critical level na 12.50. Pumalo na po sa 12.49 meters ang level po ng Laguna Lake, and which is crucial po. Medyo humupa ngayon po yung tumigil po yung pag-ulan, and medyo humupa po dun sa ibang areas, but definitely yung may mga areas po tayo na hindi makasabay kasi medyo babagal po yung paghupa sa kanila, lalo na po sa iba't ibang bahagi po ng Laguna na malapit po doon sa proximity ng Laguna Lake. So with regards po doon, naka-monitor po ang ating RDRMC through the Regional DRM Emergency Operations Center. 24/7 po kaming bukas para po mag-monitor na kung may pangailangan po with regards po doon sa, or may guidance po na ibababa po sa amin, ay mas madali po tayong makapaglapit sa ating mga local government unit. So for now po, kung yung mga areas po na talagang medyo hardly hit and yung hindi pa po nasusubside, na nakastay pa rin po siya sa mga designated or dedicated po na evacuation centers po. And we're looking forward po na, kasi based po dun sa projection rin naman ng PAGASA na baka po by early next week or mararamdaman uli natin yung pag-ulan. So nakaalalay po ang ating RDRMC through our local government.
0: Opo, ayun po. At yun nga po, dahil nga lalakas ulit yung habagat at yung paulan next week.
1: Yes, so sir, po, ano po? Gawa na may prevailing pong bagyo.
0: Ano po siguro ang inyong paalala sa ating mga kababayan sa Calabarzon, sir? Hindi lang paalala, sir, no, kundi assurance po mula sa Office of Civil Defense Calabarzon.
1: Opo. Unang-una po, bago po yun, nagpapasalamat po kami sa lahat ng ating mga local government units, to our local Dream Council. Dahil po sa pagtulong at pag-support po nila in 2 days, itong mga nakaraan pong patuloy na pag-ulan, yung ating mga rescue operations, yung ating pong sa evacuation. Nagpapasalamat po kami sa inyo pong walang tigil na pagsiservisyo. Gayun din po, sa ating mga kababayan na malalapit po or nasa low-lying areas or yung mga hazard-prone areas, maging alerto po tayo, manatili po tayong alerto at nakatutok dun sa mga abiso ng ating mga government offices at yung ating pong warning agencies para po kung kinakailangan pong lumikas or mas mabilis po tayo makarespond. So, huwag na po nating hintayin na dumating pa po yung time na re-rescue po tayo kasi hindi lang po kayo yung at-risk, pati po yung ating responders. Kayo din po, sa ating mga tagapakinig, manatili po tayong mag-observe dun sa mga advisories and yun lang pong mga verified po na ating mga agencies or warning-based agencies. Manatili po tayo nakatutok doon po natin para po sa tama at accurate po na information na inilalabas po natin. At gayon din po, panatilihin po natin na ligtas po ang bawat isa sa panahon po ngayon, lalo na patuloy po ang pag-ulan po. At we expect po kasi rain season na po ngayon, we expect pa rin po na may mga bagyo pa rin po na papasok sa atin.
0: Ayan po, maraming salamat po sa inyong oras po ngayong hapon. Ingat po kayo lagi.
1: Yes po.
0: Ayan po, si Sir Rafael Sasutona, ang Information Officer ng Office of Civil Defense, Calabarzon. Samantala, mula po sa epekto ng habagat sa Calabarzon, makakapanayam naman po natin si Dr. Jerry Bagtasa, meteorology professor sa UP Diliman po, para pag-usapan itong episode na to ng habagat na medyo, sabi nga ng ibang kababayan natin, ay kakaiba. Ayan po. Welcome ulit sa Ligtas Dapat, Sir Jerry.
2: Hello, magandang tanghali, Tito Ariel.
0: Tito Ariel, ayan po. Dr. Jerry, unang tanong po siguro, no, nakasamsam ba tayo itong mga nakalipas na linggo na tuloy-tuloy yung paulan ng habagat? Umabot ba ng samsam or higit pa?
2: Yeah, I believe so. Parang more than 2 weeks. So, yeah, umabot tayo.
0: Mm-mm. And ito ba ay parang sa recent memory, walang ganito ulit? Or sa inyo bang pag-aaral or sa inyong pag-monitor ng previous habagat seasons in the past year, sir, ay nangyayari to, mas dumalala ba? Or even ba noong unang panahon, meron na ganitong siyam-siyam?
2: Yeah, meron. In fact, yung pag-ulan sa Luzon, kalahati ay nanggagaling sa... kalahati nanggagaling dahil sa bagyo. Mm-hmm. So yung bagyong tumatama at saka yung mga bagyong hindi tumatama, so parang 25% to. Mm-hmm. So ibig sabihin 25% ng ulan natin nanggagaling sa mga bagyo na actually hindi tumatama dahil humihila lang ng habagat. So malaking porsyento in a way yung ulan natin sa Luzon nanggagaling sa enhanced habagat. So marami na pagkakataon. So may mga instances, halimbawa noong 2019 na bumaha ng grabe dito sa hindi pa Metro Manila yun, no, pero bumaha dito, may mga pictures na during that time, and I suppose even earlier, marami na pagkakataon na binabaha talaga yung lugar na to even from the Spanish times.
0: Mm-hmm. And sir, parang napansin natin, no, for this episode ng habagat ngayong Agosto, kasi medyo malawak yung nasakop nung paulan nung habagat, no, like grabe yung landslide doon sa may Benguet, sa mountainous areas, and pati po sa Mindoro, sa may Batangas. So parang ito tagang buong western part ng Luzon, grabing naapektuhan nung habagat.
2: Yeah, in many instances, malaking part ng western Luzon from Ilocos Norte, in fact, hanggang sa southern part, umabot ng Mindoro. Mm-hmm. So medyo palipat-lipat lang yan, pero ngayon dahil sa sobrang tagal, kahit na medyo palipat-lipat siya, medyo di ba, nakapag... yun na, tala ng malalakas na ulan yung maraming parte ng western Luzon.
0: Mm-mm. And sir, syempre ngayon umiiral po yung El Nino. Ang sabi ng PAGASA initially, even before nagka-El Nino, na yun nga, usually kapag nagsa-start ang El Nino tapos sumabay yung pagpasok ng habagat, mas nagiging maulan yung tag-ulan sa Pilipinas. But anong nangyari po, sir, nung July ay medyo parang tuyo, hindi siya ganun ka-ulan?
2: Yeah, siguro yun isa rin dyan yung nagpo-form kasi ng mga bagyo medyo malayo, papuntang Japan. Mm-hmm. yung mga nag-form, kaya hindi siya nakapaghila ng habagat. But generally speaking, yes, ang El Nino, ang epekto niya sa tag-ulan ay magiging mas maulan ang habagat natin.
0: Opo. And syempre, marami po ang nung Monday, no, grabe po yung paulan dito sa Metro Manila. Alam ko sa previous conversations natin, Sir Jerry, dito rin sa Ligtas Dapat, sinasabi nyo, sir, na usually yung mga kapal na ulan or ulap ng habagat, nabubuo siya sa gitna ng dagat. Lumalakas lang yung ulan sa atin kapag gumalaw yung mga kapal na ulap na ito papunta sa lupa. Ito po ba yung nangyari din nung Monday?
2: Yes, so makikita natin na marami sa West Philippine Sea na buo. Mm-hmm. And then tinatangay siya ng malakas na habagat, yung hangin, papuntang inland, no. Kaya tuwing habagat, actually, di ba, hindi tayo nakakarinig ng gaanong kulog, walang gaanong kidlat, kasi kidlat nangyayari sa West Philippine Sea, actually. So mga thunderstorm din ito, at yung nangyari nung Monday, aside from the habagat, na funnel din kasi yung maraming moisture na sakto sa Metro Manila. So hindi laging nangyayari ito. So maraming habagat na hindi naman ganoon kalakas yung ulan dito, no. But this time nangyari siya na bukod doon sa Habagat mismo, nag-concentrate towards Metro Manila.
0: Nasa pool ang Metro Manila. Opo. But sir, sinasabi lagi, alam mo, no, nasa pag-asa pa ako, sinasabi ng mga senior forecasters na isa sa trademark ng Habagat na yung pinakamalakas na ulan usually happens late in the evening hanggang madaling araw. Kaya din po ba dati yung mga sa suspension, di ba, naghihintay sila ng malalakas na ulan sa umaga saka mag-suspend ng klase, and then pag pasapit ng alas 7, alas 8 ng umaga, maulap na lang, wala ng ulan. Bakit po ganun, sir, yung parang proseso ng Habagat? Sa late night hanggang early morning, grabe yung buhos ng ulan.
2: Yeah, so may kinalaman yan doon sa pag-init kasi ng lupa. Pagka umiinit yung lupa and lumalamig, so obviously umiinit sa daytime, pag lumamig siya, may mga nabubuong mga hangin na sumasalungat or nagiging kadireksyon ng Habagat. So dahil doon sa interaction nila, kaya mayroong tinatawag na diurnal cycle. So iba yung ulan tuwing daytime, iba yung ulan tuwing nighttime. So yun yung nangyari.
0: Opo. So talagang mas nako-concentrate siya kapag yung nighttime, sir, no? Opo. Sir, isa pang tanong, may epekto rin po ba yung mga bundok natin sa pagpapalalaba o pagpapahina ng epekto ng Habagat?
2: Yes. The reason bakit yung most of the yung nabubuong thunderstorm, nabubuong ulan ay just sa West Philippine Sea, dyan lang siya. Dahil sa once na yung hangin na encounter na niya yung mga kabundukan, like particularly yung Zambales Mountain Range, nagkakaroon ng interaction yung Zambales Mountain Range dun sa dumarating na hanging Habagat na punong-puno ng moisture. Mm-hmm. So dun sa interaction niya, off the coast, dyan mag-i-start yung initiation ng ulan, and then dadalhin nga ng hangin yung ulan patungong, you know, papuntang lupa sa Western Luzon.
0: So mas parang napapalala po nung bundok yung paulan ng Habagat.
2: Yes.
0: Apo. Sir, isa pa pong tanong, so, kasi syempre ang daming nangyari po, no? Nung Monday, grabe yung ulan, walang suspension. Although sabi naman ng iba na forecast naman daw na yung Monday nga magiging maulan. Although hindi naman in-expect na ganun kaulan yung 12 noon to 2 PM. And yet, parang nalilate yung pag-anunsyo ng suspension. The question, sir, is mahirap ba talagang i-forecast yung paulan ng Habagat and kung kailan talaga siya babagsak and kung saang lugar maaapektuhan?
2: Yes. So tulad ng sabi ko, di ba, sa Metro Manila para nag-focus kasi yung moisture at saka yung hangin, particularly sa Metro Manila. And yung medyo maliit na, medyo makitid lang tong pag-focus ng hangin na to. And yung nagko-control sa kanya ay yung mga bagyo or low pressure na nasa north natin, na mga pagkalaki-laki, hindi natin malaman kung paano sila exactly gagalaw, tapos sila yung nagko-control. So parang meron kang mga malalaking systems na medyo mahirap tignan kung saan siya talaga mag-move, tapos nagko-control sila ng napakaliit na, you know, pag-focus ng daloy ng hangin. So yeah, it starts with forecasting yung mga bagyo muna na nasa north, eh. And kung meron kang konting pagkakamali lang doon, kumbaga may domino effect siya sa pag-forecast kung saan exactly uulan. And that's the reason why napakahirap, kasi yung pag-forecast ng bagyo, although in the recent, I would say 10 years, 20 years, ay napakagaling na, pero syempre may error pa rin yan, eh. So magkamali ka lang ng 50 kilometers sa pagtansya ng location ng bagyo, magkakamali ka ng 200 kilometers sa Habagat na pag-ulan. So medyo mahirap talaga i-forecast.
0: And sir, punta naman tayo po sa usapin ng, syempre, alam nyo nung itong Habagat season, no, grabe yung alarm ng ating mga cellphone dahil sa mga heavy rainfall warning alerts mula sa NDRMC. Of course, galing yan sa PAGASA. But sir, the question is, ito po bang heavy rainfall warning, parang sa assessment nyo po ba, is it working? Dapat ba nag-warn tayo about sa heavy rainfall, sa volume ng ulan, or dapat ba yung impact yung wina-warn sa ating publiko?
2: I think both, especially doon sa mga disaster managers ng mga LGUs. It's important to know both. It's important to also understand na kung ganito karaming ulan, ano yung mangyayari sa lugar. Eventually, hopefully mapasa yun sa, you know, sa mga lahat ng kababayan natin, na even at yung street level. But yeah, talaga medyo mahirap intindihin na that's understandable. Mm-hmm. Medyo marami, lalo na may forecast bukod dun sa warning, mm-hmm. Which are two different things na na medyo same yung color, same yung map, itsura, di ba? Ano talaga, medyo mahirap talaga ang intindihin. But kaya pinasok to sa curriculum ng sa school natin, senior high school. And hopefully, di ba, just it will take time, but hopefully sa susunod na mga henerasyon, mas naiintindihan to ng lahat.
0: Opo. Pero sir, sa tingin niyo po ba yung color coding ng warnings, ito po ba ay nag-work yung yellow, orange at red?
2: Sa akin, nag-work. I'm sure sa'yo, nag-work din yun. But yun nga, paminsan, kung hindi, syempre kung hindi naman ito yung, I mean, yung pag-monitor ng weather yung lagi mong ginagawa. Mm-hmm. And paminsan-minsan lang dumarating to. Baka mahirap siyang intindihin or nakakalimutan siya ng tao. So it's just, ano lang talaga, dapat ulit-ulitin lang siya. And yun, ito rin naman yung ginagamit sa mga ibang bansa eh, even in developed countries, diba? May mga color coding talaga and warning and ano lang talaga, it's just you have to repeat it over and over again until sa mag-stick sa isip ng tao.
0: Opo. And isa pang question sir siguro ay, talaga bang mas nagiging maulan ba yung Habagat? Is this the impact of climate change? Or parang napapansin lang natin kasi mas ano tayo ngayon, mas naka-tune in sa social media?
2: Mas nagiging maulan. So may study akong ginawa a few years ago na nagkompara every decade since the 1960s hanggang 2010s, hanggang 2019 I believe. So if we compare yung Habagat noong 1960s compared to 2010s, mas maraming heavy Habagat days ang nararanasan sa Western Luzon. So noong 1960s is around 18 days per year. Tapos ngayon, umabot na siya sa around 26, 27 days per year. So that's a 50% increase in the number of days na nagkakaroon tayo ng heavy Habagat events. Pag naman tinignan natin yung lakas ng ulan, hindi ganun kataas ang pagtaas, hindi 50%, pero tumaas na rin siya over the past 60 years or so.
0: Opo. Kasi sir, parang ano, may nakita tayong feedback online no, na parang baka daw ginagamit ng government yung rainfall volume para i-justify kung bakit grabe yung pagbaha compared to ano yung ginagawa nila para i-address yung pagbaha.
2: Tumataas talaga. So even if we don't look at yung kung ano yung nangyayari sa ground, tumataas. So kung halimbawa kung titignan din natin ang Metro Manila, hindi lang ang Habagat associated rainfall yung tumataas, even thunderstorm tumataas din yung intensity at saka yung frequency ng thunderstorm. So overall tumataas yung pag-ulan, particularly for Western Luzon. I'm not really sure, ang alam ko sa eastern part ng Mindanao tumataas din, but yeah, tumataas talaga kasi mas ano eh, dahil sa pag-init ng mundo, mas maraming moisture. And isa tayo sa lugar na binabagsakan ng moisture na to. Kaya overall, tumataas ng ulan dito sa Pilipinas.
0: And pahuli na lang po siguro, sir. Hindi pa tapos yung Habagat season, no? Pero would you be able to say na medyo kakaiba itong Habagat season na to compared sa past Habagat years?
2: In a way, hindi naman. Pero ang kakaiba kasi this year is maaga nag-develop yung El Nino. Mm-hmm. So typically, ang El Nino, nagiging full-blown El Nino siya around September or October. Pero this year, El Nino na siya full-blown since April. So ibig sabihin, there's a full-blown El Nino now na nakakapekto ng Habagat na usually hindi nangyayari. Ang naapektuhan kasi ni El Nino ay yung towards sa Amihan season na. So in that sense, meron pagkakaiba. Pero meron din naman mga taon tulad nung kay Karina, 2024, particularly Habagat na marami nangyari, 2018 sa rin yan. So may mga taon talaga na you know, malalakas talaga yung mga Habagat.
0: Opo, kumbaga may ganun talagang ano, no? Parang cycle, no sir?
2: Yeah.
0: Opo. And with that, Dr. Bagtasa, maraming salamat ulit sa inyong oras at sa pag-share ng inyong expertise. At magpaliwanag, no, medyo naliwanagan kami kung ano nangyayari ngayong Habagat season.
2: Thank you, Ariel.
0: Opo. Regards po kay Mamiya at kay Gab. Ayan po si Dr. Jerry Bagtasa, professor po ng meteorology sa UP Institute of Environmental Science and Meteorology. Thesis advisor ko po sa aking master's degree. Ayun po, mula po sa pagpapaliwanag ko ano nangyari ngayong Habagat season. So ang sinabi ni Doc Jerry, dumadami yung pag-ulan ng habagat, pati yung paulan po ng thunderstorms, lalo sa Metro Manila, no? So talagang, kung hindi tayo makaka-catch up sa ating flood management, ay talagang lalala lang lalala yung mga pagbaha dito. So catch up po, yan ang note sa ating gobyerno. Ngayon naman po, speaking of pagbaha, alam nyo po sa Malolos City sa Bulacan, ay naka-imbento po sila ng flood control mula po sa Talaba at sa Coconut. At para po pag-usapan yan at ibigay sa atin kung ano ang thought process ng pagbuo ng flood control na ito, makakapanayam natin si Sir Emiel Cruz mula po sa Malolos City Environmental Natural Resources Office. Siya po yung pinuno. Magandang hapon po, Sir. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
3: Isang makakalikasang araw po, Sir Ariel.
0: Yes, sir. Sir, una po, maraming salamat sa inyong oras ngayong hapon. Sir, baka pa doon yung bigyan kami ng idea, no? Kasi ang sabi po dito ay yung ginawa niyong natural flood control ay galing sa Talaba at Coconut. Paano niyo po ito naisip at paano po ito nag-work?
3: Ayun po. Maraming salamat po ulit. As per our mayor, Christian Natividad, sa mga climate change demands new solution and innovative solutions. Kaya na-come up natin to and kailangan let's work with nature, not against it.
0: Mm-hmm.
3: Sa tulong po nung mga eksperto rin na galing po sa Kingdom of Netherlands ay nag-come up po yung ganitong klase ng proyekto.
0: Opo. Sir, kailan po ito nagsimula and ito po ba ay na-implement na or meron na bang mga lugar na nilalagyan itong flood control project na ito, sir?
3: Yung specificong proyekto po na ito ay nasimulan na po sa aming isang coastal barangay, which is yung Pamarawan.
0: Mm-hmm.
3: Sila po kasi yung nasa tabi ng Manila Bay, front of Manila Bay po siya. Kaya doon po natin nilagay yung nature-based solutions para sa flood mitigations po.
0: Opo. Paano po siya nag-work, sir? Kasi di ba yung mga Talaba po ba ay nakapaloob sa Coconut at nilalagay po ba ito sa gilid po ba ng dalampasigan or sa gilid ng kalsada?
3: Yun po mismo ang tawag po natin sa kanya ay oyster field bug na breakwater. Sorry po, nandiyan po ako. Yung
0: okay lang po, okay lang po.
3: Yung po ang tinatawag po siyang breakwater. Siya po ang nagsisilbing proteksyon ng komunidad para po dun sa initial na pagtama ng waves from Manila Bay. Nasa front of Manila Bay po siya.
0: Apo.
3: Doon po nakalagay sa amin yan.
0: Apo. Sir, gano'n po kahaba yung parte ng breakwater, sir, na covered na po nitong mga Talaba, sir?
3: Meron po kasi tayong limang breakwaters na sumusukat po halos ang isa na 160 meters. Dalawa po ay gawa sa oyster field bugs na breakwater at yung tatlo naman po ay gawa sa bamboo.
0: Mm-hmm.
3: Kaya po dalawang klase po yung ating ginamit na breakwater.
0: Opo. And sir, syempre since tama po ba 2022 ito sinimulan ng LGU at so far po ba kumusta yung naging resulta lalo kapag malakas yung habagat at malalaki yung alon?
3: Actually sir, 2022 po sinimulan yung masusing pag-aaral kasama ang Kingdom of Netherlands.
0: Mm-hmm.
3: Pero pinatupad po natin siya, in-implement po natin siya late 2024 or early 2025 kung my memory serves me right po. Initially naman po, nung natayo na po siya, nagkaroon naman po ng magandang epekto ayon na rin po dun sa community na pinoprotektahan ito.
0: Mm-hmm.
3: Na sabi nga po ng mga nakatira dun ay hindi na po sila

0: programa. Mm-hmm. Kasi po yung pong ating binabanggit na breakwater ay ang kasunod naman po nito ay yung mga bamboo sediment trapping units po na nakalagay sa along 14 hectares po para proteksyonan yung ating barangay. Ang intention po noon ay balik po natin yung shoreline kasi yung true sediment trapping units po, matatrap po niya yung mga sediments para eventually po sa accretion po ng sediments ay mataniman na po natin siya ng mga mangroves para magsilbi na po talagang protection sa coastal community.
1: Opo. So parang ang ginagawa po, magpoprotekta na sa alon, nakokolekta niya pa yung, sabi niyo po, sediments para nababalik po yung lupa doon sa gilid po ng coast, no?
0: Yes po.
1: At pwede yung taniman ng mangroves.
0: Yes po. Ang intention po kasi natin is ma-revive din po yung natural habitat din ng mga marine lives.
1: Mm-hmm.
0: At pati na rin po yung shoreline. Dahil sabi nga po, bumababa po yung ating lupa sabay ng pagtaas naman po ng water level. Kaya po kailangan magkaroon po tayo ng intervention para maprotektahan po sa pamamagitan po ng paggamit ng mga ng nature.
1: Mm-hmm. Ayan po, magandang ano po yan, sir, no? Kasi ano, parang ano, no? Ano ba yun? Hitting several birds with just one stone.
0: Yes po. Opo. Yes po.
1: But, sir,
0: yung intention ng project.
1: But sir, pag-usapan naman natin, sir, yung gastos. Gaano po ba kalaki yung nilabas na pera ng LGU para sa proyektong ito?
0: Ito pong phase 1 po ay nagkakahalaga po ng 70 million. Mm-hmm. Pero ang nakover naman po niya is halos 14 hectares po. Kaya kahit papano po ay substantial na halaga. Kumbaga po parang justifiable na halaga para po dun sa mas malaking benepisyo nito.
1: Opo, oo nga po, kasi yung ibang kalsada nakikita natin, sir, sa DPWH, no, 70 million, siguro mga hindi pa umabot ng 10 kilometro. But ito po, sabi niyo yung project ay 14 hectares na yung covered. Sir, so far, apart from this, meron din po bang ibang initiatives ang Senro ng Malolos sa ibang areas naman, sir, na hindi nasa coastal area?
0: Yes po. Ang ating pong tanggapan ay nagsasagawa din po ng iba't ibang proyekto tulad before pa po magsimula din naman ay nagkakaroon din po tayo ng programa ng yung typical na tree planting kasi sabi nga po, yun po yung unang makakatulong natin sa pag sip-sip ng tubig at pagpapaganda ng hangin. At gayon din po ay atin din pong pinagsusumikapan na linisin yung mga daan tubig.
1: Mm-mm.
0: At nakikipag-coordinate din po tayo sa ibang ahensya at opisina para din po dun sa ma-clear yung mga blockage po na nandun sa mga drainage systems na eventually po na dun pumupunta sa Manila Bay para din po hindi nga mamahay yung tubig.
1: Mm-mm.
0: At mawala po yung mga choke point. Pinipilit po natin yun sa abot ng ating makakaya.
1: Opo, yun po. Kasi nga po sabi nyo kanina, di ba, ang baha talaga ay hindi kinokontrol. Dapat ginigiya, ginaguide patungo sa mga daanan.
0: Opo.
1: But Sir Emil, sige, isa pang tanong, sir, panghuli na lang po siguro, baka may mga LGUs po na nakikinig sa inyo ngayon at gustong subukan itong nakitang technology na ginagawa nyo dyan sa may Bulacan na nature-based, sir. Pwede ba silang makipag-ugnayan sa inyong opisina or meron ba silang ahensyo na dapat puntahan para rin makagawa ng ganito sa kanilang mga lugar?
0: Yes po, sir. Ang intention din po ng project ay para mamulat din po yung ating mga karating bayan. Alam naman din po natin na may kanya-kanya din po silang ginagawang kapamamaraanan. Pero mas maganda po kung magkakatuwang sa pamamagitan po nito ay maging holistic po yung maging approach. Sabi nga po, yung problema na to kailangan po ay shared responsibility po ito. Pagka po na gusto nilang tingnan yung aming proyekto ay pwede naman po at mailid din naman po natin sila dun sa mga agencies na tumulong din sa atin para maisakatuparan ito para po sabay-sabay na pong ma-implement o maipatipad yung ganitong klaseng kapamamaraanan na gumagamit po tayo ng nature.
1: Ayun po.
0: Let's work with nature, not against it.
1: Very, very well said, sir. And with that, thank you so much for your time this afternoon, Sir Emil. Of course, mabuhay po kayo dyan sa Manolos Centro. Ayan po si Ginoong Emil Cruz, ang pinuno po ng City Environment and Natural Resource Office ng Malolos, Bulacan para sa kanilang nature-based storm surge and flood control project dyan sa coastal area ng Bulacan. Diyan lamang po kayo. Tayo po ay mag-news break at commercial break muna. Magabalik pa

0: po ang ligtas dapat.
1: Si Ariel Rojas ang titiyak na tayong lahat ay ligtas dapat. Ligtas dapat. Basta AM DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkol at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1:01 ng hapon. Kumain na ba kayo?
1: DZMM, balita ngayon!
2: Atensyon mga motorista, sa ikalawang sunod na linggo, tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. 2 hanggang 3 piso kada litro ang nagbabadyang dagdag sa diesel at 1 piso hanggang 2 piso sa gasolina at kerosene. Dahil pa rin ito sa patuloy na iringan ng Amerika at Iran sa Middle East. Martes, kadalasang nagpapatupad ng price adjustment ang mga kumpanya ng langis. Isinisisi sa hindi natapos sa flood control project ang bahay sa barangay May Sulaw sa Kalumpit, Bulacan na umabot na umano ng halos 8 buwan. Sinabi sa DZMM na residenteng si Ryan Manyakop na umabot na sa 2 palapag ang baha sa barangay at bubong na lang ang nakikita sa ilang bahay. Ayon kay Manyakop, hindi na umalis ng kani-kanilang bahay ang ilang residente dahil hindi sila magkakasya sa mga itinalagang evacuation center. Ipinaputol na rin ng ilang residente ang supply ng kuryente dahil umabot na ang baha sa mismong linya.
3: Napakahaba po ng baha sa Barangay May Sulaw. Almost 8 months po. High tide pa lang kasi papasukin na kami dahil nga doon po sa unfinished na flood control project po. Kaya po yung mga rescue na lang po yung magbigay ng mga relief goods. Malakas po yung karet ng tubig. Hindi po makaalis po yung mga ibang residente na malapit po sa Pampanga River.
2: At yan ang mga balita basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Pamela Vasquez.
1: DZMM Balita Ngayon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang galing! Pang matagalan!
9: Parang tayo lang, han.
10: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
10: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
11: Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
12: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
13: kailangan ng gabay na maasahan.
12: Ako po si Master James Alejandro.
13: At ako naman po si Ate Nems Turla.
11: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
12: Gusto natin ay alam natin kung ano yung ibibigay natin dun sa ating mga family members.
14: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
11: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, Tata Radyo Patrol. Serbisyong sigurado, Tata DZMM.
15: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
16: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo!
18: With Liver
17: Liver 8 Pro.
18: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
19: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health.
20: The Secret of Health.
19: Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4.30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
21: Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM.
22: Ang panahon, anumang pagkakataon, ligtas dapat.
23: Ligtas dapat.
22: Safety first.
23: Safety first.
0: Nagabalik po ang programang Ligtas Dapat with your Tito Meteorologist Ariel Rojas. Bago tayo magtuloy-tuloy, hello lang po muna sa mga naka-tune in pa rin sa atin sa DZMM Teleradyo sa YouTube. Hello po kina Music Stories 2292. Hello po kay Miss Paz Diaz, watching with concern and interest to learn more about the environment and effects of habagat in our region. Salamat po. Si Music Stories ay from Laguna. Ayun po. Asan po yung ating comment? Sabi ni Zaldi Ong, climate change is real. Yeah, it is. It is upon us. Ito pong naranasan natin yung mas malalakas na ulan na sinabi kanina ni Sir Jerry Bagtasa. Ay, epekto rin po yan ng climate change dahil nga umiinit ang ating atmosphere. Hello po kay Louis Basco. Happy Saturday sa poging-poging Tito Ariel. His words po, not mine. Listening po habang naglilinis ng sasakyan, habang maganda pa ang panahon. From Valenzuela City. Ayan, ingat po. Sabi ni Pascal Gala, sayang daw ang car wax. Asan pa ang sabi ni Hernando Rutacchio, dami biktima ng baha dahil nga bahay pinayagan itayo sa tabi ng Creek Ilog Canal, Pabaya. Alam nyo po, may tama po kayo Sir Hernando, no? Kasi nga yung daanan ng tubig talaga ay dapat walang obstruction. Dapat nakadaan doon ang tubig para pag maraming ulan, pag umapaw yung ilog, at least walang nababahang mga nakatira doon. Hello po kay Jerby Ishaw. Ayan, happy Saturday. Ayan po, mula po doon sa mga pagbaha sa habagat, ngayon naman po sa ating safety first, may nagliyab po na outlet sa isang bahay sa Olongapo City matapos mag-short circuit dahil sa epekto ng maulang panahon. Ayan, makakapanayin po natin ang video uploader at yung nakaranas mismo nung pagliyab ng isang outlet sa Olongapo City. Nakasama natin ngayon sa Zoom si Miss Ivy Bautista. Hello, magandang hapon. Ivy, welcome sa Ligtas Dapat.
24: Good afternoon po, sir.
0: Ayan, kumusta muna ang weather dyan sa inyong lugar?
24: As of now po, sir, maulan.
0: Ay, maulan. Nasa Olongapo kayo, no?
24: Yes pa.
0: Opo, ako, sa Olongapo. Anong barangay po kayo sa Olongapo?
24: Garden Heights po.
0: Opo, una-una po, Miss Ivy, pakapatid yung ikwento, kailan po nangyari yung pagliyab ng outlet sa inyong bahay?
24: August 18 po, 4 a.m. po yun nangyari.
0: Nako, oh, buti gising po kayo, ma'am.
24: Actually, sir, tutulong po kami nun. Mm-hmm. Kaya lang po, nagising po ako sa amoy ng usok.
0: Mm-hmm.
24: Nako. Tapos yun po, nag-check po ako. Una sa kitchen namin, sumilip ako sa window, kaya lang wala. So naisip ko po lumabas ang kwarto. Tapos pag sinip ko po, ayun po, umaapoy na po yung outlet namin.
0: Oo. Ma'am, meron po nakasaksak doon noong tawag dito, nung lumiyab yung apoy?
24: Yes sir, meron po. Extension cord po, and then sa extension cord po, may nakasaksak na electric fan, and then yung sa mosquito killer po.
0: Opo. Gusto ko lang pong sabihin, kwento ma'am Ivy, nakita natin sa video, no, na bigla na lang lumiyab. Ito po, ikuha mula sa CCTV sa inyong bahay.
24: Yes po, apo. Kuha po sa CCTV.
0: May ilaw naman, tapos biglang lumiyab yung outlet na may nakasaksak. Ayan po. At kumapal na agad yung usok dahil apo. Dito. Opo. Ma'am, yung bahay nyo po ba ay binabaha or basa po ba itong outlet na ito?
24: Hindi po kami binabaha, sir. Kaya lang po kasi yung wall namin, nag-leak pala siya.
0: Mm.
24: So, nabasa po yung sa outlet. Kaya po nagkaroon ng spark. Lumiyab po.
0: Mm. Dahil ilang araw na rin po yung ano, no? Yung
24: yes,
0: paulan
24: po,
0: dyan
24: po.
0: Sa
24: wala pong tigil kasi yung ulan. Kaya po nag-leak po yung mga wall namin since lumang bahay po ito.
0: Opo. And after that po, ma'am, nung naamoy nyo, nagising kayo, ano pong ginawa nyo?
24: una po, ginising ko po yung mga kasama ko sa bahay. Mm-hmm. And then po, kumuha po ako ng apoy, ay ng tubig, kumuha po ako ng tubig. And then, pina-off ko po yung switch namin bago mm-hmm. ko po siya buhusan.
0: Opo. And meron po ba kayo ma'am ng circuit breaker o yung main fuse ba sa bahay?
24: Unfortunately sir, wala po.
0: Ah, nabanggit nyo nga po na medyo luma yung bahay, ma'am, no?
24: Opo, opo.
0: Opo. And after po nun, kumusta po? Naayos na po ba ito? Napaayos nyo na po ba?
24: Sa ngayon, sir, hindi pa kasi po tuloy-tuloy pa rin po yung ulan dito. Sa ngayon po, hindi naman na po namin ginagamit yung nasunog.
0: Oo.
24: Kasi mahirap na po.
0: Opo. Pero after nito, ma'am, kayo ngayon, August 22, 4 days, no? Meron po bang ibang saksakan or outlet sa inyong bahay na may leak din ng tubig ulan? Wala naman?
24: Wala naman po, sir. Yun lang po, sa side po na yun.
0: Opo. Ma'am, syempre, ano nun, nakakatakot isipin yung hindi nangyari kasi syempre buti nagising kayo nung naamoy nyo opo, yung opo. Sunog. Kasi opo. Kung hindi, madaling araw, ma'am, naku, ilan po kayo sa bahay?
24: 5 po kami.
0: Mm-mm. Magkakasama kayo sa isang kwarto, Ma'am Ivy?
24: No po, yung kapatid ko po sa kabilang kwarto, sabi pong family nasa isang kwarto po.
0: Mm-mm. Naku, buti mabilis po ang inyong naging aksyon. But opo. From this experience po, Ma'am Ivy, ano po ang gusto nyong i-share sa ating mga kababayan na inyong natutunan po?
24: Una-una po, bago po kayo matulog or bago po kayo umalis ng bahay, make sure po na walang may iwan na nakasaksak na appliances. Dapat po lahat nakatanggal. And also, ganito pong maulan yung panahon, dapat po i-check din po natin yung mga wall natin kung merong leak para maiwasan po.
0: Opo. And after that, ma'am, no, pagkatapos po ba ng maulang panahon, ano po ang inyong balak at least for yung mga saksakan sa inyong bahay?
24: Ngayon po, sir, ipapaayos po namin. Maglalagay po kami ng circuit breaker para if ever po, wag naman sana kung maulit, hindi po lumala. Tapos bibili na rin po kami, sir, ng fire extinguisher para hindi po tubig yung gamitin ko.
0: Opo. And buti ma'am, meron kayo naka-install na, ano, na CCTV?
24: Actually, opo, meron, sir. Kaya dito po kasi sa bahay, sir, iba-iba po kasi yung switch ng line ng kuryente namin. Kaya kung mapapansin po, kahit po na namatay yung ilaw dito sa sala namin and then yung sa apoy, meron pa rin CCTV kasi iba po yung line nung ano niya, kuryente niya.
0: Oh, sumukhang kailangan talagang pag-isahin, ma'am, no? Pero ma'am, medyo gagastos kayo dyan ng pera, syempre, kasi kailangan magkaroon ng circuit breaker.
24: Opo, sir. Kailangan po para din po sa safety namin, sir.
0: Oh, syempre, wala namang halaga na pwedeng itapat sa buhay.
24: Opo.
0: And nalaman ko po, Ma'am Ivy, birthday niyo daw po sa August 29.
24: Opo, sir. Opo. Sa Saturday, next Saturday
0: opo.
24: Po.
0: Ano pong birthday wish niyo? Baka meron kayong birthday wish.
24: Safety lang po ng family and then good health po.
0: Apo. Baka may gusto kayong batiin, Ma'am Ivy?
24: Yung family ko po, both is the family, hello sa inyo. Tapos yung mga friends ko po, alam nyo na yan, tell nyo na yung sarili nyo, napanood nyo naman ako.
0: Ayun po. Maraming salamat po and stay safe and advance happy birthday sa inyo, Miss Ivy.
24: Thank you po.
0: Ayan po si Miss Ivy Bautista. Alam niyo po malaking tulong talaga yung mga ano no, yung mga CCTV. Pero yun nga sabi ni Miss Ivy dahil umulan pa sa kanilang lugar sa Olongapo City, hindi pa nila mapagawa yung na lumilagliab no na circuit na switch dahil nga may tumatagas na tubig, yun siguro yung naging dahilan at may mga nakasaksak pa doon. Kaya kanyang paalala talaga, sundin yung pagtanggal sa saksak ng mga naiiwan na appliances no, natutulog man kayo or aalis ng bahay para walang magliliyab pag may ganitong nangyayari. And eventually, sabi niya, pag gumanda na yung panahon, maglalagay na sila ng circuit breaker. Yun nga, medyo magastos pero syempre, wala naman kasing halagang pwedeng itapat no, sa kaligtasan ng inyong pamilya. At dahil dyan, ito naman, mga kapanayan po natin, si Sir Jamal Hamama, ang operations lead po ng Kuya Kos Technicians para bigyan tayo ng mga tips paano maiwasan yung ganitong sitwasyon. Magandang hapon, Jamal. Welcome sa Ligtas Dapat with Ariel Rojas.
2: Hi po, Sir Ariel. Thank you for having me.
0: Yes po. Una-una po siguro, Sir, nakita nyo yung video, no? Ang sabi ni Miss Ivy ay may tagas malapit doon sa outlet kaya nagliyab yung kanilang saksakan. Sa ganito po, luma po yung bahay, wala po silang circuit breaker. At paano po yung dapat gawin, Sir Jamal?
2: Usually po kasi dapat may circuit breaker agad. Nasa code po yan ng house construction manual po. Pero in cases na ganito po, sir, na wala po talagang circuit breaker, yung advice po namin, locate niyo po sa main na power line tapos request niyo po sa electrical na provider niyo po.
0: Mm-hmm.
2: Meron din po na outlet na pwede po sa wet area. Tawag po namin dyan, GFCI outlet. yung nangyayari po dyan, may sariling fuse po sa loob ng outlet. Mm-hmm. At yan yung natitrig po kapag may short or may electrical fault po. Kunyari kung may pumasok po ng tubig na ganyan. Hindi po siya foolproof, tas medyo mas mahal po kaysa sa normal na outlet. Pero yan po yung ginagamit sa mga professional na establishment po.
0: And this can, this is parang waterproof na outlet? Is that it?
2: Kahit anong electrical, sir, pwede naman pumasok ng tubig po. Yung nangyayari po, may sariling fuse yan na nagtitrip po para ma-off yung electrical circuits ano, kapag may pumasok ng tubig po.
0: Oo. Pero yung mga ganitong bahay, kasi ba ngayon, di ba, sobrang maulan, yung bahay ni Ivy ay lumang bahay, no? So kaya wala silang circuit breaker. But for, I think, many of Filipinos sa Western Luzon, no, yung mga bahay ay talagang pwedeng may tagas. Anong pwede nilang gawin pag ganun?
2: Yung advice ko po, sir, yung unang gawin nyo, before a storm comes to your house po, dapat alam nyo na po nasan yung main breaker nyo. Mm-hmm. Kapag parang may nakita ka pong may tumatagas sa ceiling nyo po or alam nyo na papahain yung area nyo po, at off nyo agad yung main breaker nyo. Mm-hmm. Para sure na wala pong electrical current sa kahit anong electrical sa area. So,
0: po, kasi di ba halimbawa yung natutulog sila, no, buti nagising si Ivy kasi 4 a.m. Buti hindi nangyari yung masamang nangyari at nagising sila, but yung ginawa niya kanina, Jamal, sabi niya ay pinatay daw muna yung fuse, and then kasi may nagliliyab na apoy, wala silang fire extinguisher, tubig yung kanyang pinang itsa doon sa liyab.
2: Basically, sir, pwede naman din po yan, sir. Mm-hmm. Pero hindi po advisable, mas paganda po may fire extinguisher, syempre. Mm-hmm. Po.
0: Opo, kasi can the water actually make the fire bigger?
2: Hindi po, hindi po parang grease fire, pero may risk pa rin po na may electrical incident po na secondary effect po sa tubig.
0: Opo. And then for this one, siguro, no, syempre may mga magpagawa rin ng bahay. Ano yung mga considerations na dapat gawin sa mga nagpagawa ng bagong bahay?
2: Aside from yung mga sinasabi na namin po, yung power breaker po, yung GFCI out, at saka yung fire extinguisher po, at po may merong plano, especially if may tendency po na may pupasok na tubig sa area nyo po. Bago po maulan yung area nyo, pwede nyo po itaas yung mga gamit nyo. Pwede nyo i-unplug yung mga electrical circuit nyo po. Tapos po kapag may pasok na tubig sa either yung outlet or sa electrical appliance mismo po, pwede nyo po i-off mo yung circuit breaker. Tapos check nyo po sa mga certified na electrician bago nyo i-gamit na po.
0: Sir Jamal, meron din pagkakataon, no, na halimbawa, dahil let's say naka-aircon yung isang bahay, walang tagas pero may mga parts na nagkakaroon ng moisture build up dahil nga naka-aircon yung buong bahay, let's say kahit umuulan. Ano din yung pwedeng gawin sa ganun? Walang tagas pero may accumulation ng moisture malapit sa outlet.
2: Yung tawag po naman dyan, sir, electrical corrosion po. Basically, nag-oxidize po kasi yung mga metal part sa loob ng appliance nyo. Yung advice po namin, check na lang po para sure na wala pong rust, wala pong signs ng oxidation sa mga plugs. Siyempre din naman pwede namin i-check sa loob ng appliance, pero kapag alam nyo po na medyo humid yung area nyo or lagi may accumulate ng tubig sa bahay nyo, check nyo muna po yung mga appliances nyo. Kahit yung kumagana po normal yung appliance nyo, minsan may sira po sa loob. Pwede nyo i-check sa mga electrical technician or pwede nyo po i-test sa mga specialized centers po.
0: Opo. And siguro ang tanong din, no, how often do households need to have their electrical connections checked? Kung kukuha sila ng electrician para magpa-check, gano'n ba dapat kadalas magpa-check ng kanilang mga connection?
2: Yung advice ko, sir, once to twice per year po. Pero kapag may baha po sa loob ng bahay nyo or syempre may nangyari, kunyari katulad kay ma'am kanina, check nyo po agad. Don't take the risk. Don't plug it in even if you think it's working normally po.
0: And how about sa case of yung kanina, fire, no, ang ginawa inisyan, binanlian or hindi binanlian, nilagyan ng ano ng tubig, ano ba dapat gawin then? Dapat ba i-report din ba to sa BFP, Jamal? Or pag na-contain na ba yung sunog, ay okay na yun kahit hindi na i-report sa BFP?
2: Advice ko po, i-report nyo pa rin po kasi baka may secondary effects pa rin po sa ibang area na bahay nyo or kahit sa neighborhood na po.
0: Siguro panghuli na lang, Jamal, meron ka pang iba pang masashare na tips or reminders sa ating mga kababayan? Hindi pa tapos ang habagat at tag-ulan, at syempre yung ganitong sitwasyon or kondisyon pwede pang maulit sa ibang kabahayan.
2: Apo, sir, apo. Yung pinaka-advice ko po, kapag bibiliin po kayo ng mga appliances, check mo po kung may PS mark o kung may DTI ICC sticker. Yan po ang certification para sure na mas safe po yung binili niyo po. Tsaka po, huwag niyo po ikawa ng octopus connections. Yung ayun ang tawag po namin. Kapag madaming connection po sa isang outlet, mas mataas po yung risk ng short o electrical incident. Kunyari, yung kay ma'am kanina.
0: Opo, ayan. Thank you so much for your time this afternoon, Jamal Hamama. Siya po operations lead ng Kuya Yos Technicians. Thank you, sir. Good afternoon.
2: Thank you for having me. Thank you.
0: Ayan po. Yun ang ating reminders, no? Syempre, kumisan kasi, di ba, may baha na, tapos basa pa yung ating outlets, kumisan makaguguluhan tayo, no? Mag-evacuate ba tayo? Pati importante na mag-focus tayo, no, sa mainly sa safety. So, syempre, kapag safety, all-encompassing na yan, no? Safety sa baha, safety sa pagkakuryente, and safety sa sakit na pwedeng makuha sa pagbaha. Dahil, again, tuloy-tuloy pa po yung aasahang pag-ulan this coming week dahil lalakas ulit yung ating habagat. So, importante na yung ating mga kabahayan ay safe sa baha at safe sa sunog na pwedeng makuha dahil sa nabasang electrical outlet. Ayan po, bago tayo medyo mahaba pa yung oras natin actually, tayo po ay babati muna sa ating mga kaibigan. Ayan po, dahil dyan... Babati lang tayo ng happy birthday ngayon pong Sabado, August 22. Unang-una po sa pinsan kong si Ate Kakang Rojas, Maricar Rojas. Happy birthday, Ate Kakang. Happy birthday din po sa kaibigan kong si Dennis Valero na nasa USA at sa mga kaibigan kong si Kuya Mac Tataro ng ABS-CBN News, kay Edson Guido at kay Rosendo Anico Jr. Complete name talaga. Happy birthday, Jay. And belated happy birthday naman kay Marathoner Mark Daryl Ram Ramos at sa recently wedded, no, si Kimby Josephine Elijah Marie Lim Mariano. Joke lang po yung pangalan. Pero Kimby, happy birthday. At mas happy birthday naman po kina Apple Tolidana, kay Kuya Brian Pimentel, kay Kagawa Janice Chope, kay Papa A. Awel Paz, kay Papa Dan Bagay, kay Kuya Mike Bagtas, kay Ate Jane Diaz na sa makeup room ngayon. At mas happy birthday, Ate Jane, kay ka Jover Laurio. Sa pisa ko pong si Kuya Oning Rojas, at happy birthday, at sa kapatid kong si Robert Rojas, advance happy birthday. And pabalikan lang natin yung mga discussions kanina, especially dun sa ano nangyari sa ating habagat, no? Nung July po, medyo mas tuyo compared sa usual na ina-expect natin kapag habagat season, kasi nga po sabi ni Dr. Jerry Bagtasa ay medyo mas malayo yung mga bagyo. I mean, mas malapit actually si Super Typhoon Inday, no? Pero mukhang hindi malakas yung naging bonding or collab ng habagat at mga bagyo. Pero nitong Agosto, ayan, mula sa tuyo na panahon nung Hulyo, na maraming lugar actually sa Northern at Central Luzon ang nagkaroon ng tagtuyot, pagpasok ng Agosto, grabe naman yung hila sa habagat nung mga bagyo. Ayun nga, nag-sham-sham daw, sabi ni Sir Jerry. At napansin din nila, sabi ni Sir Jerry Bagtasa, mas dumadami yung maulang araw at mas dumadami rin yung paulan ng habagat compared from to 1960s. So ito na yung nakikitang epekto ng climate change. Mas umiinit po yung ating atmosphere, so mas kaya niyang magdala or mag-hold ng mas maraming moisture, therefore mas maraming ulan para sa habagat, sa bagyo o iba pang weather systems. At sinabi niya rin niya, no, na mas naging maulan talaga sa Pilipinas. Kaya rin grabe yung mga nagiging pagbaha. Well, I think kailangan din i-address natin, no, na syempre kung mas lalakas o nadami yung mga pag-ulan sa ating bansa, dapat mas lalakas din yung ating pag-catch up, 'di ba? Kasi parang we're playing catch up with grabing pag-ulan, grabing epekto ng mga bagyo. Masyadong maliit yung ating inaangat sa ating pagresponde or pag-adapt, no, sa bagong normal, kasi nga syempre ito na yung ating aasahan sa mga susunod na taon dahil sa epekto ng climate change. Pinapadala niya yung epekto ng El Nino, pinapadala niya yung epekto ng mga pag-ulan ng habagat at ng bagyo. So kailangan siguro mas progressive, mas mabilis, mas aggressive yung ginagawa ng national at local governments para i-address yung mga pagbaha. Kasi ganun na lang ba talaga? Hindi nga lang taon-taon, eh. Parang isang buong season nakalubog tayo sa baha. Diba? Sabi nung isang social media content creator, lubog na, ayun, babad na kami dito, eh. Diba? Sana ay yung mga nakaupo pwede rin tumayo para masilip kung ano ang kondisyon ng kanilang mga pinagsisilbihan. Ayun, kasi naman po, 'di ba, lahat naman talaga 'to dapat tulong-tulong nating pagsolusyunan. Pero kung mahirap masolusyunan ng isang problema, kung hindi siya nakikita, hindi siya danas, hindi siya naranasan ng mga namumuno sa ating lipunan. Kaya yan po, ah, magtulong-tulong tayo. But again, kailangan ng leadership mula sa ating pamahalaan. Yan po ay panawagan kasi, di ba? Nakaka-frustrate na siya para sa mga kababayan natin na paano sila maghahanap buhay, paano sila papasok sa trabaho o sa eskwela kung lubog sila sa baha. At yun nga, wala pang napapakulong mula sa flood control scandal. Yan. May napapakulong na pero yung kaso nila ay hindi pa gumugulong. Yan po ay panawagan, of course. Atin lang na ini-echo yung sinasabi ng ating mga kababayan na nababasa natin sa social media. Diba? Mas maganda po kung tayong lahat magiging mas resilient sa epekto ng mga pagbaha, paguho ng lupa at wala ng mga buhay pa na makikitil dahil sa mga pagbaha. Andiyan na po ang mga magagandang nakikita ko na sa ating studio. Bawal po ma-stress. Nasusunod na po ang Maritres kasama sina DJ Monica Figueras, Doc Lulu Marquez at ang blooming, no? Ayan, may sabog na sabog. Hindi masabog na sabog. Ayan, no? Ang blush on DJ Kim Churva. Nasunod na po ang Maritres Churva sabi ni Don. Ayan. Anyways, happy weekend po mga kapamilya. See you next week. Grabe, August 29 na next week. Anyari? September na po, sisilip na po si Tito Jose Marichan. Biglan siyang mag-wene. Ayun po. Anyways, happy weekend. Ingat po tayo mga pamilya dahil magiging maulan po ulit. Sunod na linggo, ito po si Ariel Rojas. Job, you just always bring your umbrella. Ito po ang Ligtas Dapat. Bye!
3: Gagabay mo sa tamang kaalamang pangkaligtasan.

0: Hapon po mga kapamilya at kaserbisyo. Welcome sa ating programa ang laging may kwento. Kwento ng buhay, kwento ng konting lungkot naman, ano? Kwento ng tagumpay na sa ating lahat ay magsisilbing gabay. Ako po si DJ Monica, Monica Figueras. Mga partners, nako, yes. Matching tayo lahat ngayon.
1: Yes! Good afternoon, mga partners. At syempre, dito ikaw ang bida. Kwento mo ang una, kami ay handang makinig kahit kwento pa ng pag-ibig. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako po ang chinitang chikadora, Kim Chur.
2: Alam niyo po, tatlong tinig po kami, okay? Anong tinig, ibig sabihin nun, isang puso lang naman yun, di ba? Sari-saring kwento para sa mga Pilipino. Dito, in ang good vibes, out ang stress dahil sa ating programa, uy, public service is the best. Ako ba si Doc Lulu, Dr. Lulu Marquez, at dito ang...
1: Maritres!
2: Oy, may napansin kayo ha? Anong kulay natin?
3: Black and
2: white!
1: Yes! Black and white tayo.
2: Oo.
1: Sabi ko, matching.
0: Sabi ko kay Tita Doc, nagsisync na tayo kahit di tayo mag-usap. Mga babae talaga, ang lakas ng intuition, ano?
2: Sobra.
0: Yes. Oo. Ano yan eh, parang yung ano eh, pwede bang sabihin on the air, Tita Doc?
2: Ano yun ba?
0: Kasi ano eh, this is your jurisdiction. Yung sexual education, diba? Pero, diba Tita Doc, totoo yun, na... You know, yung mga babae who live together and who are very close, yung parating magkasama.
2: Yes.
0: Medyo without even discussing it, well, not that they can discuss it because it's a bodily function, di ba? Yeah. Yung kanilang monthly periods, nagsisync talaga.
2: Tama.
0: You know, by nature, kami ng mga barkada ko, ganyan eh. Nung magkakasama kami, parate in our 20s, 30s, talagang once a month, sabay-sabay kami na nagsusungit. Nagbubulungot.
2: Hindi na kayo kailangan mag-usap.
0: Hindi na kami nag-usap. Ayan, nagsisync na rin tayo sa ating outfit.
2: Yes.
0: Black and white po ang ating, ano, ang inyong mga Maritres Angels ngayong araw na ito. At ano, DJ Kim.
1: Ayan, tayo nga ay napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I Want.
0: Yes, at kung gusto niyo pong sumali sa aming talakayan, aba, pwedeng-pwede po yan. Tumawag lamang po sa aming hotline, 8924-4101. Tatlo pong locals yan, 5671, 5672, 5673. O di kaya naman eh, mag-viber po kayo, no? Our Viber line is wide open just for you, 0919-278-3000. Tita Doc Lou.
2: Naman, doon sa mga nasa, may Facebook kayo, di ba, at YouTube, just go there and then meron pong page sa DZMM Teleradio, Facebook, and YouTube. Mag-like at mag-subscribe. Yes, you have to do that. Tama ba?
0: Like dapat and subscribe sa ating ano, sa ating mga YouTube and ano, no? And Facebook channels.
2: Yes.
0: At ano po eh, kung kayo po ay nasa YouTube, eto ano, mamanmanan natin. Ayan na, alang-alang sa inyo, magla-login na ako. Kasi para mabati natin yung ating mga regular, sigurado, nandiyan
1: si... Sure.
0: Alam ko na, si Lina ho.
2: Of course.
1: Si Louie Basco.
0: Si Louie Basco.
1: Yes.
0: alam na ni DJ Kim, di ba? Sigurado ako. Ayan na. So we will log in na. Yung mga...
1: Sina Jericho Ferrer.
0: Si Nona Damian.
1: Yes.
0: Oh, ayan. Nababati na namin kayo, ha? Yung mga regulars namin. Pero teka, no? Yung ating guest ngayon... Alam mo, I am so excited. Alam mo, ano, kasi kanina, sa maaga siya dumating.
2: Galing
0: so medyo nagchikahan na kami doon sa makeup room kanina. Nako, mga kapamilya, magugustuhan niyo po yung guest namin. First
1: sobra.
0: Of all.
1: Sobra.
0: Diba? First of all, he is, ayan ang first clue ninyo, lalaki siya na masayahin.
1: Yes.
0: And he is a staple dito po. Sa kapamilya siya dito sa ABS-CBN, ano?
2: Yeah.
0: Kaya siguradong sigurado ako na talagang mapapasaya niya yung ating
2: Saturday afternoon.
1: Yes, Saturday. I love that.
2: Yeah,
1: Saturday afternoon.
2: Kasi, alam mo, di ba maulan the past week, pero napansin nyo, sumikat si Haring Araw.
3: Especially today, no?
1: Yes, finally.
2: The past couple of days, di ba? How has your ano been? How has the rain affected the two of you? Ikaw, DJ Kim muna.
1: Thankfully naman po, nasa mataas na area.
2: Oh, good.
1: Ako, kaya lang yung brother ko kasi nasa Laguna. Uy, shoutout pala. Good afternoon sa lahat ng mga taga Laguna. Ayan, syempre, hindi talaga maiiwasan. May parte po. Sa may binyan po talaga. May bahain po talaga doon. Pero hindi naman yung sobrang taas. Ganyan. Kaya keep safe po sa mga kapamilya natin.
3: Ako naman sa Tomas Barato, wala naman ding baha dyan. Okay na. Okay na ang drainage dyan eh. Pero dati, partner, ako, bumabaha dyan. Sa Tomas Barato,
2: yes, ah? Yes.
3: Pumapasok sa bahay sa first floor namin.
2: Ay, hindi nga. Tita Dok.
3: Unang panahon yun. Pero yun, okay na. Nayos na yung drainage. Yes. Ikaw naman, partner. Bumababa ba doon sa area mo?
2: Oo. Nasistress ako. Talaga. Oo, bumabaha siya. Sa may, ano ako eh, Visayas Avenue area. Di ba? Sa elliptical pa lang, bumabaha na eh.
3: Tama.
2: Nakaka-stress. Oo. Kaya, ay nako. But we are here right
1: now.
2: Yes. And our guest is a happy man. And we are going to have, promise na promise, we are going to have fun. Yeah. And you are going to have fun with us, kapamilya at kaserbisyo. Kaya eto na, simulan na natin, partners.
3: Mm-hmm.
1: Yes.
2: Okay, let's go. Ito na po ang ating unang segment, ang KKK.
4: Kakwentuhan, kahuntahan, kamaritres ng bayan.
2: Mula sa comedy bars hanggang sa telebisyon at pelikula, hindi na bago sa kanya ang magpatawa, magpasaya, at maging katuwang ng mga Pilipino sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Isang versatile comedian, actor, host, singer, at animator. Nakilala siya sa kanyang natural na pagpapatawa at walang kupas na comic timing. Tinaguri ang komikero ng masa. Isa siya sa mga artistang pinatunayan na ang pagpapatawa ay hindi lang tungkol sa komedya. Maaari rin itong maging paraan para magbigay ng inspirasyon at pag-asa. I-welcome po natin ang isa sa ating paboritong komedyante ng bayan, Mr. Eric Nicolas.
3: Woo! Oh, hi! Come in!
1: Thank you po.
3: Shades of black, ha?
5: Yes, ma'am. Ay, black.
1: Yes! Hello, sir!
6: Hello po! Kamusta po kayo?
5: Sa sinak niya, wala kasi akong makita ng inner na maganda-ganda at biglaan. May butas pa.
3: Oy, greet naman na yung followers and fans niyo, sir.
5: Yes. Sa lahat ng mga nagpa-follow sa akin, sa mga fans, magandang umaga. Tama, hapon sa inyo naman,
1: sir.
5: Magandang hapon. Ito ba yung ano ko? Magandang hapon sa inyo. Naway laging masarap ang ulam ninyo araw-araw.
2: Uy, naman.
3: Kasi sa ibang lugar naman, hindi naman umaga, may hapon, may gabi,
2: yes.
3: Diba?
2: Yes. Oh, totoo nga naman.
5: Maraming nakikinig po dito, diba? Buong mundo yata.
3: Nasa YouTube tayo,
2: naman.
3: Live.
2: Nanonood sila, yung mga nanonood, ano, sa I Want,
3: yes.
2: Sa Estados Unidos, sa
3: EFC.
2: Europe. Ayan. Hello, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat, diba?
5: Maganda kayo sa amin.
2: Sir Eric, maraming salamat, ha. Pinaunlakan mo yung aming imbitasyon para makimaritres sa amin ngayong hapon.
5: Siyempre, kayo pa eh. Malakas sa akin ang DZL.
2: Parang poging-pogi. Happy ba kayo sa book ninyo? Sabi niya kanina kay MJ, yung makeup artist, yung book ko ba okay na? So medyo binigyan ng chok-chok yung book niya eh.
5: Kaling nga nung makeup artist ninyo eh. Sandali lang niya ako minakeup. Kasi pag nagtagal yun, ma-offend ako. Ibig sabihin, hirap siya.
7: Sobra na nga. Kalokohan lang.
5: Napuntahan mo ba yung mga ukay doon? Yeah!
7: Ano pag nasa London ako, ang una kong pinupuntahan, ukay.
8: Merong mga ukay. Ukay.
9: May DVD pa doon.
10: Oo, madami.
7: Sa Portobello.
10: Sa Notting Hill. Yeah, exactly.
7: Sa Notting Hill. Diyan ako nakakabili ng mga first edition.
10: DVD. Correct. Correct.
7: £1.
10: Correct.
7: Ano presyo, no? Paano?
8: Oh. So you were a citizen X in London, essentially.
7: Yeah, oh.
10: Pretty much.
8: So huyan, mga ukay-ukay.
10: Oh,
8: mga,
10: no? yeah.
8: Eh, dapat pala isa.
10: Alam ni Sek, ha? lahat ng mga kailangan puntahan, alam mo na.
7: Siyempre, mahalaga yung ukay. Pinupuntahan nila yung medyo ukay.
8: High-end.
7: High-end na tanong.
8: Pero ako, sasabihin ko lang, siyempre, alam nila yon dahil nagsama ang isang Kuripot at isang Ilocano.
10: Uy! Pero si Alan pag nag-abroad hindi sa ukay niya.
8: Hindi yan.
10: Masyado siyang social.
8: Oh, tama.
7: PR yan eh.
8: Doon yun.
7: PR.
8: Baka magandaya ko din eh. But you know, we all have to say, no? We were actually shocked, if I'm being honest, Majo. Nung dumating, para lang sa mga viewers, para may konteksto, nung dumating si Majority Leader Sandro sa studio, parang dumating lang siya, naglakad lang siya, okay. Like a regular guy.
11: Sa harap pumasok, oh!
8: Pumabaso, no pomp, no circumstance, no any, ano, no parang fancy. Nagulat lang kami, parang regular guy. So, is that your way of, you know, making yourself anonymous, quote unquote, or as
12: normal
8: as possible?
10: For the record and for all the viewers, kasalanan talaga to ni Alan kung bakit ito. Nung nakita kami sa Sona, pinapitan niya ako. Kailan ka mag-guess?
8: Yeah.
10: Whenever.
8: Yeah. Actually, whenever. Pinilit ko siya. Sabi ko, now's your time, Majo.
10: You know, it's funny you ask that because I'll never forget the inauguration of the president.
8: Right. Mm-hmm.
10: It was the first time na nakasakay kami sa sasakyan, may convoy na, may mga ano, may hagad.
12: Yeah, yeah.
10: Right. And I went to my dad and I said, you know, how are we gonna get used to this?
8: Right.
10: This is crazy.
8: The entire
10: and you know, sinabi niya sa akin, don't. Because the moment you get used to it, it will be over.
12: Yeah.
8: Wow.
10: And you never get accustomed to this.
8: Wow.
10: Because it is not taken, it is lent.
8: Bigat nun. Bigat nun.
10: So I said, you know.
8: That keeps you on the ground.
10: Wise words from the man.
8: Yeah. Speaking of the man, did you have a clue what his sauna would look like beforehand?
10: Yeah.
8: Was it like a state secret?
10: No. I mean, my father and I have a tradition of the day before.
8: He actually reads it?
10: Yeah. I mean, he during his rehearsal and, you know, we were there the whole day rehearsing, rewriting until the very last minute. So I had an idea. Yeah,
8: well,
10: of course.
8: I will go on record. Obviously, I've been interviewed after that. No, immediately after the sauna, I've gone on interviews. I actually thought it was a fantastic sauna, if I'm being honest. I thought it was my favorite, at least.
10: I might have to agree.
8: Was it edited down? Was it edited up?
10: It was edited down. It's always edited down kasi ang daming kailangan talagang pag-usapan.
8: Diba? Better to edit
10: ang
8: down.
10: Ang daming
8: kasi
10: talaga kailangan pag-usapan. Mm. And my dad is always of the opinion that kapag sumasobra ng 1.5 hours, hindi na nakikinig yung tao.
8: Totoo naman.
10: Right. Naiinip na sila. So, you really have to pick and choose.
8: Well, he went right under. He was an R20.
10: Yeah, exactly. So, and it always is. I mean, if you look at the last however many, hindi talaga sumasobra sa 1.5 hours.
11: Do you have a hand in it? And meron ka bang hindi gusto sanang na-include doon sa sauna ng AirPat?
10: Again,
11: okay,
8: okay ka.
11: Inaano ko lang siya ngayon.
8: Pangulo ang pinag-uusapan natin.
10: Okay lang.
11: Parang tayo nag-uusap lang.
10: No, I mean, again, if the president had his way, gusto niya talaga pag-usapan lahat. Mm-hmm. Pero kailangan talagang maiksi. Mm-hmm. At least, you know, in terms of if you compare it to others. Mm-hmm. So, you know, gusto mo talaga samahan lahat and gusto mo pag-usapan lahat. Pero, if I were to choose, sa daming, you know, there was a lot that was edited out. Mm-hmm. I think the peace and order aspect could have been included.
8: I agree with you. Absolutely. In fact, I said that. You know? he's quoting me. Yeah, he's quoting me.
10: Okay. I'm an avid watcher of the show. So,
7: talaga. Sabi nga sa paboritong libro ni Doc Guido.
11: Ano?
7: Yung The Little Prince.
11: Ah, okay. Akala ko ang kaibigan.
7: Oh, what is essential is invisible to the eye. What is essential is invisible to the eye. So dapat papakinggan mo
11: The Little Prince.
7: Hindi lang yung sinasabi ng presidente sa SONA. Mm-hmm. Ang papakinggan mo
8: yung hindi
7: niya sinasabi.
8: Correct, correct. So art form 'yan. Diba?
7: Maraming unsaid na alam mo nasa puso niya, alam mo nasa thought bubble niya. Yeah. Pero at that moment, no, ay hindi niya kailangan sabihin.
8: Mm-hmm. Ito, on a more siguro more the behind the scenes thing. Does if you were to wager, does your father still get nervous before Sonas?
10: Yeah.
8: Ah, he still does.
10: Yes. Super.
8: Ikaw, when you have to deliver a speech, Kong, do you still get nervous?
10: I think it depends on the speech, but I mean, Sona, it's
8: like an hour long. You have to address
10: Sona. Every year, hindi siya kumakain the night before.
8: Oh, just in case.
10: No, he's just that nervous.
8: Wow.
10: He gets, he, you know, everyone's human.
7: How do you relate with your dad? Pero iba kasi yung relasyon ng mag-ama, iba yung kung yung ama mo, presidente. Dahil before kasi, mahabang panahon, nag-relate kayo na hindi siya presidente. So, how do you relate to each other? Nagde-debate ba kayo? Meron ba kayong mga tampuhan?
10: Yes, always.
7: Ang kaibahan kasi, presidente yung tatay mo.
10: Always.
7: Hindi ka pwede magtampo ng mahaba.
10: Hindi. Lalo na sa, you know, lalo na ngayon, sa mga pinagdadaanan niya, I you know, have to remind myself na marami niyang, marami niyang inaasikaso, marami niyang, So, it's, yeah, of course, we argue sometimes na nag-aaway kami about God knows everything under the sun. Pero,
8: not always politics, I'm sure.
10: No, not always politics.
7: Anong basketball team paborito niya? Tsaka paborito mo?
10: Wala. Lumaki kami sa UK. Football kami.
7: The beautiful game.
10: The beautiful game. Football.
7: Hindi kayo NBA.
10: Hindi. Football.
8: So you're cheering for England nung World Cup?
10: 100%.
8: Oh, yeah.
10: To my detriment.
9: Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media. Cuatro alas! Walang kakala! Walang kakala! Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
12: Hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin para sa mga Pilipino, which is magserbisyo.
13: Mukhang nagkakahabulan. Ngayon naman, naghahanda itong mga hanay.
12: Ibinibigay namin yung balita sa oras na iyon. Binibigay namin kung ano yung totoo.
13: Check na rin namang pagsabog na nangyari dito sa banda ng Recto Avenue.
14: Kalakip ng pagiging isang reporter, ng isang journalist, ang paglilingkod sa bayan.
15: Hindi niya marami-rami itong binunyag si Alcantara. Pero
14: paano ka mapapagod kapag naglilingkod ka sa bayan? Walang kapaguran yun. It never stops.
16: Ano po ang ginagawa ng DSWD para tugunan yung epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat?
17: Hindi pwede na sa trabahong to uunahin mo ang sarili mo. Oo, nandun tayo sa dapat. Safe ka bilang reporter. Pero most of the time, the stories that needed to be heard aren't the ones coming from your safety zone. So galing siya doon sa mga parte na hindi maganda, hindi kaaya-aya.
18: Mulan, umaraw, talagang baha dito.
17: Ang PRTV News, isa tayo sa malaking tulong na marinig pa yung boses o yung kwento nga ng mga kababayan natin dahil meron at meron pa rin mangangailangan ng platform para marinig yung boses nila.
19: Nagiging emotional ako. Ang amin lang po, gusto namin, bigyan pansin.
14: So with PRTV, alam natin na yun dumaan sa paraan na alam nila kung paano kunin yung katotohanan.
12: Sa PRTV, hinahatid namin yung balita na deserve talaga ng mga Pilipino. Ako si Mari Ocampo.
14: Ako si Zanto Ochona.
17: Ako si Angela Babad.
14: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
20: May nagbago, may arte, may budget.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Kasama si Maan Makapagal,
3: Dieters,
1: at Sandro Ochona.
2: Siyempre, siyempre, siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
4: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
4: umakyat sa anim
1: ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa. Ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
4: Ako po si Naomi Timosyo
1: sa PRTV Manila Channel 31.
5: May nagbago, may arte, may budget.

0: papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up.
1: May glow up with a white rose papaya.
0: White rose papaya. Kutis sulit ang glow up.
2: ECS. Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
3: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
2: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
4: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
2: Nagseserbisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga. Sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radio Patrol 630 sa PRTV Manila Channel 31.
5: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron pa nito, wala kang talo.
2: Ang sabi nila, anuman ang binitawan mo, babalik at babalik sa'yo.
6: Toneladang basura ang nahahot mula sa...
7: Critical na ang problema sa basura.
8: Nalubog sa baha ang Metro Manila.
2: Paalala, sagot sa maraming problema ang disiplina. Itapon ng tama ang iyong basura. Reduce, reuse, recycle. Isang mensahe mula sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
9: Pasensya na, Madjon. No? Paano? Dami kasing interesado sa iyong personal life.
10: Yan, okay. Yan. Easy.
9: Medyo naiiba kasi yung sitwasyon mo eh. Hindi ka lang majority floor leader. Mm. Ikaw ay presidential son na bachelor.
10: Yan.
11: Talaga yun. Dog with the bone.
9: Ano bang travails ng isang presidential son na bachelor?
10: Yan.
9: Na I'm sure... Maraming gusto makipag-date sa'yo.
10: Yan.
11: I'm sure, ha?
10: Yan.
11: Certain, ha?
10: Parang naiingit si Sek, ha?
12: Sakto lang.
9: Gusto kay Sarah. Gusto makipag-kape.
12: Sakto lang.
10: Parang naiingit si Sek.
12: Sakto lang.
9: Ano bang hinahanap mo sa isang babae?
12: Ano sabi mo? Maraming gusto magkape.
9: Yeah, huwag kape.
12: Katulad diba? Yan sa kape na iniinom mo sa South Lounge sa Kongreso, di ba?
9: Sige. Ang dami kong sinigawan doon, eh. Sa South Lounge. Ayun na lumapit sa table ko.
12: Sorry, what's the question?
9: Sabi ko, iba yung sitwasyon mo as a presidential son na bachelor, no?
12: Yeah.
9: Wala pang asawa, wala pang anak, etc. No? So naiiba yan, eh. Mm. No? Anong hinahanap mo sa isang babae?
10: Wow!
11: Am I in the wrong show?
10: Yeah, sige nga. Boy, abutan ko ba yan?
12: Akala ko, yeah, parang ano to.

0: kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
1: May nagbago? May arte? May budget? Baka

0: tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.
2: May nagbago, may arte, may budget.

0: Shea Papaya at Niacinamide. May Shea Butter and Tea Tree Oil pa. Kutis sulit ang glow up. Sulit ang glow up.
1: Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Kasama si Maan Makapagal,
2: yes, Dieters,
1: at Sandro Ochona.
2: Siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
3: Sabay-sabay nating saksihan ang mahalagang pangyayari sa Senado bilang isang impeachment court.
4: Para sa paglilitis ng isa sa pinakamataas na opisyal sa bansa.
1: Abangan ang special coverage ng PRTV News sa Vice President Sara Duterte. The Impeachment Trial, Lunes hanggang Miyerkules, simula 9:30 a.m. Mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
5: May nagbago, may arte, may budget. Akala

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya, kutis sulit ang glow up.
1: Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
2: Feasible ba to? Di ba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
1: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
3: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
1: Nagseservisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
4: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
4: umakyat sa anim ang bilang.
1: Ang mga kaganapan sa anumang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
4: Ako po si Naomi Timosyo
1: sa PRTV Manila Channel 31.
5: May nagbago, may arte, may budget.

0: Power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Ang sabi nila, anuman ang binitawan mo, babalik at babalik sa iyo.
2: Toneladang basura ang nahahot mula sa
3: critical na ang problema sa basura.
4: Nalubog sa baha ang Metro Manila.
1: Paalala, sagot sa maraming problema ang disiplina. Itapon ng tama ang iyong basura. Reduce, reuse, recycle. Isang mensahe mula sa PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
5: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
6: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
7: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
8: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
9: Traumatay sila.
10: Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin. May aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
5: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita, kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
11: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
8: Paalala naman ng pulisya sa publiko na kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
12: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
13: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng story.
14: Pero ipupunta naman natin yan.
15: Una, dapat mabilis ka. Kailangan talaga responsable ka at madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
16: Ito po ang kasalukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
17: Yan na muna ang latest sa mga oras na ito.
5: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
18: Ako si Naomi Tiburcio.
19: Ako si Just Ignacio.
20: Ako si Restoraler.
21: Ako po si JM Pineda.
22: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: Estudyero, na-beaten.
1: No mercy.
0: Estudyero ba kayo? Na-beaten ba kayo sa...
2: Muntik na isagot ng ating guest na si Majo. Pero ulitin mo nga si kanta mo para sa ating...
1: Hindi, mahaba eh.
2: Yung mahaba.
1: Papaulit mo.
2: Sige, yung concise na lang.
1: Well, yung kanya, yung summary. Napaka-unprecedented ng ating mga problema. Mm. No? Ano yung unprecedented response na nakikita mo or at least the elements of that of such, no? Hindi kasi pwede rito yung business as usual.
3: I agree.
1: Yeah.
3: I agree. And I think to answer your question, I think given nasa huling dalawang taon na tayo sa administrasyon, I think it's and nakikita naman natin na ginagawa na, but I think, you know, it's high time, which is being done now, that, you know, the government starts being a bit more heavy-handed with what they're doing.
2: Wow.
3: I'm thankful to say na nakikita naman natin ginagawa na nila yun. And I really, aside of course from the hard work of the cabinet, pero ES Ralph has really been a godsend, and then hindi nyo lang nakikita ang ginagawa niya sa behind the scenes, pero napakalaking tulong nandun siya.
1: Kaya siguro ko. Kaya siguro yung nahali trap. Siya yung linchpin.
3: Oh, madami na nga sa listahan. Nakita ko. Alam mo, nung lumabas.
1: Natin mo yung pangalan ni Ali Herman.
3: Hindi ko na lang magitim kung sino, pero alam mo nung lumabas yung pangalan ng mga senador, may nagbanggit sa akin sa group chat nila. May nag-text, bakit hindi ako sinama doon? May nagtatanong, bakit wala akong sa listahan?
1: Ibang honey yung gusto nila.
2: Yeah.
1: Ibang honey nila.
2: Easy. Nabubuhay si Pablo. Easy.
3: No, but pero yeah.
1: Wala naman ako naisip pahiwatig sa Taguig.
2: Yeah.
4: Your jobs are in danger.
1: Sloping projects lang.
2: Yeah, sloping.
4: But the president was very intentional during his sauna to talk about electricity and the energy situation, and immediately after nag-file kayo ng bill addressing that, no? So is this what we can expect to see?
3: There are maraming mga tax relief bills na binanggit ni Pangulo sa kanyang SONA, so we have to prioritize that. Yung systems laws, napakalaking bagay.
4: Sariling kuryente.
3: Yeah, sariling kuryente. Pero I think yung talagang bentang-benta nung SONA ay yung systems laws.
4: Yes,
3: so we have to work as quickly as possible para manigurado na maipasa na natin yan. I think nasa committee na ngayon. It's going to be a lot of marami kang, I guess, mababangga
2: those,
3: sa private sector.
4: For sure, yes.
3: For marami magkakaroon ng pushback. So we have to find a dialogue with them. Pero kailangan talaga.
4: Alam na natin talaga. Yun. Yeah, in fact,
1: pagkit mo kanina, Majo, yung dapat yung gobyerno mas maging heavy-handed. Baka hindi nila maunawaan
2: kung yun, sige.
1: Nun, no? Dahil ang dami kasi nagpa-fall sa cracks eh. Medyo galit na nga si Ombudsman eh. Pero mo, Sandigan Bayan Justice, binigyan ng bail, yung isang non-bailable offense. Meron kang apat na Marines na nag-rescind ng kanilang testimony. Diba? Tapos, meron kang National Wage Board, binago ng Regional Trial Court. Yung minimum increase sa wages ng mga kwan. Naliit na nga, staggered pa, binawi pa. Hindi pwedeng gawin ng RTC yon. So, parang ang kwan ng mga tao, what's happening? A lot of things are falling in the cracks.
3: Structural and systemic ang problema na yan.
4: Right, perfect.
3: Hindi naman yan exclusive sa administrasyon ng ito. Matagal na yan nangyayari. And without trying to get myself into trouble, I think pabayaan ko na lang ang judiciary and those involved para magkomento.
1: Yes. Kami na lang magpapadisbar sa kanila. Yung isa kasing sitwasyon ngayon na again, unprecedented. Nanalo yung unity with numbers na unprecedented. Ito yung first time na ganyang kalaki yung nakuha ang boto.
4: Absolutely.
1: No? Dito. Pero at the same time, ang bilis maghiwalay. Ang bilis mabiyak. No? Napaka-historic, napaka-unprecedented ng victory, pero napaka-unprecedented nung bilis na nag-away. Mm-hmm. Nung nangyayari yan, ano yan. Nararamdaman yun. Mo, Madjo? No? Dahil marami ng panahon o pagkakataon na naipaliwanag ni Presidente yung kanyang
5: saloobin.
1: Yung kanyang saloobin dito sa nangyari. No, pero hindi pa natatanong sa iyo eh kung ano yeah. yung ano ba yung kalmo noon, naramdaman mo nung nangyayari yan.
3: Ay, obviously nakakalungkot. Mm. Hindi lang dahil nagkahiwalay mm. yung unity, pero because of what came after that. Mm-hmm. And that's yung gulo sa politika.
5: Totoo.
3: Eh lagi ko naman sinasabi kapag may gulo sa politika, nababawasan ka ng oras para magtrabaho.
5: Yes.
3: And nakikita naman talaga natin 'yun. And it's sad and nalulungkot talaga ako, pero
1: yung move on.
3: We mm-hmm. yeah, we have to do what we have to do. And alam mo, marami talagang baka papagalitan ako.
4: Yeah, if I say this.
3: Marami talagang, it was a part of me kind of saw it coming.
4: Actually.
3: Hindi dahil sa isang tao, mm-hmm. kundi sa daming mga iba't ibang partido sa paligid mm-hmm. na sa dami nilang it was a power struggle.
4: Mm. Yes.
3: And I will never forget. And this is the first time kwento ko to.
4: Wow. Yeah. Wow.
3: And I don't know if the president's gonna get mad. Andito na tayo. Andito na tayo.
4: Mr. President.
3: Nung nangangampanya ng aking tatay, tapos hinihingi niya ang suporta ng Malacañang, tinawagan kami. Mm. Pinapunta kami sa Malacañang. Pinahintay kami diyan, mga 2 oras kami nakahintay, nakatambay lang doon. Mm. And then nakaharap kami. I'm never gonna forget. Andun kami sa Presidential Guest House, pinasok. And at the time, there was still no official endorsement from Malacañang. Mm. And
1: bumabanat pa nga yung presidente.
3: Exactly. Mm. And so we were supposed to meet the president at the time. Mm. But instead, hinarap kami sa 3 tao. Hindi ko na lang mabanggitin kung sino. Mm. But we were put in front of 3 people, and they essentially, you know, asked ano plano mo, ano magagawa mo para sa amin, etc., etc. And then there was one person who's a sitting official now. Hindi ko na lang sasabihin, but that's a clue. Mm-hmm. He's a sitting official now. Sinabi niya kay Pangulo na sige, suportahan ka namin on the condition that kami yung mamimili ng ES. Kami yung mamimili ng Speaker. Naku. Kami mamimili ng Senate President. Kami mamimili ng Secretary. Basta marami silang hiningi. Marami silang hiningi.
1: Wow. I can imagine them saying
3: that. And then when we left the palace, tumingin yung tatay ko sa akin. Hmm. Alam mo, kulang na lang, papatayin na nila ako. And then, so that's, you know, it's, there was a lot at play. Mm-hmm. There was a lot at play, and there were many people who, I guess, were vying to take power away, I suppose.
1: Yes.
4: So PRTV at DZMM, you just got your new supercut of the day. That 1,000 new supercuts come out of that.
3: I'm sorry, Mr. President.
1: Very existential.
3: Please don't get mad at me.
1: Diba, Madjo? Very existential yung battle ngayon. Diba? Very existential. Kaya mahalaga yung sinabi mo na from the start, ay hindi naman talaga solid yung unity na ideological, no? Dahil may iba-ibang interest at play.
3: I will let you pick. Ikaw yung political analyst. So papabayaan na lang kita.
6: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila, Channel 31.
7: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
8: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online. Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
9: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
10: Traumatay sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin, may aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
7: gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
5: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
9: Paalala naman ng pulisya sa publiko na kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
10: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
11: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
12: Pero ipupunta naman natin yan.
13: Una, dapat mabilis ka.
14: Kailangan talaga responsable ka.
13: At madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
15: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
16: Yan na muna ang latest sa mga oras na ito.
7: So kahit na nakakapagod, pagbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang ito.
17: Ako si Naomi Tiburcio.
18: Ako si Justin Ignacio.
19: Ako si Restoraler.
20: Ako po si JM Pineda.
21: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
6: Ang sabi nila, anuman ang binitawan mo, babalik at babalik sa'yo.
22: Toneladang basura
23: ang nahahot mula sa...
24: Critical na ang problema sa basura.
25: Nalubog sa baha ang Metro Manila.
6: Paalala, sagot sa maraming problema ang disiplina. Itapon ng tama ang iyong basura. Reduce, reuse, recycle. Isang mensahe mula sa PRTV Manila Channel 31. Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
5: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
6: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
26: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
6: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31. Magiging malakas ang ating umaga tuwing Linggo. Tuklasin ang iba't ibang paraan para sa pangangalaga ng ating kalusugan.
27: Kung ano ang kahalagahan nito sa ating pangangatawan.
28: Ito ang isa sa pinakamahalagang protina sa ating katawan.
6: The Secret of Health. Tuwing Linggo, alas 4 ng umaga, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
29: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
6: Kasama si Maan Makapagal,
29: Yes, Dieters,
6: at Sandro Ochona.
29: Siyempre, siyempre, siyempre.
6: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31.
17: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
6: Dahil hindi tumitigil ang balita,
17: umakyat sa anim ang bilang.
6: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-aga sa PRTV Newsbreak.
17: Ako po si Naomi Tiburcio
6: sa PRTV Manila Channel 31.
30: Sabay-sabay nating saksihan ang mahalagang pangyayari sa Senado bilang isang impeachment court.
17: Para sa paglilitis ng isa sa pinakamataas na opisyal sa bansa.
6: Abangan ang special coverage ng PRTV News sa Vice President Sara Duterte. The Impeachment Trial, Lunes hanggang Miyerkules, simula 9:30 a.m. Mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Ang
0: pinagkakatiwala ang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
1: Hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto naming gawin para sa mga Pilipino, which is magserbisyo.
2: Mukhang nagkakahabulan. Ngayon naman, naghahanda itong mga hanay.
1: Ibinibigay namin yung balita sa oras na iyon. Binibigay namin kung ano yung totoo.
2: I-check na rin namang pagsabog na nangyari dito sa banda ng Recto Avenue.
3: Kalakip ng pagiging isang reporter, ng isang journalist, ang paglilingkod sa bayan.
4: Hindi niya marami-rami itong binunyag, si Alcantara. Pero
3: paano ka mapapagod kapag naglilingkod ka sa bayan? Walang kapaguran yun. It never stops.
4: Ano po ang ginagawa ng DSWD para tugunan yung epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat?
8: Hindi pwede na sa trabahong to unahin mo ang sarili mo.
9: Oo, nandun tayo sa dapat. Safe ka bilang reporter, pero most of the time, the stories that needed to be heard aren't the ones coming from your safety zone. So galing siya doon sa mga parte na hindi maganda, hindi kaaya-aya.
14: Mulan, umaraw, talagang baha dito.
19: Ang PRTV News, at isa tayo sa malaking tulong na marinig pa yung boses o yung kwento nga ng mga kababayan natin dahil meron at meron pa rin mga ngailangan ng platform para marinig yung boses nila.
20: Nagiging emotional ako. Ang amin lang po, gusto namin bigyan pansin.
3: So with PRTV, alam natin na yun dumaan sa paraan na alam nila kung paano kunin yung katotohanan.
1: Sa PRTV, binahatid namin yung balita na deserve talaga ng mga Pilipino. Ako si Mari Ocampo.
3: Ako si Zanto Ochona.
23: Ako si Angela Babad.
3: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
0: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
30: Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media. Cuatro alas!
3: Magandang tanghali sa inyo lahat. Ito po ang Cuatro Alas. Siyempre, ako po si Michael Pahati ng inyong Ace of Hearts. Magpakilala kayo, guys.
31: Ace of Spades! Yeah. No? Pinapala ko yung China sa Scarborough.
3: Agad-agad, ha? Oo. At syempre, meron kaming regular na ata ito na ating host, si Miss...
32: Ang inyong pasabo.
3: Yeah.
32: Lovely Granada po. Magandang hapon.
3: Wala po si Ace of Diamonds, Alan Herman. May nasikaso pa. Pero mamaya sasabihin namin sa iyo kung bakit siya wala. Pero bakit wala si Guido?
31: Ha? Ha? Ba? Ba't dito? Kasama mo ba dito yon? Ha? Ang tagal nang nawawala na.
32: Baka dito. Eh.
3: Puro kasi Facebook Live eh.
31: Ha? Parang hindi na natin ma-reach.
3: Oo. Lumaki na ulo.
31: Oo, lumaki na ulo.
3: Lumiit yung kwelyo kasi lumaki yung ulo. Diba?
31: At least may lumalaki sa kanya.
3: Nasaan pa si Guido?
32: Ayan.
3: Uy, ayun.
31: Uy.
32: O, ayan.
3: What's happening? What's happening again?
33: What's wrong? I am bloodied and bearded.
3: Bearded.
33: But unbound.
3: Unbound. Nasaan na yung laptop mo?
31: Oh, ikaw pala si Invictus, ha?
3: Nasaan yung laptop mo? Sa kaka-Facebook Live mo?
33: Yun, ha? Siyempre, siyempre, pag nagla-live tayo, may Zoom app naman yung...
3: Ah, Zoom ba?
31: Paano mo pa yung kwan, ha? Yung lagi kong binabanata na online seller.
33: Ay, sino yan kaya, Sex? Ha? Sino kaya? I wonder who...
32: Sinong bumato sa'yo ng laptop?
3: Ito ba yung cameraman na hinahanap ng isang senador na may source daw?
31: Nasaan yung original? Original, nasaan?
33: Ako, saan gabi yung original? Original na datos ko dyan. Diba?
31: Yung mga DVD ko, yung original.
33: Nako, Sek. Is that self-incrimination?
32: Baka pinafotocopy pa.
33: Yan na.
3: Sa mga naghahanap, sino yung cameraman? Andito lang pala sa studio namin.
33: Andiyan lang, sa studio. Hindi tayo fake news. Pero talaga nagka-camera.
31: Parang napanood kita dun sa Netflix no isang araw eh. Mm. The Curse of the Mummy.
33: Yo! The Curse of the Mummy. Sorry. Actually, nagulat sa iyo yung ating bigating guest ngayon.
5: Ay, sorry naman. Sorry
33: sabi
5: naman
33: niya, bigating guest. Respetado. Ang pagkakilala sa iyo, isang respetadong mathematician.
5: Okay naman. Oh.
33: Pero nung nakita, parang gusto ka i-contempt eh.
5: Ay!
33: Nakanina eh.
32: Respetado?
33: Respetado.
5: Oo naman. Oh. Diba, Sek?
31: Oo. Ano ba credentials mo?
33: Yun!
31: Ha? Credentials mo para maging respetado?
33: Oo. Ha? Ikaw ba ay taga-UP?
31: Oo.
5: Oo naman. University of Professors.
32: University of Professors? University of Diliman?
33: Ay, Diliman! Diliman! Parang gano'n naman talaga eh.
5: UP Diliman.
31: Anak, nagiging kasing corny mo na si Guido. Mag-ayos ka, anak.
32: At least hindi kasing corny mo.
33: Ano yung nasa baba mo? Ano yung nasa baba mo?
5: Alin? Alin nga sa
33: baba? Ah, backpack pala yun.
5: Backpack yun.
33: Backpack pala. Bakit ba may benta ka sa ulo?
5: Kasi nga, ano eh. Well, I'm bloodied.
33: Ano?
5: I'm bloodied but unbound.
32: Ako din unbound.
5: Kaso napabang.
31: Pag si Lovely nagbow, patay siya.
32: hindi lang ako pwede magbow.
5: Kasi napabaw na ako ni Maki kanina. Eh. Anyway, Ace of Clubs, sorry. Matagal tayong nawala. Pero last week, I had a...
32: What?
5: The honor to witness the graduation sa University of the Philippines. Tanggalin natin. Whoa. Para ano na tayo.
33: Ibalik mo, prop, para mas maganda yung itsura mo.
31: Mil na mil yung itsura mo. May balbas ka. Parang yung isang senador na nakita ko lang.
5: Sino kaya yun, sir?
31: Kwansya, di ba? Very...
33: Haggard na.
31: Very,
33: Haggard na.
5: I had the honor to witness the speech of si Mayor Joy Belmonte.
33: Wow.
5: Very unapologetic and fearless.
31: Ay, kasama ko siya bukas.
5: Hey, wow.
31: Unveiling.
5: Unveiling
31: ng West Philippine Sea statue sa Quezon Memorial Circle.
5: Yeah. Ano oras yun, Sek? Para kung may gusto mag-attend.
31: Alas 9. Ayan. Dun sa Bell something. Ganun.
33: Yan, t-shirt ni Lovely.
31: Yes.
32: West Philippine Sea
33: ito.
31: Sumakay sa jet ski.
5: T-shirt ko naman ito. Ano ba ito?
33: Ano yan? Timpinas.
5: Timpinas.
33: Saka 4 alas.
5: 4 alas.
31: Dun si Mayor Joy Belmonte. Dun si Justice Carpio, Congressman Chel Jocno, etc.
32: At si Honorable Ronald Liang.
5: Of course. The one and only.
31: Walang ho ko doon, singit. Maganda yun. Yung mga mangingisda, may dala ng bandera ng Pilipinas, statue. Tapos parangal sa ating mga frontliners.
33: Siyempre, kasi may palibago na naman issue. Bukod sa West Philippine Sea, may inaangkin na naman itong...
5: Ano yung Batanes?
33: May ganun eh.
5: Kala ko probinsya natin yung Batanes.
33: Talaga? Siyempre, ano kala mo?
5: Hindi na ba?
33: Totoo.
5: Naku na yata eh.
31: Baka yung isang senador dyan, sabihin, ibigay na yan.
5: Naku, sino kayo magpapabigay ng Batanes?
32: Buti na lang, nakulong na yun.
5: Iba talaga na
31: nakulong. Pakiusap, huwag kayo magbabanggit ng mga pangalan. Dahil meron tayong guest.
5: Kailangan
33: na. Ang tabayan ko, siyempre, nakita niyo siguro sa aming mga teachers kung sino itong pinakamabigat.
5: Ako, mabigat talaga.
33: Mabigat ka.
5: Nakisig. Very respectable.
33: Kaya nga nung nakita kanya niya kanina, parang hindi ako para sa 4 alas.
31: Hindi katulad natin. Muntik na umuwi.
32: Tawag show ba to?
31: Ano ba itong napasukan ko na show na ito?
33: Sabi ng ating buting senador,
5: sabi, nasa tamang lugar ba ako?
33: 4 alas ba to o ano ba to?
5: 4 balbas.
33: Magsimula na nga tayo ng jokes natin. Sek, ikaw muna.
31: Oo.
33: Ano?
31: Ano ang paboritong Google ni...
33: I-Google.
32: I-Google
31: ni Alan Peter Cayetano.
33: Ano?
5: Ano yan? Ano?
31: Alan Peter Cayetano.
33: Ay!
32: Ginugel ang sarili.
33: Bakit nahihirapan ang AI kay Robin?
32: Bakit?
5: Nahihirapan ba?
33: Nahihirapan.
5: Oh, talaga. Bakit?
33: Kasi pag hinihingan siya ng prompt, emoticon ang tinatype niya.
31: Parang natawa si Lovey.
5: Anong unang ginagawa ni Senator Alan kapag nag-post siya?
33: Ano? Eh di, syempre, nilalike niya agad ang post niya.
31: Oo, ganun. Parang ikaw ah.
33: Ay, ako rin. Nakita ko. Oo, nakita mo. Nilalike ko lahat ng nagko-comments.
7: Pero pag nag-post ka, ikaw una nang nakikita ko nagla-like sa post mo eh.
32: Grabe ka naman. Ko. Oh.
31: Balita ko. Hindi ko kayang gawin yun eh. Mababa self-esteem ko eh.
32: Balita ko, binato raw ni Amy ang cellphone niya.
7: Binato? Talaga? Bakit?
32: Ayaw gumana ng Face ID.
7: Anak mo talaga. Ilan ba ang live viewers natin ngayon, Doc?
33: Ah, mga 6,000 plus na. 6,500.
7: Siyempre, may inaabangan siguro yung mga yan. No?
33: Nako.
7: Ito na.
33: Anong naku? Nako, ito na. Ito na. Ito yung inaabangan nila. Oh.
32: 7,000 na.
33: 7,000 na. Okay. Delayed yung aking okay, internet.
7: Hindi papatagalin. Dahil ang inaabangan nyo ay katabi na namin at magiging kaharap nyo na sa inyong mga telebisyon at social media. Set!
31: Eh, itong nakaraang mga buwan. Yan. Nakita natin yung weakening ng isa sa pinaka-importante nating institusyon, yung Senado. Yung crisis sa Senado nitong mga nakaraang buwan was unprecedented. Mm-hmm. For the first time, doble yung taas ng Kongreso sa approval rating sa Senado. No, hindi pa ako nakakitang ganun dito sa 40 years ko sa politics, no? Kaya for a while parang Humpty Dumpty yung Senado, no? Mahirap nang ibalik. No, pero itong mga nakaraang araw, nakaraang linggo, ay parang biglang nagbago.
7: Oh, nahulasan tayo lahat.
31: Oh, with the new leadership, dito sa survey ng mga institusyon natin, dito sa survey ng leader ng ating institusyon, executive, kongreso, Supreme Court, aba, eh yung bagong leader ng Senado, ay siya yung pinakamataas dito. At ayon hindi naman survey. Ito, hindi ito, Juan, credible ito, hindi ito survey ng Okta.
7: Aray,
31: ito aray. Survey ng Okta.
7: Aray, aray.
31: Kaya, pwedeng paniwalaan ito. Diba? Kaya, very phenomenal ito, ha. In so short a time, na ibalik yung, at least, yung partial credibility ng Senado. Mula dun sa pagkaguho nito, itong nakaraang ang mga linggo. Hindi ako sumisip-sip. Wala naman akong balak maging senador, no? No, kaya
33: but it's empirical, second.
31: Yes, empirical. Scientific 'yan, no? Hindi yan katulad ng mga pananaw ni Michael Pahal.
7: Dami lang ba
31: kaya without further ado, no? I guess natin ang pinakamataas na naging guest natin, pinakamataas na na leader ng ating bansa, walang iba kundi si Senate President Win Gatchalian.
33: Yes! In the house, Senator.
31: Pasensya na, Senator. Senate President, sa mga kawalang-iyaan ng mga kasama ko. No?
33: Ako.
10: Naririnig ko kayo kanina. Tingnan mo na nga tumakas. Kasi lang mawawalan raw kayo ng guest.
33: We don't blame you, Senator.
10: Kasi lang nyo, sabi ko nga kanina sa staff ko, nung mula naging Senate President ako, ang daming naninira, ang daming tumitira sa akin. Sigurado pagtapos din ng show, triple yung banat sa akin.
31: Kaya nga, sinimula ko sa disclaimer. Walang kinalaman yung Senate President dito. No? Ang may kinalaman lang dito ay si Alan Herman.
32: At Ronald Yamas.
10: Thank you guys for inviting me. Maraming salamat sa pag-imbita sa akin. Yes. Salamat.
7: Ako na unang magtatanong, Sen. Kamusta ang Senado? Kamusta ang pananaw nyo sa pagbuong muli ng kredibilidad? Kasi sana nga maanggaan nyo kami ng kredibilidad eh. Pero kamusta po ang Senado?
10: Well, okay naman. At kahit na ang Senado ay binubuo ng 24 senators, ang pinaka-importante ngayon, yung institution gumagalaw.
31: Yes.
10: At nag-umpisa yung impeachment ng maayos, orderly, at tuloy-tuloy na yan.
33: May comment dito. Senator, from our more than 9,000 viewers, live viewers, sabi ni Anton Reyes, Senator Win is incorruptible. He is a dignified and extremely honest gentleman and Christian.
7: Extremely honest.
33: Extremely,
32: extremely honest po kayo.
10: Thank you.
32: Thank you. Extremely honest po kayo. Alam ko na itanong na ito ng maraming kababayan natin. How do you feel about the winery? Actually, pinigil nga ako itanong to kasi itong katabi ko.
10: Walang ganyan.
32: Supportive siya actually.
33: Supportive.
10: Baka dapat bumisita ka muna kay Papa.
31: Do
7: you think, kung ano sa inyo, Winry, yan, parang ganyan. Kamusta po yung relationship niyo ni Senator Risa? And do you see a partnership of in politics, ha? Na para in the future, you'd be collaborating together in higher office po?
10: Actually, yeah. Michael, itong Winry, organic to.
7: Apo, yes. Correct.
10: Hindi namin, wala akong hand dyan, o wala akong kinalaman doon sa pagbuo. It's really organic.
31: At pero hundreds of millions.
10: Oh,
33: hundreds of millions.
32: Actually, I object, pero sige na lang.
10: Pero I think ang ano dito, ang analysis namin is, ang tao sawa na sa politika. Gusto nila manood ng Senado, pero sawa na sila sa yung away dito, away doon, yung sumbatan. Kaya naghahanap rin sila ng light moments. Naghahanap rin sila ng I guess ng inspiration, no, in that sense. So nabuo itong hindi ko alam kung sino nagbuo niyan.
7: Hindi po kami,
10: hindi ko alam, baka si Ronald.
31: This is relation diyan na SP, no. Cambio ako ng konti.
7: Ganyan.
31: Lahat kayo magkakapatid, puro kayo mga leaders.
7: Yan.
31: Puro kayo mga politicians. Okay, may congressman, may mayor, may cabinet secretary. Nakita ko nga sa isang survey, yung pinaka much approved na na Senate and secretary. Babasahin niyo mamaya. Ay, yung kapatid niyo, si Rex. So, paano kayo nag-uusap? No? Paano kayo nag-gather? No? Puro politika ba pinag-uusapan niyo?
10: Kami, Ronald, every Sunday, sacred yan sa pamilya namin. So, every Sunday dinner, doon lang kami nakikita ng kasama parents ko, kasama lahat. So yan, sacred yan. Pero may secret kami ni Rex, eh. Pareho kaming walang asawa.
7: Yung
10: oras namin, I guess, bubuhos lahat. Numubuhos lahat sa public service.
31: Parehas pala tayo. Mga binata.
10: Pareho kaming religion.
7: Legitimate or
10: eligible?
7: Eligible bachelor ka at maraming maraming naghahangad na makasama ka, mabalang personality. Hindi ba dahil doon? Dahil ikaw ay bachelor.
10: Hindi naman, Mike. Kung alam lang ng tao, ang bigat ng stress nitong trabaho ko. It's really, lalo na itong bagong rule natin, very stressful talaga. At ako naman, ang aking pananaw sa buhay, just do your best. Do it with integrity. Do it with dedication. Bahala na sa taas.
7: Yan, ganda. No? Gusto nyo pa ba malaman ang mga personal na issues at background ni ating Senate President Win Gatchalian? Isasala na natin siya sa Ratata Win! Senator SP
10: Win!
11: Action ng tanong, tapatan at tarang!
12: Tahan!
11: Tara na, mga atat! Simulan na natin ang Ratatap!
7: Ito po ang Ratatap. Ratsyad ang tanong, tapatan at tarantahan. Siyempre, isasalang natin si Senator Win dito, di ba? Ang una pong segment ay pili na. Pipili ka ng isa sa mga sasabihin namin. Yan.
10: This one.
7: Mauna na ako. Aso o pusa?
10: Aso.
7: Oo, nga.
10: Ito, Senate President. Exercise or diet?
7: Yan.
10: Exercise.
31: Bilang estudyante, ikaw ba ay bully o nerd?
10: Nerd.
7: No!
32: Bilang kaibigan sa naliligaw ng landas, do you tolerate or admonish?
10: Admonish.
7: Oh. Ay, ako pala, sorry. Bilang anak, ikaw ba ay masunurin o pasaway?
10: Masunurin.
7: Ooh!
10: Eh, bilang tito, ikaw ba ay cool or stricto? Stricto ako.
7: Wow!
31: Bilang
7: kasi
31: senador.
7: Kasi pinapangalan mo sa Roblox yun.
10: Oo, kaya ba? Iyak nga kahapon.
31: Bilang senador, ikaw ba ay sumasabay sa agos? O may sariling daloy?
7: Yan.
31: Pag-iisip.
10: Alam ko naman may sariling daloy.
7: Yan.
32: Bilang kang boyfriend.
33: Uy, uy, uy, uy.
32: Ikaw ba ay sweet o seloso?
10: Sweet katulad ni Rona. Sito, sito eh.
7: Do you really want to be associated with sex?
33: Ito naman.
7: Charot o true lalo naman tayo. Ang charot, hindi totoo. Ang true lalo, totoo.
33: True or false?
32: Apektado ka ba ng mga bashers?
7: Charot o true lalo?
10: True la lu.
7: Yeah.
32: Akala ko true rot.
7: Sensitive kasi si Sek.
31: Typical ka rin ba sa mga kapwa mo, senador, kapag sila ay pasaway?
7: Ulitin mo, Sek, ulitin mo.
31: Napipikon ka rin ba kahit paminsan-minsan sa mga kapwa mo, senador, pag sila ay pasaway? Lalo na yung napanood ko na very patronizing.
33: Very patronizing.
10: Ano rin? True la lu.
31: Napipikon ka rin.
7: Napipikon din.
10: May maraming tayo. Times rin na.
31: Tao lamang.
10: Tao lang eh. Tao lang tayo.
7: Very good, very good.
33: Senator, may hangganan na rin ba ang inyong pagtitim?
7: Yan yun eh, oo. Charot o true lalo? May hangganan?
10: May hangganan rin.
7: Yan.
32: True lalo.
7: Kaya lang kayo
10: lalo. Hirap naman itong i-pronounce eh.
33: True lalo. True
10: lalo. True lalo.
7: True lalo. Naniniwala ka ba na ang West Philippine Sea, Batanes at lahat ng nakapaloob sa ating teritoryo ay atin?
10: Atin.
7: Yeah.
33: True lalo.
7: Paliwanag yan guys ha.
10: Siyempre atin yun. Kapon nga nasa celebration ako nung 10th anniversary sa DFA. Importante yun. Importante.
32: Okay. True lalo. Babalu. Kapag korakon, kahit kaalyado o sa kabilang kampo, dapat ba managot?
10: Dapat managot.
7: Kahit mawala na kaibigan.
33: Senate President, susuportahan mo ba ang isang tunay na anti-dynasty bill?
10: True lalo.
31: Thank you. Bukas ba ang iyong pintuan sa pagtawid mula sa Senado sa mas mataas na posisyon? Hindi ko nasasabihin kung ano. No? Open ka ba?
7: Charot o true lalo?
10: Hirap yata sa
32: mga. Diba,
10: skip mo na yan.
33: Pass.
7: Sige na, last na, Senator Win Gatchelan, our Senate President. Parangusin ko pang inumo. Huling tanong, charot ba o true lalo? Naniniwala ka ba na may tamang panahon sa tadhana? Na may isang nilalang na naghihintay para sa puso ni Senator Win Gatchelan.
10: Naniniwala talaga ako dyan. True lalo. Sana soon.
7: Yeah!
33: Ang dami na yung barong mo.
31: Alam niyo ba, Senator?
10: Meron na ako mga ninong, tsaka...
7: Yeah!
31: Naku, yari ka.
7: Bridesmaid.
10: Ring bearer.
33: Flower girl.
31: Alam mo ba, SP, na si Prof. Guido ay malapit na ikasal.
10: Congratulations.
31: Malapit na rin mauntog. Naniniwala. Papakasalan.
7: Kaya naniniwala siya eh.
33: Baka maunan ako ni SP.
10: Puro single yata dito, di ba?
31: Oo. May isa. May dalawa.
7: Faithful kami dalawa nila.
31: Tanong single, faithful kami sila. Ang labo naman ang hugot mo ron. Ibig sabihin, kaming mga single eh, hindi faithful.
7: Ganun ba yun?
31: Bawiin mo yan. Bawiin mo.
7: Bawiin. Ay.
32: Ang ibig sabihin naman, ang faithful sa pagiging single.
7: Yeah! Ako namin kayo pakawala na SP Win. Gusto ko namin malaman. Kasi binanggit mo na kanina, yung kahalagahan ng West Philippine Sea, yung Batanes, itong unti-unti habang nagkakaroon tayo ng political impeachment, kung ano-ano man, ito yung ibang bansa na nakiklaim, mga ganyan. Gaano kahalaga po at anong, paano nyo tinitindigan itong ganitong klase?
10: Kahapon nga, nasa event ako ng DFA to celebrate yung 10-year anniversary ng arbitral ruling natin. Importante ito dahil dito makikita ng mga ibang kaalyado natin yung commitment natin sa rule of law. No, dahil kung tayo mismo hindi committed sa rule of law, hindi tayo susuportahan ng bansa. So, importante na tayo mismo pinapakita natin yan at kinomemorate rin natin yan para makita ng mga like-minded countries katulad ng Japan, katulad ng America na committed tayo sa rule of law.
7: I don't want to put you on the spot kasi dati may nag-sense of the Senate tungkol doon sa kabilang side. Do you feel that there should be also a sense of the Senate when it comes naman to, intindigan naman natin ng sariling atin kasi nagpahayag sila pati Batanes, parang lukuhan na po ito.
10: Actually, tuloy-tuloy yan. In fact, every time na merong ganitong mga issue ang sense ang Senado, mabilis na nagre-responde. Apa, apa. Yung pinakahuling pinagbotohan namin ay yung pagkukodina ng Chinese Embassy doon sa mga maanghang nilang salita.
7: Oh, po, no? Po,
10: tungkol sa Senado, tungkol sa mga enforcement agencies natin, sa Coast Guard. So yun ay pinagbotohan namin. At unanimous naman ang naging
7: takot. Sana, no?
10: Pagdating doon naman, nakikita ko na unanimous ang sentimento ng Senado.
7: Sige, bago namin pakawalan, Senwin, sa harap ng publiko, ano pong nais nyo ba ipanawagan sa ating mga kababayan?
10: Well, unang-una, maraming salamat sa inyong apat, kay Professor Guido, kay Michael, kay Ronald, kay anak niyo, kay Lovely. Maraming salamat. Nag-enjoy ako. Sigurado ako mamaya mas maraming bashers na dahil sa inyong apat.
5: Hindi yung totoo, sir.
10: Pero kidding aside, thank you sa inyo at sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong suporta at pagsubaybay sa Senado. At ang aming pangako naman sa inyong lahat ay balik na kami sa trabaho at bibigyan namin ng atensyon ng mga importanteng problema natin at hindi lang atensyon, magbibigay rin tayo ng solusyon.
7: Napakasarap pakinggan mula sa ating Senate President Win Bacchanal. Pag-unang din pakawalan,
10: thank you, thank you.
7: Peter Ma, kayo ba ay namamanata sa katotohanan?
10: Siyempre.
7: Yan. Kung meron pa po kayo sa aming board dahil kayong pinakamabigat, no? As of date, eh.
10: Huwag yung mamabigat sa timbang, ha?
31: Balang namin imbitahan si Vice President, eh, pero hindi ayaw, eh.
10: Andito pala si Ridon, eh.
7: Si Raffi.
10: Sino pa ba?
31: Si Raffi Tulfo.
10: Si Sharon. Si Senator Raffi.
7: Last week. Yan.
32: Win na win.
7: Win na win, ha?
5: For the win. For the win.
7: Yan po. Sa website po.
31: Next time, Senate. Bumili kayo ng pencil pen na tinta.
7: Thank you.
10: Thank you.
7: Sa inyo.
10: Thank you.
7: Yan. Hindi yung babaeng pumasok, ha?
5: Hindi kasama.
10: Alam ko kasama yun.
32: Box yan, box.
7: At yan po si Senator SP Win Gatchalian para sa inyo. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Badass Studios Incorporated at PRTV Prime Media. Cuatro alas, walang kakala,
13: walang kakala. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
15: Hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman.
16: O eto, sige. Ngayon naman ang ating huling segment, sir. Ipakita mo.
15: Yes.
17: Ay, bakit naman ganun?
16: Papakita mo sa amin.
17: Wholesome kayo dito.
16: Ipakita mo talaga sa amin yung tatlong laman ng packet mo na talagang parati mong bit. Yes. At pwedeng bawal na ang cellphone kasi lahat naman tayo may cellphone.
17: Naku.
16: Oo. Kaila ipakita mo. O kaya kung hindi ikaw, baka si AJ ang nagdadala hindi. Para sa'yo.
17: Meron naman ako.
16: Yung una, yung ikatlo, sir, hulaan namin.
17: Actually, okay. Ito yung madalas. Una. Ito talaga, madalas
16: tissue.
17: Ko ikram. Tissue sa packet ko.
16: Tissue, pareho.
17: Tissue yung una. Ito,
16: same, same. There, yung una.
17: Hawakan mo.
16: Hawakan mo.
17: Pahawak mo kaya.
16: Ay, okay, hawakan ko siya. Kay Ate V.
17: Hawakan
16: ko siya.
17: Okay. Ilan yan?
16: Isa.
17: Isa?
16: Uh-huh.
17: Okay na. Okay. Pakita ko na sa inyo, baka sabihin niyo dalawa.
16: Okay.
17: Itong tissue na to.
16: Okay.
17: Ilan?
16: Isa.
17: Isa.
16: Uh-uh.
17: Ilan na siya ngayon?
16: Dalawa.
17: Dalawa.
16: Uh-uh.
17: Okay. Ilan na siya?
16: Tatlo?
17: Tatlo. Hinati ko sa dalawa, tapos hinati ko uli yung dalawa.
16: Apat.
32: Apat.
17: Saan school kayo? Ayan, apat.
16: Apat.
17: O, tingnan niyo maigi ha. Apat yan. Okay. Okay. Wala akong hawak. Lahat yan.
16: Uh-uh.
17: Doktora, pwede ka ba lumapit dito ng konti?
16: Lapit ako sa'yo?
17: Oo.
16: Sige. Sige, kaya nyo yan.
17: Kaya ba, doktora? Ingat-ingat kasi baka maging pasyente ka. Ayan, doktora, nakikita mo to. Ilang hati yan?
16: Apat nga.
17: Apat.
16: Apat.
17: Ngayon, gusto ko, ikaw ang...
16: Mag-blow.
17: Blow. Blow. Ayan, nakikita niya. Wala akong hawak. Doktora, ano yung kamay mo?
16: Mm-mm.
17: Hawakan mo, doktora.
2: Okay.
16: Ano nangyari? Magikero talaga eh.
17: Magikero. Isa sa packet ko yan eh, tissue.
16: Okay.
17: Laman.
16: Tatawa na ako, wala pa nangyayari. Yeah, ano ba yan?
4: Taas.
17: Baba mo.
4: Ibaba.
17: Ilang hawak yun? Ilang punit yun? Apat. Buksan mo na.
4: Buksan ko?
17: Pakita mo sa mga tao.
16: Buksan
17: mo. Pakita? Pakita mo. Pakita mo sa mga tao.
16: Pakita.
4: Ano ba ito?
17: Buksan mo.
4: Buksan ko.
17: Oh, buksan mo. Buksan mo.
4: Buksan ko.
17: Buksan mo.
16: Oh my God! No way! No way! Damn! No way!
17: Yan ang isa sa laman ng packet ko. Nakita niyo?
16: What?
4: Oh!
16: Oh! Sir! Ha? Holy!
17: Wala akong hawak
16: na. Holy moly!
17: Wala akong rubber dito. Wala
16: akong rubber. Paano?
17: Ano yung sinasabi ko? Nakikita mo ito, doktora?
16: Ang galing!
17: Ayan.
16: Paano?
17: Nakikita mo.
16: Ang galing!
17: Yan.
16: What?
17: Andiyan pa. Nakikita niya.
4: Oo nga.
17: Ayan. Andiyan pa?
4: Andiyan. Sa loob.
17: Yan,
4: sa
16: ang galing!
17: Lahat ng ano, doktora.
4: Ano?
17: Hipan mo. Hipan mo. Hipan mo. Ayan pa, nasa loob pa. Oh, ayan na. Oh, dito ka, doktora. Hipan mo. Mm-hmm. Hipan mo. Lakasan mo naman. Yung malakas, doktora.
4: Makali ka nakita niyan eh.
17: Sobrang
16: may hindi maghipan si
17: doktora. Doktora. Ayan pa, nandiyan sa loob. Oh.
4: Ah. Ano?
16: Holy! What?
17: Nakita mo, doktora?
16: Asan?
17: Wala. Maupo ka na, doktora. Oh, ano pa gusto mo makita? Ito ba?
16: Oh my God! Woo!
17: Susi.
16: Okay. Galing! Second. Okay, medyo while we are still reeling in disbelief over what happened.
4: Grabe!
16: Okay, yung ikatlo hulaan namin, sir. Oh, bilis na tayo. Naubusan tayo ng oras.
17: Susi,
16: yung ano, ha?
4: Okay. Ano,
16: yung pa, sige, DJ Kim.
6: Baka may, ano, money.
17: Ah, wala. Wala akong pera sa bulsa.
16: Okay.
17: Sige, pag nahulaan nyo ito, ito totoo lang ha. Pag nahulaan nyo ito, 5,000.
16: Ano na naman yan, 5,000?
17: Tissue, susi, yung pangatlo, ano yung pangatlo?
16: Oh, tita
4: pangatlo,
16: Dok.
4: Pangatlo, siguro ano yan, panyo.
16: Hindi, may tissue na eh.
17: Hindi.
16: Oo, pangatlo na nasa bulsa niya, feeling ko daladala niya parate. Ball pen.
17: Hindi.
4: Hindi rin.
17: Last na hula.
4: Sanitizer, maliit.
6: Pabango.
4: Alcohol, ganyan.
6: Pabango?
17: Hindi. Wala talaga?
16: Wallet. Calling card.
17: Toothbrush.
16: Bakit, sir? Bakit toothpaste?
17: Pangilinis ng key.
16: Ano, be?
17: Gusto ko lagi malinis yung susi ko.
16: Ano, kakainis naman. Sinadya niya yan. Sinadya niya para walang manalo ng 5,000.
17: Kaya nga sinasabi ko siya. Lagi yan. Hindi kasi, ano, maano ko sa ngipin, sumasakit lagi yung ngipin ko. Kasi minsan, gabi, hindi ako makatulog. Sumakit na gusto yung ngipin ko. Ginawa ko, tinawagan ko yung dentist ko.
16: Oo.
17: E gabi, madaling araw, wala siyang clinic. Pinagrab ko yung ngipin ko. Pinag-grab ko yung ngipin ko, pero babalik na this, bukas, papadala niya. Tapos nag-video kami, saan ba rito? Yan, masakit yan, Dok.
16: Ay, nako, ay, nako. Thank you po for playing along with us. Nakakatuwa. Okay, limang minuto bago po mag-alas stress ng hapon. Nako, trending, malapit na. Pero we will take a short break. Huwag po kayong aalis. Magbabalik ang
8: Maritres!

0: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Sigurado nung papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon.

0: ibang pananaw ng eksperto at taumbayan sa ATM. Anong take mo? Kasama sina Sandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Ang sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: minuto bago ang trending. O, dali. O, sabi ni Sir Eric, gusto niya isang quick pa. O, wala pa daw 1 minute ito. Game.
1: Ito ha. Okay. 1, 2. Dalagay ko ito dito. 1, 2. Ayan. Ayan na. Ayan na. 1, 2.
0: May kakuntsaba eh.
1: O, yan. Wala na. Wala na. Wala na. Nakita niya.
0: Bala kayo. Ay, nako. Sir Eric, baka may ipa-plug kayo at saka yung social media accounts niyo.
1: Clowns Republic every Thursdays and Saturdays po sa Clowns Republic. Ito po ang ospital ng mga malulungkot. Ang Clowns Republic. Manood po kayo dyan. Masaya yan. Kalimutan nyo muna problema nyo at talagang sigurado makakalimutan nyo yung problema nyo pag nandiyan dyan po kayo. Clowns Republic, Thursdays and Saturdays, nandiyan dyan po ako.
0: Ayun naman. Maraming salamat.
1: Ay, pa,
0: and social
1: Ekong,
0: media, sir.
1: Ekong group ko. Yung Ekong group. Ayan. Mabuhay kayo, Ekong group.
0: At baka kung sakay mahanap sa Facebook, sa Instagram, sa
1: yes.
0: TikTok.
1: Eric Nicolas _ The 21. Basta Eric Nicolas, makikita niyo po. At saka yung Reignited, Stars Reignited, Sasa Manalo, Faith Cuneta, Champagne Morales, Roxanne Barcelo, yung talaga magagaling, Ana Katrina Lara, Miles Poblete, and Camille Velasco. Panoorin niyo po yan, Reignited, na nasa September 5 po.
0: Yun naman. Yes. Maraming salamat, sir. Maraming saya-saya.
1: May tanong ka, may tanong ka. Wala pang 1 minute.
0: Promise. Ano? Oh, sige, very quickly daw. Gusto niya. Oh. Wala tayong oras, sir. Next time na lang. Balik kayo. Yun
1: oh, sige,
0: para
1: sige,
0: makabahan
1: sige,
0: kayo.
1: Sige.
0: Ayan.
1: Okay,
0: at dito
1: salamat
0: po. Thank you, sir. At dito po nagtatapos ang Maritres. Napakasaya ngayong hapon. Ha? Naway nakatulong kami sa pagpawi ng inyong stress. Ha? Ako po si DJ Monica, Monica Figueras. Huwag po kayong aalis. Susunod na programa po. E-trending. With Miss Jing Castañeda at yes. Happy birthday Coach Ganda,
2: Coach Vanessa Antonio.
0: Happy birthday.
2: At syempre sa ngalan nga po ni Coach V. Vanessa Antonio, nakasama nyo ang chinitang Chica Dora Kim Chun.
3: Ano naman po si Doc Lulu Marquez, ikaw ang bida dito, Eric Nicolas. Okay, kwento mo ang una, bawal mas stress. At kami po ang
0: Maritres.

Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo

Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3:03 na po ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
3: This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

0: Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are, all over the world. Welcome na naman po sa isa na namang edisyon ng atin pong programa, sa atin pong Trending. Kasama po ang inyong lingkod, Jing Castaneda po. Siyempre, welcome po sa atin pong mga kababayan, mga kapamilya, mga ka-trending all over the world. Lalong-lalo na po yung atin pong mga kasamahan dyan sa TFC. Pakita natin, no, yung atin pong programa ay napapanood. Siyempre, sa US, sa Canada, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Guam, sa Saudi Arabia, at sa Madrid. At siyempre, nagpapasalamat po tayo sa atin pong mga followers sa ating social media, sa Facebook, TikTok, YouTube, at syempre po sa Instagram. Ito po yung atin pong QR code. Pakiclick lamang po para in kayo sa atin pong mga ganaps, in kayo sa atin pong mga pasabog, at syempre sa atin pong mga paraffle at sa mga libreng training na ating binibigay. So kaninang umaga, meron po tayo muling libreng AI training. So nagpapasalamat po tayo sa ating mga followers, sa ating mga supporters. So thank you po sa mga nagbigay ng laptop, sa mga nagbigay din po ng mga financial assistance para po libre rin ang ating AI access na nabibigay, no, sa atin pong mga AI credits. Thank you rin sa atin pong mga trainees na nagtitiwala sa atin pong pa-training. So next week, papakita po natin yung video, no, ng atin pong mga training program na ibinibigay. Again, libre po yan. Ayun, nakita na. Naihabol na. So, ang atin pong trainer ay si Wesley Quick. Siya po ay isang Singaporean-Filipino. Isa pong bihasang-bihasa, no, sa pagdating sa usaping AI. Lalong-lalo na po pagdating sa content creation, AI for good. So, tutok lamang po kayo sa atin pong social media accounts at sa atin pong programa para po sa updates tungkol po dyan. Pero, syempre, bago po ang lahat, meron din po tayong update pagdating po sa Lindol.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto, alerto sa Lindol. Alerto sa Lindol.
0: Mga kapamilya, niyanig ng magnitude 5.3 na Lindol ang karagatang sakop ng Tarragona, Davao Oriental, kaninang bago mag-alas 3 ng hapon. Tectonic ang origin ng Lindol at may lalim na 83 metro. Naitala ang intensity 1 sa Magpet, Cotabato, City of Davao, City of Digos, Davao del Sur, Santa Maria, Davao Occidental, Nabunturan, Davao de Oro, Kiamba, Sarangani, Tampakan, and Tupi, South Cotabato.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Pero hindi lamang po Lindol sa Davao, Lindol sa Mindanao ang atin pong pag-uusapan ngayon. Lindol po pagdating din sa ating mga bulsa. Dahil syempre, alam nyo na, ang atin pong mga bayarin, no, pagdating sa usaping buwis. Buwis, buhay. Ayan ang ating topic ngayon. Dahil ting maniningil lang pamahalaan ng buwis, ang tanong, saan ba ito napupunta? Magkano bang ating dapat ibayad? Pwede bang maliit lang? So yan po ang atin pong mag-uusapan ngayon dahil kasama nga po sa binigay pong sona, no, ng Pangulo ay may konting tax relief tayo pong mga manggagawa. Alamin natin ang detalye po niyan, ha. So mga eksperto po ang atin pong mga bisita ngayon. Sayang si Sec Joey Salceda, no, hindi makakasama. Pero syempre, ang atin pong ang sasagot o ang tutulong sumagot para tayo po ay mas may laman ang ating mga bulsa at mas may matira sa ating mga sahod. Unahin na po natin ang ika nga ay man of the hour. Walang iba kung hindi ang atin pong Congressman Niro Kimbo. Hi sir!
2: Magandang hapon, magandang umaga, magandang gabi. Kung ano man po, Ma'am Jing.
0: Ayan, siya po ang ating House Committee Chairman ng Ways and Means. Naku, miss ko na to, pero gwapo pa rin. Matagal na kaming hindi nag-interview, pero gwapo ka pa rin.
2: Naku, malabo pa rin mata mo, ma'am.
0: Sige, magsasalamin na ako. De, pero isa po ito sa mga maasahan natin ano, pagdating po sa mga iba't ibang usapin dito nga sa bansa. Pero bago natin puntahan no, ang paksang yan, mamaya makakasama rin po natin isa pa rin pong maaasahan pagdating sa usaping buwis, si Mon Abrea. So, naka-online na ba siya? Mamaya ipapasok na natin siya sa Zoom. Ito po eh, hindi lamang buong Pilipinas at buong mundo, pangkalawakan din po ang naaabot nitong si Mon Abrea. No, pagdating sa usaping buwis, eh siya po ang ating ika nga go-to person. At ang gusto pong mga sumama sa atin pong talakayan, meron po tayong Viber number 0919-278-3000 at pwede rin kayong magpadala ng inyo pong mga tanong, inyong mga reklamo at inyo pong mga suggestions. Syempre mga may mga suggestions diyan ano para po mas makahinga-hinga naman tayo pong madlang people. So padala po rin ninyo sa YouTube channel ng DZMM Teleradyo ang inyo pong mga komento, inyo pong mga tanong. Ako marami yung tanong pagdating sa implementasyon, 'di ba? Kasi madaling magpasa ng batas, pero paano bang computation? Yun ang ating dapat linawin no kay Kong mamaya at kay Mon no Abrea. Pero eto pala bagong lahat kasi syempre mag-usaping Marikina si Kong Miro eh syempre lagi nating kailangan na hingian ng update no ukol sa usaping Marikina. So Kong, kumusta? Binaha ba kayo? Binaha kayo no nitong nakaraang bahabagat?
2: Meron din, meron, pero malaki na talaga ang ibinaba doon sa epekto sa amin ng overall ng baha. Dati, kadalasan kapag umabot ng 17.5 meters na inabot nung nakaraang habagat, ay lubog na ang maraming barangay, katulad ng Barangay Tumana. Pero this time po, ang Barangay Tumana po sa distrito namin, wala hong 5% ang nakalubog. So tuloy-tuloy, nag-iikot pa ako noon. By 60 meters, di ka na makapaglakad dyan dahil karamihan nag-evacuate na. Okay. Pero ito, almost 18, nagpapakasaya pa yung mga tao, yung mga may birthday party, may mga tolda, may mga liga pa ng basketball na nagtutuloy-tuloy din. So, malaking bagay talaga yung nagawa ng DPWH over the last 15 years sa aming distrito.
0: So sir, saan natin ika nga eh, to what do we attribute, no? Itong nangyaring magandang development?
2: Well, para sa akin, tatlong bagay. First is collaboration talaga doon sa first district, dalawang distrito namin. Sa kabilang district, ang gumawa talaga ng karamihan ng trabaho doon is JICA. Pangalawa naman sa amin po is yung synergy ng JICA at saka ng DPWH. Kasi yung in-implement po ng DPWH sa aming district is also the JICA design. So yun po ang una, yung synergy talaga ng dalawa. Pangalawa po, ay natapos na po yung mga dike o yung mga gravity walls na nagbabantay doon sa gilid ng ilog para hindi na po ito, hindi ito umapaw at pumunta sa kabahayan. Napataas na po yun at saka na halos natapos na. So unlike dati na talagang tuloy-tuloy ang tubig galing sa ilog, ngayon hindi na siya nangyari. And then pangatlo is really yung pagpapalapad, yung design ng JICA to widen the river system. So lumakas yung capacity ng aming ilog na magdala ng tubig na galing sa Montalban at San Mateo.
0: Okay.
2: So yun talaga. And then yung, of course, yung drainage system
0: yun
2: sa loob ay na-expand namin, napalawak namin, marami kaming pumping stations na working. Merong isang pumping station na hindi pa tapos dyan sa Tumana na hindi gumana na talagang sinusubaybayan namin kasi once nagawa na po yun, 100% po ng Barangay Tumana hindi na po dapat bahain.
0: So ano pang kailangan improve moving forward ko?
2: Well, moving forward, kailangan natin talaga ng we need more pumping stations. Kasi nasara na namin ang ilog, hindi na siya pumapasok sa Marikina. Pero problema namin is yung tubig ulan namin, paano namin ilalabas? Eh, may malaking pader na kaming nilagay. So we need to be able to pump that out para kahit puno yung ilog, lumalabas pa rin yung tubig galing sa tubig ulan.
0: O yan din yung sinabi ni ng Pangulo ano dun sa pag-iikot niya with Sec Vince.
2: Tama.
0: Kailangan yung pumping stations. No?
2: Yun talaga, that's the challenge because many of our areas, katulad namin, ay panandalian lang pumapasok ang tubig. So hindi kami katulad ng Malabon at saka ng Navotas o Iris of Bulacan na konektado sa dagat. Na tipong kapag high tide ay talagang toda sila. Mm-mm. Kami dumadaan lang eh. Mm-mm. So gusto natin talaga na protektado kami from the river.
0: The faster, and, no? The better.
2: Faster, the better.
0: Okay, so yan ay usaping baha. Usaping political kung Nako. Medyo maraming issue tayo lately doon, ano?
2: Oo nga, oo nga.
0: Ano bang development doon? Medyo may bashing yata doon sa mga nagsampa ng kaso.
2: Meron din. Oh, well, ngayon may kinakaharap ding kaso yung aking kasama. Mm. Pero parati ko sinasabi, hindi dapat ito ipagbunyi ng maraming tao. Seryoso itong mga pinag-uusapan. At tingin ko, mas karapat dapat na pag-usapan na lang sa korte. Kasi kapag ginagamit po ito para siraan yung akusado, hindi rin naman nakakatulong dahil may karapatan din po siya sa ilalim ng batas para ho litisin.
0: Mm-hmm.
2: At hindi rin naman natin pwedeng ibaliwala yung akusasyon kasi seryoso po yun para gawin ng isang babae na siya inaabuso. Hindi natin basta-basta pwedeng i-dismiss po yun. Pero tingin ko po, hindi nakakatulong kahit saang partido man kayo na pinag-uusapan nito in public, especially in social media, recklessly. It is not fair to the accused. It is not also fair to the one accusing o yung naghahanap ng katarungan. Mm. So, ako pakiusap ko siya, mas maganda sa korte na lang yan. Huwag na tayo makisaw-saw. Dahil yun naman talaga ang pinakamagandang paraan para mahanap ang katotohanan.
0: O, tama naman. Tsaka lalo na, sir, yun nga, yung protection din siyempre nung ika nga ay reputasyon, you know, both parties, di ba?
2: Both parties. I think very important. Well, especially, well, both parties. So, kumbaga, pakiusap ko dyan, huwag nang sawsawan pa ng maraming tao kasi tuwing meron ding opisyal, whether ako o iba ay nasasangkot sa ganito, tinatamaan din naman ng buong Marikina.
0: Mm-hmm.
2: So, hindi rin nakakabuti. Paano kung later on napatunayan walang sala?
0: Mm-hmm.
2: So, sabi ko nga, let's make the courts decide.
0: At sana mabilis lang, natakbo na.
2: Sana mabilis for everyone concerned. Yes, whether you're the accuser or you're the accused, it's always best for speedy trial.
0: Mm, tama naman yun. At isa pang...
2: Nagulat ako sa tanong, ha?
0: Eh, sir, alam nyo naman ang Marikina, di ba?
2: Kala ko, taxes, eh.
0: Pero pupunta tayo doon, sir, kasi buwis buhay din. Tulad ng buwis baha, diba? Buwis buhay, buwis baha. So, ito ay ating pag-uusapan ngayon. Actually, sir, syempre, dahil alam mo naman, mainit na mainit ang flood control, diba?
2: Tama.
0: At yung iniisip ng lahat, yung mga kinakaltas na buwis, pumupunta sa mga proyektong tulad ng flood control. Kaya masakit sa dibdib natin na napanood lahat itong mga nangyaring ika nga ay pangungurakot, diba? Dito sa ating buwis through the flood control scandal. So, ngayong may good news naman, ang Pangulo nung SONA, na may mga tax relief tayong asahan, yun ang kailangan nating ipaliwanag sa kanila, sir. Ano ba ang magiging epekto nitong mga measures? Ano nga ba itong mga measures na ito? At mararamdaman ba ito agad-agad now na, di ba? So, bago po yan, ha, ipasok na ba Nancy Mon? O si sir muna, o sir, establish muna natin kung ano nga ba ang ipinangako ng Pangulo at paano ito umandar na implement agad-agad sa Kongreso?
2: Isang pinanggagalingan na motivation ng Pangulo ay merong isang sektor ng ating lipunan na madalas na papabayaan. Ito yung middle class.
0: Mm.
2: So sabi nga natin, hindi sila tinatamaan o na hindi sila nakikinabang sa mga programang ayuda. Pagdating sa kahit nung kapanahunan nung COVID, sila ang pinakahuling nakakatanggap ng tulong. Pagdating po sa crisis program o yung IX program ng gobyerno, TUPAD, hindi talaga sila nakikinabang eh. So sabi ng Pangulo, despite the fact na itong mga taong ito ang pumapasan sa karamihan ng ating individual income taxes, kailangan silang makinabang. At yung isang napansin po natin dito na matagal ko na sinasabi ay nung pinas natin yung train noong 2018, ang original exempt natin from paying taxes among individuals is 250,000 and below. Walang tax yon noong 2018.
0: Mm.
2: Pero
0: ibig sabihin, ang monthly ay?
2: Depende. So, generally, off the bat lang, siguro mga 23,000. Kasi aalisin mo pa para maging malinaw, pag kinocompute ang taxable income ng isang individual, aalisin mo yung tinatawag na mandatory deductions. Kung ikaw ay nasa gobyerno, ito ay GSIS, ito ay pag-ibig, at saka PhilHealth. Kung ikaw ay nasa private, ganun din po, SSS, PhilHealth, at saka pag-ibig. Aalisin mo yon. Pag inalis mo na yon at inad mo yung buong taon mo na sweldo, ayan ang magiging taxable income mo.
0: Okay.
2: So sa 250, dati, approximately, pag kumikita ka dyan, ng mga 22,000 na a month, ay exempt ka.
0: Ibig sabihin, wala kang babayarang
2: wala, zero. So, malaking bagay yon kasi malaking revolution yon. Pagdating revolutionary yung change na yon. Pero problema natin is yung 250 noon, ay hindi na 250 ngayon. Halimbawa na lang para mas madaling. Ang tawag kasi dyan is bracket creep brought about by inflation. So halimbawa,
0: lalim nun sir ha.
2: Hindi, para pasimplihin ko po, parang halimbawa ang salary grade 11 na isang bagong teacher.
0: Which
2: sa DepEd,
0: how much?
2: Dati po, noong 2018, tax exempt siya.
0: Okay.
2: Dahil ang kanyang sweldo ay below 250,000 per annum. Ngayon po, yung teacher na yon, because of inflation, because of annual adjustments, yung teacher po na yun, nagbabayad na ng buwis. The same job description, the same salary grade, because nag-adjust ang kanyang sweldo, ay siya ay nagbabayad na ng buwis. So, sa madaling salita, noong 2018, 89% ng populasyon natin, ng working population, exempted. But because sa pagtaas ng mga sweldo, umakyat na sila sa
0: bracket.
2: Tax brackets, today, 79% na lang ang tax exempt. So maraming tao na dapat hindi nagbabayad, ang originally as envision ay nagbabayad ngayon. So, yun ang gusto ng Pangulo, ibalik natin yung mga tax exempt sa pagiging tax exempt at dagdagan pa natin yung dapat na libreng nagbabayad ng buwis for one single objective.
0: Okay.
2: Ano yun? Mas lumaki ang take-home pay. Sabi ng Pangulo, imbis na kinukolekta ng gobyerno, kasi in theory, kukolektain ng gobyerno yan, iipunin at ilalagay sa mga programa, kalusugan, infrastruktura, edukasyon. In short, ibabalik din naman sa tao, natatagalan lang. Pero sabi ng Pangulo, huwag na natin kunin. Iiwan na natin sa kanilang mga kamay para sila magdesisyon kung paano nila ito gagastusin. Kaya yung 250 magiging 350,000 na.
0: So magkanong monthly niyan, Kong?
2: So, sa computation namin, ay kung aalisin mo, hindi po, aabot po kapag kumikita kayo ng kahit 40,000 pesos a month. In fact, 41,000 pesos a month. Pag tinanggal mo kasi lahat ng mga deductions. So, kapag meron kang gross income ng around 41,000, magko-qualify ka pa rin as tax exempt.
0: Wow.
2: In all likelihood.
0: Okay. Ora-orada ba yan kung paanong sistema natin? Anong timing yan?
2: Ang timing yan is dapat by January 1 of 2027, ikaw ay nag-i-enjoy na ng bagong tax structure. Ibig sabihin, ay dadagdagan tayo ng 1.3 million na katao na dating libre sa buwis, pareho pa rin ng trabaho, ibabalik natin yung kanilang, i-restore natin yung kanilang pagiging libre. Pangalawang makikinabang na gusto ng Pangulo dyan ay yung lower and then papunta middle class is around 1.3 million workers din po ang dagdag na magiging tax exempt. So today po, by the time mapass po natin ito, aabot po ng 93% ng population ay hindi na po magbabayad ng buwis.
0: Okay, pero mga tanong dito, Kong, no, bakit daw 350 lang? Dapat po mas mataas.
2: Well, siguro pagdating ng panahon, kapag mas naging efficient pa ang gobyerno, tama naman po, kung pwede nga lang po. Sa totoo lang, kung po pwede, wala na tayong binabayar ang buwis, no? Pero hindi pa po talaga nila kakayanin today. But tingin ko po, hindi nagsasara at hindi dapat magsara ang ating gobyerno pagdating dyan. Dahil marami pang ibang ways para mas maka-raise tayo ng buwis.
0: Okay.
2: Isa lang naman ng philosophy natin eh. Dapat nakakasingil tayo na mataas sa mga talagang mayayaman. Yan lang naman ang the tax has to be progressive. Ibig sabihin, as you make more money, you need to pay more taxes.
0: Okay, kaya yung ano Kong, no, dun sa inyong mga hearing sa Kongreso, nababanggit yung taxing beverages, di ba?
2: Correct.
0: Ano ba ang ibang mga mekanismo para hindi nga bulsa lagi ng taong bayan at sweldo lagi ng taong bayan ang nakikita para makaltasan?
2: Ang mawawala dito is almost 70 billion pesos. Mm-hmm. Kasi maliban pa dyan, may tinatawag tayong pagtatanggal ng minimum corporate income tax. So yung minimum corporate income tax para sa mga ating mga maliliit na negosyante, actually hindi maliliit eh. Kasi makikinabang dito ay yung mga kumpanya na merong gross sales sa isang taon na umabot hanggang 20 million. So ibig sabihin nito, kahit yung mga cafe-cafe, kapag ikaw ay kumikita ng nagkakaroon ka ng gross sales ng 20 million and below, ay hindi ka na i-require magbayad ng minimum corporate income tax. Sa maiksing salita, ngayon kasi, hanggat hindi binabago ang batas, kapag ikaw ay micro and small enterprise, magbabayad ka parati ng buwis kahit wala kang kinikita. Because merong minimum na 2% from your gross income.
0: Okay.
2: So ngayon, tinatanggal na yon. Ngayon, kapag lugi ka, wala kang babayaran.
0: Kailan
2: so,
0: na naman ito mararamdaman?
2: January 1 din po yan, sabay-sabay. So kaya po lahat ng mga may cafe, hindi lang po yung nagbebenta ng logaw, hindi lang po yung nagbebenta ng maliliit na bagay, sari-sari store, pero pati po yung mga small restaurants, kapag hindi po kayo umabot ng 20 million in terms of gross sales, makikinabang po kayo dito.
0: Okay, ano pang iba kung tulad nga nitong mga...
2: So, so dahil aabot ng 70 billion, parang two birds with one stone tayo. Ibig sabihin, sa isang tira, dalawang tatamaan ka agad. Ginamit na rin ito ng Department of Finance as an opportunity to address also yung mga health concerns ng ating mga kababayan. So, ang unang pagkukunan po natin ng pondo ay itong vape. Dahil ang vape tax po ay napakababa at inconsistent po ang pag-a-apply. So, ang gagawin po natin dyan is sigarilyo at saka vape. Yan po ang ating babaguhin.
0: Pero yan, kung ay aayusin pa, pag-uusapan pa,
2: o kasama ito. Ongoing na rin po yung hearing namin dyan. Na-approve na kasi namin yung sa income tax eh. Yung sa mga maliit na korporasyon o entity, ay approved na po.
0: Na rin,
2: yung 350,000, approved na rin po. Yung accompanying measures, ngayon po, tinatapos na natin yung sa tabako, sa sigarilyo, at saka sa vape, at saka iba pang mga products na related sa nicotine. Yan po yung isang
0: pagkukuhanan. Ng pampuno. Okay.
2: At the same time, ina-address natin kasi napakaraming kabataan na nagve-vape na ngayon.
0: Okay.
2: Nasa totoo, very alarming, ha? Nakalagay po sa datos ng ating pamahalaan ay halos 15% ng ating teenagers, 15 to 19 years old, ay nagve-vape.
0: Wow!
2: So, makikita mo nyo naman po yan, pag nag-iikot po ako dito sa ating mga public high schools, ay nakikita po talaga namin na may mga kwintas pa ho yan, para naka-lanyard yung kanilang mga vape. So, hindi ho nila na-realize that vaping is actually sometimes even more harmful than traditional cigarettes.
0: Eh, kasi lifestyle siya kung parang cool tignan, di ba?
2: Tama. Dahil parang hindi naman siya nalalayo dati. Yung sigarilyo natin dati, ang pinapakita yung mga macho, cowboy.
0: Kapanahunan mo kung.
2: Kapanahunan na. Tama.
0: Correcto. Uh-huh.
2: Sa kapanahunan ko, kapag naninigarilyo ko nun, siga, pogi, Brad Pitt, di ba? So, hindi natin alam na napaka-harmful pala niya. Ganon din po ang vape ngayon. Parang cool.
0: Correct.
2: Pero in reality, the amount of diseases it brings ay napakatindi.
0: Okay. So kung, so meron kang vape, nicotine products, ano pa ang iba mong pampuno, ika nga?
2: Yung isang tinitingnan din po natin ay ang tinatawag na tax naman sa mamahaling mga sasakyan. Right now po, ang pinakamataas sa tax natin ay 50% lang of the value of the car for vehicles na 4 million and higher. Ngayon po, gumagawa ng panibagong kategory yung 8 million pataas. Nagagawin po natin ang tax ay 75%. So ito talaga, ang tatamaan dito talaga yung mga mayayaman kasi pag 8 million ang sasakyan, alam mo na, super car yun. So ito, dito rin po tayo kukuha ng dagdag na from the wealthy talaga sa mga mayayaman. Yung pang-apat is yung sugar sweetened beverages. Ngayon po, yung lahat po ng ito yung nanggagaling sa health measure din. Dahil patuloy nating nakikita, bagamat meron na tayong sugar sweetened beverage today tax, ay kailangan rin siyang i-adjust kasi tuloy-tuloy yung paggamit o pag, lalo ng ating mga kabataan ng mga sweetened, whether artificial or natural, na nagkukos ng obesity, ng teenage diabetes, no? Nagsisimula ng maaga. At lahat ng ito, pag pinag-usapan ang kalusugan, people don't realize that hindi lang naman yung pamilya yung gumagastos. In reality, kapag naging sakitin ka, dalawa ang tama sa gobyerno. First is karamihan ng tinatamaan ng sakit, walang capacity magpagamot. So, lumulusob ka sa mga public hospitals, sa mga health centers natin, yan ay dagdag na gastos na naman ng gobyerno. Na imbisa na nadala sa edukasyon, nadala sa paggagawa ng trabaho, pag-aayos sa mga daan, ay napupunta siya sa kalusugan because of the wrong lifestyle. Sigarilyo, sugar sweetened, yan po yung ating ina-address.
0: Okay, so Kong, ang daming mga questions sa dito. Blockbuster ka, Kong, ha?
2: Naku, patay tayo.
0: Buwis buhay talaga. Okay. Buwis buhay kasi ang buwis eh. Okay, so sa pagbabalik po natin, papasadahan natin yung inyong mga tanong and we'll bring in the conversation Simon, no? Abrea.
2: Okay, bigyan natin yan.
0: Okay, bigyan natin yan. And he has his own ideas, no? So yeah, we'll also get his inputs, reaction dun sa mga initial measures, no, na pinag-uusapan ngayon sa Kongreso. So, Kong, bago tayo bumitiw, pero magbabalik po kami, ha. Lahat ng iba pang mga binanggit mo ay pinag-uusapan pa lang. Ang pasado pa lang ay yung exemption sa sweldo at itong mga small medium enterprises. Yung iba puro sila pinag-uusapan pa.
2: Oh, pero may deadline tayo lahat diyan kasi ito ay kailangan matapos natin at ng Senado bago matapos yung taon para by January 1 mag-enjoy na ang ating mga kababayan. Pero ang pinakamalaking source din natin dito ay of course is since ibabalik natin sa tao yung pera imbis sa kolektahin na buwis, mag-generate din siya ng taxes in the form of value-added tax pag bumili siya ng dagdag na kagamitan para sa kanyang mga anak. O di kaya kung ano man ang paggagamitan. At of course, walang kapalit yung more efficient BIR and Bureau of Customs. Okay. Yan talaga ang pinaka-importante.
0: Okay, so marami po tayong nanonood ng mga OFWs from Hong Kong. Meron ditong nagtatanong from Canada. So mamaya sa pagbabalik po natin, ang tanong kasi nila kung anong epekto daw sa mga OFWs itong inyong pinag-uusapan sa Kongreso at meron din bang maitutulong daw sa kanila, no? Ito ngang ating effort na mapagaan ang ating pasanin sa buwis. Dito pa rin po yan sa Trending. Magbabalik po kami. Ang oras, 3:32 na po ng hapon.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: I-trending na yan. Trending. Kasama si Jing Castañeda.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Ring, ring, go away!
7: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
6: Cough, cough, wet away!
7: Yay! Pambatang Lagundi, Plemex!
8: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mmm, smells good.
10: Tikman natin.
11: Sarap! Yummy!
12: Everest Refrigerators.
13: Love?
14: Ano ever best food mo in the world?
15: Of course! Yung ginawa natin together.
16: Oh. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
17: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
18: Pag-ibig fund, solid kaban.
19: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at magliligaw.
9: masamawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenda. Una sa balita, una sa public service.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakambika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradio. Kalusugan ang yaman ng bawat pamilya.
10: Kaya sa panahon ng stress, sakit, at hamon sa kalusugan,
13: kailangan ng gabay na maasahan.
10: Ako po si Master James Alejandro.
13: At ako naman po si Ate Nems Turla.
9: Ang ating mga kaagapay sa kalusugan.
10: Gusto natin ay alam natin kung anong ibibigay natin dun sa ating mga family members.
13: Yes, importante kasi na meron tayong ginagawang pagpapahalaga sa ating pong mga kalusugan.
9: Kaagapay sa kalusugan. Tuwing Sabado, alas 6:45 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Nagbabalik po ang Trending kasama si Jing Castañeda.
0: Nagbabalik pa rin po ang Trending. Kasama pa rin po natin si Kong Miro Kimbo, pero bago po natin siya ibalik para sagutin ang mga tanong ng ating OFWs, papakilala muna natin ang isa pa nating tax advocate. Walang iba kung hindi si Mon Abrea. Mon, nasa Zoom si Mon. Hi Mon.
19: Hi Ms. Jing, magandang hapon, and kay Congressman Miro Kimbo.
0: Kau talaga, na-miss ka namin ni Kong.
19: Eh kasi nga, sa Tagaytay ako.
0: Sarap ng buhay mo ha. O pero kami rin, sasarap ng buhay namin dahil sa mga efforts ng ating mga kongresista pagdating nga sa ating mga tax relief. O pero ikaw, very vocal ka na the past few days, di ba? Hindi ka kontento sa 350,000. Ano bang ibinalalaban mo, Mon?
19: Una, salamat muna kay Congressman Kimbo. Para sa kaalaman ng lahat, ang ating panukala na i-abolish ang travel tax, eh, pinasa na ng Kongreso na stranded lang sa Senate flicks, sa Senado. Pero dapat ito, paalala natin sa lahat kasi hindi naman tayo advocate lang ng advocate. Dapat pag ito ay napapakinggan ng gobyerno at ito ay gumagalaw, dapat i-acknowledge din natin ito. So, ang request natin ngayon kay Senate President Win Gatchalian is talagang ipasa na yung pag-abolish ng travel tax. Kasi sa Lunes, papunta po akong Korea, nagbayad na naman ako ng travel tax.
0: mabigat sa dibdib mo.
19: Oo, kasi dagdag buwis. Eh, parang sa akin, kaya ng pondohan yan ng gobyerno. Kung ano man ang kailangan natin para sa turismo, dapat siya i-prioridad din ng gobyerno. Kasi malaki din yung contribution nila sa ekonomiya. Parang sa akin, dapat ang mindset din ng gobyerno is ROI, ano yung mga dati pondohan na may balik sa gobyerno or diretso talaga sa tao, tulad ng sinabi ni Congressman Kimbo. Pero tulad nga ng napag-usapan nyo, nakikinig ako kanina, bago pa nag-SONA, napatawag na tayo sa Malacanang at nagpapasalamat tayo sa Pangulo kay ES Recto na kahit rinding-rinding na sila sa dami ng panukala namin, nakikinig naman sila. So ang sa akin naman po, ang talagang tema kasi nung aming sinusulong is tulungan or i-empower yung middle class. Hmm. Yung 350,000 kasi tulad na nasabi ni Congressman Kimbo, tama naman talagang talagang to address yung income bracket creep. Kasi nga, noong 2017, nung pinasa yung train doon na nag-take effect noong 2018, yung 250,000 malaking linhawa, marami talagang nakinabang. Kasi nga, yung minimum wage talagang exempted na, nadagdagan dahil pinaas yung exempted to 250,000. But as we speak, because of inflation, yung minimum wage umabot na sa 250,000. Halos 20,000 monthly na rin ang minimum wage. So ibig sabihin, yung nakinabang sa 250, mga minimum wage earners na lang, yung mga dating sinasabi ni Congressman Kimbo na target na mag-benefit, nabuwisan na dahil sa income bracket. Kaya ang una kong suggestion, sana po i-index na natin sa inflation kasi mahirap din natin iasa sa Kongreso sa dami mong nangyayari, sa dami ng politika, sa dami din ng polisiya na dapat diskusyonin. Eh dapat ito medyo stable na. Nasa tuwing tataas ang inflation or kailangan mag-adjust, automatic na siya na hindi na mga kailangan ng panibago na namang hearing or priority bill o dapat maisabi sa SONA para gumalaw siya. Pangalawa po, tulad nung sinabi ko,
0: Mon,
19: sinabi
0: mo nga. Papareact ko muna agad si Kong. Kong, posible ba yung suggestion ni Mon?
2: Oo, posible. In fact, pinag-uusapan natin, hindi naman tied to 350. That's the proposal, but tinitingnan natin ano yung magiging sustainable. Pero tama yung sinabi niya, because in reality, ito talaga, 70% of the objective here is para maka-adjust tayo sa inflation. So, ang sinasabi ni Mon is kung pwede, automatic.
0: Okay,
2: So, pwede rin. Okay din ako doon. Ang kwan lang dyan is, ang indexation kasi, meaning o nagiging automatic, na-frown upon yan ng DOF kasi gusto nila ma-evaluate talaga, hindi nila na, para makita ano yung impact because we don't know 5 years down the line how our tax collection is coming about. Baka may financial crisis noon, etc. So, yun yung pagdadalawang isip nila pagdating doon. Pero ako, sang-ayon ako doon, or at the very least is gawin nating mandatory na magkaroon talaga ng review on an exact period.
0: Okay.
2: So meaning on the 5th year, kailangan i-adjust niya yan. So hindi natin alam what the adjustment will be, pero nire-require natin na kailangan silang hindi mag-antay pa ng utos, tulad na sabi ni Mon, ay automatic ito gagawin nila as an instruction coming from the law.
0: O Mon, okay ka ba doon na mandatory?
19: Yes,
0: na lang?
19: Yes. Yes, actually, tama naman yung sinabi ni Congressman Kibo. In fact, pwede naman maglagay din ng ibang economic indicators, parang yung ginawa sa automatic suspension supposedly nung excise na nag-expire na. I think pwede din naman kasi nga, mahirap din naman yung blindly automatic lang kung iba yung sitwasyon 5 years down the road. Agree naman. Ang sa akin lang is kung open si Congressman Kimbo, I think malaking bagay na yan. Kasi siya yung chair.
2: Basta galing kay Mon, parati akong open kasi matagal na kami magkakampi niyan. No,
19: yes,
2: Mon?
19: Tama.
2: 2016 pa lang, talagang lahat ng kami parating magkasama na dyan. In fact, nung time pa ni Pinoy, because we made an initial push nung 2014, nung chairman ako ng Ways and Means doon, na talagang gawin yung tax exemption mas mataas. Sila Mon ang mga katulong namin doon. Pero hindi yun na-approve nung time ni Pinoy. It was during the Duterte administration na finally na-approve.
0: Okay. So Mon, napaghahalata sa mga edad ninyo, ha? Hindi ako kasama dyan sa usapan nyo.
19: Then ang pangalawang punto natin, yun nga, possible na i-consider yung increase. Although, sa Senate, marami ng different version. Gusto ko lang din banggitin yung impact niya kasi sa take-home pay. Kasi parang sa akin, maliban to sa crisis, sa corruption issue, yung talagang realidad on the ground na, alimbawa sa isang pamilya, posible may dalawa tatlo nagtatrabaho pero meron talaga isang breadwinner, yung ibang maliit lang talaga ang sahod. So talagang yun pinapasan ng nag-iisang medyo mataas ang sahod. So even yung middle class, medyo distorted siya when it comes to magkano ba talaga yung household income niya at magkano yung ginagastos ng buong pamilya para magkaroon ng decent living or matustusan lahat ng gastusin. But of course, separate issue din na diniscuss namin sa Malacanang is yung PhilHealth, i-broaden talaga yung scope nun kasi talaga kung Miro, pag nagkasakit, hirap ka talaga pamilya.
0: Correct. Ikalulumpo mo, literal.
2: Hindi mo ikalulumpo, ikamamatay mo.
0: Ikamamatay mo, naman. Correct. Okay, go on.
19: Yun. So, PhilHealth naman yung isa doon. So, going back, yung i-consider talaga kasi diba yung kay Senate President Green Cachalian, 400,000. Ang difference kasi noon, sa 350, ang take-home pay na impact niyan monthly is 1,250 maximum. So, ibig sabihin, kung ikaw ay above 30,000 pesos, ikaw yung makakatanggap ng additional 1,250. Maximum, kahit ano pa yung taas ng sweldo mo, hanggang maximum 1,250. Para sa akin, masyadong maliit. So, mataas 40s. Yung 40s, more than 2,000 monthly ang natatanggap nila. So, sa panukala ni Senator Gatchalian, nasa 1,875 at 400,000 exemption. But again, agree din ako na dapat mag-modernize, mas papabuti natin yung collection. Ng BIR customs. Kaya, ibabalik yung bola kay Congressman Kibo na sana yung oversight power nyo talagang tutukan yung CBIR at Customs kasi ito hindi chismis, balik na naman sila sa dati. Ang lowa nila yung mga SMEs pa rin. Wala naman sila nakukolektang malaki. Doon sa talagang mga tiwali at hindi nagbabayad ng buwis kasi ang collection pa rin natin sa audit and investigation, wala pa rin 3% of the total collection. So ibig sabihin, pasintabi po sa mga kaibigan natin sa BIR, kahit mag-holiday sila buong taon, 98% voluntaryng nakokolekta, meaning voluntaryng binabayad. So kahit walang gawin ng gobyerno,
0: basta
19: ang account nila, magbabayad ang mga tao.
0: Correct.
19: So yung impact ng collection, yung audit nila, less than 3%. So I think kailangan ng Congress pumasok ulit doon. Ano nangyayari? Sinong kumikita dito? Ba't ang gobyerno hindi nakokolekta o hindi tumataas yung collection? Tapos 7.2 yung budget natin next year. Magkano naman yung utangin natin kasi hindi pa rin nila kayang kolektahin. Then, sisigundahan ko lang yung sa syntax. Okay naman ako doon. Ang worry ko lang, balik doon sa efficiency ng pangolekta at smuggling. Kasi sa probinsya, and I'm not speaking for myself, sabi lang ito baka chismis. Sa black market naman sila bibili pag tinaas natin ang tinaas yung excise tax, lalo na ng vape. Agree ako dun sa vape kasi very accessible and very talagang fashionable.
0: Mm-hmm.
19: But increasing their tax won't address that kasi accessible pa rin siya dahil maraming illegal or mga nagbebenta ng mga smuggled na vape at iba pang excisable goods na hindi pa rin ma-address ng customs BIR.
0: Yung sugar sweetened beverages, anong reaction mo dun?
19: Magtutubig na lang ako, bahala na kayo congressman.
0: Okong, well, yung unang punto niya, pwede bang pasukan ng Kongresong koleksyon?
2: Of course, yan ang oversight functions natin. Okay. Tama'y sinabi lahat ni Mon na responsibilidad natin siguraduhin na ang BIR at ang Bureau of Customs ay ginagawa yung kanilang trabaho. So alarming para sa atin, tama'y observation ni Mon na alarming talaga na nakita natin sa datos ng gobyerno mismo, tumataas ang paninigarilyo o ang smoking incidents ay increasing, pero ang collection naman pagdating sa excise tax o sin tax sa sigarilyo ay bumababa. So, ibig sabihin, marami sa mga produkto ay illegal, illicit, hindi nagbabayad ng buwis. At hindi na natin kailangan lumayo, kailangan natin tumingin lang tayo sa particularly outside of Metro Manila. Ang calculation sa amin ng industry is that close to 80% of all cigarettes in Mindanao, 80% are illicit. Hindi nagbabayad ng buwis. At yun sinasabi ni Mon na kailangan tingnan din natin, baka naman sa sobrang taas na ng buwis, ay hindi na nagkakaroon na ng major incentive to smuggle.
0: Correcto.
2: Pero ako sa tingin ko is meron talagang kahit pa natin babaan ng buwis dyan, kung walang enforcement at may tumatanggap na sa ating mga law enforcement agencies, ay talagang hindi siya masusugpo. Mm-hmm. Lalo ito na ito isang commodity na nagkukos talaga ng health diseases sa ating mga taong bayan. So, mabigat eh. Mm-hmm. But Mon is absolutely correct that whatever laws we pass is useless unless it is enforced correctly. Kasi binigyan mo nga ng baril ang ating, kumbaga sa masimpleng usapin, binigyan mo nga ng baril ang kapulisan, pero kung di naman sila nag-iikot, di sila pumapasok sa mga komunidad,
0: useless.
2: Ay bali, wala.
0: So,
2: pinaka-significant din sinabi ni Mon na parang sa dami-dami ng pinapadalang mga assessment ng BIR, ito yung natatakot ang ating mga kababayan, mga negosyante, sobrang konti lang na nakokolekta. Kaya ang ginagawa namin sa Kongreso ngayon at balak nating gawin is we will do an oversight of the BIR and to see saan ba pinapadala ang mga letters of assessment na ito. Kasi kung ang pinapadala nila ay pare-parehong kumpanya every single year at wala naman nagbabago sa binabayad, wala kami ibang naiisip kundi ginagamit ito pang haras para gatasan. So madali itong tuhugin eh, para makita natin, para pag alam kasi ng ibang mga kawani sa BIR at hindi ko po nila lahat, marami pong mga matitino dyan. Pero sa totoo lang, malalaman at malalaman natin, kung meron po tumitingin sa kanila, magdadalawang isip eh. So, yan ang kailangang function namin i-perform.
0: Okay. For both of you...
19: Salamat. Maraming salamat, Congressman Miro.
0: Mon, and for both of you ni Kong Miro, maraming ang nanonood sa atin, no, from mga kababayan natin, mga OFW. Ano daw ang pwede nating itulong sa kanila pagdating syempre sa pagpapagaan ng kanilang mga ika nga eh, dalahin sa pagbabayad ng buwis, etc. No? Si Eva de Dios mula Hong Kong, mayroon din dito from Canada, oh, from the Middle East, si Ringo Romero from Qatar, at ayan, mga iba't iba pang si Joe R8O, ayan, marami pang iba, no? Si Blezil Grace Hint. O Mon, ikaw muna.
19: Una, Miss Jing, alam naman natin lahat, ang mga OFW ay exempted sa pagbabayad ng buwis. Hmm. Unless meron silang negosyo na nakapangalan sa kanila. Pero I think ang maganda dito, which I think is priority din nila Congressman Kimbo, is ibalik yung or i-implement pa rin yung estate tax amnesty or amnesty. Kasi marami tayong mga kababayan sa ibang bansa, mga OFWs na may mga minanang lupa na nakapangalan pa rin sa mga ninuno nila. Ang request ko lang ulit kay Congressman Kimbo, sana padaliin yung requirements kasi talagang marami ng dokumentong hindi makita o nakailang generasyon na ilipat. Baka pwede natin ibalik yung one-time settlement at talagang hindi ko alam paano padadaliin na hindi na masyado maraming dokumentong ire-request para lang malipat na sa current owners at okay, mabayaran nila yung buwis under estate tax.
2: Ako, ang sagot ko doon is, una-una is, tama sabi ni Mon, they're exempted from paying income taxes. Also, they don't pay for travel taxes. Kaya itong itinulak natin na pag-aalis ng travel tax, di sila nakikinabang. Pero yung pangunahin dito is, lahat ng perang ipinapadala nila, marami dyan, more than 50% of what they send, are actually meant for businesses ng kanilang mga pamilyang naiiwan dito. So, ito pong ating pagre-revise po sa usapin po ng pagtatanggal ng minimum corporate income tax na kahit hindi sila kumikita ay nagbabayad pa rin sila ng 2% ng kanilang gross sales. Pag sa pag-alis po natin yan, nakakatulong tayo sa mga negosyo na pinopondohan po ng mga OFW. Pangalawa, tama po yung sabi ni Mon na kailangan din natin itong mga iba't ibang taxes na hindi pa nababayar tulad ng estate tax. Meron tayong Mon, no, na naipasa na natin yung extension dyan sa lower house ulit pero nakatenga ngayon sa Senado para masabaan natin yung period within which para makapag-avail sila ng estate tax condonation. Pero in reality, Mon, ang tingin ko mas kailangan natin dyan sa estate tax is alisin na siya talaga for practically everybody. So today kasi meron siyang tinatawag na exemption, ano ha, umaabot yan for the family home, pati yung minimum na gross estate. Oo, pero tingin ko dyan, Mon, dapat umabot dyan 100 million, 150 million. Kung ikaw ay may estate na ganito kalaki, hindi ka na dapat abalahin sa pagbabayad. Because after all,
19: mabayaran mo na lahat.
2: Ibebenta rin naman nila eventually para magbabayad din sila ng capital gains tax. Ngayon, dahil meron tayong tax para sa mga mag-i-inherit, ang nangyayari is, hindi na lang siya inaayos kasi kailangan na magbayad. So the properties are stuck. Hindi siya nagagamit. Kung gusto mo siyang ibenta, hindi mo siya mabenta. Kung gusto mo siya paupahan, pinapaupahan mo lang kung kani-kanino, ng buwan-buwan lang. You cannot get into commercial transactions. You cannot borrow using that property. So it's really a dead asset. So ang gusto natin, lahat itong mga assets, lalo yung mga nasa probinsya karamihan, hindi ang akala kasi iba yung residential lang eh. Yung bahay, no. Bulk of those na stranded because of non-payment of estate tax are tracts of land, ekta-ektarya nasa probinsya na walang may gustong magbayad kasi umaabot yan ng 2-3 million para sa isang property na in reality worth 10-12 million. Ayaw na nila yung bayaran because walang may gustong maglabas. So, namamatay siya. So, ang sabi natin is, itaas na natin yung exemption sa estate tax. Kung ang overall estate mo ay umaabot ng 150 million pesos, magbayad ka. Pero below that, wala ka na babayaran because after all, kapag nasettle ang estate, napag-hati-hatian ng mga kapatid, ibibenta yan eh. At once binenta yan, meron transfer tax din na kukolekta tayo ng gobyerno, productive pa yung lupa.
0: Okay, pero ito pag-uusapan pa. Hindi
2: ito pag-uusapan pa.
0: How long will it take?
2: Ako tingin ko rito, by the middle of next year, we should have something for this. Already? Right now, ang naitulak na natin is yung pag-suspend further or pag-i-extend nung condonation ng estate taxes. So nakita kasi natin doon sa nakaraan, may nag-avail, pero marami pa rin ang ayaw. So tingin natin, we need to think out of the box because the most important here is oo, meron ka namimiss sa collection dahil hindi mo nakokolektahin, pero sa totoo lang, you're able to collect more by freeing up these properties.
0: Tama, tama. Okay.
19: Agree.
0: Sige, so good sa news po yan. Mon, good news yan, no? Sa mga OFWs natin na nakikinig sa atin, nanonood sa atin ngayon. So sa pagbabalik po natin, magko-commercial break lang tayo, wag po kayong BBTU, makakasama pa rin natin ang ating global tax policy expert, no? Si Mon Abrea, and of course, si Kong Niro Kimbo. For your last minute questions, mga pahabol, before we go, because we only have 6 minutes to go. So tutok lamang po, padala nyo na inyong mga tanong para makapag-fast talk tayo. Ayan, kay Miro at kay Mon. Uy, bagay yun, ha? Miro and Mon. Sa pagbabalik po ng Trending!
20: Mga kwentong makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Gene Castañeda.
21: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
22: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Talaradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
23: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradio.
24: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
25: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Iyan ang ating tatalakayin.
26: Pag-aanin at pasayahin ang
27: buhay at kalusugan.
26: Kasama si Kuya R at Marshy Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
28: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat

0: Plemix.
1: Vitex Negundo L. Lagundi Beef is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM. Ang inyong kasambuhay. Jing Castañeda sa Trending.
3: Nagbabalik pa rin po tayo dito pa rin sa Trending. Uy, mabilis na pasada sa inyong mga tanong at mga comments. Si Karen Santos, thanks po kong Miro Kimbo mula po sa amin. Seniors Monday, magpa-check up kami, naging free po ang gamot ng husband ko. Mula po ito sa Q Hub. Maraming salamat po. Thank you daw kong.
4: Oh, masisipag natin ang mga volunteer doctors dyan. Salamat.
3: Tapos si Alexander Pedro, hello Trending, habang nadadagdagan ang buwis, nadadagdagan din ang presyo ng mga bilihin. Stricter price control measures sa mga basic commodities should be enforced. O yan.
4: Well, isang kwan yun ha, na kapag dumagdag ang sahod daw ay magiging inflationary, tataas ang presyo. Pero sa nakita namin, hindi ganun ang magiging, very slight lang in terms of inflation.
3: Next, Elva Dawson, mandatory magbayad ng buwis pero hindi mandatory magtaas ng sahod. Comment. Mon, ikaw naman.
5: Mahirap talaga yan.
3: Okay. Ito Mon, I'm sure gusto mong makomentaryohan to. Galing kay Magyard Mand. Oo nga, baka mag-ghost ang ating mga bulsa dahil puro sa ghost pumupunta. Sabi rin ni El Hai Ko, pati mga bulsa natin nag-ghost. Okay, Mon.
5: Well, kaya nga dapat na tayo magbantay sa pagbabayad, hindi nga sa pagbabayad ng buwis at kung sino hindi nagbabayad ng buwis, kung hindi paano ginagastos ng gobyerno yung mga buwis na binabayaran natin.
3: Correct. Okay. Si Joe R8O, malaking tulong yan sa madlang people ang makasali sa tax exempt. Si Nash Gatline, thank you Kong Miro, isa kang tunay na lingkod bayan. Si Nona Damian, M&M, Miro and Mon. O yan, mga...
4: Ito mo, M&M, para kaming tsokolate yan, ano ha? Mon, anong kulay ka?
5: Matatak tayo dyan, sweet.
3: mga kampiyon.
5: Blue, blue. Ateneo ko.
4: Blue ka? Oo, ako pink ako eh. Pero wala pink dyan eh. Pula na lang. Wala, ano, pula.
3: Mga kampiyon ng anti-buwis campaign. Okay, so we have 1 minute to go. Parting shots. Mon, go.
5: Ako, panawagan ko sa taong bayan, lahat tayo gawin natin yung bahagi natin, yung contribution natin. Bayad tayo ng buwis, tulungan natin yung gobyerno na malaman kung sino hindi nagbabayad ng buwis. Huwag natin suportahan yung mga establishmento o negosyo na hindi nag-issue ng resibo at hindi nagbabayad ng buwis. At huwag din natin iboto yung mga hindi rin nagbabayad at nagnanakaw ng buwis natin.
3: Okay, Kong Miro.
4: Well, nakikita natin talaga na ito isang paraan para magkakaroon effectively ng wage increase ang ating middle class dito, pero hindi natin pinaparusahan ng mga employers. So, yun ang pinaka-critical dito sa hakbangin natin ginagawa. At sisiguraduhin natin na kung ano man yung taxes na pampabawi para mapunuan ito, ay hindi tatamaan ng mga mahihirap. Kasi hindi naman po pwede sa kaliwang kamay, binigay natin sa middle class yung relief na matagal na nilang dinideserve, pero kinukuha naman natin at the expense of the poor. Yun ang hindi natin po pwedeng gawin. At saka, last ko na lang is, wala kaming ghost sa Marikina. Oh. Ang mga ghost lang doon ay mga multo. Kaya, epektibo ang aming flood control. Sa lahat po ng nanungkulan po dyan, simula po kay BF, kay Mayor Marcy, at ngayon po, ay epektibo po. Dahil sinisigurado po namin, kitang-kita po ng taong bayan. Which, in my mind, really is also, a wake-up call that we cannot quit on flood control. Dahil ang flood control po ay napaka-essential at naipakita po namin sa Marikina, sa dalawang distrito po namin, na kaya po siyang mapagana at marami pang kailangan gawin para completely mag-work po ito.
3: Ayun, ako maraming salamat sa ating mga bisita at syempre sa mga nanood, si Eva De Dios, ayan, at syempre si Maggie Armand, sino pang mga, si Lina Ho, mga natutuwa sa ating pong programa. So thank you po sa suporta and of course, thank you rin kay Kong Miro Kimbo and syempre kay Mon Abrea, ang ating Global Tax Policy Expert. Thank you Mon ha, miss ka na namin.
5: Tama. See you soon.
3: See you soon. Kong Miro, thank you. And salamat po maraming sa kanilang dalawa, no, sa pagbabantay at sa pagtulong para yung ating pong mga sahod ay maramdaman po natin. So thank you again sa lahat po ng nakatutok at nanood, lalong-lalo na sa ating pong mga ka-trending sa ika nga iba't ibang panig ng mundo. Huwag po kayong bibitiw ha, dito pa rin sa DZMM Teleradio. Bye!

Kwentong makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Gene Castañeda. This program is produced by CaptureCast Ventures Incorporated.

0: nako, baka kung ginagawa ko pala to, baka ma-injure pala ako or baka masaktan pala ako.
1: Hmm. Medyo babalik rin ko, ano yung hindi natin ginagawa na dapat pala ginagawa natin. No, so,
2: last two minutes, last encounter,
1: hindi kumakain ng tama, hindi nag-hydrate ng tama, hindi nagse-stretching ng tama, no? At yung iba natatapos na sila sa pagtakbo lang. Syempre may recovery na importante na ginagawa rin para healthy ang ating mga katawan sa ating movement.
0: Tama yan, Doc, no? Yung mga hindi natin ginagawa. Minsan nakakalimutan nating uminom ng tubig.
1: Yes.
0: Minsan nakakalimutan nating matulog ng maayos. Eh kapag tayo puyat, wag naman sana, knock on wood, baka naman maaksidente tayo.
1: Yes,
0: so tama ka, Doc, no? Yung mga hindi natin ginagawa na baka tayo mapahamak. Okay ba, Doc? Last 2 minutes?
1: Yes.
0: Diba? Parang fourth quarter lang.
1: Kobe.
0: Ayan. So maraming salamat po sa ating physical and rehabilitation doctor at certified running coach na si Dr. Nonon Cuadro. Doc Non, thank you so much for your time and your service.
1: You're welcome.
0: Alright, so basa po muna tayo. Time purse, ha? Time purse.
2: Time purse.
0: Time purse. Basa muna tayo ng mga comments. Aba! Oy, thank you, ha? Kay Trader Rance, officially TACC. Pasensya na, medyo plug din, ha? Aabangan ka namin, Migs. Lalaro ka mamaya sa Deal or No Deal. Opo, abangan niyo po yan mamaya, ha? Magandang hapon, Idol. Kuya Lu, binabati kita, Kuya Lu. Okay, magandang hapon, Idol. Day 2 na ang programang Tara Game. Nakatutok mula sa Rosario, Cavite. Josh Kyle Edip. Si Josh Kyle Edip. Sir Mix, attendance check. Aba, binabati din ni Trader Rants official si Coach Charles Tew. Sana daw maging successful ang Strong Group Athletics sa... Tingnan natin kung sasali pa sila sa Jones Cup. Blue Butterfly, binabati na si Heidelin Diaz, more gold for the Philippines. At ayan po, nagtatapos ang ating programa. Ito po ang Tara Game sa DZMM. Ako po, si Mix Bustos. Kita-kits next week. Game na. Tara Game. Tara Game. Bye-bye.
3: Balik ang Tara Game sa DZMM. Ang programang Game the Games

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ay 5:01.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko hatid ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Paano nga ba ang tamang proseso? Tutok na at alamin kasama si Michael Delizo sa Pasado Serbisyo.

At nakapaglaba at nakapagsampay na ba? Nakoy, may araw na po dito sa Metro Manila. Aba, pakala ko matatapos na yung Agosto na puro tayo ulan eh. Kala ko matatapos na ang Agosto na puro suspension, di ba? Pero meron tayong inaabangan pala, no? Merong binabantayan ding sama ng panahon na nasa labas pa po ng ating par. Meron dyan sa may Mindanao area. Northeastern Mindanao. At meron ding tropical depression po yan, yung nasa northeastern Mindanao. At dito naman sa may Luzon, merong bagyo na inaasahang papasok sa Lunes na maaari pong magpalakas sa habagat dito po sa Luzon Island. Kahit po maaraw ngayon ay patuloy pa rin pong nagbabanta ang habagat at inaasahang magdadala ng pag-ulan dito po sa Metro Manila at mga bahagi po ng Luzon. Habang sa Visayas at Mindanao naman ay generally fair weather ngayong weekend. Pwede muna tayong magsampay bago po yung inaasahan na sama na naman po ng panahon next week. Sana naman wag na tuloy-tuloy yung suspension ng klase dahil parang makukumpleto na ata ang August na puro suspended ang klase. Ano? Lalo dun sa mga college kasi yung ibang mga college ngayon, ngayong August yung pagbubukas ng klase. Diba? Halimbawa po, sa may UST, ngayong August sila nagbukas ng klase. Tapos by September, puro online classes or remote classes po yung mangyari dahil meron na namang paghahanda para dun sa bar exam. Good afternoon. Kayo po ay nakikinig at nanonood sa Pasado Serbisyo. Kami po ay napakinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band. At sabayan po kaming napanonood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iOne. Sumali po kayo sa ating talakayan, magpadala ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. Para sa mga katanungan, maaari din pong tumawag sa hotline 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. At kung wala kayong load, aba kami rin. Kami po ay nasa online. Kami po ay mapanonood din po sa YouTube at Facebook. Kaya like at subscribe na sa aming account, DZMM Teleradio.

0: Eh, binabasa ko tong report ng NDRMC. Ang mga nasa state of calamity na po pala dahil dun sa mga nagdaang bagyong Maymay at Luis. At yung habagat po ay 89 na ang mga lokalidad na nasa ilalim ng state of calamity. Halimbawa po ay kasama po dito yung apat na bayan sa Pangasinan, Santa Barbara, Mangaldan, Bugalyon at mga Tarem. Ganun din po ang lungsod ng Dagupan. Sa Benguet po, nagdeklara na rin po ng state of calamity ang La Trinidad. Ang Bataan, 12 po yung lokalidad dyan at province-wide po ang state of calamity dyan sa Bataan. Ganun din po sa Bulacan, Pampanga. At sa Zambales po, state of calamity sa Masinloc. Sa Rizal po, state of calamity sa Rodriguez o Montalban. Habang sa Cavite, province-wide po, buong lalawigan po ang state of calamity. Ang bayan naman po ng Nasugbu sa Batangas ay nagdeklara na rin ng state of calamity. Kapag ganito pong state of calamity, ibig sabihin po malawak po yung pinsala doon sa kanilang lugar at kailangan ng agarang tugon, kailangan pong magamit yung quick response fund, pwede magkaroon ng price freeze sa mga produkto po, mga pangunahing produkto para po maibsan yung dinaranas po ng mga tao po sa mga lokalidad po na yon. Sa uling tala po ng NDRMC, 29 po ang nasawi dahil po dito sa mga sama ng panahon. 19 po ang injured at 3 po ang nawawala. Umabot na po sa 2.1 million na pamilya o 7.4 million na individual ang apektado po. Meron po dyan na 11,900 na pamilya na nasa evacuation center. Katumbas po yan ang 40,600 na individual. Nananatili po sila sa evacuation center. Malawak po ang pinsala na idinulot ng mga nagdaang bagyo at habagat po, no? 2,300 na bahay ang nasira. Ang pinsala po sa infrastruktura ay 4.7 billion pesos habang ang agricultural losses ay 1.7 billion pesos. Umabot na po sa higit 1 billion ang ibinigay na ayuda o yung assistance po na inilaan ng pamahalaan para po sa mga apektado ng sama ng panahon. Po tayo ng update sa inaasahan nating panahon ngayong weekend at sa darating na linggo.
1: Panahon Patrol.
0: Nasa linya po ng telepono si Mr. John Manalo, siya po ay PAGASA weather forecaster. Hello Sir John.
2: Magandang hapon po, Sir Michael, at ganoon din sa ating mga telesubaybay. Meron po tayong tatlong minomonitor na tropical cyclone, no? Unahin po muna natin yung ating forecast for today. Ngayon pong nilabas natin alas 4 na forecast throughout our country. Cloudy pa rin po dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac at Pampanga. Ibig sabihin ay posible pa rin po yung mga pag-ulan doon sa mga binanggit natin na lugar. Pero dito sa Metro Manila, sa natitirang bahagi ng ating bansa, less clouds pa naman po. Posible yung chance ng mga panandaliang pag-ulan, pero mas mababa yung chance ng off rain as compared doon sa mga binanggit natin noong una. Actually, sa ilang lugar sa Mindanao ay meron pong nararanasan na mainit na panahon sa kasalukuyan. Yung binabanggit po natin na bagyo, unahin po natin itong si Typhoon Saudel. Nasa typhoon category po ito at nasa layong 2,555 kilometers east ng Northern Luzon. Ito po yung bagyo na malakas at papasok po ng PAR expected base sa ating forecast by Monday at palalakasin po nito yung hanging habagat. Kaya posible rin na bukas ng hapon ay magsisimula ng maging maulap lalo dito sa Metro Manila at lalo na sa western section ng Luzon. At pagsapit po ng Tuesday, hindi lamang po yung western section ng Luzon at ang maapektuhan, kundi ganun na rin po yung western section ng Visayas. At bukod po dito kay Typhoon Saudel ay meron pa po tayong isang minomonitor na nandito sa labas ng PAR, 1,055 kilometers east ng eastern Visayas. Ang longitude po nito ay 135.4. Kapag ibig sabihin, malapit na malapit po ito sa boundary ng PAR, kapag mas nag-westward pa ito o kumilos pa pakanduran, maaari po, hindi natin inaalis yung chance, pero may posibilidad na ito po yung maging Obet instead na itong si Typhoon Saudel. Pero ang mangyayari po dito sa tropical depression na posibleng pumasok ng PAR ay eventually ay mag-merge po siya sa circulation nitong si nitong mas malaking bagyo na si Saudel, and eventually ay malusaw na lamang po. In short, today hanggang bukas ng umaga ay magiging less chance of rain, pero sa hapon po ay mas madadagdagan na yung mga clouds, and onwards Monday, Tuesday ay mas tataas na po unti-unti yung chance ng mga pag-ulan. At yan po yung ating update mula dito sa PAGASA.
0: Opo. Nako sir, dyan sa mga magpapatuyo pala ng kanilang sinampay o may lakad, samantalahin na yung weekend na to dahil inaasahan natin na dahil dalawa yung bagyo na inaasahan sa susunod na linggo ay maulan na naman sa susunod na linggo. Ano?
2: Tama po yun, Sir Michael.
0: Mm-hmm. Dahil po, dalawa yung bagyo, meron sa may Mindanao, meron din dito sa may Luzon, ay ano ito, buong bansa ang uulanin next week, ganun?
2: Hindi naman po. Actually, yung nasa may Luzon, isa pa po yun na tropical depression, and then yung nasa may Mindanao, nasa labas po ito ng PAR pareho.
0: Mm-hmm.
2: At yung actually, tatlo po eh. Yung isa pa yung sinasabi ko po natin na Typhoon Saudel, ito po yung pinakamalaki, o mas malaki kesa dun sa dalawa pa. At dahil po sa distansya nila na more than 1,000 lahat sila away from our land, ay hindi po magkakaroon nito ng direktang epekto.
0: Okay.
2: So yung magiging pinaka-epekto po nito ay yung paglapit nito si Typhoon Saudel, hila po siya ng hangin na associated sa hanging habagat, kaya naman po ay makakaranas po ng madalakas na chance ng mga pag-ulan. Yung kanlurang bahagi po ng Luzon at ganun din po sa Visayas.
0: Opo. Pero wala naman pong inaasahang landfall, sir.
2: Ayun. Naku, mahalaga po yan, Sir Michael. Pero good news po, dahil hindi naman po natin nakikita na magla-landfall itong si bagyong Saudel.
0: Opo. Yun nga lang, maaring palakasin po nila lalo yung habagat. Ano po? Kung hindi man direkta yung epekto ng bagyo, habagat naman ang magpapaulan sa atin.
2: Yes po. Tama po yun, Sir Michael.
0: Alright. Sir John, thank you ha. Salamat po.
2: Opo, maraming salamat din po at ingat po tayo.
0: Yan po si John Manalo mula sa PAGASA Weather Forecasting Center.
1: Alerto sa vulkan! Alerto sa vulkan!
0: Naku, kaninang umaga po, bandang alas 11, ay naglabas po ng voluminous, malaki pong ash abo itong Bulkang Canlaon dyan po sa May Negros Island. Para po malaman po natin kung ano po yung epekto nito o update po dyan sa pangyayaring yan sa Bulkang Canlaon, makakasama natin si Dr. Teresito Bacolcol. Siya po ang director ng FIVOX. Hello, Director.
3: Yes, sir. Magandang hapon din po sa inyo.
0: Opo. Sir, kumusta po ang aktibidad ngayon ng Bulkang Canlaon po?
3: Well, meron tayong successive na ash emission activity, and kanina nga alas 11 yung nabanggit ninyo.
0: Mm-hmm.
3: And then meron din tayong nangyari din kaninang alas 3 hanggang 3:11 to 3:28. And then meron din tayong ngayon nag-start yung ongoing from 4:02 p.m. until now, ongoing pa rin. Pero hindi naman masyadong mataas, nasa 150 meters lamang itong transmission activity na to. And nothing unusual to kasi yung transmission activity has been ongoing sa Canlaon Volcano for the past few months. In fact, since start of this year, more than 250 ash emission activities
0: na
3: tayo.
0: Okay. So as we know, alert level 2 ang Bulkang Canlaon for quite a while na, di ba? Dahil nga dito sa mga aktibidad na to. So this activity today is usual, kumbaga, sir?
3: Yes, pasok pa rin siya sa kanyang expected behavior sa alert level 2 status ng Canlaon Volcano.
0: Oo. Anong possible effect nito, sir?
3: Well, ang ash naman kapag pupunta yan sa mga communities, again, pwedeng kapag may problema ka sa kapag may respiratory problems ka, may hika, pwedeng ma-aggravate. Pero kapag ganito kasi 150 meters, hindi na masyadong mataas yan, most likely nasa dalisdis lang yan ng vulkan.
0: Yeah, so dahil 150 meters above the summit crater, hindi natin na-expect na kakalat siya. Ano, sir?
3: That's right, that's okay. Right. Hindi natin expect na kakalat yan.
0: And alert level 2 pa rin po ang Bulkang Canloon. Wala namang nakikitang dahilan para itaas pa sa mas mataas na alerto, sir.
3: For now, alert level 2 remains in effect. Hindi tayo nagtataas ng alert level, again, mm-hmm. based on single observation lamang. Mm-hmm. So, any change will depend on sustained at saka significant changes sa iba't ibang monitoring parameters.
0: Alright.
3: So, kapag may napansin tayong kakaiba, alabas ka agad tayo ng advisory, and then kapag tuloy-tuloy yung pag-escalate ng mga parameters natin, then we may raise it to alert level 3. But right now, mm-hmm. alert level 2 pa rin yung kanoon.
0: Director, maraming salamat po sa oras nyo.
3: Maraming salamat din.
0: Yan po si Dr. Teresito Bacalcol, director po ng FIVOX DOST.
4: Oh, malinaw na yan, ha? Huwag nang malito!
5: Huwag nang malito!
4: Nandito ang Basado Servisyo!
0: Ngayong araw po, pag-usapan natin ang programa po ng Commission on Filipino Overseas, dahil meron po silang ginagawang orientation and counseling program. Ano nga ba itong mga ganitong programa at sino ang maaring benepisyaryo nito? Kasama natin sa ating Zoom si Mike Joy Aton. Siya po ay Emigrant Services Officer mula po sa Cagayan de Oro Extension Office ng Commission on Filipinos Overseas o CFO. Good afternoon, sir, and welcome to the program.
6: Good afternoon, sir. Thank you so much for having us here, mm-hmm. the Commission on Filipinos Overseas. And by the way, my name is Mike and I am stationed here in Cagayan de Oro Extension Office.
0: Opo, Sir Mike, sa mga hindi po nakakaalam, ano po ba itong CFO sa mga unang beses maririnig, ang Commission on Filipinos Overseas? Ano po ang inyong mandato?
6: Okay po. Ang Commission on Filipinos Overseas po ay isang ahensya ng gobyerno po na nangangasiwa po sa karapatan at kapakanan ng mga Filipinos overseas. Mm-hmm. Kami po ay naitatag because of the Batas Pambansa Bilang 79. Kami din po, no, yung mga constituents namin, no, ay yung mga Filipinos po na may permanent residency or may permanent na paninirahan sa ibang bansa. Mm-hmm. Before po sila pupunta ng ibang bansa or before sila magmamigrate, no, sa ibang bansa, ay dadaan muna sa aming opisina.
0: So iba po ito, halimbawa sa OWA naman, dahil ang OWA, ang kanilang mandate ay yung mga nagtatrabaho naman, yung mga OFW. Kayo naman ay sa mga permanenteng maninirahan sa abroad. Tama ho ba, sir?
6: Okay, tama po yun, sir. The Department of Migrant Workers, which is under attached po doon yung OWA at saka yung POBA, yes. We have different constituents. No, sa kanila po ay yung mga worker, mm-hmm. sa amin naman po yung mga permanent residents.
0: Mm-hmm. Alright. Sir, dako tayo dito sa programa nyo. Meron kayong guidance and counseling program. Ano po yung pangunahing layunin nito at sino po yung maaaring makabenepisyo po sa programang ito?
6: Okay po. The CFO also serves a lot of programs, no? Mm-hmm. No, one of it is the Guidance and Counseling Program. Ito yung GCP. Mm-hmm. At saka the main purpose of the Guidance and Counseling Program is to prepare and protect our Filipinos who are migrating abroad with their spouses, fiancé, and partners of foreign nationals.
0: Opo, oo. Sino-sino ba yung kailangang dumaan dito sa orientation at counseling ng CFO? Kailangan ko ba itong, required ba akong pagdaanan ito bago ako mag-migrate? Or voluntary lang ito, sir?
6: Okay, so by the way, ulitin ko lang din, sir, yung Guidance and Counseling Program is intended, no, mm-hmm. for Filipinos with foreign national partners, fiancés,
0: okay.
6: And then kailangan, yes, as part of their requirement, no, so pagpunta doon at hahanapin din ito ng immigration officer. Once you are holding an immigrant visa, mm-hmm. tapos yung petitioner niyo po or yung sponsor niyo po ay yung asawa at or fiancé mo na foreigner or banyaga.
0: Okay, tama po, yung magmamigrate, yung pupunta po sa ibang bansa, ang kailangan dumaan dito? Tama, sir?
6: Yes, that's correct. Just to ano lang din, make things clear, na kapag tourist po yung visa ninyo, mm-hmm. hindi po yan dadaan sa aming opisina. No, only for those who are migrating abroad.
0: Mm-hmm. Tama. So, pag ganito po, ano po ba yung pangunahing layunin nitong Guidance and Counseling Program? Bakit sila kailangang dumaan pa rito?
6: Okay. Thank you so much for that questions, sir. So I totally understand din. Yan din po yung mga tanong no, ng aming mga constituents. But the CFO program or the GCP is not simply a requirement or a seminar before departure. So the deeper purpose of this one po is for protection. No? So we want our constituents, our registrants to understand no, the realities of migration and cross-cultural relationships. No? And tinatakay po sa aming programa or sa GCP yung mga preparations na kailangan nilang gawin in terms of family expectations, mga financial responsibilities, and also possible challenges in the new country.
0: Opo. Ano to? Parang yung katulad lang din ng magpapakasal na kailangan muna ng counseling, kailangan muna ng orientation bago mo pasukin itong commitment na ito, ganon.
6: Hindi din po siya ganun po kasi nga yung ginagawa po ng civil registrar natin ng marriage counseling is diba silang dalawa yon. Sa amin po is only the Filipino or the
0: yes
6: kung sino yung pupunta doon. And then of course we need also to inform them no the most important thing is their informed decision no, about the relationship, and if ever din po na things may go wrong, at least alam nila na may gobyerno din po na nangangasiwa, no, they can tap if things may go wrong along the way.
0: So dito po ba maaring mabuo yung mga realizations ng Pilipino na magmamigrate, yung kanya mga dapat maasahan, at possibly baka mag-back out pa siya kung hindi naman pala sa kanya ang migration?
6: Somehow naman po, pero so far po sa amin namang opisina, I never had a chance no to experience din po na nagba-back out, pero meron din talaga yung parang dinidelay or like pag-isipan muna nila, hindi mo nakukuha ng ticket, parang ganun. Kasi naman yung purpose talaga is the most important thing naman talaga is to make them no an informed decision about the relationship and the migration.
0: Okay, para lang ma-set yung expectations, para lang malinaw sa kanila kung ano yung aasahan nila pagdating doon. So ano po ba yung mga dinidiscuss dito? Halimbawa, meron ba ditong cultural differences, yung paano ba mag-a-adjust, yung mga expectations sa pamilya, ganun ho ba, sir?
6: Yes po. Ganito po yan siya, sir, para mas ma-deepen ko yung explanation. So, there are major issues and topics po na dinidiscuss during the program. So, some of the important areas includes, number one, is the relationship itself. So, we want to understand how couples met, or we want them to understand also regarding how long they've known each other and their communications. Yun po, tinatanong din po yan kung paano kayo nagkakilala at paano ba in-introduce sa iyo yung foreigner. The second po, pag-uusapan din dito yung cultural differences, like marriage. Alam naman natin, di ba, no? Marriage is already a major adjustment. So, marrying someone from another culture can also introduce no another challenge. So, yun po, tinatalakay din po natin yung, kasi nga, at just to give you a realistic example, for example po, isang Filipino papunta ng South Korea. So, before they can go to South Korea, aside from the documentary requirements na pag-uusapan namin, the rights and obligations, pag-uusapan din po namin, and we invited even Korean experts to teach them regarding marriage in Korea. Ano ba yung areas na kailangan nilang malaman bilang isang asawa ng isang Koreano. And the third one din po, the last one will be the expectations. So ano ba yung in-expect nila pagdating doon, like mga household responsibilities, yung mga roles ng Filipino, and what are some other living arrangement na kailangan nilang gampanan pagdating doon. And tinatouch na din namin actually ngayon, kasi we have also been trained in legally, no? So we've also touched some legal and personal rights nila. So our registrants may also learn about their personal and legal rights bilang isang asawa ng foreigner, and discussed as well possible risks, you know, if ever, no, may mga legal implications na mangyayari, kasi mostly sa mga nag-a-attend din sa amin ay may legally married pa dito, tapos they will engage another married marriage in their destination countries. So what are other legal implications that they need to know mm-hmm. before making that decision?
0: So nabanggit mo sir kanina, dahil iba to sa marriage counseling dito, isa lang yung kakausapin niyo, hindi niyo nakakausapin yung foreign partner. Ano po?
6: Yes po. So, and somehow din po, during the counseling session, there are times no na that tawag dito, if the client needs further assessment, somehow kinakausap namin yung family, yung family ng
0: foreigner.
6: Filipino.
0: Okay.
6: Pero na Filipino but not the foreigner.
0: Okay. Ano ikita ko dito sir na pwedeng masolusyunan no? Dahil sa programang ito, halimbawa human trafficking, pwede nyo yung mapigilan dahil nagkakaroon ng counseling and guidance na nakikilala nyo ng husto yung background din nung pupuntahan nung Pilipino, yung mail order marriages na naging laganap din for a time, no? So makikita nyo rin yon at yung exploitation mapipigilan natin. Tama ho ba sir?
6: Yes, tama po. Actually po, to give also an explanation on this one, because the program serves as a prevention din kasi.
0: Okay.
6: Kasi nga, human trafficking does not always look like what people imagine. Ngayon kasi parang ginagawa na human trafficking in the guise of marriage. Parang ang introduction ng human trafficking sa kanila is through relationship, through a marriage proposal, no? Parang fraud, no? No, yung mga Filipinos na I will marry you or give you an opportunity for a better life abroad, parang ganon. That's why during the counseling, we look for different indicators, no? That somehow may require a closer assessment, no? Mm-hmm. pagdating na doon sa session, kasi one-on-one session kasi.
0: Oo. Eh paano yun kapag may nakita nga kayong red flag sa doon sa isang applicant? Anong
6: Well, if when we say red flags, no, it doesn't necessarily mean naman automatic that it is fraudulent, no. Mm-hmm. So if there are inconsistencies or some of our clients maybe lack of knowledge about their foreign partner or somehow, the goal naman is not automatically assume that it's already fraudulent, but the goal is to ask a right questions.
0: Okay.
6: before a person no gets on the plane, parang ganun. So mm-hmm. parang alam mo ba ito, ano bang gagawin kapag ito mangyari, and make some corrections if they don't really know about it.
0: More of yun nga, personal choices ng applicant.
6: Yes, actually naman hindi naman ito serve as gusto ko lang ding linawin dito no, na this will not serve as somehow parang a threshold na kailangan mong lagpasan just to pagpunta doon, no. Actually the goal naman on the GCP naman was really institutionalized partly in response to the concerns, no, involving mail order. So that's why kapag meron na tayong nakita mga indicator no, na nire-refer din po natin sa ating mga partner agency. Like the DSWT or the DOJ, parang ganun po.
0: Oh, so doon, mapipigilan natin yung domestic violence at yung mga financial exploitation.
6: Yes, oh, that's correct.
0: So, paano po ninyo naman tinuturuan yung mga alis kung saan maaaring humingi ng tulong kapag may na pagdating nila doon, eh may peligro naman pala, hindi naman pala talaga marriage yung kanilang pupuntahan, biglang na-exploit pala sila. So, ano po yung mga pinapayo nyo doon sa mga mag-abroad po na ganun po?
6: Well, of course, it may sound parang cliche na din po ito. Pero ito talaga yung pinipinpoint talaga namin. We will encourage our constituents to really prepare an emergency contact and support networks. No, number one, doon po is ang ating Philippine Embassy and Consulates. No, saan ba ito located at ano ba yung mga contact numbers nila doon? Mm-hmm. How to contact appropriate authorities in the host country? No, may mga local police kasi doon, more than the national police nila, kagaya ng US. No, aside from the 911, we will also teach them or let them research, no, on where they can ask or seek assistance if they experience that. And also, to emphasize na lang din, kasi na parang pre-prepare namin din sila before they leave the Philippines, that they should know where they are going and also where to go if things may go wrong. Especially po, if may naka-establish ba silang For example, friends or family sa bansang pupuntahan nila, they wish to tap also na at least pagpapaalam lang na nandun ka or nakarating siya sa doong bansang yun.
0: Alright, well said. Sa pagbabalik natin, Sir Mike, ay pag-usapan naman natin yung mga proseso. Paano nga ho ba mag-apply dito sa GCP? Ano yung mga dapat ihandang dokumento? Magbabalik po ang Pasado Servisyo para sa mas malalim na talakayan tungkol dito sa programa ng Commission on Filipinos Overseas. Ang oras po natin ay 5:30.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM!
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fun, solid kaban.
9: Ring, ring, go away.
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy.
11: Cough, cough, wet away. Yay!
12: Pambatang lagundi, Plemex.
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fun, solid kaban.
14: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fun, solid kaban!
15: Lamig!
16: Teka, yakapin kita.
15: Sarap ng feeling.
17: Everest Air Conditioner.
15: Han, ano ever best place mo in the world?
16: Siyempre, right here with you.
15: Aww.
17: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fun, solid kaban!
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
0: Ang oras ay 5:34.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Transaksyon, proseso, at iba pang alok na serbisyo publiko. Hatid ng Pasado Servisyo!
0: Nagbabalik po ang Pasado Servisyo. Ako po si Michael Talizo. Sabi ni Ronald Cayan, ay kumakaway-kaway si Ronald Cayan, si Louis Basco ay present din watching from Valenzuela City. Sabi ni Farah Robles, expedition, migration and exploitation rampant ngayon dahil sa kahirapan hanap ng AFAM at masagana na masayang kinabukasan kapalit, watak na samahan, bisyo at maagang responsibilidad. Thank you Miss Farah. At si Agnes Reca, pag red flag, si Agnes Reca kumakaway-kaway, sabi ni Celirio Mods, pag red flag, delikado, dapat ma-check ng mabuti. Solomon Dr. Lero, hello po, good afternoon. Julius Bangalando ay nanonood po mula sa North Camarin, Caloocan City. Camarin, North Caloocan City, baligtan. Hello po mga kapamilya. Kasama pa rin po natin sa ating Zoom si Mr. Mike Joy Aton. Siya po ay Immigrant Services Officer sa Cagayan de Oro Extension Office ng Commission on Filipinos Overseas. Pinag-uusapan po namin itong requirement na orientation and counseling program para po sa mga magmamigrate sa ibang bansa. So Sir Mike, welcome back.
6: Yes po. Just to not confuse our listeners, yes, lang din po sir. No, kasi there are a lot of programs po sa aming opisina. Mm-hmm. So for those who are holding an immigrant visa po na sponsor ng foreign national, mm-hmm, you may go po sa aming website which is cfo.gov.ph.
0: Okay.
6: You may book an appointment po and our seminar po will be our seminar is available po, mm-hmm, across all extension offices and main office. Oh. So just choose the CFO office and confirm a schedule.
0: Yun ang ngayong itatanong ko, paano po ba magparehistro for this program, yung orientation and counseling program? So punta lang dun sa website cfo.gov.ph, tapos meron na po dong registration form, tama po ba sir?
6: Yes po, tama po. So, opo, may i-click lang po kayo doon na for guidance and counseling, color blue po, mm-hmm, yan. And once maklik niyo po yun, lalabas na po yung form, mm-hmm, at the registrant will fill out po noon. And make sure din po na consistent yung mga informations na ilalagay ninyo sa passport, mm-hmm, tsaka visa, at tsaka civil status documents po para maiwasan po yung madidelay. And another thing lang din po, sir, one last point lang po.
0: Yes,
6: gusto ko din i-remind yung ating mga listeners that if you are going to register for RGCP, please don't wait po until the day before our departure, mm-hmm, adyan pa tayo mag-register. Oo, kasi nga, as I said kanina, ang guidance and counseling program po ay somehow kapag need ng further assessment, hindi din namin siya matansya, no, kung kailan tayo matatapos.
0: So in person ho ito, sir?
6: Yes po, tama po, sir. Our guidance and counseling program po is done po in person, mm-hmm, kasi just to break the confusion lang din, kasi may peer counseling kami na pwede gawin online, mm-hmm, para naman po ito sa mga 13 to 19 years old na magmamigrate na hindi po sponsor ng foreigner.
0: Apo.
6: Pero kapag GCP po, face-to-face po yun.
0: Apo. Usually sir, sabi mo kailangan mag-book ka ahead of your departure. Gano'n ba usually, kadalas o katagal yung counseling session, at gano'n po katagal yung buong proseso?
6: Okay po. Ganito po kasi yun, sir. Pag kapag na-schedule ka ng araw na yan, so you are joined by other din po, nag-a-attend. So may group session po yan na magaganap, like 45 minutes to 1 hour lang po yan.
0: Mm-hmm.
6: And after that, merong after the group session, parang yun na din po yung discussion, ang one-on-one session will follow.
0: Mm-hmm.
6: So that's why I cannot give an exact na time kung matatapos the whole session. Basta yung naka-allotted din po sa iyo is 3 to 5 minutes lang naman na one-on-one.
0: Mm-hmm.
6: If everything has been satisfied or has, mm-hmm, been fulfilled naman during the session. Mm-hmm. Pero yun nga, kapag merong follow-up or need for further assessment, then yun po, ipapaintindi naman po ito sa aming constituent, at saka dun, babalik siya to present a document or babalik siya for another naman po na follow-up session.
0: So ito po sir, hindi pwedeng online, tama ha? I-clarify lang natin, kailangan personal hindi ka pupunta.
6: Magbubook lang tayo ng appointment schedule online, pero
0: yes,
6: yung session mismo is gaganapin po siya face-to-face po.
0: Opo. May bayad ho ba sir itong orientation at counseling?
6: all the services of CFO po are free of charge. Okay, okay. Pero yung mayroon lang silang babayaran na documentary stamp tax na 30 pesos po.
0: Okay, yun lang. So, oo. Tapos sir,
6: iwas din po sa mga fixer po.
0: Tama.
6: No, so ang babayaran lang po natin is 30 pesos po at free po yung ating program.
0: Opo. Ano po ang mga dokumento kailangan ihanda, sir, para sa appointment?
6: Kung sa appointment lang naman yung pag-uusapan, sir, yung passport tsaka visa, visa lang po ang need po. Pero you, if ever you're going to the session na mismo, I cannot give an exact requirements kasi depende po yan for the registrant or the constituents' circumstances and visa category.
0: Okay.
6: So I don't want also to give our listener po a blanket list,
0: yes,
6: that
0: right.
6: might not apply to everyone. Mm. So my advice po is somehow check no our CFO GCP requirements and check what is applicable to you, and then an indicated naman po yan on a specific cases.
0: Sir Mike, to wrap up lang para po tapusin natin ang ating interview, ano po ba yung mga bagay na sana ay malaman muna ng bawat applicant bago po sila umalis ng Pilipinas? Ano po yung maaring mensaheng iwan ng CFO Commission on Filipinos Overseas, Sir Mike?
6: Okay, very simple lang po yung gusto kong ipaalala, like do not confuse having a visa with being prepared for a life abroad. So the visa will tell you like you've been granted permission to enter the country, but it does not automatically teach you how to deal with cultural differences, manage your finances, or whatever rights that you need to know. So before you leave the Philippines po, make sure that you are not only prepared to enter another country, but you also prepare yourself to live there.
0: Alright, well said. Maraming salamat, Sir Mike. Thank you po.
6: Sir, last po. Last one, ano lang po,
0: yes,
6: gusto ko sanang i-plug. Yes po. May gusto lang po sana akong i-plug kasi po yung CFO Cagayan office po ay may gaganapin po this coming September 17, a Philippine Overseas, a Philippine Schools Overseas Alumni Dinner. So kung sino ba ang mga listeners natin, ini-invite ko po kayo if you know someone or baka kayo po ay alumni or alumna ng Philippine Schools Overseas, graduate man or currently enrolled kayo, tapos nabilong po kayo sa Northern Mindanao, I am inviting you po this coming September 17, 2026 at 6 p.m. dito po sa Cagayan office na namin. May registration po kami sa aming Facebook page para po sa alumni dinner sa lahat po ng mga graduate or currently enrolled sa Philippine Schools Overseas po.
0: Thank you, Sir Mike Joy Aton. Siya pong Immigrant Services Officer sa Cagayan de Oro Extension Office ng Commission on Filipinos Overseas.
6: Thank you so much din po.
4: Oh, malinaw na yan, ha? Huwag nang malito.
18: Huwag nang malito.
4: Nandito ang Pabasado Serbisyo.
0: Bye-bye. Hello po, Ronald Kayan, Beth Kamaing mula sa Marikina. Si Nona Damian ay andyan din po, si Blue Butterfly. Thank you so much for watching. Si Belen Ledesma nanonood po mula sa Quezon City. Thank you everyone. Hanggang sa susunod. Ay, bukas pala ako yung uupo sa saan nga ba? Spot Story Outlook. 6:30 p.m. hanggang alas 8 po. See you tomorrow po. Ako po si Michael Delizo. Susunod na po ang TV Patrol Weekend. Bye-bye.
4: Si Michael Delizo para sa Pasado Serbisyo sa DZMM. Susunod na TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.

0: CDN News Center Manila.
1: Ito ang TV Patrol Weekend.
2: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
3: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
4: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Sa CCTV, utility worker patay matapos pagbabarilin sa Jaen, Nueva Ecija. Kaanak ng mag-iinang natagpo ang patay sa loob ng sasakyan sa Bulacan, nananawagang huwag magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa mga biktima. Investigasyon sa krimen nagpapatuloy. Pagsabog sa isang bahay bago ang malaking sunog sa Pasay City, nakuhanan ng video na iwang bukas na kalan, posibleng pinagmulan ng apoy. Paghahanda sa pagbabalik eskwela sa Zamboanga City kasunod ng Ateneo de Zamboanga shooting, puspusan na. Barangay, pulisya at militar sa dipwersa sa pagbabantay. Ipo-ipo nanalasa sa Tunsol, Sorsogon. At Viva Hot Babes na inspire sa sex bomb sa kanilang reunion concert.
2: Kapamilya, patay ang 35 taong gulang na utility worker matapos pagbabarilin sa Jaen, Nueva Ecija nitong Huwebes. Ayon sa Nueva Ecija Police Provincial Office, nasa parking area ng isang fast food restaurant ang biktima ng lapitan ng isang lalaki. Bumunot ang lalaki ng baril at ilang ulit na pinaputukan ang biktima. Kita sa CCTV na nakatakbo pa ang biktima sa pintuan ng restaurant at doon bumagsak. Tumakas ang suspect patungo sa kasama nitong naghihintay sa isang pulang motorsiklo. Tinutugis pa ang gunman pero naaresto na ang kasama niya at isa pang sinasabing mastermind. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Apat ang sugatan matapos magkarambola ang isang AUV, kotse at motorsiklo sa Shaw Boulevard, Mandaluyong City nitong Biyernes ng gabi. Ayon sa mga responding rescuer, isinugod sa ospital ang dalawang driver, isang motorcycle taxi rider at ang kanyang angkas matapos madisgrasya. Nagkalat sa kalsada ang mga basag na salamin habang wasak ang unahan ng puting sedan na bumangga sa poste ng ilaw sa Center Island. Kabilang sa mga tinitingnang anggulo ay posibleng mabilis ang takbo o nakatulog ang isa sa mga driver. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad.
3: Nakuhanan sa CCTV ang pagsabog sa isang bahay bago ang malaking sunog na tumupok sa mahigit 200 bahay sa Pasay City, Biyernes ng hapon. Apat ang namatay sa sunog, dalawa naman sa apat na sugatan ang nalapnos ang balat. Yan ang CCTV Patrol ni Ion Sanchez.
5: Pagdaan ng isang motorsiklo sa Tenco Street pasado alauna ng hapon nitong Biyernes, biglang may sumabog sa isang bahay na sakop ng barangay 107, Pasay City. Sa pool, sa CCTV ng katabing barangay, na kumalas ang gate at nagiba ang pader ng bahay sa lakas ng pagsabog. Nagtakbuhan palabas sa kalye ang mga residente habang tinangka ng ilan na pigilan ng pagkalat na apoy.
6: Ano yung sa labas? Naglalagaw ko ng bisunit. Amaya-amaya, ito sumabog, sobrang lakas talaga. Pati ako, tumalasik niya. Parang bomba. Parang yung may dinanim na bomba sa mga mall. Sobrang lakas talaga, grabe. Sobrang lakas, pati yung pader, yanig talaga.
7: Itak-itak rin po yung gumagapang na yung apoy papunta sa aming kabilang barangay. Nanginginig pa rin sa takot sa nangyari kasi maraming pamilya, hindi lang kami ang naapektuhan, sobrang dami po.
5: Umabot sa ikalawang alarma ang sunog na naapula ng mahigit 30 truck ng bumbero pasado alas 4 na ng hapon.
8: Takot lang ang supply ng tubig gawa ng malayo yung hydrant natin. At saka po, masigip yung kalsada natin.
5: 220 pamilya ang naapektuhan matapos maabo ang nasa 200 bahay. Kinumpirma ng BFP at City Social Worker na 4 ang namatay sa sunog, habang 2 sa 4 na sugatan ang nagtamo ng second degree burn.
8: Kasi 2 senior citizen, isang bata tsaka isang 57 years old. Po, base kasi dun sa pamilya, parang sila yata ay natutulog.
9: Cremate na po sila at nabigay naman na din po yung urn dun sa kanilang mga relatives. Eh, meron po kaming injured na 4 na reported po kahapon sa Pasay City General Hospital naman. Ang reported po sa amin, 2 babae, hindi po ako nagkakamali, 2 babae, 2 lalaki.
5: Nakatira na rin ang pagkain at gamit ng LGU ang mga nasunugan na tumutuloy muna ngayon sa Modular 10 sa Padre Zamora Elementary School.
10: Binuksan yung tangke ng LPG. Kala nila nakabukas na yung apoy.
5: Isa sa inaimbestigan ngayon ng BFP na posibleng sanhi na sunog ang naiwan umano nakabukas na kalan sa bahay na pinangyarihan ng pagsabog. Ian Sanchez, ABS-CBN News.
3: Nanawagan ang kaanak ng mag-iinang natagpuang patay sa loob ng sasakyan sa San Rafael, Bulacan nang huwag magpakalat ng mga maling impormasyon sa social media tungkol sa trahedya. Ito ay lalo na patuloy pa ang investigasyon sa dahilan ng pagkamatay ng mga biktima. Nagpapatrol, Liza Aquino.
11: Natapos na ng pulisya ang ilang eksaminasyon para matukoy ang ikinamatay na mag-iinang natagpuan sa loob ng sasakyan sa San Rafael, Bulacan noong Huwebes ng hapon. May mga tama ng bala ang 31 taong gulang na babaeng biktima, maging ang kanyang mga menor de edad na anak na may edad 9 na taong gulang at 4 na taong gulang. Na-recover naman sa crime scene ang isang 9mm na baril na nakarehistro sa pangalan ng biktima at mga basyo ng bala. Ayon sa PNP, tapusan nila ang firearms examination, paraffin tests, bullet trajectory, macro etching at autopsy sa mga labi. Pero giniit na hindi pa tapos ang kanilang investigasyon.
12: May mga inaantay pa rin tayo. Nukompleto kasi natin yung results ng mga tests na ipinadala natin sa SOCO. Crucial talaga yan kasi ang daming-daming speculation na ang lumalabas. We will base our statement, we will base our investigation doon sa mga pieces of evidence natin na nakakalap. Kaya panawagan din natin doon sa mga kung ano-anong sinasabi. Antayin natin yung resulta natin at kami naman ay hindi nagpapabaya.
11: Nakausap ng ABS-CBN News ang isa sa mga kapatid at tiyahin ng mga biktima at anya, dagdag pa sakit sa kanilang kalooban ang mga kumakalat na maling impormasyon sa social media. Kaya pakiusap nila na hayaan muna silang makapagluksa ng payapa ngayong nakaburol na mga biktima sa kanilang bahay sa Angat, Bulacan.
13: Ako po ay nakikiusap na bigyan po sana kami ng privacy, igalang ang lamay ng kapatid ko at mga pamangkin ko. Ako po imihingi ng respeto po sa pamilya namin. Igalang po nila ang privacy namin na huwag nang magpakalat ng kung ano-ano. O pwede po, tigilan na po nila yung pagkakpakalat ng iba-ibang mga litrato sa social media. Bilang respeto na rin po sa namatay kong kapatid at mga pamangkin.
11: Samantala, nakausap na rin ng PNP ang mga nakasama ng biktima bagong insidente base na rin sa mga kuha ng dashcam video at mga CCTV. Nahinga na rin ang pahayag ng mga pulis ang dati at kasalukuyang live-in partner ng biktima. Posibleng ilabas ang pulisya ang resulta ng kanilang investigasyon sa susunod na linggo. Liza Aquino, ABS-CBN News.
2: Sinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro matapos mag-iwan ng matinding pinsala ang nagdaang bagyo at habagat. Pinakamatinding na pinsala ang mga flood control projects na gumuho. Nagpapatrol, Dennis Dato.
14: Naglaho ang 3 hektaryang sakahan ni Tatay Eddie sa barangay Claudio Salgado sa Sablayan, Occidental Mindoro. Sa paglagasa ng baha, natabunan ito ng mga putik at bato. Kaya nauwi na wala ang kanyang pinagsikapang taniman. Para sa kanya, hindi sana mangyayari ito kung hindi gumuho ang flood control project na proteksyon sa pag-apaw ng Amnay River.
15: Sana ho, matulungan nila ako na maayos yung aking bukirin. At kung anong magawa nila sa barangay na ito, na napabayaan nila yung ginawa nilang flood control, ay naging kawawa yung mga mamamayan dito.
14: Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Sablayan matapos umabot sa 1.4 billion pesos ang halaga ng pinsala. Pinakamalaking bahagi nito ay sa mga gumuhong flood control projects sa apat na barangay.
16: Ang kalakihan po nito ay nasa infrastructure na which is 1.379 billion dahil po sa mga flood control projects na naka-apekto naman doon sa mga palayan. Sa agriculture naman po ay umabot po siya ng, sa rice po ay 26 million, sa corn po ay 19 million, then high value crops is 6.8 million, livestock po is 281,000.
17: Ngayon ang aming mga magsasaka talagang umaray at nagrereklamo. Yung isang ang magsasaka, galit na galit kasi yan lang ang kailang pinagkukunan ng pagkain, eh. Natabunan pa ng banlik at saka graba. Yan tanong niya, paano na ang pamilya ko? Paano ko na sila mabubuhay? Eh, ito lang inaasahan ko. Eh, sabi ko, try nating manawagan, baka sakaling mapansin tayo.
14: Matapos namang malubog muli sa baha ang malaking bahagi ng Oriental Mindoro, isinusulong ni Governor Hormilito Dolor ang pagpapalalim o desilting sa upstream ng mag-asawang Tubig River at Pangalaan River na may habang 10 na kilometro.
18: Pag nagawa ito, yung tubig, dire-diretso pa baba. Kasi ang nangyari sa inog, humalam na talaga ng kanakay.
19: Gumawa ng bagong daan.
18: So ngayon, ito ay pinalalim natin, 30 meters by 3, yung tubig dire-diretso.
19: Hindi nababahay.
18: Hindi nababahay, yung napakalaking area na ito na laging binaba traditionally.
14: Kailangan ding magsagawa ng river restoration kung saan huhukayin ang bunganga ng ilog na barado na.
18: Hindi talaga pwede na hindi mo paluluangin ang bunganga ng ilog. Yung

0: lawigan ng Zambales dahil pa rin sa epekto ng mga bagyo at habagat. Nasa 700 milyong piso ang pinsala sa critical at lifeline infrastructure sa probinsya.
1: Sa lagay naman ng panahon, tatlong bagyo ang binabantayan ng PAGASA. Bawang nasa labas pa ito ng Philippine Area of Responsibility. At sa ngayon, hindi pa naman direktang nakaapekto ang mga ito sa bansa. Pero patuloy na nakaapekto ang Southwest Monsoon o habagat sa maraming lugar sa Luzon. Ayon sa PAGASA, dahil sa habagat, magiging maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ang mararanasan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac at Pampanga. Dito sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na minsang pag-ulan at thunderstorms ang maaasahan. Makararanas naman ang natitirang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may paminsang pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Sa gitna naman ng mga baha, ipinamalas ng mga taga San Simon, Pampanga ang kanilang debosyon kay San Pedro o mas kilala sa mga kapampangan bilang Apong Iro. Isinakay ang imahen sa bangka para maikot ang mga lugar na patuloy na lubog sa tubig ngayong Sabado ng umaga. Gamit ang mga bangka at balsa, sinuong ng mga deboto ang baha. Ayon sa ilang residente, dalangin nilang tuluyan nang mawala ang baha na halos 2 linggo nang nagpapahirap sa kanila. Anila, ang paglabas kay Apong Iro ay hindi lamang bahagi ng tradisyon, kundi simbolo rin ng kanilang pag-asa habang humaharap sa mga pagsubok. Samantala, marami pang lugar sa Pampanga ang nananatiling lubog sa tubig. Batay sa pinakahuling situation report ng Pampanga Disaster Risk Reduction and Management Council, 258 barangay sa 16 na bayan ang apektado ng baha. Mahigit 900 milyong piso na ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura.
0: Dumating na sa bansa ang mga sikat na Thai actor ng GMMTV para sa kanilang inaabangang partisipasyon sa Star Magic All-Star Games 2026. Gaganapin ang bakbakan sa Mall of Asia Arena sa Linggo. Hindi lang ito basta laro dahil makakatapat ng Thai squad ang mga pambato ng Star Magic sa basketball at badminton gaya ni na Gerald Anderson, Ronnie Alonte, Emilio Daez at iba pa. Kaya ihanda na ang inyong mga banners at lalamunan sa pagsigaw. Sa mga hindi naman makakapunta, pwede nyo itong mapanood via live stream sa ABS-CBN Entertainment YouTube membership o sa pagbili ng iWan Tickets sa tickets.iwantfc.com para walang maiwan sa team bahay.
1: Isang dating OFW ang nagtatanim ngayon ng kamote sa Pampanga pero hindi basta-basta ang kanyang ani dahil ito'y iba-ibang variety ng Japanese sweet potato na sinasabing nakapagpapahaba ng buhay. Alamin natin yan sa May Puhunan, Kaya Mo!
2: So ngayon makakasama natin si Boss Jerry, si Sir Jerry ng Promised Farm dito sa Florida Blanca, Pampanga. Eh, maulan tayo eh, kaya thank you sir ha. Japanese sweet potato.
3: Yes.
2: Di ba? Na galing pang ano ba, Okinawa.
3: Yeah, Japan.
2: Sa Japan. At ngayon tinatanim niyo po siya dito.
3: Yes, we have 7 varieties actually but we're going to get one muna.
2: Okay.
3: Yung sikat na sikat, Okinawan variety.
2: Okinawan variety.
3: Ah, yan.
2: Yan.
3: Tanggalin ko muna yung paya. Then, makita nyo, it's a typical one. Tapos, ayan ang isa.
2: Ayan, no?
3: May purple.
2: Purple na purple, oh. Meron ng isang documentary sa isang streaming service na pag sinabing may isang lugar sa Japan na blue zone,
3: yeah.
2: Di ba, na centenarian, ibig sabihin na maraming individuals live up to age of 100 and beyond. Yeah. Yeah. At isa ito sa mga kinakain nila.
3: Actually, particularly the Okinawan variety.
2: Bakit?
3: Personally, ako, as I observe the Japanese sweet potato Okinawan, ang bilis tumaba ng kanyang talbos. Meaning, according sa pinag-aralan ko, ang growth hormones kasi ng halaman nasa talbos. That's why masustansya ang talbos. Ang Okinawan, ang bilis niyang lumago, ang bilis niyang humaba. Meaning, siguro, marami siya talaga ang growth hormones doon sa, hindi yung growth hormones na pang baboy ng mga ano, kundi yung natural growth hormones.

0: response doon na nakakapagpabata sa tao.
1: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
2: Susunod, Senator Judges tatalakayin sa Lunes ang panukalang gawing hapon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At Jenilyn Mercado naglabas ng bagong musika. May kanta para sa asawang si Dennis Trillo sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
3: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kaban.
7: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Istrenda. Una sa balita, una sa public service.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, itrending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castañeda. I-trenching na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
10: May tutugon. May maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team. Aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis. Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. At Chang Ami Perez. Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda. At DZMM Teleradio.
11: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
13: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
14: Puspusa ng paghahanda sa mga paaralan sa Zamboanga City para sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral sa Lunes. Karamihan ay humiling ng dagdag na seguridad sa pulisya at militar para hindi maulit ang trahedya sa Ateneo de Zamboanga Junior High School na inaasahang magbabalik klase naman sa Setyembre. Nagpapatrol, Queenie Casimiro.
15: Tatlong araw na walang pasok sa lahat ng paaralan sa lungsod ng Zamboanga, kasunod ng nangyaring pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus noong Martes. Buong linggo naging abala ang mga paaralan sa paghahanda ng kani-kanilang seguridad. Ayon kay Principal Abelardo Brutas Jr. ng Maria Clara Lorenzo Lobregat National High School, tinutulungan sila ng mga barangay tanod sa pagbabantay sa gate. May sapat din silang surveillance cameras.
16: And we have 34 cameras ngayon, plus nagdagdag ako ng personnel, added privilege for us kasi adjacent lang ang police natin.
15: Tutulong naman ang mga sundalo ng Joint Task Force Zamboanga na bantayan ang Zamboanga City High School Main na may humigit kumulang 8,000 student at personal population. Sunod-sunod na security meeting ang isinagawa ng paaralan para plansyahin ang kanilang seguridad. Sa pulong ng pamahalang lokal at mga school presidents and administrators nitong Huwebes, napag-usapang dedepende muna ang mga pampublikong paaralan sa tulong ng pulisya at militar, lalo't karamihan sa kanila ay walang mga sapat na kagamitan. Di gaya sa Universidad de Zamboanga na may extensive security setup sa lahat ng mga campus nito, tulad ng RFID, turnstile, may X-ray baggage machine at walk-through scanner. Sapat din umano ang kanilang mga gwardyang nagbabantay sa lahat ng gates at nagro-roving sa bawat palapag ng mga gusali. Ibinunyag ng presidente ng UZ na sa kabila nito, todo ingat din sila sa ilang banta online mula umano sa isang dummy account. Samantala, nagpapasalamat ang mga magulang ng mga mag-aaral ng Ateneo de Zamboanga University dahil suspendido pa rin ang mga klase hanggang katapusan ng buwan.
17: Ako, given the situation of my daughter, sa ngayon, mas okay ako muna ng online. So yung iba, medyo mayroon din iba na ganun din.
15: Ayon naman sa magulang ng isang grade 6 pupil ng ADZU, maaaring mag-remote classes muna sila pero hindi rin dapat pang matagalan. Ayon kay Dr. Loribel Bontilao, naranasan na ng mga anak niya ang mag-homeschool ng isang taon.
18: Mas mura siya for me, yung wala ka ng transport na cost, tas hindi ka na mag-iisip ng baon pa nila, kung ano meron sa bahay, kakainin nila. At the same time, talagang monitored mo sila, sheltered yung mga bata. After 1 year nag-evaluate kami, malungkot sila. So naggawa nila yung modules, pero malungkot sila, hindi sila happy.
15: Tiwala naman siya sa seguridad na ipinapatupad ng Ateneo, bagamat kailangan lamang umanong siguraduhin hindi na sila malulusutang muli. Queenie Casimiro, ABS-CBN News, Zamboanga City.
14: Pag-uusapan ng mga senador kung inilipat sa hapon ang impeachment trial, ayon yan kay Senator Erwin Tulfo. Ito ay para mas mabigyan ng mas mahabang oras ang paglilitis at mas mapabilis ito. Tinitimbang naman ng prosekusyon kung isasalang pa bilang testigo ang umano ay bagman na si Ramil Madriaga dahil mabigat na anila ang testimonya ni Gina Acosta. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
19: Nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel La Chica ay si Ma'am Sara Duterte.
20: Smoking gun o matimbang na ebidensyang susi sa posibleng hatol ng pagkakasala sa issue ng confidential fund na dinididik gayon sa impeachment trial. Ganito inilagawan ni House Prosecutor at Bicol Sagot Partidist Representative Tegui Guidon ang testimonya ni Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President.
21: We are very much satisfied at how Ms. Acosta actually answered this week. Tingin ko ho, yung kanya pong testimonya ang talaga pong isa sa mga smoking gun nito pong paglilitis po na ito. Kasi directly itinuturo po niya ang pangalang Pangulo na nag-utos sa kanya na ibigay po yung 125 million in confidential funds kay Colonel La Chica na hindi po organic OVP personnel.
20: Tingin ni Guidon, sapat na ang mga pahayag ni Acosta para ipakita ang umano'y maling paggamit ng confidential funds ng OVP. Itutuloy ang direct examination kay Acosta sa pagbabalik ng trial sa Lunes matapos makansela ng 2 araw dahil sa masamang panahon. Inaasahang susundan ito ng testigong si Edward Fajarda na dati namang Special Disbursing Officer ng Department of Education. Bukod sa kanila, may 2 pang isasalang na testigo ang prosecution sa artikulo kaugnay ng balipaggamit ng confidential funds.
21: In-expect din po namin may salang po namin yung po NBI expert na magsasabi na talagang pineke yung pirma noong pong acknowledgement receipts, ilang tao lang ang pumirma para dito. At isasalang din po yung PSA para magbigay ng sertifikasyon na yung po mga pangalan sa acknowledgement receipts katulad ni Mary Grace Piatos at Milky si Kuya ay hindi pinanganak, hindi kinasal at hindi po namatay sa Pilipinas, wala po sa database. No?
20: Sa ngayon, tinitimbang pa ng prosecution kung isasalang bilang testigo si Ramil Madriaga. ang sinasabing bagman ni Duterte. Dahil sa kanselasyon at tila bitinaoras na paglilitis, sabi ni Senator Erwin Tulfo, tatalakayin ng mga senador ang panukala ni Senator Miguel Zubiri na gawin itong hapon hanggang gabi para mas mapabilis ang proseso. Ayon naman kay Senator Ping Lacson, sentimiento ng maraming senador na ilipat ang paglilitis sa hapon simula sa September 1. Kapag natuloy ito, sa umaga na gagawin ng regular session. Handa ang magkabilang kapo na sundin ang anumang schedule na itatakda ng impeachment court. Sabi ng prosecution, gusto rin naman nila na mapabilis ang paglilitis at target nila matapos ang paglalahad ng mga ebidensya bago matapos ang Setyembre. Sabi ni Redon, maganda rin pag-aralan kung pwedeng dagdagan ng isang araw ang trial.
21: Wala ho tayong pagtutol doon po sa pagpapalit po ng oras. Siyempre, ang interest po natin dito una, i-expedite na po yung proceedings, tapusin na ho yung pong paglilitis sa pinakamaagang panahon. Pwedeng gawing apat na araw, magandang pag-aralan din po yun.
20: Sinabi naman ni Attorney Michael Poa na susunod sila sa schedule at anumang prosesong itatakda ng impeachment court. Na una naging sinabi ni Vice President Sara Duterte mismo na gusto niyang mapabilis ang paglilitis. Pero hindi aniya totoo na mas mapapabilis ito kung dadalo siya.
0: Fully represented ako ng ating defense team at sufficient yon na meron kang mga abogado doon na nagpa-participate doon sa process. Yun ay para na rin pagdalo ng respondent doon sa impeachment. Dahil hindi naman ako abogado para sa impeachment. So wala akong matutulong doon sa proseso ng pag-present ng witness, pag-cross-examine ng witness, lahat yun ay trabaho ng abogado.
20: Sa ngayon, umaga pa rin sisimulan ang paglilitis sa pagpasok ng ikawalong linggo na impeachment trial sa Lunes. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
2: Isa ang Pilipina sa tatlong bansang apektado ng suspensyon sa guest worker residence permit ng bansang Hungary simula noong June 6. Kaya dalawang bansa sa Europa ang nakikitang alternatibong labor destination para sa mga Pilipino habang suspendido ang hiring sa Hungary. Alamin natin yan dito sa Hanap Buhay.
1: May flight na papuntang Budapest si Annalyn. Kasama siya sa mga huling batch ng mga Pilipinong ide-deploy matapos matanggap bilang factory worker sa Hungary.
22: Masaya po kami lahat. Kakaalis na rin po kami sa wakas. Kasi siyempre marami din po naghihintay ng magandang kapalaran. Gusto ko rin po kasi makapaganda yung buhay ng mga magulang ko. Tapos siyempre sarili ko din po. Gusto kong magkaroon ng sariling bahay.
1: June 6, naging epektibo ang suspensyon sa pagbibigay ng guest worker residence permit batay sa isang decree na inilabas ng bagong upong pamahalaan ng Hungary. Ang nasabing permit ay bahagi ng accelerated guest work procedure ng Hungary para sa hiring ng mga manggagawa mula Armenia, Jordan at Pilipinas. Kaya sila Annalyn at iba pang nakapag-apply bago ang June 6, pasok pa rin sa prosesong ito na inaabot lamang ng nasa dalawang buwan. Ayon naman sa Advisory Number 35 ng Department of Migrant Workers, hindi rin dapat maapektuhan ng suspensyon ang mga direct hire workers, ang mga nauna nang nabigyan ng guest worker residence permit at mga nakapag-file ng renewal hanggang June 5. Umaasa ang Philippine Association of Service Exporters na pansamantala lang ang desisyon ng Hungarian government.
23: The European countries really has a big shortages in labor at they prefer Filipino workers. Like sa culture, yes, almost the same sa kanila. We are Catholic and, you know, family oriented. So adaptability wise, talaga they prefer Filipino because of we can also speak in English.
1: Dalawang bansa ang nakikitang alternatibong destinasyon para sa mga OFW na hindi na matutuloy sa Hungary. Ito ang mga karatig bansa ng Slovakia at Slovenia. Ayon sa PASE, pareho rin ang profile ng mga manggagawang kinakailangan sa dalawang bansa. Mas mataas rin ang sahod. Kung 650 euros o halos 50,000 pesos ang neto o take home ng entry-level worker sa Hungary, gaya ng factory workers, umaabot ito ng 850 o mahigit 60,000 pesos sa Slovakia at 950 o halos 70,000 pesos sa Slovenia. Ang siste, hindi gaya ng Hungary, may katagalan ang deployment sa mga bansang ito. Pero ang kagandahan, hindi rin masyado mahirap ang qualifications.
23: That's why many prefer to work in Hungary because of the processing much faster talaga compared sa Slovenia. Slovenia, Slovakia, umabot sila ng 6 months. For the entry of 650, unskilled yan. Meaning, you are willing to learn. No? At least you have 1 year, 2 years work experience. But for the skilled, like welders, you really have to pass a certain proficiency. Like you have to get the NC2, yung mga ganon.
1: Pakiusap naman ng PASE sa mga Pilipinong matagumpay na na-deploy sa Hungary at iba pang bansa sa Europa. Tapusin ang 2 taong kontrata. Marami kasing Pinoy ang bigla na lang umaalis sa unang bansang pinasukan para subukang magtrabaho sa iba pang bansa sa Europa. Ayon sa PASE, nakasisira ito sa tiwala ng foreign employers at nakakaapekto sa reputasyon ng lahat ng Pinoy workers.
2: So sa lahat po ng mga nagtatrabaho na sa Hungary, walang kailangang ikabahala dahil hindi na po kayo apektado ng bagong polisiya. Pero kung may katanungan o problema, lumapit lamang sa Embahada ng Pilipinas at Migrant Workers o Labor Office. Tandaan, hindi malayo ang tagumpay sa taong masikap at may tamang kaalaman. Alamin ang inyong karapatan at oportunidad dito sa Hanap Buhay. Naglabas si Jenelyn Mercado ng kanyang bagong EP o extended play. Extra special umano ito dahil sa Star Music. Magbabalik naman sa entablado ang Viva Hot Babes. Ibinahagi nila kung ano ang naging inspirasyon sa kanilang reunion concert. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
4: Dekada na ang lumipas pero wala pa rin kupas ang OG ng mga kikay, ang Viva Hot Babes sa kanilang reunion party concert. Mapapanood at mapapakinggan muli ang pag-awit at pagiling ni na Maui Taylor, Katia Santos, Andrea Del Rosario at iba pang members sa kanilang hits gaya ng Bulaklak, Basketball at Kikay sa October 23.
5: One of the reasons why we're actually doing this reunion concert is because we were inspired by the Sex Bomb. They're actually good friends. They already sent a congratulatory message.
4: Aminado ang Viva Hot Babes na hindi maiwasang maikumpara sila, pero di sila nag-aalala.
5: We want to showcase the celebration of the 23 years of friendship. And this is not just an ordinary concert. It's going to be an experience for everyone. Ipaparamdam namin sa lahat na ito yung Viva Hot Babes.
4: Ngayong Sabado ng gabi na ang A15 ang pinaghahandaan at pinaghirapang concert ng power diva na si Angeline Quinto. Kwento ni Angeline, isa sa rason kaya siya umabot ng 15 years sa industriya ay si pop star royalty Sara Geronimo.
6: Hindi alam ni Sara Geronimo yung kwento na yun, na parang, kasi parang magmamadaling araw na yun, tapos yung mama ko tulog na. Tapos napanood ko yung music video ni SG na parang, ay sabi ko, yung sa iyo ata yung ginagawa niyong song, sa'yo ang pag-ibig ko. Tapos bigla lang akong parang na, para po akong nabuhayan ng loob na parang sabi ko, grabe si Sara kasama ko dati. Ngayon sikat na siya, sabi ko, kung kaya ni SG, kakayanin ko din.
4: Samantala, inilabas na ang Jen Deluxe EP ni Jenelyn Mercado. Extra special ito kay Jen dahil sa suporta ng Star Music Team na nilarawan niyang the best in the business. Lubos siyang nagpasalamat, lalo na kay ABS-CBN Creative's Content and Operations Head Jonathan Manalo na tinulungan siyang buuin ang kantang Paulit-ulit Kang Pipiliin. Ang awit ay para sa asawang si Dennis Trillo.
7: Tinuruan niya ako na meron kaming session at kaming dalawa lang. Ganito pala dapat yung pagbuo, kasama ka sa creatives, kasama ka sa pagbuo ng mga kanta, kasama ka sa pagpili.
4: Bukod sa EP na may iba-ibang genre, naglabas din si Jen ng short film. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
14: Tatlong bahay nasira ng ipo-ipo sa Donsol, Sorsogon. Yakap ng PhilHealth, palalawigin pa ang sakop ng bagong pamunuan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
3: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrisin, get going!
24: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
26: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
27: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
29: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Nanalasa ang isang ipo-ipo sa Donsol, Sorsogon ngayong Sabado ng umaga. Sa video ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, galing tubig ang ipo-ipo at lumapit sa mga bahay sa tabi ng dagat sa bahagi ng Barangay Punta, Waling-Waling, Dalisay. Maya-maya, naglipara na ang mga debris. Nabigla ang mga residente dahil unang beses nilang makaranas nito. Tumagal ng halos 2 minuto ang pananalasa ng ipo-ipo na bahagyang sumira sa 3 bahay. Wala namang nasaktang residente.
14: Nagpuga ng apo ang Bulkang Canlaon pasado alas 11 ng umaga ngayong Sabado. Sa time-lapse footage na inilabas ng PhivOx, makapal na usok ang lumabas mula sa bunganga ng bulkan. umabot sa taas na 150 meters ang makapal at kulay abong plume bago ito tinangay ng hangin patungong Timog Silangan. Nananatili ang Alert Level 2 sa Bulkang Canlaon. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer radius permanent danger zone dahil sa banta ng biglaang pagputok of phreatic eruptions. Target ng PhilHealth, dagdagan pa ang mga Pilipinong rehistrado sa Yaman sa Kalusugan Program o YAKAP. Isa ito sa mga nakikitang epektibong paraan para makaiwas ang marami sa pagkakaroon ng malalang sakit. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
0: Isang taon na mula ng ilunsad ng PhilHealth ang Yaman sa Kalusugan Program o YAKAP. Layo ng programang pangalagaan ng kalusugan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng libreng konsultasyon at diagnostics sa mga rehistradong klinik para maagapan kundi man tuluyang maiwasan ang sakit. Kasabay din ito ang Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o GAMOT na nagbibigay ng hanggang sa 20,000 pisong halaga ng nasa higit 70 uri ng gamot sa ilalim ng programa.
11: Nakakatulong po sa katulad naming may hirap na walang kakayahang bumili po ng gamot. Kaya laking tulong po talaga yung YAKA program sa amin.
12: Maayos naman yung pagka-diagnose, walang bayad.
0: Bagamat marami na ang nakapagparehistro, meron pa rin hindi ito lubusang naiintindihan.
13: Alam ko po dun sa ano, yung pag na-hospital, babawasan yung pinabayaran mo. Pag doon ka, lumalapit ka doon sa YAKAP.
15: May alam din sila.
16: Ano bang YAKAP ang alam mo?
15: YAKAP sa asawa, yun lang.
0: Kaya ayon sa bagong Pangulo at CEO ng PhilHealth na si Dr. Beverly Ho, isa sa mga una nilang gagawin ay lalo pang paramihin ang mga Pilipinong rehistrado sa YAKAP program.
17: We're working very closely on the both the public health programs as well as scaling up YAKAP, no? Particularly in schools and in workplaces. So talagang we will scale up mga group enrollment in these settings is what we would call it.
0: Pero ang pagtaas ng mga rehistradong Pinoy, nangangahulugan din na kakailanganin ang mas maraming healthcare provider na accredited ng ahensya.
17: Kahit po nandyan yung mga benepisyo ng PhilHealth, kung wala naman pong provider na magpapa-accredit sa amin or masyadong konti yung providers, where be it health workers or be it health facilities, wala rin pong mararamdaman yung mga taong bayan.
0: Una nang sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na sa unang pagkakataon, iisang plano o roadmap lang ang susundin ng DOH at PhilHealth.
18: Yung pag-progress din, yung tinatawag nating patient navigation o yung care coordination ay napaka-importante din. Isa rin tinitingnan namin na yung inter-referral system ay maayos. At doon din namin na pagbabasihan ano yung mga gamit at ano yung mga kailangan mga facilities na maaaring kulang pa sa isang lugar.
0: Dagdag ni Ho, makaasa ang publiko na may mga ginagawa pa silang ibang benepisyo kabilang na ang para sa mga tinuturing na rare disease at pagpapalawak pa ng benefit package para sa cancer. Layo ng dalawang ahensya na baguhin ang pananaw sa healthcare system na hindi lang gumagamot ng sakit kundi tinutulungan ng mga tao na maiwasan ito bago pa man magsimula. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
2: Nagdiwang ng Kadayawan Festival ang lungsod ng Davao kamakailan. Bida ang durian sa kapistahan. Pero hindi rin nakalimutang bigyang pugay ang 11 cultural communities na unang namuhay at nanirahan sa lungsod. Nagpapatrol, Hernel Tokmo.
19: Sa pag-arangkada ng Kadayawan Festival, binalikan ang kasaysayan kung saan nagsimula ang lahat sa Davao City. Sa subang sinugdanan, idinaos ang fluvial ceremony sa Davao River na mga tribong unang nanirahan sa lungsod. Ang ilog na saksi sa kasaysayan ng iba-ibang tribo at umpisa ng kalakalan. Binuksan ang tinaguriang King of Festival sa pamamagitan ng mga pagtatanghal ng kultura ng 5 lumad at 6 na Muslim na katutubong pangkat sa lungsod. Dahil bukod sa selebrasyon ng masaganang ani, selebrasyon din ito ng pagkakaisa ng mga tribo at pagbibigay-pugay sa kultura. Pinangunahan ni Vice President Sara Duterte ang simula ng Kadayawan Festival.
21: Through every
1: great challenge, we have remained united and hopeful. We are one. These struggles did not define us. They made us stronger.
19: At ngayong kadayawan na harvest season ng maraming tropical fruits, dinarayo rin ang festival dahil sa dami ng mga prutas. At sa mall na ito sa Lanang, idinaos ang Durian Festival, kung saan nagsalo-salo ang mga Dabawenyo at mga bisita sa iba't ibang variety ng durian at iba pang prutas. Bukod sa katakam-takam na varieties ng durian gaya ng puyat, makikita rin dito ang iba't ibang klase, gaya ng Durio Graviolens, na kulay pula o kulay kahel na laman ng bunga.
3: Baba City considers a fruit basket in Mindanao, even in the Philippines. Why? Bakit? We have a type 4 climate. All year round, we have a fruitful durian in the region.
19: Ipinagmamalaki naman ng Department of Agriculture na patuloy na tinatangkilik ang mga prutas ng Pilipinas. Noong 2023, nagsimulang i-export ang Davao durian sa China. At ngayon, in-export na ito sa Oman.
4: Previously, they have also export from Thailand. And they rated out of 10, 5 daw yung Thailand. But when they received, they got already our export, it reaches already Oman. The buyer rated us 10 over 10. Meaning to say, masarap daw yung durian natin.
19: Nagpasiklab naman ang mga contingents ng Indak-Indak sa Kadayawan Street Dancing sa downtown Davao. 5 contingent ang kalahok sa Davao City-based category, habang 8 contingent naman sa open category o nagmula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Aabot sa 2,000,000 piso ang premyong mapapanalunan ng kampyon. Hitik naman sa makukulay at iba't ibang klase ng mga bulaklak ang mga float na sumali sa Pamulak Floral Float Parade. Binuo ito ng iba't ibang simbolo gaya ng mga icon ng lungsod tulad ng durian, mga tribo at Philippine Eagle.
5: It's just simply amazing, you know, we never see anything like this back home. It's to see all the tribes and everything, it's a wonderful experience.
19: Dinumog naman ng Dabawenyo fans ang mall sa Turil sa pagbisita ng mga kapamilya stars sa kapamilya caravan sa Kadayawan. All out support ang mga fans sa kanilang paboritong artist na sina Colette Madelo, Alexa Ilacad, River Joseph, Jamie L, BGYO, Francine Diaz at Seth Fedelin. Kinilig naman ang mga fans na magtambal sina Alexa at BGYO Jello at Colette at BGYO Nate. Nakabenepisyo naman ang mga mallgoers sa libreng haircut, merienda at photo booth. Hernal Tokmo, ABS-CBN News, Davao.
2: Fandom ng SB19 wagi sa 4th na sunod na taon sa Billboard Fan Army Face Off Contest sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
6: TV Patrol sa DZMM.
29: Sigurado ba panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes? Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
6: May tutugon,
7: may maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
8: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol sa East 30.
14: Nag-inspeksyon sa mga infrastructure projects sa Bulacan ngayong araw sina Public Works and Highway Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos. Ito ay kasunod ng matinding ulan at mahang dulot ng habagat nitong nakaraang dalawang linggo. Tiniyak ni Dizon agad kukumpunihin ang mga nasirang infrastruktura sa Barangay Masukol sa Bayan ng Paumbong. Babaguhin na rin anya ang disenyo ng proyekto para maprotektahan ang coastal area. Tiniyak din ng kalihim na walang gagastusin dito ang gobyerno dahil sagot ito ng kontraktor. Ininspeksyon din ni Dizon at Abalos ang flood control project sa Ilog sa Hagonoy. Samantala, naging epektibo naman sa pagsalo ng mga guho ng lupa ang curtain net sa Tublay Benguet. Iniutos na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumpunihin ang ilang nasirang bahagi ng curtain net. Biyaheng Big Apple si Pinay Tennis Ace Alex Ayala para sa kanyang susunod na kampanya, ang US Open. Isang two-time Olympian at junior world champion naman ang babandera sa Philippine weightlifting team sa 20th Asian Games sa susunod na buwan. Nagpapatrol, Paige Javier.
9: Bigatin ang mga weightlifter na mauuna sa Team Philippines para sa darating na Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Kabilang sa pambato ng bansa si two-time Olympian at 2022 Asian Games bronze medalist Elrin Ando. Matapos manalo ng ginto sa 33rd Southeast Asian Games at silver sa Asian Weightlifting Championships noong 2025, umaasa si Ando matuloy ang momentum ngayong taon. Aminado si Ando na mabigat ang kanyang mga makakaharap sa Asian Games, lalo na't may Olympic champion sa women's 61kg division.
10: Nagdo-double time pa kami sa training namin kasi yung mga kalaban namin doon mabibigat din po.
9: Makakasama ni Ando sa Team Philippines ang up-and-coming weightlifter na si Albert Ian De Los Santos. Kapapanalo lang ni De Los Santos ng tatlong ginto sa Asian Junior Weightlifting Championships sa Tashkent, Uzbekistan. Tulad ng SEA Games last December, unang sabak din ito ni De Los Santos sa Asian Games kung saan lalaban siya sa men's 70kg category.
20: This is bigger than SEA Games. I'd like to win a medal. It'd be so nice talaga. Overall, and gusto ko lang talaga doon just have fun and to improve.
9: Makakasama ni Ando at De Los Santos sila SEA Games bronze medalist Ross G. Ramos, Cristel Macrojon at Eliafrim Limong. Umaasa ang mga Pinoy weightlifter na makasungkit ng ginto sa ASIAD matapos huling magawa ito ni Olympic gold medalist Heidelin Diaz noong 2018.
21: Sa lahat ng Filipino athletes,
11: Kayang-kaya nyo yan. Alam kong ginagawa nyo yung best nyo for the Philippines. Do your best sa competition and enjoy. Laban.
9: Samantala, patungong Big Apple na si Pinay Tennis Ace Alex Iyala para sa darating na US Open. Sa kanyang Instagram stories, sinabi ni Iyala na papunta na siyang New York matapos ang kampanya sa Cincinnati Open sa Ohio. Papasok si Iyala sa US Open bilang world number 20 at lalaban sa singles draw na magsisimula sa August 30. Sasabak din si Iyala sa mixed doubles kung saan makakatambal niya si Canadian tennis star Felix Auger-Aliassime sa unang pagkakataon. Target ni Iyala makaabante ng malayo sa US Open matapos umabot sa second round ng torneo noong 2025. Paige Javier, ABS-CBN News.
2: Iba ang lakas ng A-Team dahil sa ika-apat na sunod na taon, wagi na naman ang fandom ng Kings of P-Pop SB19 sa 2026 Fan Army Face-Off ng Billboard Magazine. Gumawa ng kasaysayan ng mga taga-suporta ng Mahalima bilang bagong fandom na may pinakamaraming panalo sa naturang online voting competition. Dati itong hawak ng queens ng South Korean girl group na Tiara. Dinaig ng A-Team ang higit 60 fandom sa buong mundo para makuha ang titulo. Pinasalamatan naman ng SB ang kanilang fans sa four-peat achievement. Samantala, may panibagong misyon ang A-Team, ang manood ng wakas at simula The Trilogy Concert Finale film sa mga sinehan. Sa October 7 na ang premiere nito sa mga sinehan worldwide. Immersive rin ang experience dahil mapapanood ito sa ScreenX, 4DX at Ultra 4DX screens. Simula ang ticket selling sa September 10.
14: Alam mo sana yung mga kabataan, mas marami pa yung maengganyo na pumasok sa entertainment tulad ng
2: hindi pa ba na-inspire?
14: At sports kesa yung mga ibang pinagkakaabalahan nila na nauuwi sa mga problema.
2: Oo, diba? Ayun.
14: Kasi so, tulad nun, no? Yung sa...
2: Dancing, ganyan. Dancing, sports, singing, mag-tennis. Aba, ang dami na nating pwedeng inspiration sa ating mga kabataan.
14: Imbes na mag-online games, okay lang naman, pero kung sa sobra, baka mas maganda sa sports natin, iba.
2: Medyo entertainment. Mahirap na na kumbaga topic dahil maraming kailangang involved. Siyempre, mga magulang, eskwelahan, at ating mga kabataan.
14: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayalin.
2: Sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez. Andito kami naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na ang Ibang Level to.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 6:47 ng gabi.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
1: Kapag malusog ang katawan, mas masigla ang buhay. Kapag may tamang kaalaman, mas naiingatan ang kalusugan. Inihahandog ng Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation ang programang maghahatid ng payo ng mga eksperto, magbibigay ng kaalaman at aagapay para sa ating kalusugan. Handang maglingkod para sa mas malusog na Pilipino. Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga kaagapay sa kalusugan. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
3: Mga kaibigan, mga kapamilya, mga kaserbisyo, ngayon pong gabing ito ay muli nating pag-uusapan ang pangangalaga ng ating mga katawan. Pero may kinalaman pa rin dito sa pag-ulan at pagbaha.
0: At pag-uusapan nga po natin ang tungkol po sa leptospirosis, dengue, at mula po sa mga tubig baha, no? Kasi talagang alam natin na hindi naman talaga safe sa kahit na anong kahit sino, kahit kaninong tao, ano? At syempre kasama yung mga senyales, yung mga sintomas na dapat ay hindi natin baliwalain dapat.
3: At syempre pag-usapan din natin later on kung ano ang mga magagandang natural na pwede nating idagdag na vitamins, lalong-lalo na para mas lalong matibay ang kalusugan ng buong pamilya. Kaya't samahan niyo po kami isang buong oras sa atin pong tuloy-tuloy ng mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.

0: Isang magandang magandang gabi ang aming bati sa lahat. Hi, hello, and welcome to Kaagapay sa Kalusugan, mga kaibigan. Kumusta na po kayo? And welcome to the program. Natutuwa kami at tayo po'y sama-sama na naman ngayong pong araw na ito ng Sabado na kakatuwa dahil medyo maayos-ayos at hopefully ay walang mga binabaha sa inyo. Kung meron man, ito, pakinggan ho ninyo itong ating topic ngayon. Ngayon, ang petsa natin, tayo ay nasa 22nd day na pala sa buwan ng Agosto 2026. How are you? How's your health? Sana po ay okay lang kayo. Sana ay ayos lang ang kalusugan ninyo at ng inyong buong pamilya. Ito po ang inyong lingkod, Master James Alejandro. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening sa lahat ng mga kasama natin dito sa ating himpilan sa Technical and Engineering sa News Center ng Himpilan. Sa lahat ng mga kasama at kaibigan natin sa Herbs and Nature Corporation and Trevenod. Hello po sa inyo lahat at maraming salamat as always. At syempre pa ito na, kompleto na po tayo tonight dahil kasama na rin natin ang ating partner, si Ate Nemi. Hi, Tinems. Good evening.
1: Good evening din sa iyo, Master James. Magandang gabi po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood po sa atin dito sa ating pong palatuntunang kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Kumusta po kayo? And we hope na kayo ay healthy sa gitna ng mga sunod-sunod na mga pag-ulan at pagbaha, malawakang pagbaha, Master James, kasi talagang etong baha ay maraming idinudulot, no, na mga sakit at karamdaman na yung iba ay nakamamatay, no, kung kaya hindi man na malubhang sakit at karamdaman. Kaya nga po nandito po ang Kaagapay sa Kalusugan para kayo po ay gabayan, ano, at syempre meron tayong eksperto na makakatuwa or makakasama mamaya para ipaliwanag sa atin kung ano yung mga dapat nating gawin at i-explain din sa atin kung ano itong mga sakit na to. Pero bago yan, Master James, unahin ko na na bumati sa isang boss natin sa
0: Dapat natin to pinalalagpas. Siyempre, kailangan umpisa pa lang. First few minutes of the show, dapat batiin na natin kagad. Kung hindi, masisira ang buong taon mo.
1: Happy birthday.
0: Gusto namin bumati ng happy birthday kay Sir Rold. Sir Rold, happy birthday sa'yo.
1: Happy birthday, yay!
0: Ano nga sabi ko kanina? 32, 29, 28, pababa ng pababa eh. Happy
1: sabi
0: birthday.
1: Sabi niya 29 siya. Sabi ko, baka number ng bahay niyo yun.
0: 29 years in service.
1: And gusto ko rin batiin kasi nangako tayo na babatiin natin si Lola Leoning ng San Carlos City sa Pangasinan. Lola ni Dr. Joey. Listener natin siya, Master James.
0: Thank you very much po. Happy listening sa inyo.
1: 93 years old.
0: Opo. Usapang baha kami ngayon, ha. Mga baha, leptospirosis, dengue. At saka kung may tanong kayo tungkol sa vitamin C, lalo na dito sa Gen C vitamin C o kaya yung Gen C Plus, pwede kayong mag-send ng inyong mga mensahe sa amin anytime. Sali po kayo sa ating mga talakayan. Magpadala ng inyong mga mensahe o tanong sa DZMM Hotline 0919-278-3000. Again, 0919-278-3000 o mag-comment sa ating live stream.
1: O kaya naman po, ipadala ang inyong mga text message sa ating pong Kaagapay sa Kalusugan Hotline 0969-610-8133. Ulitin ko po, 0969-610-8133.
0: And pwede rin po sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo at Kaagapay sa Kalusugan. Babasahin po namin ang inyong mga mensahe maya-maya lamang ng kaunti. In the meantime, diretso na tayo sa ating balitang pangkalusugan. Ito na ang Kaagapay Health Update.
2: Kaagapay sa Kalusugan.

0: Babala sa paglawak ng kaso ng chikungunya.
1: Mga magsasaka, pinakananganganib magkaroon ng leptospirosis.
0: Baha, banta sa kalusugan, DOH pinaigting ang laban kontra wild diseases.
2: Kagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Tumaas ang kaso ng chikungunya sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon sa World Health Organization o WHO, umabot sa mahigit 75,000 kaso at 26 na pagkamatay ang naiulat sa mga rehiyon ng Amerika mula Enero hanggang Abril ngayong taon, kung saan pinakamarami ang kaso sa Brazil at Bolivia. Ang chikungunya ay ikinakalat ng Aedes mosquito na nagdadala rin ng dengue. Karaniwang sintomas nito ang lagnat, rash at matinding pananakit ng kasukasuan na maaaring tumagal ng ilang linggo o buwan. Binigyang diin ng WHO na maaari pang tumaas ang transmission habang dumarami ang ulan at mga pamugaran ng lamok, kaya mahalaga ang mosquito control at maagang pagpapakonsulta.
2: Kagapay sa kalusugan sa DZMM.
1: Bantayan ang pagkalantad sa puti, basang lupa at kontaminadong tubig. Ayon sa Department of Health o DOH, mga magsasaka ang kabilang sa pinaka-vulnerable sa leptospirosis dahil sa madalas na pagkalantad sa tubig at lupang maaaring kontaminado ng ihi ng hayop. Mula Enero a 4 hanggang Hunyo sa is ng taong kasalukuyan, umabot sa halos 2,200 ang naiulat na kaso ng leptospirosis sa bansa. Ito ay 6% na mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Maaring magsimula ang sakit sa lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, ngunit posibleng humantong sa malubhang komplikasyon sa bato, atay o baga. Ipinaaalala ng DOH na gumamit ng protective footwear kung kailangang lumusong sa basa o maputik na lugar at agad magpakonsulta pagkatapos ng high-risk exposure.
2: Kagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Pinag-iingat ng pamahalaan ng lahat laban sa mga sakit na dulot ng malakas na ulan at pagbaha. Pinaigting ng Department of Health o DOH ang health respondents nito sa mga komunidad na apektado sa baha, kasabay ng babala laban sa tinatawag na wild diseases. Kabilang dito ang waterborne diseases tulad ng cholera, typhoid at diarrhea mula sa marumi at kontaminadong tubig, influenza, leptospirosis at dengue. Ayon sa DOH, nakahanda ang mga health facility at mga medical team habang patuloy ang pakikipag-ugnayan nito sa mga local government unit para sa mga apektadong komunidad. Ipinaalala ng ahensya na tiyaking ligtas ang iniinom na tubig at pagkain, panatilihin ang kalinisan at huwag ipagpaliban ang pagpapakonsulta kapag nakaranas ng lagnat, pagtatae, pagsusuka at iba pang sintomas matapos ang pagbaha.
2: Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Kaagapay sa

0: medyo okay-okay na.
1: Nga po, mas, well, ang sinasabi nila, Ate Nems, ito'y parang ano, no, hindi mo masabi kung ang ganda ba ng init ng araw ay magtutuloy-tuloy.
0: Yes.
1: Baka maya-maya ng konti, uulan na naman.
0: Sobrang unpredictable.
1: Uh-oh. Very, yes, very unpredictable. And yung mga nakarang episodes pa natin, di ba pinag-uusapan natin ang pagpapalakas ng resistensya.
0: Yes.
1: Yung unpredictability ng weather na yan ay nakaka-affect sa ating immune system. Kaya,
2: yes,
1: nga,
2: kaya nga dapat laging maging ready tayo, eh, di ba? Mm-hmm. Yung kahandaan, yung prevention importante, di ba, Doc?
0: Yes, no. So kailangan natin habang wala pa tayong sakit, no, kailangan mag-build up tayo ng immune system natin, mm-hmm, no, para at least if ever magkaroon ng sakit, hindi ganun kalala yung mga symptoms natin, mm-hmm, o kaya naman hindi ganun katagal, no, tatagal yung sakit natin.
1: Oh, so okay, patitibayin ang katawan. Pero paano kung baha ang ating kalaban?
0: Mm-hmm.
1: Eh anong gagawin natin? Paano kung kailangan mong lumusong?
0: Mm-hmm.
1: Paano kung kailangan mong tumawid?
2: Maiwasan.
1: Hindi mo maiwasan.
2: Hindi mo napapanood natin sa mga social media, yung mga video, yung sa radio, TV, ano.
1: Yung news kanina, mga farmers, mm-hmm, ang isa sa mga pinakamataas daw ang chances na magkaroon ng leptospirosis.
0: Yes. Kasi
1: nga naman, babad.
0: Oo,
1: buong maghapon, mm-hmm, ang kanilang paa. So, yung ganyang klase ng exposure, Doc, kahit na gaano ka siguro ka
0: ingat,
1: kaingat, mm-hmm, katatag, kalakas, mm-hmm, di ba, kalaki ng katawan, ay posible ka pa rin kapitan ng sakit na leptospirosis or ng dengue. Sama na natin.
0: Mm-hmm. Yes, no? Lalong-lalo na ngayong nagbabaha.
1: Mm-hmm,
0: no?
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi naman ibig sabihin, no, na lumusong tayo, may leptospirosis na, no? So, pero mataas po ang possibility of exposure. Okay? Mm-hmm. So, yung ano kasi natin, no, yung leptospirosis kasi nanggagaling yan sa bacteria na tinatawag nating, mm-hmm, leptospira.
1: Mm-hmm.
0: No? So, nanggagaling ito, no, sa mga ihi ng mga infected animal. Sorry, pasintabi po sa mga kumakain ngayon, ano. So yun, sa ihi po ng mga infected animal, katulad na lang ng aso, no, ng pusa, okay? Pwede rin po, no, yung mga rodents, katulad ng daga.
1: So hindi, okay, all the time ang isang hayop, ang isang animal, mm, na nag-urinate sa flood ay magkukos ng leptospirosis.
0: Mm. Hindi naman lahat. Hindi lahat, no?
1: Yung infected animals lamang pala, Doc.
0: Yes, infected animals.
1: Parang rabies pala yan.
0: Hindi, rabies.
1: Pag nakagat ka ng aso, hindi ka naman automatic magkaka-rabies.
0: Yes.
1: Doon lang sa mga infected
0: infected lang. Kasi hindi naman din lahat, kahit yung mga alaga natin, no, na mga aso and pusa, no, hindi naman sila lahat may leptospirosis. Kasi kung meron na sila, no, sigurado yan, magkakaroon na ng simptomas yan, may panghihina na, naninilaw na.
1: Mm-hmm. So kung ganun pala, Atenems, na may chance pa din, dahil ang halimbawa, yan, yung nakikita natin sa screen ngayon, may baha, yeah, di ba? Tapos, mm-hmm, hindi mo na alam talaga ngayon kung anong klase ng dumi o mikrobyo ang nandiyan dyan. Mm-hmm. Malaki talaga ang chances na merong dumi talaga dun pa lang sa parang bacteria na maaaring,
0: yes,
1: makuha.
0: No?
2: So, bacteria, yung leptospira na,
0: yes,
2: binabanggit niyo po, Doc. So, kapag na-infect ka ng leptospirosis or nagkaroon ka ng leptospirosis, yes, so kailangan ng antibiotic.
0: Yes, no?
2: Na
0: kapag na-infect ka kasi, usually naman hindi naman agad-agad magkakasimptomas yan, no?
1: Mm.
0: So, meron pa tayong incubation period na tinatawag.
2: At ilang araw.
0: Mga from the exposure sa flood, no?
1: Mm-hmm.
0: 2 to 30 days po bago magkaroon ng symptomas. Mm.
1: 2 to 30 days.
0: Yes.
1: Medyo matagal,
0: so,
1: na.
0: Oh, oh,
1: luwipas,
0: no?
1: So, na yung baha. bago,
0: no?
1: Bago lumabas yung symptoms,
0: yes,
1: pala nito.
2: So, hindi mo malalaman na infected ka na. Pero, ibig sabihin, malakas ka pa, nakakagampan ka pa ng
0: pwede
2: normal
0: pa, no?
2: Na tungkulin
0: sa mga,
2: mo.
0: For the first few days, pwede,
1: mm-hmm,
0: no? Pero isa sa mga, yung mga ating symptoms,
2: early,
0: no?
2: Symptoms.
0: Early symptoms na pwede nating maramdaman, unang-una, syempre, lagnat.
1: Okay.
0: No? Pangalawa, no, joint pains.
2: Doc, yung,
0: okay,
2: lagnat ay at least gaano kataas? Anong temperatura?
0: Actually, walang certain temperature, no? Pwede yan, kahit
2: low
0: grade fever lang, na 37.8, mm-hmm, pwede na po yan.
1: Idudugtong, okay, ko lang dyan yung sa dengue, kasi,
0: yes,
1: sinasabi nila yung dengue, di ba may high fever daw yan,
0: yes,
1: Doc? Gaano kataas naman kung sa dengue?
0: Sa dengue, wala rin taas ng fever yan,
1: rin.
0: Pero may pattern.
1: Paano, okay,
0: like, sa dengue, no, meron tayong on and off fever na tinatawag,
1: uh-huh,
0: no? Sa leptospirosis, wala siyang masyadong pattern, no, pero mataas ang lagnat, okay?
1: Mm-hmm.
0: Nagkakaiba na lang 'yan, no, pwedeng sa syempre sa laboratory results, mm-hmm, natin,
1: yes,
0: okay? O kaya naman sa symptoms, no. Although sa symptoms kasi sobrang pareha sila kung, mm-hmm, titingnan ninyo, no, parehas, parang silang trangkaso.
1: 'Yun nga sana tatanungin ko, anong pinagkaiba niya sa simpleng trangkaso na isa rin sa mga usong sakit?

0: pag ganitong panahon, di ba, baka maliitin mo lang yung nararamdaman mo at sabihin mo, ay, siguro lilipas lang ito at ito'y influenza lang, trangkaso lang ito.
1: Sa mga unang phases, no, pare-parehas yan. No? So sabi ko nga, mataas na fever, okay, parehas yan. No? Leptospirosis, kahit trangkaso, no? Kahit po yung ating dengue. Okay? Pero meron pong classic symptoms ang ating leptospirosis. No? Bukod sa fever, meron pong joint pains, specifically yung calves. Yung lower leg.
0: Calf muscles?
1: Oh, sorry. Yes. Tapos, nag-red yung eyes. No? Para po kayong may sore eyes. No? So, yun yung classic symptoms. No? Actually, nakakaano nga kasi galing ako ER kahapon. Mm-hmm. No? So, lima agad ang suspected leptospirosis.
2: Suspected.
0: So, sa inyo, Doc, sa ganitong...
2: Pareho-parehong symptoms na yun.
1: Yes.
0: Sa ganitong panahon, talagang tumataas talaga ang cases, Doc,
1: taas
0: ng leptospirosis.
1: Kasi karaniwan, wala naman akong mga siguro January to sabihin nating mga June or
0: wala naman
1: before
0: masyado.
1: Me. Wala.
0: Kung sabagay, walang baha ng ganyang time. Pero how about dengue, Doc? Ang dengue cases sa inyo? May
1: dengue cases ngayon, wala. Sa totoo lang, mas marami pang dengue cases nung March. No? Kaya hindi na. Unpredictable na. Sobrang unpredictable ng mga sakit ngayon.
2: Doc, pagka po nagkakaroon ng lagnat, ay hindi nyo i-rule out yung dengue o kaya ng leptospirosis sa mga panahon na to. Kailangan mag-request ka agad ng laboratory.
1: Yes, no? Lalong-lalo na pag naglagnat. At ang pinakamagandang history na kailangan nating makuha sa kanila, may history ba kayo of wading in flood? Okay? Tapos bigla kayong nagkaroon ng lagnat. Okay? Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, isa yun lagi sa tinatanong namin at nagpapagawa agad kami na it's either Leptospira IgG, IgM o kaya naman Leptomat. Depende sa availability sa hospital.
0: Doc, mamaya pag-uusapan natin yung tungkol sa Gen C vitamin C, di ba? Gen C plus zinc. Yung ganitong klase ba ng non-acidic kind of vitamin C ay mayroong connection sa ganitong klase ng mga problema po na may kinalaman sa baha?
1: Okay. So, ang vitamin C, napakahalaga niyan sa katawan natin, lalo na kung may zinc, no? Syempre, sasamahan natin ng hydration, no? Kumbaga, dapat may enough fluids tayo sa katawan, and syempre, yung balanced diet, no? Para may synergistic effects sila na pataasin yung immune system natin, no? Pero, syempre, hindi siya magic shield na hindi ibig sabihin na meron kayong na nagba-vitamin C plus zinc araw-araw, hindi na kayo magkaka-leptospirosis or dengue.
0: Pag na-expose ka, tapos pag pumasok sa'yo, may malaking chance talaga na ikaw ay mahawa.
1: Yes, no? Pwede talaga. Pero kasi, at least, ang symptoms ay mas mabilis kang gagaling.
2: Yes,
1: lalo na kung umiinom ka nun, kahit may, kunyari, may sakit ka na. No? Tapos, before ka palang magkasakit, umiinom ka na ng vitamin C plus zinc, mas mataas ang immune system. Kung baga, mas mataas ang panlaban mo compare sa iba.
0: May laban ka sa recovery pala.
2: Sama,
0: ganyan.
2: Diba?
0: Marami,
2: yun ang edge mo.
0: Yun ang edge mo talaga. Marami tayong mga tanong patungkol dito sa ating pinag-uusapan ngayon about baha, leptospirosis at dengue. Ipagpapatuloy namin yan maya-maya lamang ng kaunti. Doktora, wait lang po sandali.
1: Sige lang po.
0: Magbibigay lang kami ng ilang paalala ni Ate Nem. Simulan natin sa schedule ng free check-up sa mga with our partner doctors sa mga drug stores kagaya ng Mercury Drug and Rose Pharmacy.
2: Okay, inyo po siyang puntahan, ano? Dalawin niyo po sila at magpakonsulta sa August 24 ang ating pong mga doctor ay nasa Rose Pharmacy Cebu, Juan Luna Colon. Ayan, yung isa lang po pala yung location sa August 24. So August 25 naman po, may 5 locations po sa Mercury Drugstore Manila, Nolasco. Nandun po ang ating pong Doc Patricia Dalisay sa Mercury Drugstore Mandaluyong Maysilo, Mercury Drugstore Davao Matina Pangi, sa Mercury Drugstore Las Piñas Filam at sa Mercury Drugstore Quezon City Nova Square. At sa August 26 naman ay nandun po ang ating mga doktor sa Mercury Drugstore Paranaque Walter Mark Bikutan, Mercury Drugstore San Fernando Olongapo Road, Mercury Drugstore Quezon City Ali Mall at sa Rose Pharmacy Cebu Skyrise 1 IT Park Lahug.
0: At ito po, dagdag na good news para sa lahat, lalo na yung mga online buyers, meron pong special 15% discount ang Gen C Vitamin C, yung plain, yung regular, at Gen C Plus Zinc sa Shopee, Lazada, at sa TikTok. Kaya check out na kayo, diretso na po yung diskwento dyan. Wala na kayong mga code na dapat ilagay. At syempre, huwag nyo kalimutan, alam nyo, speaking of mga discounts, meron kayong promo na dapat talagang makuha kapag kayo pumunta ng mga butika. Ang tawag dito, tipid pack.
2: At itong mga tipid pack na to ay mga, syempre, mabibili po natin katulad po ng mga produktong My Marvel Tahibo Capsule, Liver Aid Silymarin, Optin Lutein at Arthrosin. Meron pong 9 capsules plus 1 ang mga nabanggit na produkto.
0: Yung napakagandang Liver Aid Pro na ngayon po'y available na rin sa mga drugstores ay 5 capsules plus 1 naman.
2: Okay, at ang mga nabanggit na tipid pack nga po ay sa mga leading drugstore po matatagpuan o mabibili. Kaya po, mas maganda kasi may libre, di ba? Oo,
0: syempre, syempre makaka-bonus kayo. Bihira akong, actually wala pa akong nakikita ng mga tipid pack dun sa mga smaller community drugstores. Pero kung talagang maghahanap kayo ng tipid pack dun kayo sa mga malalaking mga butika para makasiguro kayo. At syempre, yung mga products po na ito available din to sa Shopee, Lazada, TikTok, i-search nyo lamang po para siguradong legit, para siguradong kumpleto at tunay na mga produkto ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevenod Corporation. I-search nyo na maayos po yung spelling ng Herbs and Nature at saka ng Trevenod. T-R-E-V-E-N-O-D-D. At syempre gusto nating batiin special hello,
2: hello
0: sa mga kaibigan natin sa Herbena.
2: Yes po. At maging yung mga listeners, no? At saka mga followers po, mga viewers, mga loyal customers po ng Herbena. Nakikinig din po sila dito sa Kaagapay sa Kalusugan. Hello po.
0: Hello po. Hello sa inyo. At nakikinig din sila sa Buhay at Kalusugan. Every Sunday, 5:30 in the afternoon. Yes. Kasama si...
2: Saan oras din po yun?
0: Invited din. Invited kayo. Invited kayo dyan. Of course, para sa mga katanungan ninyo, pagbati, komento, kwentong pang kalusugan, lahat yan ay maaari ninyong ipadala dito sa amin sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
2: Ipadala po ninyo ang inyong mga message sa 09696108133 09696108133.
0: Magbe-break lang kami, sandali. Magbabalik po ang
3: Malusog buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.
4: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, Silymarin na multivitamins pa! Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: May Silymarin, may multivitamins pa.
7: Yan, ang Liver Aid Pro.
6: Tulong sa pangangalagan ng atay.
7: Liver up na tayo
6: with Liver Aid Pro.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako! Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubuo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas malusog ang katawan basta't mayroong kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sangkap ng kalusugan. Sangkap ng kalusugan.
0: Shout out sa aming kaibigang si Dr. Kelly Salvador. Diba? Hello. Hi, Dr. Kelly. Sige, yung mic mo.
2: Hello po. Ayan, gusto ko rin batiin si Ma'am Kay. Kasama natin. Binibisita tayo ngayon. At syempre, ang birthday boy, si Sir Roald.
0: The birthday boy himself. Yes. Magpapasara niya lahat ng mga kalsada. Galing dun sa Mercury Street. Lahat yun, sarado.
2: Mayor!
0: Kahit walang baha, sarado. Okay. Meron akong ilang questions na kagad, Ate Nems, tungkol dito sa ating topic about leptospirosis. And saktong-sakto, kasi pag-uusapan natin ngayon, ingredients. Mm-hmm. Yung laman mismo ng Gen C Vitamin C, ng Gen C Plus. At kasama natin, para mas matutunan natin ang mga bagay na ito, syempre, pharmacist and product specialist ng Herbs and Nature Corporation at ng Trevenod, si Miss Rowena Bravo. Hi, Miss Weng. Hello.
13: Hi, Master Jamie.
0: Hello, Miss Weng. Miss Weng, hindi kita narinig.
13: Oh. Hi.
0: Dinig ba natin si Miss Weng? Ayan.
13: Hello, Master Jay.
0: Okay daw? Hi, Miss Weng. Hello sa inyo at... naka-on siya.
2: At yan na nga. Ito na nga si Miss Weng.
0: Nandito
2: Bravo.
0: Siya actually. Hindi nga lang po naririnig pero nandyan po siya.
2: Okay na.
0: Siguro okay na. Okay na daw. Miss Weng, ayan na nga. Diba? Yung sa leptospirosis, yung sa dengue. Ayaw natin mangyari yan. Diba? Meron ba? Ito, diretsahan tanong. Meron ba may tutulong yung pagtitake natin ng Gen C Vitamin C sa pagpapalakas ng katawan? And hopefully, mailayo natin ating mga sarili sa ganyang klase ng mga problema.
13: Okay, kaya na sinabi kanina ni Doc Pat, ha, malaki ang maitutulong ng pag-inom ng Gen C, which is yung ating pure sodium ascorbate and yung ating Gen C plus zinc. Mm-hmm. Okay, malaki ang maitutulong para hindi ka mag... sabi nga, kung madedengge ka. Mm-hmm. Kung magkakaroon ka ng leptospirosis, magkakaroon ka. Mm-hmm. But, ang kagandahan kasi, prepared na yung immune system mo eh. Mm-hmm. Kumbaga, kumbaga parang coin bank yan, nag-imba ka na.
2: Mm-hmm.
13: Nag-imba ka na ng pampataas ng immunity mo. So, kung magkasakit ka man, kung tamaan ka man ng mga ganong klase ng mga bakterya, is hindi ganon kalala. And then, yung recovery mo, mabilis.
0: Kaya nga, nabanggit ko si Dr. Kelly, yan yung isa sa lagi niyang binibida sa atin.
13: Kaya,
0: diba?
13: Hindi makakalimutan yun.
0: Diba, pag nagkikwentuhan tayo with Doc, sinasabi, kasi na-dengue ho siya. Tapos, wala siyang ibang, alam mo yun, for a time, talagang puro Gen C Vitamin C lang talaga yung kanyang iniinom. So, parang yun yung naging tulay para mas maging mabilis yung kanyang recovery.
13: Kasi sabi ni, naalala ko rin, sabi ni Doc Kelly, pagka daw, nag-vitamin C ka and then sinamahan mo pa ng zinc, yung recovery mo kahit wala kang iniinom. Kasi platelet lang naman ang kailangan tumaas doon sa pag nagka-dengue ka. Pero ibang usapan, pagka leptospirosis.
0: And other infection, yung mga pinag-uusapan natin, syempre depende sa kung ano yung problema ng yung pangkalusugan. Pero parang pangkalahatan, ang vitamin C talaga, nalaman nitong Gen C and Gen C Plus, Miss Weng, ay may magagawa para tumulong lumaban yung katawan natin.
13: Oo, lagi kong sinasabi, Ate Nems, Master James, di ba? Noon pa, sa lahat ng mga recording natin, pagka ikaw ay mataas ang immune system mo, mm-hmm. bibihira kang magkasakit. At pag tinamaan ka ng sakit, hindi ganoon kalala.
2: Mm-hmm. Tama, mm-hmm. oo. Miss Wang, ang Gen C Plus, doon tayo sa Gen C Plus, ano, ito ba yung nasa kategorya talaga siya ng vitamin C lang or dietary supplement ba siya?
13: Okay.
2: Or sige nga po, paki-explain yun.
13: Yung ating Gen C and Gen C Plus, nakakategory na siya as vitamin talaga. Mm-hmm. Over the counter. So, kasi maraming marami kasing vitamin C mismo mm-hmm. na food supplement. Okay? Mm-hmm. Pag sinabing food supplement, ito yung mga walang claim. Mm-hmm. Okay? Dalawa kasing klase eh. Mm-hmm. Tandaan natin, dalawang klase ang vitamin C sa market. Isang food supplement, isang OTC na naka-under na siya sa vitamin C and mm-hmm. mineral.
0: So okay. ano ang Gen C? Ano ang Gen C, Miss Wang?
13: Ang Gen C at Gen C Plus Zinc is OTC, vitamins and mineral.
2: Mineral okay. kasi yung zinc.
0: Yung zinc.
13: Yes.
0: Pero kung dun lang sa Gen C na plain, vitamins
13: yes, pero OTC pa rin siya.
0: OTC pa rin.
13: Ibig sabihin, meron na siyang nagagamot kung ikaw ay deficient sa vitamin C, ay deficient sa zinc.
0: Okay, sige. Hello din and shoutout. Nagsishoutout na rin lang naman tayo ng maaga kay Doc Abdul Kunting. Nakikinig ngayon si Doc.
2: Doc Abdul!
0: Sabi niya, hello daw sa buong team ng Kaagapay sa Kalusugan. Ayan, makinig daw po tayo sa mga topic dahil talagang sakto sa naturang panahon ngayon.
2: Oh, nag-engage si Doc, no? Meron din siyang input.
0: I-like nga natin yun.
2: Thank you, Doc.
0: Thank you, Doc Abs. So, pag ganyan, Doc, Miss Wang, yung pinag-uusapan natin ngayon na Gen C vitamin C, ano yung active ingredient niya na tumutulong to boost the immune system?
13: Actually, yung talagang sodium ascorbate, which is yung talagang non-acidic and antioxidant. Mm-hmm. Ayan. So, talagang alam naman talaga natin, well, nung naman talaga na pag sinabing vitamin C, mm-hmm. papataas talaga ng resistensya. And then, nung sinamahan pa natin ng zinc, mm-hmm. lalong nag-boost mm-hmm. yung effectiveness nung nagkaroon ng synergistic effect, yung effectiveness nung vitamin C plus zinc para lalong mas tumaas ang immune system.
2: Miss Wang, ang leptospirosis ay na-acquire ng isang individual dahil sa sugat, ano?
13: Actually, hindi lang sugat.
2: Hindi lang sugat. Yes. So, mas prone yung lahat. Mga merong sugat.
14: Lahat ng pwedeng pasukan, actually, no, sa bibig, sa mata, sa ilong. Mm-hmm. O kaya, actually, kahit hindi sobrang laki ng sugat, mas kigasgas.
13: Yes.
14: O kaya, pwedeng kakaputo pasukin. Lang natin ng mga kuko natin.
13: Pwede yun.
2: So, yung sugat, di ba meron ng isang parang discussion, kaklaruhin lang natin no, na ang vitamin C or Gen C vitamin C ay nakakatulong sa
13: nakakatulong.
2: Mga cuts and wounds.
13: Yes, nakakatulong magpabilis ng healing because of collagen production.
2: Yes.
0: So kung ganun, makakatulong siya to avoid yung leptospirosis and other waterborne diseases caused by flooding by healing the wound first.
13: Yes.
0: Di ba? Una, pagagalingan muna. Yung sugat. So parang ang nakikita ko dyan, dapat kung alam mo na meron kang mga sugat-sugat, huwag ka na lang lumusong.
2: Oo,
0: ano?
2: Yes. Tama. No? Tapos mag-take ka ng Gen C vitamin C.
13: Lumusong ka, meron kang bota.
0: O yan, merong may protection
2: kung,
0: ka. Lang,
2: syempre kung hanggang, kung, yung bota mo hanggang dito.
13: Pero ko talagang...
0: Huwag kang ganyan, yung bota ko ganyan. Oh, seryoso ako. Yung bota nakadire-diretso na siya, nabili ko lang online.
13: Yes, yes. Oo, magandang gano'n.
0: Hanggang dibdib. Para safe na safe, di ba? Pero, yun nga, yan yung isang example ng prevention. Kasi iiwas ka na, ikaw yung iiwas. Hindi mo susugurin yung sakit. Ano? Kung kaya mo din lang naman na iwasan ito.
13: Kung kaya mong iwasan, prevention and supplementation.
0: Ayan na. At dyan sa supplementation, pumapasok yung daily intake ng ganitong klase ng vitamin C. Ang Gen C, Miss Wang, ilang beses iinumin and how many times in a week, in a month mo dapat i-take ito?
13: Ang Gen C, yung plain Gen C natin, pwede, iniinom naman siya po. Pwede ng mga walang sakit or meron sakit. Mm-hmm. So, kung saan sila masanay na, mm-hmm. okay? Yung Gen C Play natin, 1-2 capsule a day mm-hmm. as supplementation. Mm-hmm. And then, 2-3 kung may advice yung kanilang physician. Mm-hmm. And then, yung Gen C Plus Zinc natin, same din naman. 1-2 mm-hmm. capsule every day or 3-4 capsule kung may advice ang physician.
2: Mm-hmm. Pero ang zinc, Miss Wang, walang problema o hindi magiging issue kahit na doblehin o triplehin mo or apat sa isang araw.
13: Okay. Yung sa ating with zinc, ang ano natin is hanggang maaari, kung supplementation lang, hanggang dalawang capsule lang. Dalawang but, kung doon sa plane, sabi nga ni Doc Kelly, po pwede kang mag-mega dose.
0: Okay, alright. Miss Weng, nagpapasalamat kami. Marami tayong mga natutunan. Bitin, medyo bitin. Pero ang tanong ko actually, next week baka sa mga...
13: Yes.
0: Ay, talaga.
13: First thank episode you. Ni IPCN.
0: Thank you, thank you. And thank you. Sa mga susunod na pagkakataon, kung meron kayong tanong mismo para kay Miss Weng, i-ready nyo na para before umupo si Miss Weng, itanong na natin kagad. Dire-diretso na natin. Miss Weng, thank you. Oh, busy. Kagaya ngayon. Takbo na kagad si Miss Weng. Ang dami mga ginagawa, kaliwat kanan.
2: Ang topic natin next week ay arthrosin.
0: Diba? So, mga,
2: so
0: i-ready mga
2: niyo
0: joint
2: po
0: pain.
2: Ano ba itong arthrosin? At i-explain sa atin yon ni Miss Weng.
0: Alam mo naman si Miss Weng, very limited ang oras nito.
2: Naku, maraming salamat po, Miss Weng.
0: Thank you, Miss Weng.
13: Thank you din po, Master James, sa atin, Nems, Doc, at sa lahat po ng ating mga shout out sa aking mga of course, Divine Dibon, Kristan, at sa aking nga po si Avery. Yes,
0: thank you, Miss Weng. Salamat.
2: Na-master na niya yung kanyang...
0: At least, diba? Kasi mamaya ng kaunti, hindi natin makakasama si Miss Weng. Pero marami kami mga tanong dito at kay Doktora Pat natin yan ipapasagot. In the meantime, let us... Ay, oo nga pala.
2: Sige, mag-ingat po kayo and enjoy.
0: Oo nga, ingat.
2: Ayong again. Team nila.
0: Happy birthday ulit, ha? Happy birthday.
2: Sir Rold.
0: Sir Rold, happy birthday. Ingat
2: birthday
0: kayo. Ingat.
2: Thank you
0: very much. Okay, meron pong free medical consultation. Kung kayo ay hindi sigurado sa mga nararamdaman nyo sa inyong kalusugan, pinakamaganda pa rin talaga, Ate Nems, yung matignan kayo ng isang expert. And yung mga check-up na to mahalaga kasi una, wala kayong babayaran dito. Free check-up ito kasama ang mga partner doctors natin sa mga selected leading drug stores nationwide.
2: Puntahan nyo po sila sa August 27.
0: August
2: 27 to, Master James, sa Mercury Drugstore, Quezon City, Fairview Terraces, Mercury Drugstore, Antipolo, Sumulong, at sa Mercury Drugstore, Cebu Poblacion, LLC. At sa August 28 ay nasa Mercury Drugstore, Cavite, Imus, Robinson, Mercury Drugstore, Plaridel, Walter Mart. At sa Mercury Drugstore, Batangas, Kumintang, Ilaya. At sa August 29 ay may doktor po sa Mercury Drugstore, Laguna, Calamba, Crossing 1.
0: Mm-hmm. At huwag niyo rin pong kalilimutan, ang mga produkto ng Herbs and Nature at ng Trevenod ay available sa mga drugstore at nakatipid pack pa. Meron po mga discounts yan. 10 capsules plus 3 ang Gen C Vitamin C at Gen C with Zinc. And 10 capsules plus 5 naman para sa Plemex Lagundi Capsule.
2: Maliban po sa mga butika ay mabibili rin po ang mga nabanggit na produkto sa official online shops tulad po ng Shopee, Lazada at TikTok. At i-search nyo lamang po ang Herbs and Nature Corporation at ang Trevenod Corporation.
0: Merong ongoing ngayon yan na 15% automatic discount especially for Gen C Plain at saka Gen C Plus Zinc. And para naman sa mga may tanong tungkol dito sa ating mga pinag-uusapan, kung may tanong kayo tungkol sa Gen C at iba pang mga tinatalakay namin sa program, i-message nyo lang ang mga yan sa amin, lalo na dito sa Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
2: Ipadala po ninyo ang inyong mga mensahe sa 0969-610-8133-09 69-610-8133.
0: Magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
15: Sina Master James Alejandro at Ate Nems Turla ang ating mga Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
16: Kaagapay sa Kalusugan.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
18: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid Pero Pro! Silimarin na, multivitamins pa! Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro! Liver up na tayo! Liveraid Pro!
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro! May Silimarin, may multivitamins pa! Liver up na tayo with Liveraid Pro!
19: Isa Calzado po! Pansin niyo ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
20: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, my Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
12: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa malusog na buhay, mayroon kang kaagapay. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM.
0: Idiretso na natin, Atenems, ang greetings natin. And hello sa mga nanonood sa atin, nakikinig through YouTube. Louis Basco, happy Saturday din sa inyo dyan sa... Saan? Valenzuela. Ayan, sina Sir Louis.
2: At magandang gabi rin po, Ma'am Beth Kamaing, taga Marikina po siya. Consistent si Ma'am.
0: Oo naman. Julius Bangalando, Ryota Takashi Kabalan, at sa mga kaibigan natin dyan sa may Barangay Katmon, Malabon.
2: Ay, buong angkan ni Sir.
0: Okay nga. Paz Diaz. Sino pa?
2: Si Sir Julius. Napanggit mo na si Sir Julius.
0: Oo naman. Nona Damian. Hello sa inyo dyan. And Doc, baka may babatiin kayo. Yeah, greetings okay. Muna.
14: Hello po. Magandang gabi po, no. Actually, sa tagal ko dito, hindi ko pa nababate yung ating Herbs and Nature family, no. Yeah, yung mga lagi kong kasama sa Mercury. Okay? At saka syempre yung bago kong family ngayon na Herbena family.
0: Hello nga pala. Gusto ko lang anyayahan kayo kung kayo ay nakakapakinig naman, kung may free time kayo every 5:30 in the afternoon every Sunday, makinig kayo sina Doc Pat regular dyan sa Buhay at Kalusugan kasama sina Kuya R.
14: Si Kuya R.
0: Tsaka
14: si Ma'am Shisara.
0: Kumusta kayo dyan? Saan si Ma'am Shisara?
2: Sa Bulacan niya, di ba?
0: Sa San Jose del Monte.
2: Si Kuya R ay alam ko taga Novaliche.
0: May bahain ba sa inyo dyan? Anong lugar?
14: Kina Kuya R. Yung nga rin po yung tanong ko sa kanila eh.
0: Di ba? Kung yung mga area ba yung parang binabahay. Kasi ito nga yung ating pinag-uusapan ngayon, yung topic natin. Hello din pala kay Nanay, kay Nanay Claire, at saka kay Chris dyan sa mic. Luna La Union, Pastor Mike.
2: Hello, Pastor Mike. Nasa biyahe pero nakikinig sa atin mula dyan sa Pampanga.
0: And hello nga pala kay Doc Faye. Si Doc Faye Manalo nga pala. Maraming salamat last week. Ay, kasama po natin siya.
14: Hello po.
0: Okay. Sige, mga... and si ano pala? Sorry. Si Doc Joey. And si Doc Joey.
2: Doc Joey.
0: And
2: yes.
0: Family.
2: Yes.
0: Okay. Alright, Atenems.
2: Also, nasa questions
0: Q&A
2: na tayo. Question and answer. Unang tanong, Doc, mula po sa Facebook, mula kay Ma'am Adelaida Marquez. Nagka-dengue na po ako nung bata. Ngayon, marami namang... Ano namang kaso? Mas protected na po ba o possible pa rin akong magka-dengue ulit? Yun siguro yung maraming nagtatanong tungkol dyan.
0: Okay. Doc, yun. So, ang dengue ba ay nauulit? Kumbaga, pag nagkaroon ka ba, immune ka na sa kanya? Or pwede bang bumalik ulit, magkaroon ka rin naman ng panibagong dengue?
14: Okay. So, kapag ka nagka-dengue ka na, no, kahit nung bata ka, marami kasing strains ang dengue. No? Mm-hmm. So, hindi ibig sabihin na nagka-dengue ka na before, hindi ka na magkakaroon ng dengue. No? Mm-hmm. Pwede pa rin po. And syempre, no, kapag umuulit, malaki din po ang possibility na mas maging severe kapag umuulit.
0: Ah, alam mo, narinig ko yan before. Narinig ko yan, nang sabi nila, kapag na-dengue ka na daw dati, ay parang yung chances of, yung pag nagkaroon ka o kinapitan ka ulit nito, nagkaroon ka ng dengue ulit, parang mas matindi mo daw na ang mararamdaman.
14: Possible, no? Lalo na sa, kung same strain siguro ang dumapo sa'yo, no? Kasi marami siyang strains, okay? Maraming mosquito strains or dengue strains ang pwedeng kumapit sa'yo. And syempre, no, kapag ibang strain na naman, okay, so kikilalanin na naman siya ng immune system, no, tatry na namang labanan, okay? So, yun, pwedeng mas lumala ang symptoms, pwedeng mas maging severe, depende po sa strain.
0: Curious ako, Doc, kapag may dengue na, di ba, tapos kadalasan binibigyan niya ng mga pang rehydrate, kasi parang iniiwasan nila ng mga
14: dehydrate. Yes, actually, ang goal of treatment talaga for dengue ay hydration. No? Plus, syempre, yung mga supplements na pwede nating inumin.
0: Gusto ko sana tanong kung okay lang ba mag-Gen C vitamin C habang ginagawa yun.
14: Yes, vitamin C with zinc, habang may sakit, no, walang problema, as long as kayang mag-tolerate, no, ng ating pasyente, kasi may iba na malala na talaga yung symptoms, lalong-lalo na persistent vomiting or continuous vomiting, syempre, no, hindi na sila makatolerate, no, lalong-lalo na kapag oral na vitamin C and zinc, no. So hanggat kaya makatolerate, walang problema.
0: Hi muna kay Miss Rena ko. Hi, Ate Rena. Miss Rena, kailangan daw talaga mag-take ng vitamin C lalo na sa panahon ngayon. O nga, paiba-iba, yes. Diba? Paulan-ulan.
2: Master James, bago ako magtanong dun sa, basahin yung tanong mula sa atin pong guide, ano. Doc, may pagkain ba na pinagbabawal kapag meron na pong dengue ang isang pasyente?
14: Actually, before, no, lagi naming sinusulat sa order namin, before, no, na pwede kayong kumain basta walang colored foods. Lalong-lalo na yung mga medyo red, no? Kasi isa yan sa mga kinakatakutan natin na warning sign sa dengue.
0: Okay. Para hindi mapagkamalan.
14: Yes, no? So, yung diet mo, no? Except colored foods.
2: So, pag may, sa mga panahon na to na mayroon pong baha, ay may lagnat ka, itigil mo muna kumain ng mga ganong mga color.
0: Dark color.
14: Kapag, kunyari, na ano tayo ng dengue, no? So, mas maganda. Okay. Usually dengue patients, no? Talaga, okay. Yung sinasabihan ng ganon.
0: Ma'am Riz Valdez Tagra, hello. Happy watching sa Kaagapay sa Kalusugan. Salamat po, Ma'am Riz. Angelo Redaha, hello sa inyo. Health is wealth, mga kapamilya. Maraming salamat, Angelo. And sabi ni Ma'am Micaela Santos, nagsimula na daw siyang uminom ng Gen C Vitamin C, pero ngayong tag-ulan, Gen C plus Zinc ang pinili ko. Gusto ko po kasi may Vitamin C at Zinc na isang product. Mas convenient para sa akin. So, yun yung sinasabi ni Ma'am Micaela Santos na sa Facebook niya pinadala.
2: Thank you, Ma'am Micaela. Doc, siguro ito medyo mataas yung concern ni Sir Jason Miguel. Nung naglinis daw siya ng garahe after ng baha at mayroong putik na tumalsik sa mata niya, no?
14: Yes.
2: May risk din po ba ng leptospirosis kahit na hindi naman siya lumusong?
14: Yes, no. Actually, hindi lang naman sa flood water natin yan nakukuha, no? Any water forms, no? Pwede po, syempre, unang-una flood water, pwede rin po sa pond, sa lake, no? O kaya sa river.
0: Ay, teka.
14: Okay? Pwede.
0: Eh, so kung naliligo ka lang pala doon dahil nagpapalipas ka lang, nag-enjoy ka.
2: Kahit hindi baha.
14: Yes, pwede po. Lalong-lalo na sa mud, no? Or putik or soil. Lang sa
0: pond. Kaya nga eh.
14: Diba?
0: Wait lang, Doc. Paano kung ano? Kung swimming pool?
14: Sa swimming pool, marami na kasing chemicals, no, sa swimming pool.
0: Yes,
14: pero
0: yes,
14: yung mga natural water or fresh water forms, no, pwede po eh.
0: Okay. Sige, sabi dito ni Ma'am Teresita Navarro, halos 5 years na po ako nag-Gen C Vitamin C sa bahay. Ngayon, may Gen C plus Zinc na rin ako. Kaya ang problema ko na lang, alalahanin kung saan ko nilagay ang salamin ko. Sa mata naman. Okay. Yun ba ibig sabihin, ma'am? Ma'am Teresita Navarro. Okay. Ma'am, Optin naman yan. Sa Optin naman. Di ba, next topic. Si Nathan Reyes. Ito yung na lusong sa baha 2 weeks ago, pero wala naman nangyari. May pagkakataon bang late lumabas ang symptoms ng lepto?
14: Yes, no. Actually, yung sinabi natin kanina, within 3 to 30 days or 2 to 30 days, no, yun yung incubation period bago po pwedeng magkaroon ng symptoms. Okay?
0: Okay. And siguro ano tayo? How many more to go? Ilang minutes na lang tayo? Siguro kaya pa nating magsingit ng isang tanong. Sige, Ate Nems. One last question daw tayo.
2: Okay. Mula po sa texter natin na si Sir Enzo Matthew, kung may sugat sa paa at nalusong sa baha, may silbi po ba ang paghuhugas nakakatulong ba ang paghuhugas agad pag-uwi at nakapasok na agad ba ang bacteria daw.
14: Okay. So yung sa question ni sir or ma'am, no? Oh, si sir. Ang pinakamahalaga talaga, number one na gagawin mo dyan ay hugasan, no, ng malinis na tubig at sabon.
0: Sabon.
14: Okay? Okay. At pangalawa, magpakonsulta na po sa doktor.
0: Alcohol? Okay? May sense ba mag-alcohol?
14: Alcohol, mas maganda po sa akin kasi ang alcohol masyadong matapang.
0: Okay.
14: No?
0: Okay.
14: So, mas gusto ko na running water, na malinis na running water plus sabon, and magpakonsulta na po para po sa post-exposure prophylaxis.
0: Okay. Thank you very much, Sir Ernesto Villarreal. 4 years na daw gumagamit ng GNC. At dahil pa rito mga ibang message, nagpapasalamat kami sa yung lahat na nagpadala ng mga mensahe. Kailangan lang naming mag-break ng one more time ni Ate Nems. May ilan lang tayo mga mahalagang paalala. At isa dyan ay amin pong i-remind kayo dito sa ongoing and extended pa na 15% automatic discount para sa Gen C Vitamin C, Gen C Plain at Gen C Plus Zinc hanggang mamaya na pong 9 p.m.
2: Okay, at wag din po natin kalilimutan ang mga produkto na My Marvel Tahibo, Silimarin na Liver Aid, Liver Aid Pro, Optinlutin, Arthrisin Gen C, yung Plain po, Gen C Plus, yung Plemex Lagundi Capsule. Ang mga ito ay meron pong tinatawag na tipid pack na mabibili po sa mga leading drug stores nationwide.
0: At syempre, maliban sa mga nationwide branches ng mga iba't iba mga drug stores, pwede rin kayo makakuha online, di ba? So punta kayo sa Shopee, Lazada, TikTok, i-search nyo ang Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. At syempre, kung may tanong kayo, spelling man yan o yung mga products na pinag-uusapan, yung mga maaring nito maitulong, pwede kayo magpadala ng inyong mga mensahe dito sa ating Kaagapay sa Kalusugan Hotline.
2: Ipadala po ang inyong mga mensahe sa 09-6961-08133.
0: Last gap na natin, magbabalik po ang Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM.
1: Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbs and Nature Corporation.
22: Overexposed sa cellphones, computers, gadgets, puro digital na. Dapat balanse, online and offline. Be active, live a healthy lifestyle. Para dyan, kasama ko ang Optin. Optin has lutein, vitamin C, E, at zinc. Nutrition with proper diet and exercise. Isa kalzado po. Optin, kitang-kita ang kalusugan.
23: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
25: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
27: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
28: Tuloy lang sa activities on the go.
29: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
30: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
31: Let's go!
32: Make your move, baby.
30: Arthrisin, get going!
33: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide.
34: Isa kalzado po. Pansin ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Rain, Rain, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Senior citizen na, pero active ka din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Artrisin. Artris citizen yan!
30: For active adults, Artrisin. Ang Artrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maring makatulong ang Artrisin.
9: Enjoy life kahit may edad na. Artrisin.
30: Artrisin. Get going. Mahalagang paalala. Ang Artrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
1: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy at trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang nakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
10: Ang galing! Pang matagalan!
12: Parang tayo lang, han.
13: Everest Appliances.
10: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
13: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Doc Pat, thank you very much. Maraming maraming salamat. Dalas-dalasan natin ulit dito.
15: Yes, thank you so much po, Master James at Ate Nims. No, sana magkita-kita ulit tayo.
0: Till next time. For sure yan. Maraming salamat po again, salamat Doktora. Po. Maraming salamat kina Sir CJ at sa buong team. And thank you very much, Ate Nims.
2: Maraming salamat din sa iyo, Master James. At sa lahat ng tumutok po sa ating pong palatuntunang kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Ang paalala po namin sa inyo palagi, mag-ingat kayo, manalangin, at magpakahilang. Healthy. God bless everyone. Ako nga po si Ate Nems Turla.
0: Thank you very much, Ate Nems. Until next Saturday sa atin pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan sa DZMM. Ito naman ang inyong nakasama, Master James Alejandro. Maraming maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat.
1: Inyong natunghayan ng Kaagapay sa Kalusugan kasama sina Master James at Ate Nems Turla. Inihatid ang tamang kaalaman at gabay sa pangangalaga sa ating kalusugan mula sa Herbs and Nature Corporation at Trevenod Corporation. Muling mapapanood at mapapakinggan tuwing Sabado alas 7 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kaagapay sa kalusugan sa DZMM. Sumainyo ang magandang kalusugan.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Trevenod Corporation.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapamilya, ang tamang oras, 47 minutes makalipas ang ikapito ng gabi.
1: Ang pinagkakatiwalaang Crime Investigation Program nasa radyo na. Hatid ang makatotohanan at masusing pagsisiyasat sa krimen gamit ang siyensya, lohika at maingat na pagkalat ng ebidensya. Nasa sentro ng investigasyon sina Gus Abelgas at Jesse Cruzat, Scene of the Crime Operatives. Soko sa DZMM. Walang takas ang may sana. Hindi nagsisinungaling ang

0: Humanda sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat sa Suko sa DZMM.
1: Masipag mag-arala at pangarap maging pulis. Ganyang inilarawan ng mga magulang niya si Gian De Los Santos, 17 tanggulang, kasagsagan ng War on Drugs ng Duterte Administration noong August 16, 2017 sa Caloocan City. Ibinalita sa tatay ni Gian na si Mang Sandy na dinampot ng mga pulis ang kanyang anak. Agad-agad naman nila itong pinuntahan sa istasyon, pero wala silang Gian na nakita. Mula presinto, hinanap pa nila si Gian sa mga kalapit na lugar hanggang sa may nakasalubong sila at nagsabing binaril si Gian sa tabi ng ilog. Pinuntahan nila agad ito at doon nakita ni Mang Sandy na si Gian nakasubsob sa putik, may hawak na barila sa kaliwang kamay at wala ng buhay. Ayon sa report ng mga pulis, nagsagawa ng offland galugad sa Barangay 160, Santa Quiteria, Caloocan City, ang mga personnel ng PCP 7 Drug Enforcement Unit sa pangunguna ni PO3 Alder Juarez. Namataan ng mga ito si Gian at bigla umanong tumakbo, kaya nagduda ang mga pulis at hinabol ito hanggang sa makarating sa isang eskinita kung saan sila ay pinaputokan umano ni Gian dahilan kung bakit binaril din nila ang binata. Na-recover sa crime scene ang kalibre 45 barila at 10 gramo ng ilegal na droga. Pero para sa pamilya ni Gian, kasinungalingan lang ang lahat ng ito. Ayon sa testigo, nakita niya ang dalawang lalaking nakasibilyan sakay ng motorsiklo na bumunot ng barila. Nakita rin niyang kausap ng mga ito si Gian nang bigla nilang hinatak ang biktima at saka kinapkapan, pero walang nakuha. Hanggang sa ipinakita ng mga pulis ang dalawang sachet ng hinihinalang shabu, ngunit itinanggi ito ni Gian na sa kanya ang mga ito. Dito na pinagsasampala at pinagsusuntok umano ng mga pulis si Gian. Nagmakaawa pa ang binata sa mga pulis. Sa kuha naman ng CCTV, bitbit ng dalawang lalaki si Gian, kasunod ang isa pang lalaki na taliwas sa report na ito'y nanlaban. Matapos ang 10 minuto, narinig na ang sunod-sunod na putok ng baril. Ayon sa mga pulis, maraming intelligence report silang natanggap na sangkot si Gian sa ilegal na droga. Iniharap din nila sa media si alias Nonong na isang drug suspect na nagsasabing si Gian mismo ang nagde-deliver sa kanya ng droga. Sangkot din umano sa ilegal na droga ang tatay at tiwi ni Gian. Lubos na ikinasama ng loob ng pamilya ni Gian ang mga pahayag na ito. Para sa pamilya, sila na ang namatayan, sila pa ang nadungisan ang pangalan. Handa raw ang pamilya magpa-drug test para malinis ang pangalan nila. Humingi na ng tulong ang pamilya sa Public Attorney's Office para masampahan ang kasong murder sina PO3 Arnel Juarez, PO1 Jerwin Cruz at si PO1 Jeremias Pereda. Base sa isinagawang ikalawang autopsy ni Dr. Erwin Erfe ng PAW Forensic Laboratory, lumalabas na nagtamo ang biktima ng 3 fatal gunshot wounds. Tumama ito sa gitnang likuran ng biktima, sa likod ng kaliwang tenga at sa loob mismo ng kaliwang tenga ni Gian. Ayon sa eksperto, imposible rin na pumutok ng baril ang isang tao gamit ang non-dominant hand nito, lalo na kung hindi naman ito trained shooter. Lumabas din sa paraffin test na negatibo sa gunpowder nitrates ang mga kamay ni Gian, indikasyon na hindi ito nagpaputok ng baril. Malabo rin na nanlaban ang biktima dahil walang nakitang injuries sa katawan nito. Dahil dito, tinanggal sa pwesto ang tatlong pulis at inimbestigahan. Nakarating din sa Senado ang kaso ni Kian De Los Santos. Itinanggi naman ng mga sangkot na si Kian ang bitbit nilang lalaki na nahagip sa CCTV. Pero sa ballistic report, lumalabas na mula sa baril ni PO3 Arnel Juarez ang bala na nakuha sa katawan ni Kian. August 25, 2017, sinampahan ang kasong murder sina Arnel Juarez, Jerwin Cruz at Jeremias Pereda. November 2018, hinatulang guilty sa kasong murder ang mga akusado at may parusang reclusion perpetua without parole. Noong December 2025, pinagtibay din ng Korte Suprema ang hatol sa tatlo. Ayon sa Korte Suprema, nakita ang lahat ng elemento ng pagpatay sa kaso ni Kian at base na rin sa mga testimonya at mga ebidensya. Ang kaso ni Kian De Los Santos ang nagpaalab sa oposisyon laban sa madugong kampanya kontra droga ni dating Pangulong Duterte. Isang minor de edad na may pangarap na maging lingkodbayan, kinitil ang buhay matapos mapagbintangang sangkot sa illegal na droga ng mga taong kanyang hinahangaan. Mula sa sentro ng imbestigasyon, ako si Gasa Belgas para sa Soko sa DZMM. Kung mahusay ang pagkalap at pagsisinop ng ebidensya, lumalaki ang tsansa nga malutas ang anumang krimeng sinisiyasat. Kaya nga sa bawat kasong matututukan ng Soko sa DZMM, dadalhin namin kayo sa mismong sentro ng investigasyon. Bawat akbang ng mga crime scene investigators ay aming sasabayan hanggang sa ang pagpupursigi sa paghanap ng katotohanan. Gamit ang siyensya, lohika at pagkamaparaan ay umantong sa pagkalutas ng kasong aming tinututukan. Kumanda na sa misteryo at drama ng totohanang pagsisiyasat na iyahatid ng inyong Soko sa DZMM. Ako si Gasa Belgas.
2: At ako naman po si Jesse Cruzat. Walang takas ang may sala at hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Samahan niyo po kami ngayong gabi kasama mga eksperto at ating sisiyasatin ang iba't ibang anggulo at pangyayari sa istoryang ating sinubaybayan. Muli po, ito ang Soko sa DZMM. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Happy, happy Saturday, August 22, 2026. Sa inyo po mga kalendaryo at syempre sa inyong mga talapitan na iyang DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Ay napakikinggan po sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz sa AM band at sa sabayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan po ng The Filipino Channel at iWan. Kaya magandang gabi po at magandang araw sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin worldwide.
3: Kaya naman tandem, no? Sumali sa ating talakayan, magpadala po ng inyong mensahe sa DZMM Viber 0919-278-3000. At para sa mga katanungan, maaaring tumawag sa hotline 8924-4101, local 5671-5672 at 5673. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio, YouTube at Facebook. Kaya like at subscribe na.
2: Yun, tama yan, yun. Tandem, dahil nakakailang episode na ba tayo dito sa Soko sa DZMM. Maraming salamat po ha sa patuloy na pag-subaybay sa ating programa tuwing Sabado. Sabi nga niyan, kahit medyo nakakabitin minsan, tandem, dahil tayo ay 45 minutes lamang, yun. Pero mas okay na yung nabibitin kesa nananawa.
3: At lagi diba? Siyempre tayong inaabangan kasi nga kung anong magiging resulta doon sa forensic evidence correct. Na ginagawa ng ating mga kapulisan.
2: Sa mga resulta. Kung paano gumugulong yung investigasyon sa mga kaso pong ating tinatalakay dito sa programa.
3: At napapatunayan dyan sa mga resulta, mismo talaga, scientific investigation.
2: Correct.
3: Yung, kahit mga hula nga lang, yun, kahit nagiging gabay din sa magandang resulta.
2: Tama, tandem, ano, Sir Gus, dahil babalik at babalik tayo dun sa proseso sa kung paano sinisiyasat ng mga otoridad ng forensic group, to be specific, kung paano nangyari yung krimen. Like for example, ito pong kasong tatalakayin natin ngayong gabi ay kaso ito

0: itong si Kian ay talagang biktima ng karumal-dumal na krimen.
1: At yun talagang pinagtatagdi-tagdi lahat ng mga elemento. No? Minsan kahit na yung sa mismong visualization. At saka siyempre yung mga ebidensya mismo, mismong katawan ng tao.
0: Physical evidence, tandem, di ba? Mm-hmm. Testimonial, nakakita, oo. At forensic, importante ho yun, yung mga naiwan dun sa crime scene, katulad lamang nung tawag dito, bala ng baril, di ba? Mm-hmm. Or yung basyo ng baril. Yung trajectory kung paano tumama dun sa katawan, importante ho lahat ng angulo ay masilip para ika nga airtight yung kaso. At true enough, no? Na-convict po yung tatlong police officer na sangkot dito sa isinagawa nilang umanoy drug operation, pero turned out na ang biktima ho nila ay inosente at ayon na rin sa desisyon ng korte. Okay. At ito po ay pinagtibay ng Korte Suprema ngayon lang 26 kung hindi ako nagkakamali, tandem, ano? August 16, ibig sabihin 9 years na itong kaso na ito, Sir Gus. Itong August 16, ano ba ngayon? 22. Ibig sabihin nung last Saturday. Oo. 9 years na pala.
1: Mabilis. Pero punto dito, nagkaroon ng resulta. Mm-hmm. Talagang pagsasamahan ng pinaka mga ebidensya at mga testimonya.
0: May napatunayan . May napatunayan dun sa pag-usad ng investigasyon. At mamaya ho, mga kapamilya, ay makakasama natin ang isa sa kaanak ng biktimang si Kian De Los Santos. Atin mo siyang makakapanayam para kumustahin na rin ang pamilya. At the same time, yung mga magulang ni Kian, dahil ito ay kung masakit para dun sa hindi ka mag-anak, tandem, paano pa kaya dun sa sariling...
1: Dun sa mga kamag-anak,
0: sa mga magulang.
1: Mga diba? Biktima. Oo. Talagang hindi sila matatahimik.
0: Mm-hmm.
1: Yun, nakakabawas na talaga yung nagkaroon ng resulta.
0: Kahit pa paano may marirelieve ka ng konti . Itong ang tandem, itong lugar kung saan napas lang si Kian, pinuntahan ko to personally at yung itsura ay parang daanan ng tubig, parang kanal, doon siya sumubsob. And then hanggang ngayon makikita mo may tama pa rin ng bala ng baril yung parang concrete wall doon sa lugar. Kung saan siya dinala. Doon sa basketball court, inikot siya, tapos dinala siya doon sa sulok na yun ng barangay nila. Mamaya po, meron ba tayong meron tayong commercial . Meron tayong break . Mamaya po, sa pagbalik po natin mga kapamilya, ay makakasama ho natin ang tiyuhin ni Kian De Los Santos, si Ginoong Randy De Los Santos. Ito rin ho ay isa sa mga focal person ng Project Paghilom. Ito yung kumbaga organisasyon, civil organization na tumutulong dun sa mga biktima ng EJK. Oo. At ngayon meron pang Truth Commission. Yung Truth Commission na kumbaga binuong organisasyon para mabigyan ng boses yung mga iba pang pamilya na biktima ng EJK.
1: Yun, parang isang grupo ng katulad yung mga yung BCC
0: parang gano'n
1: Sir BCC. Boy Evangelista natin.
0: Ito naman ang
1: nakatulong ng malaki dito sa yan.
0: Pag-usad ng kaso. Ito naman, tandem, yung Truth Commission, ang ginagawa naman nila, yung mga hindi pa nadi-discuss na kaso about dun sa mga EJK cases, ay dinedetalye nila. Nandyan yung forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortune, Cardinal Ambo, at iba pa na mga kasama ho dito. At mamaya, tatalakayin natin mas malalim yan, mga kapamilya, sa atin pong pagbabalik dito lamang sa Soko sa DZMM.
2: Abel Gas at Jesse Cruzat sa sentro ng imbestigasyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and

0: aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
3: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mas pina-exciting at mas pinalakas ang programang ating sinubaybayan. The Secret of Health. The Secret of Health. Mapakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at mapapanood sa DZMM Teleradyo tuwing Linggo, alas 4 hanggang alas 4:30 ng umaga. At mapapanood din sa PRTV Prime Media tuwing alas 6 ng umaga. Kaya tutok na sa dagdag kaalamang pangkalusugan sa programang The Secret of Health. Hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Santhone Plus Gold.
5: Disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
6: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
7: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Scene of the crime operatives. So, sa DZMM.
8: Okay, nagbabalik ko ang Soko sa DZMM. Magandang gabi pa rin ha. August 22 na po. Ay, 7 minuto makalipas ang alas 8. Ay, sa mga bumibiyahe ho ngayon, ingat-ingat po sa mga nasa kalsada, sa mga taxi driver na nakatutuko sa atin, sa mga sasakyan. Medyo ano na, tante, medyo gumanda-ganda ng panahon. Yeah, tatlong araw ng...
9: Usapan din sana ngayon talaga yung ano, yung...
8: Pag-ulan, ano?
9: Pag-ulan natin, yung bagyo eh. Halos 3 linggo madilim, gardo na sa lugar namin eh.
8: Inamag na ba lahat ng...
9: Kaya hindi ako makaalis ng bahay kasi madaling magbahad sa amin.
8: At nagbabahad din doon sa'yo, sir?
9: Cuts basin yung kalye namin.
8: Mga mataas naman doon, nung pagpunta ko. Hindi. Mababa pala yun?
9: Mababa. Katabi ka kasi ng creek eh. Tapos okay. Nga, yun, dumidilim, lagi akong nag-anticipate na baka babot na kagad.
8: Kaya, pero hindi naman, ito mga nakaraang linggo na
9: isang
8: umulan.
9: Isang beses lang, kasi pabugso-bugso lang nung umulan.
8: No? Second week siguro, no? Masyadong malakas eh. Maraming ibinuhos na ulan, no? At maraming binaha. Grabe. Pero
9: sana may update din tayo sa mga ano, no?
8: Dami, binaha, tandem, Bulacan, Kalumpit. Halos,
9: buong ano.
8: Bataan, galing tayo nung nakaraan sa Mariveles. Ay, grabe yung baha doon. Sa may Dinalupihan, sa Hermosa, sa Bataan yan, mga kapamilya.
9: Isipin na lang natin, kumbaga, hindi, parang halos habagat yon, pero ang ano, ang epekto, halos
8: parang
9: buong
8: bagyo
9: Pilipinas
8: eh. Parang bagyo.
9: Mindanao eh.
8: May mga narinig nga ako, Sir Gus, ng tandem na parang yung habagat tsaka yung bagyo, parang wala nang pinag-iba eh.
9: Yun na nga eh.
8: Diba? Parang, well, siguro sa lakas ng hangin, iba, mas malakas pa rin ang bagyo. Pero in terms of yung epekto, ganun pa rin. Maraming pinaha.
9: Pero ano nga, ang talagang difference lang, kaya medyo nabawasan din yung epekto. Yung pabugso-bugso, hindi yung dire-diretso.
8: Correct, oo. Kaya... Well, tayo po ay nagdarasal at syempre umaasa na mas magiging maganda na yung ating yung taya at lagay ng panahon sa mga susunod na araw. Pero sabi naman ni ng ating ABS-CBN resident meteorologist na si Ariel Rojas, ang ating kababayan diyan sa Bicolana, to tandem, taga-Katanduanes. So, sabi naman ho niya ay medyo gaganda na yung taya at lagay ng panahon. Mm-hmm. At true enough, naramdaman natin yan nung Huwebes, nung Biyernes, hanggang ngayong Sabado.
9: Yan, Sabado.
8: Nakapaglaba na ho ba? Ikaw,
9: wala naman yatang...
8: Nakapaglaba ka na ba, Tandem?
9: Ano nga, hindi pa rin.
8: Marami pa rin natira.
9: Wala, naubos yung sabon namin.
8: Oh, ako alam mo nung ano, nung umaraw, inuna ko talaga agad yung mga importanteng damit. Kasi may mga damit na ano eh, hindi mo pwedeng ipa-laundry.
9: Mahirap talaga.
8: Oo,
9: eh.
8: Kailangan labahan.
9: Yung, no? Yung pagtuyo, paano mo gagawin?
8: Correct. Oo. Oh. Kaya
9: abangan mo lang yung ano, araw. Eh, pag aaraw man lang, halos ano lang. Papiraso lang.
8: Ayun, at habang tayo po ay nag-reach out dun sa ating guest ngayong gabi, ano, mukhang busy ang linya ngayon ni Sir Randy De Los Santos, but yeah, we are still hoping na sana ay maayos yung linya, no. Pero yun nga, Tandem, balik tayo dito sa ating topic.
9: Ito kasi mga ano, yung isa sa mga significant case din na talaga.
8: Oo. Pag sinabing EJK, isa yung istorya ni ano eh, ni Kian De Los Santos talaga sa magpapatotoong may mga nangyari talaga noon.
9: Saka lalo pa yung kampanya. Ano yun, talagang masidiing ano natin yan, pero baka dumating nga sa puntong.
8: Mm-hmm. Tsaka yung doon sa investigasyon, namataan ng mga ito ni Kian, yung tatlong pulis, di ba, namataan ng mga ito si Kian at bigla umanong tumakbo.
9: Tumakbo.
8: Kaya nagduda yung mga pulis, hinabol ito hanggang makarating nga doon sa isang iskinita. Oo. Mm-hmm. Kaya subukan natin makontak si Sarandi, ano. Aha. Tanda, may sa mga ano, sa mga nag-aabang po ng Soko, sa inyong mga radyo, dapat ano nyo na, yung schedule, ano? Kasi yung iba nalilito sa schedule. Hindi po. Oo, 7:45 po to 8:30 lang ho tayo, ano? I-message lang natin ito si okay, oo. Magbabalik ho tayo, Mabilis na mabilis lang ito, mga kapamilya. Sa pagbabalik natin, ay makakausap po natin si Sir Randy De Los Santos. Yan ho kayo, magbabalik ang Soko sa DZMM.
10: Ang may sala sa Soko sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
11: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Beltrado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
12: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Gus Abengas at Jesse Cruzat sa sentro ng imbestigasyon.
13: At nagbabalik po mga kapamilya ang Soko sa DZMM. Ayan, medyo nagkaroon lang ho tayo ng bahagyang problema, no? Ng problema sa linya ng komunikasyon. Supposed to be ang atin pong makakapanayam na panauhin ngayon tandem itong si Sir Randy, no? Oo, si Sir Randy De Los Santos. Si Sir Randy De Los Santos, siya yung tiyuhin ni Kian at isa nga ho sa mga na interview na rin natin in the past, ano? Sa mga previous report natin sa TV Patrol ay nakausap na rin natin ito si Sir Randy De Los Santos. Malaga malaman din kasi natin, tandem, hindi lang ito usapin ang kaso ni Kian, eh. Kumbaga, yung naging pattern before, ano, dahil, yun nga, tulad nung yung kauna-unahang truth-telling session, parang inipon yung mga pamilya ng biktima ng EJK dyan sa Maynila, sa isang simbahan sa Maynila, at doon nila lahat ng truth commission kung ano ba talaga yung nangyari. O isa na doon yung pangalan nito, tandem, yung nanay, si Luz Viminda siya po, yung anak niya, mm-hmm, ay may kapansanan, club foot yung nakaganon yung paa.
9: Ganun din.
13: Ganun din ang nangyari, tandem. Dinukot siya ng mga armadong lalaki at pinagbabaril.
9: Ayun, nakatipon-tipon yung mga pare-parehong mga may
13: incidenting. Kaya... makukontak mo ba natin, ano? Baka biglang may emergency, no? O, kasi ano naman to, eh. Very willing ito si Sir Randy. Only that, isa lang ibig sabihin niyang, tandem, baka biglang may lakad or emergency. Kasi informed naman si Sir Randy. At nag-confirm siya. Pero yun, mga kapamilya, ano ba bang mga inaasahan natin sa mga susunod na episode ng Soko sa DZMM? Well, lagi naman ho ditong surprise, ika nga, tandem, di ba? Tingnan natin, baka next week, yung mga kasong na-cover ni Sir Gas.
9: Oo. Meron, marami. Siyempre, ang hadas ang ano natin, tatalakayin natin yung mga talaga nagkaroon na ng desisyon, talagang base dyan sa scientific investigation.
13: Correct.
9: Line investigation ng mga ano.
13: Tandem, habang naghihintay tayo ng ating panauhin, matanong lang kita, dahil ikaw po ay sabi nga niya ni institusyon ang maituturing sa larangan ng pagbabalita sa police beat, ano? Pag sinabi kasi Gas Abel Gas, hawak mo ang beat. Pag sinabi kasi Gas Abel Gas, hawak mo ang police beat. Oo, parang hindi mo maiiskupan. Nako, sir, siguro kung ikaw kasama ko sa beat, halimbawa, taga ibang network ako, no? Tapos ikaw kasama ko sa beat, siguro lagi akong mangingiyak-ngiyak pag nandiyan na si Gas Abel Gas, kasi wala na, eh. Hindi mo maiiskupan, pero siya lagi nangiiskup. Ano yung hindi mo makakalimutang coverage mo?
9: Hindi naman tayo nangiiskup, eh. Parang
13: hindi mo ba, eh?
9: Nagkakataon lang. Pero siyempre, hindi ko naman bibigay yung mga nasaan bang reporter ka na dyan.
13: Kasi, parang hirap din kasi ng labanan ng mga reporter, no? Kasi hindi katulad ngayon, kami, merong social media, may mga
9: yan,
13: group,
9: pa,
13: diba? Mabilis yung communication. Pero dati, I just couldn't imagine kung paano kayo nakakakuha ng scoop. Pag scoop talaga dati, totoong scoop, kasi ikaw lang nakakita nun.
9: Oh, yun kasi, yung iba yung pagtitiwala ng mga sources, ano,
13: yun, nakakuha ng mga news.
9: Iba yung talagang personal na
13: yung relasyon mo.
9: Iba yung kasi pagtawag lang, lalo ngayon, halos 90% ng mga sa communication, hindi na yung personal na, pero malaking bagay, ito talagang pinakamabilis yung social media.
13: Correct.
9: Yan. Pero nga iba marami nang gumagamit na hindi.
13: Pero ano yung hindi mo makakalimutang coverage? Isa or dalawa sa hindi mo makakalimutang na cover mo?
9: Marami yung mga dyan, yung Cherry tragedy dyan, kasama ko si Kabayan,
13: Anong year yan, Sir Gus?
9: Hindi ko na ma...
13: Na sobrang tagal. Uy, bakit may ganon? Bakit may ganon? Ano yun? Ay, nako! Ayun! Nako! Do not cross! Uy! Ayun! kaya tayo nakikipagkwentuhan. Sir Gus, maligayang, maligayang, maligayang kaarawan sa'yo.
9: Ay, salamat.
13: Bukas pa po ang birthday niya.
14: Nakalimutan na kasi.
13: Bukas. Kala mo, nakalimutan namin, no? Bukas pa ang birthday niya, August 23. Pero syempre, advance celebration natin yan. Special ano ito, special edition ng Soko sa DZMM.
9: Never mind the age.
13: Oh,
9: never mind the age.
13: Never mind.
9: Remember the date.
13: Aha, ganda yun, ha? Never mind the age, but remember the date.
9: Talaga.
13: And we remember the date. Because today is your celebration. Ay, syempre. Huwag na natin patagalin. Basahin mo na, sir, bago mo hipan ang candle.
9: Wow.
13: Ano nakalagay?
9: Happy birthday, Sir Gus, Abel Gus. Galing from Soko sa DZMM family.
13: Pati yung pagpasa. Happy birthday, sir. Wish.
9: Ito na. Wish.
13: Oo, wish.
9: Wish. Wish ko lang.
13: Mali. Iba yun.
9: Hawak ko pa rin ang beat. At magpapakembot-kembot pa rin.
13: Yan. Oo. Yeah.
9: Salamat.
13: Happy birthday. Nag-iisang Gus Abel Gus. O, mga kasama natin dito eh. Dahil nahipa mo na siya. Sir, yung cake na yan, ay narentahan lang ho namin. Boss, huwag mo na alisin, boss. Huwag mo na alisin. Ha, okay na yan? Okay, do not cross. Ayun, oh.
9: Crossing the beat.
13: Happy thank birthday. Ayun. Eh, kaya kinikwento-kwento ko si...
9: Akala ko, nakalimutan ko na yan.
13: Ha, kala mo na. Naiyak ka ba, sir? Naiyak ka ba?
9: Huwag na.
13: Ayan. Ha? Kaya po ako 'yung nakikipagkwentuhan ngayon kay Sir Gus dahil yun po. Bukas ang kanyang syempre ang kanyang special day. Tomorrow is his birthday. Hindi na natin tatanungin ang edad ni Sir Gus. Basta hindi na natin tatanungin kung ilan siya, kung ilang taon siya. Pero tanungin natin kung anong year siya nag-umpisang maging reporter ng ABS-CBN.
9: Anong year?
13: Anong year?
9: Nakalimutan ko.
13: 19 forgotten din.
9: Hindi, yung time ng dito, part ng kudita na August 27.
13: August
9: 27.
13: 1987?
9: Yung nakita kong may barilan dyan, nasa harap ako ng
13: 27.
9: Trainee pa lang ako noon.
13: Crap.
9: Nasa harapan ako ng gate.
13: Itong
9: Eskera.
13: Oo.
9: May nakita ko nagtatakbuhan. Mga apat sundalo. Marami rin mga sundalo sa labas.
13: Opo.
9: Pero yung buga ng mga yung putok galing sa mga tower.
13: Mm-hmm.
9: Bagsak yung isa. Isa takot ko, halos maiyak-iyak ko. Kasi unang papasok pa lang sila, sabi ko, ingat kayo dyan.
13: Correct. Oh.
9: Na ako. Natakot na dito, makbo na lang ako.
13: So may tinamaan, bumagsak?
9: Tinamaan. Nalaman ko na lang yung tinamaan. Sergeant Esguera pala.
13: Ayun. Siya pa, kaya pala yung
9: after
13: pangalan.
9: After 2 years na, no?
13: Oo.
9: Kaya yung dating Ball Avenue to, naging Sergeant Esguera.
13: Yan. Kaya yung pangalan nitong kalye na napalitan ng Sergeant Esguera.
9: Ayun. Kasi ano yan?
13: 1987 naman, sir.
9: Parang
13: grabe ka naman.
9: Tomas Morato noon.
13: Legendary
9: ano talaga. Na... dating Sampaloc Avenue. Naging Tomas Morato dahil dyan nakatira yung sila. Mga Morato family.
13: Kaya kahit sino po tanongin niya talaga eh, pag sinabing Gus Abel Gus, household name. Oo, di ba? Kahit sino tanongin niyo, kilala mo si Gus Abel Gus, Soko, di ba? Soko is Gus Abel Gus, Gus Abel Gus is Soko. Wala pong doon. Walang,
9: ay, salamat sa mga natin. Siyempre, mga halos sa mga kamag-anak at mga kababayan natin nasa ibang bansa naman.
13: Salamat din sa iyo, sir, dahil siyempre, patuloy ka pa rin naglilingkod sa ating mga kapamilya, di ba? Sa abot na yung makakaya.
9: Ito lang, sasabihin ko nang ito naging buhay ko sa trabaho.
13: And we thank you for that. We thank you for your life. We thank you for your existence.
9: Kung hindi nagkaroon ng 2020, kung di nawala ng franchise, tuloy-tuloy pa rin.
13: Pero, sir, di ba?
9: Bumalik tayo.
13: Bumalik ang Soko sa television, at bumalik ulit ang Soko sa DZMM. At yun nga po, lagi kong paulit-ulit na sinasabi sa iyo, Sir Gus, isa pong karangalang maituturing na kayo po ay makatandem. Oo, nung sinabi po na magkaka-programa ka, katandem mo si Gas Abel Gas, eh naku, hindi na ako mapali. Paano bang gagawin natin ito? Oh, Diyos ko, tulungan mo ako. Pero yun, para po sa kalaman ng lahat, napaka-bait at napakadaling katrabaho po na nag-iisang Gas Abel Gas.
9: Sarapan ng marami.
13: mukha lang nakakatakot yung mga spill ni sir. Kasi pag, di ba, pag narinig yung show ko, meron agad patayan, meron agad krimen. Pero hindi po, kabaligtaran po nun, mga kapag pamilya. Pag off cam ano, kapag nasa likod ng camera ho at microphone ay
9: oh, hindi control Gas Abel Gas. Gusto ko ang funny thing.
13: Oo.
9: Behind the camera.
13: Totoo naman. So, ito ho, fun fact about Sir Gas, dahil lagi kami magkasama nito din sir sa shoot, sa makeup room, nagkakasabay kami sa kulang na lang, magkasabay kami sa CR sa pag-ihi. Ito po, Sir Gas.
9: Kita naman tayo ng CCTV sa CR.
13: Mahilig siya sa music. Oh. Alam nyo ba?
9: Ito, yan.
13: Oh, fun fact ang mga kapamilya. Alam nyo ba na ang Gas Abel Gas ay magaling kumanta? Sample.
9: Namimiss ko nga yung ano namin eh, yung team building dito sa ABS and BSS sa iba-ibang probinsya. Ganyan.
13: Oo, yun. Kaya... Eh, medyo mahihain po si Sargas. Ayaw atang iparinig sa inyo mga kapamilya. Pero pag nasa makeup room kami, ang mga binabanatan nito ni Sargas, alam nyo kung ano, sa atin lang. Ang mga binabanatan nito ni Sargas, Jose Marichan.
9: Uy.
13: Yan, di ba? No. Yung mga awitin ni...
9: I look up and I see the rain.
13: Ayan na sinasabi. Wala ba siyang... Ang sinasabi ko na eh, oo. Ano pa mga...
9: Tama yun, puro krimen na lang.
13: Oo, yan. Pero next time magsasample si Sargas, ano ko. Pero yun mga kapamilya, sir, mula po sa buong pamilya ng Soko sa DZMM, ng Soko sa TV, ay binabati ho namin kayo ng happy, happy birthday.
9: Advance
13: tomorrow.
9: Maraming salamat po.
13: Pero alam nyo, kaya ang totoong pangalan po ni Gas Abel Gas ay
9: Augusto
13: po.
9: Kasi pinaka na ako Augusto.
13: Oo, August 23.
9: 19 never mind.
13: Okay, sige, payang.
9: At yun, naging August ang ano ko eh, ang palayaw ko eh.
13: Oo.
9: Ang nagbigay sa akin ng gas.
13: Hmm.
9: Dati akong empleyado ng gobyerno sa Ministry of National Defense. Ang nagbigay ng pangalan, si Defense Minister Juan Ponce Enriquez.
13: The late Senator.
9: Dahil mag-ano ko nun eh, papasok ako ng People's Journal.
13: Okay.
9: Bilang reporter nga.
13: Siya yung nagbinyag sa'yo ng gas. Pero before, ang ginagamit ng pangalan talaga.
9: Ang pangalan, August talaga.
13: August Abel Gas. Mm. Yun pala yun.
9: Mahabang August Abel Gas, sabi ni Mr. Enrique. Gawin mong Gas Abel Gas. Medyo rhyme yung madaling tandaan.
13: Gas Abel Gas. Gas.
9: Yun, kaya doon ako nagsimula ng gas.
13: Which is effective, sir.
9: Yung
13: recall, grabe.
9: Sa college naman, si Christy Fermin, yung movie reporter na. Kaklasiko yan. Ano ko yun, sa school organ namin, sports editor. Si Christy Fermin sa movie reporter na.
13: Pero tama 'di ba, tandem? Law ang kinuha mo, nag-law ka.
9: Kaya oo.
13: Oh.
9: Matawa, after na
13: kaya hindi pa rin nalalayo talaga.
9: Bandwagon effect eh, kasi nung after I finish AB journalism.
13: Oo.
9: Sabi ng mga ibang makaramihan sa class, kukuha kami ng law. Yun.
13: Eh, sama-sama na.
9: Napasama na ako.
13: At least ngayon, tandem, nagamit mo at talagang
9: bandwagon.
13: Pinagbuti mo po.
9: Malaki ang nagamit ko. Kung may sasabihin ko siguro, kung merong Miranda Doctrine sa batas.
13: Sa batas, sa law.
9: Siguro na yung parang except Gas Abel Gas Doctrine.
13: May Abel Gas Doctrine.
9: Kasi yun kailangan merong abogado ang suspect pagka magbibigay ng pahayag, testimonya. Eh yun, nagkataon naman, pagka minsan biglaan, i-intervene ko, gusto kong makakuha rin ng katotohanan kung paano talaga, kung dagyan o talaga. To the point na umiiyak pa ako doon sa
13: kaya suspect. Napapaamin mo.
9: Sinatanong ko, tutulungan ko rin siya para kung talagang ano. Kaya yun na, bumibigay din.
13: So yun yung tinatawag siya na Abelgas Doctrine. Yung napapaamin mo, sir. Mga ilan na ilan ang napaamin mo?
9: Siguro at least mga 8 napakonvict ko sa pag-amka.
13: Grabe, no? So that's Abelgas Doctrine. Anyway,
9: sana well, lang yun sa akin lang yun.
13: Sir Gas Abelgas, happy birthday. Happy birthday to you.
9: Wow.
13: Ayun, magpapaalam na ho kami dahil baka kung saan pa kami dali ni Sir Gas. Eh. Baka, sir, we wish you all the best.
9: Thank you, thank you.
13: Mabuhay ka.
9: Salamat.
13: Mabuhay ka.
9: Maraming mga ano, kasama ko dito sa
13: Opo.
9: Soko, Oo. Sa DZMM.
13: Yun o, oh, yun yung ano eh, pangmalupitang boses ni Sir Gas. Eh, talagang tumatak yan mula noon hanggang ngayon.
9: Oh, tsaka gusto ko rin siguro pasalamatan din, no? Si DACC President Arsenio Boy Evangelista, yung ano natin. Mm-hmm. Kasi 28th anniversary ng
13: Uy, happy 28th VACC anniversary po, ah.
9: Oh. Sa ano, sa August 28. Ayan.
13: Mm-hmm. Ayun.
9: At saka siyempre, hindi mawawala sa ating batiin si ano, si Forensic Director PNP Forensic, si Director Pierce Paul Carpio.
13: Diyon.
9: Dahil inauguration ng bagong morgue ng PNP Augusta, ano,
13: so,
9: sa Campo Crame.
13: Maraming salamat po sa PNP Forensic.
9: Sa 2018 yata.
13: Oo.
9: With Attorney Roth Bermejo.
13: Maraming salamat po.
9: Chairman ng Forensic Correct. Group.
13: At syempre, bago tayo magpaalam tandem, hello din po sa mga taga DTI Camarines Sur, ang Feria de Camarines. Feria de Camarines po sa isang mall dyan sa Mandaluyong City ay maraming mga produktong Bicolano. Nandyan, Bicolano products, pa, local products. Pwede ko kayo pumunta dyan.
9: Pwede natin ang ano dyan, yung sa bagyong ano, no?
13: Oo.
9: Nandito.
13: Yes.
9: Ano?
13: Oo.
9: Yung epekto na, no?
13: Oo. At syempre, happy birthday kay Coach V. Vanessa Antonio! Happy birthday! Baka pamilya, magpapaalam na po kami. Susunod na po ang programang Feel Kita.
9: Yeah.
13: Kasama po si Tita Stargazer. Kaya huwag ko kayo magbibihit ng radyo. Hadyan lang ho kayo. Magbabalik po kami next Saturday. Muli po ako po ang inyong nakasama, Jesse Cruz.
9: At ako si Gasabel Gas.
13: Muli ito po ang Soko sa DZMM. Happy birthday! Happy birthday!
14: Abelgas at Jesse Cruzat sa sentro ng investigasyon

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi po ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 8:33.
1: Magulo ba ang iyong isipan? May mabigat na nararamdaman? Kailangan mo ng malalim na pag-unawa para ito'y mapagaan. Ating bigyang liwanag ang mga suliranin sa puso't isipan gamit ang meditation healing at iba pang wellness technique. Ang inyong magiging gabay sa espiritual, mental at emosyonal na dalahin. Ihinga na yan. Feel mo? Feel ko. Feel kita. Kasama si Stargazer. Feel kita sa DZMM.

pa ng malalim. And exhale. As you inhale peace and harmony. Pag-exhale, ilabas lahat ng negativity. Inhale ulit ng pag-ibig at pagmamahal. Exhale naman natin ang worries sa ating isipan. Inhale ulit ng presence of mind. At ilabas ulit ang kaguluhan sa isip. Inhale muli ng contentment. At ilabas ang mga inggit. Inhale ulit at pakiramdaman ang presensya ng may kapal. At exhale ang pakiramdam ng kawalan. Habang patuloy na paghinga ng malalim, visualize ninyo ang puting liwanag sa ibabaw ng inyong uluhan. Let the light swirl around in a clockwise manner, paikot sa inyong head area. Hayaan ito na umikot at linisin ang inyong isipan. Bababa ito sa may shoulder area at hayaan umikot ang liwanag sa may throat area. Lilinisin ninyo ang inyong lalamunan kung saan ang galing ang negatibong salita. Iikot ang liwanag at bababa ito patungo sa may dibdib at lilinisin ang lahat ng negatibong emosyon. Hayaan manatili ang init na liwanag sa ating mga puso upang malinis lahat ng negatibong nararamdaman. Hayaan ngayon umikot ang liwanag at pumunta sa may stomach area. Lilinisin naman ito ang ating katapangan. Iikot ang liwanag at bababa hanggang maikutan ang ating pelvis area. Paiigtingin nito ang ating creativity. Tutungo ngayon ni liwanag sa ating mga binti hanggang pababa sa ating mga paa. Hayaan natin ang puting liwanag na linisin ang kabuuan ng ating pagkatao. Nababalot ka na sa puting liwanag. Habang umiikot ang liwanag, mararamdaman ang pakikiisa natin sa may kapal. Huminga ng malalim and clear your mind now. Patuloy na kalmado ang feeling mo ngayon upang namnamin natin ang thought for the day.

if there is no struggle, there is no progress, by Frederick Douglass. Ang buhay ay hindi laging madali. May mga panahon na kailangan nating harapin ang pagod, pagkabigo, takot at mga pagsubok na minsan ay gusto na nating takasan. Ngunit sa bawat hirap na ating dinaraanan, may aral na unti-unting humuhubog sa atin upang maging mas matatag at mas handa sa mga susunod na laban. Walang tagumpay na dumarating ng walang sakripisyo. Kuminsan ang mabagal na pag-usad ay hindi nangangahulugang wala tayong nararating, baka ang bawat pagkakamali, luha, at bawat pagkakataong pinili natin bumangon ay bahagi lamang ng proseso upang maging mas malakas tayo kaysa sa dati. Ang struggle ay hindi hadlang sa progreso. Bahagi ito ng progreso. Kaya kung saan man tayo naroroon ngayon, huwag matakot sa mga pagsubok. Maaring mahirap ang kasalukuyan, pero hindi ibig sabihin na dito na matatapos ang kwento. Tandaan, if there is no struggle, there is no progress. Dahil minsan, ang pinakamagandang bersyon ng ating sarili ay nabubuo hindi sa mga panahong madali ang lahat, kundi sa mga panahong pinili nating magpatuloy kahit mahirap.

0: Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang gabi po sa inyong lahat. At nakabawi na tayo, hindi na masyadong maulan. Kamusta po ang mga nasa Facebook ay sa YouTube ngayon at nakaantabay na sa ating topic? Miss Connie Herrera, magandang gabi. Tres Marias, Nona Damian, Dulce Urate, and Ma'am Lina Ho, magandang gabi. Attorney Rene Josette and Dr. Jing Fajardo, good evening po. Eunice and Ofi Cotalco, maganda, happy listening and happy viewing. Tito Terones and Gigi Terones, magandang gabi. Ma'am Elizabeth De Leon, magandang gabi. Lani Castillo, magandang gabi. Mari Santos, magandang gabi. Rene Herrera, Dr. Marley Angeles, Anka Lumardes, na nasa Japan, magandang gabi. Marisa Vedar at saka si Jong na nasa Melbourne, magandang gabi rin. Georgie Estoque and CJ, magandang gabi. And of course, siyempre, naghihintay na nag-birthday noong August 21. Happy birthday, General Ager Ontog. Happy birthday! I wish you more blessings at saka good health. Magandang gabi din, Dr. Len Ontog at saka si Elena Andrea. Magandang gabi. Sino ngayon na nasa Facebook, kailangan tingnan natin. Ako, baka mamaya hindi natin mabate. Alam nyo naman, may mga tampo-tampo pagka hindi na babate. Ang ating Star G's Angels, kompleto na ba? Nakita ko na si Mads. Yan. Sino na ba nandyan? Jericho Ferrer, magandang gabi. Yan. Si Margaret Uy, magandang gabi rin. Rayota Takashi Kabalan Ohara, magandang gabi sa Darwin Lirio, Rayota Takashi, Rosario Cedillo, sa Barangay Katmon, Malabon City. Julius Bangalando, syempre, magandang gabi sa iyo. Beth Kamayeng, magandang gabi. At saka si Lynn mula sa Daly City sa California. Maganda pag-uusapan natin ngayon. Mads, magandang gabi rin. Celia Asmir, magandang gabi. Sing Chanist, magandang gabi. Ano yun? Maganda. Ano sabi mo? Gabing-gabi na. Hindi pa gabing-gabi, ha? Jericho Ferrer, ang aga-aga pa, oh. Hindi pa masyadong gabing-gabi. Pakikinig ka pa at manunood dito sa atin. Yan, tingnan ko kung sino ang mga Elisa Huerto, magandang gabi. ABC 5966, yes, magandang gabi. Marilu de Guzman, magandang gabi. Yan, si Eunice, andyan na. Colt, magandang gabi rin po. Bench, ay, andyan na si Bench. Yan, Bench. Ayan, si Nina Manzano at saka si Sharon, andyan din. Monet Park, Janelle, magandang gabi. Potpot Salang, magandang gabi. Si Vicky, andyan na ba? Wala pa. Ayan, diba? Sa ating, sabi, watching na din. Teka muna, nawala ang aking YouTube. Ayun. Okay, para makita natin ang mga live chat. Para makita natin ang mga Arlene Castillo from Quezon City. Hello to the Argote, Ramirez, Basbas, and Pilapis clans. Maganda ang pag-uusapan natin ngayon. Actually, dapat si Dr. Cherry Ranyeses ngayon. Kaya lang, nangyari, meron siyang kinukuhang exam. Ang nalipat yung schedule na exam. Kaya mag-e-exam pa siya bukas. Kaya hindi siya makakagets. Siyempre, mag-focus po sa exam niya. Alam niyo, si Dr. Cherry, patuloy ang kanyang pag-aaral. Kaya marami na nakakabit sa mga pangalan niya. Yan. Talagang binibigay niya sa inyo ang the best that she can be. Kasi talagang nag-aaral, nagdadagdag sa kanyang kaalaman. Yan. Para mas maging effective sa inyo as a trauma interventionist. At si nabuti na pakiusapan kong ating kaibigan na kahit malayo at busy siya dapat itong weekend na ito, pero pinaunlakan niya tayo kasi siya din dapat ang guest next week. So nagpalit lang sila ni Doc Cherry. Ang pag-uusapan natin ay isang topic na palagay ko dapat tayo masabihin mo nang tingnan natin maigi kung ano ang ibig sabihin ng finding the inner child. Ano ibig sabihin to? Kasi parang ano eh, banyaga. Parang ano ito, banyagang banyaga, parang Western thought eh, no? Pero titingnan natin kung anong ibig sabihin nito dahil yan ang kanyang nakafocus, ang kanyang mga gawain dito sa advokasyang ito. Babalik tayo matapos ang ilang paalala.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
2: Rain, rain, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang husay!
5: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
4: Siyempre, it's you, babe.
5: Aww.
6: Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
7: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrosin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Hindi siya mo napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
13: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Espiritual, mental at emosyonal na gabay. Makinig na at maliwanagan sa Filipina sa DZMM.
0: At balik na tayo sa Feel Kita. Ito po si Stargazer at kasama natin ngayong gabi, walang iba kundi ang isang kaibigan. Siya ay isang intuitive wellness and inner child healing facilitator. Walang iba po kundi si Chiki Martinez Pascali. Magandang gabi, Chiki.
15: Magandang gabi, Miss Star, and sa lahat ng nanonood at nakikinig. And good morning sa nandito sa malapit sa akin.
0: Ayan, oo. Nasa Florida siya ngayon. Di ba? Tama ako, Chiki?
15: Yes po.
0: Oo. Alam mo, actually, si Chiki, kung tutuusin, ano, naging panauhin na natin ilang beses na kasama yan sina Sarsha, sina Aumayari. Pinag-uusapan natin kung alam kung natatandaan ninyo, lagi ko namin pinag-uusapan ang spirit questing. Yan. So, yes. Intuitive development. Diyan siya nung nandito siya sa Pilipinas, nandun ang focus niya actually for a while, 'di ba no, Chiki? So, people know you with intuition, intuitive work and then spirit questing. Bakit ano bakit ka biglang ano, parang kumambyo, no? No, dala ba yan ng ano, dala ba yan ng pag-migrate mo sa Florida, 'di ba? Kasi syempre, 'di ba, parang nawala na rin naman ang Spirit Questors kasi nag-disband kayo, 'di ba? Parang ganoon. Pero paano ka napasok sa inner child healing?
15: Hindi, kasi unang-una, Miss Star, ang work ko naman before eh sa counseling. Kasi
0: yes,
15: guidance counselor ako ng matagal na panahon at naging teacher din ako. So, napapansin ko nung nag-spirit questor pa ako at saka I still do intuitive work. Yung mga lumalapit sa akin, parang papa-read. Tapos ganun pa rin yung problema. Kahit na, ano i-explain mo? Dahil nga, meron palang hindi hinaharap.
0: May hindi nire-resolve.
15: Doon sa loob. So, hindi nire-resolve. So, sabi ko, ano kaya ito? And then, since psychologist din nga ako, so, na pagtuunan ko ng pansin yung kay Carl Jung na inner child. So, yun yung nagsimula ako na, kasi kahit na sa trabaho ko ngayon, sa mental health, napapansin ko rin yan na ang karamihan na lumalapit sa akin, may problema na nanggagaling dun sa pagkabata nila.
0: Talaga? Hindi ba ano, parang trauma din to?
15: Oo, parte din yon. And at the same time, yung sinasabi ko nga na yung sa inner child natin, ito yung parte ng katauhan natin na nagbibit-bit nung mga ating memories, lahat ng nangyari sa atin nung pagkabata natin. So, kasi yung iba, ang sinasabi, ang nakatuon lang tayo sa wounded inner child. Ang wounded inner child, yung ibig sabihin, katulad nga na sinabi mo, Miss Star, na trauma. Na trauma tayo nung bata tayo. Pero tandaan nyo, hindi lahat ng bata traumatic ang experiences nung bata sila.
0: Totoo naman.
15: Diba? So, meron tayong mga fond memories, may mga happy memories na we felt loved and cared for. So, yun din, nagagamit din natin yun sa ating pagtanda. Kaya sabi ko, sige, ano din natin, gusto kong pagtuunan ng pansin talaga tong inner child.
0: Okay, inner child. So, hindi ba yan, pare-pareho ba yan ng sabihin mo na depende sa generation na halimbawa, sinasabi mo, iba ngayon yung inner child healing ng kabataan ngayon? Kasi di ba syempre meron naman, ano yan, di ba, yung sinauna, kung ano yung mga nasa, nasa 60s na nila ngayon, pagkatapos, syempre, alam ko naman na marami ka na nakilalang mga tao at saka nakakausap, di ba? So, masasabi mo ba na iba-iba ang trauma talaga ng mga kabataan at paano sila mag-handle throughout the generations?
15: Merong iba-iba kasi ang pagtutuunan natin ng pansin dyan, Star, is that iba-iba nga yung generation meron tayong. Generation X, Y, Z, Gen Z natin. Ang sinasabi nga natin eh, ngayong Gen Z, dapat hindi sila masyadong magkaroon ng trauma as a child kasi karamihan ng parents ngayon are into gentle parenting.
0: Yan sinasabi ko. Yan.
15: Yung hindi masungit yung nanay at tatay, yung lahat pinagbibigyan. Pero tandaan natin, Miss Star, yung mga magulang nila, may bit-bit din yan ng generational trauma. Na pwede nilang maipasa. So, it really depends on, kasi kadalasan ang sinasabi nila sa inner child, ang biniblame ay parents, di ba? Yun yung lagi.
0: Karamihan, kadalasan.
15: Ganun. Oo, hindi natin sinasabi na walang blame, huwag natin i-blame yung parents, no?
0: Oo.
15: Pero tandaan din natin na naging bata din yung mga yan noong kabataan nila, meron din silang sariling experiences na binibit nila hanggang sa naging magulang sila.
0: So lahat tayo, lahat ng generations may kanya-kanyang binibit, di ba?
15: Oo, bit-bit natin.
0: Oo.
15: Na nakaka-apekto sa lahat ng ginagawa natin actually ngayon.
0: Oo. Ipasasabi mo ba na, halimbawa sa tagal mo nang win-work on ito, pero may taong walang wala, hindi kailangan ng inner child healing, ibig sabihin na meron bang tao na walang kabit-bit-bit-bit na trauma?
15: I don't think so, Miss Star. Lahat tayo kinakailangan nun. Kasi ang katulad ng binanggit ko nga kanina, sabi natin, yung inner child is just focused on the wounded inner child. Yung sinasabi natin na magdaan sa mga trauma na hindi naalagaan, hindi minahal nung bata sila. Just to give you an example, no? Nung ako ang very first time ko nag-inner child healing, actually, ako galing ako sa magandang childhood. Na hindi kami mayaman noon, pero napakasimple ng buhay namin, pero masaya kami. Na kakain sa labas, yung sakya po pa dati, yung mga Chinese restaurant, na mga maliliit lang na restaurant, yun ang binabalik-balikan ko. So, nung nag-inner child healing ako, napaka-chaotic noon ang buhay ko as an adult. Yun yung time na ang dami kong problema as an adult. When I did the inner child healing, I met my inner child, and she was so happy, and she was the one who comforted me.
0: I see.
15: So,
0: siya ngayon ang nagbigay sa'yo ng inspirasyon.
15: So, yun yung sasabihin natin na kasi yung sinasabi na bakit ako mag-inner child healing, maganda naman yung
0: maganda
15: childhood
0: ko. Childhood mo.
15: Hindi. Kasi minsan, yun din yung makakatulong sa'yo eh. May pinaghuhugutan ka na magagandang memories na pag minute mo yung inner child mo, yun yung magpapaalala sa'yo na yes, maganda yung buhay. Merong kang naramdaman na kaligayahan nung time na yun at doon ka huhugot.
0: Okay, so ito may experience sa atin, nagbigay ka na ng example sa positive naman na ito positive naman na reinforcement to. Binibigay mo example. Pero halimbawa, yung childhood experiences natin na yung medyo traumatic o kaya hindi maganda, yung may dinaan na hindi maganda, how does it continue to influence us as adults? Diba? When kahit na sabihin mo tapos na yun, hindi na yun dapat pinag-uusapan kasi gano'n naman normally siya sabi, you have to move on.
15: I thought I healed already.
0: Ganyan.
15: It's been 40 years. Ano ba yan? Hindi natin napapansin kasi yung classic example ko na isa din sa nag-open ng eyes ko para mag-focus dito sa advocacy na to, no? Meron akong isang kliyente na nung bata siya, I think she was 3-4 years old, pinaampun siya sa ibang kamag-anak yata. Pinaampun siya sa... No, walang in-explain sa kanya bakit siya binigay doon sa mga tao na yon. So, lumaki siya dito sa mga tao na to, pero kilala niya yung kanyang biological parents. So, habang lumalaki siya, nandun yung ano niya, yung doubt niya na, naku, kahit mahal ako nitong mga to, ibibigay ako. So, ngayon, daladala niya yan sa relationships. Kahit na ang ganda ng relasyon niya sa isang tao, sa isang, halimbawa, magkaroon siya ng boyfriend, ano? Nasa kalagitnaan ng relasyon, kahit na anong ipakita nung boyfriend niya na pagmamahal, na loyalty, at kung ano. So, mismo ang gumagawa ng paraan ni Star para itulak pala yung kanyang boyfriend.
0: Because of that experience.
15: Tapos sabi niya, iwanan mo din naman ako eh. So, ngayon na. So, bit-bit natin yun.
0: Hindi na resolve. Hindi na resolve yung issue na yun.
15: Hindi na resolve. So, nung nag-inner child healing kami, dun niya na-realize. Kasi ang inner child healing is realizing na meron noon, meron dapat i-resolve sa loob. Kahit na anong sabihin mo, kahit anong counseling, kahit na anong intuitive reading ang gawin, hanggang hindi ka magiging aware na meron dapat resolbahan sa loob. Hindi siya, uulit at uulit siya. Kaya nga, diba tayo, meron tayo mga patterns ng relationships na pabalik-balik tayo doon. Diba, bakit ba siya? Ang bait-bait na bata niyan, pero lagi na lang ganun yung kinakalandingan niya, bahala siya ata, di ba, ganun.
0: Yeah,
15: kasi,
0: right.
15: Hindi nila hindi niya alam, or hindi siya aware, na nagagaling yun dun sa kabataan niya, kasi nga, nung bata tayo, 0 to 6 lalo na, very, kumbaga, absorbent tayo. Ang lahat ng nangyayari sa paligid natin, na-absorb natin yan.
0: Mm-hmm.
15: Ang hindi natin napapansin, yung epekto din ng sa bata, nung bata tayo, yung nagpapalit-palit din ng mukha ng nag-aalaga sa atin.
0: Mm-hmm.
15: Diba? Sa atin, yung bigla na lang iba na lang yung yaya, o bigla na lang ibang tito, o dahil nagtatrabaho yung nanay, yung paiba-ibang mukha. Doon din yun din yung root ng hindi tayo nagtitiwala sa ibang tao kasi mawawala din.
0: Mm-hmm. Yun. Okay. So,

0: Dahil nagkikimi kami na baka pa may hindi pagbigyan, kung ano sabihin, dapat kasi expected na we are out for service for others, ganun. Di ba dahil ganun yon?
1: Hindi rin natin maikakatuwa na meron tayong, di ba, may factor na ganun.
0: Oo.
1: Pero yung kung i-coconnect natin sa inner child, kasi lalo na yung nag-crave tayo for attention. So pag natapunan tayo ng attention, binibigay natin lahat.
0: Aha.
1: Na, okay. Ayaw nating mag-refuse o mag-say no kasi nga baka mawala. Baka mawala yung attention.
0: Sa ibang angulo na, naman yun, ha? Oo, di ba? Oo. Tama, oo. So, kung baka mawala yung attention, kaya kailangan i-please mo siya.
1: Oo, o baka magalit.
0: Aha, okay.
1: So naging ano na, naging familiar na sa atin yung ganun, na i-please yung ini-expect natin na magbibigay sa atin ng atensyon.
0: Mm-hmm.
1: So, naging familiar siya. Pero, mm-hmm, tandaan natin, Ms. Star, mm-hmm, yung familiar, hindi laging healthy.
0: Oo, totoo. Mm-hmm.
1: So, yun yung kailangan natin, katulad na yan, paulit-ulit kong sinasabi, no? Kailangan harapin natin.
0: Mm-hmm.
1: And the awareness will help you.
0: Mm-hmm.
1: Okay. At yun yung nangyayari sa inner child healing. Kasi you get to meet yung inner child mo, yung, mm-hmm, parte ng personalidad mo na nagtadala ng mga memories.
0: Mm-hmm. Siguro naman, mamaya marami kang example na makaka-relate sila. Kasi alam mo, sa totoo lang, ang mga nakikinig sa atin at nanonood, may kanya-kanya yung mga trauma May kanya-kanya yung mga binibit-bit Like for example, katulad nga yan, sabi mo yung people pleasing o kaya yung cannot say no. O yung parang dapat magsa-stand up na siya for yung kanyang right. Hindi pa nagsa-stand up, parang sundang na sunod. Yan ba ang ibig mo sabihin?
1: At saka isa pa yung hindi tayo makasalita. Yung,
0: yun nga.
1: Alam mo na pinatapak-tapakan ka na at hindi ka maka... Pero, hindi ka pa rin makapagsalita kasi natatakot ka na baka pag nagsalita ka at makita ka, tatamaan ka.
0: Oo.
1: Diba ganun, yung dala-dala mo sa pagkabata, so tahimik ka. Ang isa pang tanda noon is yung hindi tayo tumatanggap ng help.
0: Aray ko. tinatamaan ako doon. Natuwan ako. Hindi, ayaw ko. Dati. I can, ngayon hindi na. Medyo change ko na yung perspective ko ngayon. Oo. Pero anong ibig sabihin noon yung ayaw tumanggap
1: kasi,
0: ng help?
1: Kasi nasanay ka. Kasi maraming mga maraming mga rason. Ang isa sa mga rason na lagi kong na-meet, no?
0: Uh-oh.
1: Yung nasanay ka na, ako bahala.
0: Uh-oh.
1: Kasi nung bata ka, walang nag-aalaga sa'yo, walang tumitingin, or walang pakialam.
0: Okay, so, independent.
1: Eto ka ngayon, over-independent.
0: Over.
1: Na ang feeling mo, kapag humingi ka ng tulong, burden ka.
0: Yeah, weakness. Oo.
1: Oo.
0: Parang ganun.
1: So yun ang nangyayari.
0: Oo.
1: So, bit-bit mo ngayon yan sa pagtanda na kahit na, naku, nagkakanda pilay-pilay ka na, hindi ka hihingi ng tulong. Kasi ayaw mong, tayo, di ba? Ayoko namang maka-istorbo. Ayoko. Pero yun yung pagkabata natin, natuto tayo.
0: Uh-oh.
1: Na tumayo sa sarili natin. Kasi
0: there was
1: nobody.
0: Yes, oh. Or if there were somebody, mm-hmm, they made us,
1: walang pakialam.
0: Walang pakialam pa. O kaya, hinahayaan tayo on our own. Parang ganun.
1: Oo. Minsan kasi meron tayo, di bang ganun, na parang, let them swim. Di ba? Pinapakawalan ka.
0: Pinapakawalan kami. Pinakawalan kami ng magulang namin. Oo, parang ganun. Independence nga, di ba? Oo. Yeah.
1: Oo.
0: And my mom is proud of that, ha? My mom is proud of that. Kaya sabi niya, mabubuhay ka. Parang ganun. Ayan.
1: Oo. Na, may pros and cons din yun.
0: Yes.
1: Kasi nga, kung hindi siya nahi-heal, ganun ka na lang. And you're bound to fail.
0: Oo.
1: Kasi nga, kahit na anong sabihin mo, katulad nga sinasabi natin, no man is an island, darating at darating ang panahon na kailangan mo din humingi ng tulong.
0: Na iba. Oo.
1: Na you be humble enough to ask for help or yan. To receive help.
0: Yan. Ako, babalikan natin yan. Natutuwa ako kasi parang ano, parang nag-re-reflect yan sa part of my childhood. Anyway, babalikan natin ang pag-uusap natin ito matapos ng ilang paalala.

0: po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras? 9:06.
1: Utilize the power of positivity. Feel kita.
0: At balik na tayo sa Feel Kita. Kasama ko po si Chiki Martinez Pascali, isa pong intuitive inner wellness and inner child healing facilitator. Yan, Chiki. Ayan, madami natatawa. Marami mayroon nagko-comment sa akin. Sabi niya ganun, ganun din daw siya, people pleaser. So, aminado siya na people pleaser siya. So, marami pala talagang ano, no, people pleaser or nahihiyang magsabi na no.
2: May isa pa ako, Miss Star, yung feeling guilty pag nagpapahinga.
0: Ay, merong ganyan. Oo. Yung talaga, yung parang, so, oo, parang hindi pwedeng magpahinga.
2: Oo, na you don't deserve it.
0: Mm-hmm.
2: Kasi nga, nung bata ka, yun yung natatak sa isip mo eh, na kailangan mag-perform. Kailangan kumikilos, kailangan magpakitang gilas.
0: Mm-hmm.
2: Dahil para makuha mo yung love and attention ng mga nakakatanda sa'yo.
0: Oo.
2: So, bit-bit mo pa rin yan hanggang paglaki mo.
0: So, nagre-reflect doon.
2: Mo.
0: Oo. Nagre-reflect doon na nung bata siya, pinupukpuk siya lagi, pressured siya lagi to perform. Ganun ba yun? Yun ang ibig sabihin nun?
2: Correct. Naalala mo ang matinding mga ano yan eh. Pag merong family gatherings, tatawagin ka na.
0: Oo.
2: Jessica.
0: Oo.
2: Magsayaw ka dahil itong anak ko na to, nagbabalayan.
0: Oo, di ba ganyan naman lagi, no? O itong anak ko to, magaling itong mag-declaim, o mag-ano ka na, ganyan. O lagi ka in example, oo.
2: But, nakikita mo na hindi, napilit, di ba? Na hindi happy yung bata, pero syempre, kailangan mag-perform. So, bit-bit natin yan na kahit na against sa kalooban mo, gagawin at gagawin mo.
0: Mm-hmm.
2: So, nakikita mo yan sa pagtanda na kahit na nahihirapan, kahit na masama sa loob, ginagawa pa rin. And nako-compound yung bigat sa loob.
0: Mm-hmm.
2: Yun ang nangyayari doon. So, ang ano natin is, nagigilty tayo pag hindi tayo nag-perform. Nagigilty tayo pag hindi tayo nag-deliver.
0: Mm-hmm.
2: So, na hindi naman dapat.
0: So, pagtanda nun, siya yung isang taong workaholic. Tama ba?
2: Yes.
0: Oo.
2: Maaari din. Kahit na eto na yung hindi ka na magkanda-ugaga sa trabaho, eto na yung boss mo, dala-dala na naman yung isang bulto ng trabaho.
0: Mm-hmm.
2: Sasabihin, hindi ka makandog.
0: Mm-hmm.
2: Na kailangan mag-perform ka, nag-overperform ka. Ang isa pang na papansin ko no sa mga lumalapit sa akin, yung bang meron tayong takot mag-commit.
0: Mhm. Ayun, isa 'yan. Bakit?
2: Takot mag-commit sa relationship.
0: Mm-hmm.
2: Kasi nga nung kabataan nila, all out. Pag bata ka, 'di ba? Walang no holds barred. Mahal mo yung kung sino man, kung sino yung nag-aalaga sa'yo.
0: Mm-hmm.
2: You give everything. Tapos biglang wala lang. Biglang mawawala.
0: Mm-hmm.
2: So, ngayon, takot ka nang mag-commit. So, dala mo yan.
0: Mm-hmm.
2: Hindi ka makapag-commit sa relationships.
0: Mm-hmm.
2: Kasi baka nga mawala na naman.
0: Mm-hmm.
2: Yung maliliit na bagay, yung sasabihin nga ng mga tao na hindi naman ganun kapangit yung childhood ko. Hindi natin alam yung maliliit na bagay, yung little nuances, tumatatak yun sa mga bata.
0: Mm-hmm.
2: Kasi nga, ang lagi kong sinasabi, pag bata tayo, egocentric tayo. Ano ba yung egocentric? Hindi yung sakim, hindi yung ganun.
0: Mm-hmm.
2: Egocentric is lahat nagre-revolve sa atin.
0: Sa atin. Parang narcissist ba yan? Parang ganun.
2: Hindi iba naman. Kasi pag pinagdadaanan natin yan, Miss Star, as bata tayo, lahat.
0: Okay.
2: Akala natin, umiikot sa atin ang mundo.
0: Uh-huh.
2: So, pag nag-aaway yung mga magulang natin, ang iniisip natin, may ginawa ba ako? Kaya yata sila nag-aaway, it's
0: dahil
2: because of
0: akin.
2: Me. So laging ganun, lahat na nangyayari sa paligid ko dahil sa akin.
0: Dahil
2: so,
0: sa akin.
2: Ito ngayon yung bit-bit mo, habang hindi na nakokorekt yan, bit-bit mo yan hanggang sa pagtanda mo.
0: Okay, naiintindihan natin. Ngayon naman, bakit tayo, no, why do we keep repeating yung para kang merong patterns sa buhay na emotional patterns, especially yung katulad na yan, yung about relationships. Kahit na alam natin hindi maganda para sa atin, bakit tayo umuulit dito sa mga patterns na ito?
2: Katulad nga na sinabi ko, Miss Star, kaya umuulit ng umuulit kasi yun yung komportable. So katulad ng meron tayong kaibigan na nakikita natin, bakit lagi na lang ang karelasyon niya o na-attract siya sa taong laging very domineering? Bakit lagi na lang yung mapapansin mo na malapit siya sa mga relasyon na lagi siyang inaapi, lagi siyang tinatapak-tapakan? Kasi nung bata siya, yun yung na experience niya, yun ang nakita niya, yun ang komportable sa kanya.
0: So, binabalik-balikan lang niya yun?
2: Nabalik-balikan mo. Hindi mo, until such time na maging aware ka na, teka, sandali, bakit nga ba ako pabalik-balik ng ganun? Bakit ako pabalik-balik sa ganung tao? Kasi meron din akong isang kliyente na ganyan eh. Napaka-hinhi niya, yung very girly-girly, aba ang lagi niyang naaano, yung pang mga biker na mga very dominant. Na parang macho na...
0: Kabaligtaran niya.
2: Oo, kabaligtaran niya.
0: Oo.
2: So naalala niya, nung kabataan niya, nung habang nag-work namin nung kanyang inner child, nung kabataan niya, meron siyang tagapag-alaga, merong close sa kanya na ganun ang turing sa kanya. Na inaano siya, dinodominahan, na lahat ng ginagawa niya kailangan dumaan muna doon sa tao na 'yon. So yun yung sinasabi natin na pattern, pabalik-balik, kasi hindi ka aware. Hindi mo alam na may pinapanggalingan pala yun.
0: Okay, na-mention mo yung na-attract siya sa dominant na mga lalaki o mga tao. What about those naman na na-attract naman sa iyo? For example, lahat naman ng weakling, lahat ng mahina, lahat ng babaero, lahat ng mangiinom, lahat na-attract naman sa iyo. Halimbawa yun, bakit ganun?
2: Kasi nga, ito din yung pinanggagalingan ng childhood na ikaw ang bahala. Yung ako ang bahala. Sagot ko yan, sagot ko kayo. Ako ang, kasi nga bilang nakikita ko to sa mga panganay na anak. na akong bahala. Wag kayong mag-alala, di ba? Sa mga younger siblings mo.
0: Yes.
2: So, to the point na akala mo, laging ganun ang role. Yun ang aware ka na role. So, ngayon, ito na-attract ngayon dun sa mga kailangan ko tong ayusin kasi kaya ko.
0: Okay.
2: Diba? Yun yung naghahanap ka ngayon ng mga karelasyon na mas mahina sa'yo kasi naglo-lord over ka dyan eh, kaya mo.
0: So,
2: yun yung sa isang banda. Sa isang banda naman, pwede din naman, Miss Star, na ikaw yung laging kulelat sa pamilya.
0: Sa isang banda rin.
2: Ito naman, ikaw naman yung ano bang tawag nun? Naghahanap ka ngayon ng katulad mo. Kasi lumaki ka na mahina, ang alam mo, hindi ka tatalab or hindi ka magiging effective or hindi maa-attract sa'yo yung mas na mataas sa'yo.
0: Sa taas sa'yo. So maghahanap
2: ka. So doon ka sa mga, kasi nga, low self-esteem ka. Diba? Very low on self-esteem mo. Iniisip mo, ang mga a-attract lang sa akin, yung kapareho ko. Yung
0: kaya nga nababa.
2: Mababa.
0: Mababa ang self-esteem. Ayun. So it could work the other way, no?
2: It could work both ways.
0: So isa, na talagang ikaw ang in charge, no? Talagang na-attract mo yung mahina kasi alam mong kaya mong, and in the same manner that that person na-attract sa iyo, 'di ba? Kasi nga ikaw yung mas in charge.
2: Ikaw yung in charge. Oo.
0: So pareho kayo na may meeting of ano kayo minds eh, 'di ba? Kung ang so ibig sabihin sa kanya naman ang kanyang magiging naging problema kung bakit siya na-attract sa iyo, na mahina siya, na-attract sa mas malakas kasi nga siya yung kulelat noon, siya yung ano na naghahanap siya ng
2: or
0: ng
2: meron siyang very domineering na ano na caregiver.
0: Yeah, oo.
2: So, talaga sa kanya, very dominant.
0: Lahat pala talaga intertwined. Oo, ngayon ko na-ano na meron pala talaga. Halimbawa naman from a spiritual perspective, ayan. How do we see the connection between the inner child, our authentic self, and our higher self?
2: Kasi yung inner child nga holds the memories of childhood. Na diba sinasabi nga nila pag bata ka very authentic ka, wala pa yung mga biases, wala pa yung yung mga impluwensya na sa labas. So bumabalik tayo sa authenticity natin. Pag nag inner child healing tayo, bumabalik tayo doon. Ano ba yung authentic na wala pa yung factors, yung outside factors. Yung sinasabi naman natin na yung higher self natin, ito yung spiritual natin, yun yung pinaniniwalaan natin, na ito yung deeply connected, na ito yung diretso, direktang connection natin sa taas. Na yung iba tinatawag na source, yung iba kay God, diba? Kung sino yung higher self natin, yung nakakakita nung kung ano yung tama para sa atin. Di ba? Iba-iba yung mga terms dyan eh. Yung iba sasabihin, yun yung super ego natin. Di ba? Yung iba sasabihin. But for us who are spiritual, we would like to call it our higher self. Kasi yung higher self natin is that part of ourselves that is directly connected to our creator sa ating, so yun yung nakakaalam kung ano yung tama.
0: Yan. Ako, ganda na ng pag-uusap natin. Mamaya magbigay ko pa ng example ng mga kliyente mo ha para makarelate sila. Babalikan natin ang matapos ng ilang paalala.
1: Listening to your heartbeat. Whispering to your soul. Feel it. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Proteksyon at tulong sa atay?
6: Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
7: Liver up na tayo with Liveraid Pro.
1: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40.
5: syrup o capsule. Basta Lagundi, Plemex. Vitex Negundo L, Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang disyembre, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, mabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
10: DCFM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Feel mo? Feel ko. Feel kita with Stargazer. Feel ko hugot mo. Hugot is real sa Hugot Feels.
0: Pagod pero patuloy. Minsan mapapatanong ka rin kung hanggang saan ka pa kayang dalhin ng mga pagsubok. May mga araw na parang ambigat ng lahat. Gusto mo nang huminto, gusto mo nang magpahinga, at minsan mapapaisip ka kung may mapupuntahan pa ba lahat ng pagod mo. Pero may mga laban na talagang kailangan mong pagdaanan para matutunan mong lumakas. Hindi lahat ng paghihirap ay parusa. Minsan ito ang paraan ng buhay para ihanda ka sa mga bagay na hinihintay mo. Yung mga pagkakamaling nagturo sa'yo, yung mga pagkabigong nagpabangon sa'yo, yung mga pagod na nagpaalala sa'yo kung gaano mo ka gustong magtagumpay. Kaya kung pagod ka ngayon, magpahinga ka, pero huwag kang susuko dahil ang progreso hindi laging mabilis, minsan mabagal, minsan masakit, pero bawat hakbang kahit gaano kaliit ay hakbang pa rin. Sapagkat kung walang pagsubok, walang paghubog, walang paghihirap, walang paglago at walang struggle, walang progress. At balik na tayo sa Feel Kita at kasama ko si Chiki Martinez Pascali. Ayan, may nag-comment na nga dito. Sabi ni Ann, tinamaan din ako. Over-independent. I can't say no at nasanay ako na mag-isa. Totoo yan, Chiki. Nasanay siya mag-isa. Kasi yun ang sabi ng mother ko, tiisin ang konting pain. Yan. So, totoo yan. Si Ann, napaka-independent.
2: Oo.
0: Si Ann, mag-isa lang yan sa buhay. Oo.
2: Kasi siguro, ang ano natin is yung mother niya nanggaling din sa ganung estado.
0: Oo.
2: So, yun yung napasa. Kumbaga, nung time na ang mother niya was younger, kailangan grit your teeth and go, 'di ba? Na ganun. So yun yung ipapasa nila kasi siguro yun yung coping mechanism, 'di ba? Yun yung nag-cope yung nanay niya na hindi kailangan maging mahina, kailangan gawin natin 'to. Yun yung naipasa ngayon sa kanya.
0: Ayan, tama sa, yan. Oo. Relate ako diyan. Relate
2: so,
0: na relate.
2: Meron din tayo na ano, 'di ba? Na hindi pwedeng magkamali. Isa din 'yan. Kailangan perfect. Kasi makakarinig ka o tatamaan ka pag hindi perfect.
0: Totoo. So, ayan.
2: Ito ngayon yung dala-dala mo pag tanda mo na kailangan perfect. You expect that from other people and you expect that for yourself. Kaso ang nangyayari niyan, hindi ka ngayon pag nag-fail, basag na lahat ang mundo mo.
0: Yes.
2: Kasi sanay ka na perfect. Yun yung nakasanayan mo. And nung bata ka, pag hindi perfect, makakarinig ka. Merong, di ba, may punishment. So, ngayon, you strive for perfection.
0: Yeah.
2: Ang sinasabi natin, merong OCD, merong mga ganyan, di ba? But that's extreme. Kumbaga, may mental health issue na yan. Pero, yun na nga, yung perfectionism, yung isa naman, yung kabaligtaran, yung kada kilos, mister, tama ba yung ginagawa ko? Meron ka doon, diba?
0: Meron.
2: Pero kang katrabaho na, tama ba to? Tingnan mo nga, kung tama yung ginawa ko. Every step ng ginagawa na kailangan ni validation.
0: Ni validation, confirmation.
2: Oo. Kasi nga, nung bata siya, either yung magulang niya walang ginawa kundi i-criticize siya.
0: Yeah, bantayan.
2: Or expected siya na perfect.
0: Perfect. Ngayon, ganyan nakikita ang connection ng kung ano yung kilos mo ngayon. Kitang-kita nga, ano. Halimbawa naman ngayon, no, From the point of view naman ng ano, paano mo malalaman yung distinguish mo from intuition from fear? So how can we tell when we're hearing our intuition reacting from an old emotional wound?
2: Mm-hmm. Kasi ito yung tandaan natin. Yung fear, gustong-gusto ko tinatawag yan. Yung fear is fake evidence appearing real.
0: Mm-hmm.
2: Yung fear. So yung kumbaga, takot na takot ka, may urgency. Merong mm-hmm. merong mabigat sa loob mm-hmm. na nararamdaman mo. Ito yung tandaan natin. Pag intuition, pag kutob, silent and subtle siya.
0: Mm-hmm.
2: Mapapansin mo na sandali, di ba? Yun yung mapapa pause ka mm-hmm. and
0: mm-hmm.
2: iba tong nararamdaman ko. Mm-hmm. Hindi katulad ng pag-fear yung, naku, kailangan, may gawin ako, kailangan. Mm-hmm. So yung intuition, although minsan may urgency din, lalo na kung, di ba, in times of danger or in times mm-hmm. of ano,
0: mm-hmm.
2: Yung kailangan may gawin ka, mm-hmm. but still, mararamdaman mo. Pag aware ka, minsan, sandali, hindi naman na nangyayari yun. I feel safe ah. So, mm-hmm. ngayon, matatanda, maaalala mo, ah, kasi ito nang gagaling to nung bata ako.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Na pag ganito yung scenario, kailangan kumikilos kami, kailangan may gawin kami.
0: Mm-hmm.
2: Pero hindi naman dapat.
0: Mm-hmm.
2: So, yun yung awareness ng awareness mo sa inner child experiences ng sa experience ng inner child mo.
0: Mm-hmm. Okay. Ay, yung inner child healing ba? Okay. So ayan na. So nalalaman mo na yung mga connection sa nakaraan mo at saka sa ngayon na kilos mo. Kasama ba dito yung blaming our parents na for ano nangyari sa atin or mas malalim pa kesa dito kasi usually sa katulad na example mo, so ganito kasi pinalaki ng magulang mo, so kailan ba natin sila i-blame kung bakit tayo ganito ngayon dahil yun ang ginawa sa atin?
2: Teka, yan yung nakikita ko actually na sinasabi ngayon yun sa inner child, oh, kaya ako ganito dahil sa magulang ko.
0: Ayan.
2: Hmm. Sinasa, di ba, laging ganon.
0: Mm-hmm.
2: Ang paniniwala ko kasi, Miss Star, is it's not blaming. When you're trying to heal your inner child, hindi mo dapat biniblame. Although, of course, they should be accountable also, di ba?
0: Oh.
2: Na meron din silang parte doon sa trauma. Mm-mm. O sa mga nangyari sa'yo.
0: Mm-mm.
2: But you also have to be aware na may pinagdaanan din nila yon. Kasi nung bata sila,
0: mm-mm.
2: yun yung nasanay sila,
0: mm-mm.
2: yun ang ibibigay sa'yo.
0: Mm-mm.
2: So, there's no use blaming your parents because you have to realize that once they were also children.
0: Mm, na may pinagdaanan din.
2: Yun yung kinamulatan nila.
0: Mm-mm.
2: Diba tayo, may mga family scripts tayo eh.
0: Mm-mm.
2: Yung favorite ko nga dun eh, pag yung Holy Week, diba?
0: Mm-mm.
2: Nung bata tayo, hindi tayo pwedeng tumawa.
0: Oo. Yeah, oo. Isa pa yun. Oo.
2: Kasi may mangyayari, diba?
0: Oo.
2: So, bit-bit na atin yon. Or, yung magulang ko dati, yung mom ko, ngis-ngisan kayo dyan ng ngis-ngisan, mamaya mag-iiyakan kayo.
0: Oo.
2: Mamaya may malungkot na dadating.
0: Mm-mm.
2: Which is actually which she got from her own parents, yung family script na yon. So mm-hmm. yung family mm-hmm. script na papasa-pasa yon generation per generation.
0: Mm-hmm.
2: So hindi mo masasabi na kasalanan to ng magulang ko eh.
0: Mm-hmm.
2: Kasi yun din yung inano nila, yun yung kinagisnan nila.
0: Yeah, oo.
2: So mas pag nag-inner child healing ka, mas lalawak.
0: Mm-mm.
2: Na yung maiintindihan mo na okay.
0: Mm-mm.
2: Kaya pala ganito. Kaya pala ganun si mama sa akin.
0: Mm-mm.
2: Kasi yan din yung kinamulatan niya.
0: Mm-hmm.
2: Kasi meron din tayo yung sinasabi nga natin na generational trauma na nanggaling tayo. Halimbawa, yung magulang mo or yung mga kanununuan mo nanggaling sa hirap.
0: Mm-mm.
2: Kaya nung panahon ng gera. Diba? May scarcity.
0: Mm-mm.
2: So, kailangan magtipid.
0: Mm-mm.
2: Pero kahit na hindi na kailangan, nandun pa rin, nakaano pa rin sa nakatatak pa rin sa pagkatao ng mga nakakatanda sa atin na kailangan magtipid. Kailangan magtipid na pabibigbig din natin. Na pero na nagigilty tayo ngayon pag nag-indulge tayo para sa sarili natin. Kasi bigbit natin yung idea na kailangan tipid. Hindi dapat magsayang, dapat hindi ano. So, sa iba, nagdadala nila sa paglaki nila at pagtandaan nila na hindi dapat ako mag-indulge. Diba yung sabi natin, kailangan may me time, kailangan i-pamper natin yung sarili natin, pero masakit sa loob natin. Kasi yun yung kinagisna natin o yun yung bit natin.
0: Hindi ba other way around din? Halimbawa, sinasabi mo yung nung nakagisna niya na magtipid. Yung iba naman nakagisna na magtipid. Pagkatapos yung effect naman sa ngayon na grown up sila, adult sila.
2: Waldas
0: naman kasi nga salat sila noon. So it could
2: mag-waldas.
0: Work.
2: So, the inner child healing naman, ibabalik yan. Ano yung, bakit ganito yan? Ako? Bakit pinagkaitan ba ako?
0: Oo. Bakit? Oo, bakit so, ano na so, parang ang bilis lumabas ang pera ngayon sa iyo? Oo.
2: Mm-hmm. So, mababalikan mo yan. So, in other words, unti-unti mariresolve mo. Diba? Alam mo naman yung Mr. lagi nating sinasabi, yung healing naman, hindi isang buhos yan eh.
0: Yes. Oo.
2: It's a journey. Unti-unti na nagiging aware ka. Awareness kasi is the key.
0: Oo. Ngayon, sinasabi mo nga na awareness na yan. O, alam mo na may kailangan ng healing, di ba? So, paano mag-uumpis ang healing ngayon?
2: Ang makikita mo is mababalikan mo kung ano yung nangyari during the inner child healing. Mm-mm. Babalikan mo yung feelings and emotions.
0: Oo.
2: Noong kabataan, yung kung saan nang galing. Kasi sa inner child healing ngayon, pag nag-react ka, pag naumpisahan mo yon, pwede mo nang balikan yung ilang taon ako nung ganito, bakit ako ganitong mag-react sa mga sitwasyon sa buhay ko? Kasi kasi dun sa inner child healing, may part din tayo na meron tayong timeline. So, babalikan natin yung mga significant events sa buhay mo. So, katulad nga sinabi mo nung una, Ms. Star, laging sasabihin natin, I'm over it. Diba? Nag-heal na ako dyan. Tapos na ako dyan.
0: Dapat hindi na binabalikan. Oo.
2: Pero, sa inner child healing, kailangan balikan. Kasi bakit paulit-ulit nangyayari sa'yo ito?
0: Oo, hindi wala nang katapusan.
2: Walang katapusan. Bakit, andito na naman ako sa sitwasyon na to. Ano ba yung kailangan balikan ko? So, sa inner child healing, ganun yung nangyayari. Na papakita sa iyo o na hindi naman ayoko sabihin na pinagdadaanan mo ulit yung sakit ano makikita mo or yun na nga magiging aware ka na okay kaya pala ganito ako. Katulad na lang yung meron din tayo na nag-overreact, di ba, yung mapoke mo lang ng konti yung ego overreact kagad, nagwawala na kagad. Ano sinabi mo? Ganito, nag-overreact. Kasi nung bata siya, ganun din siya na ang mga caregivers niya are very critical. So ngayon, pag tanda niya, konting mga pansin mo lang o yung ginawa niya, meron ka lang mapuna, overreactive na siya. Nagwawala na. So yun yung mga babalikan natin o titingnan natin.
0: Okay.
2: Kasi nga minsan parang sinasabi na lang natin na naku naman, wala na, nakalipas na yan. Matagal na yan eh. Pero bakit paulit-ulit?
0: Oo.
2: Bakit lagi mong hinaharap yung sitwasyon
0: na
2: yan? Bakit
0: na yan? Kailangan na
2: tayo
0: tapusin.
2: Kailangan tapusin na.
0: Oh, may comment ito nasa US din to si Roy Reyes. Mr. comment ng isa kong boss na puti ha. Bakit daw ba ang mga Pilipino hindi makapag-no? He always have to remind us na okay lang mag-no. Yan. Kaya siya daw iwas sa mga Pinoy na manager kasi alam nila na hindi tayo nakakapag-no. Kasi, di ba, kanya-kanya tayong pag-bring up, di ba? Katulad ng iba-ibang kultura. So, ba, sa puti, hindi daw sila hindi. Ang puti kaya mag-no. Tama ba?
2: Ang tingin sa atin na parang very docile tayo.
0: Ah.
2: Na lahat tatanggapin
0: natin. Yun. Oo, yun.
2: Ganun.
0: Which kasi is true, ha?
2: It's cultural na yan, Miss Star.
0: Oo.
2: Kumbaga, yung culture natin, we were raised na masunurin.
0: Oo.
2: Obedient.
0: Culture na yan, oo.
2: Diba? So, kasi nga, pinalaki tayo ng mga magulang natin na ganyan, na hindi tayo pwede sumagot. Mm-hmm. Hindi tayo pwedeng...
0: Hindi katulad sa kanila. Oo.
2: Hindi katulad sa kanila na they can voice out whatever they feel.
0: Sa atin, hindi.
2: Diba?
0: Oo.
2: Sa atin, hindi.
0: Oo.
2: So, nasanay tayo ng ganyan. Kaya ngayon, pick natin. And, naging culture siya. Kasi, lahat tayo eh.
0: Tama.
2: Lahat tayo lumaki na ganyan.
0: Mm-mm.
2: There's nothing wrong with that. Ako, I don't see anything wrong by being obedient. Kaya lang ha, dadating yung panahon na kailangan iangat mo yung sarili mo.
0: Oo.
2: Na sandali, sumusobra na to.
0: Sumusobra na to.
2: So may hangganan ng lahat, di ba, Miss Star?
0: May pros and cons naman eh. Katulad nung kanilang pagiging independent na makakasagot ng mga bata. So nabibigay ng mga bata kung ano kanyang nasa sa isip, di ba? They can voice out. Sa atin, hindi. Di ba, sumunod ka. Di ba, ganun lang sa atin, di ba? Well, hindi ka po pwedeng magrason, di ba, sa atin. Pero may pros and cons yun kasi ang mga bata naman, hindi, well, I don't know about the present situation na nangyayari sa ating mga kabataan ngayon. Pero, generally na lang, ang Filipino ay sumusunod pa sa kanilang mga magulang. Hindi katulad na diba sa first world countries, pag 18 ka, talagang labas ka. Tama ba yun?
2: Oo. Kailangan mabuhay ka na mag-isa. Kahit na... yung mga desisyon mo na, hindi na pwedeng makialam.
0: Yes. Sa atin, hanggat nakatira ka sa bahay ko, na bahay ng magulang, di ba, susunod ka?
2: My roof, my house, my rules.
0: Totoo yan.
2: Kasi nga, nung balikan natin, Ms. Star, yung bakit tayo masunurin na hindi tayo sumasagot. Kasi nga, nung mga bata tayo, children were not meant to be heard.
0: Oo.
2: Di ba?
0: Tama.
2: Kaya huwag ka sasagot. Di ba?
0: Huwag ka sasagot. Oo.
2: Di ba? Tapos, di ba yung mga meme nga na parang, tapos tatanungin ako, sumagot ka.
0: Oo, ba't di ka sumasagot? Tapos sabi, ba't di ka sumasagot? Kinatanong ano, di ba? Kaya nga, a contradiction din eh. Oo.
2: Kaya nga, ako, when I deal with American children here,
0: yeah, kasi
2: nga
0: naging
2: children ako dito, sinasabi ko sa kanila, it's okay na i-voice out mo yung opinion mo, but never lose the respect. It should always be in a respectful manner. Hindi mo pwedeng pantayan.
0: Uh-oh.
2: Magulang mo pa rin yan. Teacher mo pa rin yan.
0: Yeah.
2: Mas nakakatanda pa rin yan sa'yo. So pwede kang magsabi o sumagot para malaman nila, lalo na kung mali yung sinasabi nila sa'yo.
0: Uh-oh.
2: You have to voice out your own opinion, but in a very respectful manner.
0: Yun ang kulang sa kanila, di ba?
2: Yun ba sa kanila, kumbaga parang sasagot, nagtotalk back na lagi.
0: Yes.
2: Meron pa nga dito mga bata na ang tawag sa magulang nila ay pangalan.
0: First name, yeah. First name basis, you can hear them.
2: First name basis.
0: Oo, akala ko na sa movies lang eh. Pero meron pa.
2: Meron akong presenting ganyan, Ms. Star.
0: Oo.
2: Na... ang tawag sa nanay niya first name.
0: Oo.
2: Pag nasa session ko siya,
0: oo.
2: Tapos kaharap namin yung nanay niya, hindi ako pumapayag na tawagan niya yung nanay niya. Hanggang sa nasanay yung bata na tinatawag niya yung nanay niya na ma'am.
0: Ma'am.
2: Oo. Mami.
0: Kailangan ibalik mo lang talaga, no?
2: Oo. Kailangan ibalik.
0: Oo. Anyway, mamaya, pagbalik natin, pag-usapan naman natin ng gentle pause. Alam ko, meron kang upcoming na sabihin mo ng session ng gentle pause. Pag-usapan natin mamaya, para at least maintindihan nila ano yung gentle pause. Babalik tayo matapos sa ilang paalala.
11: Don't be afraid. Open up. Talk to us. Feel kita.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
12: Sigurado nung panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
14: Feel mo? Feel ko. Feel kita with Stargazer.
0: At balik na tayo sa Feel Kita. Ito po si Stargazer at kasama natin si Chiki Martinez Pascali. Isa po siyang psychologist. Okay, and Inner Child Healing Facilitator. Ayan, Chiki, yung napansin ko sa wall mo, sa FB, meron kang tinatawag na gentle pause. So, ano yung gentle pause na ito?
2: So, itong gentle pause, na tinatawag natin the gentle pause, siya yung online gathering siya for 2 hours. Bakit ko ginawa itong gentle pause?
0: Yeah.
2: Kasi mapapansin ko na karamihan sa atin ngayon are tired, overwhelmed with everything that's happening. Alam naman natin yung mga nangyayari ngayon sa kasalukuyan, no? Yung mga stresses sa buhay na minsan nga nagugulat ako, Miss Star, pag pinubuksan ko yung threads ko, makikita ko yung mga tao na ayoko na mabuhay, na ito na yung last ko na post or hindi na ba matatapos. Itong gentle pause is just a space para mag-pause tayo na sandali, hinga muna. Hindi sinasabi na mag-heal ka kagad. It's not here to fix everything, but to give you some time to inhale and exhale. It's time for you to pause. Na sandali, bigyan mo naman yung sarili mo ng pahinga. And in those 2 hours, yun yung gagawin natin, na just to breathe and feel good.
0: Ganda, yung gentle pause. Nakita ko, sabi ko, napaka-reasonable ng presyo. Nagulat ako, napaka-reasonable ng presyo. Maniwala kayo, tingnan nyo po sa wall niya, kay Chiki Martinez Pascali. Makikita nyo. At saka meron ka namang page, no? May page ka.
2: Chiki Intuitive Guide.
0: Ayun. nandoon, nakikita niya yung gentle pause niya na talagang napaka-reasonably po. Meron pang may kin-create ka rin na inner homecoming. Yan.
2: Oh, my inner homecoming workshop is my inner child healing workshop.
0: Ay, okay. Iba so, rin pala yun.
2: Dati ni Star, nag-online ako one-on-one ng inner child. Oh. Pero alam mo yung feeling, ikaw ano ka din eh. Healer ka rin. Alam mo yung parang hindi tumatatak masyado.
0: Iba.
2: Pag online. Diba? Alam,
0: yes,
2: feel mo.
0: Totoo yan.
2: So, I decided na yung workshop gagawin ko in person. Kasi mas na-feel ko siya. Mm-hmm. Ewan ko, alam ko nakaka-relate si Ms. Star. As an intuitive, mm-hmm. I know that meron effect yung ginagawa ko when I get goosebumps, when I feel mm-hmm. na okay, tumatatak to dun sa tao.
0: Mm-hmm.
2: Pero dun sa online na inner child workshop, mm-hmm. hindi ko siya nararamdaman.
0: Hindi.
2: So sabi ko, hindi, it has to be face-to-face.
0: Uh-huh.
2: So, I've been doing the inner child workshops or inner homecoming here in the U.S. But next year, I'll be coming home to Manila and I'll be holding a couple of inner child workshops.
0: Uh-huh.
2: Uh-huh. So, sa April yan. Isang April 3 at isang April 10.
0: Ayun.
2: Yung gentle pause natin this September na yon.
0: Oo, September na yun. Kaya nakita ko agad na yun. Eh. Maganda rin yun
2: tapos
0: na.
2: Tapos na si Hungry Ghost Month.
0: Oo, tapos na. Actually, nung makita ko, sabi ko, alam mo, maraming may kailangan nito. Sinasuggest ko po sa inyo, marami ako nakikita, like Marilu de Guzman, baka gusto mo. Kasi may question siya para sa iyo. Actually, ang question niya, ano daw ang does karma has something to do with unhealed inner child kasi paulit-ulit.
2: Ibang aspeto naman yung karma kasi kung halimbawa na balikan mo na yung pagkabata mo katulad mm-hmm. ng inner child healing and it still keeps on happening mm-hmm. then hindi na sakop yan mm-hmm. ng inner child healing kasi alam naman natin, there is another way of paying our karmic debt. Mm-hmm. O kung baga ang sinasabi natin na para masagot yung karma, mm-hmm. di ba kailangan may ipagdadaanan tayo. Mm-hmm. Ibang banda naman yan, Balu.
0: Mm-hmm. Ayun.
2: So, pwede din natin yan gawin through intuitive healing.
0: Oh, oh.
2: So, Miss Star can do that, I can do that, Aumayari can do that.
0: Oo. Oh, oh.
2: So, I also, it's not only inner child healing that I do, I also do, katulad na yung sinasabi ko, intuitive guidance.
0: I do
2: that with the use of tarot and other intuitive tools.
0: Mm-mm. Actually, yung gusto kong siguro ma-experience nila ngayon, yung gentle pause mo. Kasi I think this is much needed ngayon. Lalong-lalo na ngayon pag ikaw mag-tune in, papasok ka sa social media, tapos makikita mo lahat ng negatibo. Lahat ng...
2: Yes! Yes.
0: Alam mo, minsan, alam mo sa totoo lang, ako minsan, na pumipikit ako. Yung literal na napapapikit.
2: Oo.
0: Na pag nakikita
2: totoo
0: mo...
2: Totoo yan. Totoo yan, Ms. Star.
0: O yung... Parang ang sakit nila magsalita na sa bawat isa.
2: Na parang ayaw mo na magsalita kasi baka kung ano na naman ang sabihin.
0: Oh.
2: Di ba? Sa isang
0: gusto
2: comment mo na
0: gusto mo magbigay.
2: Gusto mo
0: makatulong. Gusto mo magsabi ng hindi naman ganyan. Kasi gano'n. Gusto mo maganyan eh. Kaya lang, sa takot po ba na baka mamaya yung pag...
2: Ikaw naman na i-bash.
0: Ibabash kapag kakaisahan ka. Talagang maapektuhan ka eh. Katulad na may masasabi.
2: May nakita ako na pinost ka.
0: Oo, di ba? May pinost ako, di ba? So, sabi ko nga na actually, yung sa nangyari sa Zamboanga, kasi I saw a friend, no? Friend ko pa naman. Eh, kaya lang, nagre-reporting siya kung ano-ano mga sasabi niya. Talagang pini-em ko siya, sabi ko sa kanya, na wag mo na ipakalat yung video. kasi hindi maganda. At saka magkakaroon ng trauma. Kaya ngayon, hinahanap na nila kung sino mga nagpapakalat kasi para sa akin, hindi mo na dapat pinapakita pa kung ano yung violence.
2: It ends with you.
0: Kung nabasa mo pa, tapos, huwag mo na ikalat. Kinakalat pa niya. Well, sabi ko nga masakit man aminin, masakit man talaga sabihin, pero for the views. Yung for correct. The content.
2: Kaya nga, Mr., ang daming may social media depression.
0: Yes, oo, actually.
2: Oo, kasi nga, pagbukas ng social media, andyan na yung all negative things. Hindi ka na nga makakita ng something positive.
0: Wala na akong nakikitang positive.
2: Kasi syempre yun ang ano eh, yun ang for the views. Mm. Diba? Yung content for the content na lang.
0: For the content. Kaya nga pinopost ko yan, sabi ko, yan, bawat action nyo, may reaction. So, parang karma. For every action, there's a reaction. Kasi ganun, may ginawa ka eh. Tapos magtataka ka kung bakit ka binabash.
2: Especially if you're very aware of it na mali yung ginagawa mo.
0: Mali yung ginagawa mo.
2: Yan ang karma.
0: Yan. Alam mo, actually, sana i-take advantage niyo pag nandito si Chiki. Kasi she comes home, let's say, once every year, no? Pag take advantage niyo yung halimbawa pa yung inner child healing niya, which is the home inner homecoming at natawag. Yung inner child healing niya, take advantage niyo sa April. Matagal pa naman. Please ask her. Inquire from her what is there to gain.
2: Please don't hesitate. Mabilig sa sumagot.
0: Oo, kasi minsan yung iba kasi Chiki, hindi lang naman nila naiintindihan ano yun. Kasi they were thinking it's a Western thought or Western ano na hindi ito para sa atin. Actually, this is universal.
2: Hindi lang to. Wala siyang pinipiling
0: kultura or whatever.
2: Kultura.
0: So,
2: kasi lahat
0: natin,
2: tayo, nagdaan tayo sa pagkabata.
0: Oo. Pag bakante ako, uupo ako at tapos mag-a-attend ako. Pag bakante ako, pwede ako bumukha.
2: Malapit lang sa'yo yun.
0: Pero actually, yes, take advantage of that. Lalo na itong ano, para sa akin muna, kung gusto nyo muna simple, tingnan nyo muna yung mag-pause lang kayo, gentle pause. Importante yung gentle pause natin. Nakita ko nga eh, actually, ipopost ko sa wall ko. Pagkatapos natin, ipopost ko sa wall ko para sa mga talagang kailangan lang ng breather. No, wala namang ina-expect sa inyong magic, okay? Hindi naman to magic, but just to cope with the changing world.
2: Kumbaga parang let's pause, sandali lang.
0: Pause lang, sandali lang.
2: hinga lang. Oo. Yun lang yung kailangan natin.
0: Yun lang.
2: Hinga lang sandali, tapos laban ulit.
0: Yan, oo, 'di ba? Na alam mo actually marami nakaka-relate, ang dami nag-PPM sa akin actually mga examples natin. Natatamaan eh. Sabi ko, ako rin naman, sabi ko sa inyo, I'm a person who can mahirapan ako mag-say no. Kaya pero minsan natuto na rin po ako. Actually, I started my boundaries. May pinost nga ako actually, 'di ba nabasa mo 'yun sa page ko, no? Na kapag susulat kayo, sabihin nyo kung ano kailangan, tapos eto ang boundaries ko. Nag-set na ako ng boundaries kasi usually, ine-entertain ko pa eh. Which,
2: hirap tayo dyan eh. Hirap tayo mag-set ng boundaries.
0: Pero ngayon, I told myself, I will set my boundaries. If you want an appointment with me, you schedule it. Pero depende yan po. Yeah. Hindi kayo masusunod sa schedule kung ano po ang schedule na ibibigay ko. Kasi I work with intuition, I work with vibes, I work with, sabihin nyo yung kailangan ayos yung aking pakiramdam. It's not for the money, but it's more of if I'm ready to do it. Ganun yun, di ba? Kasi iba, akala
2: ko. At your own pace.
0: Iba kasi akala pagka nagre-reading akala ganun na lang yung madali.
2: one click
0: akala nila
2: ano,
0: Kaya sabi ko I set my boundaries na. I'm setting my boundaries. Oh, nandun na tayo. We've done this, we've done that. Narating na natin ito. What's there still to prove? Parang hindi na to please most people. Pero sana respeto niyo yung boundaries na iseset.
2: Respeto ba? Kasi guilty tayo lahat diyan kasi hindi naman tayo sanay ng nagsiset ng boundaries.
0: Mm-hmm. Okay. As diba, final, parang, ano mo?
2: Kung kaya pa.
0: Oo. Final word mo sa kanila about yung their inner child. Ano masasabi mo sa kanila before bibitawan na kita?
2: Ayan. Oo. Before tayo magpaalam sa kanila, no? Mm-hmm. Before you go to sleep, I want you to try to talk to that inner child and tell your inner child that you are in a safe place now. That you are aware that it exists. Na nandyan siya. Aware ka and na nire-respeto mo at minamahal mo kung ano man yung napagdaanan mo bilang bata. Mm-hmm. So, yun naman yung hinihintay. Karamihan sa atin, merong mga dinadalang bigat mula pagkabata.
0: Mm-hmm.
2: Pero siguro ngayong gabi, just give yourself even just a few minutes. Talk to your inner child and tell your inner child that I acknowledge you, I know that you're there, and I will make you feel safe.
0: Ayan, ang sarap naman. I will make you feel safe, no? Di ba? At saka, dun sa mga maganda naman ang past ano nila, experiences sa children, you will use now that, those experiences to boost at saka to inspire
2: yes,
0: now.
2: Yes, tandaan mo, balikan mo yung joy.
0: Yes, yung ako alam mo ganyan ako, pagka nalulungkot ako or na-remind ako sa isang tao na yung galit ko sa kanya, I go back kung saan kami masaya. Oo. Yun ang binabalikan kasi, ko, yung masaya kami.
2: Kaya nga, kasi yun yung mag-boost ulit sa'yo eh. Yun, yes. Yun yung magtutulak sa'yo to carry on.
0: Yes, oo.
2: So yun yung, sabi nga natin, hindi naman lahat bad memories.
0: Totoo.
2: May good memories
0: yes,
2: din.
0: Oo.
2: And let the good memories fuel.
0: Yes, yun na yun.
2: Your life.
0: Oh. Ay, nako, maraming salamat, Chiki. Sa yes, ulitin, ha?
2: Oo.
0: Bago ka bumalik dito sa Manila, mag-guest ka ulit sa akin para at least maintindihan
2: sure
0: nila kung ano ang inner child healing at saka para anyayahan natin sila para sa inner child.
2: Pero no
0: ako,
2: problem,
0: ako mismo, nag-i-invite sa inyo na tingnan nyo po yung tungkol sa gentle pause niya para you have a sample of what is there sa inner child in the future. Pwede itong gentle pause, tingnan nyo muna. Okay.
2: Yes, marami, everything for our listeners and viewers.
0: Oo, yan. Maraming salamat sa'yo, Chiki. Susunod po sa atin. Yeah, susunod po sa atin si Pops Eric Galang sa K-Pops Playlist.
15: Listening to your heartbeat. Whispering to your soul, feeling.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minutos bago sumapit ang alas 10 ng gabi.
1: K-Pops Playlist sa DZMM.

Iyong maibigan. Dito mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Join na lang kayo. Let's all have a good time. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

0: Ayan naman, para sa mga na-miss Pumarty, oh, sana yung tatlong kanta na yun, medyo napainda ko na kayo, ha? Kasi nga, marami po sa atin, hindi na pinapayagan ni Macy's na lumabas magsabado ng gabi. Diba? O ayan, sige. You cannot go to the party. I bring the party to you. Even for just 12 minutes. Magandang magandang gabi, Metro and Mega Manila. Good evening, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kita nyo naman. New move wave ba tayo dun, ha? Now, the best of... some would argue. Kasi syempre, kanya-kanyang ano yan, di ba? Kanya-kanyang tipo yan. Eh. Pero para sa akin, three of the best 80s new wave hits. Right there. New Order with Bizarre Love Triangle, syempre. 1986. When in Rome... This time we had the 12-inch version from 1988, The Promise. At syempre, itong classic ng Simple Minds from 1985. Don't you forget about me. Yan, setting the mood for another great Saturday evening, mga kapamilya. I think for the first time in about 3 weeks... Parang ngayon lang ulit ako pumasok nung walang jacket eh. Ngayong weekend na ito. O, parang tatlong sunod-sunod na weekend yun. O, apat pa nga yata kung di ako nagkakamali. Nalaging naka-jacket ang inyong Paps Eric tuwing tayo magsisimula ng ating palatuntunang K-Paps Playlist. This is our Saturday edition. Hanggang alas 12 tayo magsasama-sama kapamilya. Ako po ang inyong Paps Eric Galang.
1: Your favorite DJ.
0: Thank you. E ngayon pa lang, bumabati na tayo ng happy, happy listening at happy, happy viewing ulit sa lahat ng ating mga staycationers. Long weekend ngayon. It started yesterday. So malaki ang chances. Marami po sa inyo sa mga nanonood sa atin sa mga sandaling ito. Ay, nasa hotel room. Ah, di ba? Oo, yung mga nagsistaycation. Actually, hindi na staycation. Yung mga nagbabakasyon talaga. So, kaway-kaway si Paps Eric sa mga nasa Isla ng Boracay. Yan, hello sa inyo. Kaway-kaway din si Paps Eric sa mga nasa Siargao. Hello. Alam niyo naman yan. Sa mga nasa Bohol. Yan, hello. Sa mga nasa LU. Mga umakyat ng La Union. Hello! At sa kung saan sa ang pangsulok ng Pilipinas na naaabot ng DZMM Teleradyo. At syempre dito sa Metro and Mega Manila, listening via DZMM Radyo Patrol 630. Good evening po sa inyo. Ha? Sound trip tayo hanggang alas 12. Pero syempre, meron tayong pag-uusapan, kapamilya. Ang tanong natin ngayong gabing ito. Ito pinag-isipan ko talaga eh. Baka ilang beses kong inisip bago ko ito sinulat as topic for tonight. Kasi nga medyo may pagka-negative. Konti lang naman, konti. Kasi it talks about anger. Pero naisip ko rin, it could help actually. The way we can communicate our anger issues. Kaya at least siguro may mga ibang tao sa atin ngayon, maaamin sa sarili nila, ay, oo nga, no, ganito pala ako. Sige nga, share ko sa DZMM. Share ko nga kay Paps Eric. Kasi po, ang tanong lamang natin ngayong gabi, simpleng-simple lang. Paano ka magpakita ng galit mo? Ayan, kapamilya, paano ka magpakita ng galit mo? 0919-278-3000. Share mo sa akin yan, pag-usapan natin. Hindi mo pag-usapan. Kasi parang magiging one way. You give it to me via Viber and I read it on air. Ganun lang kasimple, diba? I would love to have a conversation with you, pero that's for another appeal. Appeal talaga. So yan ang ating katanungan para sa gabing ito. Paano ka magpakita ng galit mo? 0919-278-3000 ang ating Televiber hotline. Kasi mas maganda yung alam natin. Baka nga kasi meron tayong mga gawi na hindi natin alam. Ganun pala tayo magpakita ng galit. And then it's gonna make us realize, oh, parang kailangan kong baguhin to. Parang kailangan kong ibahin talaga the way I react to certain situations. Ayan, exciting to, exciting. Hindi po, ngayon pala may disclaimer na ako, hindi po ako psychologist, ha. I-interpret ko lang kung anong bibigay nyo sa aking kasagutan sa abot ng makakaya ng aking payak na pag-iisip. Pero basta, sigurado ko ngayon, hindi payak, hindi payat ang ating playlist sa gabing ito. Kaya huwag kayong aalis dahil marami pa ang susunod. Gagaya nung susunod nating trio klasiko, magaganda to, ha. Nagkataon lang, nung ginagawa ko rin po yung playlist, sabi ko, ba? Puro 1967 to, ha. So para sa mga kapamilya nating sabihin ng dual citizen na po. May mga trip sa inyo sa mga tugtugan ng 1967. Pagbalik natin, tatlong sunod-sunod, back to back to back. Classic oldies from the year 1967 ang inyo pong maririnig. Yan at maraming pang iba sa pagbabalik ng K-Paps Playlist. Kasama pa rin ang inyong Paps, Eric G.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM. Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama si na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Musikang himig ng nakaraan.

0: Trio Classico.
1: Back to back to back. Classic oldies.
0: Classic oldies.
2: .31 on the clock right now. Grab you. Parang kahit di ko inabutan yung era na yan. Late 60s. 1967 to be exact. Parang ramdam ko yung pagkaano eh. Ramdam ko yung psychedelic vibes. Lalo dun sa Whiter Shade of Pale. Diba? I don't know how to pronounce this. Is it Procol or Procol? Procol Harum. Procol Harum. The name of the band. Kasi dati ko pa iniisip talaga, tungkol ba saan tong A Whiter Shade of Pale? Well, apparently, it's not about just one thing. Para bagang maraming gustong pagtagbi-tagbiin yung songwriter nito. Basta yung title, yung term na A Whiter Shade of Pale, parang maputla ka na, parang mas pumutla ka pa. Your face has become a whiter shade of pale. Diba? Anyway, before that, we had the Bee Gees with To Love Somebody. At syempre, Frankie Valli starting off that three-song sweep, ang ating trio classico for tonight. Can't Take My Eyes Off of You. Ganun talaga sasabihin mo, no? Pagka meron kang mahal na mahal at talagang gustong-gusto na tao. Can't take my eyes off you. Gusto lang kitang titigan ng titigan. Kung pupwede lang talagang ano, kung meron lang tingin na nakakatunaw, malamang natunaw na kita. Parang ganun doon. I can't take my eyes off you. 10:33 on the clock right now. Pops Eric Galang, kapiling po ninyo hanggang alas 12. At ito nga pinag-uusapan natin ngayong gabi, ang ating question for tonight. May nagsabi na nga sa akin, oo pare, medyo negative yan ha. Pero, let's try to bring out the positive. Diyan sa topic mo for tonight. Sige, tingnan natin if we could bring out all the positives we can get. Sige, ang tanong natin, paano ka magpakita ng galit mo? Kaya naman natin ngayong gabi, of course. Last week, sayang, late ko na kasi natin na nakita yung sagot niya. Pero napakaganda ng sagot last week ni Sir Nikki Salandanan. Yung topic natin last Sunday. Kung ano yung nagpapaalalang, kung ano yung luto na nagpapaalala sa'yo sa mama mo. The food that reminds you of your mom. Galing ng sagot ni Sir Nikki. Sayang na hindi ko na nabasa ng linggo. Pero ngayon, ang sagot ng ating minamahal na Sir Nikki Salandanan. Paano daw siya magpakita ng galit? Cold treatment. Let them second guess what's on my mind and how I feel. Yun na yun. Diba, galit ka nga eh. Actually, yung ganda nito eh. Kasi when you give people the cold treatment, it makes them think. And it makes them think hard. Kasi may mga ibang tao na nagawan ka ng atraso na hindi nila alam. May atraso na pala sila sa'yo. Diba? Dense people actually don't... Oftentimes, they don't realize that they've already hurt someone. So tama ito eh, itong sagot ni Sir Nikki. Pagka kinold treatment mo yung taong yan, mapapaisip na bang ginawa ko? Teka. Tapos magbabacktrack ngayon, di ba? Atras-atras ka, ano bang ginawa ko nga? Ala, ito pala, sinabi ko pala itong ganito. And then they realize, yun na nga, oops, teka lang. I think I did this person wrong. Isip pa sila ngayon. Since hindi ako pinapansin, cold treatment, di ba? Since hindi ako pinapansin, ano kayang gagawin ko para ma-appease ko siya, di ba? Ma-appease ko yung galit niya. Very good yung ganyan. Cold treatment. Ako kasi bihira akong ano eh. Ito, para sa, sige, sasagot na rin ako sa sarili natin tanong. Si Pops Eric, pag galit, hirap na hirap itago. Thank you very much. Ayan, oh, mainit-init pa. Ito na po ang ating printout. Tuloy ko, si Pops Eric kasi pagkagalit, hirap na hirap po akong itago yan. It has to come out. Minsan nga, sa sobrang, parang tawag nito, very transparent ang aking personalidad. Lalo pagdating sa galit at tuwa. Yung extremes na yun. Minsan nga, hindi ko na maitago yung kasi there are times, di ba, pagka kailangan mong itago ng bahagya. Yung disgust, yung galit over something or someone. Especially if for example, ganito, sa trabahong ito, sa isang kagaya ko na announcer po sa radyo, di ba? Minsan kailangan maitago ko yung aking personal na galit. Tungkol sa isang tao, tungkol sa isang issue, ganyan. Pero madalas ho kasi, napakadali kong basahin eh. Halimbawa, may makapagsabi ng pangalan ng isang tao na hindi ko gusto. Makikita mo kagad yung ano eh. Mag-iiba yung templada ng pagmumukha ni Pops Eric eh. Diba? May magbabanggit ng isang sitwasyon. Isang pangyayari na hindi ko rin gusto na ako'y na nagbibigay ng init ng ulo sa akin, makikita mo rin kagad sa akin yan. And sometimes I get very vocal about it. So it has to come out. Ganun ako. And then most of the time din, for example, galit sa isang tao, may nakagawa sa akin ng masama. Gusto ko right then and there. Malaman niya yun. Oh, hindi ako natutuwa sa iyo. Ganyan. Minsan maganda, madalas hindi. Ayan, ako na mismo nagsasabi. Minsan maganda, madalas hindi. Bakit ko nasasabi? Based from experience. If I don't get to practice diplomacy, lumalala yung conflict. If I confront kagad. Kung confrontational kagad ako, mas lumalala yung sitwasyon. So ito, sige, magbabasa muna tayo ng ating mga kasagutan. Mga kasagot ang ipinadala sa ating Televiber Hotline. Habang babatingin ko muna, si Makoy Marcos. Ngayon ay work mode din naman. Teka, mamaya kita sasagutin natin. Nagsasalita. Ayan, si Makoy Marcos ang magiting nating program producer ng Dear M.O.R. Paborito ninyong drama sa YouTube, sa Spotify at marami pang iba. Asa, ito muna ang sagot ni Angelo Cañazares ng Quezon City. Happy Saturday evening po, Paps Eric. Pinapakita kong rage ko sa pamamagitan ng pagdadabog. Pagdadabog ng bagay that are not fragile sa isang... yung paghahagis ng mga bagay-bagay. Pero not fragile sa isang kwarto para lang mailabas ang mga napunong galit ko. But usually, gumagamit lang ako ng isang stress toy to ease my tension. I cannot express my galit to anyone, even sa girlfriend ko. Pero she is here for me to lend a hug if may problema ako sa buhay. Sarap. Also, never talaga ako nagagalit sa aking minamahal na girlfriend since she is very sensitive and sweet to be mad at. In summary, I release my anger in a private and peaceful space. So, So, nagsisira ka ng mga gamit. Hindi, naghahagis ka ng mga gamit. Pero meron kang disclaimer kagad eh. That are not fragile. O, di ba? Eh, big sabihin, yung mga hindi babasagin. Yan. Hindi babasagin, hindi mga kristal, hindi mga porcelana, ganyan. Okay naman yan, okay naman yan. But if you really need to release anger that way, kung ikaw yung mahagis na tao at yun yung paraan mo ng anger expression, sa Pangasinan, nakalimutan ko yung eksaktong bayan eh. Yung Taksyapo. Taksyapo, yung hahagis mo yung plato, yung bangkok, sa pader, ganyan. Ito, rage room, saan to? Dito sa Manila to, no? Rage room. Pwede rin ganyan, di ba? Tapos, no, merong absent-minded na staff, nag-aayos pa ng mga plato-plato, hinagis mo na kagad. Kaso yung kaso. Attempted gagay, attempted. Sabi ng Tita Lina Hall ng Plaridel, Bulacan, K-Pass Playlist, gandang Sabado night sa nag-iisang Paps ng Bayan, Paps Eric G. Sagot ko sa tanong, pag ako'y galit, wala akong kibo. Kahit patawanin mo ako, tatalikuran lang kita. Hintay ko na lang ang sarili ko na mawala ang galit ko. Pag sobrang galit ko, umiiyak na lang ako hanggang sa lumipas na ang galit ko. Salamat, Paps Eric, and see you again tomorrow. Good night and God bless from Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Oo, no, Tita Lina, may mga taong ganyan din talaga, dinadaan sa iyak, yung sobrang galit. Because that burst of emotion, pag yan ay hindi mo na ilabas, eh, kagaya nga eh, hindi nagsasawalang kibuan, Tita Lina. Pag yan ay hindi lumabas, aha, delix po yan, delikado yan. So, buti na lang din, pag sobrang galit ka, naiiyak ka. Ito yung mga tipo ng taong talagang wag mo munang lapitan eh. Ihintayin mo na mag-simmer down. Ihintayin mong mawala yung kumukulong na galit. Ika nga, di ba? Thank you, Tita Lina. Sabi naman ng Tita Nana Dumyan, mapayapang Sabado ng gabi, Paps Eric G. ng K-Paps Playlist. O mapayapa po talagang gabi natin ngayon, Tita Nana. Wala tayong mga bantay habagat ngayon. Wala tayong alerto sa abaga. Mapayapa. Yeah, unlike the past week, di ba? The past weeks. Tama ang Tita Nana, mapayapa ang gabi natin ngayon dito. At least dito sa Metro and Mega Manila. Sad, wala ng GBU. May our Lord God bless, guide, and protect all of us from toxic people and all evils. Ayan, question of the night. Hindi ako violente magalit. Noong araw, sinusulat ko sa yellow pad, mga galit and sama ng loob ko, and iniiyak ko. Nakakatulong naman sa feelings. Hindi naman ako matagal magalit. Pinalilipas ko lang. Ayoko na may kagalit. Jolly person kasi ako. Kaya sabi ng iba, hindi daw ako tumatanda o nagbabago. Pero now, Paps, araw-araw, nagagalit ako sa mga politicians na mga korap. Ay, ewan. Matsala, Paps. Ingat ka lagi. Enjoy your weekend and see you again. Salamat po, Tito Nona. Parehas tayo. Araw-araw. So, minsan, I tend to just put a barrier around me. I tend to black out the negative names. Negative names of the politicians I don't like. Pag sila yung nagsasalita, op, ang volume. Ganun lang yun. Ay, naka. Ay, ito, basa pa tayo ng isa. Galing kay Mario Baltazar ng Sampaloc, Manila. Gandang gabi uli sa iyo, Paps Eric Galang, a.k.a. DJ China Paps. Two things, Paps. Walang pansinan at nagiging cold ako kung galit ako. Kapag napansin na sa akin yon, papalipasin ko muna ng ilang araw bago ako makipag-usap at wala na. Okay na ulit tayo. Hindi ako yung naninigaw kasi ganoon naman ako kapag nakikipag-debate. Very request si Mario, video killed the radio star. Video killed the radio star. Tingnan ko kung meron dito ha. Bilang pagdiriwang natin ng National Radio Day last August 20. Happy National Radio Day, Paps Eric. Oo nga, hindi ako nakapag-post. Sabi ko magpo-post ako bago matapos yung araw nun eh. busy, busy ang pang Pops Eric niyo. Sabagay, ano pa ba ipopost ko nun? Para nung mga nakaraan, medyo masipag pa tayo mag-post ng ganyan. Pero syempre kasi, salamat ha, salamat Mario. Ano eh, iba pa rin talaga ang radyo para sa inyong lingkod. Radyo ang buhay ko eh. Oo. Ngayon, buti, bonus, di ba? Sa teleradyo, nakikita tayo sa television. Pero radyo talaga. Radyo ang aking mundong ginalawan. Nang humigit kumulang 3 dekada na. Yeah, salamat, salamat Mario sa pagbati ng Happy National Radio Day. Sa'yo din, syempre, di ba? Sadly, wala yung Video Kill the Radio Star. Isa makantayin ko na lang, Mario. Pero meron tayo dito, yung cellphone, tatapat ko lang sa mic na ganyan, tapos ima-minus 1 natin, di ba? Tapos kakantayin ko. Sabi ko naman sa inyo, kaming dalawa lang ni Kuya Dan Capuzon ng RYM, ng Remember Your Music. Kami lang po ang natatanging dalawang anchor sa DZMM na po pwedeng kumanta sa ere ng hindi naka-copyright. Kasi wala po kami sa YouTube. So, hindi kami natatakot. Hindi tayo makaka-apekto sa YouTube channel ng DZMM. Yan. O siya, sandali, bago ko ituloy yung aking banta na kumanta. Let's pause for some plugs right here at magbabalik po ang tugtugan dito pa rin sa K-Paps Playlist. Kasama ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Bago pa man sumikat ang araw,

0: Dagdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Pops, tugtuga na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist
0: sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:05.
1: Musikang himig ng nakaraan.

0: Iconic love songs from the 1980s. Back to back to back. From 1987, Breathe with How Can I Fall. Before that, one of the most requested songs of all time sa aking pananaw. Stephen Bishop with It Might Be You at syempre pa Whitney Houston's 1985 classic Saving All My Love For You. Sige ba, isasama na rin natin sa pagbate yung mga nagkakaroon ngayon ng A Few Stolen Moments. Yan. Sabado night. Meron kayong A Few Stolen Moments dyan, ha? Sana huwag kayong caught in the act stealing, ha? Toy, bad yan. Tigil nyo na yan. Ikaw, lalaki. Umuwi ka sa inyo. Kulit nyo, eh. Tapos pag nahuli at naiskandalo, iyak-iyak. But you know what? Grabe, itong Whitney Houston classic na Saving All My Love For You. I don't know, mixed emotions ako dyan sa kantang yan. Well, well-produced, very well-produced, very well-written. Pero syempre, ano yan eh. Talks about ano eh. Talks about infidelity. Yan na lang. Let's put it there. Hindi na natin bigyan ng iba pang terminolohiya. Nag-aagalit nung iba. Pops Eric, ba't gumamit ng ganun to? Asya, balik tayo sa ating pinag-uusapan ngayong gabi. Kapamilya, baka sakaling kabubukas mo pa lamang ng iyong radyo o telebisyon. Ito po ang palatuntunang K-Paps Playlist. Kapiling ang Paps ng Bayan. Ako po si Paps Eric Galang. At ang ating question for tonight, paano mo pinapakita or paano ka magpakita ng galit mo? Yan. Sabi ni Brother Jerry Carpio, sa totoo lang ay hindi ako marunong magalit. Oh, di ba? Hindi, totoo naman. Parang never ko pa nakita ang galit to si Bro Jerry. Sa medyo matagal na panahon ko na rin siyang kilala. Always happy, always smiling lang ito. Parang galing siguro ng mundo, no, kung walang marunong magalit. Di ba, for example, imagine ninyo, doon sa movie na Inside Out, kung walang anger, kasi wala talagang anger, no? If anger did not exist, kung ang tao ay walang angry emotion, pero parang hindi pwede kasi parang innate sa lahat ng animals din ang ano, galit, di ba? But what if, just what if, parang mahirap din kung iisipin, di ba? Kasi binalang niya ka na, hindi ka pa rin magagalit. Pero good answer ka dyan, ha, Brother Jerry. Ha? Hindi ka marunong magalit. Baka may iba pa pong gustong humabol. 0919-278-3000. Paki-viber mo sa akin ang kasagutan mo dyan sa tanungang simpleng-simple lang naman. Paano ka magpakita ng galit? Kasi ngayon, you know, if you browse videos and reels on social media, makikita mo very prevalent mga angry birds, mga angry videos, rage videos. Minsan hindi lang road rage, kahit saan-saan na nga eh. House rage, office rage, road rage, lahat na lang may rage. Diba? And then ako mismo minsan napapatanong sa mga pahang panahon ako'y nag-iisa at nakatingin lamang sa kisame, ako'y mapapatanong
1: Kailan kaya maabot yung Agyo na nandun sa Kisame? Hindi. Minsan naisip ko rin, bakit ang daming tao na punong-puno ng galit sa mga panahong ito? Na konting gamot lang talaga, yung mag-iinit na ang ulo at sasabog, di ba? Sige, huwag na nating masyadong palawakin. Let's focus na lang. Sige, yun, sabi ko nga kanina. Road rage na lang. Sa mga nasa kalsada. Bakit tila sa araw-araw yata nadadaan may bagong video ng nagagalit sa kalsada? Well, alam ko, may mga iba sasagot, Paps, kasi alam mo naman, traffic lagi, di ba? Bagot na bagot ka na sa traffic. Tapos, meron pang mga kamote na sisingit sa iyo. Both on 4 wheels, 3 wheels, 2 wheels, 6 wheels, 8 wheels, itong ilan pa man. Basta yung mga tegamots magmaneho, ganyan. So, minsan, hindi ka talaga makapagpigil ng galit. Pero what if lahat ay marunong ano, lahat, for example, ay sumubok. Ako, meron akong matagal lang sinasabi, di ba? Kami ng aking kumparing Martin din, nasa FM pa tayo nun. Eh, lagi na naming nare-remind po sa ating mga motorista, yung ating mga nagmamaneho sa kalsada. Matuto tayong mag-count to 10. Di ba nga? Count to 10 lang ng count to 10. Baka ilang 10 ka man dyan. 10 sets of count to 10? No problem. Hindi, pinupunta natin sa ganyan is, bago ka magkaroon ng pagkakataon na maglabas ng iyong rage, subukan mo munang pahupain sa sarili mo, di ba? That's why we have that count to 10 system na sinasabi. Noong araw eh, aming pong dinadaan yan sa joke. Pero sa ngayon, parang ano eh, parang hindi na... Una, hindi na gets ng iba. Pangalawa, parang hindi na rin akma na gawin pa nating katatawanan. Kasi nga, it's happening every day. Diba, if you get to monitor Facebook na lang, ilang oras lang ang lilipas, may bagong road rage video. Kaya dumadami yung naiisuhan ng show cause order ng LTO. I could enumerate easily 4 to 5 new videos from last week. Ganun karami kaagad. Yung isa, yung nakamotorsiklo. Muntik masagi nung lumili ko, paparada pala, nasasakyan. Hindi nagkatamaan, nagalit yung nakamotorsiklo, bumalik. Napanood nyo na yan, sigurado ako. Pinagsisipa yung sasakyan, sinira yung side mirror, pinadyakan yung taillight. Ayun, kinalabasan, show cause order, kinabukasan. Ayun, hindi natin alam kung siya ba ay hindi na pwede magkaroon ng lisensya for life? Hindi natin alam. Aalamin natin. Madali namang hanapin yung update sa ganyan. Di ba, bukod doon, marami pa. Yung kamakailan lang din. Yung nagtigilan na isang private vehicle, isang pickup truck, tsaka isang jeepney, pampasadang jeep. Na yung pampasadang jeep, counterflow, hindi umiwas ngayon yung pickup, stand off, ika nga. Yun eh, pwede mo na rin ma-categorize as road rage. Sa panigurado, may galit dun sa dalawa. Yan ang hindi na natin mawari ngayon. Kung bakit, kasi ako mismo, hindi sapat na dahilan yung ano eh. Nagwawala ka dahil kaya mo. Magwawala ka dahil yamot ka na sa mga nangyayari sa paligid mo. And
0: I think this would call for a deeper conversation. Ika nga. Hindi dito yan sa K-pop series magaganap. Okay, basa tayo ng ilan dito sa inyong mga pinadala. Sabi ni Anna of Quezon City, kapag galit ako, tahimik muna ako at hindi agad nagsasalita. Ayoko kasing may masabi akong masasakit na salita. Pagkalmado na ako, saka ako pinapaliwanag kung ano yung ikinagalit ko. So good for you, Anna. Good for you. Si John John naman ng Baguio. Oh, ngayon, no? Pati sa Baguio, ang dami ng ano, mainitin ang ulo. Dati sa sobrang lamig dyan, chill lang lahat eh. Sabi ni John John, good evening Paps. May panahon na kapag galit na galit ako, sinusulat ko lahat ng aking naiisip at nararamdaman. Pwedeng sa papel or itinatype, basta mailabas ko lahat at babasahin ko pagkatapos. Minsan walang sense ang nagiging kinakalabasan ng aking sinulat at natatawa na lang ako kaya ako kumakalma. That's a good way of actually controlling your anger. Kaso minsan, baka magtaka sa'yo yung ibang tao. Yung nanginginig ka, susulat ka sa notebook mong ganyan. Kaso yung papel, medyo nabubutas. Ayos din yan, John. Si John John ng Baguio. 11:28 ang oras natin. I'll save some for later. Make sure you guys send me your answer. 0919-278-3000. Paano ka magpakita ng galit mo? Pag-usapan natin yan. At syempre, babalik tayo sa tugtugan sa pagbabalik ng K-Paps Playlist. Kapiling ang inyong Paps, Eric G.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin ang totoo? Alin ang

0: Bagay Bagay,
1: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo.
2: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
3: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Pops, tugtuga na! Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist
1: sa DZMM!

Leanne Rimes. How do I live? Before that, we had MLTR, Michael Learns to Rock, with 25 minutes from 1993. And starting off this three-song suite was the Rembrandts with Someone. Well-loved love songs from the 90s. At buti nga, naaalala pa natin itong mga tugtugan na ito, no? And I'm sure it brought back a lot of memories para sa ating mga kapamilya din. Ako yung How Do I Live? Ano yan? Isa yan sa mga halos paulit-ulit pinapadigtog ng araw. Well, maganda naman talaga. Tsaka maraming ano, maraming nagre-request. If I remember right, I was a rookie DJ back then. 3 years before Y2K. Y2K, oh. We played that song around, what, 4, 5, even 6 times a day. Ay, nako. Pinag-uusapan pa rin natin, kapamilya, our question for tonight. Paano ka magpakita ng galit mo? Meron dito mga nagpadala sa akin sa messenger eh. Hindi pwedeng basahin, Brad eh. Huwag naman ganun. Huwag yung mga ganung sabihin na lang natin na ikaw very vocal kapag ka nagpapakita ng galit. Pero huwag na yung mga ganyang maanghang na salita. Sige kay, papabuhat kita dun sa guest kanina ni Papi Migs sa Tara Game. Pabuhat kita kay Heidi Lynn, bahala ka. Sabi ni Mark ng Taguig, ako naman, pag galit ako, Paps, kailangan muna akong mawala saglit. Maglalakad, makikinig ng music, o kaya matutulog muna ako. Pag medyo kalmado na, tsaka ako kakausapin yung tao. Kasi mas madali magpakita ng galit nang hindi nakakasakit ng iba. Tama naman. Yeah. Some people walk away in that height of being in that state of anger. Some people decide to just walk away, and sometimes that's the better thing to do. Lalo nagkakahamunan, balik tayo sa road rage, nagkahamunan, be the better person, be the bigger guy. Layo ka na lang. Sige na, ikaw na yung tama. Nalayo na ako. Bang usapan na yun, pagka hinabol ka ng hinabol, talagang ayaw kang tantana, ipapulis mo na pagka ganun. Sabi naman ni Bea ng Mandaluyong, hello Paps, Eric G. Pag galit ako, di ako namamato o nagwawala. Pero ramdam mo talaga sa tono ng boses ko. Sasabihin ko ng diretso kung ano yung nakasakit o nakainis sa akin. Para sa akin, mas okay yung malinaw ang usapan kaya sa kumuha pa ng backup sa chismis. O naman, maiging malinaw ang usapan. Kesa yung sabi ni ganito, ganyan. Sabi ni ganyan, ganito. Oo, malabs kay Papips yun. Well, siguro, ang pinakamaganda, let us all try not to get our emotions too high. Huwag natin pababayaan na talagang tumaas ng gusto yung galit natin to the point na parang ayaw na niyang mawala. May mga ganun eh.
self-regulation, ika nga. Sabi ko naman sa inyo yung count to 10 therapy. Bilang ka hanggang 10. Kulang pa, bilang ulit. Isa pa 10. Hanggang sa kumalma ka. Tapos may nakita ko recently sa Reels. Dalawang sharp inhale. Tapos isang long exhale. Hanggat di ka kumakalma ulit, ulitin mo yung ganun. Mahirap daw kapag gabadado yung idog. Mahirap pagbarado yung idog. Yan. Mahirap na nga naman uminhale. Pero bottom line is, yes, we can express our anger in whichever way we want to. Pero syempre, mas maganda pa rin yung maging diplomatic tayo sa bawat panahon. Sa lahat ng oras. Pairali ng diplomasya. Lahat ng madadaan sa usapan, daanin sa usapan. Pero kung di ka pa ready makipag-usap, huwag mo nang pilitin yung sarili mo. Karapatan mo yan. Karapatan mong magalit. Lalo pag inagrabyado ka, di ba? Oras po natin, 10 minuto bago mag-alas 12 ng ating gabi. Ay, balik na tayo kagad sa tugtugan. At nang makarami pa, di ba? Tingnan natin, baka matugtog pa natin lahat itong mga tugtog na naghihintay pa kagaya nito. Oh. Bago ako mag-pass the microphone, di ba? Pero kung di na kaya, dalawang magkasunod. Here we go with Mariah Carey. A track called Hero sa DZMM.

Mariah Carey. Sabi ng iba si Mariah Carey. Mariah Carey with Hero. Maniwala ka, a hero lies in you. Tama naman yan. Anima sandali bago sumapit ang alas 12 ng ating gabi. Tamang oras sa buong Pilipinas. And I have to pass the microphone already. Pasa na po sa mga susunod ninyong mapapakinggan at mapapanood. Ang palatuntunang Private Talks ay susunod na. Kapiling natin siyempre. Tita Doc Lulu Marquez, at si ating Amy Estreja. Bago ako magbabay, share ko lang sa inyo, meron akong ginagamit kasi na weather app na merong satellite imaging. And for the first time in weeks, sa ganitong oras ng Sabado, nakikita ko na walang, halos walang ulap na nasa ibabaw ng Metro Manila ngayong gabi. For the first time in weeks. Ay, salamat po, Lord. Bukas tayo po yung magkakasama-samang muli, ganap na alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Siyempre, pandulo na naman tayo, di ba? Ang programang K-Paps Playlist Sunday Edition, kung saan bida ang OPM. Bukas po yan. Samantala, allow me to leave you with this song right now. From Steven Tyler and the rest of Aerosmith. A song called I Don't Want to Miss a Thing. Galing sa pelikulang pinagbidahan ni Liv Tyler, Bruce Willis at ng inyong lingkod. Ay di, wala ho ako doon. Armageddon. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kasapizanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay 12:01 na po na madaling araw ng Sunday.
1: Ang susunod na programa ay Rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi. Private Talks.

0: DZMM Teleradio.
1: Magandang umaga po na. Hello. Panay music tayo, di ba? Private talks na. Ito ang programang magpapaliwanag sa mga sensitive na topics gamit po ang science. Pag-uusap tungkol sa intimate moments ng mag-partner o mag-asawa na dapat ay nauunawaan. Programa na magbubukas ng inyong isipan sa mga kaalaman para madagdagan pa ang init sa inyong mga relationship. So halika na, let's open your mind behind closed doors dito sa Private Talks.
0: Open minds behind closed doors. Closed doors. Talk to us on Private Talks.
2: Kami po ang inyong makakasama tuwing Linggo ng Hating Gabi at ngayon nga po ay Linggo na ng Hating Gabi. Siyempre mula alas 12 po ng madaling araw hanggang alas 4 yan ang nagmamadaling araw. Ang inyong kaserbisyo at kapamilya sa pagbibigay ng kaalaman sa mga paksa may kinalaman sa inyong mga sexual relationship. Ako po ang inyong ating Amy Estareha.
1: Arito si...
2: Sino ko? At ako po si Doc Lulu Marquez at ito ang Private Talks.
0: Private Talks.
3: Private Talks.
0: Sa DZMM.
2: Ayan,
1: partner.
2: Yes, oo, partner, kumusta na? Patuloy po ninyo kami napapakinggan sa DZMM Radio sa Istrenta at syempre sa bayang napapanood sa DZMM Teleradio. Maging una sa balita at public service, mag-subscribe at i-follow na ang DZMM Teleradio YouTube at Facebook channel kung saan matatagpuan din po ninyo kami. Available din po kami sa free-to-air digital TV, yan po sa Channel 31 sa pamamagitan naman ng PRTV Prime Media. So, partner.
1: Yeah, doon sa mga nakikinig lamang sa radyo, pwede rin naman po yan.
2: Mm-hmm.
1: Dahil sa talahapihitang sa Istrenta lang naman yung partner, di ba?
2: Yes, so, sa AM band.
1: Yeah.
2: Oo.
1: Pero kung kayo po ay nasa labas ng Pilipinas, ay meron pong radio app, then hanapin niyo po yung DZMM logo, then download niyo lang yun, mapapakinggan niyo po kami yan. Ha?
2: Yes.
1: Kahit anong oras, di ba, partner?
2: Oo, at kahit sa ang panig ng mundo. Di ba? So, kumusta, partner? Kumusta ang iyong isang buong linggong nagdaan?
1: Mainit lately?
2: Lately, which hindi naman mainit na mainit. Sakto lang, di ba?
1: Gusto ko yung...
2: Parang weather is good.
1: Yes.
2: Perfect weather. Hindi ganun kainit, pero at least hindi na umuulan ng grabe.
1: Oo.
2: Di ba? So medyo, nakapaglaba na ba ang lahat? Nakapagpatuyo na ba ng mga underwear? Ayan, yung mga umuulit-ulit na ng pantalon. Pwede na kayo. Fresh na ulit yung mga pantalon ninyo.
1: Partner, may napansin ako.
2: Ano yun?
1: We are pinky-pinky.
2: Yes, pareho tayong pink, no? Pink, pink Sunday sa atin dalawa. Well, pink is good, di ba? Pink, sabi nga pag pink daw, mabait. Alam mo ba kung bakit si, dati, the late mayor, mayor Bayani Fernando, di ba, pink ang kanyang kulay?
1: Oh,
2: Kasi pala, natutunan niya yon sa ibang bansa. Merong kulungan, I don't know kung saan bansa. Kulay pink ang suot ng mga preso. Kasi, ang pink nakakapagpakalma ng tao, di ba? Mentally and emotionally. That's why, yun ang kanyang kulay pink.
1: Yeah.
2: Nalala mo noon, naging MMDA chief siya, di ba? Yung mga tawiran, yung mga barandilya, pinagkukulayan niya ng pink. Kasi nga, para sumunod ang mga tao.
1: Yes.
2: Yun pala yun.
1: May nakikita akong lalaki na naka-pink shirt or pink t-shirt man or polo shirt.
2: Ang gwapong-gwapo ko doon.
1: Galing, no?
2: Oh, yes. Sabi nila, di ba, real men wear pink. Di ba? Dati kasi kapag pink, sinasabi nila, ay, LGBT yan, di ba? Pero ngayon, hindi na, di ba? Ang pink para na sa lahat. Kahit ano pang, ano yan?
1: Yellow.
2: Oh, yeah. Lalo na ang yellow, di ba? Ako gusto ko yan, mga light colors sa mga lalaki.
1: Oo.
2: Kasi, di ba, parang ang bango-bango nilang tingnan. Oo, di ba? Parang lang. So, yun. So, it's a pink Sunday for us, Tita
1: Doc. Yes, August 23.
2: Yes, 23 na.
1: Eh, mababatiin pala ako. Birthday ni Coach Vanessa.
2: Ah, really?
1: Antonio.
2: Kailan?
0: Happy birthday!
2: Today. Oh, yes. Today. Happy birthday, Coach V.
0: Happy natin birthday!
2: Dahil ilang araw nang wala. Ilang linggo na yata wala.
1: Kasi,

0: Gus Abel Gus, birthday din ba?
1: Birthday din
0: kanina
1: ba?
0: Kanina kasi nag-greet sila eh.
1: Ah, baka. Baka birthday din ni Sir Gus.
0: Greet na rin natin.
2: Happy birthday!
1: At lahat ng may birthday, happy birthday po sa inyo.
2: Happy birthday!
1: Yay! Alam mo, ang birthday ah, dapat yan sineselebrate. Not necessarily marami kang handa.
0: Oo.
1: Yung mag-pray ka, magsimba ka, di ba? Magpasalamat ka. Kasi hindi lahat umaabot lagi sa birthday niya.
0: Hindi naman kailangan bonggang-bongga partner,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes, oo, partner. Basta magkaroon ka lang ng konting time para sa sarili mo o sa family mo, di ba? Kasi who knows? Hindi natin alam. Next year, kung nandito pa tayo pare-pareho.
0: Basta ikaw, hindi ko nakakalimutan pag nagsiselebrate ako.
1: Ah, yes. Oo naman. Lagi ako, lagi po akong kasama sa mga VIP list ni Tita Do. Ayan.
0: Kailangan ko kasi ng senior.
1: Ayun, kaya pala. Meron palang agenda yun. Meron palang interest. Pero alam mo, kay Tita Doc lang po ako makanta. Hindi po talaga ako makanta. Sa birthday lang ni Tita Doc talaga.
0: Tama.
1: O, oh, diba?
0: Oo.
1: So, ayan. So, ako, paano ba tayo ngayong araw na to? Siyempre, pagka private talks, diba Tita Doc? Ang programa pong ito ay hindi naman bastos, ha? Ito po'y Rated SPG. Seryosong pag-uusap sa gabi. Kung saan ang ating po mga topics ay patungkol sa mga pagsasama na mag-asawa. Yes. Yung mga ginagawa nila sa loob ng bedroom. Diba? Ayan. Sexual intimacy. Kaya bawal po ito sa mga bata. Pero pwedeng-pwede sa Isip Bata! O, yan, Tita Doc. So, ano bang ating topics ngayong gabi?
0: Oh, maganda ang topics natin ngayon. At least we have four, as always.
1: As always.
0: Yeah. Pero kung minsan, maraming nagko-comment, partner, minsan tatlo lang na di-discuss natin.
1: Yes,
0: okay lang po yun. So, yung unang topic natin mamaya is about the, sa kalalakihan, yung ulo, partner.
1: Ulo sa baba, ulo sa taas?
0: Sa baba.
1: Baba, okay. Yeah.
0: That's the glans penis.
1: Okay.
0: Ayan, magandang pag-usapan yung partner eh.
1: Yeah, oh, kilalanin niya yan. Dahil parang tayo din yan sa babae, vagina. Kailangan alam natin yan.
0: Or the clitoris.
1: Diba? Or the clitoris, diba? Kasi kailangan yan.
0: Yes.
1: Part yun ang katawan natin.
0: Ang tama.
1: Pero yung glans penis, kanila lang yan.
0: Glans penis.
1: Okay,
0: yung
1: what
0: pangalawa
1: else?
0: Po ay intersex. Ayan, kung ano ba yung
1: what
0: intersex.
1: What is intersex? Oo, diba? Ano pa?
0: Magandang pag-usapan niya, mahaba-haba konti yan. Yung pangatlo,
1: well, we have 4 hours.
0: Yeah. Yung pangatlo is about being promiscuous.
1: Promiscuous.
0: So, promiscuity.
1: Mamaya natin i-define ano ba yung promiscuity. Promiscuous. Ayan. Pag sinabing ikaw ay promiscuous, ano ba yan?
0: Tapos yung pang-apat, pahabol, playing footsies, partner.
1: Ha?
0: Playing footsies.
1: Playing footsies? Ano yun?
0: Oy, may pumpang.
1: No, diba? Hindi natin alam pare-pareho. Malalaman natin yan. Diba?
0: Yes.
1: Alam mo yun ang maganda sa program natin, Tita Doc. Okay. Kasi dito dinidiscuss yung hindi dinidiscuss sa ibang program.
0: Tama.
1: Diba?
0: Mm-hmm.
1: Oo, hindi naman, not in the bad, in a bad way or in a bad light, diba? Ito'y para pong educational program na ipinabahagi natin sa ating mga nakikinig at ating mga tagapanood para matuto tayo pare-pareho tungkol sa ating sexualidad.
0: Right. Diba? Kasi we always talk about any, ano mo yung part na katawan natin, partner, diba? Di anatomy yun, diba? Pagdating sa sex.
1: Mm-hmm.
0: E di kung paano nagpo-function yung certain part ng katawan natin, physiology. So, anatomy and physiology po yan.
1: Yeah. Yes. So, lahat ito science. Lahat ng naiisip yung science, meron dito yan.
0: Yeah.
1: Diba?
0: Mm-hmm.
1: Okay. So, syempre, umpisa pa lamang to. Pero meron kaming question of the night.
0: Ayun.
1: Hindi pwedeng mawala, Tita Doc.
0: Oo nga.
1: Mm-hmm.
0: Ito na, question of the night. Kaya mo bang i-describe ang body of your loved one in 3 words?
1: Ayan.
0: If yes, i-describe mo na.
1: Yes. So, in 3 words. Partner, wala akong i-describe. Ano ka ba?
0: Sige, ulitin mo na
1: pero
0: lang
1: yan, okay. Kaya mo bang i-describe ang body ng iyong loved one in 3 words, sa 3 salita? Ayan, if yes, i-describe mo po yan. Okay, pwede naman ninyong mag-alias lang kayo kung nahihiya kayo, di ba? Oo, para ipadala po ninyo sa amin ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000 or
0: pwede pong tumawag sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
1: Yes, ayan, so yan, kailangan sumagot kayo, ha? Tapos kung may ikukonsulta kayo kay Tita Doc, o kaya naman may request kayo sa aming mga music, ayan, basta kaya namin, patutugtugin po namin yan. Doon sa mga numerong binanggit namin, doon din po ninyo ipadala. Mm. Pero tandaan, pag kayo po'y nagtanong, kailangan malaman namin ang inyong tunay na edad, di bali na po yung inyong pangalan, tapos yung inyong mga iniinom na gamot, kung meron po kayong maintenance, o meron kayong existing medical condition.
0: Yes.
1: Okay.
0: Yes. Yes.
1: So, pag makipaguntahan kayo sa amin hanggang 4 a.m. po kami.
0: Nga.
1: Yes.
0: Partner, kumusta naman yung, nag-grocery ka na ba?
1: Kahangina. Ay, kagabi na yun.
0: Kasi, hindi, itanong ko kung tumaas ba mga ano? Tumaas, di ba?
1: Hindi ko alam, Tita. Okay.
0: Parang pare-pareho lang, di ba? Pag bumili
1: bahay. Actually, kasi, kaya hindi ko alam. Wala naman ako binibili na yung usual sa mga bahay. Alam mo naman, mag-isa tayo. So, yung mga ano lang, pang sarili lang talaga. Konting bread, yes. Konting hot dogs, ganun lang mga binibili ko. Few delata.
0: Ay, yung pagpapalabas sa labas ka nagpapalabas.
1: Yes, oo. Kaya, yung mga sabon, mga...
0: Hindi ka bumibili na yan.
1: Ilang pilaso
0: personal
1: lang.
0: Personal lang.
1: Yes. Kaya, sorry, wala akong masagot. Basta alam ko yung egg, nalito ako kanina, Tita Doc.
0: Ay, bumili ka ng itlog.
1: Bibili sana ako ng itlog. And then, nag-decide ako na wag na. Nag-text na lang ako sa family ko, dalhan na lang nila ako bukas. You know why?
0: Why?
1: Nalito ako, ang daming klase. Or, merong egg, di ba? Oh. Yung egg na ordinary lang, di ba? Mm. Meron pa siyang small, medium, large, yes. And jumbo.
0: Ah.
1: So, apat na siya. May brown. Tapos yung brown egg, native, di ba? Meron ding small, medium, large, and jumbo. Tapos kala ko yun na yun, meron pa palang free range.
0: So which means?
1: Yung mga manok to na pakalat-kalat lang. Meron lang sila, wala silang kulungan, kumbaga. So meron din siya. Tapos, ito yung nakakaloka. Meron iba-ibang kulay ng itlog, yung lalagyanan.
0: Mm.
1: Meron with vitamin E, ewan ko kung ano, with fiber. Mm. Basta iba-iba siya.
0: Okay.
1: Tapos meron pa siyang, may isa na parang multivitamins na yung meron. Sabi ko, ba't ganun? Mm. Ang itlog, meron na rin multivitamins, diba?
0: Kala, galing sa ina.
1: Akala ko, ang pinatutuka lang, yung mga manok, diba?
0: Mm-mm.
1: Yung mga inahin nga, sila lang yung pinatutuka ng multivitamins. Pero mismo, nalito ko sa dami ng itlog.
0: Hindi ka na bumili.
1: Hindi na ako bumili.
0: Agoy.
1: Meron pa naman ako sa...
0: Pero yung presyo, syempre.
1: Kasi, sorry, nasasabihin ko sana. Kasi yung grocery mahal, di ba?
0: Oh.
1: So, nasa yung a dozen ang eggs, ang pinakamura nakita ko, I don't know kung ano yun, kung anong size, 145, 280,
0: yes.
1: Tapos meron 200 plus,
0: o
1: may 225, may ano. Pero sabi nila, sa palengke, mas mura, parang wala pang, I think doon sa isang grocery, nakabili ako last 2 weeks ago, mga 102.
0: Mm-hmm.
1: So yun, mas mura, di ba? Pero sa palengke, mas mura pa siya.
0: Ang tanong, ilang itlog kinakain mo per day?
1: Minimum 2 eggs. Boiled eggs yan, Tita Doc.
0: Yeah.
1: Two eggs.
0: Daily.
1: Boiled eggs, yes, daily.
0: Mm.
1: Yun yung parang pinaka-ano ko sa morning, ganyan. O kaya naman yung isa sa morning, isa mga afternoon, ganyan.
0: Oo. Bago pala makalimutan, kailangan natin i-congratulate si Patrick.
1: Kaya nga, pero bago natin
0: i-congratulate. Hindi na muna.
1: Bakit, bago natin siya i-congratulate, bakit mo ko tinatanong tungkol sa itlog?
0: Eh kasi ano mamaya sasabihin ko
1: bakit. Sige. So ngayon, i-congratulate muna natin si Patrick.
0: Yes.
1: Yay! Congratulations, Patrick! Welcome to the adult world. Ayan,
0: yes.
1: Welcome sa'yo sa mundo ng mga professionals.
0: Mm-hmm.
1: Diba? And we wish him all the luck and all the success in life.
0: Tama.
1: Oo, damihan mo yung pangarap mo, diba? Sabi
0: tama.
1: Nga, habang tayo ay tumatanda, nadadagdagan ang ating mga pangarap sa buhay.
0: Tapos, kasama niya yung kanyang magulang at mga kapatid.
1: Yes, syempre, congratulations din sa kanyang parents.
0: Oo.
1: Kasi pag gumraduate ang bata, parang mas gumagraduate yung magulang.
0: Talaga naman,
1: diba?
0: Ha?
1: Swerte na magulang din ni Patrick dahil hindi lahat ng bata nakakapagtapos.
0: Mm-mm.
1: Tapos swerte din si Patrick kasi nagkaroon siya ng magulang na sumusuporta sa kanya.
0: Yay!
1: Patrick, congratulations!
0: Yay, Patrick.
1: Ayan.
0: Super.
1: Sana yung susunod, ibang congratulations naman.
0: Ano?
1: So anyway, na 12-16 na partner, patugtog muna tayo.
0: Sige. So thank you daw, partner. Oh. Thank you po.
1: Ah, you're welcome. Ayan, kapamilya na yan sa atin, di ba? So ayan, 12-17 na po na nagmamadaling araw. Magpapatugtog lang kami ni Tita Doc Lulu Marquez. Babalik pa po kami dito sa Private Talks.
3: Relaxing music and Private Talks.

0: Marquez.
1: Talk Lulu Marquez.
0: On Private Talks. Call me Imee.
2: Imee.
0: On Private Talks.
3: Back to All 28 po na nagmamadaling araw. Ito pa rin po ang ating Imee. Kasama ko si...
4: Tita Doc Lulu.
3: Yes, may sumagot sa ating tanong. May buena mano, Tita Doc. Sabi dito,
4: asabi.
3: Ni Ma'am Lina Ho, happy midnight to my favorite tandem, Tita Doc Lulu and ating Imee Estareja, listening sa Private Talks habang ayaw akong dalawin ng antok. Pa-request ng song na You Needed Me by Anne Murray. Salamat po from Lina Ho ng Plaridel, Bulacan.
4: Okay.
3: Ang sagot niya sa ating tanong, na kaya mo bang i-describe ang body ng iyong loved one in 3 words?
4: Ano
3: daw? Ayan, ang sagot niya. My husband was tall, fair, skin color, and chubby, but handsome. Di ba? Na-miss ko tuloy
4: lima
3: siya.
4: Lima yun ah. Lima. Tall.
3: Tall.
4: Fair.
3: Fair skin color.
4: Tapos?
3: Fair skin. Ibig sabihin, and chubby. Tatlo lang.
4: Ah, chubby.
3: Ah, may pang-apat siya. Meron. But handsome.
4: Oh.
3: Oo. Tapos na-miss.
5: Ano? Oo. Oh.
3: Oo, di ba? Oo. Na-miss daw niya tuloy.
4: Oy.
3: Oo. Di ba? Na perfect, perfect yung iyong nakuha, Tita Lina ho.
4: Oo,
3: sana
4: nga.
3: All. Ayan. Meron dito mga sagot, Tita Doc. Gusto mong basahin muna natin?
4: Sige, basahin na natin.
3: Mm-hmm. Una ka na?
4: Sige, so yung tanong na kaya mo ba i-describe ang body of your loved one in 3 words?
3: Hmm.
4: If yes, describe mo. So sabi ni Anna from Quezon City, kapag galit ako, tahimik muna ako at hindi agad nagsasalita. Ayoko kasing may masabi akong masakit na salita. Kapag kalmado na ako, saka ako'y pinapaliwanag kung ano yung ikinagalit ko. Uy, ano yung...
3: Parang mali ito.
4: Mali yata yung tanong.
3: Oo,
4: sa...
3: parang hindi ito para sa atin, Tita Doc. Kay Pops to eh. O kaya na iniisip ko, baka kayaan niya sumagot kasi galit pa siya.
4: Oo.
3: O kay Pops yan, Tita Doc, mamaya na tayo. Ay, mali.
4: Mag-text kayo. Yung Anna from Quezon City, text ka din sa amin.
3: Yes.
4: Ah.
3: So, kaya mo bang i-describe ang body ng iyong loved one in 3 words? If yes, describe na. Ipadala yan sa 0919-278-3000 or tawag kayo sa amin.
4: Tawag po sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673.
3: Yo, no.
4: Partner, kanina, hinahanap ko. Sabi ko, paano ba, galit ba siya? Sabi niya yung 3 words.
3: Ako inisip ko, siguro galit siya kaya ayaw niya sabihin. Kasi diba sabi niya, ayokong kumibo pag galit ako.
4: Ayun na.
3: Siguro kaya ayaw niya i-describe. Sabi ko, yun sana ibabanter ko kung tapos ka na magsalita eh.
4: Ay, nahanap ko eh, natapos na eh, wala pa rin eh.
3: Tapos bigla nakita ko sa pangatlo sagot, Pops, ha? Huh? Tapos narinig ko yung lakad na dito ng ating kasama dito. Anyway, tatlo sila dyan.
4: Mm.
3: Diba? Siyempre, si DJ Paolo, DJ Pat, and DJ... Ano tawag ko dito? Carlo?
4: Carlo, AC? Paolo.
3: Carlo.
4: Mm.
3: Ayan, kasi minsan AC siya. Ayan, Carlo na lang. Ayan,
4: JC.
3: Oo, ayan. So, dyan kayong tatlo ha. Abangan na mga request. Sigurado sa damakmak yan mamaya.
4: Sino kasama natin sa back door?
3: Ayan nga pala, sino yung dalawang kasama sa back door? Backdoor talaga?
4: Backdoor.
3: Ayan, sige mamaya babatiin natin sila, Tita Doc. Pansamantala, eto, simulan na natin. The Glans Penis.
4: Sige.
3: Uh-huh.
4: Sa Glans Penis na tayo. No? Mm-hmm. We're talking about men. Okay. So, tingnan nyo na po ang inyong ulo. Mm, tingnan talaga.
3: Hala. Hala, nagyukuan, Tita Doc.
4: Ah, sige na nga. So, yung glans penis na yan, o mas kilala yan bilang ulo ng ari ng lalaki.
3: Mm-hmm.
4: Bilog-bilog po yan. Bilog-bilog, dami ah.
3: Madami yun.
4: Bilugan siya or alam na, hugus kono. Okay.
3: What's kono?
4: Okay, kono. Palagay mo ano yan?
3: Hugis kono.
4: A corn.
3: Corn?
4: Parang hugis corn?
3: Corn. Okay.
4: Sige.
3: Parang first time ko kasi narinig yung hugis kono.
4: Ayan. Okay,
3: konyo,
4: so.
3: Alam ko.
4: Iba yung partner pag galit yun.
3: Sa Espanyol yun, di ba?
4: Pag galit siya.
3: Konyo. Ayan. Anyway.
4: Okay. So sa dulo ng penis po yan, tapos napaka-sensitive, and nabahagi ng external male genitalia dahil mataas ang concentration ng nerve endings.
3: Maraming nerve. Diba?
4: Kung sa babae, yung clitoris ang pinaka-sensitive sa girl, sa lalaki, ito naman yun. Hindi buong ari ni nila, pati yung shaft, yung lang ulo.
3: Yung ulo lang talaga. Ulo lang. Parang sa babae din, di ba? Yung clitoris lang.
4: Tama. Mm-hmm. So, okay. So, mahalaga ito sa sexual pleasure at hindi lang yan, ay dyan din umiwi.
3: Yes. So, isa lang naman yung butas nun, Tita Dok.
4: Yes.
3: Unlike sa babae, may tatlo. Tama. Sa kanila, isa lang.
4: Tama. Mm-hmm. So, for wiwi and for the seminal fluid na lalabas.
3: Naisip ko, ang pangit kung marami, tatlo din yung butas nila. Nasaan yung dalawa?
4: Okay, so very important. And yung for sexual response, mm-hmm. siyempre, talaga nag-respond po talaga yung glans penis na yan at protection yan sa mga sensitibong tissues ng penis.
3: Ayan.
4: Partner, alam mo, di ba madalas natin binabanggit yung anatomy ng shaft, ng ari ng lalaki, mm-hmm. di ba? It's a tissue, spongy tissue.
3: Spongy tissue.
4: Ang pangalan nun ay dalawa yon na pag nadaluyan ng maraming dugo, then it's called corpus cavernosum at corpus spongiosum.
3: Pag nadaluyan ng dugo, yun yung sabi nila, matigas pa sa buto. Di ba?
4: Yes. Mm-hmm. So, ganito. So, tumayo, di ba? So, syempre, ang tanong, saan ang gagaling yung ulo? Paano siya napapatayo?
3: Yes.
4: Di ba?
3: Okay.
4: So, yung dulo ng corpus cavernosum.
3: Okay.
4: Yan yung, kunyari, ito yung ari. Yung may taas niya, dalawang cylinder yan.
3: Okay.
4: Okay? Yung pinakadulo niya, yung glans penis. Mm-hmm. Pero hindi siya continuation ng corpus cavernosum.
3: Okay.
4: Continuation siya ng isa, ng corpus spongiosum, which is under.
3: Oh, under, sa bandang
4: cylinder
3: ilalim.
4: Lang yun.
3: Okay.
4: Yes. So, from down there, hanggang sa, ayan, mabubuo na yung glans penis.
3: Okay.
4: So, continuation siya ng corpus spongiosum.
3: Okay.
4: Ayun. Ayos ba?
3: Ayos. Ang hirap tandaan. Ay, hindi ako nagdoktor eh.
4: Hindi.
3: Mas madali mag-aral ng journalism.
4: Sige. Buti nga hindi ko sinabing corpora cavernosa at corpora spongiosum.
3: Grabe yung mga medic. Mga grabe kayo mga doctors, no?
4: Mm.
3: Grabe yung memorization ninyo.
4: Naman.
3: Diba? Or does it come naturally na natatandaan na lang ninyo kasi hasang-hasa na yung utak ninyo sa...
4: Walang choice eh. Kasi pag nag-exam eh, dapat na-memorize ba?
3: Parang exact science kayo eh, no? Mm. Bawal kayong may sumobra, bawal may kumulang. Diba?
4: Correct.
3: Oo. Okay. Hindi katulad ng journalism, may opinion eh. May kasabukod sa facts, may opinion.
4: Yes. Anyway. So, ayan na. Hmm. Ngayon, so, ayan na. Imagine niyo po ha, yung ulo ng ari, ang pangalan ay glans penis.
3: Yes.
4: Pero, sa baba nun, meron corona.
3: May
4: corona siya or parang liig.
3: Oo. Para siya, kaya sinasabi nila parang mushroom. Di ba?
4: Yeah. So, kasi yung glans penis, pwedeng bilog na bilog yan or pwedeng parang mas mataba eh, malaki siya compared sa iba.
3: Mm-hmm.
4: May iba patulis.
3: Parang depende sa, siguro depende sa lahi, no?
4: Pwede.
3: Sa nationality.
4: Mm-hmm. And yung iba, patulis. Kaya sinasabi nung iba, pare, matulis ka, no? So,
3: Akala ko noon, pag sinabi matulis ka, yes, or madali kang makabuntis, or parang ganun.
4: Pwede.
3: Yung pala, o matulis kasi parang ano ka sa babae, parang alam mo yun, yun nga, mahilig, di ba?
4: Yeah.
3: Yung pala, meron talagang matulis kasi.
4: Yes.
3: Literal.
4: Yes.
3: Okay.
4: Okay. So, yun.
3: Parang payat kasi yung pinaka katawan niya, and then yung ulo niya yung mas malaki.
4: Oh.
3: Kaya sinasabing matulis.
4: Matulis.
3: Okay.
4: Okay. So, yung corona naman, yan yung pinasinasabi nila na rim.
3: Mm-hmm.
4: Yung rim o liig sa ibaba ng glans penis. Okay, so nasa base ng glans yan kung saan nagtatagpo ang glans at shaft ng penis.
3: Mm-hmm.
4: Okay, so hugis na yan, maaari ito magkaroon ng mahalagang papel sa sexual stimulation. Ibig sabihin, partner, since yung glans penis ang super sensitive, ang tanong, yung corona ba sensitive din?
3: May pakiramdam ba yun?
4: Mm-hmm.
3: Oo.
4: Yes, so kasama din yun.
3: Okay.
4: Okay, so very important din.
3: Oh, parang kasi kung wala yung pakiramdam, eh, paano mangyayari yun? Eh, di ba, part siya ng isang kabuuan.
4: Gusto yung sinabi mo. Part siya ng isang kabuuan.
3: Kaya lahat yung may pakiramdam.
4: Tama.
3: Mm-hmm.
4: Kaya lang depende sa sensitivity, mas pinaka-sensitive yung ulo.
3: Kasi nga, pinaka-manipis naman siya.
4: Tama.
3: Mm-hmm.
4: Okay? So, from there, no, yung glans penis, yung ulo po, sa merong butas. Mm-hmm. Ang tawag doon, miatus.
3: Miatus.
4: Parang okay. Pahala ng pusa.
3: Kaya nga eh. Miatus.
4: Miatus. Come here.
3: Tapos hindi nila lang yung tinatawag ko pala kapangalan ng butas naman. Miatus.
4: Ay, ganun. Okay. So yung miatus or urethral opening, mm-hmm. no, maliit na butas sa dulo ng glans, dyan dumadaan yung ihi at yung semen.
3: Ayan. Okay.
4: So again, yan yung huling bahagi ng urethra.
3: Mm-hmm.
4: Okay. So normal na bahagi ang iba-iba ang laki, iba-iba ang hugis at orientation sa mga lalaki. Okay? And the partner, ito yung sinasabi na unang naiirita o namamaga, nangangate. Mm-hmm. Doon, yung na yan eh.
3: Eh kasi siya yung, kumbaga sa sundalo, siya yung unang sumusugod eh.
4: Oh, tama.
3: So kung may problema yung pinasukan niya, eh syempre siya yung unang tatamaan ng bala.
4: Oh. Kapoy!
3: Diba?
4: Tama ka dyan, diba? Mm-hmm. No? So, mamamaga yun, baka magkasugat pa, mm-hmm. or magkaroon ng discharge po yung miatus.
3: Yun.
4: Naku, pag may lumabas na discharge yan, may konting dugo, partner, baka STD yun. No?
3: Correct, oo. Mm. May infection siya. Mm-hmm. Diba? Na kailangan makita agad ng doktor.
4: Yes. Mm-hmm. Eh, iba kasi, partner, no? May mga ibang lalaki, masala ni mga matatanda na, nahihirapang umihi. Or, pakonti-konti lang yung labas ng ihi nila, yung nagdi-drip-drip lang.
3: Oo, kasi may ibang problema na yun. Pwedeng tama. Yung kanilang, ang tawag dito, ano nga yun?
4: Yung prostate lang.
3: Prostata oo. Nila, baka namamaga din o makapal na.
4: Tama. Oo. So, hindi ka makawiwi-wiwi.
3: Pero kung mga bata-bata pa, baka malikot. Di ba, Tita Duk?
4: Yes. Uh-oh. Tapos kung may dugu-dugu yan, aguy, baka meron kang STD na. Di ba? So, magpatingin ka agad sa kanyong mga doktor. Okay. Paano iba kasi partner nahihiya eh?
3: Eh kasi, nahihiya, Tita Duk, kung alam niya sa sarili niya, may ginawa siya. Di ba? Pero kung prostata lang, at ala, wala ka namang, ikaw yung lalaki, wala ka namang ginawa, parang ang daling pumunta sa doktor kasi ang worry mo, ba't di ako makaihi, di ba? Pero kung may ginawa kang iba, parang alam mo na sa sarili mo. Kung may lumabas, parang alam mo na kung bakit, di ba?
4: Yes.
3: So, confirmation na lang yung doctor, nahihiya sila.
4: Tama. At saka kayo po, mga kalalakihan, pag nagkaroon kayo ng kakontak na casual sex or lasing, hindi mo alam may nangyari sa inyo ng babae, no? Tapos, hindi naman kaagad the next day may pakiramdam, no? It will take time naman.
3: Parang may incubation na, Tita Dok.
4: Yeah. Mm-hmm. So, mag-isip-isip ka na, like, apa, 4 days ago, meron nang ganoon, ah. Takot ka na, uy.
3: Correct.
4: Naman.
3: Ay, nako.
4: Ito ba, partner? Mag-anatomy pa tayo ng dagdagan pa natin yan, ano? Sa ibaba po nung ulo, may parang skin, hindi skin tag eh. Ang tawag doon, frenulum.
3: Okay.
4: Frenulum. Gusto mo ba yung pangalan? Frenulum.
3: Oh, hindi. Mahirap siya sa pusa. Pero pwedeng friend.
4: Friend lang.
3: Friend
4: come here.
3: Kala mo friend eh, no? Yung pala friend.
4: So, ito yung isang parang band. Okay? Band of tissue sa ilalim ng glans penis.
3: Mm-hmm.
4: Okay? Pag hindi patuli, pag hindi tuli, partner, syempre, nakatago yung ulo doon sa bala.
3: Sa frenulum.
4: Hindi, sa foreskin.
3: Sa foreskin.
4: Yes.
3: Nasaan ang frenulum?
4: Sa ilalim nun. Okay, so ito yun. Ari, di ba? Sa ilalim nun, parang yun ang nagkoconnect noong foreskin
3: para
4: siyang bumalot.
3: Siyang loose skin. Siya yung pinaka-loose na skin doon.
4: Sa ilalim.
3: Ah.
4: Okay? Na hindi yan pwedeng guntingin, hindi yan kasama na
3: sa tinutuli.
4: Hindi.
3: Okay.
4: Hindi. Mm-hmm. Yung part lang ng foreskin na nakadikit doon, yun ang tinatanggal.
3: Ah.
4: Okay?
3: Okay?
4: So, dapat, kung nagpatuli kayo, alam nyo po na dapat sa isang legitimate doctor talaga, partner eh.
3: Kasi kung susobra yung, alam ko na discuss natin yan, Tita Doc. Kapag nagkamalit, sumobra ang higpit, naku, kailangang ulitin yon.
4: Problema yan.
3: Problema yon sa lalaki, masakit. So, kung kulang naman yung pagkakagupit, problema din. Parang hindi ka rin natuli.
4: Correct. No? So, depende sa pagtuli sa'yo, kung anong style.
3: Yeah.
4: No? Karamihan, partner, gusto nila yung German cut.
3: Ano na? Kasi parang, ano daw, para pala yung sombrero ng Aleman nung gyera.
4: Tama.
3: Helmet. Alam mo ba, napanood ko tuloy yung Hitler time, di ba? Yung Hitler movie.
4: Mm.
3: Nakita ko, dito pala talaga galing yung German cut. Yung pala yung ayos ka, no?
4: Correct.
3: Lang. Ang diba? Galing lang nakaisip.
4: Okay. So again, ingatan din po yung ilalim na yan, yung strip or band, yung frenulum. Kasi pwede yung mairita, pwede yung mapunit. No?
3: Wala. Sakit.
4: Masakit po yun kapag masyadong madiin ang friction o sexual activity. Kasi partner ko minsan, partner ganito eh. Nagtatalik, di ba? Nagtatalik. Circumcised na, ha? Circumcised na. Kaya lang, masyadong dry yung vaginal canal.
3: Yung babae.
4: Oo. So, okay. it can cause irritation kaagad nung ulo at nung frenulum.
3: Kasi pagpasok nun, kung tuyo-tuyo, actually, ay, pati sa babae, parang ang hirap naman nung kung tuyo yun, tita, do.
4: Mm-hmm.
3: So, dapat hindi pinipilit. Kaya nga may mga, kung talagang tuyo na, may mga solusyon naman dyan.
4: Tama. Diba?
3: Huwag ipilit. Kung masikip, ayan, huwag ipilit. Ayan. Kung ayaw mo masaktan.
4: Parang ano, nag-rhyme ba?
3: Sabi, huwag mong ituloy, masisira ang buhay mo.
4: Totoo yun. Diba? Okay, so aside from that, meron yung foreskin. Ito na part na yung bumabalot doon sa glans penis.
3: Okay.
4: Yung
3: okay, sa ulo. Siya yung ginugupit.
4: Yes.
3: Okay.
4: So imaginein mo na, partner, ha? Pag may foreskin pa, hindi pa tuli, ano itsura ng ari ng lalaki? Para siyang, ano? Para siyang,
3: tingin ka sa ari. Hindi ko alam, tita, no? Para siyang,
4: lumpia, Shanghai, ano ka?
3: Nag-isipin mo. Ayun pa naman yung ulam ko kanina.
4: Ayun ba?
3: Oo, galing kay Ma'am Sheila Tubalinal.
4: Wow. So yan yung balat na tumatakip sa glans.
3: Tita Dok naman eh.
4: Ano
3: eh, paano yung pagkain ko ng lumpia bukas? Yung kung ano-ano maiisip ko.
4: Fresh lumpia din pwede, di ba?
3: Okay.
4: Pwede din kasi balot na balot siya din sa wrapper.
3: Oo, pero mas square yung lumpia eh.
4: Mas bagay?
3: Look, square yung, I mean yung dulo nun, di ba? Parang kanto. Oh. Yun namang, ano, wala namang kanto.
4: Oo. Ibig sabihin, pag hindi pa talaga, kasi di, syempre, bago ituli, kailangan nare-retract pa-atras yung prepuce, yung balot,
3: yung balot
4: mismo. Oo, yung
3: pag
4: foreskin.
3: Pag sinabi mo nare-retract pa-atras.
4: Oh, kasi, ito siya, di ba? So, it can be moved
3: Babanatin. Okay. Yeah. So, hanggat hindi siya pwede ma-retract, hindi pa siya pwedeng tuliin.
4: Hindi pa.
3: Okay. So, may certain, ano pala talaga, maturity din, ano?
4: Okay. Tama. So, ang tawag ng foreskin or prepuce. Okay? So, yan ang tumatakip sa glansa. So, i-retract nga dapat yan. So, pag nag-circumcise na, wala na siya. Kaya lang, partner, no? Since yun yung tumatakip doon sa glans penis, it will decrease the sensitivity.
3: Okay.
4: Kaya ngayon, pag
3: na-retract siya,
4: or natuli na, kaya mas sensitive na talaga yung pakiramdam ng
3: glans penis. So, diba sa mga, sa Western country, diba, marami yung hindi natutuli, diba? So, ibig sabihin, mas sensitive like sa Pilipinas or sa Asian countries, diba? Yeah. Lalo na particular sa Pilipinas, halos lahat ng lalaki natutuli, diba?
4: O
3: parang pag hindi tuli, parang, ay, nakakahiya, hindi ka tuli, ganun.
4: Yes.
3: So, ibig sabihin, mas sensitive talaga.
4: Oo.
3: Ang mga Asian.
4: Tama.
3: Lalo na ang mga Pinoy.
4: Mm-hmm. Oh. Kayo ha?
3: Parang na yung babaero dito. Ay.
4: So, yung tanong, sinasabi mo about sensitivity.
3: Yeah.
4: So, maraming sensory nerve endings doon sa glans penis kahit na light pressure lang or light touch, no, or movement or even temperature ay talagang yan ay napaka-sensitive. Mm-hmm. Di ba, partner?
3: Mm-hmm.
4: Okay. So, iba-ibang sensitivity ng kalalakihan. Hindi naman tayo pare-pareho kuya, di ba?
3: Yeah. Mm-hmm.
4: So, yung sabi nga, tinanungan ni Amy kanina, sensitive din ba yung corona? Oo.
3: Okay.
4: Yung frenulum, sensitive din. Okay?
3: Mm-hmm.
4: Naman. So, depende sa sexual arousal.
3: Oh, natawa ko dito, Tita Doc. Eh.
4: May tag-text
3: na? May nag-text eh.
4: Ang sabi?
3: Si Doc Happy Texon, ito Raleigh. Hi, Doc Happy!
4: Hi, Doc Happy!
3: So miss you, sobra. Hindi tayo nagkikita talaga, sabi niya.
4: Sabi?
3: Listening po sa inyo ni Doc Lulu po, sabi niya. Usapang Jun-Jun kayo this time.
4: Ay, tama, Doc Happy.
3: Hi, Doc. kumusta ka na? So, hope to see you soon.
4: Yes. Mm-hmm. Nakabalikan na ba kay Doc?
3: Hindi pa.
4: Naku, sabay na lang kaya tayo.
3: Actually, hindi na kami nagkikita pa. Kasi nga, di ba, parang 3 weeks in a row na umuulan.
4: Oo nga.
3: So, parang buong, parang ewan ko ba, itong buwan na to. Sana September, di agad yan. Kasi this week, ganun, maulan na naman. Na-expect natin. Starting nga mamayang gabi or tomorrow ng umaga.
4: Alright.
3: So, Monday. So, anyway.
4: Sige. Mm-hmm. Kumakaway doon. Sabi niya, mamaya na kayo dumaldal. Sabi ni Paolo.
3: Ah, si Direk Paolo.
4: Okay. Sabi niya,
3: oo nga, tama na yan. So, sige. Sino sa batay natigil? So, doon sa sensitivity ng glands.
4: Okay.
3: O, sige. Babalik po kami, ha? Itutuloy natin ang ating, sabi nga ni Doc Happy, usapang Junjun.
4: Oh.
3: Ayan. Pagbabalik po namin dito sa
4: Private Talks.
0: Your song request.
1: Song request
0: on Private Talks.
1: Private Talks.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras. Isang minuto makalipas ang alauna ng nagmamadaling araw.
1: Si Amy Estareja at Dr. Lulu Marquez ang makakasama mo sa Private Talks.
0: Okay, we're back! Nagulat ako kaya kumaygap pa. Ayan, oo. So, Tita Doc, may mga bumabati dito. Ayan, si Sir Paul Ponyo. Hello, ng Pampanga.
2: Hello there.
0: Good morning po. Tapos, syempre, ang ating kaibigan. Ito na, si Alan Potenciano. Good morning daw sa ating dalawa. Nice hearing your voice again. Salamat! Okay.
2: So ano pa?
0: Tita Doc, basahin na. Meron ka dyan?
2: Meron. Mm-hmm. Hindi, sige. Basahin natin kung mga comments sila.
0: Ayan. Sabi dito ni Ryan Muntinlupa dun sa ating tanong na kaya mo bang i-describe ang body ng iyong love?

0: fit, ha? Lean at toned. Makikita mong iniingatan niya sarili niya pero hindi obsessed sa itsura.
1: Fit and lean eh.
0: Attractive para sa akin. Good.
1: Mm-hmm. Mm. Ayan. Tapos eto, sabi naman ni Jane ng Cebu. Sabi niya, salamat sa pagsama sa Puyatan tonight, Doc Lulut at Ateng Amy. Eto yung sa kanya. Ba, kung kanina naka-fit and lean ang partner ni Lynn, ay ni Lily. Diba?
0: Ah.
1: O eto, sabi ni Jay, siya daw, petite, curvy,
0: wow,
1: at elegant.
0: Oh, wow.
1: Hindi siya yung typical model type but sobrang bagay sa kanya ang body niya.
0: Mm.
1: Gusto ko yung natural lang at hindi pilit ang kanyang bihis at forma.
0: Wow.
1: Mukhang Jay, mukhang ganda ng ano mo ah.
0: Ini-imagine
1: ko na
0: eh.
1: Mo, ah. Oo, petite, curvy, and elegant.
0: Wow.
1: Mm-hmm.
0: Tahimik lahat.
1: Tahimik lahat eh, no?
0: Si Ricky naman, another guy sa Marilao. Marilao.
1: Yeah? Bulacan.
0: Bulacan yan. Mm. Magandang umaga, Doc Lulu at Ateng Amy. Curvy. Ayan, curvy, petite, uy, at masarap. Ay, masarap. Talaga, may masarap ah. Yung waist niya talaga, yung favorite feature ko. Pero more than the body, gusto ko yung way na comfortable siya sa sarili niya.
1: Yes.
0: Partner.
1: Yun naman ang importante, no, Tita Doc. Comfortable ka dapat sa sarili mo. Diba? You just have to love yourself.
0: Yes.
1: Yeah.
0: Did you know that? Curvy, petite, at?
1: Oo nga.
0: Macharap.
1: At macharap. Gusto ko yung macharap.
0: At yummy.
1: Bakit macharap? Si Janelle naman ng San Juan. Siyempre, kayang-kaya ang partner ko ay stocky.
0: Stocky.
1: Strong.
0: Strong.
1: At makisig.
0: Ayun.
1: Ayun. Mm. Hindi siya super tall type, pero malapad yung built niya.
0: Mm.
1: Sa totoo lang, yung ganung physique ang preferred ko kasi very solid ang dating.
0: Oh, wow.
1: Macho, in short. Diba? Di, may ganung katawan, Tita Doc, eh. Parang sa lalaki. Laki talaga, maganda yun.
0: Hulk na Hulk yan? Hulk.
1: Actually, kung ako ah, ayoko yung malalaki yung muscles, pero gusto ko, macho, natural na macho, natural na may konting muscles, hindi yung muscle-muscle talaga. Na kaya
0: kailangan yung muscle niya dito sa shoulder, matigas?
1: Yes. So, actually, makikita mo yung muscle, pero hindi yung matigas.
0: Oo,
1: ayoko din ng ganon.
0: Ayan!
1: Sa swerte ni Janelle. Ano pa?
0: Dito sa Taguig, si Dennis.
1: Oh.
0: Hello pa, Doc Lulu at Ateng Amy. Petite and masipetit. Soft at elegant. Mm. Maliit lang siya, pero ang ganda ng proportion ng body niya.
1: Aba! Uy, may napapansin ako, Tita Doc, ha?
0: Ano na?
1: Mabenta yung mga tulad natin. Petite.
0: Yay!
1: Nagbuhat na sariling bangko. Si Ruby ng Nueva Vizcaya naman, sabi niya, ang baby ko, baby,
0: ay,
1: matangkad.
0: Matangkad.
1: Payat. At maliksi.
0: Mm.
1: Mahaba ang legs niya at ang ganda ng tindig.
0: Wow.
1: Kapag naglalakad siya, may natural na elegance na talagang nakaka-attract.
0: Wow.
1: Aba, swerte naman, Ruby, ang ganda ng nakuha.
0: Teka, Kara. Kara ng Quezon City. Magandang umaga po, Doc Lulu at Ateng Amy. Matipuno. Mm. Matipuno, solid, at syempre, macho. Mm. Hindi katawang kargador. Pero ang lakas niya, lalo pag nagbubuhat ng mga gamit sa bahay at sobrang attractive. Sobrang attractive talaga noon bilang partner niya.
1: Natatawa ko doon sa...
0: Nag-imagine ako?
1: Oo nga. Natatawa ko doon sa hindi katawang kargador.
0: Bakit? Ano ba ang katawan ng
1: kaya
0: kargador?
1: Kaya nga, hindi ko rin alam. Di ba solid nga yung katawan ng mga kargador?
0: Oo.
1: Yan yung mga hindi nag bodybuilding pero likas na ang ganda ng mga katawan. Di ba?
0: Pero may mga partner, may mga kargador na ano eh, malalaki yung beer belly.
1: Yung kasi pagkatapos magpagod maghapon, iinom. Diba?
0: Oo.
1: Pero meron kasi yung talagang sabi ko nga, yung mga natural na macho.
0: Yeah.
1: Kasi may parang pinanganak talagang maganda yung katawan sa lalaki. Parang sa babae din, Tita Doc. Diba? Meron mga effortless sa katawan.
0: Yes.
1: Walang puson, diba? Pero pansinin mo, sa mga initial na sumagot na lalaki, gusto nila yung
0: Petite,
1: curvy. Ibig sabihin,
0: curvy.
1: Hindi payat.
0: Mm.
1: Diba? Gusto nila yung may laman-laman.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Sabagay, diba nung panahon ni Mona Lisa, ang chubby kaya ni Mona Lisa. Pero sabi nila, yun ang pinakamaganda nung time na yun.
0: Kailangan chubby eh.
1: Oo, pag nag-survey ka sa lalaki, parang ang sasabihin nila, ayaw nila ng payat. Kasi mukhang hindi daw nila kayang pakain.

0: Anyway, Tita Doc, balikan natin yung ating topic, di ba? Sensitivity ng glands.
1: Sige. So, yung sensitivity nga, nabanggit natin dahil maraming sensory nerve endings ang ulo ng ari mo, kuya. Okay? So, ang tawag dyan ay glands penis. So, since na tuli ka na o na-circumcised, exposed na siya. Hindi na siya nakatago. Pag exposed na siya, then it's open to alam na touch, pressure, movement, temperature. So sensitive na talaga siya, partner. Okay? Pero masasanay din naman 'yon.
0: Makokontrol na din pag nasanay, 'di ba?
1: Ngayon, so bakit daw sensitive ang glands? Okay? So again, ulitin natin, meron siyang sexual sensory system ng katawan and pero appropriate na stimulation diyan na nagpapadala ng sensory nerve or signals papunta sa brain, sa nervous system at utak. Okay? At dahil doon talagang yung kanyang sexual arousal nandoon, partner.
0: Yes.
1: Okay? So again, sa brain. Diba? Kasi diba, partner, madalas sa atin sinasabi eh, no? Yung stimulation, hindi ka agad doon sa ibaba.
0: Ay, oo. Hindi. May nag-uutos yan. Meron tayong dito sa utak nang gagaling. Pituitary gland. Diba, Tita Doc?
1: Yeah. So, at the core of your brain, maraming parte dyan na it will actually provide all those sexual arousal.
0: Yes. Kaya nga, diba, Tita Doc, kapag nagkakaproblema tayo sa brain, isang nagiging problema, isang naging epekto, is yun nga yung pagiging sensitive ng ating katawan, nawawala ng pakiramdam. Minsan hindi mo na, may alam ko may sakit na hindi mo na alam kung ano yung mainit at malamig. Diba? May mga ganun.
1: Tama. So, again, oy, mga kalalakihan, ano, remember, it's a part of sexual arousal, yan glands penis ninyo.
0: Yes.
1: Ha? Wala yung sariling utak. Kasi dadaan mo na yan sa utak mo dito sa taas, ah.
0: Oo. Yung problema kung wala kang utak.
1: Ayun, ay, so, again, pag sobra naman yung pressure, sobra yung higpit naman ng hawak dyan, ang friction, maaari yan maging uncomfortable at sasakit.
0: Oo, kasi sensitive nga siya.
1: Naman. So, yung glands po, ang purpose talaga niyan ay, binanggit na natin, for
0: sexual pleasure. Yes. Para dun talaga siya nakadisenyo. Pero, nagkataon lang na dun din dumadaan yung ihi.
1: Oo. Very important. So, hindi lamang glands ang responsible sa sexual pleasure. Okay. So, kung andyan yung ulo, then yung susunod dyan, yung shaft. Yeah. Okay? So, yung shaft na yan, at under that, yung frenulum, yung band, o yung, yung sa ilalim na kala mo na hindi dapat mapunit o magunting. Okay. No? Very important. No? So, very sensitive yan. Tapos, under that, nandun yung scrotum. Tala. Okay? And behind the scrotum, nandun yung
0: perineum.
1: Ayun. Di ba naging topic natin, partner, yan?
0: Yes. So, di ba kaya nga nabanggit natin dati yung blue balls?
1: Yes.
0: Di ba?
1: Okay. Tapos pag inisimulate, partner, yung perineum at medyo na diintiinan, perineal massage na yon ng prostate gland.
0: Okay. At sensitive din yung area na yon, di ba?
1: Yes. Okay, so very important. Yun yung sensory input and through the glands penis, nako, yun na yon. Hindi yan pwedeng itabi-tabi lamang na wala, ulo lang naman yan eh. Hello. Okay, that's the most important part of your body, kuya.
0: Yes, iniingatan mo po yan.
1: Yes.
0: Diba?
1: Okay, so hindi lang naman, partner, physical ang ating pinag-uusapan. Siyempre, yung emotional connection po ninyo at saka psychological connection dun sa partner mo. Diba? Okay. So, yung glands, pag na-erect po yan, very important, ano? Nabanggit na natin ito kanina, partner. No? Yung glands penis is a continuation of the corpus spongiosum. Nabanggit na natin yan. So, increased blood flow po yan. Ngayon, pagdating sa pag nag-ejaculate, yung glands po, syempre, malaki ang kanyang contribution dyan. Kasi dyan nga dadaan yung ejaculate.
0: Oo, yes. At saka hindi naman pwedeng makumpleto, kumbaga. Diba? Kung wala siyang dadaanan talaga.
1: Yes. Okay, so coordinated process yan na pag sinabi mo kasing nag-ejaculate ka, kuya, nilabasan ka na, nag-orgasm ka, no? Hindi lang basta lalabas yan dyan. It involves the nervous system, yung reproductive system mo, yung pelvic muscles mo, kuya, yung prostate gland mo, at saka yung seminal vesicles.
0: Yes.
1: Okay? Mm-hmm. Yeah, very important na dapat isipin mo na kaya hindi tama na isipin na yung glands lamang ang gumagawa ng ejaculation.
0: Oo, oh, walang ganun. Kasi kumbaga ang katawan ng tao, Tita Doc, talagang proseso. Mm-hmm. Diba? Bawat pangyayari sa kanya, may process na dinadaanan.
1: Yes.
0: Pero ang galing ano, ang layo ng tina-travel from the brain pababa. Mm,
1: tama.
0: No? Ganun kagaling yung katawan ng tao. Kasama, specifically sa pinag-uusapan natin ngayon, lalaki.
1: Yes. Mm-hmm. Okay, then. So, again, ang purpose niya, yung ejaculate. Pangalawa, ang purpose naman ng glands, diyan dadaan ang
0: ihi. Diba?
1: Mm-hmm. Importante yan. So, direct connection po yan sa urinary system dahil dito matatagpuan ang urethral opening.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So, alam mo, partner, ano, meron kasing ito abnormalities na ito eh.
0: Mm-mm.
1: Meron iba na yung labasan ng wiwi, hindi doon sa dulo, parang nasa taas o nasa baba.
0: Paano yun?
1: Okay, so abnormality yun.
0: Kaya ibig sabihin, yun?
1: Pag umihi, parang i-straight mong ganon, hindi dumediretso yung ihi sa unidoro.
0: Ah, kaya?
1: Eh, siguro baka yung urethra, hindi nga doon sa tama so, anatomical.
0: Okay. So, kaya pala yung ihi, di ba, ginahawakan talaga nila. Parang ginaguide din nila.
1: Yes.
0: Unlike sa ating mga babae, parang isa lang talaga yung kinalalagyan niya.
1: Mm-mm.
0: Parang kahit iba-iba tayong tao, isa yung kinalalagyan niya. So, yung ihi natin, isang direksyon.
1: Yeah.
0: So, kaya pala minsan, di ba, kunyari, sa mga public toilet, sa mga bar, sa mga restaurant, may mga ganun na ano, di ba? Shared. Oo, di ba? Parang ano ba to? Minsan, meron naman silang ihian, pero nagkalat sa sahig.
1: Yes.
0: Parang ano ba?
1: Ang panghina nung ihian.
0: Yes. As parang pag inisip mo, ang laki-laki naman nung ihian, bakit hindi ma-shoot?
1: Mm-hmm.
0: So, may kinalaman yun dun sa ayos.
1: Baka, may problemang ganoon.
0: Pero hindi alam na lalaki yun.
1: Yun. Kasi pwedeng hindi siya dun sa tamang akmang dapat na butas.
0: Aha.
1: Pwedeng up or down.
0: So ano yun? Inborn, Tita Doc?
1: Yes.
0: Oh, so hindi ka genetics alam ng lalaki na merong abnormality yung
1: kung
0: sa kanya.
1: Kung alam man niya, hindi siya nagpapacheck up, di ba?
0: Kasi nga parang hindi naman masakit, di ba? Nakakaihi naman siya. So why do I care kung saan yan?
1: Tama.
0: Tsaka ako more on, I think hindi alam ng mga lalaki yun.
1: Mm-mm.
0: Kala nila okay lang.
1: Kaya nga. So, alam mo, pinsan partner, ano, may mga mag-asawa na minsan nag-aaway.
0: Okay.
1: Na kasi paglabas ng CR, maglilinis na naman si Missy.
0: Yes.
1: Kasi yung...
0: alam mo, ang alam ko ha, kasi nung sa dati kong program, yung Usapang Legal with Attorney Flamiano, isa yan sa malaking pinag-aawayan ng mag-asawa ng mga nag-a-apply for annulment. Kasi talagang isa sa nababanggit ng mga kliyente is, isa daw sa parang immaturity
1: ng
0: is
1: lalaki.
0: Yun na parang bata na hindi marunong umihi sa tamang lugar.
1: Mm-mm. O kaya yung seat cover, yung dapat itinataas kung umihi siya.
0: Umihi siya kasi nga may babae, para sa babae yun eh.
1: Mm-mm.
0: Diba?
1: Mm-mm. Itaas so, mo yan.
0: Yeah, pero magandang factor yun na malaman na yung ganong factor, Tita Doc, na it could be na may problema siya.
1: Pwede.
0: Pero hindi siya aware.
1: Yes.
0: Kasi kung gano'n na maiisip, pwede mong, teka, ba't ba ganito? Ba't hindi ako makashoot ng ihi?
1: Oo.
0: Diba?
1: Aha.
0: Alam nyo na, guys.
1: Naman, no. Okay.
0: Ako, ngayon ko lang nalaman yun.
1: Okay, so, yung pag-ihi, okay. So, through the glans penis, sa urethra, no? So, importante dito, hindi dapat masakit pag-ihi.
0: Naman.
1: Or may iritasyon.
0: Yeah.
1: Or may makati dun. Or may discharge na lumalabas.
0: Yes.
1: So, i-observe nila talaga habang umiihi kung may itchy-itchy dyan. Kung may tumutubo, partner.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Naku. Mm-hmm. May mga bumps.
1: Oo. Oh. Okay, may kulugo.
0: Naku.
1: Diba? Yung kulugo na yan, nasa area ng liig o yung corona. Nandun banda yung...
0: mga tumutubo.
1: Yung wart.
0: Oo, yung wart. At ang wart ha, yung na-discuss namin ni Tita Doc previously, hindi po yan yung, hindi lang yan yung para nakalawit, di ba?
1: Hindi.
0: Pwedeng, ano yan, flat.
1: Yes.
0: Oo, na wala lang, hindi mo nga makakapa, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Oo, pero yung pala, wart siya.
1: Tapos makati siya.
0: Mm-hmm. Yun ang pala tandaan na wart, makati.
1: Right.
0: Mm-hmm.
1: And mabilis dumami yan.
0: Naku.
1: At nakakahawa.
0: Naku.
1: Ang tanong partner, sino ang saan niya nakuha yun? O baka naman nahawa siya doon sa kanyang kakasual sex.
0: Yes. Oo. Or pwede din naman, nag-hotel siya, gumamit siya ng ano tawag doon, towel or bed sheet o kung ano man, tapos ipinunas niya doon, ah, 'di ba? Yes. May buhay na ano ng bacteria ng wart. Ay virus pa yung bacteria, Tita Dok.
1: Yes. So very important na alam mo, partner, no. So wart, it's a HPV yun eh, so it's a virus.
0: It's a virus. Yes. Okay.
1: So anyway, alam mo, yung glass penis na yan, may iba-ibang kulay. Okay?
0: Iba-ibang kulay? Oo. Oh.
1: Variety of color. So, wala.
0: So, depende ba sa lahi ito?
1: Pwede, di ba? So, basically, skin color naman siya. Pero yung shape kasi talaga ang nag-iiba.
0: Nag-iiba, yes. Oo. So,
1: yeah. May bilugan, may pahaba, may malapad sa corona, may tapered.
0: Oh, what's tapered?
1: Tapered.
0: Naka-tape?
1: Tapered siya, hindi siya bilug lang.
0: Pero nagtawa ko doon sa malapad, may bilugan, may malapad. Paano ba ito? May triangle ba ito? Merong square? May oblong?
1: Meron daw parang bumbilya kasi ang laki niya, di ba?
0: Kasi nga yun yung sinasabi mo kanina, payat yung shaft, and then yung glans penis ang malaki. So parang nga naman siyang bumbilya.
1: Yes. Okay. So yung kulay naman niya is, syempre, basically kung skin color, pwedeng pinkish. Pwede siyang maging pinkish.
0: Wow. Oh, tisoy.
1: Naka-pink tayo, no?
0: Tisoy. Pwedeng
1: reddish.
0: Ala, mula-mula.
1: Ay, okay.
0: Parang tomato.
1: Kamatis. Oh.
0: Okay.
1: Pwede daw brownish or purplish. Parang purple daw siya.
0: Ay, ba't parang purplish? Parang talong.
1: Hindi, oh, yeah. Oh, baka nasakal.
0: Di ba? Pero kung brown naman, baka masyad, baka, yung baka may lahi. Oh, like, siguro yung mga, alam mo na, yung mga nasa Africa, yung mga countries na black, di ba?
1: Yes. Oh. Very important. So, iba-iba yung variation niya dahil sa skin tone, pwede sa blood flow, at sa arousal.
0: Ah, okay. So, pwede ba na moreno yung lalaki tapos doon pink?
1: Pwede, no?
0: Okay, na lang.
1: Ganda.
0: Oh, di ikaw na.
1: All daw. So, yung tanong daw, partner, normal ba daw na meron mga bukul-bukul o bumps doon sa, or spots doon sa ari?
0: Spots? Ano ka?
1: Doggy?
0: May spots?
1: May spots.
0: Okay.
1: Ano ka?
0: Dog. Alam mo yung balahibo ng aso, di ba?
1: Oh.
0: Yung mga gano'n, may spots?
1: May spots.
0: Dalmatian ba yan?
1: Okay, so again, may mga bumps po yan. Pwede magkaroon yan or structures na makikita sa glands. At hindi naman kinakailangan may sakit. No, baka normal na nandoon. Variety nga, partner, eh. Di ba?
0: Baka mamaya, yung sinasabi mong bumps, mga nunal pala. Di ba?
1: Ito, partner. Oh. Ito yung normal na pwedeng makita. Ang tawag, PPP.
0: PPP?
1: Ang tawag sa PPP ay pearly penile papules.
0: Ano yung pearly penile papules?
1: Okay, so ito ay whitish bumps yan na flesh-colored. Okay? Madalas yan nakikita sa mga hindi natuli. Okay, and then importante to ay lumalabas to pag late puberty or early adolescent.
0: Okay.
1: Hindi yung sa matatanda.
0: Mm-hmm.
1: Okay, and importante dito ay isa variety, no, hindi naman siya because of STD. Hindi siya STD ba yan?
0: Yeah, oo, wala lang.
1: Wala.
0: Parang talaga tumubo lang siya. So ito ay flesh-colored or whitish bumps.
1: Yes.
0: Bumps meaning hindi siya flat na flat. Di ba? So may bump talaga.
1: Yes.
0: At pwede marami to, Tita Dok?
1: Pwede madami. Mm. So again, ang tawag dyan ay PPP.
0: Mm-hmm.
1: Ang tawag ng PPP?
0: Pearly penile papules.
1: Oh, talaga. So, kaya nga ano eh, bumps parang may pearl, di ba?
0: Oh, okay.
1: Pearl talaga.
0: Pearl shell.
1: May tawag dyan, partner, ano, scientifically ang tawag dyan, angiofibroma.
0: Aha.
1: Angiofibroma, okay?
0: Mm-hmm.
1: So, uy, mga hindi nagpapatuli, makikitaan kayo ng ganyan.
0: Mm-hmm.
1: Ha? So, magpatuli na. Eto na, partner. Yung smegma. Okay? Mm. Itong smegma na to, especially kung hindi ka naglilinis or ikaw ay uncircumcised, mag-iipon-ipon po yan doon sa loob kasi it's a skin cell. Nag-shed na skin cells yan na may natural oil at saka pawis. Pag hindi yan nalinis, ang baho po niyan.
0: Yeah.
1: Ha? Walang hygiene, di ba, partner?
0: Oo. At saka makatiba yun kapag hindi nila nililinis, Tita Dot. Could be, di ba?
1: Yes, babaho pa, may smell. So, kailangan i-retract nyo po yung prep use of frenulum para matanggal yung smegma. Ha? Very important. Kahit na sabihin ninyo, oh, wala diyan dito kasi mga Pilipino naman na circumcised eh. So we still have to talk about it, di ba? Na pwedeng mangyari yan. Kasi partner, may ibang mga lalaki na tinuli sila pero hindi natanggal. Parang dorsal cut lang, hindi naman
0: hindi tinanggal. Hindi siya tiniklop, kumbaga.
1: Okay. Hindi tinanggal yung prepuce or foreskin.
0: Okay.
1: So pwedeng mag-ipon-ipon din yung pawis, yung dead skin cells doon.
0: So parang sinasabi mo, Tita Doc, ang best pa rin na klase ng circumcision is the German cut. Kasi talagang malinis.
1: Diba?
0: Okay.
1: So yan yung smegma. Very important. Ngayon, eto partner, yung tinatawag na balanitis.
0: Kala ko Tagalog, balanitis eh. So it's balanitis pala o pamamaga ng glands.
1: Yes.
0: So namamaga yung ulo.
1: Yes, may inflammation yan.
0: Okay.
1: So it's important na yan ay makorek. Okay? So again, ang balanitis inflamed yan. And again, common yan sa mga hindi natuli. Hindi natuli. And pag nagkakaroon ka niyan, ang tanong, ano ang pakiramdam? Ang pakiramdam niyan, syempre, masakit, makate, namumula, namamaga, at may smegma na naman. At pag umihi, masakit. Okay? At pwede magkaroon ng rash o pwede magkaroon ng sores. Very important, ha? Kasi kung hindi mo yan na-correct, magkakaroon yan ng infection, okay? At bakit kami ganyan? Poor personal hygiene.
0: Yan, tamad maghugas ng tama.
1: Yes.
0: Tamad magsabon.
1: Yes.
0: Kasi kailangan ng sabon, di ba, Tita Dok?
1: Naman.
0: Unlike sa babae, di ba? Na kailangan nga mostly water lang, di ba? Pero sa babae, sa lalaki, kailangan talaga ng sabon.
1: Kailangan din. Tama yan, ano? Uy, akala nyo babae lang kailangan maghugas. And pumapanghi kayo, ha? Ano ba kayo? Kala mo, yung babae lang mapanghi.
0: Correct. Actually, mas mapanghi sila. Gagalit yung mga lalaki sa
1: akin. Oo nga. Okay, magalit, ha? Tinatamaan ba?
0: Bato-bato sa langit.
1: Ang
0: tamaan, pangit.
1: So, balanitis yun, partner. So, again, may babanggitin lang ako dito, partner, ano?
0: Okay.
1: Yung, aside from balanitis, may isang condition na it's called infections. So, yung glans penis pwede magkaroon ng infections. Okay, ang tanong, bakit? So, nabanggit namin ni Aimee kanina, infections like what?
0: Yung, STD.
1: Yes. So, like the warts.
0: Yes, the warts. Human, yes. Yeah. So, yung mga HPV, di ba?
1: Yes. The human papilloma virus, ha? So, yun yung kulugo. Pangalawa, pwede ka magkaroon ng candida. Candidiasis.
0: Gawin mo lalaki, nagkakakandida ya. Candidiasis. Ano?
1: Candidiasis.
0: Candidiasis, ayun. Candida yeast.
1: Yes.
0: Mas mabilis eh.
1: So, Makati yan ha, kuya, Makati. Namumula at meron discharge.
0: Alam mo, dati akala ko, lalaki, babae lang ang nagkakaroon yan.
1: Hindi
0: pala, pati pala lalaki talaga.
1: Tama. Or pwede, partner, nahawa siya dun sa girl na may candidiasis.
0: Yes.
1: Di ba? Tapos yung pwedeng is another infection, yung, ayan na nga, yung herpes simplex. Yung herpes. No? So, again, ano itsura ng herpes, partner? Pinag-usapan
0: parang
1: natin
0: yun. Parang sores, di ba, Tita Dok? Yung parang may sugat ka. Na may tubig-tubig.
1: Tama. Buti kung isang tubig lang. Multilobules yun, di ba?
0: Parang nagiging bulaklak siya na maliit. Di ba? Na pag pumutok yun, nakupo.
1: Nako. Okay? So, magkakaroon ng lesion, ibang iba partner, kinakalikot, pinuputok yung tubig doon. Hindi ganun.
0: Oo, kasi lalo lang siyang lalala. Yeah. Pagka nakagkaroon ka nung ganun, whatever, sa sampang part ng katawan mo, abay magpa-check up ka kagad sa doktor.
1: Oo.
0: Kasi hindi yun normal.
1: Yes.
0: Na parang mawawala din to, gagaling din to, di ba? Hindi po ganun yun.
1: Yung iba nang gigigil ba? Sabi nila, bakit mo pinutok? Eh, para siya matuyo kaagad.
0: Yes,
1: mali. Mag-ulceration yan.
0: Naku.
1: At kakalat ulit, tutubo ulit yung sa ibang lugar.
0: Actually, di ba tita Doc, yung ganyan, kapag pinutok mo, kung saan papatak yung fluid niya, doon siya susunod na tutubo. Pwede din.
1: Tama. Okay? Mm-mm. So, very careful. Ano? Be very careful. Tapos yan, glans penis na yan, pwede din magkaroon ng chlamydia or gonorrhea. Mm-hmm. Pagagalingan din niya ng bacterial infection. So, again, masakit umihi at may discharge partner.
0: Correct.
1: And of course, magkaka-syphilis yan. Di ba, binabagit natin partner, meron sore, yung chancre.
0: Mm-hmm.
1: Diyan yan. Magkakaroon niya ng
0: bala kayo.
1: Tapos yun, tapos partner, itong partner, ito yung problema eh.
0: Mm-hmm.
1: May infection na ganun, tapos nakipagtalik sa girl, tapos nagpa-oral sex pa. Paano na? Kaya susubo mo ba yan, te?
0: Pero kasi ang problema madilim.
1: Naman.
0: Diba? So hindi mo alam. Kaya nga importante, hindi naman sa ano, no, pero importante, talagang kilala mo yung ka-partner mo, okay, yung katalik mo. Mm-hmm. Hindi pwedeng random, diba? Ngayon kung first time ninyo, tapos hindi naman kayo mag-asawa, naku, better check him o check her bago kayo dalawa magtalik. Huwag yung patay pa yung ilaw and then kinabukasan magtataka ka or a week after magtataka ka. Masakit bakit may makati?
1: Tama.
0: O bakit may masakit?
1: Dapat? Correct. Okay. So ito pa partner, ano? Yung binabagit mo kanina, pwede makuha sa hotel or sa ano, yung scabies.
0: Yes.
1: Okay? Mites yun eh, no? So scabies na yan, ay pwedeng atakihin yung glans penis mo, kuya.
0: Correct.
1: Ha? Ang katikatikati niyan.
0: Kalbo na nga, inatake po. Diba?
1: Ito pa isa partner, very important.
0: Oh.
1: Baka magkaroon ng lichen sclerosis.
0: Ano naman yan?
1: Ano naman yan?
0: Tita Do?
1: So, yung lichen sclerosis, very important. May pamamaga din yan, partner.
0: Naku.
1: Tapos, yung balat niya, natutuyo. Yung balat, yung
0: piskin
1: mismo na glans. Parang nag-crinkle or nakulubot.
0: Naku, naunang tumanda sa'yo.
1: Oo.
0: Diba?
1: Trying nakulubot pa.
0: Naku.
1: May lichen sclerosis. Tapos, pwede magkaroon ng skin pigmentation yan.
0: Aray.
1: Tapos, ang katikatipan yan, ha?
0: So, nadadry din pala yun, ano, pagka nagkaroon ng, yung bang glans penis, Tita Doc, ano, naisip ko lang bigla, hindi dry ba siya?
1: Mm-mm.
0: Dry siya, unlike sa babae na, we're always wet, di ba? Sa lalaki, dry talaga yun. Pero,
1: dry yun
0: pero dapat healthy yung skin niya.
1: Yes. Oo.
0: Pagka may pangulubot, iba na yung usapan.
1: Iba na yun.
0: Lalo na kung hindi ka pa naman matanda. At saka kahit, di ba, Tita Doc, kahit matanda na ang lalaki, yun hindi kumukulubot eh.
1: Yes. So, kung kumulubot man yun, no, pero pag siya ay nagkaroon ng arousal, di ba partner, ang matatanda. Okay?
0: Mm-hmm.
1: Hindi naman porque matanda, lobat na, di ba?
0: Of course.
1: But some...
0: Lalo sa lalaki, di ba?
1: Yeah. Mm-hmm. Some senior man, senior na kayo, pero wala ka naman erectile dysfunction, no, healthy ka, wala ka diabetes, okay? So, talagang pwede yan tulog, pwedeng mangulubot, pero pag nagising, tatayo talaga.
0: Tatayo. Tapos pag tumayo siya, hindi siya kulubot.
1: Hindi siya kulubot.
0: Mm-hmm.
1: Okay, ito pa isa partner, no? Aside from the lichen sclerosis, baka magkaroon ng lichen planus.
0: Mm-hmm.
1: Iba naman, lichen planus.
0: Mm-hmm. Lichen planus. Okay. Ano parang, naman yung lichen planus?
1: Parang Planet of the Apes ba?
0: Kaya nga.
1: Namamaga din yung glans penis mo, kuya.
0: Mm-mm.
1: Okay? So, yung skin, pati yung mucous membrane mo, pati yung genitals mo, lahat yan mamamaga.
0: Naku.
1: Okay? So, importante na na-check po yan. Okay? So, partner, ito pa isa. Isa na lang.
0: Mm-mm.
1: Psoriasis. So, remember ang psoriasis, hindi ba all over the body yan na nagda-dry up?
0: Pero di ba ang psoriasis, pag nagkaroon ka na ng psoriasis ngayon, parang tuwing magkakaroon ka ng parang bababa immune system mo or nade-depress ka, ang tendency nung lalabas yun.
1: Correct. Mm-hmm. So, akala kasi ng iba, pag psoriasis, ito lang nakikita sa katawan, sa mukha, sa ulo.
0: Meron din pala dun.
1: Pati sa ulo mo, kuya, magkakaroon din yan ng psoriasis.
0: Okay.
1: Psoriasis din yan, Diyos mio. Ang hirap talaga. Tapos, partner, yung tinatawag na phimosis. Yung phimosis, partner, no, hindi ka makawiwi kasi hindi na-retract. Hindi na-retract yung prepuce.
0: Okay.
1: So, phimosis ang
0: phimosis.
1: Tawag
0: doon. So, parang hirap kang umihi.
1: Yes.
0: Uh-huh.
1: Okay, very important. Tapos, ito pa, partner, hypospadias. Yung hypospadias naman, ito yung sinasabi natin, partner, na pag umihi, hindi nakashoot, hindi ma-shoot.
0: So, alam mo, dapat malaman to ng mga babae.
1: Yeah.
0: Para pagka nagkaganon yung mister mo, hindi ka magalit. Mm. Hindi ka mag-file ng annulment.
1: Tama. The name itself, hypospadias. Okay. Para bang, parang espada.
0: Oo, di ba?
1: Yung opening ng urethra is not found at the tip of the glans penis.
0: Nasaan siya? Nasa gilid?
1: Yeah, up or down. So, abnormal ang spraying of urine sa bathroom. Mm-hmm. Okay? Nako naman. And last partner, yung nagkaka-cancer ba ang glans penis?
0: Yes.
1: Yes.
0: Oo.
1: Nagkaka-cancer.
0: Anong tawag sa cancer na yon, Tita Doc?
1: Penile cancer.
0: Penile cancer. Mm-hmm. Ah, so yung penile cancer sa ulo, hindi sa shaft.
1: Yes.
0: Pero it could be kumalat hanggang siya.
1: Pwede.
0: Wow. Mm-hmm. Imagine diba? Kung nandun yung cancer, no?
1: Mm-hmm. Oh, my gosh.
0: Oh, oh.
1: Are we, marami na ba kayo alam?
0: Yes. So, pero grabe no, Tita Doc. Saan nakukuha ang ano, cancer sa penis, penile cancer?
1: Alam mo yung penile cancer or, na yan, una would be genetics, di ba?
0: Genetics, yeah.
1: Pangalawa,
0: lifestyle. Ano,
1: correct, di ba? Lifestyle yon. O pangatlo, baka lagi kang prone sa infection, may STD ka.
0: No, lagi kang, yun kaya talaga, malikot ka.
1: Mm-mm.
0: So, pagka parati-parati kang nagkakaroon ng infection, it could lead to penile cancer.
1: Tama.
0: Wow, di ba? Pagka inisip mo, parang ba, paano nagkaroon to ng penile cancer? Di ba? So, anyway. So, ayan, marami po tayong natutunan tungkol sa glans penis. Ayan, tandaan po natin ha, ang Private Talks po ay hindi bastos, kundi ito po ay rated SPG, seryosong pag-uusap sa gabi kung saan ang aming po mga topics ay patungkol sa sexualidad ng tao at sexual intimacy. So, tandaan, bawal po ito sa bata pero pwedeng-pwede sa isip bata. Okay, basa tayo ngayon ng mga sagot, Tita Doc, dun sa ating tanong na okay. I-describe mo yung partner ng katawan ng partner mo in 3 words.
1: Hoy.
0: May sagot si Daniela ng Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Sabi niya, ang partner ko po ay malapad, matipuno, at moreno.
1: Wow.
0: Ayan. Hindi abs ang meron niya, kundi tabs.
1: Tabs.
0: Pero may strong built siya na parang protector o bouncer type. Good evening po, Doc Lulu and Ateng Aimee. Parang alam ko na yung sinasabi niya, ang dami yan dito sa Morato.
1: Oh, bouncer?
0: Diba? Yeah, yung mga bouncer na, actually, meron nga silang beer belly. Pero kasi talagang, para sila Brutus. Yon, parang Brutus type.
1: At pag nakakain ng spinach, si Papa.
0: Iahagis ka, Daniela.
1: Sige, si ano naman, Antonio, lalaki naman ng Valenzuela. Hi, Ateng Aimee. Hello, Doc Lulu. Round, ayan, soft, and adorable para partner ko. May chubby cheeks pa, at konting tummy dahil sa madalas naming food trip. Kaya sobrang cute siya sa paningin
0: kasi
1: ko.
0: Kasi pagka mag-partner habang tumatagal, isa sa bonding ng mag-jowa or kumain. Mag-partner is kumain talaga, Tita Doc. Eh.
1: Oo nga.
0: Tapos yung mga mag-asawa, lalo ngayon, di ba? Parang, alam mo yun, they go food trip kahit saan.
1: Yes, tama.
0: Di ba? Hmm. Si Lucas naman ang Paraniake, parang hindi sapat at 3 words para ma-describe ang katawan ng girlfriend ko. Ano? Dahil sobrang attractive siya para sa akin. Pero kung susubukan ko, malusog, makurba, at natural.
1: Mm-hmm.
0: Hindi perfect ang kanyang body, may konting laman sa here and there. I love that so much kasi very real and comfortable siya sa sarili niya.
1: Yay!
0: Oh, ikaw na, sweet mo, Lucas.
1: Malusog, makurba, at natural.
0: Diba? Alam mo, pagka pauwi ako from office, Tita Doc, during weeknights, diba? Weekdays. Napapansin ko yan eh, dito sa Morato.
1: Yep.
0: Ang dami ko nakikita na ang ganda ng katawan ng lalaki. But their girlfriends, yung mga jowa nila, medyo chubby.
1: Uh-huh.
0: Napapansin ko yan. Tapos napapaisip ako. So, although may magagandang babae din talaga na sexy, ganyan. Pero yung mga tipo mag-jowa na mukhang mag-asawa na, yung very comfortable sa isa't isa, usually yung babae, medyo chubby.
1: Uh-huh.
0: And curvy, yun nga. Diba? Malaman. Oo.
1: May
0: so, hindi talaga siya sa ka-sexy ha, at the end of the day.
1: Parang alam mo, tama ka, no? Pero may iba kasi mga kalalakihan, ayaw nilang sexy yung partner nila.
0: Parang bihira nga yata yun.
1: Kasi ayaw tinitingnan.
0: Yeah. Parang most ng lalaking kilala ko, ang babae, yung mga parang meron silang mga, ano man tawag dun, Tita Doc? Mga palipas lang, kumbaga. Yun, yung mga hindi nila sineseryoso. Usually, not for anything else, ha. Pwede kayong sumagot kung tutol kayo mga lalaki. Usually, yung mga girlfriend type, type nila, yung mga binaparada nila, yun yung magaganda, di ba? Mm. Pero yung talagang pinakakasala, once they get married or nag-live-in na yan, they don't care. Ang gusto nga nila, chubby yung babae. Okay. Basta mabango yan at maayos sa sarili, di ba? May personality, kumbaga.
1: Yeah.
0: Elegante pa din. Oo.
1: May share ako sa'yo, partner. Buhay pa ang aking tatay at nanay. Yung tatay ko, ay ayaw niyang mataba si mami.
0: Ah,
1: kaya talagang
0: niya.
1: Gusto niya nakamaintain siya.
0: Yeah, pero hindi payat.
1: Hindi.
0: Yung sakto lang.
1: Oo. Ayaw niya yung, ay may bilbil na o magtalon-talon ka dyan.
0: Eh kasi di ba doctor siya?
1: Sino?
0: Si daddy mo.
1: Dentist.
0: Daddy ko. Okay, doctor pa din.
1: Oo nga.
0: Oo.
1: Pero hindi niya pinapractice yung kasi negosyante, no? Napapansin ko kasi sa kabilang kwarto, may talon ng talon.
0: Mm-hmm.
1: Tapos sabi ko, kakatok ako. Akala ko ginagawa nila, ba't may tumatalon doon? Eh, nakabukas naman yung pinto. Pagbukas ko, yung mami ko nagja-jumping jack. Sabi ko, eh, tatay mo kasi, gusto ako payat. Ay, nabibilbil ako.
0: So,
1: ano
0: depende.
1: Ba yan, ma?
0: Oo. Pero ngayon kasi, dami ko nakikita talaga.
1: Yeah.
0: Most of women na nakikita kong kasama yung mga jowa nila, kakain sila.
1: Mm-mm.
0: Kasi bago makarating sa kung saan ako nakatira, puro kainan, di ba?
1: Yeah.
0: Nakikita ko talaga mga mag-jowa, yung babae, usually chubby.
1: Mm.
0: Tapos, may isa naman, mag-aasawa sila, pareho silang payat.
1: Mm.
0: Ba, isang araw, pareho na silang chubby. well, nakakatuwa. Kasi sa base sa mga sagot po ninyo, ang mahalaga, comfortable kayo sa inyong mga sarili.
1: Yes.
0: Pero hindi pa kami tapos. Sumagot pa kayo.
1: Oo.
0: Describe your partner's loved one's body in 3 words.
1: 3 words?
0: Yes. Ipadala sa
1: 0919-278-3000.
0: Ayan. O kaya tawag po kayo sa amin at makipaghuntahan kayo sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Sa aming pagbabalik, ang pag-usapan natin ay intersex. Ano po ba itong intersex na ito?
1: Mm.
0: Okay. So, dyan lamang kayo. Magpapatugtog lamang kami at ilang commercial break. Pagkatapos ay babalik ulit dito pa rin sa
1: Private Talks.
2: Relaxing music and private talks.

0: Talks.
1: Private Talks.
0: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Sigurado nung papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes.
0: Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630. Kontrobersya, pugo-pugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon, at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po ay...
1: This sound is processed by Stereo Tool.
0: Na po ng madaling araw ng linggo.
2: Si Amy Estareja at Dr. Lulu Marquez ang makakasama mo sa Private Talks.
3: Okay, we're back. Andito na po ulit ang inyong ating Amy at syempre kasama ko si
0: Tita Doc Lulu.
3: Yes. Tita Doc, babati ulit kasi kanina hindi niya narinig. Pero ngayon nakakuha na daw siya ng radio. So ayan, si Paul Ponyo ng Pampanga. Nakikinig na siya over 630 kilohertz sa ating AM band.
0: That's good. Ayan.
3: Hello, hello, hello sa lahat ng mga kapampangan.
0: Good morning.
3: Good morning.
0: Tapos may isa akong friend dito na sumagot ng tanong na description daw ng kanyang partner. Ang partner daw niya ay masarap, sexy, at masarap. Ano ba yan?
3: Ano daw?
0: Pareho-pareho.
3: Ano ba yan? Tita daw, ano sabi niya?
0: Sabi niya, ang description daw niya doon sa partner niya, masarap, sexy, at masarap.
3: Ah, so masarap.
0: Masarap, sige.
3: Parang masarap, masarap, masarap. Ganun. Kayo talaga mga lalaki. So ito yung tanong namin. So describe niyo po in 3 words ang inyong partner. Mm. Ang katawan ng partner ninyo. I-describe po yan, ipadala sa 0919-278-3000 or tawag kayo sa?
0: Tawag sa 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673.
3: Yes, okay. So we're on sa ating second topic, Tita Doc, ang intersex. Ano ba to?
0: Intersex. Sige, pag-usapan natin ano, kasi may nag-iisip, ano inter? Bakit ano yung gitna?
3: Kaya nga, sige. Oo, pumasok. Ano ba to?
0: So, intersex po, isang umbrella term po yan sa mga taong ipinanganak na may sex characteristics na hindi ganap na pasok sa karaniwang medical definitions ng male o female. So, ibig sabihin, nung ipinanganak, hindi sure kung babae o lalaki.
3: Hala. Okay. So, parang ang tawag doon, nipro...
0: Alin?
3: I forgot it. So anyway, hermaphrodite, parang ganun ba to?
0: Oo. Mm-hmm. We'll explain more ha. Okay, so yung reasons dito kasi, pwedeng chromosomes, pwedeng hormones, pwedeng gonads, tulad ng testes o ovaries, or genital anatomy at reproductive organs. Okay? So, very important po, pag sinabi natin intersex, ito yung biological sex characteristics. Hindi siya sexual orientation or
3: baka
0: gender kasi, identity.
3: Baka maligaw sila doon, Tita Doc. No?
0: Hindi to LGBTQ, okay? Hindi ganun yun. Okay, so maraming uri at variation ng intersex. Eh, papasok na naman ito word yung variety partner.
3: Iba-iba, ibig sabihin.
0: So, variation ng intersex. Kaya hindi pare-pareho ang katawan, reproductive capacity, o health needs ng mga intersex person. Okay? Sa partner, ang tanong daw, ano ba talaga yung intersex?
3: Yes.

0: tumutugon sa androgens. Meron ding XX chromosome, ngunit may atypical development ng reproductive organs. Ibig sabihin, partner, may mga tao na merong, for example, kasi pag sinabi, bagitin ko lang, partner, ah, kasi pag sinabi mong chromosomes ng tao, yung contribution ng bawat isa, no?
1: Na, para ma, para malaman ko ano yung kanyang kasarian.
0: Yeah. For example, yung contribution ng babae at lalaki, no, yung chromosomes at tag 23 chromosomes from the egg. 23 chromosomes from the sperm.
1: Okay.
0: Okay? Mm-hmm. Ngayon, so yung sa 23, so it's equivalent to 46.
1: Yeah.
0: Okay? So ibig sabihin, out of that 23, 22 normally ang tawag doon autosomes na chromosome.
1: Mm-hmm.
0: 22, ah, yung 23, yan yung sinasabi na nagbibigay ng X or Y.
1: Mm-hmm.
0: So yung itlog, X.
1: Mm-hmm.
0: Okay?
1: Mm-hmm.
0: So yung sperm naman, na yung sperm na lumalaki na mabilis,
1: yes,
0: diba?
1: Yes.
0: Lumalaki na mabilis.
1: Mm-hmm.
0: Yung kanyang chromosomes ay 23 din,
1: mm-hmm,
0: pero 22 yung autosomes, at yung pang 23rd would be kung lalaki, XY.
1: Oh, yes. Uh-huh.
0: XY.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Now, very important nating mabanggit lamang yun. Yun lang muna para hindi po kayo malito.
1: Oo, okay. Kasi baka malito na sila, sabi nila, tao lang kami, period.
0: Ano ba, XX na yan?
1: Kaya nga.
0: Alam nila, triple X. Aguy! Ano ba yan? Okay? So, simplihan natin. May mga sinasabi na, may mga female, sinasabi partner na pseudo hermaphroditism. Ito yung binabanggit mo na hermaphrodite.
1: Yes, oo.
0: Okay. So, kung merong 46 chromosomes, diba? Tapos XX. 46XX, ibig sabihin, itong individual na to, merong panglalaki na genitals.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Pero yung kanyang reproductive organs,
1: pambabae.
0: Correct.
1: Yes, oo. Yun nga, kaya nga nalilito yung ano ba talaga siya.
0: Correct.
1: Mm-hmm.
0: At nadidiscovery po yan pag hindi sa baby pa lang, kundi habang pa-puberty.
1: Yes, oo. Kasi, tapos, yung mismong may katawan, nalilito siya, Tita Doke.
0: Yeah.
1: Kasi like, di ba, mas lamang yung pagkababae, kumbaga.
0: Mm-hmm.
1: Pero pag nakita mo siya physically, yung built niya, parang may pagkalalaki. Okay.
0: Yes.
1: Diba?
0: Right.
1: Mm-mm.
0: Okay, meron to. Binagit natin kanina, may 46XX, so meron din 46XY. Ito yung XY, diba, lalaki. So, male pseudo-hermaphroditism. Okay, hermaphrodite pa rin yan. Ibig sabihin, meron siyang ambiguous na female external genitalia.
1: Yeah.
0: Pero, ang reproductive organs niya, lalaki. Okay?
1: Mm-mm.
0: Pero, pwedeng yung testis niya, hindi form or absent. So, magulo nga.
1: Magulo talaga.
0: Magulo. Pero in other words, at the age of puberty, somehow, meron magde-develop dyan, partner eh.
1: Yung lalamang, kumbaga.
0: Yes.
1: Oh.
0: So, doon lang magde-decide, pwedeng mag-decide yung parents or pwedeng mag-decide yung may-ari.
1: Yes. Like si Elma Muros,
0: yes,
1: di ba? Oo.
0: Mm-mm.
1: Oo, yun. Sensational case yun sa kanya.
0: Yeah.
1: Kasi parang natanggal siya noon, di ba, sa competition, forgot ko yung competition, dahil sabi, lalaki daw pala siya. Kaya pala, ang bilis niyan tumakbo daw, di ba? Pero sabi nga ni Elma Muros, babae ako, di ba? Pero hindi yun tinanggap at nagkaroon ng problema. So, eventually, natanggal nga siya, which is unfair.
0: Yes.
1: Diba? Very unfair kasi ikaw yung may katawan. Diba?
0: Yes. So at that time, that was long time ago, diba?
1: Mm-hmm.
0: So parang naging stigma na siya.
1: Yes.
0: So basically, hindi na ginagamit yung word na hermaphrodite now.
1: Yes. So,
0: they just would use the word intersex.
1: Yes. So, tapos parang medical na lang yata ang gumagamit doon.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: So again, basically, pag sabi mo kasing hermaphroditism, okay, at ito ay madalas sa halaman, no, flowering plants or tinatawag na mga animal. Okay, so plants
1: animal.
0: And animals po yan.
1: Ha? Animal.
0: Ha?
1: Animal, iba yun.
0: Animal na India. Animal.
1: Animal, iba yun.
0: Parang tao yun, ha?
1: Kaya nga, masamang tao yung animal. Animal.
0: Animals.
1: Okay.
0: So, may tinatawag na hermaphroditic animals, katulad ng mga bulati. Okay?
1: Yan.
0: Yung mga
1: nga, no?
0: Snails.
1: Yes.
0: Snails na yan. Or trematodes, or yung flukes.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Mga parasites yan eh. They're slow moving, then actually, mga hermaphrodite.
1: Hindi mo alam kung babae sila o lalaki.
0: Yes.
1: Kasi wala naman talaga, parang wala naman talaga silang gender.
0: Right.
1: Diba?
0: Oo. Okay.

0: Although, kung mag-exist man yan sa tao, very rare, mm-hmm. is a disorder of sexual development. Ha? Mm-hmm. Okay?
1: Okay.
0: So, very important. Now, may tanong dito, partner.
1: Yes.
0: How common daw? Sinabi ko na nga rare, di ba? Rare po yan. Mm-hmm. It's not common.
1: Kaya, bibihira. Oo. Ako, nakwento ko to before, di ba? Yung kapatid ng kaklase ko noon. Mm. Yes, hermaphrodite or intersex yung kanyang kapatid.
0: Mm.
1: Pero nung time na yon, parang pinag-aaralan siya nga kasi kung ano bang problema, yes. kung problema ba talaga. Doon ko nakita, pareho sila ni Elma na na parang tomboy kung kumilos,
0: yes.
1: kung yung ayos ng physically, kumbaga.
0: Mm-mm. Mm-mm.
1: Pero they say na talagang babae kami.
0: Right. Mm-mm. Okay? Mm-hmm. So, very important, no? Hindi yan napapansin at birth.
1: Yes.
0: Pwedeng matuklasan yan pag at the age of puberty, o adult ka na, or at the age na fertile ka, no? Fertility evaluation, or may genetic testing.
1: Yes.
0: Okay? Mm-hmm. So, what causes it? Ang tanong daw, ano daw?
1: Ito yung
0: tanong
1: nga ba, nila. Tita Dok? Bakit may ganun? Although rare.
0: Yeah. So, walang isang dahilan.
1: Mm-hmm.
0: Walang isang dahilan yun. Kadalasan, again, it's a variation sa sex development habang nabubuo
1: yung
0: ang fetus.
1: Oh. So, talaga genetic, parang genetic ano malfunction?
0: Yeah, pwede.
1: Malfunction?
0: Malfunction talaga.
1: Oh.
0: Or chromosomal aberration. Ayan. So, maraming kinalaman yan sa chromosomes, sa genes, sa hormone production po. And of course, gonads. And importante, no, again, we repeat, it's all about the chromosomes, it's all about the genes, mm-hmm. it's all about the hormone production at gonadal development.
1: Yes, pero oh. other than that naman, di ba,
0: yeah.
1: Tita Dok, the person na meron yan, mm. eh, normal naman siya.
0: Yes, oh, oh. normal naman siya.
1: Yes.
0: Okay? Mm-hmm. So, is intersex the same as hermaphrodite? Nabanggit natin, hindi siya ganun, ha?
1: Mm-hmm.
0: Hindi iwasan na nga po yan. Outdated na po yung hermaphrodite, nakaka-stigmatize po yan, ha, ng
1: yes.
0: tao.
1: Para nagiging abnormal being sila, samantalang hindi naman.
0: Hindi naman.
1: Uh-oh.
0: So, hindi na ginagamit. Intersex na po ang ginagamit ngayon sa clinical setting.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so, ang biological concept ng hermaphroditism ay ginagamit lang sa mga animals at plants,
1: yes.
0: at hindi na accurately ginagamit sa humans ko.
1: Yes. May tanong ako, Tita Dok. Ito ba ay namamana?
0: Okay.
1: Diba?
0: So, yes. So, oo. Genetic siya eh.
1: So, okay. pwede, no?
0: Pwede.
1: Pwede siguro ngayon sa henerasyon na to isa, and then ilang henerasyon ang dadaan, may susulpot ulit.
0: Yeah. Pero very rare naman din siya kasi.
1: Yes.
0: Ano, very
1: so,
0: rare.
1: Mm-hmm.
0: Okay. So, is intersex the same as transgender?
1: No.
0: Hindi
1: no.
0: na. Walang
1: iba
0: kinalaman
1: din.
0: Yan sa mga LGBTQ.
1: Mm-hmm.
0: So, magkaiba ang dalawang konsepto. So again, we repeat, ang intersex po ay isang, iyan ay tungkol sa biological sex characteristics. Okay? Okay, ang transgender naman ay tungkol sa gender identity. O, hindi ganun ang intersex. Para lang alam ninyo ha, hindi yan tumutugma sa sex assigned at birth. Okay? So can intersex affect sexual orientation? Hindi naman diretso.
1: Mm-mm.
0: Hindi diretso yung tinutukoy na pagiging intersex ang sexual orientation. Okay? Ang isang intersex person, pwede siyang maging, pwede din naman siyang maging heterosexual, pwede din siyang maging gay, lesbian, bisexual.
1: Mm-mm.
0: Pwede din naman yun, katulad ng ibang tao.
1: Yes.
0: Okay?
1: Oo.
0: Right?
1: Yes. So, si Elma Muros, talagang babae.
0: Yes.
1: Kaanak. Diba?
0: Ah, nga.
1: Mm-mm.
0: Kumusta kaya siya ngayon, ano? Walang balita.
1: Teka lang, ha? Mamaya. Iko-confirm ko, ha? Pero, yes.
0: Pero naisip ko lang
1: pa. Pero, yan.
0: Parang meron pa isa, eh. Forgot the name, eh.
1: Mm-hmm.
0: Anyway, sige lang. So, may mga biological factors na involve sa development ng sex characteristics.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, hindi maaaring gamitin, ho? Hindi maaaring gamitin ang intersex, ha? Yung intersex status na yan upang hulaan kung kanino ma-attract sa isang tao. Hindi ganun yon, ha?
1: Mm-hmm.
0: So, may nagtanong dito, partner, can intersex affect gender identity? Ito na naman, itong mga tanong nyo, ha? Okay. So, maaari itong magkaroon ng effect sa personal experience at development ng gender identity. Lalo na kung isang tao ay lumaking may medical interventions o late na nalaman ang kanilang sex intersex variation. Pero again, walang automatic gender identity na kasama ang pagiging intersex. Ulit-ulit namin sinasabi yan. Ang isang intersex person ay maaring ma-identify bilang lalaki, babae, non-binary, o ibang gender identity.
1: Yes. O, sasagutin ko na si Elmo Muros mo.
0: Ah, sige.
1: Teacher siya ngayon.
0: Oh, teacher siya ngayon.
1: Yes, so meron din siyang anak.
0: Ilang taon ba siya?
1: I think he's 59 now. Ah. I don't know. Hindi ko sure. Okay. Yes, pero yun, siya yung tinatawag na long jump queen natin, di ba?
0: Wow.
1: Oo.
0: Kanain mo
1: yun. Yes, oo. Pero naano nga siya dahil doon sa issue na yun.
0: Yeah.
1: Di ba? So, yes. Nakakalungkot. Yes. Oh, pero talagang sabi nga nila, a great champion never fades.
0: Yes. Diba? Mm-hmm. Okay, good. Sana nakikinig si Elma, no? Can intersex affect fertility? Oo.
1: Oo naman.
0: Naman. So, mm-hmm. Nakaka-apekto yan ng ilang intersex variation sa fertility. Pero hindi lahat.
1: Yes.
0: So, depende ito sa specific variation at kung paano nabuo at gumagana ang gonads at reproductive organs. Mm-hmm. Example part, mag-example tayo, ha?
1: Yes.
0: May intersex person na may nagpa-function na ovaryo at maaring mabuntis.
1: Oh, di ba?
0: Ayun
1: diba?
0: Yung sabi mo, mm-hmm. si Elma, di ba?
1: Yes, oo.
0: Yes.
1: So, meron din kasi, meron ba silang menstruation? Hindi ka naman magbubuntis kung hindi ka nagkakaroon.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin, normal talaga siyang babae.
0: Yes. Okay, so, may iba naman maaring magkaroon ng reduced fertility or infertility sa iba-iba. Sa ibang variations naman, merong testis, ngunit hindi naman normal ang sperm production.
1: Yes. So, yun yata yung case naman nung kapatid ng kaklase ko.
0: Oh.
1: So, meron talaga siyang parang second, ano, pero yun nga, hindi naman nag-function.
0: Yes.
1: So, at the end, babae pa rin siya.
0: Oo. Oh, oh, okay. Mm-hmm. Good. Unique na, they're really unique, no? Intersex persons, no?
1: Oh, well, sabi nga, di ba, minsan nangyayari talaga yung mga hindi clearly, hindi maipaliwanag ng 100% ng science, di ba? Although na ipapaliwanag na ganyan, na intersex and everything, pero pa how it happens, hindi talaga siya maklaro. Hindi siya malinaw, di ba?
0: Yes.
1: Parang sa buong isang angkan, pwedeng siya lang yung ganun.
0: Yes.
1: Mm-mm.
0: Kasi rare nga siya.
1: Mm-mm.
0: So, yung tanong nila dito, can intersex person have children? Ayun na nga si Elma Moore.
1: Meron naman. Oo, meron. Pwede. Mm-mm. The fact na nagkakaroon po ng menstruation sila,
0: mm-mm.
1: ibig sabihin, normal ang kanilang reproductive organ.
0: Yes.
1: Mm-mm.
0: So, may mga ilan na magkakaroon ng biological children na hindi na kailangan ng fertility treatment.
1: Yes.
0: Okay? Ang iba naman na mayaring mga kailangan ng assistance sa fertility habang iba ay maaring hindi biologically capable magkaroon children. So, iba-iba partner.
1: Yeah, oo.
0: Swerte-swerte lang talaga, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Mm. So, tanong nila, may health conditions ba na nag-link sa intersex? Okay? So, we repeat that ang intersex po ay hindi sakit.
1: Yeah.
0: Hindi siya sakit. Hindi siya disease.
1: Oo. Isa siyang rare condition,
0: mm-mm.
1: pero hindi siya medical condition na sakit na maituturing.
0: Right.
1: Mm-mm.
0: Okay. Pero although may ibang variations, it could be associated with particular health conditions. So, rare din po yun. Ah,
1: yes. So,
0: okay. Ang example, yung congenital adrenal hyperplasia, mm-hmm. pwede din. Pwede magkaroon ng problema sa hormones. Okay. And so on and so forth. Kasi medyo technical na kasi yung mga ano dito disease. So, ang tanong na lang partner, can intersex affect puberty?
1: Mm-hmm.
0: So, ang sagot, oo. So, depende pa rin sa variation. Ha? It affects puberty. Maaring normal yung pagdaanan na puberty ng bata, no? Sa ilang intersex, habang sa iba, delayed. Sa iba, delayed. Sa iba, normal lang, dumaan yung puberty, iba, delayed or incomplete.
1: Yes.
0: Okay?
1: Mm-mm.
0: So, merong unexpected physical changes.
1: Naalala ko, yung kapatid ng kaklase ko, delayed.
0: Delayed.
1: Pati height niya, pati yung pag-develop niya bilang babae, delayed lahat. So, yung, di ba, tayo at a certain age, nakakaroon tayo ng boobs, di ba? Siya hindi pa ma-develop, ganon. Mabagal lahat.
0: Yes.
1: Pero eventually, nangyari din naman. Pero medyo naiwan talaga siya ng mga sisters niya.
0: Right. Nung ilang taon siya noon? Nung nakilala mo ba yun?
1: Nakilala ko, siguro, I don't know, baka 10, 11.
0: Oh, okay.
1: Yeah. Oo, 11 or 12,
0: papunta
1: ganyan.
0: Papunta pa sa puberty.
1: Yes,
0: yan,
1: papunta partner. Sa puberty. Pero nung time na yun, parang mas maliit din siya sa height.
0: Mm.
1: Oo, and then, basta alam mo na may something, kumbaga.
0: Yes.
1: Oo.
0: Yeah.
1: Tapos yun, so akala, pero akala ko talaga noon, may pagka-tomboy kasi siya gumalaw.
0: Mm.
1: Pero eventually, nalaman ko na hindi.
0: Hindi naman.
1: It's just that, yun yung kanyang, yun yung nagde-develop yung katawan niya, parang sa lalaki, medyo may pagka-macho.
0: Yeah.
1: Oo. Pero babae siya. Kasi
0: yes.
1: yung boses niya, parang salita, babae naman.
0: Yeah.
1: Parang ganun. So medyo mako-confuse ka.
0: Yeah.
1: Oo.
0: Ang maganda sa kanila, kasi yung mental health nila, normal.
1: Yes. Diba? So normal sila. Actually,
0: yes.
1: Ang ganda nga kasi, parang mas malakas siya kaysa doon sa ate niya.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Yung mga kapatid niya, mas malakas siya.
0: Mm-hmm.
1: So meron siyang, paano ba, parang may lakas siya na parang sa lalaki and yet babae siya.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Kaling ha?
1: Diba? Parang may superpower. Totoo, diba?
0: Okay.
1: Parang so, if you're going to look at it sa positive,
0: uh-oh.
1: Parang ang ganda, parang it's something na, alam mo yun, regalo, gift talaga siya.
0: Iba eh.
1: So you just have to see it that way, diba?
0: Yes.
1: Hindi mo iisipin na abnormal ako kasi you're not, diba? Iba ka pero
0: right.
1: hindi ka abnormal.
0: Ibang mga tao lang na hindi informed kaya nandito po kami, na-explain namin yan.
1: Yeah.
0: Para i-accept nyo kung may kilala kayong ganun.
1: Yes. It's beyond normal.
0: Yes.
1: Pero you can't say, iba yung pag sinama kasing abnormal, iba, di ba?
0: Right.
1: Oo. And we don't do that. We don't use that word anymore, ha?
0: Mm.
1: Bawal yun. Kahit sa mga iba pang may conditions, bawal pong tawagin natin silang ganun.
0: Yes. Okay. So again, nabanggit namin kanina, no, maaring walang breast development,
1: katulad
0: yes. ng kaibigan nga ni Amy, walang facial hair, walang pag-iiba sa boses, hindi nagme-mens, na dahil dito may ilang tao na unang natutuklasang may intersex variation later na kapag nagbibinata or nagdadalaga sa delayed nga kasi di ba partner?
1: Yes. Mm-mm.
0: So kay intersex affect menstruation. Oo naman.
1: Of course.
0: Oo. Naman.
1: Pero pwedeng hindi. Diba?
0: Yeah.
1: Depende. It's a case-to-case basis eh.
0: Right.
1: Oo.
0: Kung meron ka bang functioning ovaries, kung may matres ka ba.
1: Doon din di-decisionan eh. Kung wala ka namang functioning ovaries, diba?
0: Mm.
1: Then maybe nandun ka sa male side. Diba?
0: Mm-hmm.
1: So yun yung magiging ano mo. Doon di-decisionan kung ano talaga yung sexualidad mo.
0: Mm-hmm. Tama. Ang tanong kasi dito, alin kaya mas okay? Maging girl o maging boy? Okay. So, may pagkaiba po ang reproductive anatomy, ha?
1: Mm-hmm.
0: Okay. Can intersex affect hormones? Eh, di syempre, oo.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, may mga variations kasi na affected yung hormone production, hormone response. Okay? So, iba-iba ang levels ng testosterone, iba-iba ang levels ng estrogen, iba ang levels ng cortisol.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Okay. Kunit hindi sapat ang simpleng hormone test para sabihin na intersex ang isang tao.
1: Tama.
0: Kailangan, again, tignan ang buong clinical picture.
1: Yes. At may mga ano yan, maraming medical test na gagawin, di ba?
0: Yes.
1: Examination.
0: Tama.
1: Kasi like, paano mo malalaman kung siya ay may normal na reproductive organ ng babae o ng lalaki kung hindi ka dadaan sa medical exam talaga?
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: So, yung tanong nga dito, paano ba malalaman ko intersex? Ha? So, again,
1: pwede bang makita yon sa ayos pa lang?
0: Pwede nga, di ba? So, may ilang tao, mula pagkabata, napapansin yung genitals niya. No? Hindi, naiiba eh, atypical ang tawag doon.
1: Mm-mm.
0: Pero may iba naman na hindi nalalaman hanggang adolescent na or late puberty.
1: Mm-mm.
0: Okay? So, ano makikita partner? Yung genitals, pag-develop, atypical, hindi yung normal.
1: Yeah. Yung, ang sabi ng kaibigan ko noon, dalawa. Pero mas maliit yung sa lalaki.
0: Ayan. Unique talaga.
1: Unique. Very unique talaga. Pero yun nga, you have to look at it in a positive way, di ba? Huwag mo tingnan ng na,
0: freak yan,
1: No. Of course not. Hindi po ganun.
0: Yeah.
1: Meron lang talagang aberration na nangyari.
0: Yes.
1: Genetically speaking. Pero hindi. Normal siyang tao.
0: Oo.
1: Diba? Kompleto yung kanyang katawan.
0: Right.
1: Mm-hmm.
0: So, isa pang pwedeng ma-observe daw partner, yung unusual yung puberty niya, o wala, hindi siya nagme-mens.
1: Yes.
0: Tapos, pwedeng hindi siya fertile, pwede siya infertile, no? Hindi siya pwedeng mabuntis. Or, meron siyang, yung hormones niya, ay iba. Oh, and another one is yung chromosomes niya na te-test po yan, kaya nalalaman yan kung intersex, kung talaga mag-undergo yung pasyente ng chromosome na evaluation or genetic testing.
1: Kasama yun sa mga medical examination na gagawin niya.
0: Very important, no? Kailangan ng imaging ng reproductive organs at medical evaluation.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, can you tell if someone is intersex just by looking at it, looking at this person?
1: Hindi. Oo. Akalain mo lang na is she gay?
0: Mm-hmm.
1: Diba? Is she a member of the LGBTQIA plus community?
0: Mm-hmm.
1: Yun. So, pero syempre, hindi mo yun pwedeng itanong ng direkta sa tao, diba?
0: Hindi.
1: Oo. So, pero ako noon, parang natanong ko sa klase ko. So, that's why sinabi niya sa akin na babae siya, pero kasi yung sister ko ganito. So, yun. Wow. So, dun ko nalaman.
0: Tama. So, walang obvious na external signs.
1: Wala.
0: Hindi ka din pwedeng manghula, no? Sa status ng height niya, body shape, facial features, hindi po ganun yun.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, is having an unusual looking genitalia automatically intersex? Hindi rin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi naman unusual yun, di ba? Parang...
1: Normal nga siya tingnan di ba? It's just that, hindi siya isa lang.
0: Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Dahil merong variation nga po.
1: Variation
0: yan
1: ang tawag.
0: Mm-hmm. Or merong biological sex characteristics po na iiba.
1: Mm-hmm.
0: Can an intersex person be sexually active?
1: Oo.
0: Oo.
1: Pwede.
0: Naman. Mm-hmm. Pwede po yan. Ha? Hindi automatikong nangangalugang walang sexual function. Pwede. Depende sa anatomy, depende sa medical history, ha? Okay? Again, syempre, tao din naman yan, ano? Mayroon siyang sexual function, may erection ba, naglulubricate ba, ha? Syempre, dapat alam niyo yung anatomy ng vagina, nag-fertile ba yan? So, lahat po yan ay inaaral.
1: Mm-hmm.
0: Ha? Baka may erectile dysfunction din siya, inaaral po yan.
1: At saka, di ba Tito Doc, kapag ka siya, tinignan na ng mga medical experts, medical doctors, no?
0: Mm-hmm.
1: Doon na makikita yung mga sinasabi mo na, ano ba ito, ano ba yan?
0: Mm-hmm.
1: Tapos, doon na malalaman, normal ba yung function mo na ganito? Nagkakaroon ka ba? Everything?
0: Yeah.
1: Anong pakiramdam mo?
0: Mm-hmm.
1: So, doon lahat yun mako-confirm.
0: Yes.
1: Pero hindi mo pwedeng, ikaw, kahit ikaw yung taong ganun, hindi mo rin pwedeng mako-confirm sa sarili mo lang.
0: Mm-mm.
1: Kasi hindi mo naman nakikita yung ovaryo mo.
0: Mm-mm.
1: O yung reproductive organ mo. Diba?
0: Yeah. So you need a, alam mo, dito papasok yung support ng family.
1: Yes.
0: Okay?
1: Mm-mm.
0: As a parents naman, huwag umiinit ang ulo ninyo. Tulungan nyo yung anak nyo, ha?
1: Oo. Mm-hmm. At huwag mong itratong, alam mo yun. Yun nga, hindi magandang term eh. Pero huwag mong itrato na hindi siya normal.
0: Tama.
1: Kasi normal siya.
0: Normal yan. Mm-hmm. Okay? Does being intersex require treatment?
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, it's more of a medical management and evaluation.
1: Yes.
0: Hindi naman basically treatment.
1: Wala
0: okay?
1: naman siya sakit eh.
0: Yes.
1: Diba Tita Doc?
0: Right.
1: Mm-hmm.
0: So, pwedeng kung may hormonal problem, then hormonal treatment,
1: yeah,
0: ganun.
1: Parang maintenance.
0: Yes.
1: Oh, oh.
0: Kung kailangan ng, kung gusto niya maging girl, then fertility care. Okay?
1: Mm-hmm.
0: So, very important yung mga sinasabi nating minomonitor sila, partner.
1: Yes.
0: Minomonitor.
1: Oh, oh. At kinakausap.
0: Yes.
1: Kasi baka mamaya siya mismo nalilito sa sarili niya.
0: Yes.
1: Lalo na kung puberty, sabi mo nga, di ba, nasa puberty stage.
0: Oo.
1: So, yun yung mga panahon na parang nag-iisip yung bata na ano ba ako talaga, di ba? Tapos kahit wala naman nakakaalam, feeling niya, nakakaalam, may alam yung ibang tao, tapos feeling niya, tinatawanan siya or tinitreat siya ng hindi maganda kahit hindi naman.
0: Nai-insecure na siya, ano?
1: Yes, in short, insecure talaga yan.
0: Yes. So, there should be an informed decision making. Ng parents, pati yung anak nyo po.
1: Mm-hmm.
0: Okay, so yung specific needs ng bata, kailangan maibigay ng walang pressure. Ah, hindi yung parang inaaway mo ni anak mo eh. Diba may mga ganun?
1: Yeah, oo. Tapos ikaw na magulang dahil kulang ka sa kaalaman, pinagkakalat mo na hindi siya normal, diba? Oo, baka ikaw mismo ang panggalingan ng matinding kahihiyan ng bata. Samantalang, hindi naman siya, diba? Hindi naman siya something na dapat itrato ng ganun.
0: Correct.
1: Mm-hmm.
0: So, pagiging intersex ba daw, is it the same as being sick? nabanggit nga natin, hindi naman to disease.
1: Hindi.
0: Hindi siya disease, hindi siya disorder, di ba?
1: Mm-mm.
0: So, it's a variation sa human sex development. So, again, pinag-usapan natin intersex, this is again a human variation, no? Sa anatomy ng puwerta. Okay, reproductive health din po yan, pati yung again hormones again, genetics at individual health care ang kailangan po ha. To end this partner, sabihin natin na yung intersex ay isang biological sex development. Okay, importante dito fertility testing. For example, sabi mo partner, ay more of girl siya, kailangan i-test pa din yung fertility niya.
1: Yes, kung may capability ba siya na magbuntis.
0: Oo, kasi mai-inlove naman din, di ba?
1: Correct, kasi pwede kasi na yes, nagkakaroon siya, pero hindi pa rin siya capable.
0: Yes.
1: Kasi kulang pa rin yung, hindi siya nagpo-produce ng egg, di ba?
0: Yes.
1: Para siya ay magbuntis.
0: Baka may problema sa kanyang ovaries,
1: yes,
0: right?
1: Yes, oo.
0: So it's very important na hindi yung ano, male ka ba o female? Huwag ganun, no? May pinagdadaanan, proseso nga yun.
1: May proseso.
0: So may tanong dito dapat eh, ano ang specific biological variation? Okay, so may variety po yan. At ano ang health needs ng taong ito? Ganun dapat, hindi yung ano ka ba, lalaki ka ba, babae? Hindi ka nun.
1: Yeah, kailangan mo lang dumaan sa mga doktor para malaman mo yung health needs mo.
0: Yes.
1: Kasi ikaw mismo, sa sarili mo, para malaman mo ano yung kailangan mo. Diba? O yung magulang, para masuportahan yung kanilang anak.
0: Correct.
1: Mm-mm.
0: So, hindi ito, ang intersex po, hindi automatic na tinutukoy ang sexual orientation.
1: Yeah.
0: Hindi rin tinutukoy ang gender identity or any sexual behavior ng isang tao.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, did you learn a lot about intersex? Say yes. Yes. Ayan, partner, we've done it.
1: Yes, okay. So yan po ang intersex. So, ayan, so sana marami po tayo natutunan ulit, di ba, Tita Doc?
0: Mm-hmm.
1: Oo, tandaan po natin, kung kayo po may mga katanungan tungkol sa inyong mga intimate moments with your partner, pwede po kayo sa amin magtanong sa 0919-278-3000 or tawag po kayo sa amin
0: 8924-4101, locals 5671-5672-5673.
1: Yes, ang programang Private Talks po ay rated SPG, seryosong pag-uusap sa gabi kung saan ang aming po mga tinatalakay ay patungkol sa sexual intimacy at sa sexualidad ng tao. Ayan, kaya hindi po ito bastos. Tandaan natin yan. Rated SPG lang. Ayan, pero bawal po ito sa mga bata, pero pwedeng-pwede sa isip bata. Ayan, sa pagbabalik po namin, babasahin natin o basahin na muna kaya natin?
0: Siguro.
1: Basahin muna natin para nag-aabang kasi sila, di ba? Doon sa aming tanong, describe your partner's body in 3 words. Sabi ni Jane Nat Salves, about intersex, ating doc, ating at doc, that must be Nancy Navalta, pagkakaalala ko. Ah, baka yung pangatlo yung sinasabi mo. Yes, So anyway, so si Tita Doc, Mark.
0: Yes, si Mark ng Cavite. Hi, ating Amy and Doc Lulu, curvy, ayan naman si curvy, plus size, huy, and confident, may laman sa chon at hips, pero she really owns it.
1: Mm-hmm.
0: Oh, yan ang ayun.
1: Okay. Tama. Ito pa, si Bella ng Batangas. Hello po ating Amy and hi, Doc Lulu, short, stocky, and solid.
0: Huh.
1: Hindi matangkad, pero malapad ang frame. Sabi niya sa akin, inaasar siya na gasul before. Pero para sa akin, I like the way he is.
0: Oh,
1: oh Bella, mahal mo talaga siya. Tama yun, di ba? You accept the person kahit ano pa siya.
0: Oo nga. Ang cute naman, gasul. Alan ng Taguig. Ang partner ko ay full-figured. Full-figured, ha? Oh, soft and glowing. Glowing kasi pag tinitingnan ko siya compared sa ibang tao, may liwanag ako nararamdaman from her presence. Salamat po at sana mabasa.
1: Mm-hmm.
0: Partner, iba, ini-imagine ko eh, nag-glow.
1: Nag-glow?
0: Nag-glow daw eh. Oh, full figure. Ano ibig sabihin ng full figured?
1: Full figured.
0: Ano ibig sabihin ng? Ano?
1: Actually, hindi ko alam. Promise, hindi ko alam. Ano yung full figured?
0: O, tanong nyo si Alan. Ano ibig sabihin ng full figured? Is he mataba? Or ano nga ba?
1: Full figured is parang ano?
0: Stocky? Ano ba?
1: Hindi. Full figured. Paano ko ba sasabihin sa Tagalog?
0: Malaman. Hindi rin.
1: Oo, malaman na parang Parang,
2: sige yun.
1: Oh, sige na nga. Oo, yun na yun. Alam na na. Nagkaintindihan na tayo, Allen. Alam ko na yung full figure.
2: Sige.
1: Oo, pero wag na nating anuhin. Okay? Kasi baka mamaya mamali ako ng translation, di ba? O ng pagkakadescribe. Eh, mapahamak pa ako. Si Sophia ng Caloocan, hello, ating Imin, hi, Doc Lulu. Soft, average, built, and huggable.
2: Uy, gusto
1: hindi
2: ko
1: siya
2: yan.
1: Sobrang payat at hindi rin malaki. Sakto lang. Siguro yun ang gusto ko, yung normal lang at very comfy katabi. Ayan. Okay. So, balikan natin si Jay Natsalbes. Oo, si may sinasabi siya dito na that must be Nancy Navalta. Nancy Navalta ba yun?
2: Sige.
1: Oo, sabi niya nga dito, binasa ko, na 1996 nag-end yung kanyang career after she was found out to be intersex.
2: Ah, okay.
1: Oo, ayan. Okay.
2: Alright.
1: So, babalik po ulit kami ni Tita Doc. Hindi pa po kami tapos. Diyan lamang kayo. Babalik pa po ang Private Talks.
3: Relaxing music and private talks.

0: Talk to Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez on Private Talks. Call me Imee. Imee on Private Talks.
1: Yes, we're back. Uy, ang bilis ng oras, Tita Doc, oh. 14 minutes bago mag 3 a.m.
2: Bilis-bilis.
1: Napakabilis ng oras talaga, no?
2: Sobra, oh. Okay.
1: Ay, ba't ang lalim naman ang yan?
2: At saka August 23, do next Sunday. Anong date na yung partner?
1: Yes, next Sunday would be
3: 30.
1: Katapusan na. Although may 31 this month, ha. Oh, pero 31 Monday is a holiday. It's a National Heroes Day.
2: Tama.
1: So, di ba? Last Sunday. So, pagbalik natin next week, katapusan na halos. Mm-hmm. And then, pagbalik ulit natin, Bear Month's Day! Excited ako. Yan. Alam mo, ano bang favorite month mo, Tita Doc?
2: Favorite month ko?
1: Yes.
2: Yung birth month ko.
1: Okay. Ako, December.
2: December.
1: Yes, I love December. Paborito ko yung Christmas talaga. Mm. The second kong paborito, Holy Week.
2: Bakit?
1: Vacation. Yes. Okay. Pero, talaga, ang gusto ko talaga is Christmas. Ang ayoko kasi sa New Year,
2: Bakit?
1: Eh, yung mga putukan, nakakatakot lumabas. Hindi ko siya ma-enjoy. Takot ako sa paputok.
2: Hindi nga.
1: As in, super takot ako. Kaya,
2: So, meron kang cotton sa ears mo?
1: Yes. Hindi ako lumalabas talaga. Nasa bahay lang ako. Oo. May pagka-OA ako. Promise, nagpe-pray ako na huwag magkasunog, na tumigil
2: pero
1: na sana.
2: Pero ikaw lang yun sa family.
1: Yes, tas, lahat sila na sa labas, sa bakuran, ganyan, diba? O sa labas mismo ng gate, diba?
2: Nasa loob ka nila ng bahay, ako nagluluto. Tama.
1: Ayan, or nakaupo na lang ako, tas hinihintay kong tumigil yung fireworks, ganyan.
2: Limunod ka ng TV para makita mo yung fireworks doon sa ibang
1: country. Ganun na nga lang din, ganun lang ginagawa ko para huwag akong Or usually nasa room lang ako, hinihintay ko lang talaga matapos yung ingay.
2: Sige,
1: yung mga putok,
2: ngayong New Year, dadaan kita. Papunta tayo sa Luneta.
1: Takot ako lumabas dito doon kasi pili ko pati sasakyan.
2: Hindi nga basta. Handa mo ang katawan mo.
1: Yun. Ito na, Tita Doc. Oo, alam niyo po mga friends, ang energy ni Tita Doc, hindi ko taga kinakaya. She's five times more energetic than me.
2: Energy.
1: Yeah, sobra. So anyway, baka gusto niyo pa po sumagot. Please, ayan sa aming tanong, describe your loved one's body in 3 words. Tatlong salita lang. Ha, ipadala po yan sa 0919-278-3000. Diba? O pwede kayong tumawag.
2: Tawag ba kayo? O tumawag kayo. Nahihiya sila tumawag 8924 po yan, 4101. Locals 5671-5672-5673.
1: Yes. Okay, so ngayon punta tayo dun sa susunod nating topic.
2: Which is?
1: Promiscuity. Yes. Ano ba ito?
2: Ang gusto mong word dyan, yung cute, di ba?
1: Ako yung, hindi. Yung nakita ko, promise. Hindi ko nakita ko yung cute. Promise.
2: Yung promise.
1: Oo. Diba?
2: Sige.
1: Huwag mo akong papangakuan dahil talagang naniniwala ako. Ay, nako.
2: Baka may nakikinig, ah. Ikaw, ah.
1: Oh. Ikaw nga ako. Naniniwala ako.
2: Ayan.
1: Aha.
2: Sige. So, yung promiscuity po, ito po isang term na ginagamit para, alam mo na, yung mga maraming sexual partners or madalas na ikipag-sex, lalo na kapag walang exclusive o committed sexual relationships sa tao. Okay? So, you don't really care. Walang commitment. Pero, hilig mong makipagtalik sa iba't ibang tao. Okay? Regardless kung lalaki ka man o babae, tamaan ka man, huwag ka magalit, ha? Okay? So, explain naman namin ito. Very important.
1: In short.
2: Yes.
1: In short. Ano in short dito, Tita Doc?
2: In short. Okay. So, tandaan mo, walang universal na. Kasi may natanong partner, gaano kadami ba yun maraming kasex? So, walang universal number naman.
1: Oo, pero kasi, yung pagiging promiscuous, ito yung parang wala ka na sa tama, di ba? Parang, kumbaga, Well, meron tayong social standards kasi, 'di ba? Hindi natin ginajudge siya yung tao na ganun, 'di ba?
2: Yes.
1: It's just that yung term na yon nabuo to describe that person.
2: Yes.
1: Kasi 'di ba usually marang monogamous ka, 'di ba? Isang tao at a time, 'di ba? At a time. Pero may tao talaga na tita do, kaya niyang sabay-sabay.
2: Oh, correct.
1: That is being promiscuous.
2: Yeah. Ang problem kasi dito, partner, kunyari may isang tao ang promiscuous. Kunyari lalaki. Lalaki kunyari. Pwede rin kasi babae, di ba?
1: Yes, of course.
2: Kung lalaki, promiscuous ka, kuya. And yung kasex mo, yung kasex mo, ayaw. Sa ibang kwento naman yun.
1: Yes. Ayaw niya.
2: Ayaw niya. So, walang consent. Pero ibang storya yun.
1: Oo, iba na. Rape na yung tita, Dok.
2: Iba na yun, diba? Pinilit. Pero ang napansin ko dito, partner, yung ibang mga promiscuous men, they would make, they would have sex sa isang babae din na promiscuous din yung babae.
1: Well, no? Sabi nga, diba, parang nag-a-attract ka ng kung sino yung katulad mo eh. Diba? And maraming ganun na, lalo sa ngayon na, na mas, sabihin natin, mas open ang society sa pakikipagtalik, diba? Like dati na talagang pwede ka lang sa asawa mo at pag ikinasal ka.
2: Yes.
1: And then nagkaroon ng pagbabago, pwede ka lang kahit di kay kasal, pero siya lang ang partner mo.
2: Yes.
1: Pero alam mo, as time goes by, mas naging open ang maraming tao. Hindi
2: lang. Sinabi mo. So, nabanggit nga ni Aimin na mas marami naging open kasi nag-iiba-iba na yung sexual values.
1: Correct.
2: Nag-iiba yung cultural norms. Mm-hmm. Pati yung relationship agreement mo dun sa kasex mo at personal choices. Okay? So, again, partner, hindi rin dapat gamitin ang promiscuity bilang automatic na sukatan ng character daw ng isang tao.
1: Oo naman. Okay? Tama.
2: So, ang pagkakaroon ng maraming kasex ay hindi sa sarili nito, sa nangangaluhugang na dishonest, immoral, or incapable ang commitment ng isang tao. Pero iba pa rin, partner, when you say the word promiscuous, hindi maganda, di ba?
1: Yes, parang ka na-judge, di ba? Oo, hindi natin alam yung underlying reasons,
2: yes.
1: Di ba? Pwedeng meron siyang psychological na dahilan, di ba? Pwedeng namang may past trauma, di natin alam, di ba? So, I don't know, ako para sa akin, pag na-brand ang isang tao ng promiscuous, sa pananaw yun, nung taong nag-brand sa kanya nun. Di ba? Pero yung sabi mo nga, di ba, it doesn't mean na masamang tao siya.
2: Hindi.
1: Oo. Could be yun lang yung kanyang
2: escape.
1: Escape. Pwedeng ganun lang siya talaga. But it doesn't define him or her in di ba, sa kabuuan ng kanyang pagkatao.
2: Yes. So, hindi po kami dito nag-judge ha. Nag-explain lang din po kami ha. Okay? So, ang importante dito, mahalagang ihiwalay natin ang sexual activity sa problematic sexual behavior.
1: Tama.
2: Iba yun eh. Parang iba naman yung sex addict, di ba?
1: Yes.
2: Hindi pala, may problema lang yung tao kaya nakikipag-sex.
1: Kaya, meron nga tita Dok eh, yung sex addict na sinasabi nila, actually para siyang condition, di ba, psychological condition na kailangan, it needs to be addressed, di ba? Kasi baka mamaya yung tao, meron, pwede palang magamot yun, di ba? Actually, nagagamot yun kasi para sa kabutihan din niya.
2: Tama.
1: Oo.
2: So, ang isang sexually active na person, mahilig ka ha, mahilig ka kuya, kunyari, kuya ikaw, ay hindi automatic na promiscuous. Okay? At ang promiscuity ay hindi rin automatic na isang medical disorder.
1: Mm-hmm.
2: Explain lang namin ano, kasi hindi naman namin nilalahat na porque promiscuous ka, addict ka. So, magkaiba po yun.
1: Yes.
2: Okay? So, may tinanong mga partner, meron ba specific number of sexual partners that make someone promiscuous? Wala nga ang universal number.
1: Wala.
2: Wala.
1: Mm-hmm. And yung sino magsasabing promiscuous ka? Yung mga nakatingin sa'yo.
2: Mm-hmm.
1: Di ba?
2: Yes. So, bagitin natin partner yung mga causes. Bakit ba may ganyang tao? Okay?
1: Yes.
2: Kaya naman natin mag-judge, di ba,
1: of
2: partner?
1: Course. Oo.
2: Sige, una ka partners, ano kaya yung unang pwedeng maging reason?
1: Yun nga, meron tayong mga sexual preference, di ba?
2: Yeah.
1: May mga, alam mo yun, talagang merong tao kasi na, ito nakikita, yung iba, laki sa ibang bansa, kaya baka yung exposure niya, na yung casual sex sa kanya, normal. Di ba? So, hindi mo pwedeng sabihin masama yun sa kanya, kasi sa kanya, normal yun.
2: Yeah.
1: At tayo ang magsasabi kung ano yung normal sa atin.
2: Tama.
1: Mm-hmm.
2: Okay, that's number one. Isa pang reason, mga kapamilya, nagiging promiscuous ka kasi gusto mo mag-explore, no, ng bagong sexual position, ganyan. Gusto mo ng novelty, okay? Gusto mo ma-experience ng, kasi single ka, no? Single ka naman yan.
1: Uh-huh.
2: Pero parang hindi ka mapakali, like, gusto kong gawin ito, gusto kong gawin yan, okay? So, it's because of the novelty or sexual exploration. That's why you are promiscuous.
1: Mm-hmm.
2: Ano pa iba, partner?
1: Ito pa, yung social and cultural exploration, ay, no, environment. Yung sabi ko nga, saan ka ba lumaki? Saan ka na-expose, di ba? Kasi yung whatever environment na kinalakihan mo o kinasanayan mo, may direct na influence yun sa pagkatao mo, sa attitude mo, sa mga pananaw mo sa buhay, and kasama dyan, yung sexual exploration. Kasi baka sa kanya, sa pinanggagalingan niyang environment, sabi nga, di ba, collect, and then select. Di ba? Sabi mo kanina, single naman siya eh, lalo sa lalaki, di ba? So, kailan ko to gagawin? How would I know na siya ay compatible sa akin kung hindi ko gagawin? So, parang ganun. So, dun minsan, nagli-lead yun sa pagiging promiscuous. Di ba?
2: Tama. Mm-hmm. Tapos ito pa, no? Relationship dissatisfaction.
1: Naku,
2: talagang
1: ito
2: problema
1: yan. Ito factor talaga yan.
2: Mismo.
1: Mm-hmm.
2: So, may ilang pagkakataon na magiging outlet ng outside sexual encounters kapag hindi mo gusto yung hindi ka masaya sa partner mo kasi unmet yung emotional or sexual needs sa relationship ninyo.
1: Uh-huh.
2: Ang hirap nun, partner, no?
1: Yes. So, lalo na kung kasal kayo. Diba? At ito nangyayari ito, hindi lang naman sa lalaki. Even sa babae.
2: Yes.
1: Yes. So, malapit sa tukso itong mga ganitong tao.
2: Okay.
1: Ito pa, malapit sa tukso, Tita Doc. Yung mga may problema sa impulsivity nila. Yung, alam mo yun, impulsive masyado sa kanyang sa, paano ba? Pag may naramdaman siya, kunyari sa bar, nag-init siya, di ba? Dahil nakakita siya ng babae, tapos uminom siya, ganito, ganon. So, very impulsive siya. Gusto niya kaagad, alam mo yun, mairaos yung kanyang, ano, nararamdaman sexually.
2: Yes.
1: So, ano mangyayari? Ayan. Yan yung sinasabi nila na para naging kaladkarin ka na or mababaan lipad mo na kasi nga isang kalabit sabit
2: na. All right. Ito pa isa, partner, no? Pag low self-esteem ka or you validation, may tinatawag na binavalidate mo yung sarili mo, okay? Kasi feeling mo attractive pa kaya ako? Desirable pa kaya ako? May value ba ako?
1: Naku.
2: So, pag hindi mo masagot yan sa sarili mo, nagiging promiscuous ka eh.
1: Oo.
2: No?
1: Oo.
2: Ganun yun.
1: Para meron kang gustong patunayan na desirable ka.
2: Yes.
1: Oo.
2: Tapos yung one last partner before we have a gap.
1: Mm-hmm. Okay?
2: Sige.
1: Siyempre, yung mga past experience mo or trauma.
2: Mm-hmm.
1: Di ba, Tita Doc? O yan, malaking epekto niyan. Kasi yung mga yan, yung naranasan mong pag-abuse, pag-abandon, pag-neglect sa'yo, lahat yan, actually talaga nakaka-apekto siya sa sexual behavior. Lalo na, Tita Doc, yung mga nakaranas ng mga pagmamaltrat, ano, paano ba, pang-abuso nung bata pa, ang tendency nila is maging promiscuous balang araw paglaki nila.
2: Tama.
1: Kasi meron silang parang, alam mo yun, unhealed wound na hinahanap ng katawan nila whatever naranasan nila dun sa nakaraan.
2: Yes.
1: Diba? So, importante yun. Tulad dun, pwede mo bang sisihin yung tao doon.
2: Yes.
1: Eh, hindi niya alam na kailangan pala niyang magpunta sa isang psychologist o psychiatrist.
2: Yes.
1: Diba?
2: So, may ibang part ito ay young couples ito. Young girl, okay? May isang batang teenager, you know? Tapos nagkaroon siya ng first time.
1: Yeah.
2: Okay? Let's say she's a virgin. So, nagkaroon siya ng sexual encounter.
1: Yeah.
2: Okay? So, yung sexual encounter na yun, ibig sabihin, hindi naman sila talaga ang nag-asawa.
1: Yeah.
2: Ang bata pa siya. Ang napansin dito sa batang ito is, since nawala ng kanyang virginity, and then, parang, wala na, hindi na ako virgin eh. Ay, naku, talagang pwede na naman ako sa ibang lalaki. Parang nag-iba na yung stand niya sa sarili niya.
1: Yes. So, kasi nga, hindi niya alam, pero may epekto sa kanya yung nangyari na yun.
2: Alright.
1: So, ayan. So, pagbalik po natin, ayan, meron pa tayong ilang bagay na i-discuss tungkol dito sa promiscuity.
2: Yes.
1: Ayan, pagbalik po yan, pero hindi pa po kami tapos. So, dyan lamang kayo ha. Babalik pa kami ni Tita Doc dito sa Private Talks.
0: Private Talks. Talks.
3: Private Talks.
0: Sa DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras... 1 minuto makalipas ang alas 3 ng nagmamadaling araw.
1: Private Talks.
2: Private Talks.
1: Sa DZMM. Relaxing music and private talks.

0: Talks.
1: Private Talks.
0: Sa DZNM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZNM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balitang at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

ng bayan, Peter Musngi at Rica Lasso. Balitatatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang

0: Andrei Băgai,
1: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes a las 5:30 ng hapon. Exclusivo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Talk to Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez. On Private Talks. Call me Imee. Imee. On Private Talks.
2: Okay, 3:19 at mamadaling araw. Konti na lang, Tita Doc. We are on our final hour. Actually, it's ano na lang. Diba? Ilang minuto na lang.
3: Ito na lang yun. Mm-hmm. Isang topic din.
2: Konti na lang tayo. Mm-hmm. Tapos magpapaalam tayo ulit. Next week naman. Oh, ito pala. Okay. Teka lang ha. Parang may bumabati pa rin dito.
3: So, ayan. Wala tayong ano na comments. Okay.
2: Oo. Ayan. So, ayan na. Pumapasok na. Ang ating kaibigan at kapamilya. Si Jonah ng Isabela, Tita Doc. Sabi niya, hi ating Imee, hello Doc Lulu. Para sa akin.
3: Boy.
2: Ito cute. Tiny.
3: Tiny.
2: Chubby.
3: Chubby.
2: And bubbly.
3: Bubbly.
2: Uh-oh. Maliit lang siya pero isa yon sa naging attractive para sa akin kasi hindi tulad ng mga sobrang guwapo or conventional na attractive na mahirap kausapin, siya ay mukhang approachable.
3: Ah, cute naman.
2: Bubbly.
3: No.
2: Naalala ko nung Tita Doc, may share ko lang, may crush ako.
3: Ganyan?
2: Oo, tinawag ko siyang Bubbly.
3: Bubbly,
2: tapos may kanta kasing, may kantang bubbly na kanta noon, nung time na yon. Yun. Pag naririnig ko yun, dinededicate ko yun sa kanya.
3: Ano ba yung kantang yun?
2: Bubbly. Ayun, bawal kantahin. Sige, Tita Doc.
3: Si Samantha ng Pasig. Ang gusto ko yung pangalan Samantha. Mm-hmm. Hello po, ang boyfriend ko po ay round-shouldered. Mm-hmm. Thick. Ay, makapal. And cozy. Ano yung ibig sabihin ng part na? Round-shouldered, thick, and cozy. Medyo malapad yung upper body at may softness sa tummy. Uy, hindi perfect yung build, pero yun ang nakaka-comfort sa akin. Mm-hmm. Salamat po ating Imee and Doc Lulu.
2: Yun. Alam mo, cute ng mga description nila. Iba talaga pag mahal mo yun, no?
3: Oo nga.
2: Oo, di ba? Pati yung mga, alam mo yun, kaya nga dapat hahanap ka ng tao na tatanggapin kung ano ka. Di ba naalala mo, sabi ko, Tita Doc, pag mahal ka ng babae, yung malaki mong tiyan, cute yan.
3: Mm-hmm.
2: Jello, jello.
3: Partner, meron lang drawback yan eh.
2: Bakit?
3: Okay? Kunyari, nagtatalik. Tapos malaki yung tummy ni kuya.
2: Okay.
3: Mabigat yun. Mahirap yung missionary position.
2: Oo, mabigat talaga. Actually, ganun din. Pag mabigat. Si babae, malaki din, di ba?
3: Yeah.
2: Yung chan, mabigat, di ba? Mahirap din yun.
3: So, you changed your sexual position.
2: Yes. Oo. Mm. Or better, pareho kayo magbawas.
3: Tama.
2: Para naman sa health ninyo yan.
3: Yes.
2: Di ba?
3: Huwag na masyadong unlimited rice sa dyan.
2: Tandaan natin, bisa lang tayo mabuhay, yung rice nandyan lang.
3: Sige, tuloy natin yung promiscuity.
2: Yes.
3: Yes.
2: Mm-mm.
3: So, meron ding taong lalaki na promiscuous. Okay? So, meron promiscuous man. Ibig sabihin...
2: Man, hindi na babae.
3: So, maaari lamang siyang ilarawan bilang promiscuous o bilang isang taong may multiple sexual partners. Okay?
2: Mm-hmm.
3: So, may mga slang terms na ginagamit sa promiscuous man. Pero, marami sa mga ito ay judgmental. Okay?
2: Yes.
3: Hindi kailangan i-label para maintindihan ang actual behavior. Baka mahilig lang siguro, ganun. Pero mahirap kasi partner, yung iba, ang tawag nila sa promiscuous man.
2: Ano?
3: Manyak.
2: mas malala. Alam mo, nasa isip ko, malandi. Di ba? Ito, malandi itong lalaki na to.
3: Oh.
2: Actually, mahalata mo eh.
3: Mm.
2: Kapag kayong lalaki, alam mo yon yung... touchy-touchy, tapos may pagka-presko, ayan, di ba?
3: Nagpapatawag pansin.
2: Oo, nagpapatawag pansin. Parang may mga signs na, may mga red flags agad.
3: Kakainis yung ganun.
2: Oo, di ba?
3: So, meron di ba ang promiscuous woman?
2: Naman.
3: Ganito rin, walang medically correct na special term for them.
2: Mm-hmm.
3: Maari siyang tawagin promiscuous kung yun ang description ng kanyang sexual behavior.
2: Yes, tama. Oo. Pero again, hindi nga tayo pwede mag-judge, no?
3: Oo nga.
2: Mm-hmm.
3: Diba? So, maraming derogatory labels na ginagamit. Ngunit may problema ang paggamit ng double standard kung ang parehong sexual behavior ay hinuhusgahan ng magkaiba depende sa gender, di ba, partner?
2: Yes,
3: Sige. So again, siguro partner, pag promiscuous man, ang tawag ng iba, ay manyak yan.
2: Ay malandi yan. Ako malandi ang tawag ko eh. Malandi. Kasi di ba para siyang malandi yung walang ginawa kundi magpapansin nga. Malandi. Ganun.
3: Oo nga. No?
2: Diba?
3: Sarap batukan.
2: Mm. Pagka ganun, ano ba ito?
3: Oo. Tikilan mo yan.
2: Pero same din naman sa babae.
3: Yes.
2: Diba?
3: Yes. Mm-hmm. Kasi ang babae, minsan touchy, pero it was actually follow na promiscuous.
2: Oo.
3: Touchy lang. Di ba? Like, ay, ganun.
2: Meron tayong mga ganun eh, di ba? Yung lalo na pag magaan ang loob natin doon sa lalaki or komportable tayo, di ba? Or friend, ganyan. Mm-hmm. Pero ang lalaki kapag humawak, yung hawak ng hawak, iba kasi mararamdaman ng babae kung may iba yung hawak niya.
3: Yes.
2: Di ba? Kung may iba sa hawak niya. Mm-hmm. Iba kasi yung friendly touch doon sa yung sabi mo, manyak touch. Ayan.
3: So, is promiscuity the same as being flirty? Hindi naman din.
2: Hindi naman porque flirt ay promiscuous na.
3: Yeah.
2: Parang being promiscuous, ito na yung ano, yung isinakatuparan mo na yung panlalandi mo.
3: Oo. So, panlalandi. Ay, pag flirting kasi, pwedeng playful ka lang partner, romantic ka ba, ganyan.
2: Yeah. Oo.
3: Teaser.
2: Oo, may ganun eh. Mm. Minsan nga, sabi nila, landi naman ito, pero actually, hindi siya malandi. Yun lang talaga siya. Yung kilos niya, ganun lang. Yung pananamit niya, ganun lang.
3: Mm-mm. Correct.
2: Diba?
3: So, again, hindi ibig sabihin kung flirt ka, it doesn't follow na meron kang sexual activity na plano.
2: Mm-hmm.
3: Hindi ganun yun.
2: Yes. Okay?
3: Maaring flirt yung isang tao, pero never magkaroon ng sex outside their relationship.
2: Yes.
3: So, in other words, partner, flirty is not equivalent to promiscuity.
2: Oo. Magkaiba po yun.
3: Iba.
2: Oo. Actually, sinabi ko na malandi. Ano ko lang yun, parang wala kong ibang maitawag kasi kapag kayong tao, ganun.
3: Mm-mm.
2: Oo, yung pangit kasi yung iba eh, parang hindi na dapat banggitin.
3: Yes.
2: Mm-mm.
3: Derogatory na.
2: Yes.
3: So, ang tanong dito, partner, ano daw ang promiscuous behavior ang pinagsasabi daw natin? So, depende po sa definition, ang promiscuous behavior ang, ikaw nga una partner.
2: Sige. Yun, di ba? Mahilig ka makipag-sexual encounter, mahilig ka makipag-sex kahit kanino.
3: Hmm.
2: Wala kang pinipili.
3: Wala.
2: Tao, lugar, pagkakataon, wala.
3: Tama.
2: Ganun ka kadaling bumigay. Ayun, sa Tagalog, marupok ka.
3: Ayun, talaga naman, bumibigay.
2: Oo, bumibigay agad, marupok. Di ba?
3: Marupok. Ang example ng marupok?
2: Yun nga, ano-ano lang, maligaw-ligaw lang ng konti, sumasama na.
3: Magki-cave-in na siya, cave-in.
2: Correct, bumibigay na. Di ba?
3: Ito pa isang promiscuous behavior.
2: Ano pa?
3: Having multiple sexual partner within a relatively short period.
2: Aba, yan yung nakipag-break sa isa.
3: Sa isa na naman.
2: Uy, may kapalit agad.
3: Agoy.
2: Tapos yung instead na nagliligawan pa lang, abay, nasa kama na agad.
3: Ayun.
2: Hindi namin kinajudge siya. At sinasabi lang, yun ang considered na promiscuous attitude.
3: Yes.
2: Okay?
3: Okay, baka hindi mo alam. Te, kuya, ganun ka ha. Sige. Ano yung next partner?
2: Naku, eto yung mahilig ka makipag-sex, casual sex. Yung walang exclusivity.
3: Mm-hmm.
2: Tita Dok, alam mo yun? Mm. Ito yung mga nasa situationship. Diba? Wala naman talagang relationship, pero nakakarating sa kama.
3: Mm-hmm.
2: Oo, diba? Mm. Parang okay tayo, tapos sige, let's do it, and then pag magkahiwalay kayo, hindi kayo.
3: Yes.
2: Yun.
3: Baka lasing ka nun.
2: Hindi. Mm. Yung iba, Tita Dok, pumapasok sa ganong relasyon, sa ganong sitwasyon ng hindi lasing.
3: Walang commitment lang.
2: Yes, talaga lang non-committal.
3: Okay.
2: May taong ganun eh.
3: Sige. So, promiscuous ka kung if you frequently change sexual partners. Ha? Huh? Naku, talaga naman, ano?
2: Wala
3: simula
2: naman
3: sa bukan. Ano yung parang damit?
2: Parang ganun. Mm-hmm. Di ba sabi nga nila, may mga taong, ang bilis mo magpalit, ha?
3: Mm-hmm.
2: Di ba? Parang damit lang, ha?
3: Mabilis magpalit ng panty o brief. Ano
2: yes,
3: ba yan?
2: So, ito pa isa. Ito yung may mga sexual relationship ka ng sabay-sabay.
3: Mm.
2: Diba, pwede may asawa ka, pero meron kang ka-sex na iba.
3: Ayan.
2: Diba?
3: Ayan.
2: Diba? Pwedeng ano yung ka-sex mo na yun, nagiging kasrelasyon mo na rin. O pwedeng kusang ka lumanding, doon ka nakikipag-sex.
3: Yes.
2: Lumanding talaga.
3: Pero meron distinction daw, partner eh.
2: Okay.
3: Yung multiple partners alone do not automatically mean harmful behavior daw.
2: Mm-hmm.
3: Yung dapat daw may consent, may honesty, may sexual health, may boundaries, may relationship agreements ang mahalagang factors. Well, exception to the rule yun.
2: Oo, pero
3: still, partner.
2: Diba? Ito nga yung sinasabi ko na nag-iba na yung definition kasi. Nag-iba na yung paano ba? Elemento ng ano? Diba? Iba na yung panahon ngayon.
3: Yeah.
2: Hindi na katulad dati that having sex should be exclusive to one, diba?
3: Mm-mm.
2: Ngayon, parang iba na yung pananaw.
3: Yes.
2: Diba? Dati in-expect na ang babae pag kinasal virgin, 'di ba? Walang karanasan. Pero ngayon, parang hindi na siya issue kung hindi na virgin yung napakasalan mo.
3: Tama. Tsaka yung mga tinatawag na swingers club.
2: Yes. So,
3: medyo ganun na.
2: Parang ganun. Dati tinatago 'yan, 'di ba? Pero ngayon parang it's out in the open.
3: Yes.
2: Oo, wala na. Wala na. Hindi naman sa sinabing I don't know. Hindi naman kumasabi, hindi natin pwedeng i-judge ulit, no? Hindi natin pwedeng sabihin bumababa yung moralidad. Ay, hindi naman tayo dito mga, alam mo yon. Pero, it's how it is sa ngayon.
3: Yes.
2: Kaya ano bang sabi? If you can't be good, at least be safe.
3: Yes.
2: Ayan, wear condoms.
3: Yeah.
2: Diba?
3: So, iingat pa rin ha, iba na ang panahon ngayon eh.
2: Yes.
3: Okay? So, yung bang pagkakaroon ba daw ng multiple partners, automatically ibig sabihin daw, nag-cheat ka. So, ang sagot dito,
2: depende.
3: Yeah. Or, hindi. No?
2: Kung babae ang tatanungin, yes, you're cheating.
3: Yeah. Mm. So, pero sabi dito partner, eh, no? Ang cheating ay karaniwang paglabag sa agreed boundaries na isang relationship.
2: Kaya nga.
3: Partner, kung single daw isang tao, tapos meron kang consensual sexual relationship.
2: Mm-mm.
3: Single ka, tapos marami kang ka-sex, no? Hindi yun automatically daw na infidelity.
2: Wow. Kung wala kang relasyon doon sa tao.
3: Yeah.
2: Pero kasi,
3: kung single ka.
2: Okay. Kasi noon, pag sinabing single, ito yung hindi ka pakasal.
3: Mm-mm.
2: Sa kahit kanino,
3: yeah.
2: Pero may girlfriend ka o may boyfriend ka.
3: Mm-mm.
2: And yet, you're still single.
3: Yes.
2: Kasi wala ka pa namang kasal, di ba? Hindi ka pa kinakasal.
3: Mm-mm.
2: But nowadays, pag sinabi kasing single, ito yung kahit jowa wala.
3: Mm-mm.
2: Kasi once ikaw ay may jowa, you are no longer considered single.
3: Yes.
2: So, nagkaiba na. Pero sa ilalim ng batas, kapag sinabing single ka, ito yung hindi ka lang kinasal. Pero again, nag-iba na nga kasi.
3: Mm-mm.
2: So, is that cheating? Nakipag-sex ka sa iba?
3: Mm-mm.
2: I think yes.
3: Mm-mm.
2: Kasi di ba relationship is exclusivity. Means
3: yeah.
2: Exclusivity.
3: Yeah.
2: So, kung ginawa mo yun sa likod ng partner mo, that's cheating. Kasi
3: cheating yung, na yun.
2: Yung pagtatago mo, yun ang
3: yeah.
2: cheating.
3: So, magkaiba po yun kung single ka or isa kang into a monogamous relationship.
2: Yes. So,
3: okay.
2: Baka naman pabor okay lang sa kanila sa cheating. Pero dapat, meron kayong malinaw na usapan.
3: Yes. Sa madaling salita, promiscuity concerns the pattern of sexual relationships. At yung infidelity naman concerns the violation of relationship boundaries. So, magkaiba
2: mm-hmm.
3: siya. May tanong partner,
2: mm-hmm.
3: can yung promiscuity ba daw can lead to infidelity? Pwede.
2: Yes, oo.
3: Pwede, diba?
2: Pwede, oo. Uh-oh. Lalo na kung magkakaroon ng emotional attachment dun sa ka-sex mo, diba?
3: Okay.
2: And then meron kang jowa o may asawa ka.
3: Mm-mm.
2: That could lead, diba? One thing leads to another, eh. Hindi
3: yes.
2: mo masasabi.
3: Right.
2: Diba? Pero yes, it can.
3: Pwede.
2: Okay. Ay, ako kaya...
3: Ang daming nung pinag-uusapan tungkol sa ano, no?
2: Mm-hmm.
3: Oo. Madami bang tinatamaan dyan? Para lang naman, parang ito eh, unti-unti lang namin, no? You know, dinadissect kung ano yung promiscuity talaga, no? Is it a coping mechanism? Ang sagot dito, opo.
2: Mm-mm.
3: Coping mechanism yun, ano? Yung nga nabanggit natin kanina, kung baka nalulungkot ka, or na-stress ka, insecure ka, may emotional pain ka, or gusto mo lang i-validate yung sarili mo,
2: yeah,
3: then you become promiscuous partner.
2: Yeah. Pwede rin kasing single ka, takot ka sa relasyon,
3: yeah,
2: pero meron kang physical needs, sexual needs, yeah, di ba? So you can become promiscuous pagka ganun.
3: Yes.
2: So gusto mo lang ng sex, pero ayaw mo ng emotional attachment.
3: Di ba? And talaga naman, ano? Hindi mo alam kung desirable pa ba ako. Ayan, tubukan.
2: So the more na merong nagde-desire sa'yo, feeling mo okay ka.
3: Yes.
2: Pero hindi mo alam, nagba-boundary ka na sa promiscuity.
3: Yes.
2: Yes.
3: Okay? So it's a, promiscuity is a validation seeking ang tawag dyan.
2: Mm-hmm.
3: Kasi wala ka na yung self-worth mo. Wala na. Okay? And it is also an answer for loneliness.
2: Yes.
3: Hala,
2: tama.
3: Partner.
2: Loneliness, pansamantalang answer lang sa loneliness, di ba? Pero after ng sex, babalik ka ulit sa pinanggalingan mo, then mag-isa ka pa ulit. So maglo-lonely ka na naman. Dinahanap ka na naman ng panibago, di ba?
3: Kaya nga. And daming solusyon para mawala ang loneliness, partner.
2: Of course, di ba? Sabi nga, you don't seek happiness from other people. It should come from yourself.
3: Yes.
2: Di ba?
3: No, hindi lang naman sex yun, no?
2: Yeah.
3: Para maibsan niyang iyong kalungkutan.
2: That's so mababaw, Tita Dok.
3: Kaya nga. Ano ba?
2: Parang wala ka ng dignity noon. And then parang wala ka ng worth sa sarili mo. Tinatanggalan mo ng halaga yung sarili mo pagka ganun. Again, we're not being righteous po, ha?
3: Yes. Mm-mm. So, importante, ha? You value yourself.
2: Yes.
3: Ha? Hindi yung kung ano-anong binavalue mo dyan.
2: Yes.
3: Okay? Mm-hmm. If you have a partner, okay na may physical intimacy ka, pero importante pa din, yung meron kang emotional intimacy.
2: Tama.
3: Diba, partner?
2: Mm-mm.
3: So, eto, partner, ha?
2: Mm.
3: Concerning ang sexual behavior, ano yung, ano ibig sabihin nun?
2: Yes. Mm-mm. Oo. Lalo, kung walang consent,
3: yeah,
2: diba? Mm-mm. Parang ikaw lang sa sarili mo.
3: Mm-mm.
2: Diba? Tapos yung partner mo, hindi niya alam.
3: Yeah.
2: Yun, concerning na yun.
3: Concerning na siya.
2: Diba?
3: Tama.
2: Oo.
3: So, genuine consent is very important. So, concerning ito kapag ang sexual behavior ay naglalagay sa sarili o ibang tao sa significant health risk.
2: Yes.
3: Siyempre, no? Magkakasakit ka na nga eh.
2: Iba-iba partner mo eh. Tapos mahahawa mo pa yung talagang partner mo kung meron, di ba?
3: Oo.
2: At saka ito, concerning na yan kung nagiging issue na yan sa relasyon ninyo.
3: Yes.
2: Di ba?
3: Importante yun, no?
2: Mm-hmm.
3: Then, hindi na makontrol kahit gustong tumigil.
2: Naku.
3: Ano yun yung partner?
2: Oo, kasi para ka ng ano nun, para kang sasakyan na nawala ng control. Diba, Tita Dok? Wala ka ng break.
3: Pasok mo yung addiction, no?
2: Correct. Oo. Ito pa, kapag ka, alam mo yun, yung gusto mo, ito na yung ginagamit mo para takasan yung iyong severe emotional distress.
3: Naku.
2: Yun nga yung loneliness, diba?
3: Yes.
2: Kung ito na yung scapegoat mo.
3: Mm. Naman. Alam mo, kaya merong psychologist, a psychiatrist, yeah, doon sa time na dapat may tumulong sa kanya eh.
2: Tama. Pero kung matutulungan ka lang ng mga experts, kung sa sarili mo, marirecognize mo, may problema ka.
3: Mm-mm.
2: Kasi pupunta ka kusa, di ba? No one would know kung hindi ka magsasalita ng help, di ba?
3: Usually, itong mga promiscuous, they tend to, you know, they drink a lot. No?
2: Kasama yon.
3: Yes.
2: Yung iba hindi naman, pero pumupunta ka sa mga lugar na kung saan pwede kang makakuha ng makakasex.
3: Tama.
2: Diba?
3: Yes,
2: or
3: bar.
2: Minsan, kahit nasa opisina ka, parang lagi kang naghahanap ng makakapartner. Ayan, diba? Ikaw na yung nag-i-invite talaga dun sa mga tao sa opposite sex. Bababa, mapababae ka o mapalalaki ka.
3: Yeah. Ang pagiging promiscuous ba ay nakikita sa type ng pagbibihis ng tao?
2: No, Tita Dok. Okay. Merong babae akong kilala noon, ano, na talagang balut na balut. Pero baliktad.
3: Baliktad.
2: Oo. Meron namang, kala mo kung magmanamit, kita na lahat.
3: Pero
2: Virgin.
3: Conservative.
2: Diba? Conservative. Mm. Oo, may ganun. Mm-hmm. Sa mga artista natin, maraming ganun, diba? Mm-hmm. So, hindi mo talaga pwedeng i-judge yung tao sa pamamagitan lang ng pananamit niya.
3: Yeah. Mm-hmm. So, you're talking about women. What about men?
2: Uh-huh. Ganun din, Tita Dok. Merong akala mo, malanding lalaki. Pero konserbatibo pala.
3: Uh-huh.
2: Meron namang akala, baligtad din. Parang ganun din, Tita Dok. Eh. Actually, wala siguro yung difference sa babae at lalaki pagdating sa issue na to.
3: Yes.
2: Diba?
3: Okay. So, ayan, very important, ano? May tinatawag na compulsive sexual behavior.
2: Mm-mm.
3: Yan na pag-uusapan niyang problemang yan. Okay? So, kailangan between, you know, yung consent between partners, importante, ano? Hindi yung basta bumibigay ka na ng bumibigay.
2: Yes, Tita Dok. Mm-hmm. Oo. Kasi nga, ito ah, pag pumasok ka sa relationship, i-consider mo na yon.
3: Yeah.
2: Hindi ka na pwede maging ganun.
3: Tama.
2: Diba? Okay, Tita Dok, 3:40 na.
3: Ay,
2: we have to play, ano na, music, music na fast muna. Music.
3: Ay, oo nga pala.
2: Oo, so dyan lamang po kayo. Hindi pa kami tapos. Minalalabi pa kami ilang minuto ni Tita Dok. So dyan lang kayo, ha? Babalik muli kami dito pa rin sa
3: Private Talks.
1: Relaxing music and Private Talks.

0: Talk to Doc Lulu Marquez. Doc Lulu Marquez on Private Talks. Call me Imee. Imee on Private Talks.
1: Okay, 3:51 lang nagmamadaling araw. 9 minutes to go pero we have to leave by 58 kaya ilang minuto na lang Tita Doc.
2: Yeah, ang bilis ng panahon.
1: Ang bilis ng panahon, 'di ba? Ang bilis ng oras. Talagang time flies when you're having fun, 'di ba? Like dito sa ating show sa Private Talks. Alam niyo po, pagka ganyang oras, talaga naman nagpapagpag din kami dito para magising-gising din kami. Pero,
2: hindi
1: diba?
2: Pa tayo nagkakape niyan. Gising-gising na tayo, so, partner.
1: Tama. E tayo ba naman dalawa natutulog? Hindi naman, Tita Doc, di ba?
2: Hindi nga. Pag-uwi pa rin kami natutulog ni Imee.
1: Yes, so, di ba? We have until anong oras? 9 o'clock, 10 o'clock, bago matulog. So,
2: sige.
1: Yes. So, anyway.
2: Yes.
1: Oo. So, ngayon, dahil po malapit na kami magtapos, siguro punta na lang tayo dito sa ano. Di ba? Ay, wala tayong mga facts and ano, Tita Doc.
2: Meron,
1: ngayon.
2: Partner.
1: Ah, saan?
2: Oo. Sa, yan.
1: Playing
2: Segway to sex trivia.
1: Nasaan
2: na
1: yun? Hindi ko makita. Okay.
2: So, did you know?
1: Aha.
2: Tanungin kita, partner.
1: Ah, yeah. Ito, nakita. I saw it na.
2: Sige. Ikaw una. Ikaw doon sa una,
1: sige.
2: Partner.
1: Did you know na ang masturbation ay hindi karaniwang nagdudulot ng infertility? Hindi nito permanenteng nauubos ang sperm sa lalaki dahil patuloy naman gumagawa ng sperm ang katawan.
2: Eh, syempre.
1: And diniskasan natin ito noon, di ba, Tita Doc?
2: Oo. Porque nagmamasturbate ka, magiging infertile ka ba? Hindi.
1: Hindi. Tuloy-tuloy.
2: Hindi rin mauubos ang sperm.
1: Yes. Pero, mababaluktot yan sa'yo.
2: Pag, yun lang.
1: At liliit ang utak mo.
2: Ay,
1: oh, di ba? Oh, hindi yan ano ah. Hindi yan joke.
2: Totoo po
1: no yun. Joke, no joke.
2: Parang narinig ko yan.
1: Ikaw naman.
2: Did you know, may mga babae na nakakaranas ng orgasm, ngunit hindi naman nakakaranas ng strong desire beforehand?
1: Mm.
2: Ang sexual desire at physical arousal ay hindi laging sabay.
1: Tama.
2: Partner, ganito yan eh. Kasi sinabi nito una na ang babae doon nakakaranas ng orgasm, ngunit hindi naman nakakaranas ng strong desire. Alam mo, partner, ganito yan. Meron kasi yung physiology of a woman's sexual response.
1: Uh-huh.
2: No? For me, ito yung paniwala talaga, no, na dapat may desire, may arousal,
1: yes,
2: may orgasm. So, hindi ka pwede mag-orgasm kung walang desire.
1: Yes.
2: Hindi talaga pwede.
1: Hindi talaga pwede yun.
2: Paano ba yun?
1: Kaya
2: babae
1: nga
2: ka pa. Di ba ang hirap?
1: Oo. Pero marami na nagkakaroon ng arousal and a desire and arousal pero
2: walang
1: orgasm.
2: Yes.
1: Hindi na fulfill.
2: Yes.
1: Kumbaga.
2: So, it's all about true orgasm.
1: Yes. Okay? Oo. Kasi nga akala ng lalaki natapos si misis.
2: Yes.
1: Pero hindi.
2: Wala talaga alam to ibang mga kalalakihan minsan eh. No?
1: Yes.
2: Hindi naman lahat, pero most of you.
1: Yan. Okay. Kasi diba, ang katawan ng babae is parang never-ending mystery.
2: Yes.
1: Diba? Na kailangan mo i-discover talaga.
2: Right.
1: Mm-hmm.
2: So, desire is important. Gusto ni ate para ma-reach yung arousal.
1: Yes.
2: And then the arousal has to be two things. Number one, she
1: ano
2: will
1: yan?
2: Be lubricated.
1: Tama. At and walang lubrication kung hindi aroused.
2: Tama.
1: Mm-hmm. Mm.
2: That's number one, pag na-arouse. Number two, meron siyang clitoral erection.
1: Ayan. Oo. Kasi kung, again, kung walang arousal, wala rin yun.
2: Yes.
1: Yun yung mga signs and symptoms. Signs and symptoms. Hindi naman sakit. No? So, ibig sabihin yun ng mga palatandaan.
2: Right. Mm-hmm. So, pag meron clitoral erection, meron sensitivity, and then she will reach her
1: true orgasm. Yes. In the big O. Diba, Tita Doc? Yun ang big O. Oh, ito. So, yung mga sumali po, sumagot sa amin tanong.
2: Mm-hmm.
1: Diba, salamat po. Pero ang cute, no? Pansinin mo, hindi nila sinabing guwapo.
2: Yes.
1: Hindi nila sinabing mabango.
2: Mm-hmm.
1: Meron doon talaga sinabi nila maliit.
2: Yes.
1: Diba, chubby, mataba, curvy. Oo, diba? Yung kumbaga, pag tiningnan mo, parang negative. Pero para dun sa mata nung nagmamahal na mga taong ito, yun ang pinakamaganda para sa kanilang mga minamahal.
2: Tama.
1: So, wala siya sa physical look, mga kapatid, mga
2: wala
1: kapamilya, kundi nasa puso. Puso? Pero ibig sabihin, kung mahal ka ng tao, kahit ano pa yung ayos mo, as long as mahal mo yung sarili mo at komportable ka, mamahalin ka din niya.
2: Love,
1: it should come
2: love
1: from you. Diba?
2: Parang okay. Valentine's Day na.
1: Kaya nga, Tita Dok. Pero kasi talaga itong mga kapamilya natin na nakikijoin sa atin na tuwing private talks, kung sumagot talagang magaganda.
2: Galing talaga, diba? No? They're yes. all over, no? Talagang so, nakikinig sila, partner.
1: Tama. Mm. So, salamat-salamat po sa apat na oras sa pag-antabay sa amin ni Tita Dok. Yes. Susunod po sa amin ang The Secrets of Health. Okay, so dyan lamang po kayo dahil syempre 24/7 ang DZMM Teleradio. Salamat po. Ito po ang inyong ating Amy Estareja.
2: And of course, this is your Tita Dok Lulu. We'll see you next Sunday. I always say that sex is not just sex. It's not just sex. Sex is based on anatomy and physiology. Sex is dangerous. Sex is complicated. Okay? So, we love you all. At Amy daw. Love, love, love.
1: Yes. And, okay, so bye.
2: Bye. Love you guys.
0: Relaxing music and private talks.

0: Ito po ang BZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, alas 4 ng umaga.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.
2: Mas exciting! Mas pinalakas! Mas pinalusog ang ating umaga!
3: Good morning!
2: Halina't sabay-sabay nating tuklasin ang The Secret of Health. The Secret of Health. Matuto sa dagdag kaalaman para sa mabuting kalusugan. The Secret of Health. Kasama sina Michelle Hines at Doc LG. The Secret of Health sa DZMM.
0: Good morning, good morning, good morning. Isang malusog at mapagpalang morning sa lahat ng ating mga makakapamilya at mga kaserbisyo na nakikinig at nanonood sa The Secret of Health sa DZMM. Ito po muli ang programa maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Ako po muli si Michelle Hines, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner, mga kasama po dito sa atin pong programa. At syempre, atin po mga kapanayam, ang isa sa atin po mga DOH PTAC Certified Naturopathic Practitioner at ang ating po Alternative Medicine Doctor, Doc Algy Bakla. Doc Algy, magandang umaga po.
4: Magandang umaga, partner, at magandang umaga sa lahat ng ating mga kapamilya na nakikinig at nanonood sa ating programa. Isa na namang healthy Sunday morning habit at talakayan ang ating pong gagawin ngayon po sa ating programa.
0: Of course, tayo po ay napapakinggan sa Metro at Mega Manila sa ating pong himpilan, DZMM Radio Patrol sa East 30 sa inyong pong AM band. At sa bayan po tayo napapakinggan nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at ganoon din sa free-to-air digital TV sa PRTV Prime Media sa Channel 31 mamaya pong alas 6 ng umaga. At syempre tayo po ay napapanood din at mapapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na ngayon at nanonood na sa atin pong live streaming, nako, meron pong handog muli na regalo sa inyo ang Yes to Health.
4: Mama ka dyan, partner, no? At sa lahat ng mga nais makatanggap ng regalo, yung ating Xanthone Gold Coffee Mix Gift Packs, simple lang po yung gagawin natin. Pakishare lang po yung ating live streaming at ilagyan ang hashtag The Secret of Health, yung mga nanonood sa Facebook. And mag-share na po kayo ng inyong mga good experiences sa paggamit ng ating mga produkto, dahil mamaya dalawa po yung maswerteng mapapipili para makatanggap ng Xanthone Gold Coffee Mix Gift Packs.
0: Sundin lang po mga kapamilya.

0: exercise, o ito ang tinagurian na medicine of movement. Nako, napakahalaga nito, Doc, na malaman ang mga kapamilya natin. Gano'ng kahalaga ang pag-e-ehersisyo. Hindi lang ito basta-basta pagpapawis, mga kapamilya. Meron ito na naitatago na mas malalim na benepisyo sa ating pong kalusugan. Mamaya po yan, pag-usapan natin sa pagbabalik ng
1: The Secret of Health. Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Ako si Marie Cudino ng Siki Hor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasantan plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon plus gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon plus gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako si Marie Cudino ng Siki Hor. Kapatid ko, palaging masakit ang katawan. Nangingimi rin ang mga binti at paa. Kaya ako, palaging nag-e-exercise at nagsasantan plus gold. Malaking tulong para iwas karamdaman.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sina Michelle Hines at Doc LG ang magbabahagi ng The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Ngayon po umaga, mga pamilya, ipag-uusapan natin at pagpapatuloy natin yung series natin patungkol sa tinatawag na laws of health. Nakaraan, Doc, ay napag-usapan natin yung kalagahan at benepisyo ng pure air. Mm-hmm. Ngayon naman ay pag-uusapan natin, mga pamilya, itong tinatawag na medicine of movement. Tuklasin natin. Ano ba talaga ito, Doc? Ano ang benepisyo nito sa ating pong pangatawan? Ang pag-exercise po, mga pamilya, hindi lamang tungkol sa pagpapawis o yung pagkakaroon ng mga muscle-muscle sa ating pangatawan, ha? Mm-hmm. At ito po ay nakaka-apekto. Ang exercise is nakaka-apekto almost all parts of our body. Sa ating pong puso, utak, sa ating mga kalamnan, mga ugat ng ating pong pangatawan, pati yung daloy ng ating pong dugo ay naapektuhan pag tayo po ay nag-e-ehersisyo. Maging yung ating pong metabolismo at saka yung mental health natin, yung ating pong kaisipan, ay apektado yan pagka tayo po ay nag-e-ehersisyo. Ang magandang balita, Doc, hindi mo kinakailangan maging athlete para mabenepisyohan ng exercise.
5: Ang sad reality nga, sabi nila sa isang pag-aaral, sabi ng World Health Organization, 1 in 3 adults. Mm-hmm. Just imagine, global population yan. Hindi sufficient yung physical activity nila. Mm-hmm. Kung hindi sila physical active. At 80% ng mga adolescents, ibig sabihin yung mga young generation, hindi sila physically active. Mm-hmm. Samantalang thousands of years ang mga tao talagang more on physical activity. Mm-hmm. Naglalakad, umaakyat ng bundok, nagtatanim at lahat ng mga trabaho mm-hmm. Ginagawa natin, ginagalaw ng ating katawan. Pero because of the technology, lahat ng bagay ay pinadali na ngayong mga panahon, Meron na tayong mga kotse, mga motosiklo, ngayon nga mga vehicle na. So, karamihan ng tao, hindi na sila naglalakad kahit yung 1 kilometer. Dati, easy lang yan. Pero ngayon, talagang hindi na nagagawa. So, sa isang pag-aaral, sinabi na ang mga tao ngayon ay paunti na ng paunti yung kanilang physical activities that gives more problem. Kasi pag hindi pala tayo gumagalaw, madalas na kailangan ng katawan natin, actually our muscles are made to move, so pwede tayong magkaroon ng mga malalaking problema, commonly yung mga talamak ngayon, hypertension, diabetes, obesity at iba pa, especially yung mga pamamaga, pananakit ng kasukasuan ng ating katawan. So ibig sabihin, ang exercise ay hindi lang ito kapritsyo na yung iba parang ma-flex lang nila sa social media, but this is what we need to live longer and healthier.
0: Mm-hmm. Kasi minsan daw ang katuwiran ng iba, walang budget na, walang budget pang gym, walang budget pang pang-exercise.
5: Walang pang-member.
0: Walang pang-membership.

0: Minsan walang pang attire.
1: Oo.
0: Oh, para makapag-ehersisyo.
1: Oo. Eh, alam mo, hindi naman natin kinakailangan ng expensive ng mga paraan ng exercise. Actually, anywhere we can do exercise. May isang ang nagsabi, ako, pag maulan na hindi yan sa akin hadlang kasi akyat baba lang ako ng mga 5 to 6 times sa hagdan ko, I'm doing leg work, sabi niya. At bubuhatin ko lang yung mga mineral water dun sa kusina, eh, nagagalaw ka yung muscle ko. And also, hindi lang naman yung paglalakad at hindi lang naman yung pagtakbo, pagbubuhat na mabigat ang tinatawag na exercise. Marami pa rin, katulad ng mga flexibility training, yung stretching. So, hindi mahalaga yung intensity na exercise. Ang mahalaga, consistency.
0: Yeah.
1: Meaning, kapag nag-exercise tayo, we need to do it at least 30 minutes a day. That's based on equation na ginawa ng mga eksperto. Kasi ang exercise is tinuturing na uncompromising technique to make us more healthier and mahaba yung buhay natin, partner.
0: Ang tanong, Doc, ano ba talaga ang ginagawa ng pag-ehersisyo sa ating pong pangangatawan? Hindi lang ba baka napapagod lang ako? Eh, wala lamang nangyayari sa katawan ko.
1: Oh, yung iba, ganun eh. Yung baka mapagod lang ako.
0: So, yun nga.
1: Actually, for many decades, sa mga doktor, laging nakafocus sila dun sa ang exercise can protect the heart, can make our circulation better. Pero alam mo, ang dami ng pag-aaral ngayon, ano, na sinasabi nila na ang exercise ay napakalaki talaga ng role kung bakit nung unang panahon mahaba ang buhay ng tao. Compare mo ngayon na ang lifespan ng tao ngayon, yung average lifespan sa Pilipinas 65 or 68 years old, sa Japan 80 plus 84 because they continuously move. Yung mga sa Japan yung mga nag-garden pa sila at the age of 80, di ba? So number one, based on study, ang exercise is, sabi nila, our ultimate anti-aging shield. So, based on the study, yung tinatawag na high intensity interval training, sa isang pag-aaral na may mga subjects sila of study, nakita nila na kapag ang tao ay nag-e-exercise, especially itong 6 months na consistent, yung HIIT na tayo exercise, nakita nila na yung mga subject for that study, humahaba yung telomere nila. So, ang telomere, kumbaga, protective cap yan ng ating DNA. Kumbaga, for example, nakita mo yung ano, yung sintas. Sa dulo ng sintas, di ba may parang plastic? Yun yung protective cap para hindi maghihiwalay yung sintas, di ba? Sa cells natin, meron din ganyan. So, yun yung telomere. Based on the study, na ang exercise na 6 months tapos yung high intensity training, paano daw ginagawa yun? Yung ipupush mo yung sarili mo to the limit. For example, ang maximum ay 10 tapos you push to the 9 or 8. Then mga ano yun, mga 20 to 45 seconds. Then magpapahinga ka. Then rest ka ng 20 to 60 seconds. Then uulitin mo na naman yun, yung ganun. Parang tatakbo or high intensity, then stop for 30 minutes. Nang ginagawa yun, sa kanilang experiment, nakita nila na talagang maganda yung resulta for 6 months na ganun. Pangalawa, bukod sa nagpapahaba ito ng telomere, nakakatulong din sa immune system reboot. So alam naman natin ang immune system natin pinaka-importante for resistance. Tama, sa mga mikrobyo na pwedeng pumatay sa atin. So based on their study, yung consistent daily activity ng exercise can help strengthen the immune system. Kasi kapag nag-e-exercise ka pala, mas naipapadala ng katawan through your healthy circulation yung mga mostly active immune cells. Sa iba part ng katawan, napakahirap marating ng regular circulation lang. So, once we exercise, mas maganda yung takbo ng dugo and more active immune cells can circulate better and they can surveillance the system with that kind of speed ng ating immune system.
0: Kumbaga, so, laging bago, Doc, yung backup ng immune system mo.
1: Yes, kaya tinatawag nila itong natural reboot for our immune system. Then, alam natin yung exercise can strengthen the heart. Nagpapalakas ng puso natin dahil yung puso natin, mga kapamilya, muscle yan. So, once na mag-exercise ka, wala naman ako nakitang taong nag-exercise na hindi tumaas yung heartbeat. So, bibilis yung tibok ng puso mo because it needs to push blood, more blood, nagdo-double time siya sa cells natin during that type of activity. So, mas nagiging overtime, nagiging mas malakas yung heart natin. Kaya, di ba, pag sinanay mo sarili mo sa una, para kang nalulupay-pay, pero pag consistent mong ginagawa, parang simple na lang sa'yo.
0: Mm-hmm. Iba dok yung ano ha? Mm. Iba yung pag umiinom ka ng mga ano stimulant, lumalakas din yung tibok ng dibdib mo. Iba yun.
1: Actually, we do not encourage yung mga stimulant na ganyan. Mm-hmm. Kasi kaya natin i-stimulate yung sarili natin without the use of anything.
0: Yan,
1: just a simple movement can stimulate our body.
0: Mm-hmm.
1: And next is, if diabetic tayo, proven yan through studies that simple daily consistent exercise in 30 minutes can lower our blood pressure blood sugar or glucose level within the period of 24 hours.
0: Mm-hmm.
1: Marami nilang ginawang study niyan because the body can utilize the glucose use at nagiging mas mataas daw yung sensitivity ng insulin ng katawan natin kapag nag-exercise tayo.
0: Oh.
1: Kaya pag diabetic po tayo, hindi excuse na hindi tayo mag-exercise.
0: Oh. Nabasa, nakita ko din, Doc, sa isang article na the more na ginagamit mo yung muscle mo, the more na mas na aayos nito yung metabolism ng sugar sa katawan.
1: Tama, oo. Kasi ang ginagamit ng katawan, primary fuel natin is glucose. Which is yun yung problematic pag diabetic ka. Pero kung ikaw ay diabetic, depende sa inyong condition, you need to consult your doctor.
0: Yan,
1: what type of exercise? Mamaya
0: what intensity?
1: Sa dulo ng ating program, ituturo ko sa inyo ano yung mga type of exercise that you need to do depende sa edad natin. Another thing is, you can build muscle.
0: Mm-hmm.
1: Alam naman natin na ang isa sa determining factor ng mahabang buhay based pa rin sa modern study is yung tatag at lakas at bulk ng muscle natin. Paano nangyayari yun? Because yung muscle natin is nagbibigay sa atin ng, kumbaga, ang muscle kasi storage of nutrients and ito ay nagpapakita sa kanilang pag-aaral na yung mga taong nag-build ng muscle hanggang sa kanilang pagtanda na na-maintain nila yon, mas mahaba ang buhay nila.
0: Oo.
1: Kasi mas less yung risk ng pagkabagsak, pag-outbalance. Mm-hmm. Because if you have, you know, yung muscle strength mo, yung lakas ng kalamnan mo, okay, na-develop mo. Hindi ka basta-basta ma-outbalance. So, karamihan ng mga elderlies na didisgrasya because of that problem, yung walang lakas yung mga kalamnan nila. So, one of the determining factor daw ng mahabang buhay ay ang tatag ng kalamnan, especially in our hip and lower extremities.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, doing simple walking exercise can help mga kaibigan, ano? And alam din natin that exercise can make our bones stronger.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nga, anything na ginagawa natin na movement that makes our bone more intense yung kanyang nararamdaman na pressure, so, i-compensate nyo yun by building also the bone. Kasi, syempre, nasisense ng brain natin na, naglalakad siya araw-araw, hindi pa pwedeng mahina yung buto.
0: Mm-hmm.
1: Palalakasin niya yung bone because that's the right thing to do if you are doing some movement and exercises. And also, na-improve yung balance. Kaya, habang tumatanda tayo, na iwasan natin yung pagka-fall. At isa sa pinakang nakita kong pinaka the best research talaga na nakakatulong sa mga aging population natin. Mm-hmm. They discovered na yung exercise, especially yung regular exercise, can give us, kasi once we move our muscle, meron tinatawag na myokines na nire-release ang muscle natin, especially itong type na irisin. Okay?
0: Mm-hmm.
1: Protein yan na nire-release ang muscle natin that, according to the research, tumatawid ito sa blood-brain barrier.
0: Nakakatagos
1: natin.
0: Siya.
1: Yeah.
0: Uh-huh.
1: At tumutulong itong tanggalin yung mga tinatawag na amyloid beta plaques that causes Alzheimer's. So, ibig sabihin, at your age, for example, nasa 60 plus na tayo, doing exercise is not only for the muscle. It also helps, nakakatulong sa ating brain na mas healthy siya at maiwasan yung pagkakaroon ng condition that leads to Alzheimer's disease. So, the more we exercise, the more healthier yung brain natin based on the latest studies.
0: Yun, no? Mga kapamilya, ha? Napakaraming pong benepisyo ng pag-e-ehersisyo. Hindi lang to basta para pawisan po tayo.
1: Mm-hmm.
0: Bagkos, buong katawan natin, Dok, ay nakakikinabang sa pag-gagalaw natin or pag-kikilos po natin, mga kaibigan. Okay? Pagkapatuloy pa rin po natin mamaya ang ating puntalakayin po tungkol sa exercise. Sa mga kapamilya po natin, ha, na nanunood at nakikinig sa ating pong programa via live streaming, sundin lang po ang mechanics natin. Ha? Kung gusto niyo pong makasali sa ating pong healthy kapamilya giveaways, i-share niyo po ang ating pong live streaming and i-comment dyan ang inyong mga best experiences patungkol sa ating mga produkto. At huwag kalimutan ha, ang hashtag The Secret of Health. Para mamaya po, eh, pipili tayo ng mga maswerte mariregaluhan ang ating pong Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Tutok lang po mga kamilya dahil magkabalik ang programang The Secret of Health.
2: Magbabalik ang The Secret of Health sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santo Plus Gold.
4: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mariani Tolentino nga pala, lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santo Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. The Secret of Health sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
0: Nagbabalik po ang programang The Secret of Health.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para laging makaiwas sa pagkakasakit.
0: Ang Santon Plus Gold ay isa pong powerful supplement na may pinagsama-samang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. At yan po sila ay mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Generica Drug at sa lahat ng mga local pharmacies and drug stores sa inyo pong mga lugar. Pwede rin po mabili ito sa atin pong Yes to Health Office sa Quezon City. Pwede kayong tumawag sa kanila pong numero 0969-671-1262. Mga pamilya, balik po tayo sa pinag-uusapan natin patungkol sa ehersisyo. Dok, meron bang akma na ehersisyo base sa edad o sa kondisyon ng isang tao?
1: Yes, meron. Kaya nga, sabi ng WHO, ang mga adult ay as much as possible, 150 to 300 minutes a week. Mm-hmm. Yun yung pinaka-the best na ma-hit nila na time of exercise sa buong linggo. Kasi ibig sabihin, kapag na-hit nila yun, mas magiging maganda yung quality ng kanilang kalamnan at circulation. So, yun nga, may iba't ibang edad, may iba't ibang exercise na kailangan at kailangang iwasan. For example, yung edad mga bata pa, halimbawa up to 17 years old, nagbi-build sila ng bone density. Mm-hmm. So, pwede sila, pero hindi sila sa mga weightlifting.
0: Yes,
1: so, more on activities that can help the bone to, na kumapal at magkaroon sila ng mas malakas na kalamnan. Pag umedad na tayo sa 18 to 64, maintenance na yan. Mm-hmm. And building vitality of our muscles. Kasi pag mga ganyang edad na, ang goal natin is ma-prevent yung pagkawala ng muscle, yung muscle loss, and also ma-maintain yung metabolic health. Kaya lang, may mga restrictions. Iwasan daw yung mga repetitive exercises that causes muscle injury.
0: Mm-hmm.
1: Okay, na kailangan, pag mag-exercise tayo, kailangan natin magtanong sa isang tao na nakakaalam nito, pagdating dun sa mga high-intensity exercises, yes, alam mo, mag-gym kayo, hindi pwedeng basta-basta lang yan kasi baka masira yung kalamnan ninyo. Pero yung mga walking, cardio, anybody can do that.
0: Yes,
1: pag umedad na tayo ng 65 pataas, so, ang goal na is ma-prevent yung fall, yung commonly, yung natutumba, na out balance, at we need to preserve the muscle. Kaya, kung umabot kayo sa 65 years old at ang muscle po ninyo ay maganda pa, yung hubog ng muscle ninyo, ang magiging goal ninyo is to maintain that at hindi lumiit yan. Kasi alam mo, sa isang pag-aaral, habang tumatanda daw tayo at patuloy na sumasabay yung pagliit ng muscle, mas mahihirapan tayo in the future.
0: Mm-hmm.
1: So, ang ang masasabi ko lang, yung mga edad 65 and older, hindi na sila recommended ng very high intensity exercises. Mm-hmm. For example, nag-weightlifting kayo, mm-hmm. pero hindi pa pwede yung matitindi talaga.
0: Yung mabibigat.
1: Actually, may isang pag-aaral na, especially if you have hypertension, mm-hmm. merong technique na ginagamit ngayon, makaka-relate dito yung mga nagba-bodybuilding. Mm-hmm. No? Yung tinatawag na Valsalva maneuver, na kung saan, pinipigil mo yung hinga. Mm-hmm. Hininga mo habang nagbubuhat ka ng bibigat. Para kang nasa CR na umi-erect.
0: Uh-huh.
1: Yun yung Valsalva maneuver. So, actually, sa isang study, nakita nila na pag ang edad mo ay nandiyan na sa 65 pataas, mm-hmm. iwasan mo na yung ganung mga mm-hmm. mga klase ng technique. Kasi it raises your blood pressure mm-hmm. ng mas mabilis.
0: Nag-spike
1: agad mm-hmm. yung blood pressure mo. Hindi mo nakakayaning makontrol yon because of your age. Ano? So, hindi nga kailangan talaga ng ganung, ano, ganung type of breathing technique kapag tayo ay nasa high intensity exercises. Mm-hmm. At iwasan na ng mga elderly kasi ang purpose lang naman ng exercise sa inyo is for cardio mm-hmm. and also for maintaining the muscle. Mm-hmm. So, yung mga aerobic exercises, yung stretching,
0: mm-hmm. yan, oh.
1: walking, brisk walking, trampoline, yung mga ganun. Huwag po yung masyadong ano kayo, nagja-jogging, uh-huh. hindi na recommended po yun. Because if meron kayo hindi nyo alam na may problema sa bone, mm-hmm. Yung density ng bone natin hindi na maganda, ginawa mo yung exercises na ginagawa mo way back, mm-hmm. nung ikaw ay nasa 40s, 50s pa, mm-hmm. Hindi po magiging okay sa...
0: Hindi na suitable para sa kanila.
1: Kaya depende sa edad, depende sa condition, yung exercise na pipiliin nyo. At alam nyo, ang pinaka-universal type of exercise na pwede sa lahat, mm-hmm. yung brisk walking.
0: Yan.
1: Brisk walking can develop our calf muscle. Mm-hmm. Which is yung calf muscle, tinatawag din nila yan mga kapamilya na second heart.
0: Mm-hmm.
1: Dahil once na gumagalaw yung muscle natin mm-hmm. sa ating mga binti, it helps circulation.
0: Mm-hmm.
1: Tumutulong siya sa puso natin. Kaya napakagandang gawin ng walking 30 minutes a day at mm-hmm. least. So.
0: Ano naman, Doc, yung connection ng balanced nutrition in terms sa pag-ehersisyo po natin?
1: So, pag mag-exercise tayo, hindi pa pwedeng hindi balanse yung nutrition. Mm-hmm. Kasi una, pag naggalaw ka ng katawan, you need fuel. That's carbohydrates.
0: Tama daw ko.
1: Then, after intense exercise, for example, naglakad kayo ng isang oras, dalawang oras, mm-hmm. may mga micro-muscle tearing na nangyayari. Mm-hmm. Yung mga muscle natin, nasisira yun, microscopically. You know? Mm-hmm. So, you need protein, at least 20 to 30 pounds of protein mm-hmm. no? Per exercise.
0: Mm-hmm.
1: Especially if medyo mahaba-haba yung exercise natin at nanakit yung kalam na. May nagtatanong nga paano nung malalaman pag sobra na tayo sa exercise, mm-hmm. pag masyado nang nananakit yung kalam
0: pag
1: na
0: natin. Pag sore na masyado.
1: Hindi natin kailang hintayin na manakit masyado yung muscle natin. Because, ibig sabihin lang, kaya namamaga, dahil merong mga injury sa muscle mm-hmm. na microscopic. Then, we need protein mm-hmm. to do that. And we need antioxidant.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga yung mga ano nagtatanong sa akin, Doc, yung bang ano, yung Santon Plus Gold, pag nag-exercise ba kami, mm-hmm. pwede bang i-take yan mm-hmm. together? Yes, sabi ko kasi nga, ang Santon Plus Gold, bukod sa may antioxidant na siya, may protein din siya.
0: Yes,
1: because meron siyang spirulina. And also, it can help our circulation.
0: Mm-hmm.
1: So, mahalaga, pag na-exercise ka, dapat meron kang, ano, meron kang nutrients na together with it. Kaya nga, yung, to avoid yung panganakit ng mm-hmm. muscle cramps, you need to take at least saging, anything that have potassium mm-hmm. before mm-hmm. doing exercise, tubig, and after exercise, you need to eat protein.
0: Mm-hmm.
1: Yun talaga yung kinakailangan natin gawin, kahit na anong edad.
0: Kasi yung mga macros na yun, Doc,
1: yes.
0: meron silang ginagampanan. Kumbaga parang tools sila, Doc, eh, no?
1: Mm.
0: Sa pag-ehersisyo natin para maging mas kapakipakinabang sa katawan natin.
1: Yes, kasi pag nag-exercise ka, talagang may mawawala.
0: Oo.
1: Then you need to replace it.
0: Mm-hmm.
1: So may mga kailangan tayong repair ng cells. So, kumbaga, ang exercise, magkakaroon lang ng injury sa katawan natin mm-hmm. once na wala itong kaakibat na nutritional support.
0: Mm-hmm.
1: Pag hindi ito tama sa edad, at ito ay naaabuso na.
0: Oo.
1: Kaya alamin nyo kung ano yung kailangan nyo talagang exercise mm-hmm. everyday, gaano kahaba, yung duration at ano yung intensity
0: mm-hmm.
1: para makaiwas tayo sa disgrasya. Kasi maraming exercise daw narinig natin sa ano mm-hmm. sa The Secret of Health, tapos ginawa nyo na kaagad without doing any preparation.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Kinakailangan kumonsulta po kayo sa mga eksperto pagdating sa ehersisyo kung kayo po ay alanganin sa klase ng exercise na kailangan. Oh. Pero yung sinabi ko nga kanina, universally accepted na walking is the best exercise for all ages.
0: Walang problema yon.
1: Yes.
0: Oo, lakad
1: saka
0: na
1: stretching.
0: Lakad. Yan.
1: Yung mga tai chi, mga stretching exercises, anybody can do that.
0: Mm-hmm. Okay. Doc, maraming salamat sa mga infos na inyong ibahagi sa ating mga kapamilya patungkol sa benepisyo ng ehersisyo. Yung tinatawag na medicine of movement na napakahalaga sa atin pong pangangatawan. Okay? Paano, Doc? Nako, wala tayong lucky winner sa ating pong program. Walang nakasunod sa mechanics natin. Okay, maraming salamat mga kapamilya sa pagsama sa atin dito sa ating pong talakayan. Doc?
1: Ayan, tandaan po natin ang kalusugan, ang pinaka-importante sa lahat. Kaya po alamin natin ang sekreto upang mananatili tayong healthy at makaiwas sa sakit. Sa pamamagitan po ng tamang pagkain at isama na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold bilang suporta sa ating pong nutritional deficiency. Maraming salamat, Dr. Algie po ito mula sa Yes to Health. Magandang morning po sa inyong lahat.
0: Ito naman po si Michelle Hias. Hanggang sa mga susunod po na kabanata ng ating po programa dito sa ating pong himpilan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan. Magandang umaga sa ating pong lahat. At welcome po sa pakikinig sa ating pong programang
5: The Secret of Health.
2: Ang inyong bagong Sunday Morning Habit.
5: Bagong Sunday Morning Habit.
2: The Secret of Health.
5: The Secret of Health.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Yes to Health Incorporated at ng produktong Xanthone Plus Gold.

0: sarap gumising every morning.
1: Good morning!
0: Ito ang programang magpapangiti sa buong araw nyo. Maghahatid ng kapaki-pakinabang na impormasyon at magbibigay ng positibong disposisyon. Makapaksang may matututunan. Mga usapang may makukuhang aral. Sisikat na ang isang magandang umaga.
1: Magandang morning!
0: Smile! Take a deep breath. And let's all think Sunny Side Up. Kasama si Michelangelo Lobrin. Sunny Side Up sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Magandang magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapamilya, mga kasani side up. Si Michelangelo Lubrina po ito. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan, nasaan man po kayong panig ng mundo. Mula po dito sa ating minamahal na bayang Pilipinas, magandang umaga po sa mga maagang kasabay ni Michelangelo na gumising para po samahan po ako sa atin pong palatuntunan tuwing Linggo. Binabati rin po natin ng lahat ng ating mga kababayan mula sa iba't ibang panig ng mundo, sa Amerika, sa Europa, sa Hong Kong, sa Singapore, sa Taiwan, sa Greece, sa Finland, sa Australia, sa Israel, at sa marami pang iba't ibang bansa na naabot po ng ating live streaming ngayon. At kung nasaan man po kayong panig ng mundo, isang mapagpalang umaga, mapagpalang tanghali, hapon at gabi po sa inyong lahat. Kamusta po ang inyong nagdaang linggo? Sana ito po ay nagkaroon ng makabuluhang pagtindig sa napakagandang biyaya ng Diyos na buhay, no? Lagi po sinasabi sa inyo ni Brother Michelangelo na pag tayo po ay nagigising sa umaga, siguraduhin po nating simulan po natin ito sa pamamagitan ng pagngiti. Sapagkat marami po tayong dapat ipagpasalamat kahit parang mas marami tayong dahilan para malungkot or marami tayong pagkakataon upang atin pong sambitin ang hindi magagandang pangyayari sa buhay. Pero dahil tayo po ay blessed, dahil tayo po ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon, dapat lagi ang attitude po natin is always an attitude of gratitude. Huwag po nating kakalimutan yan na ang dami po nating dapat ipagpasalamat dahil ang dami pong blessings, no? Hindi lang po natin nakikita kasi pinipili nating makita yung mas mga negative, yung problema. Pero pag tiningnan nyo po, mga kapamilya, mga kasani side up, madidiscover niyo pong napakasarap mabuhay, napakasarap magpatuloy sa ating pag-iral. At dahil ito ay sa kagandahang loob at kabutihan ng ating poong may kapal. Kaya sana po pag ito po ay lagi nating inilalagay sa ating mga isip, pag ito po ay lagi nating inilalagay sa ating pong pang-araw-araw na karanasan at sa pang-araw-araw po nating paninindigan, ay magugulat po kayo na ang dami pong mga blessings na talaga naman pong dapat magpaalala sa atin na lingingiti tayo palagi, 'di ba? Nakakalungkot nga po yung iba diyan, sabi ko binibiro ko ibang mga kaibigan ko. May kakilala po ako, ang pangalan Joy, pero lagi po siya malungkot. 'Di ba? Joy ang pangalan pero lagi po malungkot. Ay, mas matindi isa, ang pangalan Angel, pero ugali sa lungat sa anghel. O, diba? Kaya mga kapamilya at mga kasani side up, sana po yan po ang pagsikapan natin araw-araw na sa pagsisimula ng ating araw, sa pagsisimula ng ating linggo, ay bit po natin yung pananaw na yan. Bit po natin yung paninindigan na yan. Bakit? Sapagkat napakahalaga po na tama ang pananaw at pagsisimula natin sa atin pong buhay, no? Kaya ipagdasal po natin ng isa't isa, hindi po maaring madali para sa maraming tao yan at maraming kapamilya natin na maaring ngayon ay nabugbog na sa dami ng problema sa buhay. Bugbog na sa dami ng mga pangit na nangyari sa kanilang buhay. May nabasa po ako at saka may napanood po ako. Sabi niya, the real invitation in life is not just to experience the beautiful and the best, but sabi niya to this effect, ano po, hindi ko lang matandaan yung eksaktong pagkasabi niya, pero ang gusto niya sabihin is dapat marunong tayong tanggapin ang lahat sa buhay, masaya, malungkot, tagumpay, kabiguan, lahat ng experiences, because that would give meaning and that would give true worth sa buhay na meron tayo. Kasi, oh, totoo po yun, at hindi naman po masamang sabihin yun na ang atin pong hinahabol lagi, ang atin pong hinahanap lagi ay kaligayahan, kagandahan ng buhay. Pero alam naman po natin niya, kasani side up, na hindi po ganyan ang buhay. Lagi meron siyang kabalintunaan, lagi siyang may kabaliktaran na kasama. Tingnan niyo po, pag may dilim, may liwanag. Pag may mabango, may mabaho. Di po ba? Pag may saya, may lungkot. Pag may buhay, may kamatayan. Lagi pong meron siyang kabalintunaan. And I think tama po yung paninindigan na yon na we should learn and we must learn and we must pray. I think we must pray for the gift and for the grace na matutunan po nating tanggapin ang lahat ng ibibigay sa atin ng buhay. At dito po pumapasok yung mahalagang katotohanan at mahalagang papel ng pananampalataya sa ating buhay. Na alam nating kaya nating lahat pagtagumpayan, kaya natin lahat matindigan ang anumang yugto o season ng ating buhay, dahil isa lang po ang hindi nating maipagkakaila. Magbabago ang lakat ng panahon, magbabago ang ating sitwasyon, maaaring magkaroon tayo ng mga pagsubok, pero isa lang ang hindi magbabago, na patuloy tayong sinasamahan at ginagabayan ng ating Panginoon. Kaya mga kapamilya, mga kasani sa IDAP, dito po natin kukunin po ang atin pong taus-pusong pasasalamat sa ating pong may kapal sa pagpapatuloy at patuloy niyang pagbibigay sa atin ng biyaya upang tayo ay magpatuloy sa napakagandang paglalakbay natin sa ating buhay. Kaya't simulan na po natin ang ating linggo na puno ng pag-asa at inspirasyon. Ito po ang programang magpapangiti sa Sunday morning ninyo, ang inyong makakasama sa pagbibigay ng makabuluhang kwentuhan sa iba't ibang aspeto ng kahulugan ng buhay. Gawin po natin positibo ang pagpasok ng inyong linggo. Muli po ako po si Michael Angelo Lobrin. Maraming salamat po sa inyong pong pagsama sa ating programa. At syempre, sisimulan po natin ang ating palatuntunan sa pamamagitan ng isang panalangin.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

0: Pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman po ng iba si Elias kayo. At may nagsasabi pong si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi niyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas. Sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinabi ko naman sa iyo, ikaw Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan. At hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipinahintulot mo sa lupa ay ipinahintulot sa langit. At mahigpit niyang itinagubilin ang kanyang mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. Mga kasani side up, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Tayo po'y manalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa panibagong pagkakataong mabuhay, magmahal, maglingkod, mangarap at magsimulang muli. Sa oras na ito, buong puso naming inaalay sa iyo ang programang Sunny Side Up. Nawa ang bawat salita, bawat kwento, bawat payo at bawat pagdinilay na maririnig sa aming programa ay maging daan upang may pusong mapagaan, may isip na maliwanagan, may taong mapalakas, at may nawalan ng pag-asa na muling maniwala sa kagandahan ng buhay. Panginoon, marami sa aming mga tagapakinig ang maaring may dalang mabibigat na problema ngayong araw. May mga nag-aalala para sa kanilang pamilya, may nahihirapan sa trabaho at kabuhayan, may karamdaman, may nagdadalamhati, may sugatan ng puso, may nag-iisa, at may mga tahimik na nakikipaglaban sa mga suliraning sila lamang ang nakaalam. Yakapin mo po silang lahat, Panginoon. Ipaalala mo sa bawat isa na hindi sila nag-iisa, na may bukas pagkatapos ng bawat gabi. May pag-asa sa kabila ng bawat kabiguan at may Diyos na hindi nagsasawang magmahal at umalalay. Bigyan mo kami ng pusong marunong magpasalamat sa maliliit at malalaking biyaya. Turuan mo po kaming makita ang liwanag kahit sa gitna ng pagsubok, ang pagkakataon sa gitna ng problema at ang kabutihan sa gitna ng mundong madalas puno ng ingay at pangamba. Pagpalain mo rin po ang aming bansa. Ingatan mo ang bawat pamilyang Pilipino. Gabayan mo ang aming mga pinuno upang mamuno ng may katapatan, malasakit, katarungan at tunay na paglilingkod. Pagpalain mo ang mga manggagawa, ang mga guro, ang mga magulang, mga kabataan, mga OFW, mga magsasaka, mga mangingisda, mga negosyante, mga health workers at lahat ng nagsisikap araw-araw upang magkaroon ng mas magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay. At Panginoon, gawin mo rin kaming instrumento ng iyong kabutihan. Sa halip na maging dahilan ng bigat ng iba, nawa maging dahilan kami ng kanilang pag-asa. Sa halip na manghusga, turuan mo kaming umunawa. Sa halip na manakit, turuan mo kaming magmahal. Sa halip na mawala ng pag-asa, turuan mo kaming magtiwala. Sa pagsisimula ng aming programa, ilagay mo sa aming mga puso ang tunay na diwa ng pagiging Sunny Side Up. Ang kakayahang makita ang mabuti, piliin ang liwanag, magbigay ng saya at manatiling umaasa kahit hindi perpekto ang buhay. Panginoon, samahan mo kami sa bawat sandali ng programang ito. Nawa ang aming tinig ay maging tinig ng pag-asa. Ang aming mga salita ay maging salita ng buhay. At ang aming programa ay maging munting pahingahan para sa bawat pusong nangangailangan ng lakas. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesus Kristong aming Panginoon at Manunubos, na nabubuhay kasama mo, Ama, at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhing Maria, ina ng laging saklolo, ipanalangin niyo po kami. Santo Padre Pio ng Pietrelcina, ipanalangin niyo po kami. San Judas Tadeo, ipanalangin niyo po kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin niyo po kami. Lahat kayong mga Pilipinong banal at santo, San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, ipanalangin niyo po kami. At pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen.
1: Panalangin sa pagsisimula ng umaga.

Mga kapamilya, mga kasani side up, may mga tanong madaling sagutin. Ano ang pangalan mo? Taga saan ka? Ano ang trabaho mo? Ano ang plano mo bukas? Pero sa ebanghelyo natin ngayon mula sa Mateo 16, versikulo 13 hanggang 20, may tanong si Jesus na mahigit 2,000 taon na ang nakalipas, ngunit hanggang ngayon ay personal na personal pa rin. Kayo, sino ako para sa inyo? Hindi tinanong ni Jesus sa mga alagad, ano ang alam niyo tungkol sa akin? Hindi niya tinanong, ilang himala na ang nakita niyo? Hindi rin ilang beses na kayong nakinig sa aking pangangaral. Ang tanong po niya, sino ako para sa inyo? At marahil ito rin ang pinakamahalagang tanong na kailangan nating sagutin bilang Kristiyano. Sino ba talaga si Jesus para sa akin? Nagsimula si Jesus sa tanong, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot ang mga alagad, ang sabi ng iba si Juan Bautista, ang iba naman si Elias, ang iba ay si Jeremias o isa sa mga propeta. Iba-iba ang opinyon na tungkol kay Jesus. Parang panahon natin ngayon, napakadali nang malaman kung ano ang opinyon ng lahat tungkol sa lahat ng bagay. Buksan mo lang ang social media, may comment section, may reaction, may trending topic, may vlog, may post, may bash, may mga papuri, may judgment, may fake news, may kanya-kanyang bersyon ng katotohanan. At minsan, sa sobrang dami ng boses sa paligid natin, hindi natin marinig ang tinig ng Diyos. Minsan, mas alam natin kung ano ang trending kaysa kung ano ang itinuturo ng Ebanghelyo. Mas alam natin ang opinyon ng influencers kaysa salita ng Diyos. Mas mabilis natin tinitingnan ang notification sa cellphone kaysa tanungin ang sarili. Na Panginoon, ano ang gusto mong sabihin sa akin? At dito napapanahon, kasani side up, ang tanong ni Jesus. Matapos tanungin kung ano ang sinasabi ng iba, bigla siyang naging personal. Ngunit kayo, sino ako para sa inyo? Parang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, o wag muna natin pag-usapan ang sinasabi ng iba tungkol sa akin. Ikaw, sino ako para sa iyo? At sumagot si Simon Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Napakagandang sagot po. Pero tandaan natin, hindi ho perpekto si Pedro. Si Pedro ay impulsive. May mga pagkakataong mali ang kanyang naiisip. Minsan natatakot siya. Minsan mahina siya. At alam nating darating ang panahon na 3 beses pa niyang itatatwa at ipagkakanulo si Kristo. Pero siya ang nagsabing, ikaw ang Kristo. Napakagandang mensahe po nito para sa atin. Hindi naghahanap ang Diyos ng perpektong tao bago niya gamitin at bago niya ito gamitin sa kanyang misyon. Ang hinahanap ng Diyos ay pusong handang maniwala, sumunod at magsisi at magsimulang muli. Baka minsan po ang iniisip natin, hindi ako karapat dapat lumapit sa Diyos, marami akong kasalanan, marami akong maling desisyon, hindi naging maganda ang aking nakaraan. Pero kasani side up, tingnan po natin si Pedro. Hindi siya pinili dahil wala siyang kahinaan. Pinili siya sa kabila ng marami niyang kahinaan at hinayaan niyang hubugin siya ng Diyos. At iyan po ang magandang balita. Hindi kailangan ng Diyos ang perfection ng tao bago kanya mahalin. Pero kapag tinanggap mo ang pagmamahal niya, hindi kanya hahayaang manatili lamang kung nasaan ka. Babaguhin kanya, huhubugin kanya, palalakasin kanya. Ngunit ang tanong, sino si Jesus kapag mahirap na ang buhay? Madaling sabihin, Jesus is Lord. Madaling sabihin, God is good. Lalo na kapag maganda ang buhay, kapag healthy ang pamilya, kapag may trabaho, kapag maganda ang negosyo, kapag may pera, kapag nasasagot ang panalangin. Pero paano kapag hindi? Kapag may sakit, kapag nawalan, kapag nasaktan, kapag hindi natuloy ang plano, kapag hindi dumating ang hinihintay, kapag ang dasal mo ay parang walang sagot, kapag ginawa mo naman ang tama pero ikaw pa rin ang nasaktan. Doon nagiging mas malalim ang tanong, sino si Jesus para sa akin ngayon?
Siya pa rin ba ang Kristo kapag hindi ko naiintindihan ang nangyayari? Siya pa rin ba ang Panginoon kapag hindi nasunod ang plano ko? Magtitiwala pa rin ba ako kapag hindi ko nakikita ang sagot? Dahil ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang, Lord, naniniwala ako dahil ibinigay mo po ang gusto ko. Ang mas malalim na pananampalataya, kapag sinabi mong, Lord, hindi ko po naiintindihan, pero naniniwala pa rin ako sa iyo. Ito po ang isang hamon sa pananampalataya natin ngayon. Minsan gusto natin ang blessings ng Diyos, pero hindi natin gusto ang pagbabago na hinihingi ng Diyos. Gusto natin, Lord, bigyan mo ako ng magandang trabaho, pero ayaw nating maging honest sa trabaho. Lord, pagpalain mo ang pamilya ko, pero ayaw nating magpatawad. Lord, bigyan mo ako ng peace, pero ayaw nating bitawan ng galit. Lord, bigyan mo ako ng success, pero ayaw nating magtrabaho ng tama. Lord, sagutin mo ang prayer ko, pero kapag may hinihingi na ang Diyos sa atin, sasabihin natin, Lord, saka na yan. Hindi maaring si Jesus ay Panginoon lamang kapag convenient. Kung siya ang Kristo, siya ang Panginoon hindi lamang ng linggo natin. Panginoon siya ng Monday hanggang Saturday. Panginoon siya ng negosyo. Panginoon siya ng pamilya. Panginoon ng ating mga pananalapi. Panginoon ng relationships. Panginoon ng social media. Panginoon ng mga desisyon natin. Panginoon maging ng mga bagay na ayaw nating isuko. Pagkatapos ang pagpapahayag ni Pedro, sinabi ni Jesus, "Ikaw, Pedro, sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan." Napakahalaga nito sa ating pananampalatayang Kristiyanong Katoliko. Nakikita natin dito ang espesyal na misyon na ipinagkatiwala ni Kristo kay Pedro. Binigyan siya ng pananagutan sa pamayanan ng mga mananampalataya at ang mga susi ng kaharian ng langit. Para sa atin bilang mga Katoliko, dito natin nakikita ang pundasyong biblikal ng natatanging ministeryo ni Pedro na nagpapatuloy sa paglilingkod ng sa kanyang mga kahalili, ang mga Santo Papa. Ngunit pansinin natin, ang simbahan ay kay Kristo. Sabi niya, itatayo ko ang aking simbahan. Hindi sinabi ni Jesus na magiging perpekto ang bawat taong kabilang dito. Sa 2,000 taon, dumaan ang simbahan sa maraming pagsubok. May mga banal, may mga martir, may mga dakilang lingkod ng Diyos. Ngunit mayroon ding mga pagkukulang, kasalanan, at sugat na dulot mismo ng mga tao sa loob nito. At dapat po nating harapin ang mga pagkakamali ng may katotohanan, pananagutan, at katarungan. Ngunit ang pananampalataya ay hindi nakasalalay sa pagiging perpekto ng tao. Ang pundasyon at Panginoon ng simbahan ay si Kristo. Kaya sabi niya, hindi mananaig laban dito kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ang simbahan po ay hindi hotel para sa mga perpekto. Minsan may nagsasabi, bakit ako magsisimba? Marami namang hipokrito. Totoo, may mga makasalanan sa simbahan. Kasama ka, kasama ako, kasama tayo. Dahil kung bawal pumasok ang makasalanan sa simbahan, aba, sino pa ho ang matitira? Ang simbahan ay hindi museum ng mga perpektong tao. Ito ay tahanan ng mga taong nangangailangan ng awa ng Diyos. Ito ay komunidad ng mga taong nahuhulog ngunit bumabangon, nadarapa ngunit nagsisikap bumangon muli, nasusugatan ngunit nagpapagaling, nagkakasala ngunit nagsisisi, nawawala ngunit bumabalik. Kaya hindi natin iniiwan si Kristo dahil sa pagkukulang ng isang Kristiyano. Sa halip, tinatanong natin, paano ako magiging mas mabuting mukha ni Kristo para sa iba? Dahil baka ang dahilan kung bakit may mga taong nawawala ng gana sa pananampalataya ay hindi dahil ayaw nila kay Jesus. Baka hindi nila makita si Jesus sa paraan ng pamumuhay nating mga Kristiyano. Napapanahon po ito ngayon. Napakadaling maglagay ng Bible verse sa profile. Kita nyo nga, may mga politiko pa nga po tayo na ginagamit pa ang salita ng Diyos para pagtakpan ang kanilang mga kasinungalingan.
Alam niyo po ha, papaalala ko lang sa inyo, makasanisayda. Kahit to si Satanas, kayang mag-quote ng Biblia. Kaya ho niya ng demonyo. Kaya wag ho kayo magpapalinlang sa ilang mga lingkod bayan na ginagamit po ang salita ng Diyos para po pagtakpan ang kanilang korupsyon. Para pagtakpan ang karumihan ng kanilang mga puso. Ako kinikilabutan ako sa mga tos, inisimulan nila, pwede ho ba sa mga lingkod bayan po natin, sa Kongreso man o sa Senado o kung saan man pong ahensya ng gobyerno, tigil-tigilan nyo po yung paggamit ng salita ng Diyos. Tapos pag tinignan ho namin ang mga record nyo, ang mga history ninyo, ang mga kasama nyo at mga kaalyado nyo ay mga korap at mga nagsipagnakaw sa bayan natin. Ang pamumuhay po ninyo ay salungat na salungat. Ang inyo pong pagkatao at ang inyong paninindigan ay walang-wala sa mga aral ng Panginoon, sa Biblia, sa misyon ng Biblia na kung saan mismo kinukot nyo, pero ang buhay nyo po ay salungat na salungat. Mahiya naman po kayo. Alam nyo, nakakagalito eh, nakakalungkot. Binabanggit nyo salita ng Diyos at hindi pa ho kumukurap ang inyong mga mata. Pero kaya nyo pong magsinungaling sa taong bayan. Kaya nyo pong magnakaw ng pinaghirapang buwis ng ating mga kababayan. Mahiya naman po kayo at huwag niyo pong kakalimutan na sa pagtatapos ng inyong buhay at ng ating buhay, huhusgahan po tayo pare-pareho ng Diyos. Ang galing-galing niyo mag-quote ng Biblia, pero ano ang ginawa niyo? Kumukubra ho kayo sa mga proyekto. May mga ghost projects ho kayo. Sana po yung mga salita ng Diyos na ginagamit ninyo sa personal niyong interes at kapakanan ay siya mismong magpabago sa inyo. Ipagdadasal po natin yan. May mga nagsishare ng religious posts, magpost ng picture sa simbahan, magko-comment ng amen. Pero ang mas mahalagang tanong, nakikita ba si Kristo sa ugali natin? Kapag may mahirap, may malasakit ba tayo? Kapag may nagkamali, marunong ba tayong umunawa? Kasi aanihin nyo po, yung rosaryo kayo ng rosaryo, Bible study kayo ng Bible study. Pero pag may nadaanan kayong mahirap, nilalagpasan nyo. Hindi man lang kayo mag-abot ng kahit ano. Hinuhusgahan nyo pa. Simba kayo ng simba, pero ang lupit nyo sa katulong nyo. Simba kayo ng simba, donate kayo ng donate ng malaki sa simbahan ninyo, sa church ninyo. Pero yung driver ninyo, walang pahinga. Walang tamang mga benepisyo. Nakikita ba sa atin si Kristo? Kapag may taong hindi natin gusto, kaya ba nating igalang pa rin ang taong ito? Kapag may pagkakataong mandaya at walang makakakita, pipiliin ba natin ang tama? Kapag may chismis, sasali ba tayo? Kapag may taong sinisiraan, dadagdagan pa ba natin? Kapag may kapangyarihan tayo, gaya ng mga politiko at lingkod bayan, ginagamit ba natin iyon para maglingkod o para mangapi? Dahil ang pinakamalakas na ebidensya na nakilala natin at alam natin, si Kristo ay hindi ang dami ng religious posts natin. Yan ang pinakamalakas na ebidensya na ikaw ay tagasunod ni Kristo. Wala po yan sa pagpapakitang gilas natin at pagbabalat kayo. Makikita po ito na nasa ating buhay si Kristo kung tayo ay marunong magmahal, magpatawad, at maglingkod. Sinabi ni Jesus kay Pedro, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang susi ay simbolo ng authority, pero sa Ebanghelyo, ang authority ay hindi privilege lamang, ito ay responsibility. Napapanahon ito para sa sino mang may kapangyarihan, sa gobyerno, sa negosyo, sa paaralan, sa simbahan, sa pamilya. Kapag bininyagan ka ng Diyos, binigyan ka ng Diyos ng posisyon, koneksyon, talento, pera, impluwensya at kapangyarihan, hindi lamang ito para sa sarili mo, may pananagutan ka. Para po sa ating mga lingkod bayan, may pananagutan po kayo. At dyan po tayo nalulungkot. Nakita natin sa issue ng flood control, na issue natin ngayon sa impeachment na ito, kung paanong nadusta
sinalaula ng ilang mga lingkod bayan ang tunay na kahulugan ng paglilingkod. Bakit? Dahil inisip nila na ito ay tungkol sa kanila. Our dear politicians, please, this is not about you. You have the big responsibility dahil kayo ang nasa pwesto. Kayo ang nasa

ako malupit sa kanila. Sila walang tamang pahinga, walang tamang sweldo, walang tamang pakikitungo. Ano na lang ang magiging tingin sa akin? Kaya ako po, nagsisikap ako talaga na ayusin ko ang pagkilos ko, lalo sa pakikitungo ko sa kapwa, lalo na sa pakikitungo ko sa mga kapuspalad. Bakit? Dahil sapagkat alam po ni Michelangelo na sa kalagayan ko ngayon na lahat ng meron ako ay biyaya lang ng Panginoon at meron akong responsibilidad at pananagutan. Meron akong responsibilidad at pananagutan. Meron po tayong pananagutan. Ang tunay na leader ay hindi nagtatanong, ano ang mapapala ko rito? Ang tanong niya, sino ang mapaglilingkuran ko? Hindi, paano ko mapapalakas ang pangalan ko? Kundi, paano ko mapapabuti ang buhay ng mga taong ipinagkatiwala sa akin? Ako yan ang aking pong paninindigan. Hindi ko man pumasagip ang buong mundo. Pero yung mga immediate na nakapalibot sa akin, yung ipinagkatiwala sa akin, pamilya ko, mga kaibigan ko, mga kasama ko sa paghahanap buhay, mga partners ko, mga kasama ko sa paglilingkod, sa pamahalaan at sa simbahan, kailangan kong ayusin ang aking pakikitungo. Dahil ang kapangyarihan na hindi ginagamit sa paglilingkod ay madaling maging instrumento ng pang-abuso. Pag hindi mo ginamit ng tama ang paglilingkod, kita nyo nangyari sa bayan, magiging instrumento po ito ng pang-abuso. Ngunit ang kapangyarihan inaalay sa Diyos ay nagiging ministry. Napapanahon din ang ebanghelyo sa mundong napakadaling mahati. Political differences, religious differences, generational differences, social classes, online arguments, minsan konting disagreement lang, kaaway mo na, unfollow, block, cancel, bash. At minsan pati ang mga magkakapamilya hindi na nag-uusap dahil magkakaiba ang paniniwala. Pero kung sasabihin natin ikaw ang Kristo, may consequence po yun. Dahil kung si Kristo ang Panginoon natin, kailangan nating matutong makita ang dignidad ng tao kahit hindi natin siya kapareho ng opinion. Hindi ibig sabihin na lahat ng idea ay tama. Hindi ibig sabihin na hindi tayo maninindigan sa katotohanan. Pero ang Kristiyanong paninindigan ay kailangang may kasamang pag-ibig. Dahil pwede kang manalo sa argumento pero mawala ang mawawala naman ang kapatid mo. Pwede kang maging tama sa sinabi mo pero mali ang paraan mo. Ang katotohanan ng walang pag-ibig ay maaaring maging sandata at ang pag-ibig na walang katotohanan ay maaaring maging pagkukunwari. Let me repeat that. Ang katotohanan ng walang pag-ibig ay maaaring maging sandata. At ang pag-ibig na walang katotohanan ay maaaring maging pagkukunwari. Kay Kristo, kailangan natin pareho. Katotohanan at pag-ibig. Mga kapamilya, maaaring marami tayong titulo sa buhay. May doktor, may abogado, may negosyante, may guro, may public servant, may pari, may religious, may empleyado, may magulang, may influencer, may mayaman, may mahirap. Pero darating ang panahon na mawawala ang lahat ng titulo. Hindi na mahalaga kung ilang followers natin, hindi na mahalaga kung gaano kalaki ang bahay, hindi na mahalaga kung ilan ang sasakyan, hindi na mahalaga kung gaano kataas ang posisyon. Ang matitira ay ang pinakamahalagang relasyon. Ang relasyon natin sa Diyos. At marahil sa dulo ng ating buhay, babalik tayo sa tanong ni Jesus, ikaw, sino ako para sa iyo? At sana ang sagot natin na hindi lamang galing sa bibig. Sana nakasulat ito sa paraan ng ating pamumuhay. Na sinasabi natin, Lord, ikaw ang Kristo. Kung masaya ang buhay, ikaw ang Kristo kahit mahirap ang buhay, ikaw pa rin ang Kristo kahit kung nasagot ang panalangin, ikaw ang Kristo kung naghihintay pa rin, ikaw pa rin ang Kristo kung malinaw ang direksyon, ikaw ang Kristo kung hindi ko alam ang susunod, ikaw pa rin ang Kristo kung marami akong biyaya, ikaw ang Kristo kung pakiramdam ko kaunti na lang ang natitira, ikaw pa rin ang Kristo. Yan ang mature faith.
hindi pananampalatayang nakadepende sa circumstance.

0: kundi pananampalatayang nakaugat sa relasyon. Mga kapamilya, pagkatapos po ng ating pong pagninilay, maaring makalimutan natin ng marami sa sinabi natin dito sa pinag-uusapan natin. Pero sana isang tanong ang dalhin natin. Sino si Jesus para sa akin? Huwag muna ang sagot ng nanay mo, sagot ng pari, sagot ng kaibigan, huwag ang sagot ng kabisado ang katikismo, kundi ikaw, ngayong umagang ito, sa buhay na pinagdaraanan mo ngayon, sino si Kristo para sa iyo ngayon? At kung masasabi mong, Panginoon, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, hayaan mong makita iyan sa buhay mo. Kapag may nasasaktan, magmahal. Kapag may nangangailangan, tumulong. Kapag may nagkamali, maging maunawain at maawain. Kapag ikaw ang nagkamali, magpakumbaba at humingi ng tawad. Kapag may injustice, manindigan sa tama. Kapag may dilim, maging liwanag. Kapag nawawala ng pag-asa ang iba, ipakita mong buhay ang Diyos. Dahil baka hindi magbasa ng Biblia ang ilang taong nakakasalamuha natin. Baka hindi sila pumunta agad sa simbahan. Baka hindi sila makinig sa homilya. Pero makikita nila tayo. At sana kapag nakikita nila kung paano tayo magmahal, magpatawad, maglingkod at mabuhay, may makita silang kaunting larawan ni Kristo. At sa pagtatapos ng atin pong pagninilay ngayon, sana ang ating buong buhay ang maging sagot sa tanong ni Jesus, kayo, sino ako para sa inyo? At sana buong puso nating masabi, Panginoon, ikaw ang Kristo. Ikaw ang aking pag-asa kapag ako'y nanghihina. Ikaw ang aking liwanag kapag madilim ang aking daan. Ikaw ang aking lakas kapag hindi ko na kaya. Ikaw ang aking kapayapaan kapag magulo ang mundo. Ikaw ang aking Panginoon sa tagumpay at kabiguan. At anuman ang mangyari, Panginoon, ikaw pa rin, ikaw palagi, ikaw hanggang wakas. Ipagdasal po natin ang bawat isa upang ating pong maisabuhay ang biyaya ng mabuting balita ng ating Panginoon. Mga kaserbisyo at kapamilya, sali po kayo sa ating makabuluhang kwentuhan at i-share ang positivity. Magpadala ng inyong mensahe at katanungan sa ating DZMM Teleradio Viber Line 0919-278-3000. Patuloy niyo po kaming napapakinggan sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, sa AM Band, sa Metro at Mega Manila, sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at I1TFC App. Napapanood din po kami sa DZMM Teleradio Facebook at YouTube channel. Huwag po kayong bibitaw, magbabalik po ang Sunny Side Up.
1: Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrinin sa Sunny Side Up. Side Up. Side Up. Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrenin sa Sunny Side Up. Side Up! Side Up!
1: Maka Sunny Side Up! Pagdating ng September, parang mas may kakaibang pagbabago sa hangin. Unti-unti nating naririnig ang Christmas songs, lumalabas ang mga dekorasyon at nagsisimula na tayo magbilang ng mga araw patungo sa Pasko. Pero bakit nga ba special sa atin ang Bear Months? Hindi lang ito tungkol sa Christmas lights, reunions, regalo at handaan. Higit sa lahat, panahon ito ng saya, inspirasyon at pag-asa. Para sa iba, ang pagdating ng Bear Months ay parabang isang paalala na malapit na namang matapos ang isang taon. At kapag tinitingnan natin ang mga nangyayari, maaaring may mga pangarap na natupad. Pero mayroon din mga panalangin tila hanggang ngayon ay naghihintay pa ng sagot. May mga taong masaya pero mayroon ding tahimik na nakikipaglaban sa lungkot, pangungulila, problema at pagod. Kaya marahil inilalapit tayo ng Diyos sa panahong ito, hindi lamang para magdiwang kundi para muling umasa. Ang Bear Months ay pagkakataon para tumingin sa likod ng may pasasalamat, tumingin sa kasalukuyan ng may pananampalataya, at tumingin sa bukas ng may pag-asa. Hindi kailangan maging perpekto ang naging taon natin para magkaroon tayo ng dahilan upang maging masaya. Minsan ang tunay na blessing ay hindi iyon lakat ay naging maayos. Kundi iyong sa kabila ng lakat, nandito pa rin tayo patuloy na lumalaban, patuloy na nananalig, at patuloy na umaasa. Ano nga ba ang kahulugan ng Bear Months para sa ating mga Pilipino? Yan po ang pag-uusapan natin dito lang yan sa Sunny Side Up. Huwag po kayong bibitaw.
0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrenin sa Sunny Side Up. Side Up! Side Up!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang galing! Pangmatagalan!
4: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
3: Babe, ano ever best decision mo in life?
4: Siyempre, building a home with you.
2: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Malo at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
6: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
7: Pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrenin sa Sunny Side Up. Side Up! Side Up!
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up bago po tayo magpatuloy sa ating programa. Nais ko pong batiin sa espesyal na pamamaraan sa kanyang nalalapit na kaarawan ang atin pong butihing at iginagalang na House Speaker ng Kamara de Representante, House Speaker Faustino Boji D. III. Ngayong buwan pong ito ay magdiriwang po si Speaker Boji D. ng kanyang kaarawan. Alam niyo po, gaya po ng lagi ko sinasabi sa inyo, yes, may mga problema po tayo sa pamahalaan. Yes, nagka-problema po tayo sa mga ilang issues. Pero may mga lingkod bayan pa rin naman po na talagang masasabi natin nagsisikap at nagsikap magpakita ng husay integridad. At alam nyo po, isa na po dyan si Speaker Boji D. III. Ano po? Personal ko pong kilala si Speaker Boji. Hindi pa po siya House Speaker ng Kamara de Representante. Siya pa lang po ay dating governor, naging vice gobernador, hanggang naging kongresista. At siya po ay personal na kaibigan ganun ni Brother Michelangelo Lobrin. At masasabi ko po sa inyo, isa po ito sa mga lingkod bayan na talagang humahanga po. At kaya nung naging House Speaker po siya, talaga naman po, abot-abot ang akin dasal at pasasalamat sa langit na siya'y gabayan ng Panginoon na siya ay maglingkod ng may katapatan at may paninindigan. Iilan na lang po kasi ang mga lingkod bayan natin na makikita natin totoo po talaga. Marami pong politiko, ang bait sa TV, ang bait sa entablado, pero pag nakilala nyo po sa totoong buhay, nako po, salungat na salungat. Pero si Speaker Boji, oh, kung ano po nakikita natin sa kanya sa telebisyon, naririnig sa radyo, o sa mga speeches niya publicly, eh yun din po ang kanya pong pagkatao sa totoong buhay po. Alam mo yan ni Speaker Boji na hindi ho tayo basta nakikipagkaibigan o tayo ay nakikisalamuha sa mga politiko. Si Michelangelo, pag ako po, hindi ko gusto talaga ang isang politiko, not for anything, pero dahil alam ko po ang karakas ng buhay niya at alam ko kung paano siya naglingkod, nilalayuan ko po. Pero pag ang isang lingkod bayan ay nakitaan ko po ng husay, talino, galing, higit sa lahat pananampalataya, gaya po ng kay Speaker Boji D. III, eh yan po hindi po natin iniiwan at patuloy po nating sinusuportahan. So muli, sa atin pong butihin at minamahal na House Speaker Faustino Boji D. III, isang malaking karangalan po na papaglingkuran ng bayan kasama mo. Naging consultant po tayo at patuloy po tayong consultant po sa ilang mga bagay, lalo po sa aspeto po ng pananampalataya at usaping moral, no? Diyan po sa paglilingkuran ni House Speaker Boji D. at isang malaking karangalan na mapaglingkuran ng ating bayan sa pamamagitan niya. Kaya ang maialay natin kay Speaker Boji D. sa kanyang kaarawan ngayon ay panalangin po natin at taus-pusong pagsuporta. At yan naman po ay usapan namin ni Speaker Boji D. no? At sa ibang mga kaibigan ko, mga lingkod bayan, na I will always be here to rally behind them, but I will be the first one to remind them pag nakakalimot na sila sa kanilang mga paninindigan at sa kanilang mga pangako. Sapagkat naniniwala ako, nakagaya po ni Michelangelo na may mga kaibigan na lingkod bayan at mga politiko, isang responsibilidad ko rin po na sila po ay magabayan sa abot ng aking mga kaya. So muli, Speaker Faustino Boji D. III, Speaker Boji D., mahal ko po kayo. Pagpalain kayo ng pong may kapal at happy, happy birthday po sa inyo. Binabati rin po natin ng happy birthday si Tita Kukay Mule. Tita Kukay, happy birthday po. At binabati po ni Michelangelo po ang mga sumusunod. Siyempre po sila Tita Evie Pimentel at Tita Lydia Pimentel. At binabati rin po natin, siyempre nanonood po ang aking minamahal na Mami, Mami Nelia. Nagpapasalamat din po tayo sa support. At binabati natin si Tita Marieta Mendoza, Tita Leia Almuete, Tita Jackie Italia, Tita April Kawazowi, at si Tita Len, at si Uncle Buds, at si Tito Ricky, syempre po, at sa aking buong pamilya po na nakasubaybay po. At syempre sa akin po mga staff, si Donnie, si Kian, kasama po si Klang, si Lucas, kasama si Kat, si Aki, kasama po si Sheila, at syempre sa butihing may bahay ni Donnie, at syempre kay Dave Bonea, ang aking kasama sa pag-aartista at sa show business na ngayon ay kasama na sa paglilingkuran. Ano po? Binabati rin po natin syempre ang The Religious Sisters of the Convent of the Holy Face of Jesus sa pangunguna po ng kanilang Mother Superior Mary Rose. Mother Superior Mary Rose, marami pong salamat sa inyong mga panalangin. Ang Sisters of the Holy Face of Jesus po ang manufacturer po ng inaabangan po nating Pandisanto Premium Altar Bread or Ostia. Pag narinig nyo po yung Pandisanto Premium Altar Bread, eh, suportahan nyo po, tayo po'y bumili. Kung kayo po'y Katoliko, pwede nyo pong ialay yan sa Misa. At sa bawat pagbili po natin ng Pandisanto Premium Altar Bread, hindi lang po natin na-promote ang Eucharistic Love, yung ating pananampalataya at paniniwala na sa banal na Misa, ang tinapay na yan ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Sa bawat pagbili po natin ng Pandisanto Premium Altar Bread, ay sumusuporta po tayo sapagkat bawat bili po natin ito, napupunta po yan sa pagpapaaral ng mga seminarista na magiging pare, magiging mabubuti at banal na pare, sa pagtulong natin sa mga madre, sa mga simbahan, sa pagtatayo nito, at syempre po sa mga matatanda at mga may sakit na pong pare at mga madre. Ito po ang misyon ng Pandisanto Premium Altar Bread. So abangan po natin yan at patuloy niyo pong maririnig yan kay Michelangelo, sapagkat nangako po ako na susuportahan po natin yan pong advokasya na yan. Isang pakete, isang pananampalataya. Sa bawat pagbili po natin ng Pandisanto Premium Altar Bread, tayo po ay nakatulong po sa misyon ng ating simbahan. Ano po? Alam niyo po, papasok na po ang bare months. Diba? Iba po ang pakiramdam, ano? Kaya itong linggo pong ito at sa susunod na linggo, ito po ang topic natin. Ha? Ang topic po natin ay ang bakit mahal natin and why we love bare months. Yung saya, inspirasyon at pag-asa na dulot po ng panahong ito. May kakaiba po sa ating mga Pilipino pag napansin ninyo. Kapag sumapit na po ang Setyembre, parang may switch na biglang bumubukas sa puso natin. Hindi pa man Disyembre, may maririnig ka ng Christmas song. So pansin nyo, no, pag bare months, sa mga mall, sa mga radyo, naku, pinatutugtog na po yung Christmas songs. May mga tindahang unti-unti nang naglalabas ng dekorasyon. May mga bahay na nagsisimula ng magplano kung saan ilalagay ang Christmas tree. Ako po, pag bare months, oh, nagpapalagay na po ako ng Christmas tree kay Tita Len. Si Tita Len po ang aking designer. Ano po? May nagtatanong na kung saan magpapasko. May gumagawa na ng Christmas list at syempre mayroon na nang nagbibiro. Nako, bare months na, mag-ipon na para sa Pasko. At kapag narinig na natin ang kantang matagal nating inuugnay sa Pasko, parang may automatic response ang puso ng Pilipino. Ay, Pasko na naman. Kaya nga nakatuwa, no, may mga memes na po sa Facebook na sumusuliyap na po si Tito Joe Marichan. Si Jose Marichan ay sumisilip na dahil bare months na. Pero pag-isipan po natin, bakit nga ba mahal na mahal nating mga Pilipino ang bare months? Bakit parang may kakaibang saya kapag September, October, November at December? Bakit kahit maraming problema ang bansa, kahit mahal ang bilihin, kahit may mga bayarin, traffic, trabaho, problema sa pamilya at samot-saring personal na pinagdaraanan, kapag dumarating ang bare months, tila may maliit na bahagi sa puso nating nagsasabing, kaya pa, may magandang darating. At marahil iyon ang pinakamagandang paraan para maunawaan natin ang bare months. Hindi lamang ito apat na buwan sa kalendaryo. Para sa ating mga Pilipino po, ang bare months ay emosyon, kultura, alaala, pamilya, pananampalataya, inspirasyon, at higit sa lahat, pag-asa. Technically, wala pong official na season na tinatawag na bare months. Tayo po nagpauso niya ng mga Pinoy. September, October, November, December lamang naman ang buwang natatapos sa bare. Pero sa Pilipinas, ginawa natin itong sariling cultural season. At napakagandang tingnan nito bilang bahagi ng ating pagkakakilanlan. Sa ibang bansa, maaring September ay simula ng autumn. Sa Pilipinas, September 1 pa lang, parang countdown na papuntang Pasko. Parang sinasabi natin, okay, malapit na. At ang tanong, ano ba ang malapit na? Hindi lang Christmas Day. Malapit na ang reunions, malapit na ang mga bakasyon, malapit na umuwi si nanay, tatay, ate o kuya na nagtatrabaho sa malayo. Malapit na ang Noche Buena, malapit na ang simbang gabi, malapit na ang exchange gifts, malapit na ang bonus. Nako, may mga Christmas bonus, 13-month pay. Malapit na ang pagkakataong makasama uli ang pamilya. Kaya kapag sinabi nating bare months na, ang tunay na ibig sabihin na ang tunay na ibig nating sabihin ay may hinihintay po tayong maganda. At napakahalaga ng paghihintay sa buhay ng tao. Dahil ang taong may hinihintay ay may dahilan upang magpatuloy. Madalas po madalas sabihin na ang Pilipinas ay may isa sa pinakamahabang Christmas celebration sa mundo. Napansin niyo po ba 'yon, ang haba ng Christmas celebrations nating mga Pilipino? At may dahilan kung bakit napakalalim ng Pasko sa kulturang Pilipino. Hindi lamang kasi ito commercial celebration. Nakaugat ito sa ating tatlong napakalakas na pagpapahalaga. Ano po 'yon? Pamilya, pananampalataya, pakikipagkapwa. Para sa Pilipino, ang Pasko ay hindi lamang what did I receive? Mas malalim ang tanong, sino ang makakasama ko? Dahil sa kulturang Pilipino, mahalaga ang presence. More than presents. Ha? Ulit ha? Mahalaga ang presence, more than presents. Mahalaga ang pagsasama. Mahalaga ang pagkain ng sabay-sabay. Mahalaga ang pag-uwi. Mahalaga ang pagbisita. Mahalaga ang kamusta ka. Mahalaga ang mano po. Mahalaga ang simpleng regalo. Mahalaga ang reunion. Kaya napakalalim ng isang simpleng pangungusap. Uuwi ako sa Pasko. Para sa maraming Pilipino, hindi lamang iyon travel plan. Yun ay pangako. Pagmamahal yun. Sakripisyo yun. Isipin natin ang milyon-milyong Pilipinong nagtatrabaho sa malayong lugar at malayo sa kanilang mga pamilya. May mga OFWs, may mga seafarers, may mga nagtatrabaho, may nagtatrabaho sa Metro Manila habang nasa probinsya ang pamilya. May mga anak na nag-aaral sa ibang lugar. May pamilyang bihira ng mabuo sa isang hapag. Kaya ang bare months ay nagiging panahon ng pananabik. May pananabik. Makakauwi kaya siya? Makakasama kaya namin siya? Kumpleto kaya kami ngayong Pasko? Alam niyo ho, mga kapamilya, kasani side up, nakikita niyo, yan lang po ang mahalaga sa buhay, presensya. Ang pera na uubos, ang titulo nawawala, ang posisyon nagbabago. Tatanda po tayo. Pero ang magbibigay ng kahulugan sa ating buhay, yung tunay na pakikitungo natin sa isa't isa. Yung tunay po na pagmamahal natin sa isa't isa. At dito natin makikita, ang tunay na halaga ng Pasko sa Pilipino ay hindi nasusukat sa laki ng Christmas tree. Nasusukat ito sa mga taong nakapaligid dito. Hindi man ho tayo ganun kayaman, hindi man ho tayo ganun katanyag, pero pag nakita ho natin magkakasama pa rin ang pamilya natin, na tayo pa rin ay kompleto, walang may sakit, biyaya na ito ng ating Panginoon. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pag-uusap tungkol po sa biyaya ng bare months, makasani side up, sana po huwag nating kakalimutan na ang dami po nating pwedeng ipagpasalamat. Kung may iniintay kayong milagro, baka yung milagro po ay nasa harap nyo na. Yung buo pa ang pamilya, malalakas kayo, nakakakain kayo, okay kayo. Yun po ay milagro na. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating programa, pagkatapos po ng ating maiksing break po, huwag po nating kakalimutan na ang bare months na ito ay may bit-bit na biyaya, may bit-bit na paninindigan, at may bit-bit na pangako. Magbabalik po ang Sunny Side Up.
8: Positive vibes. Positive music. Sunny Side Up. Sunny Side Up.

0: Sunshine ang hatid ni Michelangelo Lobrinin sa Sunny Side Up.
1: Nagbabalik po ang Sunny Side Up. May psychological dimension din po ang pagmamahal natin sa panahong ito. Malakas ang koneksyon ng tao sa tinatawag nating associative memory. May mga tunog, amoy, pagkain, lugar at panahon na nakakabit sa ating mga alaala. Halimbawa, may marinig kang lumang Christmas song, biglang maalala mo ang childhood mo. Ako po, no, I remember vividly happy memories of my childhood, no, lalo na po pagka dumarating na po ang bare months. Lalo na po pagka simbang gabi na, simula na po yan ang Christmas caroling. At di ko makakalimutan yung mga barkada ko dyan sa Tondo. Pinanganak po si Michelangelo dyan po sa Tondo. Shout out po sa mga kababayan ko dyan sa Gagalangin, Tondo. Ang parokya namin ay yung St. Joseph Parish. Ang parish priest namin ngayon si Father Badong, no? Dyan po ako nakatira dati sa Banal Street, Gagalangin, Tondo, Manila, at nag-aral po ako sa St. Joseph Parochial School, no? Dati ang parish priest po namin dyan si Monsignor Mar Enriquez, tapos naging si Father Bong Guerrero, Father Paul Gungon, at kasalukuyan, ayan, si Father Badong na po, no? At I have beautiful childhood memories talaga, no? Pag naalala ko po yung Pasko, talaga hindi ko makalimutan kung gaano ko kasi pagmangaruling. Kasi nung panahon namin, naalala ko yung mga barkada ko dyan, sila Badet, sila R.A., sila Arnold, sila Marvin, no? Yan ang mga kaibigan ko dyan. Nangangaruling kami kasi after po namin mangaruling, iniipo namin yon. Tapos pag may sumobra, kunyari, ang kinita namin sa isang araw, kunyari, ay 33 pesos. Yung 30 pesos, itatabi namin yung parang common fund. Then yung 3 pesos, yan ang ihuhulog namin pag sabay-sabay naming magsisimba sa simbang gabi. Then pag nabuo na namin yan, pupunta kami sa Star City, may boom na boom pa nga. Oo, talagang hindi ko makakalimutan yon. Ang saya-saya ko na noon, pagka naka-boom na boom ka, ayan, medyo ano ka na, nakaipon. Pag naka-Star City ka, medyo nakakaluwag ka na sa buhay, no? So, hindi ko makakalimutan yung mga associative memories na I have with certain events and certain periods in our year. So, pag nakaamoy ka na ng bibingka, maalala mo na simbang gabi. Makakakita ka ng parol, maalala mo na ang bahay ng lola mo. Lalo yung lola ko nung nabubukay pa siya. Naku, namimiss ko nga lola ko dahil may parol siyang paborito. Tapos pagka nasisira yun, siya ang gumagawa, dinidikit niya. No? Lola, alam kong nasa kapiling ka na ng poong mahal natin, ng Panginoon. At alam kong patuloy niyo akong ginagabayan ni lolo ko. No, kasi si lola ko, yan ang busy-busy pagka Pasko. Talaga nag-Christmas rush shopping yan. At nagre-reklamo na nga kami mga apo niya kasi taon-taon na lang robot. Nakabuo na nga po ako ng basketball team sa robot. Tapos ang paborito niyang regalo naman sa mga apo niyang babae, alahas, no? Kami sunod sa layaw sa lola ko eh, nung siya'y nabubuhay pa. At talaga namang yung lola ko po, taus-puso ang aking pasasalamat sapagkat siya po ang naghubog sa akin lalo sa pananampalataya. Ang lola ko po ang nakita ko talagang napakabait na tao, no? Marami nang loko dyan. Marami nang utang dyan, di nagbayad. Pero yung lola ko talagang pinatawad niya, inunawa niya. Kaya alam ko, malaki ang bahay ng lola ko at mansyon dyan sa langit kasi talagang nagsikap siya buong buhay niya na maging mabuting ina, maging mabuting asawa, mabuting anak ng Diyos at mabuti sa kanyang kapwa na to the point na siya na nga yung naloko, siya pa yung mga nasaktan ng ibang tao. Pero sa gitna nun ay hindi ko ho nakita ang lola kong magalit, mamuhi sa kapwa, bagkus doon ko narinig sa kanya yung pagpapatawad na bahala na ang Diyos sa kanila, na siya daw ay kahit na itong mga paghihirap na ito, siya naman ay merong inaabangan sa langit. Ako doon nakuha nga sa lola ko eh, yung kanyang pananaw na ganun, na hindi man niya naranasan yung ilang mga magagandang karanasan dito sa buhay, eh meron siyang tinitingnan sa kabilang buhay. And I think we should learn from that kind of perspective na hindi po ito ang buhay natin. Lahat ng meron tayo dito, magagandang bagay, salapi, bahay, pagkain, damit, titulo, posisyon, hanap buhay. Lahat pong ito ay panandalian. Lahat ay dito. Pero ang aabangan po natin at dapat excited tayo at huwag tayong matakot ay pagkasama na natin ang Panginoon. Pagkasama na natin ang ating mga bahal sa buhay sa kaharian ng Diyos. And I think that's the best feeling and the best gift we can have in this world, in this life that we have, no? Yung ganung pananaw, no po. Kaya po, pag nakakakita tayo ng mga ganito, naaalala natin, associative memory. Makakakita ka ng hamon, keso de bola, puto bongbong, may kwento ng kasunod yan. Di po ba? Yan ang kapangyarihan ng memory. Kung meron po tayong isang biyaya na tinanggap sa ating Panginoon, ito yung kakayahan nating makaalala. Kaya hindi lang natin minamahal ang Pasko dahil sa kasalukuyan. Minamahal natin ito dahil din sa mga taong naging bahagi ng mga nakaraang Pasko natin. At habang tumatanda po tayo kasane side up, nagbabago ang Pasko. Noong bata tayo, anong regalo ko? Yan ang sinasabi natin. Noong teenager tayo, excited, saan ang Christmas party? Noong nagtatrabaho na, magkano kaya ang bonus ko? Noong naging magulang na tayo, paano ko kaya mapapasaya ang anak ko? At habang mas tumatanda po tayo, itong sinasabi natin, sana kumpleto kaming pamilya. Hanggang dumating ang panahon na may bakanting upuan na sa hapat. May larawan na lang sa isang mahal sa buhay dahil hindi na natin sila kasama. May pangalan na binabanggit na lang natin sa panalangin bago tayo kumain sa Noche Buena. At saka natin mauunawaan na ang pinakamagandang regalo pala noong mga nakaraang Pasko ay hindi iyong nasa ilalim ng Christmas tree. Ang pinakamagandang regalo pala noong mga nakaraang Pasko ay ang presensya nila ni nanay, ni tatay, ni lolo, ni lola, ng ating kapatid, ng ating mga kaibigan, mga kamag-anak at mahal sa buhay. Mga taong minsang kasama natin ngunit ngayon ay alaala na lamang. Kaya habang kumpleto pa po ang pamilya natin, mga kasani side up, pahalagahan po natin sila. Kung may kaunting hindi pagkaunawaan, matuto tayong umunawa at abutin ng isa't isa, mag-usap, magpatawaran. Habang kaya pa nating yakapin ang ating mga magulang, ang ating nanay at tatay, yakapin po natin sila. Habang kaya pa nating tawagan ang ating mga mahal sa buhay, tawagan natin sila. Kaya ako po nagpapasalamat ako sa Panginoon pagka nakikita ko pa sa telepono kung lumalabas ang pangalan ng nanay ko, mga kapatid ko, mga mahal ko sa buhay at mga kaibigan ko. Kasi alam ko darating ang panahon, hindi ko na makikita ang lumalabas ang pangalan nila. At ganun din ako, hindi na maaring lumabas ang pangalan ko sa mga telepono ng aking mga mahal sa buhay. Bakit? Dahil wala na ako sa mundong ibabaw. Kaya habang kaya nating mahalin ang isa't isa, bisitahin ang isa't isa to create more memories sa isa't isa, gawin po natin because darating po ang panahon na ang mga ordinaryong sandaling ito ang magiging pinakamahalagang alaala natin. Ipagpapatuloy po natin ang ating po magandang discussion sa susunod na linggo. So samahan niyo po muli si Michael Angelo sa pagpapatuloy sa episode 2. Sa susunod na linggo po, tayo po ay magkita-kita. Ngayon po ay patuloy po natin ipagdasal ang isa't isa. Mag-ingat po tayo. May binabanggit po na may papasok na namang masamang panahon. Ipagdasal po natin sa Panginoon na ipag-adya po ang bayang Pilipinas at ang buong mundo sa mga sakunang at mga ang mga hindi magagandang pangyayari na dulot po ng masamang panahong ito. Ipagdasal po natin ang ating mga pamilya, ang ating mga mahal sa buhay. Pagdasal po natin ang ating bayan na tayo po ay patuloy po na magsikap na maging tunay na mga Pilipino. By the way, ito, napanood ko pala noong isang araw, naging trending si Governor Daniel Fernando ng Lalawigan ng Bulacan dahil sa isang interview sa isang newscaster na kung saan siya po ay tinatanong po nitong anchor tungkol sa kanyang nalalaman sa napakalaking pondo sa Bulacan. At nauunawaan ko naman po si Governor Daniel nung sinabi niya na hindi niya yan pondo bagkos ito ay pondo ng national. Kaya lang nakakalungkot lang at medyo nahabag ako at naawa ako dito kay Governor Daniel Fernando na pinagpestahan sa social media, pinagtawanan, kung ano-anong sinabi ng mga tao na parang walang alam, hindi alam. Unawain niyo po yung buong konteksto, no po. Hindi rin naman po tamang isisi natin kay Governor Daniel ang naging kalagayan lang ng Lalawigan ng Bulacan. Dahil ako po mismo, nasaksihan ko naman po na sa kanyang pamumuno po ay pinagsikapan po niya na ayusin yung mga pwedeng ayusin. Pero yung nagkagulatan na lang nung nagkaroon ng matinding isyo sa flood control. At ang mga pondo dyan ay pondo ng national, yung binabanggit na ilang bilyon na yung 41 bilyon. Hindi po pondo ng Lalawigan yan. So talagang hindi naman alam din ni Governor yan. At alam nga naman, tanungin niya yung mga congressman isa-isa, pati itong mga national government agencies. Dahil sa, dapat, itong national government agencies at itong mga kongresista ang dapat naman po ay nagpapasintabi po sa lokal na pamahalan sa Lalawigan na ito may proyekto dito. Pero wag naman po nating isisi dun sa mama yung isang bagay na hindi naman po siya ang may kasalanan. At huwag po tayong umabot sa ganyang mababang uri ng pag-uusap na name calling, pinagtatawa na natin yung tao kasi hindi rin naman ho biro yung naging trabaho ni Governor Daniel Fernando dyan at kanyang mga kasamahan. May mga pagsisikap din naman. Ngayon, yung kasalanan ng ilang mga lingkod bayan dyan sa Lalawigan ng Bulacan at ng national, ng nasa national at mga contractor na corrupt, huwag naman ho nating iba to sa mama. No? Kaya ingat din po tayo sa mga ganyan kasi marami na bibiktima ng ganyan eh. Pag yun nilagay sa headline ganito, yung mga catchy na mga headline sound bites, no? Yung isa pa diyan, itong si Congressman Noel Rivera si Congressman Noel Rivera na umaten siya dun sa kanyang hearing, no, sa Sandigan Bayan, si Congressman ay dumating doon na yung damit niya ay pinuna ng isa sa mga justices doon. Pero honest naman si Congressman doon na hindi niya kasi alam kung ano ba ang kasuotan na dapat sa mga ganyan dahil first time niya yung ganyan. Kaya alam, pinutakti na sa social media, ginawa na ng itinwis na, ginamit na ng mga kalaban niya, hindi naman no dapat ganun. Tayo po yung maging maingat. No? Kasi pag tinignan nyo din naman po ang mga ginawa ni Congressman Noel Rivera dyan sa kanyang distrito, ay marami po talagang natulungan ding mga kababayan na magaganda ang kanyang programa. Kaya lang, pag napasukan na ng politika, pag napasukan na ng mga kalaban, at ako, hinala ko rin itong kay Governor Daniel Fernando to, nasakyan na rin. Ano? Wag naman po. Ako ho, kaya ko pong tumiligsa, kaya ko pong magpaalala sa atin po mga lingkod bayan, pero lagay naman po natin sa decency. Huwag tayong bababa sa ganung level na nawawala na tayo ng disenteng pag-uusap, ng disenteng pakikitungo sa isa't isa. No, sapagkat sa bandang huli, hindi ho nagpapakita ng maganda yan sa ating pagiging isang tao. So magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Muli ako po si Michelangelo. Maraming salamat po sa pagsama niyo po sa ating pong programa. So susunod na linggo, pag-uusapan po natin ang second part ng Bear Months, no? Nadala nito ay saya, inspirasyon at pag-asa. Susunod na po ang Anong Ganap. Kasama natin si Victoria Tulad at si Christian Yosore sa Anong Ganap. Mga kapamilya, mga kasani side up, gaya po ng paalala ni Michelangelo, kung hindi na tayo masyado maganda at pogi, bumawi po tayo sa ating ugali. At sama niyo po si Brother Michelangelo sa inyo pong panalangin. Muli po, maraming salamat. Remain happy and blessed. God bless you.
2: Good morning.
3: Positive vibes. Positive music. Sunny side up. Sunny side up.

Sunshine ang hatid ni Michael Angelo Lobrinin sa Sunny Side Up. Maging in sa mga balitang may pakialam ka, kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Alamin kung anong ganap, susunod na!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang Oras Partner!
1: Ang oras ay 6:02.
2: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Gumising sa umagang puno ng impormasyon at balitang ngayon mo lang malalaman.
4: Anong ganap?
3: Mga eksklusibong panayam mula sa mga taong laman ng balita.
4: Anong ganap?
3: Mga isyu at kwentong dito mo lang maririnig at matutunghayan. Insider ka sa talakayan. Kasama sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Huwag nang magpahuli. Alamin kung
4: anong ganap?
3: Anong ganap?

0: ako, pamilya. Kumusta po kayo ngayong linggo, August 23, 2026? Ako po si Victoria Tulay.
1: Ako naman po ang inyong kapamilya, Christian Yosores. Kami po ang inyong mga lingkod sa balita at impormasyon tuwing weekend.
0: Siyempre, dito lang po yan sa DZMM Radio Patrol sa 630 na napakikinggan sa 630 kHz sa AM band at sabayang napapanood sa DZMM Teleradio Cable Channel para sa mga balitang kumpirmado.
1: Serbisyong sigurado para po sa walang patid na pagbabalita at serbisyo publiko. I-follow at i-like ang DZMM Teleradio Official Facebook page at mag-subscribe sa ating DZMM Teleradio YouTube channel na meron na po mahigit 1.5 million. Uh-huh. Subscribers and followers, kaya subscribe na po para sa tuloy-tuloy na live stream at updates.
0: Mahalaga po ang mga boses nyo, mga kaserbisyo, mga kapamilya. Sumali po sa ating talakayan. Mag-send sa Viber number 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradio at babasahin namin po yan maya-maya lamang. Huwag maging outsider, laging maging in sa mga balita at talakayan. Alamin ko,
1: anong ganap? Good morning!
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning!
1: Good morning!
0: Good morning!
1: Talaga kailangan tayo din mismo ang gumising sa mga sarili natin, no? Para maitawid natin kahit man lang po ang umaga.

0: Something na pwede nating abangan para sa mga may mga pinagdadaanan po o may mga suliranin yung diwa ng Christmas kahit maaga nating sinasalubong yan.
1: Iba kasi talaga yung simoy ng hangin. Basta pag mag-bear months na yan na, kahit na meron ka mga pinoproblema, ay nako, ang sarap pa rin sa pakiramdam na, yung thought lang na bear months na Pasko na, si Christmas.
0: Yes.
1: Christmas season.
0: Kaya nga naka-red si partner at nag-green na.
1: Brown yan!
0: Brown ba yan?
1: Sige, sorry. Pwede na rin red.
0: Pwede na rin red. Diba? Parang aming ano, naging united. United team kami.
1: Oo nga. Prelude na ito to our unity. Uy, bago natin makalimutan, nababatiin po muna natin ng happy, happy birthday!
0: Happy birthday!
1: Si Coach V, Vanessa Antonio. Happy birthday, Coach V!
0: Happy birthday! Sa napakaganda at napakatalinong si Coach V. Happy birthday, Coach V!
1: Talagang girl power. Nakakatuwa yung mga reels, yung content ni Coach V para sa mga naghahanap dyan ng inspirasyon sa iyong love life, sa iyong life in general, i-follow niyo po
0: si Coach.
1: At belated happy birthday din po sa taga-Senado na si Nympha Asuncion.
0: Oy!
2: Happy birthday!
1: Happy birthday! Makapagbati muna tayo. Belated happy birthday, Nympha Mi. At sa oras na 6:07 partner, eh nako, balikan na po natin ang malalaking ganap para nga po updated tayo.
2: Anong ganap?
1: Una na po riyan. Tatlong bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility binabantayan ng PAGASA.
0: Tatlo
1: sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Naku, mamaya po, makakausap natin ng PAGASA kaugnay niyan. Pero di ba nga, sabi sa'yo partner kahapon ng PAGASA, baka maulan tomorrow?
0: Or baka starting na mamaya.
1: Hapon. Okay.
0: Kung talagang tuluyan ng nakapasok ng PARC, bagyong Obet.
1: Obet, tatawagin Obet.
0: Dahil baka ka-apekto daw siya doon sa habagat.
1: Ay, naku, sana naman po ay hindi malakas ang epekto. Kung meron man pong epekto, huwag na po sana natin maranasan yung grabing pagbaha nitong nakaraang dalawang linggo rin.
0: Hindi yan ang simoy ng hangin na gusto nating ma-experience.
1: Eh, historically naman, tuwing ganitong panahon talaga, malakas po ang habagat. Dahil, di ba, ilang taon na rin natin kinocover yung habagat na sobrang lakas. Pero sana po ay tumigil naman na po. Ano, lalo't ang dami na pong nasalanta nitong mga nakaraang pag-ulan.
0: Kaya rami ng winasak na tahan.
2: Anong ganap?
0: Sa iba pang balita, mga senador pag-uusapan kung ililipat sa hapon ang impeachment trial ayon kay Senador Erwin Tulfo. Ito'y para mas mabigyan ng mas mahabang oras at mas mapabilis ang paglilitis. Senator Tulad, what's your comment?
1: Sabi ni Senator Ping Lacson, ang sentiment is hapon. Ang sentiment ng majority is hapon. Although, syempre, hinihintay natin yung final announcement from Senate President Sherwin Gatchalian or Presiding Officer Cheese Escudero. Pero sabi ni Senator Ping kahapon sa akin, 2:30 to 7:30. Mga ganun.
0: Pero sabi ni Attorney Nikong Terry kahapon, up to sawam naman.
1: Up to sawam. Alas 7, tinatakot tayo. Diba? Huwag naman. Pero yun nga, kasi gusto rin pong mapabilis eh. So, sa tingin nila kung ililipat sa hapon, mas mapapabilis po ang paglilitis o ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At sabi nga po ni Senator Erwin Tulfo, tomorrow, Monday, ay mag-uusap po ang mga senador tungkol dyan.
0: I wonder kung noong time ng impeachment ni former CJ Corona, ay ganun din ba ang naging adjustment din bang ginawa ang Senado noon sa oras ng kanilang mga sesyon, pati yung oras mismo nung trial?
1: Kasi
0: parang session, within the session days, nangyari yung trial din noon eh.
1: Di ba parang December ba final, tapos January nagsimula or something like that, tapos natapos ba nung May?
0: So parang may regular session din noon.
1: Oo, saka apat na araw noon eh. 4 days ang ano nila, ang trial nila. Pero kailan nga ba ang ano nun? Session nga kaya, ano? Hopefully, makahanap po talaga sila ng magandang formula para po, hindi rin naman yung mga empleyado, di ba? Sabi rin ni Congressman Redon, sila rin kasi yung mga empleyado sa session, sila rin yung empleyado for the trial. So, syempre, yung burnout din, pinag-iisipan. At syempre, yung mga senator judge din.
0: Oo.
1: So, let's see kung paano, tapos meron ka pang budget deliberations na. na mag-start na this week, partner. At, August 27.
0: Siyempre, may Thursday. Iba pa mga issue at mga investigasyong ginagawa ang both houses na mahalaga rin naman, equally important din naman.
1: Hindi lang naman ito ang kanilang kailangang tutukan, ibigyan pansin.
0: Pero ibig sabihin, partner, dahil mas uugong, mas maingay ka, mula sa majority ng mga senador, yung gusto yung ganung schedule, parang as good as

0: yun na rin yun pwede nating asahan.
1: Pwede siguro malaki, mas malaki sa 50%. kasi parang yun talaga yung ano eh. Although diba, nakausap kasi namin, tama ba si John ba yung kasama ko nung last weekend? Sabi ni SP, ang preferred niya is yung current setup. Mas gusto niya yun. Pero syempre, kung majority is ang gusto hapon, yun yung masusunod. So, abangan natin.
0: Abangan po natin.
1: Tomorrow, may meeting po sila. Pero ang announcement, baka hindi bukas, baka Wednesday. So, let's see kung ano po ang sentiment ng majority ng senators.
2: Anong ganap?
1: Samantala, kaanak ng mag-iinang natagpuang patay sa loob ng sasakyan sa Bulacan, nanawagang huwag magpakalat ng maling impormasyon tungkol sa mga biktima. Ako, totoo po yan. Napaka-tragic na po nung yes. nangyari. Sana po ay yung mga walang magawa, yung mga gusto lang po magpakalat ng chismis, ng kung ano-ano, eh wag na po natin dagdagan dahil napakabigat na po nung pinagdaraanan nung pamilya.
0: At lagi-lagi yan, sa kahit anong sitwasyon o kahit anong mga krimen na itatala, di ba? Laging may mga gumagatong, laging may mga, unfortunately, may iba rin na sa mga ganyang insidente dahil sensational siya na pag-uusapan, maraming interest ang at atensyon ang naibibigay ng publiko. May ibang ano rin eh, online, di ba? Parang ginagawa rin nilang thing para pagkakitaan pa.
1: Oo nga, diba, yung virality.
0: Oo, minomonetize pa nila. Hindi naman sila related party doon. Wala naman silang interest doon. Pero dahil na pag-uusapan, maikigatong tayo.
1: Hintayin po natin yung official na resulta ng investigasyon. At kahit na may official na, eh huwag na nga po natin gatuman. Oo. Dahil nga po, napakalungkot na po nitong pangyayaring ito. No one would like, would want this
0: Oo.
1: For anyone.
0: At ayaw nyo naman din po sigurong mangyari sa inyo yung ganong mas mabigat pang burden o sitwasyon kapag kayo po may pinagdaan ng ganyang
1: at kayo problema. Ang pinag-uusapan online yes. at kung ano-anong comment.
0: Ganun lang yung balikin.
1: Diba, babalik tayo sa basic tenet na tinatawag na kindness. Kindness always, diba? Kahit ano pong nangyayari, eh, isipin po natin may kanya-kanya tayong pinagdadaanan at maging considerate po tayo. Lalo na nga po sa ganitong sitwasyon.
0: Okay lang maging concerned, maging aware kasi syempre kung pinag-uusapan naman dyan ay security and safety. Pero saan ba ang border dapat dyan na pwede mong puntaan? Ano ba ang hangganan? Diba? Bilang isang taong may pakialam.
1: Oo. Kaya lagi po tayong mag-isip lagi bago ano yun?
0: Think
1: before you say something, before you comment, before you post. Ayan. Yan po ang ating tandaan.
2: Anong ganap?
0: Ay, makinig po mga mamang Jupiter, mga may kotse, at mga namamasada dahil po ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo na ko po inaasahan sa susunod na linggo.
1: Nako! Yan pa rin po ay dahil sa tensyon sa Middle East na hindi na po natapos-tapos. Kaya ang kalbaryo din po natin sa presyo ng produktong petrolyo, hindi rin po natatapos. Di ba nagka-rollback, pero parang
0: pinatikim lang tayo.
1: Oo, maliit na maliit lang.
0: Wala nga, mas malaki yung ibinadagdag for the past weeks compared doon sa iniro-rollback.
1: At may mga nagsasabi, parang manibela yata yung isang nagsabi na kahit na may dagdag doon sa fuel subsidy, yung nakukuha mo doon sa mga gasolinahan na 2 pesos, ano pa rin yun? Talagang hindi pa rin sapat.
0: Oo. Kasi dati 10 pesos per liter, ngayon naging 12 pesos, di ba? Eh ang unang panawagan sana itaas sa 20 pesos.
1: Ah.
0: At the top pa nung patuloy na pagsusulong doon sa taas pamasahe din. Na ang until ngayon naipit kasi 'di ba pinatupad na yan ng March pero sabi ng pangulo op wag muna para makaagapay din ang mga commuter dun sa mataas na presyo ng petrolyo. Bibigyan na lang namin kayo ng subsidy.
1: Oo. Pero parang everything but eh no. Parang lahat ng pwedeng ibigay but di taas pamasahe. Oo. Silang, ikaw ang nakakaalam niyan. Ikaw ang taga wala niyan.
0: Oh, hindi na inaabangan natin partner kasi syempre mga officials, mga leaders ang nagde-decision dyan. As much as gustong maisa katuparan ng each side sa panig ng mga commuter, yung abot kayang pamasahe, sa mga PUV drivers naman, yung abot kayang pagpapakarga nila sa petrolyo tuwing kailangan nila magpakarga, hindi ba?
1: Tama. Abangan nyo po mamaya ha, yung detalye tungkol po dyan sa sa taas presyo na yan.
2: Anong ganap?
1: At yan po ang ilan sa malalaking ganap sa linggong nagdaan. Antabayanan ang mga nagbabagang balita mamaya sa Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend. At sa oras po na 6:15, alamin na nga po natin ang magiging lagay ng panahon.
3: Panahon! Panahon! Patrol!
1: Makakasama po natin si Ms. Charmaine Barilla, Pag-asa Weather Forecaster. Good morning po, Ms. Charmaine. Victoria po at Christian.
4: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tigapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon sa kasalukuyan nga, habagat ang siyang umiiral sa buong Luzon na nagdulot ng pabukso-buksong malalakas sa mga pag-ulan dito sa may Batanes. Samantalang maging maulap at kalat-kalat din ang mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Rizal, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, dala ng habagat. Sa nalalabing bahagi ng ating sa asahan natin yung mas magandang panahon, dala ng habagat at localized thunderstorm, paghandaan lamang yung mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. At sa magiging kaligaya na ating karagatan, wala naman tayong nakataas na gale warning, kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lang sa papalaot dito sa mahilaga at kanlurang bahaging Luzon dahil magiging katamtaman hanggang sa matataas ang mga pag-alon. At sa labas nga ng ating Philippine Area of Responsibility ay meron tayong binabantayan na tatlong bagyo. Unahin na muna natin itong si Typhoon Saudel na huling namaraan sa layong 2,245 kilometers east o Silangan na extreme northern Luzon. Ito ang nasabing bagyo na si Saudel ay ina-expect natin na maaaring gumilid sa ating Philippine Area of Responsibility sa may bandang hilaga at hindi rin natin inaalis yung posibilidad na maaari itong pumasok sa loob ng ating FAR. Bagamat sa ngayon ay hindi din natin nakikita na maglalandfall ito sa alinmang bahagi ng ating bansa. At yung ikalawa naman ay yung si Tropical Depression na ating si Bagyong Neneng na huling namataan sa layong 1,205 kilometers Silangan ng Eastern Visayas at patuloy pa nga yung palayo na sa ating bansa at wala na rin direktang epekto. Sa may silang bahagi naman ng ating FAR, meron pang isang bagyo na si Tropical Depression Jenari at huli naman itong namataan sa layong 565 kilometers north o hilaga ng Bayat Batanes. At yan ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla.
1: So Ma'am Charmaine, itong tatlong LPA na ito, tatlong bagyo ay magpapalakas po ba sa habagat? Ano ang inaasahan natin for later today, tomorrow, nalagay na panahon?
4: Yes po, sana nakikita natin no, sa mga succeeding days, particularly pag sapit po ng Tuesday hanggang Wednesday, dito natin nakikita yung much more na paghila nito sa habagat. Kaya muling magiging maulan dito sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro at magiging patuloy uli yung mga kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa nalalabing bahagi ng Luzon at Western Visayas, including Metro Manila.
1: Pero yung lakas ng pag-ulan na naranasan po natin the past two weeks, mararanasan po ba natin from Tuesday to sa mga susunod na araw?
4: Sa ngayon no, ay hindi po natin inaalis yung posibilidad yung nung ganong kalakas ng mga pag-ulan. Pero base sa model ng pinapakita po, ay mababa pa yung ganong scenario. Magiging maulan, pero hindi magiging kasing ganong kalakas. However, kasi nga meron po tayong tatlong sistema, no? So, konting changes lang po ng track na ay malaking pagbabago sa mga pag-ulan na dadalhin. So, medyo uncertain pa po yung forecast po natin.
1: Clarification lang. Dito sa tatlong binabantayang ito, si Saudel, yung posibleng pumasok sa PAR, ma'am?
4: Actually, dalawa po sila. No? Pwede si Saudel. Itong isang tropical depression, Silangan ng Visayas, ay actually, medyo nasa gilid na siya ng FAR po natin. So, kung sinong mauuna sa kanila, yun yung papangalanan po natin na OBET. Tapos, kasunod nito ay si Pilandok naman.
0: Opo.
1: Pilandok.
0: So again, ma'am, ngayong maghapon po ay dapat na magdala ng payong ng mga kapamilya natin dito sa Metro Manila kung lalabas dahil maaari pong umulan na. Ulit.
4: Yes po, tama po kayo.
0: Okay po.
1: Yung mga may lakad po dyan, gaya ni Christian Yosores, ha? Yung mga pananggalang sa ulan.
0: Sabi ko nga, mananahimik na lang ako sa bahay, hindi na ako lalabas.
1: Ma'am Charmaine, maraming salamat po.
0: Thank you, ma'am.
4: Yes po, maraming salamat.
1: Ingat po sa pag-asa. Yan po si Ms. Charmaine Varilla, pag-asa weather forecast.
0: Sabi ko nga,
2: anong ganap?
0: Aalis, diba?
1: Paano nga yung reaction mo?
0: sana nakita, ano?
1: Pwede mo naman ipakita, partner.
0: Nagmaktol nung pinakonfirm ko lang naman kasi. Kasi baka maraming gusto makaalam sa atin kung itutuloy ba nila yung mga lakad nila for today o gusto ba nila mag-spend ang mas mahabang panahon sa labas ng bahay. Yan po ang sagot. Magdala po ng payang expect nating umulan dito sa Metro Manila.
1: At yung mga maglalaba po, gaya ko, agahan na po natin,
0: paano
1: yung, ano?
0: Paano yung reaction?
1: Agahan na po natin dahil nga po baka po umulan mamaya. At sa mga susunod pong araw, particular po sa Martes onwards, expect na po natin yung mga pag-ulan.
0: Oo, at isang mahalaga dyan, partner, nasa labas pa lang ng PAR itong tatlong weather system. Mm-mm. Malayo pa po sa atin. Mm-mm. So may panahon tayong maghanda ulit. Mm-mm. Pati po yung mga ahensya, yung mga opisina po na kailangan gumawa agad ng maagang aksyon. Yes. Para kung pag nandyan na ulit, wala nang maapektuhan ng mga baha, wala nang mamamatay, wala nang masusugatan, maagang maililigas ang mga residente.
1: Ano yun yung sinasabi lagi? Readiness is... Basta, maging handa po tayo.
0: Is next to godliness.
1: At partner, sa oras na 6:21, kumuha lang po tayo ng report. Bahagi ng Congressional Avenue sa Quezon City, pansamantalang isinara ngayong umaga.
0: Bakit?
1: Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, good morning.
5: Victoria Christian, good morning. Abiso sa mga motorista, pansamantalang isinarado hanggang kaninang alas 6 ng umaga, bahagi o ngayong alas 6 ng umaga, ang bahagi ng Congressional Avenue sa Quezon City, Mulayan, sa Visayas Avenue hanggang Luzon Avenue, ngayong Linggo, August 23. Sinagawa ang road closure para sa District 6 National Youth Day Fun Run. Hindi muna pinadadaanan ang ilang bahagi ng Congressional Avenue, kabilang ang mga papasok mula Visayas Avenue, Patandang Zora Avenue at Luzon Avenue. Nagpapatupad naman ngayon ang zipper lane sa Visayas Avenue northbound. Pinapayuhan ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta at asahan ang pagbabago sa daloy ng trapiko sa lugar. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol at Kelly Cordero, Indiana.
1: Kelly, hanggang,
5: yes, Victoria.
1: Hanggang anong oras yung road closure?
5: Actually, hanggang ngayong 6 a.m. lang, nagpa-pack up na lang dito, kumukuha na lang yung mga runners ng mga medals nila. Tapos sabi nung traffic enforcer, maya-maya bubuksan na nila ito para sa mga motorista.
1: Ah, okay. At kumusta naman yung lagay ng traffic ko dyan?
5: Sa ngayon, light traffic naman, Victoria. Kung galing kayo ng elliptical road, wala namang masyadong traffic. Simula dyan sa may Maharlika Street, papunta dyan sa may Commonwealth at paliko nga dito sa may Visayas Avenue. May volume lang ng konti dito sa kabilang linya kung saan nagpapatupad ng zipper lane, pero moving naman ang traffic, Victoria.
1: Alright, maraming salamat, Kelly Cordero.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN, Radyo Patrol sa East 30.
1: At partner, it's 6:23. Bago po tayo mag-commercial, ay mabilis na pagbati lang po sa mga narito na po sa chat group. Si Pascal Gala, si Sir Renato Otaner, si VG Garcia, si Eliazar Isidro at si Arnold Aris. Good morning po.
0: Hello po, good morning. Pagbati rin ng good morning kila Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California, si Ma'am Elsie Balian Florentine, Sir Julius Bangalando, pati na rin po sina Sir Ruben Fernandez at Ma'am Maria Dulce Orate. Good morning po.
1: Good morning. Good morning po. Samahan niyo po kami hanggang alas 8 ng umaga. Kami po ay magko-commercial break lamang. Magbabalik po ang
2: Anong Ganap?
3: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung Anong Ganap? Anong Ganap? Basta AM DZMM.
6: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
8: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
9: Ang husay!
10: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
9: Siyempre, it's you, babe.
10: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
3: Basta AMDZMM.
11: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
12: Pag naasiman ka, akin ka.
11: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
13: Playtime Entertainment. Born for Happiness.

0: ng Bayan, Peter Musni at Rica Lasso. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sila Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap?
1: Anong ganap?
2: Good morning!
3: Good morning!
2: Good morning! Happy, happy Sunday. Uy, gising bangon na kapamilya ha, yung mga may lakad po para di abutan ng ulan. Mamaya, gumayak ng maaga.
4: Oo nga, yung mga maglalaba po. Ay nako, simula. Maglaba na po kayo habang nakikinig po kayo sa amin.
2: Yung mga namamalengke po, yung mga nagsisimba po, yung mga papuntang simbahan, pauwing simbahan, yung mga papuntang gym dyan. Good morning, ingat sa inyo.
4: Nakakaingat naman yung mga gym. Ay, mga tumatakbo, ayan.
2: Good morning.
4: Good morning. At partner, para sa ating unang makakapanayam, yes, may pag-usapan po natin uli itong nangyayaring pagbawi ng mga testimonya dito sa flood control probe na ito, particular laban kay dating House Speaker Martin Romualdez, dahil nga po nitong last week binawi po noong si Ginoong Orly Guteza yung kanyang testimonya. Siya yung nagsimula nitong pagde-deliver umano ng mali-maletang pera na tinatawag na basura kina Romualdez at sa iba pang mga personalidad. At meron din mga nag-recant na previously. At yung kampo po ni former Speaker Romualdez ay naghain na ng supplemental counter-affidavit sa Office of the Ombudsman. At kaugnay niyan, makakasama po natin si Attorney Abdiel Dan Aid Fajardo, tagapagsalita ni Leyte First District Representative Ferdinand Martin Romualdez. Good morning po, Attorney Victoria po at Christian.
2: Hi, Attorney.
5: Good morning!
6: Good morning, Christian and Victoria. Good morning sa lahat ng inyong taga-subaybay.
2: Thank you po.
4: Attorney, sabi nga po ng Ombudsman, although kayo po ay nakapag-file na ng inyong counter affidavit at nag-recant o binawi ni Ginoong Guteza yung kanyang testimonya, sabi po ng Ombudsman, unfazed sila doon sa mga recantation. Ano po ang masasabi po ng inyong panig tungkol dyan?
6: Well, siyempre normal yan sa proseso na talagang under investigation kasi si Congressman Romualdez, hindi pa natatapos yan. So we expect na may mga ganong pahayag. Pero siyempre we are hoping na kanilang isaalang-alang itong mga bagong affidavits na nagpapatunay na talagang mula sa grupong iyon ay nagsimula itong mga haka-haka, mga inventong kwento noon na napansin na nga ng lahat na bumabaligtad, nadadagdagan, nababawasan, no? Maraming version na. At lahat po ito dahil sa poison ng politika, no? Yung destabilization na sinabi naman ng Ombudsman noon na nung lumabas itong sinasabing mga kargadores ay ang epekto nito ay para sirain lamang sana yung administrasyon.
4: Mm-hmm. Si, tama ba partner, si Jose Claire Castro sinabi na destabilization umano, mm-hmm, yung goal ng mga naninira, ng mga nasa likod nga po ng mga gantong akusasyon. Bakit destabilization ang nakikita nyo po, attorney?
6: Opo, kasi we must remember, no, na ang nag-package nito ay kilala namang umaanib doon sa kampo, no, na ngayon ay ngayon nga nasa gitna nitong mga pangyayaring ito, no. Kaya nga napangalanan doon, napakalaking napakataas na mga opisyal ng ating pamahalaan, no, mula sa executive, sa Senado, sa Kongreso, no. Kaya ang malamang ang talagang naging conclusion noon ay ito ay destabilization efforts to rattle the current government.
4: Mm-mm. At nakapag-submit na nga po ng supplemental counter-affidavit ang inyong kampo, ang kampo po ni former Speaker Romualdez. Can you give us a gist kung ano po ang laman ng 25 pages na supplemental counter-affidavit, attorney?
6: Yun po, syempre, nirefute namin yung maraming mga akusasyon laban kay Congressman Romualdez at isinali na namin doon. Yun nga, number one, yung recantation ni Sergeant Gutesa at ang bagong affidavit ng 25 other former personnel, no? Mga security ito, driver or administrative personnel ni Congressman or dating Congressman Saldico, na lahat sila ay itinatanggi na may mga kaganapang dinidescribe nitong sina Sergeant Gutesa noon at nung iba pang mga Marines na nag-press conference doon sa Club Filipino, no? Sinasabi nila na walang ganyang bigayan ng pera at sa katunayan, marami rin sa kanila nagsabi na lately ay inudyukan sila na sumanib sa kanila na may pangakong yun nga, financial promises, no? So yan lahat ay inilahad natin sa ombudsman in the hope na madismiss itong kasong ito versus Congressman Romualdez.
2: Ano ho ang naging reaksyon ni Congressman Romualdez nung nabalitaan po niya itong pagbawi po ng testimony ni Gutesa? And somehow po ba kahit papaano ay nakapagbigay ito ng karagdagang kumpiyansa sa kanya dahil po kabaliktaran na po, kumbaga may pabor na sa kanya itong nagpagbawi ng testimony ni Gutesa?
6: Ay, yan po ang nagbigay ng buhay din kay Congressman Romualdez, no? Nagpatibay ng kanyang loob na ito ay dahil naman originally lahat naman ito sinagot na natin, no? Mula doon sa Independent Commission on Infrastructure, no? Hanggang sa itong kasong ito na talagang idinadawit lang dito si Congressman Romualdez dahil nga at the time na pinasa yung mga budget na ito ay siya ay Speaker of the House, no? At maliban doon, wala namang ibang talagang kumokonect sa kanya. At ito na nga, ang sinasabi ni Gutesa mismo sa kanyang affidavit ay ang sinabi sa kanya nung pinapapirma sa kanya ang kanyang original affidavit, no, na prinisenta niya sa Senado, ay siya ang sinasabing missing link, no, or yung mga yung nawawalang ugnayan mula kay Saldico patungo kay Martin Romualdez. Kaya dahil itong missing link na ito ay napasinungalingan na nga ngayon, talagang wala nang link, no. Kaya mahirap na ikabit sa dito sa anomalyang ito.
2: Opo. Kayo po ba ay naniniwala din po doon sa sentimento ng ilan, pati po ng Malacanang, na ito pong ginawa naman ni Ginoong Gutesa ay baka maging president po para po sa iba pang mga witnesses sa ibang mga kaso? Let's say for example, dito rin po sa parehong kaso na ito, na kung yung iba po mga witnesses ay bigla rin bumaliktad o magbanggit po ng mga magbawi po ng testimony na maaring ikabuti ng side po ng dating House Speaker o makasama naman po sa kanyang kaso?
6: Ito kasing kasong ito ay umaasa lang kasi sa kwento, no, sa salaysay. Alam naman natin na sa antas ng ebidensya, medyo napakababa, medyo mas mababa po ang kalidad ng testimonya because ang testimonya po madali kasing ihabi ang kwento, no. Tulad ng nangyari kay Gutesa, ito nagsulat ng affidavit niya at siya ay napilitan lang pirmahan. Kasi nga po, yung testimonya, madaling mabago, madaling mabawasan, madaling makalimutan. Lahat pong yan. Kaya ang sinasabi nga namin, parang walang ibang klaseng ebidensya at umaasa lamang yung complainant dito sa mga kwentong ito. Kaya ito ay hindi na kami nabibigla. Maaring bumaligtad nga pa nga yung iba. Kasi nga, sila ay hinahabla na ng perjury, ng cyber libel, ng libel ng Department of Justice din mismo, no? At ito ay nakasampa na sa iba-ibang korte sa Metro Manila at sa iba pang lugar. Kasi nga, mahirap yung mga sinasabi at napapatunayang mga kasinungalingan po.
2: Oo, for sure, attorney, ang ito pong storyang ito ay patuloy pang magde-develop in the coming days, particularly po yung sa pagbawi ng testimonya. Kasi di ba yung ilan din doon sa mga alleged na tinawag nating Maleta Boys, mm-hmm, may ina na rin naunang...
4: Yung apat.
2: Oo, may naunan, mm-hmm, na rin bumawi ng testimonya. So ano po ang inaasahan natin o ano po ang hope natin sa mga susunod na araw at linggo as this case progresses?
6: Well, hindi naman kami, well, we don't expect anything naman sa kanila, no? Kasi hindi naman namin control yung kanilang galaw or yung pag-iisip or kanilang, ang trend ng kanilang, alam nyo na yun, yung kung ano ang dumidikta sa kanilang pang-araw-araw na gawain. Pero hopefully, ma-realize din nila na ito ay mahirap depensahan sa korte, no? Mahirap depensahan sa korte kung ikaw ay nasisinungaling at talagang mahihirap ang sumagot ng mga katanungan na iyon. Kaya kami nakahanda na harapin ang anumang kaganapan. Hopefully, ma-dismiss ito kasi sa isang pantay at walang kinikiling ang investigasyon, kami umaasa na ma-dismiss itong kaso kay Congressman Romualdez.
4: Opo, pero kahit na may mga nag-recant na po, attorney, ang sinasabi ng ombudsman, parang ang dating ng mga statement from the ombudsman is patuloy nilang papatunayan yung guilt ni, yung alleged guilt ni Representative Romualdez. Do you feel or does he feel na parang iniipit siya or ng ombudsman in a way? Kasi parang hindi kinoconsider, ang dating nga ng mga statement is parang, sige, may nag-recant, pero hindi, itutuloy natin to dahil malakas yung ebidensya laban kay Representative Romualdez.
6: Hindi po kami masisisi kung ganyan nga po ang aming magiging kaisipan, ano? Kasi nga, normal na nangyari po ay lahat, halimbawa, may magreklamo sa inyo sa isang investigative body, dapat normally sa simula pa lang kompleto na yung ebidensya na kailangan mong sagutin, hindi po ba? Eh, sa sitwasyon ito, parang espesyal yata ang atensyon kay Congressman Romualdez, no, na nung isang araw ay sinabi na meron pa daw 28 other witnesses na ipapakilala ang Office of the Ombudsman. Eh, kami po ay nagugulat dito kasi ngayon lang ito namin narinig at hindi pa namin nakikita, nababasa o nalalaman kung sino itong mga ito. Kaya para bang alam nyo na, iniiba-iba ang sitwasyon sa as the investigation goes along at kami po ay pakiramdam namin ay parang talagang tinutuligsa sa pagkakataong ito. Pero syempre, kailangan naming basahin din yon kung ano man ang nilalaman nun, suriin at sagutin sa karampatang panahon to protect the right to due process of Congressman Romualdez.
4: At si Senator Ping Lacson po, dahil nga po ang dami nagre-recant recently, pinopropose na magkaroon ng mas mabigat na penalty for perjury. Kayo po, ano ang tingin nyo po o yung posisyon nyo tungkol dito?
6: Yan po ay depende na po sa legislators, no. Alam po natin na I think mga 5 years ago tinaasan na rin yan yung penalty for perjury kasi nga as I explained kanina, talagang madali po kasing mag-imbento ng kwento eh. Diba? Sabi nga sa Bible, thou shall not bear false witness. No? Isa yan sa mga 10 commandments nung una. Kasi nga, mahirap pangalagaan yung ating pangalan. Ano? At isa, maliban sa ating physical na ari-arian, yung ating pangalan ay importante din, no? Para sa ating way of life. Kaya kami ay naniniwala, no, na sa tamang pagkakataon din siguro ay kailangan ding i-prosecute itong mga nag-iimbento ng kanilang mga kwento.
4: Mm-mm. At dahil din po sa mga recantation, attorney, hindi rin maiwasang maisip ng iba na baka naabot. Paano ba? How would you say? Baka na-impluensyahan ni Romualdez yung mga nag-recant, si Goteza, yung apat na Maleta boys. Just to clear the speculation, meron bang, nakausap ba ni ninyo o ni Romualdez, ni Congressman Romualdez, yung mga nag-recant prior to their recantation? Meron bang exchanges of promises or anything para po bawiin nila ang kanilang mga naging pahayag?
6: Ay, wala pong ganyang pangyayari, no? We have denied and we will deny that insinuation. Mahirap pong sabihin na or hindi natin na hindi tayo pumapayag na sabihin na tayo ay nag-iimbento or nagma-manufacture ng ebidensya, no? Iba po yung manufacture of evidence dun sa ginagamit mo lang yung ebidensyang nandiyan na, no? Ito pong mga affidavit na to ay sinubmit nitong mga person involved sa appropriate government agencies, no? Pinadala nila ito sa Department of Justice, sa NBI, at tayo, dahil ito ay essential din sa ating depensa, ay sinabit na rin natin sa Office of the Ombudsman, no? Hindi po natin na gawain yung mga ganyang indikasyon, no? Kasi nga bigyan naman natin ng benefit of the doubt itong mga personalities na ito, no? Bakit ba automatic na pagka ganyan ay sasabihin natin na mayroong konsiderasyon or mayroong pangako, hindi po ba? Posible rin naman na talagang sila ay naitulak ng kanilang damdamin na magsabi ng totoo. Kasi pareho nito mga bagong nagdeklara na walang deliveries ng salapi. Siyempre, ang pangalan nila ay na-involve kasi sila rin naman ay napangalanan itong ibang earlier declarant, no, na sila daw ay kasama bilang driver or kasama bilang personnel na naghahatid ng mga perang ito. Siyempre, sila rin naman ay nangangamba na baka masangkot pa sila sa kasong ito na wala naman silang kinalalaman.
2: Although ito naman pong issue ng flood control scandal ay napakalayo po sa nangyayaring impeachment trial, pero may ilan din po kasing ang sentimiento naman ay baka kaya daw po may gantong sudden change sa testimonyo ng mga witnesses dyan sa kasong ito ay para lang daw po ma-divert ang attention ng publiko doon sa umiinit na rin pong usapin sa impeachment. Ano pong take nyo doon, attorney? Talaga nga po bang nagagamit o magagamit itong hiwalay naman po na investigasyon sa flood control scandal para maapektuhan o malihis po ang atensyon ng publiko doon sa hiwalay ng investigasyon na ginagawa sa impeachment?
6: Well, posible na yan ang epekto, pero hindi po namin sinasadya po yan, no? In fact, we were pleasantly surprised na nagkaroon ng ganito mga recantations or new affidavits to clear, ang para linisin naman ang reputasyon ng aming kliyente, no? Hindi namin ito inaasahan at nagpapasalamat nga kami at may mga ganitong affidavit. At least, napatunayan na hindi tayo pwedeng umasa sa kwento lang, no? Para maibilanggo ang isang tao, no? Napakaseryoso po ng mga akusasyon na ito. Imagine na plunder, no? At ang plunder po ay pwede kang ikulong na walang piyansa, no? Depende sa assessment ng korte sa lakas ng ebidensya laban sa inyo. Kaya I don't think that this is related, but it's probably one of the effects is magkaroon ng attention itong kasong ito na sa totoo naman ay talagang meron ng earlier pa lang, nung last year pa lang, nung sinabi na ito sa SONA, ay talaga namang nagkaroon ng attention din ng buong sambayanan.
2: Alright.
4: Attorney Ade, salamat po ng marami sa inyong oras at sa inyong muling pagsama sa amin. Antabayanan po namin ang updates po sa kaso.
6: Thank you, sir. Salamat po. Yeah, maraming salamat po sa pagkakataon.
4: Yan po si Attorney Abdiel Dan Ade Fajardo, spokesperson ni later First District Representative Martin Romualdez.
2: Anong ganap? Alam mo, partner, bukod doon sa yung burden of proof nitong mga witnesses na patunayan yung pagbawi ng kanilang testimonya. Mm-hmm. Siguro, magandang ano rin ito, pang call out din sa investigating agencies natin. Kasi mm-hmm. Diba, matagal na sinasabi ng mga ahensya like the Ombudsman or DOJ na kaya medyo mahaba-haba yung panahon doon sa pagpo-file ng kaso at pagpapanagot sa mga dapat managot ay sinisiguro nilang matibay yung kaso, matibay yung mga ebidensya. Mm-hmm. Bakit biglang may ganito? Hindi ba?
4: Pero yung mga recantation nga talaga, dapat siguro better nga yung mas mataas na penalty doon sa mga magpe-perjure ng sarili nila. Yung mga magsisinungaling, yung mga ganyan na magsasabi tapos biglang babawiin.
2: At yung mga magtatangka magplanta ng mga witnesses, diba?
4: Ay, nako. It's 6:45, partner. At mula po dyan sa usapin sa Ombudsman, pag-usapan naman po natin yung 2027 national budget dahil sinimula na po yung deliberasyon dyan sa House of Representatives. Medyo mabigat yung mga topic.
2: Kaya kailangan
4: diba?
2: Mag-stretching, partner.
4: Kaya mag-stretching ka nga,
2: partner. Dahil mahaba-haba rin ang usapin ng budget. Ibang laban din yan, partner. At napakahalaga rin po yan kasi ang pinanggagalingan natin ay issue ng korupsyon sa mga pondo ng gobyerno. gobyerno. Mm-hmm. And panibagong panahon na naman po ito para sa pagbalangkas ng budget sa susunod na taon. Meron ba tayong makukuhang maganda po out of this deliberations?
4: Oo, at syempre dapat nauunawaan po natin, lalo na po ng mga ordinaryong mamamayan, yung pong usapin ng budget, at may mga grupo po na talaga nag-endeavor para i-explain po sa atin itong budget. At isa na po dyan yung People's Budget Coalition, at makakasama po natin mula riyan si Sir AJ Montesa, co-convener po ng People's Budget Coalition. Good morning po Sir AJ, Victoria at Christian.
2: Hi sir, good morning.
1: Good morning, Victoria and Christian. Thank you for having me on the program.
4: Nagsimula na nga po ano, yung deliberasyon ng budget sa House of Representatives next week. Sa August 27 ay magsisimula naman sa Senado. Initially po, on a nutshell, ano ang masasabi nyo tungkol dito sa 2027 budget? Meron na ba kayong mga nakikitang questionable o mga dapat pang mga busisiin na aspeto?
1: Well, oo, maraming bagay na na-observe na po tayo, no. I think number one na kailangan natin i-confront pagdating sa budget ay medyo sumisikip po yung budget. So sinasabi po ng DBM na ito na po yung pinakamalaking budget, tumaas po siya by 6%. Mm-hmm. Pero kung hihimayin po natin yung budget, ang laki na po ng kinukuha ng debt payment, no, yung pagbabayad natin ng utang, nasa 15% na po ng budget yung binabayaran natin sa utang. So ibig po sabihin nito, paliit ng paliit yung espasyo para sa mga kinakailangang social services. So kung mapapansin po natin, yung second point doon na related doon ay lumaki nga yung budget, lumaki yung bayad sa utang, lumiit naman yung allocations para sa mga important na departments. Halimbawa, yung DepEd, yung SUCs, yung CHED, yung TESDA, lahat ng education agencies ay lumiit yung budget. Department of Health, PhilHealth, lumiit yung budget. Department of Agriculture, Department of Social Welfare and Development, lumiit po lahat ng budget. Samantalang, ang tumaas po yung budget ay yung Department of Public Works and Highways o yung DPW dahil binalik po yung 103 billion para sa flood control projects po, no. So ito po yung parang tension na nakikita natin sa budget. Lumiit yung budget for social services pero lumaki naman yung budget para sa debt payments and sa infrastructure. And yung pangatlong point po natin ay kailangan pa rin po natin bantayan yung ayuda programs. Mukhang lumiit po yung mga AICs, TUPAD, MAIFIP, pero usually ang ginagawa ng Kongreso ay mas nilalakihan niya kapag pumasa na po yung GAA. At yung pinaka napansin po natin ay yung pork, napupunta na po siya sa local government support fund. So imbis na sa departments siya napupunta, napupunta siya sa isang lump sum fund kung saan dinidistribute siya diretso sa LGUs na hindi klaro yung breakdown pagdating sa GAA. So ito po yung mga binabantayan po natin sa ngayon.
4: Mm-mm. So isa-isahin po natin ano, yung sabi niyo po na lumiit kasi basic education pa rin yung may pinakamalaking chunk nung 2027 budget. By the way, ang 2027 budget ay 7.2 trillion. Oo, mas mataas nga po na than the 2026 which is 6.793 trillion. So DepEd pa rin na may pinakamataas, pero you're saying na kahit mataas siya, ay bumaba pa rin because of the debt payment and the infrastructure budget.
2: Paano po yung ganun, Sir AJ?
1: Yes, kasi kung susumahin natin yung buong budget ng education, halimbawa, nasa 1.3 trillion po siya last year, lagpas 4% siya ng GDP. Mm-hmm. So lahat po ng education agencies ito. Pero kung i-compare natin sa proposal sa 2027, bumaba na po ito ng 1.23 na lang po. So this is a reduction of 5.3%. Ibig sabihin, lumiit po siya kumpara dun sa nakaraang budget. Kung maalala po natin, lumobo lang naman yung DepEd budget dahil yung flood control ay nilipat yung funds dito para sa iba't ibang programa at kasama na dito yung education. So, lumit talaga siya dahil binalik nila yung flood control, mas gumastos na po sila sa infrastructure. So, hindi po naging sustainable yung mataas na budget para sa education. It's still the highest pero lumit siya compared to the previous year.
4: Mm-mm. So, can we say, kasi ang ibinibida ng pamahalan is this is a people-centered budget tong 2027. Mm-hmm. Can we still say, should we believe that na people-centered budget siya?
1: I think marami pa ring red flags na nagsasabi na hindi siya people-centered. So halimbawa, ang isang red flag dito, syempre kailangan natin i-anticipate na nasa loob pa rin tayo ng isang crisis situation. Yung crisis sa langis, diba, sa US-Iran war, yung pagtaas ng presyo ng kuryente, at yung parating pa lang na El Nino ay magtataas ng presyo ng bilihin ng pagkain. So kailangan i-analyze yung budget sa ganong klaseng lens. No? For example, yung Department of Transportation, pro-commuter minister ba siya. So may analysis na ginawa na ang Move As One Coalition ng mga transport advocates na yung Department of Transportation naka-focus masyado sa mga car owners, na 6% lang naman ng mga Pilipino ay nagda-drive ng nagsasakyan, 94% ay commuter. Ngunit yung budget para sa active transport, para sa mga commuter-centered na programs ay binawasan o kaya ginawang zero pa, halimbawa yung service contracting para sa mga jeepney driver. So, yung budget na ito, hindi talaga siya nakatutok para sa needs ng mga kababayan natin. Yung budget natin for agriculture, binawasan po yung budget para sa DA. So, masasabi ba natin na naghahanda pa tayo para sa El Nino na parating, no? So, I think yung budget na ito so far, meron ng mga red flags na nagsasabi, hindi siya ganoon ka people-centered.
4: Mm-mm. At nabanggit niyo po na tumaas nga yung inallocate for the debt payment na ngayon ay 15% of the budget. Bakit po tayo umabot sa ganito?
1: Well, of course, ang important na konteksto dito ay automatic po kasi yung pagbayad natin ng utang. Mm-hmm. So, hindi siya pwedeng laruin ng Kongreso kung bababaan o tataasan nila yun, no? Ang main na responsible dito ay yung Department of Finance, Department of Budget, na kailangan nilang i-manage kung gaano kataas na ba yung level ng debt natin. Kasi automatic nga yun, no? So, yung target talaga ng Marcos administration ay by 2028, nung nag-start yung Marcos administration, yung utang dapat natin ay 51% lamang ng GDP. Pero kung titingnan po natin kung nasaan na po tayo, nasa 66% of GDP tayo. Wow. So, imbis na pinapababa natin yung utang natin, lumalaki pa siya, lumulobo pa siya. Tapos, kasama pa dito yung paghina ng ating ekonomiya, nasa 2% or 3% na lang yung GDP growth natin. So, talagang nagko-cause po siya ng mas malaking burden sa ating debt. Dahil malaki yung debt natin, mas lumalaki din yung kailangan natin bayaran na interest, diba? Kasi kung may magpapautang pa sa atin, kailangan natin magbayad ng mas malaki para i-convince sila na bigyan tayo ng loan, halimbawa, because of our slowing down na economy at yung paglolobo ng ating debt payments.
2: Apo, kapag napag-uusapan po ang budget, Sir AJ, hindi maiwasang maikabit o mabuksan din po yung pag-uusap tungkol doon sa mga insertions, dahil for the past years, yan po ang palaging na-flag. Hindi nagbimintis ang usapin ng budget kapag walang insertions na pag-uusapan. This time naman po, Sir, going to 2027 budget, ano-anong mga programa po yung nakikita ninyo na dapat pakatutukan ng mabuti, ng masinsinan dito po sa deliberation ng budget, na baka po hindi natin mamalayan kapag naipasa na ang next year's budget, doon pa lang natin makikita na may mga isiningit na naman palang mga questionable pondo.
1: Nako, napakahalagang tanong po niya, no? Dahil yung budget na ito, 2028 ay election year na. So yung budget na ito, mayroon ng paggastos for the early campaigning, no? So yes, yung three main red flags na lagi naming fina-flag, no? Number one is yung mga patronage-driven na ayuda program. So ito, kunyari yung mga financial assistance, halimbawa yung mga MAIFIP medical assistance, yung TUPAD, yung mga employment programs, at yung AICS, which is yung mga assistance to individuals in crisis situations. Usually, ang nangyayari ay mababa lang yung proposal sa National Expenditure Program. Ngunit, pagdating ng GAA, pagdating ng final na budget, ang Congress at ang Senate ang nagdadagdag po dito, because ito talaga yung ginagamit ng ating mga politika para panghatak ng tao, panghatak ng boto, at nagmumukhang sila pa yung dapat may utang na loob tayo sa kanila sa pagbibigay ng serbisyo na hindi naman talaga dapat, no? So, this is one of their favorite programs. Ang isang pinaka-napansin po natin ay yung Local Government Support Fund. Ito na yung nagiging vehicle nila. Tumaas po ito last year times 4. So mukhang ngayon net pa lang ay nilakihan na nila. Yung second is yung infrastructure programs. Kailangan talaga bantayan pa rin ito. I think ang pagbabantay natin ay saan ba yung mga district engineering office, saan ba yung mga legislative districts na laging dinadagdagan. Halimbawa, diba, napapansin natin sa Bulacan, laging may pagtaas ng amounts para sa flood control. Ngunit hindi naman bumubuti yung sitwasyon pagdating sa flooding. Kasi nga, hindi naman siya aligned sa isang master plan, halimbawa. Dinadagdag lang siya ng walang plano talaga. And then yung final, yung last, yung third na red flag na kailangan bantayan for insertions ay yung unprogrammed appropriations. Meron na nga pong Supreme Court cases pagdating dito sa UA, sa unprogrammed appropriations, dahil nasa labas talaga siya ng normal na budgeting process at nagagamit talaga siya ng vehicle again for insertion ng mga flood control flood control projects, insertion ng mga ayuda programs, and dahil hindi siya nakahimay, na hindi siya naka-breakdown, nag-escape siya meron sa public debate and discussion and scrutiny. Mm-hmm.
2: And speaking of that, mayroon kang finlag recently, di ba, si Senator Panfilo Lacson na kinestyon niya yung uniformed na allocation para doon sa pagtatayo ng evacuation center sa lahat ng region. Parang nakita niya na bakit pare-parehong 180 million pesos yung budget per region, na sabi niya baka daw magamit dun nga sa paghahanda sa pangangampanya for the 2028 election. So, coming into this budget ng 2027, I think mag-a-allocate na rin uli sa flood control projects, kasi 'di ba this year tinanggal 'yun eh dahil nga dun sa iskandalo last year. Sir AJ, yung dapat nating bantayan when it comes doon sa pag-a-allocate ulit dito sa flood control projects, dahil nga meron tayong pinanggagalingang issue sa flood control scandal.
1: Tama po yung na-flag, no? Pag-isipan po natin yung mga infrastructure, halimbawa mga multipurpose building, evacuation center, or even flood control na project, kung titingnan natin, hindi naman talaga dapat pare-parehas yung presyo niyan, kasi diba nakadepende kung saan area siya, nakadepende kung ano yung specifics ng project, kung ano yung exact na nahaba ng kalsada, for example, or kung gano'ng karaming floors yung isang evacuation center or isang building, no? Pero ang napapansin nga po natin, minsan yung presyo pare-parehas lang yung nakalagay sa budget. And yung mga kasama namin sa BetterGovPH, ito yung mga binubuo ng mga tech nerds, yung mga programmers at mga accountants. Nung hinimay nila yung budget, nakita nila talaga na may tendency na may mga programs and projects na overpriced talaga. So ang pagbabantay natin dito, ang mga question na kailangan natin tanungin ay, ito ba ay naka-align sa isang master program, no? Na master plan rather. Diba? Kasi kapag may master plan na ang gumagawa nito ay yung mga ahensya, dapat na-cost na nila. Dapat may program of works na, dapat naka-identify kung saan yung area, ano yung specifics niya. Kung may insertion ng isang congressman, usually, wala namang ganong klaseng planning ang ginagawa ang isang congressman or isang senator. So, usually, ang nangyayari, nagiging very round yung number, nagiging very obvious na hindi naman siya nakaplano dun sa specifics, but rather, siningit lang siya. So, tama na ito yung mga kailangan bantayan. Per project, kailangan talaga natin himayin, nakaayon ba ito sa isang master plan, nakaayon ba ito sa isang costing, at nagkaroon ba ng tamang pagpo-program ng program of works and other costing documents.
4: Sir AJ, itong binabanggit niyong local government support fund, pwede niyo bang himayin din? Kahit simple lang, paano ito nagagamit? Paano ito na maaabuso, if ever?
2: Tsaka, dati na bang may ganito?
4: Mm-mm.
1: Yes. Dati na pong may ganito, no? Maliit lang usually yung proposal nila, nasa 1 billion, nasa less than 10 billion. Ngunit ang nangyari noong 2026, yung last year na budget, ang ginawa pa nga nila, yung proposal ng Pangulo o ng National Expenditure Program na 16 billion, ginawa nilang halos 60 billion, no? So times 4 halos yung paglobo o yung pag-increase. Kasi ang nakalagay po dito ay both hard and soft pork. So soft pork, mga ayuda programs, minsan namimigay ng cash assistance, minsan namimigay ng bigas. So, iba-iba. And then, yung hard pork ay yung mga maliliit na infrastructure projects, pagpapatayo ng covered court o pagpapatayo ng mga waiting shed. So, ang napansin po natin dito ay ito na yung naging venue ng pork, dahil ito ay isang lump sum fund. So, lump sum, ibig sabihin, hindi siya nakahimay kung saan siya ina-allocate. Isang malaking pondo lang siya. Ang nakakaalam lang talaga ay yung executive department at yung mga congressman, di ba? Hindi siya nakikita ng tao. And then, dina-download siya directly to the LGUs, to the local governments. And then, sila na bahala, no? So, it's very convenient kung gagamitin yung budget na ito na pang-election, pang-ampanya. Itong local government support fund, very, very strategic ito na gamitin nila. And of course, ang kailangan din natin pansinin ay tumataas din naman yung budget para sa national tax allotment, which is yung budget na naka-allocate talaga sa devolution para sa LGUs talaga. So itong local government support fund, medyo weird lang na lumolobo ito habang lumalaki din yung national tax allotment. So ano ba talaga yung para sa local governments? Mukhang ito yung ginagamit for yung early campaigning this 2027.
4: Mm-mm. So makikita ba natin na yung mga mas kaalyado ng pamahalaan, doon mapupunta yung mga mas malalaking pondo under this local government support fund?
1: unfortunately, hindi natin yan makikita sa budget documents. Hindi siya nakapost sa DBM website kung saan naka-allocate ito. Yun yung kailangan natin i-demand bilang mga watchdogs, bilang mga media. I-demand natin yun sa DBM, sa Kongreso na i-provide din yung breakdown ng allocation ng local government support fund. Kaninong LGUs ba ito? Napopoliticize ba ito? O totoo ba na pang government support ito na pang dagdag doon sa devolution na nasa national tax allotment?
4: So, ang nakalagay lang sa budget docs is local government support fund. Tapos,
1: yes. Lump sum fund siya.
4: Ganun lang.
2: Oo. Ano ba una ang purpose ng local government support fund? Hiwalay pa ba ito doon sa mismong alokasyon sa bawat LGUs?
4: Oo.
1: Yes, kasi diba mayroon po tayong national tax allotment. Yung Mandanas-Garcia ruling provides na dapat may share yung mga local government units from lahat ng nakokollect na ng ating gobyerno. So yun yung pang-devolution, diba? Yun yung dating era, yung internal revenue allotment.
4: Okay.
1: Ngayon, may formula kasi yun based on the provinces, the municipalities and cities, yung population nila, yung economic class nila. Minsan, of course, hindi efficient yung allocation, hindi makatarungan yung allocation. Minsan may mga smaller municipalities na mas malaki yung pangangailangan kundi at hindi natutugunan ng national tax allotment. So I think ideally yung idea ng isang local government support fund ay nakatutok siya doon sa mga municipalities na hindi nabibigyan ng sapat na support from the national tax allotment. So in principle, in theory, maganda sana siyang parang pandagdag doon.
2: Correct.
1: But again, ang napapansin po natin, posibleng gamitin siya na early campaigning
2: tama.
1: Na funds talaga.
4: Ako, marami pa sana kaming tanong pero bitin po tayo sa oras, Sir AJ. Pero please, we know na meron kayong mga efforts nga na nag-explain kayo ng budget. May mga seminar po ba kayo? Can you invite the public saan namin pwedeng tingnan yung inyong paghihimay sa budget? Lalo at malaki-laki yung role ng civil society groups gaya po ng People's Budget Coalition dito po sa pagbabantay sa budget.
1: Yes, maraming salamat, Victoria. If interested po yung ating mga kababayan na manood ng ating mga seminars, ng ating mga analysis, please search us on Facebook, People's Budget Coalition or PBC. So doon po nag-hold po tayo ng mga Budget 101, yung mga analysis po natin, nagpe-presscon po kami to explain kung ano ba yung analysis or assessment natin ng budget. And for yung mas techie or yung mas nerd dyan na gustong himayin talaga yung mga numero, yung friends natin sa bettergov.ph. So yung website po ay bettergov.ph. Nandyan po may mga dashboards po tayo na kaya nating himayin yung mga datos pagdating sa budget.
4: At tama, di ba makikita namin kayo sa mga budget deliberations, sir?
1: Yes, tuloy po tayo magbabantay. No? So we'll be happy to share yung mga analysis natin, yung mga assessment natin, kung ano ba yung mga mukhang mga insertions ng mga congressman at senator. We'll be happy to share pag in-invite po tayo ulit sa programa na ito.
4: Okay. So AJ, maraming salamat po at see you po sa Senate pag nag-budget deliberation na po doon. Thank you, sir.
2: Salamat po.
1: Maraming salamat, Victoria and Christian. Good morning po.
4: Good morning po. Yan po si Sir AJ Montesa, co-convener ng People's Budget Coalition.
3: Anong ganap?
4: Ayan na, marami tayong kailangan batayin pa rin sa budget ha, kahit sinasabi nila na people-centered ito.
2: Kaya sabi ko kanina mag-stretching tayo.
4: Mabigat siya, mabigat. Pero kita mo naman, may mga red flags talaga na dapat po nating batayin. Kasi pera po natin yan, di ba? At servisyon dapat napupunta sa atin. It's 7:04, partner. Tayo po ay magbabalik sa Anong Ganap. Lilipat lang po tayo sa
5: Radyo Patrol, Balita alas 7, Weekend.
0: Huwag magpahuli sa balita. Laging alamin kung anong ganap. Anong ganap? Mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Susunod na!

0: Carol Oras.
1: Ang oras 7:05.
2: Patas. Balance. Balance. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Weekend.
0: Sa ating Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend, tatlong bagyo binabantayan sa labas ng PAR.
1: Nabibagong taas presyo sa produktong petrolyo inaasahan sa susunod na linggo, bunga ng hindi pa rin natutulbok ang sigalot sa Middle East.
0: Planong pagbabago ng oras ng impeachment trial.

0: muna tayo ng panahon. Tatlong bagyo ang binabantayan ngayon sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon sa PAGASA, mas lumakas pa ang Typhoon Saudel na may dalang hangin na abot sa 175 kilometers per hour at huling namataan sa layong mahigit 2,000 kilometers silangan ng Northern Luzon. Minomonitor din ang Tropical Depression Gainari na nasa 565 kilometers hilaga ng Itbayat, Batanes. Gayun din ang isa pang tropical depression na nasa mahigit 1 kilometrong layo silangan ng Eastern Visayas. Patuloy naman na makakaapekto ang habagat sa Batanes, Metro Manila, Ilocos Region at iba pa.
1: Sa iba pang mga balita, patuloy ang pagsasagawa ng Department of Public Works and Highways ng pansamantalang road repair sa mga butas sa ilang pangunahing kalsada sa Metro Manila. Kasunod ito ng utos ni Pangulong Marcos Jr. na ayusin agad ang mga nasirang daanan dahil sa magkakasunod ng malakas na pag-ulan. Kabilang dito ang mga bahagi ng E. Rodriguez Jr. Avenue, Luzon Avenue Flyover, Mindanao Avenue, Quezon Avenue Bridge at EDSA Santolan Flyover northbound sa Quezon City. Kasama rin sa mga kinukumpone ang MH Del Pilar Street sa Malabon, Taft Avenue at Plaza Cervantes sa Maynila, Makapagal Boulevard at Spine Road sa Pasay, C5 Kalayaan Avenue sa Taguig at MacArthur Highway sa Valenzuela.
0: State of Calamity idineklara sa Zambales. Balita mula sa Zambales sa atin ni Radyo Patrol, Rod Izon.
2: Isinailalim nga ng sangguni ang panlalawigan ng Zambales sa State of Calamity ang buong probinsya. Base ito sa tinamong pinsala ng lalawigan at ng mga mamamayan mula sa gupit ng Bagyong Luis at Maymay at epekto ng habagat na nagresulta sa matinding pagbaha, pag-uuna ng lupa, pinsala sa mga bahay at pandanim, pagkaantala ng transportasyon at pinsala sa critical at lifeline infrastructure na abot sa 700 milyong piso. Kabilang din sa mga naapektuhan ang nasa 5,770 pamilya o katumbas ng 17,317 individuals at iba pang matinding pinsala, partikular sa Barangay Santa Fe sa San Marcelino, Zambales, na nagresulta sa pagka-isolate ng maraming pamilya dahil sa pagkawasak ng tulay na bakal na tanging daan papasok at palabas ng barangay. Nagtamuri ng matinding pinsala ang mga flood control structures ng probinsya. Sa ilalim ng State of Calamity, inaasahang mas mabilis na matutugunan ng provincial government ang pagprotekta sa buhay at ari-arian, ang pagpapanumbalik ng normal na sitwasyon sa lalawigan, pati na ang pagbibigay ng pangunahing serbisyo, tulong sa mga apektadong komunidad at mga programa para sa rehabilitasyon. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
0: Maraming salamat, Rod Izon.
1: Isinailalim din sa State of Calamity ang bayan ng Sablayan sa Occidental Mindoro kasunod na natamong pinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sinabi ni Sablayan MDRRMO Head Arcris Canillo, pumalo na sa 1.4 billion pesos ang kabuuang pinsala sa infrastruktura at agrikultura na karamihan ay dahil sa mga gumuhong flood control projects sa 4 na barangay. Ipinaalalaan niya ng mga nasirang proyekto ang pagbaha sa mga sakahan at ilan pang lugar. Aabot sa 16,800 residente sa 8 barangay ang naapektuhan ng pagbaha.
3: Ang kalakihan po nito ay nasa infrastructure na which is 1.379 billion dahil po sa mga flood control projects na nakaapekto naman doon sa mga palayan. Sa agriculture naman po ay umabot po siya ng, sa rice po ay 26 million, sa corn po ay 19 million, then high value crops is 6.8 million, livestock po is 281,000.
0: Nanalasa ang isang ipo-ipo sa bayan ng Donsol, Sorsogon kahapon ng umaga. Mula sa dagat, namataan ang ipo-ipo na lumapit sa mga bahay sa barangay Punta, Waligwaling, Dalisay. Tumagal ito ng halos 2 minuto. Wala namang naitalang nasaktan sa insidente. Patuloy naman ang pagsusuri ng lokal na pamahalaan sa lawak ng naging pinsala sa 3 bahay na natamaan.
1: Posibleng epekto ng El Nino at climate change ang pagdami ng ulang dala ng habagat. Sinabi sa DZMM ng atmospheric scientist na si Dr. Jerry Bagtasa, may relasyon ang init na dala ng

0: El Nino sa pag-develop ng ulan na ibinubuhos ng habagat. Ayon kay Bagdasa, halos 50% rin ang idinami ng dalang ulan ng habagat ngayon kumpara sa mga habagat noon.
1: If we compare yung habagat noong 1960s compared to 2010s, mas maraming heavy habagat days ang nararanasan sa Western Luzon. So
0: giit ni Bagdasa, malaking bagay ang tulong ng mga emergency alerts mula sa NDRRMC, pero mahirap itong intindihin para sa payak na Pilipino.
2: Oras po ay 7:11. Nag-inspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos sa mga infrastructure projects sa Bulacan. Kasunod ito ng tuloy-tuloy at malalakas na pag-ulang dala ng habagat. Ayon kay Dizon, kukumpunihin ang mga nasirang infrastruktura sa Barangay Masukol, sa Bayan ng Paumbong at babaguhin ang disenyo para maprotektahan ang coastal area. Siniguro rin ng kalihim na sasagutin ng contractor ang gastusin sa pagkukumpuni. Bukod pa rito, nagtungo rin sina Dizon at Abalos sa Bayan ng Hagonoy para alamin ang sitwasyon ng mga flood control projects sa lugar.
0: Sinisi ng ilang residente sa hindi natapos na flood control project ang baha sa Barangay Maysulaw sa Kalumpit, Bulacan, na sinasabing umabot na ng halos 8 buwan. Sinabi sa DZMM ng residenteng si Ryan Manyakop na sumampa na sa 2nd palapag ang baha sa barangay at bubong na lang ang nakikita sa ilang bahay. Ayon kay Manyakop, hindi na umalis ng kanilang bahay ang ilang residente dahil hindi sila magkakasya sa mga itinalagang evacuation center, habang ang iba, ipinaputol na rin ang supply ng kuryente dahil umabot na ang baha sa mismong linya.
3: Napakahaba po ng baha sa Barangay Maysulaw. Almost 8 months po, high tide pa lang kasi. Papasukin na kami dahil nga doon po sa unfinished na flood control project po. Kahit po yung mga rescue na lang po yung magbigay ng mga relief goods, malakas po yung karet ng tubig. Hindi po makaalis po yung mga ibang residente na malapit po sa Pampanga River.
2: Abiso naman po sa mga motorista, aarangkada na sa Martes, Agosto 25, ang 2nd sunod na taas presyo sa produktong petrolyo. Maglalaro sa 2 hanggang 3 piso kada litro ang sirit sa diesel at piso hanggang 2 piso sa gasolina at kerosene. Bunsod pa rin ito ng patuloy na iringan ng Amerika at Iran sa Middle East at paghina ng piso kontra dolyar.
0: Dinagdaga ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paraan ng pag-check sa mga paglabag sa No Contact Apprehension Policy. Simula po bukas, maaari nang makita ang lahat ng paglabag kaugnay ng NCAP sa may Hulika Portal gamit ang plaka ng sasakyan at ticket number na sa natanggap na notice of violation. Ayon sa MMDA, layo ng bagong feature na mas mapadali ang pagberipika sa mga paglabag sa batas trapiko. Muling nagpaalala ang ahensya sa mga motoristang mag-ingat sa mga kumakalat na peking NCAP text messages.
2: Samantala, arestado ang Vice Mayor ng Marantao, Lano del Sur, dahil sa kinakaharap ng mga kasong murder at frustrated murder. Ayon sa PNP, Biyernes ng umaga, nang silbihan ng warrant of arrest si Vice Mayor Ali Escandar Unte Alonto III sa isang hotel sa Iligan City. Sinasabing nag-ugat ang mga kaso sa insidente ng pamamaril sa 2 babae noong Pebrero sa Misamis Oriental, pero inaalam pa ang motibo rito. Walang inirekomendang piyansa ang korte para kay Alonto sa kasong murder. Hulyo 15, inilabas ang arrest warrant para sa Vice Alcalde, dahilan para ilista bilang number 4 most wanted ng Police Regional Office 10. Wala pang pahayag si Alonto kaugnay ng kanyang pagkaka-aresto.
0: Balita sa labas ng bansa, iniimbestigahan ng mga otoridad sa Sweden ang posibleng ugnayan ng isang school attack suspect sa mga online community na nagsusulong ng karahasan sa mga paaralan. Nangyari ang pag-atake sa isang high school sa bayan ng Fagersta, kung saan isang 17 anyos na dalagita ang nasawi at 2 naman ang malubhang nasugatan. Sinusuri rin ng mga investigador ang isang social media account na umano'y nag-post ng larawan ng espada ilang minuto bago ang insidente. Dahil sa trahedya, pansamantalang itinigil ng ilang pinuno ng partido sa Sweden ang kanilang pangangampanya bilang paggalang sa mga biktima.
2: Balik po tayo dito sa bansa. Magpapatupad ng mas mahigpit na seguridad ang Ateneo de Zamboanga University simula bukas matapos ang insidente ng pamamaril kung saan dalawa ang nasawi, kabilang ang estudyanteng gunman. Sa community update, ibinahagi ng ADZU President na si Father Arnold Andal SJ na magkakaroon ng mas masusing inspeksyon sa mga sasakyang papasok sa paaralan. Magpapatupad din ng mas mahigpit na pagbabantay sa mga entry at exit points at visitor access. Plano rin ng ADZU o ADZU na magdagdag ng mga CCTV, metal detectors at X-ray machines. Sa Martes naman, nakatakdang magpulong ang mga opisyal ng paaralan at mga magulang ng mga estudyante.
4: Strengthening safety also requires a clear understanding of the incident itself. And so, we continue to cooperate fully with the investigating authorities.
5: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
0: Sa oras na 7:17, tatalakay ng mga senador bukas ang schedule ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte dahil sa sinasabing bitin na oras at mga nagdaang kanselasyon bunsod ng masamang panahon. Sinabi ni Senador Erwin Tulfo na pag-uusapan nila ang panukala ni Senador Juan Miguel Zubiri na ilipat sa hapon ang trial para mapabilis ang proseso. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, sentimiento ng maraming senador na ilipat ang paglilitis sa hapon simula sa September 1. Sa ilalim nito, sa umaga na gagawin ang regular session habang alas 2:30 ng hapon hanggang bandang alas 7:30 ng gabi naman ang impeachment trial. Sabi ni Lacson, posibleng i-anunsyo ang bagong schedule sa Miyerkules para makapaghanda ang prosekusyon at depensa. Nakatakdang magtuloy-tuloy o magpatuloy ang paglilitis bukas alas 10 ng umaga.
2: Itinuturing ng ilang House Prosecutor na smoking gun o matibay na ebidensyang susi ang testimonya ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta kaugnay ng issue sa paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential funds. Sinabi ni House Prosecutor Terry Ridon na sapat na ang mga pahayag ni Acosta para sa posibleng hatol ng pagkakasala sa mali-umanong paggasta ng naturang pondo. Nakatakdang ituloy ang direct examination kay Acosta sa pagpapatuloy ng paglilitis bukas.
6: We are very much satisfied at how Ms. Acosta actually answered this week. Tingin ko ho, yung kanya pong testimonya ang talaga pong isa sa mga smoking gun nito pong paglilitis po na ito. Kasi directly, itinuturo po niya ang pangalang Pangulo na nag-utos sa kanya na ibigay po yung 125 million in confidential funds kay Colonel Achica na hindi po organic OVP personnel.
2: Inaasahang susunod na isasalang sa witness stand si dating Department of Education Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Ayon kay Ridon, may dalawa pang isasalang na testigo ang prosekusyon sa Article of Impeachment kaugnay ng confidential funds.
6: In-expect din po namin, may isasalang po namin yung po NBI expert na magsasabi na talagang pineke yung pirma noong pong acknowledgement receipts, ilang tao lang ang pumirma para dito. At isasalang din po yung PSA para magbigay ng sertifikasyon na yung po mga pangalan sa acknowledgement receipts katulad ni Mary Grace Piatos at Milky si Kuya ay hindi pinanganak, hindi kinasal at hindi po namatay sa Pilipinas, wala po sa database. No?
2: Samantala, tinitimbang pa ng prosekusyon kung isasalang din bilang testigo ang sinasabing bagman ng vice-presidente na si Ramil Madriaga. Abangan! Halos 7,000 items of evidence inihain ng prosekusyon sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC.
0: At 16 patay sa drone attack sa shopping center sa Ukraine. Yan at iba ba mga balita sa pagbabalik ng
2: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.
5: Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend. Basta AM DZMM.
0: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
7: Kat! Kaya pa ganyan!
8: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
9: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
8: ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil ikaw ang liwanag sa dilim. Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
10: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Tele Radio.
11: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
12: Food's here, guys.
11: And feel the vibe.
13: Best concert ever!
11: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Palitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
14: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Radyo Patrol Balita alas 7 Weekend.

0: Nagbabalik po ang Radyo Patrol Balita alas 7 weekend sa oras na 7:24. High value individual arestado sa bypass operation sa Makati. Balita hatid ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly.
1: Christian arestado, 35 years, na lalaki na itinuturing na high value individual sa illegal drug trade, matapos na hulihan at itinuturing 40,000 pesos na halaga ng Cebu sa bypass operation sa barangay Pia de Pilar, Makati City, itong BMS. Ayon sa pulisya, nasa 50 gramo ng suspected Cebu ang nakuha sa suspect. Matapos itong bentahan ng droga, ang pulis na nagpanggap na buyer sa San Antonio Street. Nakuha rin ang marked money at poodle money na ginamit sa operasyon. Naharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at isa sa pangkaso sa Makati City Prosecutor. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZNN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Isa pang dayuhan ang inaresto ng Bureau of Immigration dahil sa umano'y pagpapanggap na Pilipino. Naharang sa NAIA Terminal 1 ang isang 33-anyos na Chinese na pinaghihinala ang gumagamit ng pekeng pagkakakilanlan. Ayon sa BI, nakumpirma ang tunay na identity ng suspect matapos ang verifikasyon sa kanyang Chinese passport. Nakapiit na ngayon ang dayuhan habang hinaharap ang mga kasong immigration at deportation.
0: Pasintabi po sa sensitibong balitang ito, naputulan ng kaliwang kamay ang isang pulis matapos tagain ang inarestong lalaki sa bayan ng San Jose. Balita mula sa Camarines Sur, hatid ni Vince Villar.
3: Sa ulat ng Police Regional Office 5, Sabado ng hapon nangyaring insidente kung saan pinakiusapan ng biktimang si PSSG Noli Miranya at iba pang mga pulis ang 38-anyos na suspect na umano'y may problema sa pag-iisip, nabitawan ang hawak na itak at sumuko pero bigla itong sumugod. Natumba si Miranya kaya dito na siya tinaga sa kamay. Dahil dito napilitan ang mga kasamang pulis na paputukan ang suspect na tinamaan sa magkabilang hita. Kapwa isinugod sa ospital ang biktimang pulis at suspect para gamutin. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
0: Maraming salamat, Vince Villar.
2: Mahigit 2,000 pamilya o halos 9,000 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center sa Calabarzon dahil sa epekto ng pag-ulan at pagbahang dala ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Calabarzon Information Officer Mark Rafael Sasutona, pinaka-apektado ang lalawigan ng Cavite, Batangas, Rizal at Laguna. Pumalo na rin sa Siam ang patay habang nananatiling lubog sa baha ang maraming lugar sa rehiyon.
4: Po doon sa projection rin naman ng pag-asa na baka po by early next week or mararamdaman uli natin yung pag-ulan. So nakaalalay po ang ating RDRMC through our local government.
0: Hinigpitan ang seguridad sa Calasiao, Pangasinan matapos nakawan ang bahay ng residenteng lumikas dahil sa habagat. Sinabi sa DZMM ni MDRRMO Calasiao spokesperson Christine Soriano na nag-iikot na mga pulis para matiyak na walang makasasalising magnanakaw. Sa ngayon, mahigit 100 pamilya ang nananatili sa sports complex matapos buhain dahil sa ulang dala ng habagat. Ayon kay Soriano, mababang lugar ang Calasiao na nagsisilbing catch basin ng mga katabing munisipalidad kaya madaling buhain. Katunayan niya, maging ang flood water monitoring system ito ay binaharin.
5: Po tayo nakakuha ng update, bagamat na-inform na din po natin ang ating mga partners sa ating kapulisan at yan nga po, pinaikin po ang seguridad, lalong-lalo na po doon sa mga flood-prone barangays.
2: Samantala, halos 7,000 items ng ebidensya ang inihain ng prosekusyon sa International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil dito, masusuri na ng mga abogado ng dating Pangulo ang mga disclosed evidence. Mahigit 2,000 riyan ang nasa ilalim ng kategoryang incriminating material. Habang mahigit 4,000 iba pa ang kailangang ipakita sa depensa para mapaghandaan ng kanilang kampo. 6 items naman ang tinatawag na potentially exonerating o mga impormasyong maaring pabor sa akusado. Nananatili namang confidential ang mga aktwal na ebidensya at nakatala sa tatlong annexes na para lang sa kani-kanilang panig.
0: Balita sa Ibayong Dagat, 16 ang nasawi at mahigit 130 ang sugatan matapos tamaan ang mga drone ng isang shopping center sa Ukraine. Naganap ang pag-atake sa lungsod ng Kiriri, ang bayan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Ayon sa mga otoridad, kabilang sa mga nasugatan ang 22 bata. Tinawag naman ni Zelensky na isang malupit na pag-atake ang insidente at nangako mananagot ang mga nasa likod nito. Patuloy ang search and rescue operation sa lugar habang sinusuri ang lawak ng pinsala.
2: Human intelligence sa halip ng artificial intelligence. Ito ang pahayag ni Pope Leo XIV at iginiit na hindi kailangan ng mundo ng AI. Ayon sa Santo Papa, nagpapahina sa sangkatauhan ng AI, kaya mas kailangan ng human intelligence na may gabay ng karunungan, konsensya at innovation na nakatuon sa pagmamalasakit at kabutihan ng kapwa. Nanawagan din ang Santo Papa sa mga mambabatas kaugnay sa responsableng pagpapatupad ng regulasyon sa AI para mapangalagaan ng privacy, karapatang pantao at kalayaan ng mga gumagamit nito at maprotektahan mula sa pananamantala.
0: Sa sports, oras na 7:30, nasa New York na sa Amerika si Filipina tennis star Alex Ayala para paghandaan ng kanyang kampanya sa US Open. Ibinahagi ni Ayala sa social media ang kanyang paglipad patungo sa New York, kalakip ang mensaheng "Coming for you, NY." Bitbit niya ang momentum mula sa makasaysayang pagkapanalo sa DC Mubadala Open at ang kanyang kasalukuyang World No. 20 ranking. Inaasahan ding mapapabilang si Alex sa seeded players sa women's singles draw. Bago magsimula ang main draw, lalahok din muna si ang tennis star sa mixed doubles kasama ang isang Canadian athlete pati na sa stars of the Open exhibition match.
2: Tinapos na ng Dallas Mavericks ang kontrata ni Klay Thompson para sa inaasahang paglipat niya sa Miami Heat. Naging bahagi ng Mavericks sa nakalipas na 2 season ang 36-year-old na 4-time NBA champion matapos ang kanyang matagumpay na stint sa Golden State Warriors. Kung matutuloy ang paglipat, madaragdagan ng isa pang veterano ang koponan ng Heat na patuloy na nagpapalakas para sa panibagong paghahabol ng kampiyonato.

0: ang sarili. Maganda yan pag may mic partner.
1: Bakit naman wala kang mic, Victoria? Sa entertainment, excited na ang Grammy-winning artist na si John Legend sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas para sa nalalapit niyang concert. Sa isang panayam, inilarawan ng All of Me singer ang mga Filipino fans bilang isa sa pinaka-passionate na music fans sa buong mundo. Excited na rin si John. Close kami, si John, na makaduet ang mga Pinoy sa kanilang An Evening of Songs and Stories concert sa Makati City sa September 3 at 4. Samantala, nagsama-sama ang ilang Filipino at foreign music artists para sa La La La Fest Manila. Kabilang sa mga nag-perform sa music festival, si Filipino-American singer Steve Lacey, gayon din ang grupong Flow at Two Door Cinema Club. Naki-jamming din ang crowd sa mga local acts gaya ng Ben and Ben, Fitter Karma, Over October, Dilaw at kapamilya singer na si Maki. Ang edisyon ng La La La Fest sa Maynila ang nagsisilbing ikasampung anibersaryo nito mula nang i-launch sa Indonesia. Saan ka naman nagpunta kahapon, partner? Doon ka ba nagpunta sa La La La Fest?
0: Babalikan natin yan mamaya.
1: Parang doon ka sa La La La Fest nagpunta, ha?
0: Secret!
1: Aba! At yan po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Ako po si Victoria Tula.
0: Ako naman po si Christian Yosores. Magbabalik pa ang
1: Anong Ganap?
2: Radyo Patrol Balita Alas 7 Weekend. Basta AM DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasiman ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
7: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Pakinggansa. Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Anong ganap? Sa DZMM, sina Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap?
1: Good morning!
2: Good morning!
1: Good morning sa mga Radyo Patrol dyan. Ay, umaga na. Good morning.
3: Ay, hindi ako.
1: Oo naman, andito ka eh.
3: Dinefend yung sarili, no? Iniwan sila.
1: Iniwan mo agad sila. Good morning po, good morning.
3: Good morning.
1: At good morning din po sa mga kasama natin sa YouTube. Andiyan po si Precious Wisdom, si Assistant CIT Manila, si Mary Chukoy, si Hot Owl, nandyan po. At batilan din po natin si Sir CO na bagaman sinabi niya hindi makakapunta, eh, nakasilip pa rin.
3: Present pa rin, yes.
1: Nakasilip pa rin.
3: Salamat Sir CO at kay Jill Borhan.
1: Of course, Jill
3: morning.
1: Borhan. Hello.
3: Binabati rin natin si Ate May Prado habang sila daw ay nasa biyahe. Good morning, Idol.
4: Good
3: Ate
4: morning.
3: May, good morning. Ingat kayo sa biyahe.
1: Good morning. At good morning din po kay Sir JV Valdez na nanonood po sa atin mula po sa Nueva Ecija, kay Sir Dante Ciliador, at of course kay Sir Zosimo Gasmin.
3: Doc Alex Tinsuan ng Pateros, good morning at maraming salamat sa Sir Anzo Mines ng Cavite. Good morning din po. Thank you. Binabati rin natin si Sir JV Valdez dyan sa Nueva Ecija. Good morning po. Maraming salamat. At sa mga taga Bureau of Fire Protection sa Nueva Ecija.
1: Hello
3: po. Maganda umaga po sa inyo.
1: Good morning. Morning. At partner sa oras na 7:37, please do the honor sa ating pong susunod na panauhin.
3: Ito partner, dahil malapit na rin kasi ito, di ba? Malapit na rin yung trial ng dating Pangulong Rodrigo
1: November.
3: Duterte sa International Criminal Court. At may recent development tayong nabalitaan, hindi ba? Yung paglalatag ng mahigit 7,000
1: yes.
3: piraso ng ebidensya ng prosecution sa defense team. Balita nga po tayo dyan sa mga ganap sa ICC. Kasama po natin ang ICC Assistant to Counsel. Excuse me, sorry. Secretary General ng National Union of People's Lawyers, si Attorney Maria Cristina Conti. Attorney Chrissy, long time. Welcome back po.
1: Good morning po, Attorney.
5: Good morning!
3: Hi, Attorney. Good morning.
6: Sorry. Magandang umaga.
3: Long time, Attorney. And
1: good morning po.
3: We're happy to have you here ulit para pag-usapan
1: yes.
3: itong mga development dyan sa ICC. Ano po ba yung ibig sabihin noong paglalatag ng ebidensya ng prosecution sa defense? Para saan po yung development na ito recently?
1: At napakarami po, ah.
3: 7,000.
6: Itong pagbibigay ng ebidensya, bahagi lang to kasi ng proseso. Ganun din naman dito sa Pilipinas, bago magsimula ang trial, dapat nakapagpalitan na ng ebidensya para walang surprise. Required na ibigay ang lahat ng klaseng ebidensya na makukuha ng anumang party, particularly yung prosecution. So, yung nag-aakusa, kung meron siyang na-interview na witness na ang sinasabi ay hindi kasalanan nung akusado, dapat din niyang i-disclose. Kaya, yung pong bilang, kailangan din nating tingnan yan ng parang 3 categories. Unang category, yung talagang incriminating. Pangalawang category, yung kailangan lang i-disclose pero posibleng hindi incriminating, posibleng background information, kumbaga. Pero the third category is potentially exonerating evidence. Yan. Potentially exonerating. Ibig sabihin, posibleng makatulong dun sa depensa. Yung bilang, yung 7,000, parang wow, ang dami. Huwag ma-overwhelm kasi hati-hati naman po yan.
1: Mm-hmm.
6: And yung bilang, parang konti lang yung potentially exonerating, halos 2,000 yung incriminating, tapos I think about 4,000 up to 5,000 yung Rule 77 or yung neutral, kumbaga, background information. So yun po yung breakdown ng 7,000 na piraso ng ebidensya.
3: Opo, ang defense po ba inaasahan natin na maglalatag din, pati po yung part po ng Victims Council na maglalatag po ng pang-ebidensya rin po katulad ng ginawa ng prosecution?
6: Yung sa defense, of course, may pagkakataon sila, may hindi pala pagkakataon kasi opportunity lang yun. May requirement na mag-submit din sila ng ebidensya nila. Noong pre-trial stage, nagkaroon yata sila ng 2 tranches or 2 bigayan. Nakalimutan ko na kung ilan, pero ganun din, same with the prosecution, yung nag-aakusa, yung inakusahan, kung meron ka namang nakuhang ebidensya, ipakita mo rin sa kabila para no surprises.
3: Opo.
6: Yung victims, so ito kakaiba, may third legal team. Sabi nung, kumbaga yung general context, hindi naman kayo prosecutor din, di ba? Pero, ina-allow din yung victims na magbigay din ng may opportunity. Ito, kung gusto nyong i-take, sige, magpresenta kayo ng ebidensya. Yung pre-trial brief, so may summary naman itong mga ebidensyang to. Okay, mag-alala na, oh my gosh, overwhelming. Dapat, sa isang pre-trial brief, ilagay natin, o ilagay nung kung sinong party, yung heading, kumbaga may topic. Sa topic na ito, ito yung ebidensya. Sa topic na ito, ito yung ebidensya. So, hindi naman ito simpleng enumeration. Ganun din sa impeachment, eh, di ba? Dapat nakakategorize. Kaya, yung prosecution, ang deadline ng kanilang pre-trial brief with list of evidence is August 31.
3: Mm-hmm.
6: So, next week, 1 week away. Oh. Yung sa victims, September 28. Kung gusto nila. Tapos sa October naman, yung defense.
1: Attorney, pasensya na po. May problem lang po tayo sa audio. We're so sorry. Sa mic po ba? Or sa baka may aircon electric fan po? Medyo nagmamuffle lang po yung inyong
3: audio.
1: Audio. Baka may
6: sige,
1: ma-adjust
6: natin. Po kayo. Yung electric fan nga.
1: Ayan, baka.
3: Ay, thank you, ma'am. Sige,
1: pasensya na, ma'am. Thank you so much po. Go, partner.
6: Okay. Pero, better ba ito?
3: Yan
1: so po. So far po, apa. Thank you, ma'am.
3: Pero, ma'am, ano ang kaibahan nitong mga paglalatag ng mga ebidensya doon sa pre-trial conference? Kasi ibang pagkakaintindi natin, doon sa pre-trial, doon din naglalatag ng mga ebidensya, ng mga initial information or facts yung bawat panig.
6: Ay, sa ICC, mahaba yung pre-trial stage.
1: Mm.
6: In fact, yung pre-trial stage nung nakaraan, yun yung last year halos yun eh. Simula nung inutos na nag-initial appearance siya before the court, tapos inutos yung confirmation of charges. Buong yun, pre-trial stage. Tapos ngayon, nagsisimula tayo sa trial, technically trial stage, pero in preparation for trial, may ganitong disclosures. So, mahaba talaga. At hindi ito iisang meeting. Sa impeachment, baka ba ganun familiar, no? Parang naka-apat silang meeting. Naka-5 ba?
3: Mm-hmm.
6: Sa pre-trial conference or preliminary conference sa ICC, mahabang panahon.
1: Mm-hmm.
6: Tapos, kalakhan ay palitan ng dokumento. So, submissions lang to. Kung maalala natin, nag-set din ng mga status conference hearings. Yan.
1: Yes.
6: Sa status conference hearings, hindi katulad sa ibang process na parang may disclosure na, oh, Your Honor, this is what we're submitting. Doon, check up lang. Parang, oh, nakasubmit ka na ba? O sa kabila, nakasubmit ka na ba? Ang sa kanila, more of email submissions rather than in-person na i-identify mo kasi maraming ebidensya. Alam nga namang mamaya, magbabasa ka ng 2,000 pieces of evidence. Ito ang ipresent namin. Comment, walang ganon dito. So, kalakhan doon sa submissions, mahabang panahon, tapos sa status conference, check up na lang yan. Nasubmit mo ba? Natanggap mo ba? Okay ba? May komento ka ba? O kung may comment ka, ito ang deadline.
1: Mm-mm. Nabanggit niyo po, attorney, na meron din pong mga exonerating evidence. Ito yung mga ebidensyang pwedeng mag pawalang sala, tama po ba? Doon sa isang akusado. Bakit pati ito ay kailangang ibigay doon sa kabilang party?
6: Ay, ganun sila ka-fair. Kasi sa totoo, kung 2 two types yung parang sistema natin eh, sa two approaches yung sa kaso. Either you're inquisitorial or hinahanap mo yung katotohanan, or you are in a sense adversarial, magkaaway. Kung magkaaway kayo, di ba, parang may nakuha kang exonerating evidence, huwag mong iharap.
1: Yes, oo.
6: Medyo sanay tayo dyan eh, na silent ka lang, sabi nung witness natin walang kasalanan. Oh, huwag mo na i-present yan. Sa ICC, they're inquisitorial. Anything and everything you know, isubmit mo, dahil that is for fairness and in the ultimate end of knowing the truth.
1: Okay.
6: So, dun sila. Inquisitorial meaning parang Spanish Inquisition eh. Matanong, alamin kung ano ang nangyaring totoo. Kaya, medyo iba yung approach kasi kung sa atin, tago mo na yan.
1: Yes, oo, hindi ko bibigyan, hindi kita tutulungan.
6: Doon sa kanila, required. And it's part of their ethics.
1: Can you give us an idea, ma'am, kung ano lang po itong mga, anong klase mga ebidensya to? Ano ba to? Testimonya? Si video ba to? Or puro documents lang ito?
6: Lahat. All kinds. Ewan ko kung meron tayong object evidence. Yung object evidence, yung tipong panaksak kapag inakusahan kang pumatay ng tao, sumaksak ng tao. Pero, kasi nagtitake in yung ICC minsan ng ganon. Sabi ko nga, ano yan? Ihaharap mo ba? Pero, interestingly, they take some object evidence, pero kalakhan, tama Victoria, mas object, mas documentary evidence, so papel, utos, testimonial. Yung testimonial evidence, minsan kasi, hindi lang kasi yan verbal eh. Yung testimonial evidence, technically, ay yung sasabihin sa korte. Wala pang ganon. May ibang testimonial evidence that have been reduced into writing. So, naisulat na. Affidavit yan, dating interview, may transcript. Iyan ay kabahagi din ng pieces of evidence na ihaharap na. May iba rin evidence na parang yung demonstrative, yung hindi naman siya testimonyo or hindi siya dokumento, pero parang pagpapakita, pagsasalarawan kung anong nangyari. Katulad ng picture.
1: Ah, okay.
6: Kasi yung picture, hindi siya document, di ba? Demonstrative siya of what happened. So, yung demonstrative evidence could also include videos, photos, charts. Katulad ng ginawa dati nung prosecution, medyo may itsura na tayo ng kung anong ebidensya nila, di ba? Yung mapa ng Pilipinas, tapos may susulpot na ganito kadami ang nangyaring patayan dito. Nagpakita din sila ng yung parang flowchart, yung parang hierarchy. Ganito yung instruction system, galing sa taas, bababa kay ganito, ibababa kay ganito.
1: Okay.
6: So that kind of evidence could also be included.
1: Okay. So ngayon, ma'am, dahil nga po sa September na, ilang buwan na lang din eh, although parang antagal pa, pero parang malapit na rin yung November 30, tama po, na trial ng dating Pangulo. Bago yon, what can we expect in the coming days po?
6: May mga submissions. Hindi ko lang alam kung ipapublic yon. Yung submissions ay particularly, actually, nag-deadline na eh. Walang balita sa ICC. So, posibleng under wraps muna, submission ng report on the medical situation or medical condition. August 18 ang deadline noon. Wala pang public announcement tungkol doon kasi din, kailangang mag-comment ng all parties.
1: Okay.
6: So, hayaan muna natin, tingnan natin kung ano ang comment ng mga medical experts tungkol doon sa medical condition ni Duterte. Ito yung parang kumbaga fitness to stand trial issue again. Kasi trial na. Pero sige, hayaan natin. Kung ano't ano man, magkakaroon na lang dyan ng pagpapasya kung ready siya to stand trial. Malamang sa malamang, labas doon sa mga deadlines na nabanggit ko kanina. May August 31, may September 28, may October 30 ba or 20, deadline naman ng defense pretrial brief. Ang kitaan na susunod, syempre doon excited ang mga tao, di ba? Sa hearing is on September 16. May nakaschedule din ng October, may nakaschedule ng November, pero baka mapostpone. Ang crucial ay yung September 16 kasi hindi nag-hearing noong July. Nag-pass on that. Tapos break or holiday sa Europa ng August. So yung September 16, harap-harap ulit, oh, kumpleto ba yung submissions? Okay na ba yung, ready ba tayo for trial? And is the accused fit stand trial? Kaya may ibang nakalusot na, or may ibang nagsabi na baka posibleng humarap siya sa September, yun yung isang inaabangan. Si Duterte.
1: Oo. So dito, kaya kailangan na rin na naisubmit noong August 18 yung kanilang yung medical report. Dahil yes, pag-uusapan sa September 16 yung fitness to stand trial po.
6: Mm-hmm. Pero hindi ito yung kumbaga parang ganun kalaking desisyon katulad nung dati.
1: Mm-hmm.
6: Na parang isang buong hearing naka-dedicate doon. Baka dito dahil status conference hearing, it's just one of the items to be discussed.
3: Doon po sa paglalatagpo ng exonerating ng mga ebidensya. Sa panig po ninyo, attorney, hindi naman po ba kayo nababahanan na baka, yun nga po, mag-cause ito ng mas mapalakas naman po yung side, yung panig po ng depensa?
6: Alam nyo, hindi masyado. Nung pinag-uusapan namin ito ng mga victims, noon pa man. Kasi unang-una, pag tinanong mo ang isang naka-witness ng patayan, diba? Yung sa isang witness ng patayan, nandun ba si Duterte? Wala eh. So that could be the type of exonerating evidence. Of course, tingin namin, ma-offset yon ng ibang klaseng ebidensya na nagsasabing wala man siya dyan, siya ang nag-utos. So inaabangan namin talaga yung paglalahad ng ebidensya na this is not a simple crime. So sana ma-appreciate lang ng lahat at hindi maging ang may tendency kasi tayo, oh, sabi ng witness, wala naman doon si Duterte. Siyempre, kasi that is not how the way things go. Ibabalik ko nga sa impeachment, diba? Parang ultimo, walang nagbabanggit doon sa vice president. Kasi yung impeachment kasi yung kita ng lahat recently eh.
1: Opo.
6: Walang nagbabanggit sa vice president except dito sa huling witness. Diba? So may ganun talaga, may storya na hindi naman nandun ka sa scene of the crime. Hindi naman si Vice President ang kumuha sa land bank. Hindi siya ang tumanggap, hindi siya ang pumirma. Pero itong nakaraang witness, ang sabi niya, sino ang nag-utos? So dun pumasok sa eksena ang role ng Vice President or ng mastermind. Ganun din po yan sa war on drugs. Kung hindi niyo makikita yung mastermind o yung nag-utos, dun sa crime scene.
3: Mm-mm.
6: So, at saka, nandun po siya sa utos.
3: And hindi naman din po talaga siguro necessarily mean na kapag nagharap kayo ng exonerating na mga ebidensya o naon ng testigo ay automatically magiging pabor agad yun doon sa kabilang panig. Maaari lang na merong sasabihin itong mga dokumento at ebidensya na ito na maaaring makapagbigay ng dagdag na depensa sa kanya, pero hindi ibig sabihin na yun ay magsa-stand agad as whole evidence para makaligtas doon sa kinakaharap na kaso.
6: Oo, kumbaga kung sa atin, di ba, ano yung smoking gun? Yan. Kung ano yung, ito ang ebidensya na magpagsasabing wala siyang kasalanan. Hindi po ganun automatically yung exonerating evidence. Ang tawag nga natin, PEXO, potentially exonerating evidence. So, hindi pala siya, oo, PEXO, kinuha yung EXO. So, PEXO, yun yung category niya. Mahilig kasi tayo sa acronym eh, no?
1: Oo nga eh. Opo. Pero attorney, dahil nga po malapit na rin kahit pa paano yung November 30 na trial, ano ang i-expect po natin? Coming from the impeachment trial, di ba? Ano yung mga parallels na pwede natin i-expect pagdating naman po sa trial sa ICC?
6: Siguro yung schedule, katulad ng impeachment trial, nag-announce kung kailan magsisimula, pero later on, in-announce pa yung kung kailan exactly uupo. So ngayon, pinag-uusapan, di ba, parang imu-move yung oras, imu-move daw. Dati hapon ba, tapos naging umaga, yes, tapos gagawing hapon ulit? So yung ganong detalye, inaabangan po natin yan. Similar din sa ICC, magbibigay sila na ang tawag ay sitting schedule. So magsisimula ng 30, pero hanggang anong oras? May schedule naman sa ICC, pero katulad sa Senate, may kalayaan yung court na mag-decide na every Tuesday lang tayo, every Monday lang tayo. Bukas ang ICC, oo, pero baka may ibang nakaschedule na hearing o kaya activity. So may mga ganun. Sitting schedule ang aabangan. Pag lumabas yung sitting schedule, tuloy-tuloy yan. Katulad nung dun sa impeachment. Yung sa impeachment, ito yung medyo kaiba na same din, yung pag-upo ng witnesses.
1: Mm-hmm.
6: Diba? So, tatawagin. Pareho lang din. Tatawagin. You will call the witness to the stand. Ipaka-oath at sasabihin, do you swear to tell the truth and nothing but the truth? So, help me God. Ewan ko kung may, so help me God dito sa ICC, ah. Mm-hmm. Sa Pilipinas yan common, eh. So, pagkatapos nun, ito yung medyo kakaiba kasi medyo mas mabait sa ICC, ah. Huwag po nating asahan yung away ng mga abogado. Bawal din yung side comments.
3: Oo.
6: Tapos medyo mabait, hindi katulad ng yung, actually iniisip ko din, no, kung sa impeachment may merong mang iniipit na witness, wala naman masyado, no.
1: Oo, parang wala naman.
6: Minsan lang parang, oh, Your Honor, the counsel is badgering the witness.
1: Mm-hmm.
6: Diba, narinig natin yan once or twice. Yung badgering, yung parang, so what did really happen, Miss Witness? You're not telling us the truth. Yung, mm-hmm, yung parang ganon, yung inaaway mo na halos yung witness. Yung badgering the witness, hindi yan uso sa ICC at hindi rin uso yung patutsada na, oh, come on, counsel, ganon.
1: Wala yung spanking.
6: Spanking, ako, wala yan.
3: Makokontent ba sila dyan?
6: Medyo mabait. Tapos kung naalala nyo nung hindi ko maalala kung confirmation of charges or February, mm-hmm, or noong nakaraang status conference hearing, July, yung parang my friend, tawag nung abogado sa kabilang abogado.
1: Mm.
6: So, my friend. Mm. Parang actually magkakakilala at magkakaibigan naman din yung abogado, katulad dito sa Pilipinas. Pero hindi, sana hindi mag-focus din yung media dun sa mga abogado kasi para sa kanila, normal lang yan. Ang ipokusan natin, yung ebidensya. Kaya dito sana, the story is more on the evidence, on the substance, rather than the side chit-chat.
1: Opo. Do we expect, how long do we expect the trial, attorney?
6: In total years, kumbaga?
1: Years nga pala ito, ano?
6: Years to.
3: Wala silang yung parang dito na yung nangyari sa impeachment na magsiset ng trial dates ang prosecution at ang defense.
6: Well, magsiset sila.
3: Ah.
6: Mm-mm. Magsiset naman. So, yun yung hinihintay natin, yung sitting schedule. Uh-oh. Pero, a lot can change. Tapos, kumpara kasi sa impeachment, a lot more witnesses are expected to be presented. Nagkaroon na ng initial submission of provisional witnesses at it could run in the hundreds. So, yung witnesses ng prosecution, yung defense, it could also run in the hundreds.
3: Mm-hmm.
6: So, ang nakita din naman natin katulad sa impeachment, any party can choose not to present. Diba, sabi nung prosecution, hindi na, sa impeachment, hindi na namin ipapresent si Sulaika, hindi na namin ipapresent si ganito, si ganyan. Okay na kami. That could also happen. So while we are waiting for the sitting schedule, it will depend on the witnesses, it could also change. So pwedeng kunyari, during the September 16 hearing, sabihin ng prosecution, 100 ang witnesses namin, 100 na hearing dates din, plus ang isi-set aside ng court. Sasabi ng defense, 100 din kami. So, 100 na hearing dates din ang isiset ng
1: court. Wow.
6: So, sabi natin, 300 hearing dates, pero could be less. Yun naman yung importante.
1: Mm-hmm.
6: Ang rinig ko, hindi sila magsiset ng parang deadline. Na parang, oh, dapat tapos tayo ng, sa impeachment kasi, tapos tayo ng October, eh.
1: Yes. Mm-hmm.
6: Parang ganun yung unang narinig ko. Tapos sabi, ngayon naman may December. Mm-hmm. So, baka hindi mag-absolute figures yung ICC. Mm-hmm. Mas dun sila sa, the prosecution muna is allowed until. So, yun unahin. Tapos, will the victims present? So, may ganun pa. Will the victims present? Yes. So, bibigyan din ng, parang, ng sort of schedule or time frame, and then the defense.
1: Nasanay kasi tayo sa impeachment partner na lagi sinasabi, oh, by ganito, dapat matapos tayo by January 2027, etc. Pero ang ICC nga pala, years nga pala ang inaabot niya. Attorney Chrissy, thank you so much po ha sa muli niyo pong pagsama sa amin dito sa Anong Ganap.
3: Thank
1: we
3: you,
1: missed
3: ma'am.
1: You, ma'am. Thank you.
3: Thank you po.
6: Walang ano man, and ingat.
1: Ingat,
3: ingat po.
1: Po
3: kayo.
1: Yan po si Attorney Maria Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel, Secretary General din po ng National Union of People's Lawyer, NCR.
3: Kaya again, mag-unat-unat
1: po.
3: Mahaba-habang mga araw na naman po, linggo at buwan ang ating pagsasamahan sa mga balitang yan.
1: At sulitin na po natin na natitirang araw ng linggo bago po muli sumabak sa Lunes.
3: Yes!
1: Woo!
3: Excited.
1: Salamat po na marami. Muli ako po si Victoria Tulad.
3: Good morning po dyan sa Lipa, Batangas. Ako po si Christian Yosores.
1: Susunod na po ang dekalibreng balita kasama si Sir Danny Buenafe. Bye!
3: Ingat
1: thank you!
0: Sila Christian Yosores at Victoria Tulad. Anong ganap? Mga balita, talakayan, at kwentuhang may kwenta. Kasama si Danny Buenafe sa... Dekalibreng Balita! Susunod na!

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP,